0: impeachment at flood control. So sa Lunes po, impeachment ulit, magkita kita po tayo doon. At partner, thank you so much for joining us this morning. See you ulit tomorrow.
1: Walang anuman at see you tomorrow mga kapamilya.
0: Muli ako po si Victoria Tulad.
1: At sa ngalan pa rin po ni Radyo Patrol Christian Yusores, ako po si Jom Garner.
2: Ako po ang raketero.
0: O diba? Diba?
2: Jom the raketero Garner.
0: Pwede na akong umabsent bukas.
1: Grabe naman.
0: Feeling ko absent ako bukas.
2: Absent ka.
0: Kaya na niya?
2: Kaya na nito.
0: Kaya na niya.
2: Lahat ng bakante. Pwede yan.
0: Gusto mo nga, umupo rin siya sa Antemano.
2: Antemano.
0: Ngayon na.
1: Andiyan ka.
0: Salamat po sa susunod na Balita Antemano with the Robert Mano.
1: Kuyang, bye! Bye!
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Ito po ang DZMM. DZMM. Mga balitang dapat alam mo antemano. Kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!

Magandang, magandang Sabado ng umaga. Mukhang talagang magandang Sabado. Pagpasok ko dito sa ABS-CBN ay sa DZMM, nakasikat ang araw. Ang tanong, tuloy-tuloy ba yan? Baka naman nagparamdam lang. Tapos, maya-maya, wala na, ulan na naman ha. Kumusta po kayo? It's Saturday, August 15, 2026. May natira pa ba sa inyong mga sweldo? May naiwan pa ba sa mga sweldo ninyo? For sure, dahil 15 ngayon, kahapon dumating ang sweldo ninyo. Baka naman pinamparty-party ninyo, ha? Hindi kayo nag-iwan para kay Judith. Kay Judith, na laging nakabantay. Magandang umaga mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado? Ngayon ay August 15, 2026. Robert Mano po ang inyong kaserbisyo sa mga balita at impormasyong dapat alam mo antemano. Dito yan syempre sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Syempre napapakinggan tayo sa 630 kHz sa AM band. Para po sa mga team radio, magandang umaga po sa inyo ha. Mapa transistor radio or mga radio na sasakyan ang gamit po ninyo na nakikinig habang nakikinig sa amin. Maraming maraming salamat po sa pagtutok every day, Metro at Mega Manila. At syempre, hindi rin magpapauli ang mga nanonood via cable, DZMM Teleradio. At ang team online natin sa Facebook at YouTube ng DZMM, DZMM Teleradio. Abay, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, kung saan man po kayong panig na mundo naroroon. Siyempre, nandito na po tayo sa mga balitang kumpirmado, serbisyong sigurado. Aba, sundan niyo po kami sa YouTube, mag-subscribe.

0: message yun ay ng aming sunshine dito, ha? Ni Ellen. Kung ano po, kumusta yung sitwasyon dyan sa inyo? Baha pa ba? Mataas pa ba? O bumababa naman kahit papano? Abay, doon po sa amin sa Candaba. Water world na. Hindi ko lang paano ako uuwi maya-maya nito. Magbabangka tayo. Magdala kaya akong barko. Aba, pwede rin po sa social media accounts natin at DZMM Teleradio. O dito po sa YouTube, oh, pwede po kayo mag-message dyan. Sa Facebook, pwede rin po kayo mag-message dyan, ha? I-harvest naman natin yan ng ating Nugget Junior. Maya-maya po babasahin natin yan, ha? Pero for the meantime, ready na po kayo. Babalikan na po natin ang mga pangyayari sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
2: Headline yan!
3: Never mind if you're...
0: Private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer nagkasagutan sa impeachment trial.
1: Pang-headline yan!
3: Headline yan. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
4: They are allowed.
5: Counsels, please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
3: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
4: I have, you know, high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of
5: you
4: my
5: idols. You can end there, counsel.
3: Let's end here.
5: You can end there.
3: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
0: Sa cross-examination ng depensa, kinwestiyon ni Ferrer ang findings ni COA State Auditor Celine May Del Campo sa pagpapalabas ng Notice of Disallowance sa milyon-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Tinanong ng depensa si Del Campo kung kailangang may mahuli o maaresto para mapatunayang may resulta ang impormasyong ibinigay ng impormante at magamit ang confidential funds bilang pambayad sa reward o pabuya. Paliwanag po ni Del Campo, magkaiba ang requirement sa pagbabayad ng pabuya at pagbili ng impormasyon. Pero pinilit ni Ferrer ang testigong sumagot lang ng yes or no. Kaya nag-object si Capunan at iginiit na may limitasyon sa pagsasagawa ng cross-examination at bawal ang sinasabing misleading questions. Pumagit na si Presiding Officer Francis Escudero at hiniling sa dalawang abogadong maging mahinahon. Matapos magkasagutan, hiniling ni Ferrer sa impeachment court na ipaalala sa prosekusyon. Walang puwang ang ilang pahayag ni Capunan, kabilang ang sinasabing spanking o pamamalo at pagbibigay ng leksyon sa mas batang abogado. Sa ngayon, hindi pati ako sina Capunan at Ferrer pa rin na maghaharap sa susunod na pagdinig sa Lunes. Napanood nyo ba yun? For sure. Na-entertain kayo doon, ano? Nung Tuesday. And then itinuloy nung Wednesday. Ang sabi po, maglalabas ang impeachment court ng decision on Monday pagdating doon sa issue ng sub judice rule. Ano po ba ibig sabihin, Ma'am Christy Goyeda, ng sub judice rule? Kapag po sub judice, ibig sabihin bawal po ninyong pag-usapan yung merito ng kaso. Dahil po nasa korte na ito, doon lang siya dapat na didiscuss. Pero naging mitya po yung sagutan ng dalawa sa pag-question din ng defense ni Attorney Season, 'di ba? Kay Attorney Ligutan sa pagpo-post niya. Nakita niyo ba yung post ni Attorney Ligutan na hindi pinapayagan ang misleading questions sa cross-examination? Wala namang pangalang sinabi. Wala ring any reference. Parang to me, ha. Hindi man ako abogado, pero logic-wise, ika nga. Parang wala namang ka-question-question doon. Not unless nabutasan kayo kaya galit na galit ka at itinutuwid mong pilit yung mali nang nabanggit. Pero just the same, tingnan natin kung ano magiging laro nila on Monday. Itutuloy po ang pagdinig on Monday, 10 a.m. pa rin so far, ha, ang schedule nila. Samantala, social media.

0: Media Post. Ito na nga ni Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan, sinita ng defense team.
1: Pang-headline yan!
2: I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. One may argue that this isn't about the merits of the case, that he probably was just commenting about what ought or ought not to do in a cross-examination, but we, you know, we're not naive. What the private prosecutor is talking about. And as officers of the court, we owe each other respect, you know, politeness, or even kindness.
3: Pwede ako mag-post anytime. 24 hours a day, I think that is part of my right as a human being to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of courts. Walang bad faith, walang malice.
4: Ang sabi sa rules, do not comment on the merits, no? Merits daw. So kapag procedural, and that includes the issue on misleading, ang tanong namin, meron bang violation? We maintain the position, there is none. So long as procedural ang nagiging subject matter ng comment mo, and you are not dwelling on matters concerning the substance.
0: Sa Facebook post, sinabi ni Ligutan na hindi pinayagan o pinapayagan sa cross-examination ang misleading questions. Kasunod ito ng sagutan ni na Private Prosecutor Lorna Capudan at Defense Counsel Christine Ferrer. Sa gitna ng pagtatalo, sumagot si Ferrer na pinapayagan ang misleading na tanong sa cross-examination. Sa manifestation, nilinaw ni Defense Lead Counsel Sheila Sison na leading questions ang pinapayagan sa cross-examinations. Sa manifestation, ayon din kay Sison, nakababahalang naglalabas ang pahayag si Ligutan sa gitna ng sesyon. Pero nanindigan si Ligutan na hindi niya buburahin ang post, lalo't wala siyang pinangalanan sa pahayag. Pumagit na si Presiding Officer Francis Escudero at giniit na matagal nang binabantayan ng impeachment court ang mga komentong inilalabas na magkabilang panig sa publiko, kaya gagawa ng ruling na babasahin po sa Lunes. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Gervil Luistro na rerespetuhin ang prosekusyon ng ruling ng impeachment court. Pero kaugnay ng isyu ni Ligutan, nanindigan si Luistro na walang paglabag dahil konektado sa procedural matters ang pahayag. Tsaka facts naman yung nilabas doon. Bakit masyadong nasasaktan ang defense? Dapat kung ako'y nasa defense, hindi ko papatulan yun. Mas lalo lang lumabas na parang naghahabol kayo ng paliwanag dahil mali yung nasabi o nabanggit. Hindi na kailangan ng paliwanag kung ano yung nag-transpire in an open court. Yun na po yun. Sa Lunes, bibigyan din ang pagkakataon ng impeachment court si Ligutan na makapagpaliwanag. Eh, yan ang aabangan natin doon sa paliwanag niya. Pero ngayon pa lang, sinasabi na niya, hindi ite-take down ni Attorney Ligutan yung post niya sa Facebook page. Eh, bakit nga naman? Lalo't isa rin siyang law professor. Eh, tinuturo lang naman niya na kapag cross-examination, hindi pinapayagan ang misleading. Ibig sabihin, huwag mong lilituhin. Bakit? Bakit hindi pinapayagan ang misleading questions? Eh, di ba ang korte ang gusto malaman ang katotohanan? O bakit ka magmi-mislead? O bakit magmi-mislead yung iyong witness kung ganun? Hindi pwede. Eh, tingnan natin ano po magiging decision on Monday. Pero ang dami ko na naririnig, ha? Ang sabi, ibubulong ko lang sa inyo. Ang sabi nung iba, kung ang presiding officer daw maghihigpit sa prosecution and defense, eh dapat daw maghigpit din sa lahat. Paano naman daw yung mga senator judge na lumalabag din? Mga lumalabag din sa sub-judice rule kung anong-anong pinopost, nire-repost. O, tapos meron din sinasabi, eh dapat sakop din dyan ang vice president. Kung ano-ano din sinasabi ng vice president. Lalo na ina-undermine ang impeachment court. O hindi rin ba siya subject nun? O, tingnan natin kung sakop at ano din, gaano katapang yung ilalabas na ruling ng impeachment court. Samantala, mahigit 200 truck na basura na hakot mula sa estero sa Baclaran sa Parañaque City. Pero Pangulo Marcos naniniwala na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura.
1: Pang-headline yan! Headline yan!
5: Just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
0: Natanggal na ang malaking bahagi ng tonet-toneladang basurang inanod sa estero sa Baclaran sa Parañaque City. Umabot sa 748 metric tons o mahigit 200 truck ng basura ang nahakot mula sa Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Parañaque at Pasay City. Personal namang ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang lugar, pero sa kabila ng tonet-toneladang basura, naniniwala po si Pangulo Marcos na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura. Nauna nang sinabi ng MMDA na hindi pa krisis ang problema sa basura taliwas sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero aminado si MMDA General Manager Nicolas Torre III na nananatiling hamon ang waste management sa Metro Manila. Ano? Hindi pa krisis? Eh kung hindi krisis ng basura yan, alam niyo po kung anong krisis yan. Krisis sa pag-uugali ng mga Pilipino. Eh sino pa bang may kagagawan yan? Sino pa ba ang nagtapo ng mga basura na yan? Alang-alang si Attorney Louie Parinas yan. Alang-alang kung sino-sino lang, di ba? Eh definitely merong nasa likod ng pagtatapo ng mga basura na yan. Hindi lang tabak eh. Tone-tonelada po yung nakuha. Ibig sabihin, ganun tayo kawalang disiplina pagdating sa environment. Kaya pagdating ng bagyo, sabi ng pagkakataon, oh, eto na, ibabalik ko sa inyo yung basurang tinapon nyo. Singhutin yung lahat yan. Mga walang disiplina. Okay, ganun din po, tayo din po maapektuhan. Sabi na natin, wala sa area ninyo, inanod sa ibang lugar. Wala ba kayong puso doon sa mga community naman na aabutan ng mga basura na yan? Yung baho niyan, yung gano'ng kadelikado yan sa health nila? Aba, hindi naman po ata maganda na ganun. Hindi naman po ata maganda na sinisecure nyo na wala kayong basura sa harapan ng bakura ninyo sa loob ng bahay ninyo. Pero yung basura na pupunta sa ibang mga lugar at namumroblema yung mga community na nandun, eh, hindi naman sila yung nasa likod ng pagtatapon at all. Nako, eh, kailangan po natin atang asikasuhin itong krisis na ito sa kawalang disiplina natin sa pagtatapo ng basura. At yan po ang mga balitang siyempre, naging tampok sa Ligong Nagdaan.
1: Pang-headline yan!
0: Oras po natin 8:20 ng umaga.
6: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: At dahil dyan, dito muna tayo! Kuha tayo ng report ng Radyo Patrol, Bulkan Canlaon, nagbuga na naman ng abo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, good morning.
7: Robert, good morning. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island nitong Sabado na madaling araw. Ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PIVOX. Naitala ang ash emissions dakong 4:18 a.m. at 4:43 ng madaling araw. Umabot sa 200 metro mula sa summit crater ang kulay abong plume bago tinangay patungo sa hilaga. Nananatili naman sa alert level 2 ang Canlaon habang patuloy ang monitoring sa aktibidad nito. Pinapayuan ng publiko na huwag pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Samantala, sitwasyon naman ng panahon, wala namang naitatalang pag-ulan ngayon sa bahagi ng Quezon City, Robert. At sa traffic naman, light traffic din sa ilang kalsada,
0: wow,
7: sa elliptical road. Simula dito sa Quezon Avenue hanggang sa paglikudan sa Commonwealth sa northbound habang may volume naman ng mga sasakyan sa southbound.
0: So Kelly, ibig sabihin, kung aalis ako ngayon, galing ako dito sa Quezon City, eh medyo tuyo-tuyo yung dadaanan kong kalsada, walang pag-ulan kahit ambon.
7: Yes, Robert. Simula kanina, pagpasok natin ng 5 a.m., inikot naman natin lahat ang Manila hanggang Pasay. So far,
0: wow, sipag.
7: Wala namang pag-ulan na naranasan at tuyo naman ang kalsada. Yan, news naman yan sa mga motorista natin na babiyahe ngayong Sabado, Robert.
0: Ayan.
7: Pero makulimlim pa rin ang kalangitan, Robert.
0: Oo. Kasi sabi ng PAGASA doon na interview namin kahapon, medyo hihinto lang ngayong Sabado, pero Sunday daw ulit, babalik na naman yung mga malalakas na pag-ulan. Kaya hindi pa rin tayo pwede magpakakampante. Magdala pa rin ng payong, kapote, bota, lahat na.
7: Yes, magdala pa rin sila ng panangga sa ulan dahil baka mamayang hapon o mamayang gabi magkaroon pa rin, makaranas pa rin tayo ng manakalak ang pag-ulan lalo pat madilim pa rin ang kalangitan sa mga oras na ito, Robert.
0: Okay, maraming salamat, Kelly!
7: At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNN.
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30.
0: Gusto niyo yan? May pag-anon. Ay nako, bago po tayo tuluyang makipagkuntahan sa ating special na bisita ngayong Sabado ng umaga, aba, may aanunsyo muna. Ikaw ba yung special kong bisita? May special akong bisita.
9: Hello po.
0: Ang sweet ng boses. Ang partner ko, ang aga, ready na. Mutya, ready ka na, Mutya?
9: I'm so ready, but I would want to have a partnership with you. Ay, bakit kumi-English?
0: Englishera.
9: Kasi gusto ko lang magpasalamat sa'yo ng todo-todo dahil ikaw ang pumalit sa akin.
0: Oo nga.
9: Thank you. Napakabait talaga ni Robert Mano. Iboto po natin siya.
0: Ayoko nang bumalik. Naiiyak ako sa program mo . Kada matapos yung mutya ng masa, umiiyak ako .
9: Masakit sa dibdib. Pero sa umpisa maiiyak ka. Pero sa dulo, pag natulungan na, ayan.
0: Ay, totoo din naman. Teka, bago ka umalis dyan, ano ang aabangan nila mamaya? Meron ba?
9: Meron talaga. Handa nyo na po yung mga tissue paper nyo.
0: Aha, naku, ayan na naman.
9: Handa nyo na po yung mga morning glory. Maganda yung storya at ang pagtulong naman ng ating komunidad. Yun ang importante.
0: After yun ang balita ang temano Di ba mutya ng masa, 9 to 10. Tapos 10, syempre ang napakagandang si Tita Winnie.
9: Talagang ding. Forever talagang ding.
0: Correct.
9: Tapos po noon, matulog na po kayo ulit.
0: Wag na tayo makinig nung pang 11.
9: May wise consumer daw si Alvin.
0: Wise consumer ni Alvin. Wag na?
9: Wag na.
0: Gagantihan tayo niyan mamaya.
9: Importante po, 11 to 12 po si Alvin.
0: Ayan, thank you, partner.
9: Thank you.
0: Masama mo ba ako dito?
9: Tara.
0: Tayo ng dalawa, ha?
9: Gusto ko nga.
0: Sige, dali. Kuya Fred, upo ko na to, ha? Pumasok lang din lang naman. Yan na. Okay daw. Pero wala akong pan-TF sa'yo, partner.
9: Ay, naku. Ang TF ay ipapaabot ko. Dahil nga si Robert ay mabait sa akin. Si Robert ang paldo.
0: Ay, hindi yan totoo. Baka maraming mag-Merry Christmas sa atin.
9: Ngayon pala, gano'n?
0: Kaya,
9: mali. Okay lang ba talaga?
0: Ay, oo naman. It's an honor. Para Monday to Saturday tayo, di ba? Yan, kesa naman lakad ka ng lakad dyan, daldal ka ng daldal kung kanin-kanino, sa akin ka makipagdaldal. Okay ba yan?
9: Sumabit ako kanina, alam ko.
0: kaya I said to you, no! Ay, nako, habang po nakakasayahan tayo ngayon, ha? Siyempre, ha? Isang pribilehyo, makasama natin hanggang alas 9 na yan. Hindi na yan naalis. Ay, papaluin ko yan kapag iniwan tayo, ha?
9: Easy! Mali!
0: Ayun, no? Ano sabi niya?
9: Mali!
0: Ayun, no? Mali daw.
9: I'm thinking of spanking, di ba?
0: Uh-huh.
9: So, ang sabi naman,
0: ang sabi?
9: Mali! Asan na si Mali? Ay, mali. Wala. Mali!
0: Ayun,
9: Easy. Ulit.
0: Ay, hindi niya narinig. Wala pa siyang headset. Sorry.
9: Wala pa. Mali!
0: Ayun. Malinaw.
9: Hindi pwede. Pero malinaw po. Ito po ay isang espesyal na edisyon.
0: Ayan.
9: Ng Mutya ng Masa. Dahil kasama po natin si Robert Mano. Na siya po ay dapat mag-extra na para sa kanyang programa.
0: Oy, ang aga pa. 26 pa lang.
9: Ganun ba?
0: Ang galas, baby pa ako. Ganyan talaga kapag nare-recharge, ano?
9: Oo, partner. Parang ano, wala akong, walang tigil yung bunga
0: ako. Oo, tuloy ito. Tama nga, i-maximize natin yan dito.
9: Meron ka pang interview.
0: Mamaya, si Senator Lacson ang interviewin
9: natin. Ay, natatakot akong interviewin.
0: Hindi, mabait yun.
9: Alam ko mabait siya. Pero alam mo yun, baka ako yung makatanggap din ng spanking. Dahil mga minsan, mga saliwa ang tanong ni Doray.
0: Hindi yan. Hindi, alam mo naman kapag may mga wisdom na yung mga senator na yan, di ba? Kahit sa session, nangyayari yun. Nalelektura nila yung mga newbie na mga senador, di ba? Kapag mali, ganun talaga.
9: Pero walang ano, wala yun malis, walang anong tawag doon, walang...
0: ganun talaga, after that, friends pa rin kayo after all.
9: Kanina nag-uusap tayo tungkol sa mga lumang periodista.
0: Correct, mga napag-usapan natin.
9: Yung mga yan, pagka ikaw nakakuha ng konting anong lecture nga ba yun? Eh, wag mong masamain.
0: Ah, tama.
9: Dahil...
0: ako gusto ko yung mga ganyan.
9: Ako kaya din.
0: Kaya kapag nilalekturan mo ako, kinig na kinig ako.
9: Oo. Lalo na kapag kapagkain.
0: Alam mo na. Ay, naku, bago tayo mag-commercial partner, i-announce ko lang ito, mga aabangan na bagong programa sa DZMM.
9: May ganon.
0: Of course, mga kapamilya, may mga bagong aabangan ngayong weekend sa DZMM. Balitaan at usapang sports kasama si Migs Bustos. Tara, game! At syempre, simula po yan ngayon, August 15, alas 4 po yan ng hapon, ha? Mas pinalakas naman ang Dekalibreng Balita, DKB, ha?
9: Ah,
0: Danny Buenafe. Hatid ni Danny Buenafe simula po Linggo, August 16, alas 8 ng umaga.
9: Wow!
0: At may bago magbabantay at tututok sa ating buhay at kalusugan kasama sina Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio. Alas 5:30 po yan ng hapon. At ang mga balitang pag-uusapan sa buong linggo, hatid ng Story Outlook sa bago nitong oras, alas 6:30 ng gabi. Mas maraming dahilan para mag-staycation ngayong weekend, of course, kasama ang DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Tama-tama, dahil huwag tayo pong pakaloko. Magpakaloko. Yung haring araw na yan.
0: Di ba?
9: Ang sarap
0: kung
9: naman.
0: Kunwari, magpakita ngayon eh.
9: Ang yabang.
0: Tapos mawawala din naman. Hindi rin naman niya isusustain.
9: Oo, pag nakita niya na, naantok-antok na siya, gusto niya ng matulog. Aba, ganun ba? Ako rin, matutulog na.
0: Dahil dyan. Bigyan mo nga ako rin. Wala akong ganito pag Sabado, partner. Tutut time.
9: Dahil dyan, ang tutut time po natin ay 8:29.
0: Sandali po, magbe-break lang kami. Diyan lang kayo.
10: Ganda!
0: Of course.
8: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Basta AM, DZMM.
11: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
8: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga nag
10: lalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM.
10: Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita ang Tempano!
17: Ganda!
9: Oh, thank you!
0: Nagbabalik po ang Balita Antemano E!
9: E?
0: E? Mutya ng masa.
9: Mutya ng
0: masa. Maaga po ang mutya eh. Nine pa siya eh. Pero eh, kesa naman lakad-lakad siya dyan sa hallway. Hinata ko na po. Nagpasama na ako sa kanya dito sa programa.
9: Oo. Kasi hinahabol na ako ng mga security guard natin.
0: Ano sabi? Loitering?
9: Loitering. Ang aga-aga Sabado, hindi naman ito dapat na-andito. Oh. Kaya mali. Dilampot po ako.
0: Ang sabi, doon ka nang umawa sa programa ni Balita Antemano.
9: Oo, tsaka sabi nila, bumawi ka naman doon sa partner mo. Ilang araw kang hindi nakapasok dahil sa iyong karamdaman.
0: Oo.
9: Oh. Kaya ako ay nagbalik.
0: Na maaga.
9: Tama. May tama talaga siyon. Sino kanina ba boses yun? Ang
0: sino ba yun? Ay, nako, oras po natin, 8:33.
9: Yan.
0: At partner,
9: yes.
0: Buti na lang at narito ka.
9: Bakit?
0: Sapagkat special ang ating makakausap ngayong araw.
9: Talaga?
0: Oh.
9: Sabado? Special na special.
0: Ay, of course. Mm-hmm. Alam mo naman, kapag special, isa lang ang guest mo sa programa. Isa lang ang guest ko ngayon, hindi ako nagbook ng iba, partner.
9: Siya lang talaga.
0: Siya lang talaga. Makakausap po natin ng Vice Chairperson ng Senate Bureau Ribbon Committee, Chairperson ng Senate Committee on Accounts, Chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, Senator Judge sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Oh, 'di ba? Ang dami niyang role.
9: Et cetera, et cetera.
0: Ayun pa. Oh. Et cetera, et cetera, et cetera.
9: Yan.
0: Magandang umaga po, Senator Panfilo Ping Lacson. Sen, magandang umaga.
18: Good morning.
19: Robert, magandang umaga. Kaya Doris, mutya ng masa, magandang umaga rin.
9: Nako, magandang umaga po sa inyo, Senator Ping. Matagal ko na kayong hinahunting eh. Dahil may hinahunting talaga.
0: Ay,
9: pero mabuti. Hindi ko alam na guess mo siya.
0: Mabuti na lang talaga. Sen Ping, pagpasok niya, dal siya. Nung nalamang ikaw, sabi niya bigla, ay takot-ako. Nagloloko ha kami dito.
9: Pero kaya pasensya na kayo minsan ng mga katanungan ko sa liwa. At kagaya ng diskusyon, bakit ba ako nagngangaw-ngaw? Eh si Senator Ping ang guest. Sige, go ahead, partner.
0: Simula natin, partner. Sen, eh, syempre po kami makikibalita. Kahapon, nabanggit po na sinimula na ninyo ano, yung pag-aaral po para sa 2027 proposed national budget ng team po ninyo. So far, meron na ba kayo nakita kakaiba? Meron na ba kayo nakita questionable?
19: Totoo yun, kasi sa Thursday, I think August 27,
0: opo,
19: yun ang first day ng hearing ng DBCC. No? Kaya dapat talaga maghanda. At tama, ano, sa ngayon, meron kami medyo nasilit na sabihin na nating pwedeng i-question o i-clarify.
0: Opo.
9: Opo. Pero
19: lump sum yung appropriations na hindi dapat, sa tingin namin, ha, hindi dapat lump sum.
0: Lump sum? Sa ang ano agency
9: paano
0: po
9: yun?
0: Ito?
9: Paano?
0: Ayan, Sen.
19: Pag sinabing lump sum, walang part, merong item pero hindi malinaw kung paano i-implementa. So, naan yung halaga, meron siyang description, pero hindi malaman kung saan at kung paano. So, yan, i-clarify natin bakit kailangan lump sum ito. Alam mo, pagka nag-lump sum tayo, ito lamang yung sa calamity fund.
0: Opo.
19: Kasi hindi natin alam kung kailan
0: dahil. Kailan, tama.
19: So, nila lump sum natin yan. Pero pag halimbawa ang infra, aba, medyo, teka muna, tanungin natin, kunan natin ang detalye. Bakit yung ilalamsam kung magpapagawa kayo halimbawa ng kung ano man, ano, infrastructure proyekto. Yun ang isang so far na nakita namin.
0: Opo. Ano, gaya nung nabanggit kanina, Sen Ping, ano po ito sa agency or kung saan man po?
19: Agency.
9: Agency.
19: Tapos, alam mo, ang lagi binabantay namin diyan kasi ang nangyari noong 2024 or 2025, hindi na maalala na sa National Bank, inamendahan yung special provision patungkol sa unprogrammed fund or program appropriations. Kasi yung tatlo kasi yan ay regular budget, ito na yung talagang, budgeted.
0: Opo.
19: Ahensya yan, lahat. No? Yung pangalawa, special purpose fund. Mm-hmm. Ito yung pang-augment ng Pangulo kung sakaling kakapusin ang budget for some reason. Halimbawa, nag-adjust ang presyo, may inflation. Huhugot siya doon sa special purpose fund at i-realign yung augment doon sa mga regular, sa regular budget. No? Ang nangyari kasi noong yung sinabi kong taon, either 2024 or 2025, tatlo lang yung provision doon eh. Pero na nadagdagan ng dalawa, yun yung dinagdagan ng GOCC at saka yung Foreign Assisted Project. No? Na pati yun, pwedeng pakialaman. Kaya nga, di ba sa testimonya ni dating Secretary Bonoan,
0: opo,
19: nabawasan yung Foreign Assisted Project. Alam mo, pag Foreign Assisted Project, may commitment tayo dyan. Kung may counterpart dyan eh, parang nagawa, JICA, o alimbawa, maski anong bansa, parang kapartner natin sila, kung ano mo yung proyekto. So pag ginalaw mo yan, paano yung commitment natin? At ang isa pang malaking, mas malaking issue, tinanong ko nito sa aking, I think, noong bago-bago pa lang ang balik ko noong 2025, last year, no? Na bakit inamendahan samantalang maliwanag na ang isang general law, hindi mo po pwedeng i-amend yung special law. So kung yung health na pondo, e cover yun na special law, like may earmarking doon yung sintas, di ba? Sa universal healthcare. Tapos may mga, yung halimbawa, yung batas na sumasaklaw sa PAGCOR.
0: Opo.
19: So, yun ang pinanggagalingan ng pondo ng PhilHealth.
0: Correct.
9: Lama.
19: Pero pagka inamendahan mo ng ang General Appropriations Act is a general law.
0: Mm-hmm.
19: Hindi pwedeng amendahan ng general law ang special law, which is alibaw si Intact o kaya CSO o kaya PAGCOR law.
0: Correct.
19: So, unconstitutional. Tinukunan ito nun. So, ngayon, pwede nating tingnan, pero so far, wala namang nakitang ganun. Ano?
0: Mm-hmm.
19: Ayaw na natin maulit na pakikialaman pa ng General Professions Act, amendahan mo yung mga paukulan na special laws.
0: Ayun.
9: So, ibig bang sabihin po niyan, Sian Ping, kumpara sa mga nakaraang taon na pagdidiskusyon ng budget natin, ano?
0: Budget talaga, di ba?
9: So, ngayon ay magiging mas stricto. Dahil alam natin na lahat ng mata ay nakatutok sa inyo at sinasabi, teka lang, bakit ito mayroong ganyan?
0: Bakit may insertion ito? Bakit may ganito dito?
9: Ano yung bago natin na
0: Leadership Fund?
9: Leadership Fund. Yan, mga ganyan. So, kayo din po ay magiging careful at talagang masusing ang tawag mo din. Babantayan kung ano man ang magaganap na diskusyon tungkol sa budget po. Sen?
19: Doris, lagi naman tayo mapagbantay sa budget eh.
9: Opo.
19: At tunayan, yung nagsimula ito last year, in fairness, ano, to the credit of yung Senate President namin ngayon, yung chairman ng Committee on Finance, pinagtulong-tulungan talaga namin sa Senado noon. Nagkasundo kami. Gawing transparent all the way hanggang bicameral conference. Kaya nga, first time na nangyari na yung bicam hindi nakatago. At todo-todo talaga, kinover ito, naka-live stream at lahat. Dati-dati, ang bicam, mag-meet lang kami, tapos magpapakilalanan doon, mag-o-open, pagkatapos mag-assign na lang na small group. Pag sinabi small group bicam, ang nag-uusapan dyan halos, yung Appropriations Committee Chairman at saka yung Finance Committee Chairman at staff. So, hindi talaga bicam ang nangyayari, kundi parang bulungan. So, last year, 2025, for the budget, for the national budget ng 2020, maraming na-correct. Maraming talaga na-check. Kasi, andyan kayo eh, nakabantay yung media eh. Ang observation ko lamang, malimit yung nagsususpend at magbubulungan, hindi na nakokover, hindi na naintindihan o hindi nalalaman ng publiko.
0: Totoo po yun.
19: Sa tabi-tabi.
0: Oo. Sen, kasi so, dati, siguro, Sen, nung kami nagko-cover, invite kami sa Bycam, partner. Punta kami, media. Opening lang. Tapos after ng opening, palalabasin na kami. Wala na. Hindi na namin alam kung ano na nangyari.
9: Pagka pinapasok na kayo, may resulta na.
0: Babay na after.
9: Babay na, ganun.
19: Photo op lang. Actually, photo op. Opo. Na nagka-convene yung Bycam, tapos another photo op na yung Bycam, nag-meet ulit para aprobahan. Ganun na nangyari.
9: Opo.
19: Tumalaga yung improvement actually na sinimula last year. At hindi lang yon sa Senate, hindi ko alam yung sa House, ano, na pagkasunduan namin na lahat ng amendments na i-introduce namin, transparent. Hindi yung ibubulong sa chairman, baka pwede isingit mo ito, isingit
0: opo,
19: mo ito.
0: Opo.
19: Ang isang innovation na ginawa namin noong 2025 para sa budget year ng 2026, lahat kung hindi man ma-introduce, ako in-introduce sa pro lahat yung aking lahat ng amendments ko kasi mula sa full institutional
0: Opo.
19: At ito'y nanggagaling na request sa mga ahensya.
0: Correct.
19: Yung mga nakaligtaan, hindi na pasama sa NEP, sa National Expenditure Program, na sa tingin nila talagang kinakailangan, parang hindi na kinaya sa budget goal, idudulog nila sa amin yan. At kapag mag-introduce ng amendment, kukuha kami doon sa kasi hindi mo pwedeng dagdagan yung budget, di ba? Kaya pwede na mabuhasan pero hindi pwedeng dagdagan. So, maghahanap kami ngayon kung ano yung mga excessive, yung sa tingin namin hindi naman prioridad at hindi naman kailangan, tatanggalin doon para mailipat namin doon sa mas nangangailangan. So ako mismo binasa ko lahat yung aking amendment, bukod sa sinabit ko na sa chairman, binasa ko pa yung iba. Ang nagbasa na lamang yung chairman. Pero at least maliwanag. Ito yung nung nag-interpellate ako nung meron kaming resolution dyan na gawin talagang transparent.
0: Opo, opo.
19: Yan ang aking minungkahi na kung po pwedeng lantaran tayo. Yung pwedeng ibubulong lang sa chairman, isasabit lang yung listahan na hindi alam ng publiko at hindi alam ng mga kasamahan natin.
0: Tama.
19: So yun ang ginawa namin na isang napakalaking innovation o improvement. Ginawa talagang transparent. And I hope this year, under the chairmanship of Senator JB, kasi nagsabi na rin siya, magka-seatmate kami ngayon Lagi kami nagbubulungan. Sabi niya talagang itaga na sa bato, talagang gagawin niya maayos. At sabi niya, hindi niya napapayagan yung magkaroon pa ng insertion sa Bycam. Kasi ang Bycam, hindi ka pwede mag-insert doon na alien doon sa version ng House at saka version ng Senado. Pinag-re-reconcile mo lang yung disagreeing provisions. Pero ang nangyayari, for the longest time, nagkakaroon ng mga panibagong insertion sa Bycam na wala naman sa House version at wala naman sa Senate version. Yun ang napaka-irregular at napaka-improper.
9: Sabi,
19: nabaliwala yung pagkatagal-tagal namin pinagpupuyatan, committee hearing,
0: ayan,
19: plenario. Pagkatapos, sa isang iglap, bigla
0: mapupura.
9: Hala?
19: papalitan pa ng iba na hindi wala rin naman sa House version.
0: At hindi mo alam, Sen, kung sino ang nasa likod nun.
19: Yun, okay. Yun ang malaking pagbabago under the chairmanship ni Senator Sherwin.
9: Parang small put na kabuti. Ganun na lang.
0: Diba
9: ganun
0: yung,
9: na lang.
0: Nag-debate ganun, kayo hanggang...
19: Makukulat ka na lamang.
9: Andyan na pala.
19: Nawala.
0: Nawala, may ipinalit na iba na... Ha? Ito yung ipinalit, diba?
9: Oo. Pero meron pa ako isang
19: tanong. Hindi mo ba alam ko saan ang galing?
9: Sumulpot pa nga lang.
19: Alam mo, sa tinagal-tagal, alam mo, sa nagsisimula yung budget process natin, diba? So yan ang tagal din pinag-uusapan yan sa mga local development
0: company. Ayan.
19: Kasi magsisimula yan sa barangay.
0: Opo.
19: Meron siya tinatawag na Barangay Development Council. Akyat niyan ngayon papunta sa municipal o kaya city. So yung municipal at saka city, i-consolidate yung sa mga barangays, pag-uusapan nila, kasi hindi naman nangyaring kulang yung pinopropose, lagi sobre. So matitrim down yan at i-correct.
0: Opo.
19: Ang dapat proseso dyan, yung mga ating mga district representatives, aka congressmen.
0: Opo.
19: Diba? Dyan sila dapat mag-participate.
0: Ayan.
19: Makipag-dinati sila dyan. Uy, mayor, kung sino man yung nandun, planning officer, baka pwede namang ang tagal-tagal ng hinihingi ng mga kababayan natin yung isang tulay dito sa isang lugar natin.
0: Correct.
19: Na magko-cross.
9: Yun na nga
19: municipalities. Baka pwede ipasok natin dyan na sa ganun, pag-akyat sa Provincial Development Council, nalagay na yan dyan.
0: Matlatag na.
19: Pag-akyat sa Provincial Development Council, akyat na sa Regional Development Council. Yung isang lagi ko sinasadya sa DBM, tuwing merong DBCC, itama nyo yung timing.
0: Mm-hmm.
19: Kasi yung daing ng mga governors, pag nakakausap namin noon, eh, magtatapos yung regional development, mag-convene yung regional development council, eh tapos na yung budget call.
0: Yay, wala
19: so,
0: na.
19: So parang, pagdating sa sabihin nila, eh, sorry, Gob, kasi tapos na yung budget. Eh, para ano pa yung nagbalangkas ng mga local development plans, yung ating mga local government unit, kung hindi naman pala magagamit.
0: Oo.
19: Ang lagi kong, ang aking parang overarching no, na dahilan. Kasi sino ba mas nakakaalam ng mga needs, ng mga priorities, kundi mga local government
0: totoo po.
19: Diba? Sila nakakalam eh. Ano ba yung, ang tagal nang hindi nagagampanan ito, lagi nakakaligtaan.
0: Okay.
19: Kaya disconnect, masyadong makapal, malawak.
9: Malawak,
19: kasi
9: oo.
19: Sabi ng mga kongresista, eh wag na tayo, sayang lang yung oras natin dyan makipagbalitaktakan dyan sa local development councils. Kasi tayo naman ang bida, pag sinabi sa atin yung NEP, tayo naman masusunod.
0: Mm.
19: Which is very wrong.
0: Yun
19: dapat
0: na.
19: Doon pa lang, doon sila mag-participate para pag-transmit ng National Expenditure Program sa Kongreso sa Lower House. Babantayan nila ngayon yung mga pinag-usapan nila, binalangkas
0: tama
19: nila sa kanilang local development council.
9: Oh. Maayos na. Nakalas sa lansan na. Ayun, oo.
0: Oh. Oo, oh, eh, ngayon ang nangyari. Ay.
19: Example, ito, ano lang, sorry no.
0: Opo, opo.
19: Para lang for practical reason, ito na isang specific
0: sige
19: example.
0: Sige po, sige po.
19: Meron dyan sa Bicol doon na, alam mo yung fishing village ito.
0: No? Mm-hmm.
19: Tapos saan, yung mga huli nila na mga isda at kung ano-ano pa, dadali nila doon sa pinaka-sentro. Nandun yung palengke, nandun lahat yung sabihin natin parang trading center.
0: Mm-hmm.
19: Eh, sabi ko ito eh. So, daladali nila yung huli nila, sasakay ng kalesa o tricycle, okay, magpapadagustos muna sarili sa tren, lilipat ng jeep, lilipat kung saan pang sasakyan, bago makarating doon sa pagdadala ng kanilang huli, hapon na, pila sana.
0: Mm-hmm.
9: Hala!
19: Alam mo, isang ang depresa lang, isang tulay.
17: Diyos,
19: na I think at that time, nagkakahalaga lang ng kung ilang milyon lamang. Ano.
0: Opo.
19: So ito, dinulog sa akin noon.
0: Mm.
19: So pinapondohan ko ito. Alam mo, natipid na oras, naging ang travel time, bumaba siya ng 45 minutes.
9: Wow! Oh. Wow, ganun so, lang pala kasimple diba, dapat.
19: Asenso ngayon, yung fishing village na yon, barangay na yon, kasi yun ang mag-uugnay, tatawid na siya papunta sa sentro. Sa siyudad na kung saan doon ang bagsakan ng mga huli. Eh, sipin mo, asenso ngayon yung fishing village, papakinabangan nila yung mga huli nila.
0: Ganun dapat ang mga programs.
19: At kikita yung mga tao doon. Ito sinasabi kong disconnect.
0: Opo,
19: maraming
0: opo.
19: Maraming ganyang anecdote, mga true-to-life stories na ibabahagi sa amin. Kaya nga ako naging passionate. Bigyan natin ng halaga yung trabaho ng mga local development council.
9: Opo,
19: kasi
9: opo.
19: Sila mas nakakaalam sa kanilang mga lugar, mga hinaing ng kanilang mga constituents kung ano yung mga kailangan nila na minsan taon na, limang taon, sampung taon, hindi natutugunan. Dahil hindi siya na nakakarating na Manila.
9: Oh. Ano po ang dahilan? Siguro naman po yung mga local governments ay hindi nagkakaroon ng kakulangan na iharap yung kanilang hinaing o iharap o ipresenta.
0: Mm-hmm.
9: Yung talagang pangangailangan nila. Pero all
0: kasi
9: these
0: nga,
9: years... Kasi
0: nga, paulit-ulit yan, partner. Ilang taon na paulit-ulit na ito ang nire-reco nila.
9: Correct. So, minsan yung iba yata ay nawawala na lang gana. Hindi po kaya, Sen?
19: Hindi lang yon. Kaya pagka budget season, hindi nyo napansin kung nagko-cover ka sa Senate at sa House. Puno yung aming hallway.
0: Ang daming bisita. May kanya-kanyang folder.
9: Ang ganyan.
19: Governor, mayor.
0: Totoo po, totoo.
19: Paano yung mga mahihain? Paano yung connection?
9: Walang backer.
19: Paano yung wala naman masyadong pondo yung kanilang barangay o munisipyo para mag-eroplano pa sila o magbarko papuntang Metro Manila, papunta Senado? Paano yung walang access? Eh di wala na talaga, papabayaan na sila. Ito yung lagi kong sinasabi.
0: Totoo.
19: Yung disconnect, i-correct natin.
9: Okay.
19: Kaya natin pagpapahalaga yung mga local development councils. Apo, natutuwa ako kasi nung tatanda ko nung nagkakampanya kami, nagpalabas si Pangulong Bongbong Marcos ng executive order na kung saan bibigyan ng pagpapahalaga yung mga regional development councils. Katunayan, nung kampanya namin, natatandaan ko, pag sumasama sa aming sort,
9: oo.
19: Dumadaan muna siya sa mga provincial development councils. Dumadaan mo siya sa mga para pakinggan yung hinaing ng mga local government units.
9: Kontuwa
19: ako noon. And I was hoping na sana may sakatuparan yon kasi kamulo na yung
0: nagsabi.
19: Pero bukang hindi rin din masyado na correct kasi hindi rin nagbago. Ngayon pa lang this early.
9: Oh.
19: At dami na nagpupunta na mga mayors. Diba?
0: Ayan na.
19: Isita namin sa Senate. We want to acknowledge the presence of Mayor Sol.
9: Kumaganyan?
0: Yes.
19: Ano orders yun? Napunta nila sa tirado doon. Hindi pa siya lang ha. May mga orders yun. Kasi hindi nga humabol to the National Expenditure Program.
9: Ayun.
19: Yung kanilang mga matagal
0: may na disconnect talaga sa process.
19: So, may disconnect talaga, Robert Doris. Ito yung matagal ko na mula pa nung aking first term, 20 plus years ago. Ito na aking pinaglalaban.
9: Okay.
19: Anong nilalaban ng green pork barrel? Sabi ko, bigyan natin ng pansin yung ating yung mga local development councils. Para na sa ganun, sila mas nakakaalam. Hindi naman natin alam yan.
9: Oo nga po.
19: Sana nga lang tayo halos nagagawin sa kanila eh.
9: Correct. Sana this time ay talagang mabigyan ng tamang pansin, Robert. Kasi naalala ko nga si Senator Lacson, pinanganak pa lang yan, Robert. Wala ng pork barrel.
0: Ay, totoo.
9: O, diba?
0: Lahat naman, ginagaranti yan. Lahat ng tao. Oo. Walang magsasabing hindi yan totoo.
9: Kaya nga. Ang ano ko is, bakit may mga aligasyon na meron daw, anong tawag doon?
17: Leadership
9: fund. Sabi, kakala ko pa naman, friendship bridge.
0: Hindi.
9: Leadership, hindi. Mali-mali.
0: Friendship?
9: Oo.
0: Parang may friendship na.
9: Kasi naisip ko, bridge. Eh, kamusta na po sa Taguig?
19: Nasa ombudsman na. Patalukuyan ngayon kasi turn over namin lahat-lahat doon, dokumento, mga official records, pati yung at least dalawang witnesses na yung nakanilang na turn over din namin, pati yung affidavit at kung ano pa yung karagdagan na pwedeng ibabahagi sa testigo na dumulog sa amin, nandun na sa ombudsman. Inaantabayan na lang namin kung ano magiging resulta ng kanilang sinasagawang fact-finding investigation para mapunta na doon sa tinatawag nating preliminary investigation. Kasi yun yung formal na investigation na kung saan papadala na ng kung sino man yung sangkot, papadala ng notice, magpile ng counter affidavit, at kung mayroong sapat na ang tawag nila doon, reasonable certainty of conviction.
0: Opo.
19: Kung mapunta sa ganung antas, sa ganung threshold, papadala ng kaso na yon sa Sandigan Bayan.
0: Opo.
19: So, kami naman, tiwala, kasi yung mga dokumentong pinadala namin talaga namang glaring eh. Gagamit yan ng isang litrato sa apat na proyekto na magkakaiba yung kontraktor, magkakaiba yung lugar. Paano nangyari yun? Isang litrato lang ang gagawin mong kasama sa mga liquidating instruments mo para makasingil. Kasi pag naningil ka, papadala mo yung mga proof na nagawa mo eh. Mapa-progress billing o mapa-completion. Papadala ka ng mga pruweba na ito yung itsura ng proyekto. Mangyayaring yung isang litrato, apat na magkakaibang proyekto, magkakaibang kontraktor, magkakaibang lugar. Bakit isa litrato?
9: Ayun.
19: Ang ibig sabihin doon, hindi ginawa yung iba doon. Ghost yun. Okay, kung hindi man ghost, napaka-defective. Para gumamit ka ng litrato ng iba na pangsingil, para masingil mo itong proyekto mo. Ang naipaloob namin doon sa pinadala namin, at least mga 10 contractors. Na hopefully, mapailan din ng plunder.
0: Plunder?
19: Ano yan eh? Sabuatan yan eh.
9: Oh.
19: Ang gagawa ang kontraktor ng ganon, nang hindi kasabuat yung mga kinaukulan. Kung sino man yung proponent, kung sino man yung taga-DPWH. May mga tatamaan doon. Mga DPWH officials, contractors, at kung saan man umabot, bahala na sila.
9: Okay.
0: Hanggang Sen, LGU, pati doon sa nagpapondo.
19: Yeah, ang isa pang issue kasi sa Taguig, yung reclamation, itinago. No? Eh, hindi mo may tatago, laki-laki eh.
9: Mm-hmm.
19: Mga 85
0: nakikita.
19: Hectares na yata yun.
0: Mm-hmm.
19: Plus inspection eh.
0: Mm-hmm.
19: So, ang kanilang sinasabit na proyekto, slope protection and flood mitigation.
9: Mm.
19: Pero, ang ginagawa naman, tambak. So, those yung slope protection and flood mitigation, dahil ginagawa, mga bako na nagtatambak, ang masama pa dyan, ang tinambakan, Laguna Lake. At ang lalo pang masama, ang mga naunang naitambak doon, mga basura. Kasi ang basura, dapat yan, dadalhin doon sa Rizal Provincial Sanitary landfill.
0: Opo.
19: Sa may Puntalban Rizalito eh.
0: Mm-mm.
19: So haharangin sa Taguig, edi ghost pa rin yung delivery ng basura.
0: Basura.
19: Kasi dadalhin sa landfill na pagkalay-layo, haharangin. Siyempre, gusto ng kontrakto ng basura, e pabor sa kanya yon kasi makakatipid siya ng krudo.
0: Hindi na niya itatakbo pa.
19: Oo. Kasi haharangin niya sa Taguig eh.
9: Tama.
19: Sa may bandang sisi. Diyan itatambak. So nagreklamo yung LLDA noon. Sabi, hindi po pwede yan kasi pag tinambakan nyo ng basura at yan ang pinang-landfill ninyo, eh, bukod sa sira na yung lake, eh, hindi matibay yung pantambak ninyo.
0: Nako, oo.
19: Eh, wala nangyari kasi naharas eh.
9: Wala na.
19: Pagkatapos yung PRA, yung Philippine Reclamation Authority, di ba? Na sinecheck nila ito dahil wala silang permit na kinuha kasi ang ahensya na nagbibigay ng permit diyan kung LGU man o private yung contractor, yung proponent of reclamation, kukuha ka ng permit sa PRA.
0: Opo, opo.
19: Tapos sa DNR, wala maski anong permit na kinuha sa mga ahensya. So anong conclusion? Tapos yan, ma-forfeit in favor of the government. Ang nakasaad niya sa batas, void ab initio ang inyong reclamation.
0: From the very,
19: from the very beginning. Hindi mo na pwedeng i-cure yan. Kasi hindi ka kumunang permit, nagtamba ka. At yung sinasabi ni Senator Adan Cayetano, na ito'y pag-aari naman ng gobyerno, referring to local government unit ng Taguig. Hindi rin tama yun kasi nakakuha na ako ng at least 10 numero ng titles titulado sa mga pribadong citizens. At marahan. Ang dami nga nagbebenta dyan eh. Halo-halo, merong fake. Merong kung ano-anong titulo yung pinapakita. So binebet namin ngayon yun, yung hawak ko ngayon mga title numbers para malaman kung ano yung pinag-ugatan, paano nagkatitulo ang Laguna Lake. At paano nagkatitulo yung reclamation na ang balat kayo niya eh slow protection. Paano napatituluhan?
9: Ayun.
19: Yun ang malaking question. Mano to, napakalalim at napakakomplikado. Kaya pinabaya namin sa ombudsman magsagawa ng mga follow-up investigation para na sa ganon, makapag-subpoena doon si STECOM sila sa mga ahensya. Pero mahigpit din yung aming pakipag-ugnayan sa PRA, LLDA, DNR. Yan ang mga kausap naming mga ahensya. Katunayan, kahapon, kausap ko si DPWH, noon na isang araw, ano, si Vince Dizon.
0: Opo, opo.
19: Nalaman niya kasi na yung PRA gagawa na ng request sa DPWH mag-issue ng cease and desist order.
0: Mm.
19: Meaning lahat ng ongoing DPWH projects doon, yung nag-implementa, ipapa-cease and desist. At ginarantyahan niya ako, once na ma-receive niya, sabi niya, yung request ng PRA para mag-issue ng cease and desist, ay agad-agad mag-i-issue siya ng cease and desist order.
0: Mm-hmm.
19: Para hindi na lumala pa yung ginagawa doon na kung saan, sayang yung pera ng gobyerno na binabayad sa mga contractor na hindi naman tama. At kulang-kulang nga, kasi siyempre, karambak eh, hindi naman talaga slow protection. So ito yung mga issue na nakapaloob dyan. Kaya, na-complicate na na-complicate dahil nga, walang ginawa si Senator Alan Cayetano kundi mag-Facebook. Tira siya ng tira, hindi niya salit na i-depend niya yung kanyang turf at sagutin niya ng derechahan, eh, he resorts to name calling, kung ano namang issue binabato niya. So, yan ang kinalabasan ngayon.
9: Opo.
19: At ito'y, nagulat ka ako, kala ko kasi Bulacan na yung microcosm. Yung represent ng parang yung flood control.
0: Mm-hmm.
19: And malala, yung Taguig is really something else. As we discovered.
0: Okay. Kumbaga, ibang ano din siya.
9: Ibang
0: style.
9: Klase rin
19: ibang
9: eh. Ibang antas.
0: Sige. So, yan po yung kaabangan din namin, Senator. Ano,
9: update
0: bukod,
9: nyo kami, ha, Sen.
0: Bukod doon sa impeachment.
9: Yes.
0: Nag-enjoy ba kayo, Sen, sa mga awayan doon sa ano? Mukhang may marareprimand sa Lunes.
9: Ask and answered.
0: Eh, si Senator, pag nag-ding, gumanan yung bell, kahit nagtatalong pa siya, hinto na. Upo na siya.
9: Obedient.
19: Alam mo, kailangan namin pakita, may discipline kami, eh.
9: Tama.
19: Alam mo, pag sinabi 2 minutes, dapat 2 minutes.
0: Okay.
19: Iba kasi, sinasabihan ko yung tagapatingting nga doon sa ano, si Anika. Sabi ko, di ba pwedeng magdala ka ng sirena? pangalawa, sirenahan mo na yan.
0: Ang lakas nun, Sen. Ang lakas.
9: O kaya yung ano, ginagamit ng
0: Wang-wang.
9: Hindi, yung Office of Civil Defense. Kapag merong
0: ingay nun, partner. Ay, naku, Sen.
19: O kaya, sa patingting, magdala siya ng kalembang. Para mas malakas.
0: Lahat na, no? Para may stoplock. Wala kasi yung preno partner.
9: Oo, kaya nga.
0: Parang dead mo lang doon sa ting-ting.
9: Ay, huwag naman. Parang akala umu-order. Ting-ting.
0: Sen, maraming salamat po sa inyong oras.
19: Thank you. And Doris, stay well.
9: Thank you, Sen. Maraming salamat. At alam mo, ayoko na, maiiyak ako.
0: Thank you, Sen. Thank you very much.
19: Okay na, maiiyak ka pa.
0: Maraming pong salamat. Maraming salamat. Si Senator Panfilo Ping Lacson. Kita nyo? Sabi sa inyo, mag-i-enjoy kayo. Pero bago tayo magbabay at magmutya, so shift tayo sa mutya, syempre, partner.
9: Ikaw, kasama ko sa mutya. Akala ko talaga mutya na.
0: Akala mo ba mutya na? Oo, kaya pumasok ka?
9: Oo, kaya sabi ko sa'yo na okay lang ba na mag-stay ka? Akala ko.
0: Mali pala, ikaw ang pinag-stay ko.
9: Mali!
0: Akala mo 9 o'clock na. Kaya pala sabi ko, ba't 8:30 pala pinaalis na niya ako? Ay, naku, magandang umaga po. Birthday greetings. Happy birthday! From Michigan ito, ha, USA, wow, to Corina Basa Binuya at sa kanyang apo na si Binuya Pear. O Pear ito. At syempre magandang umaga rin po kay Teacher Dandang Binuya. At happy birthday din po. Happy fiesta kay kagawad Mary Ann Sebastian, Cluster Kim and Mix Padilla dyan po sa Pampanga, Miss Rosemary Binuya Ventura. Magandang umaga po.
9: Ay, nako.
0: Bago ako matapos, partner, raratsyadahan ko lang to, ha. Stay ka lang dyan, ha. With your indulgence.
9: Proceed.
0: Ay, may ano ako, may ang tawag doon?
9: Ano?
0: Pinayagan ako.
9: Ay, nice.
0: Ito na po. Nandito na po mga balitang dapat alam mo antemano.
17: Balitang dapat malaman mo antemano.
0: Dalawang puganteng Pilipino isinama sa most wanted list ng FBI. Senior citizen at kasambahay patay sa sunog sa Maynila. Habagat lalakas pa simula bukas pag-ulan sa Metro Manila at ilang panlugar asahan. At 2 pisong dagdag sa fuel subsidy ng mga pampasaherong jeep at UV Express, epektibo na ngayon. Pangulong Marcos may naisip ng kwalipikasyon na magiging pambato sa 2028 presidential elections. At Nation's Girl Group Beanie, trending matapos sumataw sa Japan. O paano? Bye-bye na! Thank you, partner!
9: Maraming salamat, partner.
0: Buti na lang,
9: partner.
0: Akala mo 9 o'clock. Yes!
9: Sorry po!
20: Love!
9: Sorry po talaga. Pagpasensya nyo na ako at nag

0: DZMM.
1: DZMM.
0: Bawat balita, balita. Manu-manong susuriin sa Bababalita Antemano.
2: Ganda!

0: Duterte, wala pang malakas na pambato ang Administrasyong Marcos sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Naniniwala si Tamana Convener Professor David Michael San Juan na sa halip na magparada ng pambato sa susunod na halalan, posibleng suportahan pa umuno ng administrasyon ang pambato ng oposisyon. Nauna nang iginiit ni Pangulong Marcos na wala pa siyang napipisil sa 2028, pero sinabing i-endorso ang kandidatong ipagpapatuloy ang anti-corruption programs ng pamahalaan.
1: Ang tutog ko pa, baka makikisakay sila sa manok ng segment ng oposisyon na nakikipagtrabaho sa kanila. Ito yung segment ng oposisyon na hindi masyadong binibira ang Marcos administration. Although binibira rin, pero hindi masyadong matindi ang criticism kasi parang nagpaplano na nga sila ng broad unity para sa susunod na eleksyon. Pero yun nga, maaga pa nga.
0: Sa ibang balita, sumiklab ang sunog sa imbakan sa Central Market sa Santa Cruz, Maynila. Nakaimbak sa lugar ang mga gamit na yari sa karton, kahoy at styrofoam. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alauna imedya ng madaling araw nang maapula ang sunog, kaya walang nadamay na ibang pwesto sa palengke. Iniimbestigahan na ang sanhi at halaga ng pinsala ng sunog na hinihinalang nagmula sa problema sa kuryente.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.

0: Mutia na Masa.
1: Hello! Alam ko, na-miss nyo ko dahil ako mismo ay na-miss ko kayo. Tingnan nyo naman, sa sobrang pagka-miss ko sa'yo, sa iyong, sa ano, sa bawat isa sa atin, ay suot-suot ko na ang corona ng Mutia ng Masa. Talagang pinagpilitan ko, Polbea, na ako ay pasuotin ninyo to. Dahil ako dinideklara ko na ang sarili ko.
2: Ganda! Mutia ng Masa.
1: Ang ganda talaga, di ba, Robert Mano? Robert Mano, again, maraming salamat sa paghalili mo sa akin nung ako ay nagkaroon ng karamdaman. Thank you po at sa lahat po ng mga nagdasal at tumulong sa akin. Maraming salamat po. Polbea, thank you. Laging andyan ka sa tabi-tabi. Tabi-tabi talaga. O pakalat-kalat po si Polbea. Kaya marami po siyang nakukuha na magagandang istorya. Ayaw kong tawagin na istorya eh. Ano ba pwede yung iba pang magagandang bahagi ng buhay ng mga nakakasalamuhan niya na pwede nating itampok dito sa ating programa na Mutia ng Masa. Hindi ko maintindihan kung bakit walang preno ang aking bibig. Yan ay dahil na-miss ko kayong lahat. Bye-bye! Ay, hindi. Isang magandang umaga po mga kumare, kumpare at ka-chill tuwing Saturday morning. Ako ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya, Doris Bigonia. At ito po ang Mutia ng Masa. Siyempre, wala na bang mas lalakas pa doon sa parang hindi kumain ang almusal. Mission po namin ang magsilbing tulay para maghatid ng mga kwento, hindi istorya. Kwento kaugnay ng mga pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at andyan po kayo. Ramdam namin ang inyong pagmamahal. Kaya naman ang pagmamahal din ang ating isinusukri sa kanila sa pamamagitan po ng pagbibigay serbisyo at pagbibigay ng tamang impormasyon. Kami po ay inyong mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa Metro at Mega Manila sa bayang napapunod

0: Noon sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Live na live po tayo na nakastream. I-follow nyo po at i-like ang aming official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Mm-hmm. Welcome po dito sa amin. Ah. Hindi po kami nagsasarado ng pinto. Tama ba, Paul? Welcome po ang pinto at saka bintana. Welcome po. Huwag lang magnanakaw. Huwag lang akyat bahay. Pero welcome po dito ang inyong mga mensahe. Kung meron kayong gustong i-share na kwento, ipadala lang yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradio Viber number 0919278-3000. Ulit! 0919-278-3000. Asan yung tutut? Wala. Ayun, hindi. Nanghihina. Ngayong Sabado, marami po tayong handog na serbisyo publiko. Mamaya, makikibalita po tayo sa panganib ng leptospirosis. Oy! Hindi lang po sa mga magulang ito, ha, sa mga kabataan, sa mga matatanda rin, mga may kapansanan. Abangan po ninyo, importante po ito kasi andyan, kung tayo po yung naghihintay, sinasabi natin, bare months na, nakikita na natin na sumisilip ang isang tao dyan, si Jose Marichan. Ito po, pagka meron po mga pag-ulan, ang sumisilip po sa atin ay ang leptospirosis. Bunsod po yan ng mga pagbaha sa ating kapaligiran at ang ating mission po ngayong Sabado, kilalanin natin ang 40 anyos at raketerang nanay na si Eda Notarte na mag-isang nagtataguyod sa kanyang 5 anak. Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
1: Mutya ng Masa sa DZMM.
0: Uncle Yaya, fruit vendor, labandera at kung minsan, lanchadora. Ilan lamang yan sa samutsaring trabaho na pinasok ng 40 anyos at raketera na si Eda Notarte mula sa Parañaque City. Kailangan niya kasing dumoble kayod para itaguyod ang 5 anak. Dagdag pa ang mga pang-araw-araw na gastusin at pambayad sa magkapatid na sina Juna at Judith para sa buwan ng renta ng bahay, kuryente at tubig. Ang isang anak na nasa second year college na huminto sa pag-aaral para magtrabaho. Isa pa sa mga sakripisyo ni Eda ang kondisyon ng isang anak na may congenital hydrocephalus o may tubig sa ulo. Bagamat na-operahan na, may isang taon na ring hindi napapa-check up. Lahat ng ito ay dahil sa kakapusan ng kita. Hanggang kailan kakayanin ni Eda ang mga hamon na ito? Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Basta AM DZMM.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin pansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM.
0: Siyempre, ito po ang
1: si
0: mutya ng masa.
1: Si Boris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Nagdadalawa ako. Hindi nag-iisa. Hindi niyo ako sinabihan. Sorry naman. Ito nga po ang pagbabalik ng mutya ng masa. Siyempre, pag sinabi mong mutya ng masa, kasama natin ang head ng ating public service unit. Walang iba, the one, the only, Paul Bea. Hi, Paul!
8: Hi, mutya. Magandang umaga. Welcome back.
0: I thank you.
8: Masaya kami at nakikita ka namin ng masigla, maayos. Uh-oh. Welcome back sa mutya ng masa.
0: Ay, naku, ang pag-iisip ko tungkol sa pagbabalik sa mutya ang nagpalakas sa akin. Sa totoo lang, gusto kong makapagtrabaho agad-agad.
8: Oo nga, yung mga nakaraang Sabado, imbis na magpahinga eh.
0: Nanonood ako talaga. Kaya nga, oo. Ay, sa lahat po ng mga bumabiyahe ngayon, ha, ingat-ingat po tayong lahat. Bagamat sumisilip si Haring Araw, abay may forecast ang pag-asa na magtutuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan, yung habagat, yung pagkabagat. Kaya sa anak ko na si Nikki, ingat sa biyahe at sa mga kasamahan mo. Samantala, Bureau of Internal Revenue, pinalawig ang tax deadlines hanggang August 18 dahil sa epekto ng habagat at issue sa EBIR forms. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly,
9: Doris, good morning. Pinalawig pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR hanggang August 18 ang ilang tax filing, payment, remittance at submission deadlines para sa mga taxpayer na naapektuhan ng habagat at technical issues sa EBIR form. Kabilang dito ang mga deadline na unang pinalawig hanggang August 17 para sa mga lugar na sakop ng naunang BIR advisory. Kasama rin sa extension ng mga taxpayer na hindi nakapag-file dahil sa technical unavailability ng EBIR forms offline package. Ayon sa BIR, maaaring sumitay at bayaran ang mga covered tax obligations hanggang August 18 nang walang corresponding penalties. Inatasan din ang authorized agent banks na tanggapin ang mga covered tax returns at payments hanggang sa nasabing petsa. Nilinaw naman ng BIR na hindi sakop ng extension ang mga taxpayer na required gumamit ng electronic filing and payment system at hindi kabilang sa mga lugar na sakop ng naunang advisory. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa Istrenta.
0: Yun nga sabi ko eh. Salamat, Kelly Cordero. Oo, yung mga hindi pa nakakapag-file o meron kayong extension, pero wag naman kayo magpakaangkaang dahil yung extension na yan, saglit lang, mamaya sasabihin nyo, hindi ko pa rin nagawa. Bakit ba ang dal-dal ko? Paul Bea,
8: kaya
0: ikaw nga.
8: Eh. Kung ang habagat ay tuloy-tuloy at ang BIR ay may extension, tayo rin tuloy-tuloy ang pagtulong. Kasama natin ngayon ang rakiterang nanay natin na si Eda Notarte. Magandang umaga, Nanay Eda.
10: Good umaga din po.
0: Magandang umaga sa iyo, Eda. Opo. Kanina ay pinapanood natin yung kwento ng buhay mo.
10: Opo.
0: At hindi mo na napigilan ang sarili mo. Abay, bakit?
10: Wala po na.
0: Ha?
10: Naano lang po ako eh. Naiyak po ako.
0: Oo.
10: Naiyak po ako na masaya din po.
0: Oo.
10: Kasi kahit pa paano, kahit anong hirap pala ng buhay natin, huwag tayong mawala ng pag-asa. Opo.
8: Nanay Eda, makwento mo lang sa amin yung mga klase ng trabaho na pinapasok mo sa araw-araw. Ano-ano yun?
10: Ano po, pagiging yaya po, naglalaba plancha po ako, tapos po, pag may gawa po ang asawa ko, pag may sobrang pira po sa kinikita niya po, binibili ko po yun ang mga biskuit, grocery po, tapos pinapautang ko po yun, para kahit pa paano po, pag mawalan po ng trabaho yung asawa ko po, kahit pa paano, may income po kami.
0: Ayun, para opo. Puhunan mo.
10: Opo.
0: O, pinupuhunan mo, opo. Binibenta mo.
10: Opo.
0: Natutunan mo na gawin yan dahil sa sitwasyon ng buhay
10: opo.
0: Mo. Yung sitwasyon ng buhay mo ay bukod doon sa paghihirap ng paghahanap ng pagkakakitaan.
10: Opo.
0: Bakit ka todo-todo? Talagang ano ba ang tawag doon po? Backbreaking yung kanya mga trabaho na pinasok.
8: Literal na rakitera talaga.
0: Oo. Oo.
10: Hindi po, kasi una-una po kasi sa lahat, yung partner ko po ay walang permanent na trabaho.
0: Okay.
10: Tapos bukod po doon, may PWD po ako na anak na kailangan po niya ng maintenance na gamot.
0: Ay, naku po.
10: Diaper po, tapos may nag-aaral din po, kaya kailangan ko po talagang dumubli kayod po.
0: Di nga lang dubli. Quadruple lang ina. Ano ba, kukwento mo naman sa amin kung maaari, yung karamdaman ng iyong anak. At may masaklap na pangyayari po doon sa kanyang kapatid, hindi po ba?
10: Opo, last 2022 po, sumuko po yung bunso ko po yun, ma'am.
0: Oh.
10: Siguro po, ayaw niya na din po akong mahirapan kasi nga dubli-dubli po ang gastos. Kaya siya na po yung kusang bumitaw. Ano po siya, Dok? Ano po siya, ma'am? Butot balat na po, parang naubusan po ata siya ng oxygen. Tapos halo-halo na po kasi yung sakit niya, mm-hmm. sir. Kasi bukod po sa maikli palit po siya, maliit po ang ulo niya, may sakit din po siya sa puso. Naku. Ganon po.
0: Eh bakit daw nagkaganon? Ano sabi ng mga doktor?
10: Stress po kasi ako nun, ma'am. Tapos siguro kulang po sa vitamins na kinakain namin. Ayun. Ganon po.
0: Pero meron ka pang natirang isang
10: opo,
0: anak
10: yung...
0: na PWD din.
10: Opo, pangalawa ko pong anak, ma'am.
0: Oo.
8: Ano po yung sakit niya?
0: Oo.
10: Hydrocephalus, sir. Tapos, dati naman, sir, hindi po siya nag-seizure. Ngayon lang po, nung namatay po yung bunso ko po, tsaka siya nagka-seizure po. Siguro dahil po, yung shunt niya po kasing nakakabit sa ulo, sir, sa utak niya is, ano na po, magna 19 years na po.
8: Ilang taon na po yung anak niya?
10: 7 months po kasi siya nakabitan. O, nitong November 9 po, magna 19 years old na po siya.
0: Ah, 19.
10: Opo.
0: So ano po ang mga ano ang challenges, ang mga paghihirap o yung hamon na hinaharap po ng isang nanay na mayroong ganyang anak na special.
8: Oh.
0: Dahil special na pagkakalinga at pag-aaruga ang kailangan. Paano po ninyo pinagsasabayan samantalang mayroon pa kayong ibang anak?
10: Ano po, sabi ko po sa kanila na talagang bantayan nyo habang magtatrabaho ako at saka huwag silang magselos kung ano man po yung mga, yung hindi ko maibigay sa kanila kasi yung dapat na ibigay ko sa kanila, mapunta muna dapat sa kapatid nila kasi need ni Martin ng gatas, diaper, gamot.
0: Oo. Hindi ba napakahirap ng ganyang pag-aalaga?
10: Opo, mahirap po talaga. Lalo na po sa ngayon na pareho po kaming dalawa na walang trabaho, kaso lang po, kailangan po talagang, manalig lang po talaga sa Panginoon na malampasan ko po to lahat ng problema at pagsubok po sa buhay.
0: Kasi ako, Nayeda, galing din ako ospital.
10: Opo.
0: So nakita ko kung gaano kahirap kapag ikaw ay nakaratay,
10: opo.
0: Kung ikaw ay may kapansanan.
10: Opo.
0: So ikaw, paano mo na itatawid? Siya isang buong araw na lang, yung ganong klaseng kondisyon ni Martin, na mahirap alagaan yung mga ganyan. Paul?
8: Tama.
10: Sa umaga po, ginigising ko po yung panganay ko, bantayan nyo muna yung kapatid nyo kasi iikot muna ako. Ganun po. Tapos, pupunta po ako doon sa kaibigan ko po na nagtitinda po ng chicken, magbalot po ako ng suka at ketchup po. Pagkatapos doon, ma'am, bibigyan po ako ng 150 kasi sa bawat galon po, 75-75 po yun. Tapos, kung may ipapatupi po siya or ipapalinis siya, yun po, dagdag po na 100.
0: Uh-oh.
10: Awa ng Diyos po, yun na po yung babadgetin ko po.
0: Oo, pero hindi ka ba nahihirapan? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo at sa anak mo na ganyan ang buhay niyo araw-araw?
10: Sa totoo lang po, hirap na po talaga ako. Nandun na po yung sa point na gusto ko na pong sumuko. Kaso lang po talaga. Kasi hindi naman kasalanan ng anak ko, diba? Kaya kinakaya ko po.
11: Kasi hindi naman ang kasalanan kung bakit siya nagkaganyan. Kaya obligasyon ko talagang alagaan siya, pakainin. Oo. Ganun po.
0: At balita ko, nabubuli pa ang si Martin?
11: Pag may mga bata pong napunta doon sa bakuran po namin, nasasabi nila, ay, ang laki ng ulo niya, ganun-ganun. Tapos, hindi naman po ako nagagalit. Pinagsabihan ko lang yung mga bata nyo na, kuya nyo na yan, huwag nyong ganyanin. Ganun po. Tapos,
0: sinasaktan ba siya?
11: Hindi naman po, kasi sa bintana lang po siya. Pwera lang po, pag ilabas ko po siya, naka-wheelchair po siya. Ayan po, maraming titingin po sa kanya. Pero yung iba po, nakangiti naman, nag-hi sa kanya. Opo.
0: Meron ba pagkakataon na ikinahihiya mo siya?
11: Hindi po talaga, ma'am, simula umpisa. Kasi nga, sabi ko nga sa sarili ko, wala siya kasalanan. Ako ang may kasalanan. Kasi nga, sana noong nagbuntis ako sa kanya, todo ingat ako. Kasi nga, di ba, hindi nga naman perfect sa araw-araw. Kaya talagang nandun yung nadidiskrasya ako. Yun lang po. Siguro dahil hindi rin ako nag-ingat kung saan man ako pumupunta nung binuntis ko siya. Kaya ganun ang nangyari.
8: Meron po bang pagkakataon na... Nasabi kasi ninyo na hindi kayo nag-ingat, nadisgrasya po ba kayo, nagbubuntis po kayo? Opo. Ano po ito?
11: Ano po kasi si Ray, yung unang-una po is bumili po kami ng ano namin, budget namin sa araw-araw, nag-grocery po ako ng biskwit at saka mga pansit canton. Eh, nagkataon po kasing bahain po talaga yung tunsuya malabon po. Oo. Eh, sa paglalakad ko po, kahit hindi man kami nag-tricycle, eh, nagulat na lang po ako, nahulog po ako sa manhole.
0: Hala?
11: Opo.
0: Kasi,
11: opo, tapos buti naman po, nagkataon po na may dumaan pong dipadyak na tricycle. Ayun po, inahon po nila kami.
12: Kano kalaki na yung tiyan mo?
11: Si Binmans po.
8: Malaki na
11: yun. Opo, talaga sigurong malakas lang po ang resistensya niya po.
8: Oo, tapos ito lang pa yung pagkakataon na nagkaroon ng disgrasya na sabi mo?
11: Yung sa ano po, yung sa kapitbahay ko po na pumunta kami, nahulog po ako sa sahig na plywood po. No. Tapos pagkahulog ko po kasi ma'am, bukod sa nasalo yung tiyan ko na nabangga pa po. Kaya siguro yun po ang cause, kaya nabutas po yung scalp niya dito po.
0: Kaya nga wala naman talaga may kasalanan. Wala. At hindi naman na walang kagustuhan na mangyari yun. Kaya nga po sa mga nakikinig po na nanonood sa atin sa Mutya ng Masa, lalo na nga yung mga nagbubuntis, mag-ingat po tayo.
11: Totoo at, po, yung ingat po talaga.
0: At kung meron lang talagang paraan para magkaroon ng regular na check-up sa ating mga doktor, ay gawin po natin. Okay. Alam ko, Paul, alam ko, Eda, libre yan sa mga barangay.
8: Sa mga government hospital, no?
0: Ano government hospital.
11: Ano po kasi yun, ma'am, sir, eh, yung hindi po kasi ako dinugo, kaya akala ko po okay lang. Po, opo. Tapos, nagulat na lang po ako, hindi din po ako nanganak sa hospital, eh. Kasi nga, mag-isa nga lang po ako sa bahay nung time na yung kasi stay-in po yung asawa ko. Tapos, nung nag-libor po ako, nagulat na lang po ako, yung ulo niya po, dalawa na bali, dala-dala na yung tubig niya sa ulo.
0: Mario Sef, pero meron pa rin isang masaklap na pangyayari, Paul. Mm-hmm. Yung isang anak mo, yun nga kapatid ni Martin, ay namatay naman.
11: Opo, kasi ano na po siya, mami, butot balat na siguro po.
0: Bakit nga butot balat?
11: Kasi ma'am, nagkahalo-halo na po yung sakit niya, ma'am. Kasi bukod po sa microcephaly po, may bingot po siya, tapos may sakit po siya sa puso. Stress din po kasi ako po noon, ma'am.
0: Magkambal ba ito?
11: Hindi po. Naman. Panganay po si Martin, ma'am, sa pangalawa. Bunso po talaga yung nawala po.
0: Napakahirap nung... ano yung naramdaman mo noon na ikaw nga ay... Sabi mo nga, mahirap mag-alaga ng isang ganyan na special. Tapos namatayan ka pa.
11: Nung una po talaga, hindi ko po matanggap po. Pero naisip ko naman po na... Kahit dalawa po sila talagang tudukayod po ako, hindi ko po sila pinabayaan, hindi ko po sila tinipid, kahit wala po akong permanent na trabaho. Kaya sabi ko, wala akong regret sa buhay na kinuha man po sila. Talagang inano ko po, inaccept ko po sa sarili ko kasi wala man akong pagkukulang po sa kanila.
0: Ayun. Opo. Walang masasabi ang sino man tungkol sa pag-aaruga at pag-aalaga mo. Yung iba dyan nga, di ba, may mga anak. Wala lang, chillax lang sa pag-aalaga. Minsan nga, hindi na aalagaan. Ito, sa ganitong klaseng sitwasyon, Ano, hindi lang doble o triple ang kakailanganin mo na lakas ng loob at talagang panalangin sa Diyos para maitawid mo ito, hindi ba? Ano ba yung meron ka dyan envelope na hawak?
10: Ay, ano lang po to, ma'am? Dinala ko lang po kasi baka sakaling tanungin po ba? Ano to, ma'am? request po to at saka yung dati po niyang resita po.
0: Ah, yung mga... Opo, tama naman. Sa mga ganyan na ano na sitwasyon, kailangan lagi mong dala yan.
10: Opo.
0: Nakahalukip-kip sa kilikili mo.
10: Opo.
0: Dahil mamaya meron ka mga kasalubong na tutulong sa'yo.
10: Opo.
0: Pwede agad-agad mabibigay mo. Di ba, normally, ang hinahanap yung medical abstract.
10: Opo.
0: Yung history ng sakit ng anak mo.
10: Opo.
0: Kaya para mas madali ang tulong. At dahil dyan, si Paul ay nakahanap ng tutulong sa'yo.
10: Nandiyan
0: na ba ang tutulong?
8: May mga mabubuting loob na tutulong sa atin. Ano? Antabayanan lang natin sa ating mga kasamahan, ang ating mga kausap para malaman natin kung ano yung ipagkakaloob nila. So, chill-chill lang tayo, ma'am.
0: Marami
8: tayong sorpresa.
0: Mm-hmm.
8: Antay-antay tayo sa pagbabalik po yan ng Mutya ng Masa.
0: Huwag kayong alis dahil kami hindi po kami aalis. Promise.
1: Ito po ang DZMM. DZMM. Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Basta AM, DZMM. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sigurado ng panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang mutya ng masa.
0: Yan o, ako na no. So sige, sabi ko sa inyo, hindi kami aalis eh. Promise ko yan. At sa pagkakataong ito, Paul, makakasama natin si Attorney Fernando Ding Soriano, ang City Administrator ng Paranaque. Paul, kaibigan ko to.
8: Ayo, napakabait yan.
0: Matindi to kung tumulong.
8: Napakabait yan, Sir Ding.
0: Napakabait. Ding, hello. Good morning sa'yo.
8: Good morning, Sir Ding.
13: Good morning. Yes, good morning po. Good morning po, Ate Doris, at sa ating mga tagapakinig. Good morning po sa ating lahat.
0: Ayan. Eh, gusto ko lang malaman ko na narinig mo naman yung istorya ni Eda Notarte na talaga namang kaliwat ka na ng pagraraket dahil sa kakulangan ng kita. Ano kaya ang pwede nating agad-agad mabigay kay Ma'am Eda?
13: Opo. In the meantime, Ma'am Doris, sasagutin po ng CT lahat po ng laboratory needs po niya. CT scan, MRI, whatever with that na laboratory needs niya, sasagutin po ng CT.
0: Wow! Oh, Eda, narinig
13: opo,
0: mo?
13: Lahat po yun.
0: Umiiyak na, pinaiyak
8: mo agad. Hindi na makapagsalita na si Nanay Eda.
0: Hindi na makasalita.
11: Ngayon bukod, pa lang po, nagpapasalamat na po ako.
0: Oo.
8: At bukod dyan, Mutiano, nung pinapakita natin, nagpadala na ng grocery items ang office ni Mayor Olivares.
0: Uh-oh.
8: Para kay Eda. Ayan, nagpadala na sila ng ano.
0: Ayun, mga groceries. May groceries, may grocery pa. Items ano, na. Eda.
11: Oo, maraming salamat po. Malaking bagay na po yan at tulong sa amin sa ngayon po.
0: Meron pa, di ba, may wheelchair? Okay, kina Mayor ba yan? Hindi.
8: Yung
0: isa pa. Sa atin, oo. Pero din, ikayo ba dito sa Paranaque? Parang nakikidito ako. Eh, totoo naman ako taga Paranaque.
8: Yes,
0: ay, meron kayong existing na mga programa para sa mga may kaso kagaya ng kay Eda na talaga na mga mahirap ang buhay.
11: Opo.
13: Ma'am Doris, nung malaman ko kaagad po ito, nakipag-collect po tayo sa ating medical director ng ating Hospital ng Paranaque. At agaran po sinabi sa atin ng ating medical director, si Dr. Intong Alquiros, na lahat po ng kailangan po niya, laboratory, everything hospitalization, ay sasagutin po ng ating city sa pamamagitan ng ating hospital, yung ating Hospital ng Paranaque.
0: Alright, oo. Pero ano ho ang kailangan niyang dalhin o patunay na talagang siya po ay tutulungan ng ang ating administration?
13: Wala na po. Ang kailangan lang ho namin ay sa yung personal presence po niya, syempre, that's laboratory. So, pupunta lang po sa ating ospital, mag-coordinate lang po sa opisina po natin sa Lunes kaagad. Or kung gusto po niya, maski ngayon kaagad, pagkatapos ng programa po dyan, sa inyo, pag-alis po niya, coordination po. And then, we will be refer kaagad natin sa ating ospital. And then, kaagaran tulong po ang bibigay natin kaagad.
0: Opo, at ano ba yung nakikita ko naman, may nga naghahakot dyan?
8: Sir Ding, makikipag-coordinate po ako sa inyo para po maibigay ang detalye ni Nanay Eda para po sa pagpunta po niya sa ospital sa darating na Lunes po, sir.
13: Yes, okay. Yes, anytime po, available po tayo.
8: Maraming salamat po, Sir Ding, sa tulong at maraming salamat kay Mayor Edwin Olivares po.
13: Ay, maraming salamat din ho at minarapat po natin at nagpapasalamat po tayo na nakatulong tayo, lalong-lalo na po sa panahon na ito na kailangan ng tulong ng ating mamamayan. Maraming salamat din po sa inyo.
0: Opo, Sir Ding, lalo na ngayon, di ba, binabayo tayo ng habagat. Maraming mga baha-baha sa ilang bahagi ng Paranaque. Kayo po ba ay tuloy-tuloy ang operations para makatulong doon po sa mga nasa lanta?
13: Yes, tuloy-tuloy po tayo at tayo po nagpapasalamat. Salamat sa Diyos. Sa mga oras po na to, wala na po tayong ba sa ating syudad po natin.
0: Ayun.
13: At yung isa pong lingering po natin sa may Pascual, malapit po sa inyo, Ate Doris, malapit po sa BF, na-resolve na po natin kaninang umaga, wala na pong baha doon.
0: Ay, very good, very good. At ibig sabihin yan, equals yan, ay wala na rin traffic.
13: Ah, yes, wala na ho. Both possible na po ang ating sukat from mula po doon sa may BF all the way hanggang yung both SM po natin, SM BF hanggang SM sukat, possible na ho, wala na po tayong baha.
0: Ay, very good, maraming salamat po. Sige, Nay Eda, magpasalamat ka na kay Sir Ding at kay Mayor.
11: Mayor, maraming po salamat sa lahat ng tulong niyo po ngayon sa amin. Hindi ko po akalain na matupad mo ngayon yung pangarap ko po na noong 2024 pa po talaga. Hindi ko akalain at hindi ko lubos maisip po na matulungan po ako ngayong araw na to po dahil lang po sa pagpunta ko dito at dahil po sa mutya ng masa po. Maraming pong salamat talaga po.
13: Salamat din ho. At basta, nag-aantay lang po tayo kung ano may tutulong natin. Gaya ng sinabi ko po kanina, tutulong po ating siyudad para sa iyo.
0: Ayun.
10: Okay po.
0: Mabuhay. Sir mabuhay Ding. Si Sir Ding, no? At Sir Ding. At ating mayor.
8: Thank you so much.
0: Oo. Thank you po, Sir Ding, sa agarang aksyon. Bahira tayong makakuha naman ng ganyang klaseng tulong. Agad-agad eh, di ba, Paul? Oo. Kaya malaking pasasalamat din po ang mutihan ng masa sa inyo po, Sir Ding, at inyong mga bataan dyan sa City Administration ng Parañaque City. Thank you, Sir,
8: thank
0: Ding,
8: you, Sir Ding.
0: At regards to the mayor.
8: Salamat din po kay mayor. Thank you, sir.
10: Thank you.
0: O, ayan ha, Nay Eda. O, iyakan man ng iyak.
8: Pamisa pa lang yan, ha?
10: Hindi po, ano po eh, luha po ng sayang.
0: Oo. Oo naman, understandable. O, iyan ha, maliwanag.
10: Opo.
0: Lahat ng laboratorio, sasagutin ng Parañaque.
10: Opo.
0: Punta ka sa OSPAR.
10: Opo.
0: Oo, aasikasihuhin ka.
10: Opo.
0: Naman doon.
10: Opo.
0: Sa OSPAR.
10: Opo.
0: Coordinate
8: natin yan.
0: Oo, coordinate
8: si
0: natin.
8: Si Nanay Eda sa pag-facilitate kung pagpunta niya sa Lunes. Gaya na sinabi ko kanina.
0: Na.
8: Opo.
0: Okay.
8: Isa pa lang yan. Yung tinatanong mong wheelchair kanina.
0: Ayun, oo.
8: Opo, nilapit natin kay Mr. Anthony and Scarlett T.
0: Oo.
8: Ang hiling niya ng wheelchair at agad-agad po nagpadala ng wheelchair.
0: Wow.
8: Eh po, makikita po ninyo sa ating
0: pakita natin yung binigay.
8: Sa teleradyo.
0: Oo.
8: Kausap ko si Nanay Eda kanina eh. Sabi niya 2023 yata or 2024 yung huling wheelchair na naibigay sa kanya. Ayan po. Meron pong bagong wheelchair.
10: Maraming salamat po.
0: Ayan, oo. Hindi ba nakakatayo si Martin?
10: Ano po, pag alalay ko po, hawakan ko po, nakakatayo po siya, pero hindi po talaga siya totally po nakakalakad.
0: Kaya kailangan ng wheelchair. Nag-aaral ba siya? Di ba may mga eskwelahan naman para sa mga PWD?
10: Hindi po siya makatagal po, ma'am, magtayo eh. Magwawala po siya, sir. Tapos, siyempre po, sa bahay na lang po siya, binibigyan ko po siya ng papel po at saka ano, marunong po siya
0: mag-anong-anong. Turuan mo na lang. Turuan mo na lang. Total, marunong ka naman, hindi ba? So, para hindi naman siya, yung maiwan doon sa mga pag-aaral niya.
10: Opo.
0: Kasi importante pa rin yun, di ba, Paul? Saan mo naman napulot itong si, anong sabi mong pangalan?
8: Si Sir Anthony and Scarlett T. Maraming salamat sa wheelchair. Alam nyo, sa iba't ibang programa ng public service ng DZMM, handang tumulong si Sir Anthony and Scarlett. Hindi lang yan.
0: Ano pa?
8: Meron pa tayo.
0: There's more?
8: Yes, ma'am.
0: Ano pa?
8: Ayan po. Nasa
0: ano
8: Zoom natin po ngayon ang presidente ng Rotary Club of Parañaque Midtown.
0: Ano nga ulit pangalan nung dapat natin pasalamatan sa wheelchair?
8: Si Sir Anthony and Scarlett T. Maraming salamat.
0: Skyler?
8: Po. Scarlett.
0: Scarlett. Anthony and Scarlett T. Isa po kayong anghel.
8: Tama.
0: Sa buhay po ni Martin, dahil kailangan po niya yan talaga, at sa tamang panahon ay nakakuha siya ng ganyang magandang tulong. Maraming salamat po sa inyong mag-asawa. Thank you very
8: Thank
0: much.
8: Thank you so much po.
0: Mm-hmm. At ngayon po, sa papasalamatan naman natin si Joe Mandap, ang past president ng Rotary Club of Parañaque Midtown, dahil handa rin siyang tumulong, di ba?
8: Mayroon silang pagkakaloob. Magandang umaga po, Miss Joe. Welcome
0: sa
8: Mutihan ng Masa. Nasa Zoom po siya.
0: Okay, good morning.
14: Good morning.
0: Ayun pala si Ma'am Joe. Good morning po.
8: Magandang umaga po.
14: Magandang umaga po.
0: Apo.
8: Sige po, kayo na po ang magbigay ng magandang balita para kay Rakiterang Eda Notarte.
14: Good morning po, ma'am. Kinanay Eda, magandang umaga sa'yo.
10: Opo.
14: Dadagdagan natin yung tulong ni Attorney Ding at ni Mayor. Meron kaming konting regalo sa'yo. Grocery package at may mga ilang appliances dyan. Electric fan, electric kettle, at meron pang bucket of cookies para sa mga anak mong mahilig sa cookies dyan. Merienda nila. Tsaka yung may isa pa dyan, rice cooker.
10: Opo.
14: Parang ano lang, pandagdag sa mga naibigay na ng ating city administrator at ni mayor.
10: Maraming salamat po.
14: Makatulong.
10: Opo.
8: Sige po.
14: Makikipag-ugnayan po kami sa inyo, Nay Eda.
10: Opo.
14: Tungkol dun sa anak ninyong may hydrocephalus.
10: Opo.
14: So may mga programa po kasi tayo na maari nating mabigyan ng tulong kung ano man po ang maari, no? So makipag-ugnayan po kami kay Sir Paul para makuha namin ang
10: inyong
14: contact numbers.
10: Yeah. Maraming salamat po sa ibinigay po nyo ngayong araw na to. Malaking bagay at malaking tulong po talaga to sa amin, ma. Maraming maraming salamat. Kahit hindi nyo man po ako nakita ng personal, talagang nagbigay po talaga kayo ng tulong na ano po sa puso nyo. Kaya, nagpapasalamat po ako ng marami.
8: Maraming salamat, Ma'am John.
14: Walang ano man po, sa mula po sa bumubuo ng Rotary Club of Paranaque Midtown at sa opisina ng aming isa pang past president at ngayon konsehala si Doktora Raquel Gabriel at mga volunteers po. Nais namin ibigay ang aming munting regalo sa inyo at lahat po ng mga miyembro ng Rotary Club of Paranaque Midtown.
8: Alam mo, Mutia, nabanggit sa atin ni Miss John, ang mga members kasi ng Rotary Club of Paranaque Midtown, meron silang mga doktor, dentista.
0: Nai-offer
8: na sa atin ni Ma'am Jo at ng Rotary Club, may bisitahin nila si Nanay Eda para ma-check up po yung kalagayan ng kanyang anak na may hydrocephalus at kung ano pa man ang pwedeng ibigay ng Rotary Club of Paranaque Midtown.
0: Oo. So, ma'am, magiging regular po ang pagpapa-check up nyo po kay Martin?
14: Ano po? Pwede po. Titignan po natin yung kondisyon at kung ano pa po ang maaring nating maitulong kay Nanay Eda. Marami pa po eh. Meron din po kami kasing mga bukod sa mga doktor, dentista, at mga related na maari nating, marami rin tayong mga kaibigang Rotarians, hindi lamang po sa ating club, kasi yung District 3830, marami pong Rotary Clubs na maari tayong mahingan din ng tulong.
0: Oo. Yung Paul, meron yung mga asawa, asa-asawa ng mga members, Rotary Aunts ang tawag sa kanila.
14: Tama po.
0: Diba? Yes. Meron po bang mga separate na programa ang mga Rotary Aunts sa mga kaso kagaya ng kay Ma'am Eda?
14: Marami po at gusto nating i-extend kay Nanay Eda. Kaya po gusto namin siyang personal sanang mabisita sa kanyang lugar para po maitulog natin sa kanya kung ano yung po pwede dun sa mga programa para po sa tulad ni Nanay Eda.
8: Hindi lang dito sa programa natin magtatapos ang tulong na ibibigay ng Rotary Club of Paranaque Midtown.
0: Oo.
8: Pagkatapos nito, meron pang mga series of visit.
0: Ah, talaga. At saka hindi lang naman natitigil kay Nai Eda dahil sila rin ay paikot-ikot. Nahihilo na nga sila sa kakahanap ng kung sino ang pwede nilang tulungan. Yan ang talagang hindi natin maubos, maisip kung paano nagkakaroon ng konting pagsasama.
8: Tama.
0: Yung mga taong ganyan at tumutulong. Imbis na kung ano-anong ginagawa, magtulong na lang kayo.
8: Totoo.
0: O kikita nyo, napasaya nyo pa si Nay Eda ngayong araw na ito.
8: Napakadami nung binigay nila, ha? Napakadami.
0: Talagang naku, hindi yata kakasya yan doon sa tricycle na inupahan mo. Hindi, joke lang. Kasya. Pero naituloy ang sabi ko, Miss Jo, maraming salamat po sa inyong grupo at hindi kayo tumitigil sa pagtulong sa ating kapwa, mga kapamilya.
8: Miss Jo,
14: maraming salamat din po sa bumubuo ng DZMM. Mutya ng Masa, Ma'am Dory, Sir Paul, at kay Sir Aaron din yung nakausap ko kagabi. Maraming salamat po sa inyong lahat.
0: Sa
14: opportunity na to. Salamat po.
0: Thank you. Basta kung meron kaming nais matulungan, sana ay laging nandyan kayo. Basta lalapit kami sa inyo.
14: Opo.
0: Oo. Yeah. Sayang wala ka dito sa studio. Bibigay ko sana sa YouTube eh. Dapat meron ka ring corona dahil isa ka ring mutya
8: ng masa.
0: Oo. Kaya lang si Ding Soriano, hindi natin pwedeng bigyan ng corona. Iba na lang, SARS na lang, di ba? Oo. Kaya parang ang biglang tinan mo ang haring araw, nag-agree sa atin, umayon sa atin sa kasiyahan dahil ayan na siya, o sumisikat ang araw. Ray of sunshine talaga ang mga ganitong klaseng pagtulong ng ating mga kapamilya sa kapwa nating kapamilya na talaga namang nangangailangan. Kaya huwag po kayong mag-aatubili. Dahil yan, lagi ko nakikita yan, Rotary Club, Rotary, ang dami nilang mga tarpaulin. At hindi lang po yan dahil sila ay nagkwentuhan, naghahanap po sila ng matutulungan. Kasama sa kanilang misyon. Mm-hmm. Okay. Ma'am Eda, Nay, bigyan mo nga kami ng final message at aral na maaari mong ibahagi sa ating mga taga-subaybay.
10: Unang-una po sa lahat, magdasal lang po talaga araw-araw at huwag makalimot humiling sa Panginoon at huwag mawalan po ng pag-asa. Hanggat kaya, kayanin mo. Kahit anong pagsubok po, trabaho lang kung may mahahanap na trabaho. Maraming salamat po. At nagpapasalamat po ako talaga sa Mutya ng Masa po, sa inyo ma'am, sa inyo sir.
0: Maraming salamat
10: po. Dahil hindi ko po talaga lubos akalain po na mangyari po to sa akin ng, sa araw na to po. Maraming talagang hindi ko
0: salamat din sa kapitbahay mo na si Leng.
10: Opo, nagpapasalamat po ako kay Magdalena Salino po dahil nagtanong lang po talaga ako sa kanya na sana, Len, mahanapan mo ako ng mapasukan sa araw-araw dahil hindi ko na talaga kaya. Nagulat na lang po ako na ito po yung naging ganito po. Maraming salamat, Len.
0: Talaga, gumagawa ng paraan ng Diyos.
8: Totoo.
0: Diba? Totoo yan. Kami ay saludo sa iyo. At kahit nabagsak mo yung corona namin, bakit mo pinagsak? Hindi, okay lang. Hindi.
8: At muntik, bukod doon, nagpapasalamat tayo sa ating mga naging katuwang sa public service. Si Sir Ding Soriano.
0: Ding!
8: City Administrator ng Paranaque. Kay Mayor Olivares.
0: Kaibigan lang lahat yan, yes. Si Ding Soriano, sa totoo lang.
8: Si Mr. Anthony and Scarlett, maraming salamat.
0: Oo.
8: And si Ma'am Jo, mandap ng Rotary Club of Paranaque Midtown. Maraming salamat po sa inyong tulong.
0: Ayan. At syempre pa, maraming salamat, Nay Eda Notarte, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at hamon sa buhay. Maraming salamat din sa lahat ng laging partners natin sa misyon ngayon umaga. Thank you very much. At syempre, sa susunod na Sabado, whether you like it or don't, ay kasama nyo pa rin po ang Mutya ng Masa. Magsama-sama tayo pag Sabado, mag-chillax, tayo ay maglinis ang bahay, tayo ay mag-bonding sa ating mga kapamilya at doon po sa mga nasalanta ng mga matinding pagbaha, linis-linis po tayo, pero mag- Teka lang, di tungkol ba si Dr. Ron Jin?
8: Yan, tungkol sa baha. Meron pa tayong mga
0: kausap. Bakit hindi ako pinaalalahanan? Meron pa. Alin na siya?
8: Sa linya na
0: sige,
8: natin.
0: Sige, yun nga. Buti na lang, sisegue ako. Thank you, Nay Eda. Ha. Yun po, mga pagbaha sa kapaligiran natin. Ay, naku, napaka-delikado po niyan. Huwag po lusong ng lusong. Huwag tampisaw ng tampisaw. Para sabihin po sa atin kung ano talaga ang epekto ng leptospirosis. Kasama po natin ngayon. Ano ba siya? Zoom?
8: Nasa linya ng telepono
0: si Dr. Ron Jean Solante, Infectious Disease Specialist, Chairman ng Department of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine ng San Lazaro Hospital. Past President po siya ng Philippine College of Physicians. Lagi namin itong nai-interview ni Alvin.
8: Madalas yan sa DZM.
0: Doc, good morning!
8: Good morning, Dr. Ron Jean!
15: Hi, good morning, Doris. Good morning.
0: Oy, pasensya na, pinaghintay ko kayo. Akala ko na wala kayo. Sorry naman po, sorry. Doc,
15: sige lang, okay lang.
0: Sige, long time no hear kami. Doc, sabihan mo nga ang mga tao, meron pa rin mga matitigas ang ulo na nagtatampisaw or meron din hindi naman matigas ang ulo dahil sa pangangailangan.
8: Pumapasok sa trabaho. Kailangan lumusong sa baha.
0: Opo. Ano po ba ang masasabi ninyo sa ating mga kapamilya tungkol sa leptospirosis?
15: Yes, Doris. No? So, nakikita na natin ngayon, the past 2 weeks, tumataas na yung mga kaso natin, especially dito sa mga hospitals like sa Lazaro Hospital, no? At alam naman natin na pag ganitong mga panahon, sunod-sunod ang mga araw na umuulan, nagbabaha, mataas talaga ang risk ng mga tao na na-expose sa baha kasi yun naman talaga nating binabantayan. No? So, ang leptospirosis ay isang sakit or infection na nakukuha sa isang mikrobyo na nanggaling sa ihi ng daga. No? And ang kadalasan nito, ang mga sintomas ay lagnat, masakit ang katawan, masakit ang ulo. Tapos, darating ang araw na talagang third or fourth day na umihina yung ihi nila. No? So, it's already a sign na natamaan na yung bato. Kasi isa sa mga common complication yan, pag natamaan na yung bato mo, talagang pumapalya yung bato natin. At in fact, kadalasan sa mga nakikita natin sa San Lazaro Hospital ay kinakailangan na nilang mag-dialysis. No?
0: Yun nga po, at, tuloy-tuloy na.
15: Yes, at saka hindi ito basta lang na leptospirosis, natatamaan ng bato, it can also cause death, no, mortality. Kaya that the longer you wait, the higher yung complication, mas mahirap gamutin na yun kaysa yung maaga pa lang at saka meron ka ng lagnat, yung mga sintomas na sinasabi ko, magpatingin na sa doktor.
0: Opo, pero ano po ba, bakit po ba pagkabaha lumalabas yung ganyang mga ihi-ihi ng daga?
15: Okay, that's an indication, Doris, na marumi talaga ang mga daan natin, no? Yung mga basura na hindi na nailigpit sa mga bahay. So, pag yung mga tubig na yan galing sa bahay, galing sa basura, so ano na yan, mix of source ng baha na yan. So, alam naman natin, ang taas din siguro ng population ng daga, especially sa mga highly urbanized area. So, doon tumataas ang risk na yung mikrobyo na yan nandoon na rin sa tubig baha.
0: Opo, opo. Sino po yung mas kumbaga ay prone sa lepto? Bata? Matanda? O halo-halo na?
15: Halo-halo siya, Doris. No? Pero ang nakita sa mga data namin ngayon, yun talagang mga nagtatrabaho araw-araw. No? Yung mga nag-deliver, pumunta sa palengke, tapos naghahanap buhay araw-araw na talagang exposed sila doon sa tubig baha. Mostly mga lalaki compared sa mga babae. At usually, ang age range from 25 to 35 to 40 years old. So, ito yung mga talagang araw-araw na lumalabas.
0: Ayun, oo. So, paano po ang ang tawag mo doon, Paul, iingat na gagawin? Yaman din lamang po na, Diyos ko po, lahat po nakita yung mga tuneto nila ng basura sa kapaligiran natin dito sa Metro Manila. Ano kaya ang pwede nating armas na pwedeng gamitin para makaiwas po tayo? Short of saying na yung mga nagtatrabaho kasi hindi naman nila maiiwasan.
8: Kung lumusog sa bahay, ano lumuso yung mga dapat nilang gawin?
0: Oo.
8: Pagkatapos.
0: At iwasan.
15: Una-una, importante na bago sila lumusong sa baha, tingnan nila yung mga paa nila na walang sugat. Kasi alam mo, ang mikrobyo, hindi naman papasok yan kung walang end point of entry, no? Kagaya ng mga sugat or mga abrasions, importante yun, no? Now, kung pwede tayong magsuot ng medyas or mga sapatos na hindi mapasukan ng tubig, mas maganda rin yun, especially yung mga bota, no? Pero pag hindi pa rin maiwasan natin, pagdating natin sa bahay, magpugas tayo ng paa, titingnan natin kung may mga sugat or wala naman. Kung hindi natin maano yan, meron tayong yung post-exposure prophylaxis na sa mga taong na-exposed na pwede nilang inumin at mayroon ding epekto yan na hindi sila magka-leptospirosis. Pero ang point pa rin, Doris, talagang pwede natin iwasan yung baha na yan. Dapat iwasan natin. Kung hindi naman natin maiwasan, hindi talagang i-monitor na lang natin kung meron tayong mga sintomas. Kasi hindi naman lahat ng lumulusong sa bahay magkaka-leptospirosis.
0: Tama. So, at saka pagka meron naramdaman, punta agad sa inyong doktor at magpatingin. Huwag po tayong mag-self-medicate, di po ba, Doc?
15: Yes, huwag pong mag-self-medicate. Magpatingin talaga health center or yung mga private doctors ninyo. Pero alam naman natin yan, Doris, yung mga pasyente namin dito, wala talagang panahon pupunta sa doktor. Talagang hinihintay na lang nila, may mga sintomas na yan. So, pag may mga sintomas, the earlier you go to the hospital, then mas maigi kasi mas may salba pa namin kayo dahil meron namang antibiotic ang leptospirosis.
0: Ayan, oo. Doc, sorry, nawalan ako ng oras. Pasensya na po, pero dapat ay mas mahabang diskusyonan. Pero in the meantime, ang masasabi po lang natin ngayon kay Doc Ron Jin. Maraming maraming salamat po sa inyong gabay.
8: Maraming salamat, Doc.
0: Oo, maraming salamat
15: thank
0: po, Doc.
15: Thank you. Thank you, Doris. Thank you,
0: thank
15: Paul.
0: You. Bye. Thank you at mag-ingat po tayo. Okay na? Bababay na ba ako?
8: Oo.
0: Ay, dahil si ang pinaka-dalaginding dalaginding ng DZMM ay laging naandyan. Walang iba yan, kundi the one, the only, Tita Winnie Cordero. Susunod na po siya sa Win Today. Mamaya 11 to 12, si Alvin El Chico. Papanoorin ba natin si Alvin? Oo naman. Oo naman, kundi papagalitan ako niyan. Ano daw?
8: Ah, si Mr. Wright, mamayang alas 11.
0: Mr. Wright?
8: Ah, wala si Tita Winnie ngayon.
0: Ah, meron siyang kapalit. Si Tita Winnie ay meron pong mahalaga at importanteng pupuntahan. Kaya po ang, sino hahalili?
8: Si Mr. Wright.
0: Mr. Wright? Wala pa si Mr. Left? Ay.
8: Oh, Mr. Wrong.
0: Oh, Mr. Wrong. Basta panoorin nyo pa rin. Winner, ano nga yun? Title ng programa niya? Win Today! Oo, at habang tayo po ay nag-win today, bago yung Win Today, tapos yan si Alvin El Chico. Bago yung mga yan, dapat lagi may newscast. Una sa balita.
8: Oh, Mutia, mabilis lang ano.
0: Go!
8: Si Sir Hector, nakikinig sa atin. Makikipag-ugnayan po kami sa inyo, sir. Kasi nagtatanong siya paano matutulungan si Nanay Eda.
0: Ay, nice! Nice.
8: Sir Hector, maraming salamat po.
0: Thank you. Thank you very much. Kayo.
8: Thank you po.
0: Okay. Next Saturday, magkita-kita pa rin tayo, Paul. Maraming maraming Apo. Salamat po sa lahat ng sumubaybay. Magbigay po kayo ng inyong mga istorya at kwento. Baka tayo magkaroon ng pagkakataon na magtulungan. Thank you. Bye-bye.
8: Bye. Happy weekend.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:04 na.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Ang political campaign strategist naman na si Alan Herman ang tatanungin, posibleng bigyan ng structural endorsement ng administrasyon si Naga City Mayor at dating Vice President Lenny Robredo na tinalo ni Pangulong Marcos noong 2022 national election.

0: structurally endorsing. Nililinaw ko yan, structurally endorsing, kasi it might not be a good idea to visibly endorse.
1: Tiko o personalidad na nag-aanunsyo ng kandidatura sa pagkapangulo sa 2028, maliban kay Vice President Sara Duterte na naharap sa apat na articles of impeachment. Sa ibang balita, abot na sa higit 60,000 pamilya o higit 150,000 individual ang apektado ng baha sa Kalumpit, Bulacan, dulot ng ulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Kalumpit Municipal Administrator Bernadette Cruz, kumpara sa mga nagdaang taon, mas tumaas ng 3 hanggang 4 na pulgada ang pagbaha sa 29 na barangay sa bayan ngayong taon. Ayon kay Cruz, higit 9 bilyong piso ang sinasabing budget para sa flood control project sa lugar, pero wala naman silang nakita mga itinayong proyekto. Martes nang ideklara ang state of calamity sa Kalumpit.
2: This news was brought to you by EO Executive Office.
3: Dahil po nang malaman namin mayroon palang budget para sa flood control na 9.4 or 9.8 billion para dito sa first district ng Bulacan, ay wala pong naging action at wala po kami nakitang projects.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical.
1: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
4: DZMM Balita ngayon!

Good morning, kapamilya, kaserbisyo. Kapamilya, kumusta ka, ha? Ako muna yung mga kasama ngayong episode na ito. Ang nag-iisa, nauna, nag-iisang hugotero at ang Mr. Right mo. At dito lamang yan sa programang siyempre, tagapaghasik ng positivity at mga feel-good story. Ito ang Win Today! Kami po yung napapakinggan, kapamilya, ha? Sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz. Sa AM Band, sa bayan din tayo napapanood, kapamilya. Nationwide yan, ha? Sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want App. O kaya walang dahilan para hindi ka makinig at matuto ka dito lang sa ating programa ngayong araw na ito. At syempre doon sa mga kapamilya natin na gusto makipagkwentuhan, makisali sa ating chikahan at pag-uusapan, ay kung gusto nyo makibahagi sa ating talakayan, ha? Pwede po kayong mag-send ng inyong mga mensahe sa ating Viber line. O dapat kabisado mo na to, kapamilya, di ba? 0919-278-3000. Napapanood din tayo, ha, sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At syempre, kapag nanonood ka na dyan, abay, i-like at mag-subscribe ka na rin sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok at syempre, X at Instagram. Ay, kapamilya, ha, yung mga kasalukuyang buhabiyahe ngayon, ay pwede nga ito yung time para mag-bonding ang buong family. O kaya naman ikaw ay kasalukuyang pa rin nagtatrabaho, ha, kasalukuyang buhabiyahe, papusok ng kanilang mga opisina. May ganyan, di ba? Kahit Sabado, kailangan kumayod. Dahil ang ating mga bayarin ay hindi naman willing maghintay na tayo ay nakatambay lang, di ba? Pero ganun pa man, syempre dapat good vibes pa rin tayo. At ang bawat na araw na dumaraan, syempre, yan ay panalo, di ba? At doon sa mga kapamilya natin, na work from home naman, abay, hindi ko hayaang mabore ka sa ginagawa mo, ha? Gawin mo kaming kasama, background habang nakikinig ka, habang nagtatrabaho ka, eh syempre focus pa rin naman doon sa ginagawa mo, di ba? Pero kung feeling mo ikaw ay nag-iisa, aba sa mga oras na to, hinding-hindi na, di ba? Dahil sasamahan ka ng hugotero at ang Mr. Right mo, habang nagkukwentuhan tayo. Ay nako, excited ako dito sa pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Lalong-lalo na ako kayong tipo na mahilig manood ng sine, di ba? Short film man yan, indie film man yan. Abay, kailangan, di ba, tubuto ka dito. Dahil napakarami natin pagkukwentuhan, marami tayong malalaman. At syempre, iyo rin malalaman kung ano yung mga dapat mong abangan, di ba? Kaya, kung meron kang ginagawa-gawa dyan, naghahanap ka ba ng lulutuin mo ngayong araw na ito, mamayang tanghali? Abay, habang nag-iisip ka, magawin mo muna akong background, di ba? Dahil sigurado ako, after nito, baka mamaya after nyo mag-lunch ng pamilya, sabihin niyo, matagal na tayo na nakakapanood ng pelikula, ha? Parang gusto ko yung narinig ko doon na panoorin, ha? Ah, diba? Dapat ang pelikula, ang mga pinapanood nating kwento, ay hindi lang basta nakikita. Dapat nararamdaman ng bawat kaserbisyo at kapamilya. Kaya naman, ha? Kaserbisyo at kapamilya, sabi ko nga kanina, ikaw ba yung tipo ng taong mahilig manood ng pelikula, makinig sa kwento, indie enthusiast, o basta mahilig lang manood ng mga short films o kahit yung full-length films. Ang episode natin ay para sa iyo, ha? Alam mo ba na mula noong 2005, patuloy nang nagiging daan ang Sinimalaya para sa bigyang pagkilala ang mga pelikulang Pilipino at ang husay ng Filipino filmmakers? Eh di ba, ang laki pa sasalamat dahil may Sinimalaya, dahil marami nabibigyan ng opportunity na ating mga kapamilya at kaserbisyo na i-showcase, di ba? Yung kwento ng tunay na buhay, yung talento ng bawat Pilipino na gumagawa ng mga pelikula at kwento na talaga namang hindi lang basta napapanood, eh. Ito yung mga klase ng pelikula na ramdam mo. Yung mga kwento na ikukwento mo uli dun sa makakakwentuhan mo. Sa ngayon, patuloy pa rin itong sinusuportahan ng mga manonood sa pamamagitan ng mga

0: pelikulang ipinalalabas sa iba't ibang sinihan sa Metro Manila. Para alamin natin kung ano ang Sinimalaya, ang kasaysayan nito at kung bakit patuloy itong tinatangkilik ng mga manonood. May kasama natin si Sir Dennis Marasigan, Vice President at Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines. At syempre, may makakasama rin tayo dito nga, wala lang naman, magagaling na director lang naman, di ba? Sina Direk Dennis Marasigan nga ang ating isa sa mga kausap, plus meron pa tayong dalawa na walang iba kundi sina Direk J.L. Burgos para sa Ganggang. Ay, kung napanood nyo na yung nakapulang gagamba, aba ito'y dapat nyo mapanood, ha? At si Direk Alpha Habon ng Kakasayawan. Ay, maganda yung kwento nito mamaya. Medyo nang istok na ako dito, Direk, ha? Nang istok na ako ng konti. Para doon sa mga may pangako sa mga mahal nila sa buhay, malapit sa puso. Pakinggan ninyo mamaya, ha? Para ibahagi ang kwento sa likod ng kanilang pelikula at syempre, yung aral at mensahe na makukuha dito. Kaya naman, kapamilya at kaserbisyo, good morning uli sa iyo, ha? At welcome dito sa Win Today!
1: Winner sa kwentuhan, makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!
0: At ito, kapamilya kaserbisyo, alam ko medyo kapag napag-uusapan natin yung Sinimalaya, ang agad na pumapasok sa isip natin, indie, parang ang mura-mura, uncensored, di ba? Ang Sinimalaya, isang film festival yan, kapamilya, ha? Para bigyan ka lang na mas konkretong idea. Ito'y ginagawa sa ating bansa na naglalayong maipalabas ang mga Filipino independent films o mas kilala sa maikli or indie. Ang mga sumasali dito ay pawang mga independent na individual o grupo, at dahil independent, sarili-sarili din nila ang gastos, di ba? Ito yung isa sa challenge, di ba? Kumbaga, saliling kayo do, di ba? Walang supporter na may producer ako. Ito, popondohan niya to kahit gaano kalaki. Okay, Sariling camera, sariling director, at sariling artista. In short, mura, di ba? Kung ikukumpara natin sa malakihan na production. Lahat ng sakripisyo at gastos ay para lang talaga sa espiritu at sining at paglalahad ng mga mensaheng tanging sa sining lang maipararating. At kadalasan, maselan o talagang supersibo ang mga tema sa ganitong pelikula. Yun yung sinasabi ko kanina, di ba? It depicts the real life, yung pang-araw-araw nating buhay. Kaya sinasabi ko kanina, ito yung mga kwento na pwede mo uling ikwento sa magiging kakwentuhan mo. Hindi natatapos sa panonood ng pelikula yung mga ganitong klaseng istorya, ha? O, nagsimula ang Sinimalaya noong 2005, at noon pa man, ipinapalabas na ito sa Cultural Center of the Philippines at UP Diliman. Eh, kabisadong-kabisado na yan ang ating mga kapamilya at kaserbisyo na suki ng Sinimalaya, di ba? At para mas bigyan pa tayo ng mas malawak na pangunawa at impormasyon, abay syempre makakasama natin ngayon, ha? Vice President and Artistic Director, Cultural Center of the Philippines, walang iba kundi si Mr. Dennis Marasigan. Sir, good morning po.
2: Good morning, Mr. Dennis. To win today.
0: Okay po. At sir, no, kanina bigyan po natin sila ng pahapyaw kung saan ba tungkol itong Sinimalaya. Of course, marami na pong may idea kung saan tungkol ito dahil since 2005, more than a decade, 11 taon na yung nakakalipas simula ng itinago. 21 years na yung nakalipas nung ginawa ang Sinimalaya. Pero gusto ko po itanong, since nandito tayo sa modern era, kumusta po ang Sinimalaya? Kung saan on the go na ang lahat, nasa mundo tayo ng AI, technology, kamusta po ang Sinimalaya kung ikukumpara natin noong 2005?
3: Ang laki na ng nilakbay ng Sinimalaya mula nung umpisa. Nung nagsimula ang Sinimalaya noong 2005, ang isa sa mga pangunahing dahilan lamang ay upang magkaroon ng mga bagong boses at mga bagong filmmaker para sa ating industriya. Kasi nung panahon na yon, na dati-rati ay 250 hanggang 300 pelikula ang pinapalabas natin taon-taon, biglang bumagsak hanggang 50 hanggang 6 na po. At isa sa mga dahilan ay dahil nga sabi ng mga manonood, paulit-ulit lang yung mga kwento, pare-pareho lang ang mga nangyayari, pare-pareho lang mga plot. Kaya minabuti ng CCP kasama ng iba pa nitong mga kasama noon na baka ang kailangan magkaroon ng mga bagong kwento, ng mga bagong tinig, at yun nga ang naging pangunahing dahilan. Ang maganda sa loob ng nakaraang 21 taon, Sinimalaya 22 na tayo ngayon, patuloy pa rin yung layunin na yun na magkaroon ng mga bagong boses. Pero nakikita natin na marami dun sa mga filmmakers na nagsimula o nagkaroon ng pangalan sa Sinimalaya ay karamihan nasa industriya na rin. Sa totoo lamang, noong nakaraang taon, noong 2025, dun sa alinmang listahan ng mga pinakamahuhusay na pelikula ng taon, pati na yung mga kasama sa mga nominees sa mga film awards, kalahati hanggang higit sa kalahati ang galing sa Sinimalaya. Wow. Hindi lang yung filmmaker, kundi yung mismong pelikula na galing sa Sinimalaya noong nakaraang taon, kasama sa mga listahan ng pinakamahuhusay na pelikula ng taon. Sa Makatwid, talagang nakapagdulot na at nakatulong na ang Sinimalaya sa pagbabago ng halimbawa ng mukha o ng tema o ng mga napapanood natin sa ating mga sinehan.
0: And sir, do, sabi niyo mukha at tema. Ano yung mismong gusto nating ibigay sa ating mga kapamilya at kaserbisyo? Pag sinabing Sinimalaya, ano yung mukha? Ano yung tema na makikita natin? Ah, gawang Sinimalaya to. Galing Sinimalaya to. Ano yung image na pinopromote natin dito?
3: Ang gagawin kong halimbawa, ABS-CBN na rin, kasi sinabi naman nila ito sa publiko, no, na ang dati, no, ang ABS-CBN Films, Star Cinema noon, kapag gumagawa ito ng pelikula, meron na itong tinatakda na kung magkano ang kailangan kitain ng pelikula. Halimbawa, nakatakda na gumawa ng isang pelikula, alam na nila na ang kailangan kitain ng pelikula, 100,000,000. Kung 100,000,000 yan, kailangan meron kang, may 1,000,000 taong kailangan manood. At kung kailangan 1,000,000 yan, kailangan merong kahit pa paano, alam mo na ko ano ang gusto ng manonood. Sa Makatwid, yung mga pelikula, iniaayon na doon sa lasa, panlasa ng mga manonood. Dito sa Sinimalaya Baliktad, ang tinitingnan natin, ano ba yung mga kwento na hindi karaniwan nating nakikita? Ano yung mga karanasan na hindi natin napapanood? At ito yung pangunahing layunin, kaya nga tinatawag na independent cinema. Ang independence dito, o ang kalayaan, ay kalayaang gumawa ng pelikula na sang-ayon doon sa pananaw at sa paniniwala ng filmmaker, hindi kung ano yung
0: gusto
3: bottom line.
0: Na ito yung kailangan. Oo,
3: At ang nakikita namin, halimbawa dito sa kasalukuyang Sinimalaya, ang pinaka malalakas na pelikula ay yung mga pelikula na hindi natin karaniwang nakikita. At saka ang mga bida, hindi yung masasabi natin na nakilalang mga, o nakikilalang mga
0: na
3: box office. No? At halimbawa, yung mga pelikula ni Direk JL at saka ni Direk Alpha, ang mga bida pa nga nito ay mga kabataan. At ito ay isa rin sa ang mga pelikula nila, ay dalawa sa mga pinakapaboritong pelikula sa Sinimalaya sa taong ito.
0: Nice. And sir, no, sabi nga natin kanina, ito ay naaayon dun sa gustong gawin ng filmmaker mismo. At hindi para kumbinsihin lang yung mga tao na ito yung gusto mo, ito yung ibibigay ko sa'yo. So, what is the greatest challenge po dito? No, knowing na, well, ito yun eh, ito yung gustong gawin ng filmmaker eh. Ano yung pinaka-hint para naman doon sa grupo mismo ng Sinimalaya na hindi lahat ma-accommodate namin?
3: Yeah, yung sabi mo rin nga kanina, isa sa, dahil dati rin naman akong Sinimalaya filmmaker, ang laging pangunahing problema ng independent filmmaker, dahil nga wala kang, hindi ka nagsisimula doon sa punto na kailangan kang kumita, ang pinanggagalingan lagi is paano mo magagawa yung pelikula, kasi walang handang magpondo ng pelikula.
0: Exactly.
3: Ang mga karaniwang nakikita natin sa ating mga commercial na pelikula, karamihan ay yung mga kwento na nangyayari sa kalunsuran, halimbawa sa Metro Manila, kasi yun yung madali.
0: Yes.
3: No? Pero itong mga pelikula sa Sinimalaya, sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang kwento, at tungkol sa mga karaniwang tao na hindi natin nakikita doon sa sine. Eh, pag inialok mo yan doon sa mga magpupondo, ang una nilang sasabihin, ako mahirap yan, paano babalik yung
0: puhunan?
3: Yung puhunan, no? At kaya ang isang hinahangad ng Sinimalaya, magkaroon pa rin ng higit na pondo na manggagaling sa gobyerno. Sa kasalukuyan, may seed fund na nagagaling sa Cultural Center of the Philippines, saka sa Film Development Council of the Philippines. Meron na rin ngayon, mangyayari mula sa Film Academy of the Philippines. Pero kulang pa rin to para makagawa ng pelikula. Lalo na, kung ikukumpara natin doon sa mga kahanggan natin o mga katabi natin, mga karating natin mga bansa, na talagang pinopondohan ang mga pelikula mula sa paggawa hanggang sa marketing, hanggang sa distribution. Kaya naman, yung mga pelikula nila, commercially na nakilala ng commercial sa iba't ibang, hindi lang sa bansa nila, kundi sa iba't ibang panig ng mundo.
0: At yun yung malaking bagay siguro na makuha nating impormasyon din dito na kailangan natin na suporta. Diba? Kasi kung sa ganitong pondo, nakakapag-produce tayo ng mga quality films, nakakapagbigay tayo ng kwento na hindi basta-basta, what more kung funded itong mga pelikula na gagawin ng ating mga filmmaker.
3: At hindi lang mula sa gobyerno, kundi mula sa mga individual, kundi sa mga kumpanya. At saka dadto na sa mga producer na dati ang pinupondohan lang yung mga commercial na pelikula. At sa totoo naman, nakikita natin yan na meron ng mga sumusugal din.
0: At yun po yung masarap, no? And sa akin lang, sabihin nyo kung mali ako, yung pag-produce ng indie film, for me, is one way of helping it. Bakit? Kasi kung mas marami kayong mapuproduce ng ganitong klaseng pelikula at alam mong kalidad at nakakapagbigay ng tulong doon sa mga manonood na dadali nila habang buhay, nakatulong ka na rin doon sa tao na yun sa pamamagitan ng pagtulong mo na mag-produce ng isang pelikula. Diba? And speaking of pelikula, sabi nga ni Sir Dennis kanina, kasama natin yung dalawa sa isa sa mga patok na pelikula ngayon dito sa Cinemalaya. Siguro unahin ko na muna si Sir JL, no? Sir JL, ang direktor ng Ganggang. Sabi ko nga kanina, kung napanood na ninyo yung Gagambang Nakapula, itong Ganggang, abi dapat yun rin panoorin, di ba? Sir JL Burgos, good morning po ulit. Welcome sa Win Today.
2: So, magandang umaga. Salamat sa pag-iimbita sa amin. Tawag namin sa sarili namin Spider Gang.
0: Sakto. Tama, di ba? Spider Gang nga naman. So, para din mabigyan ng information yung ating mga kapamilya at kaservisyo, ang Ganggang kasi talaga hindi naman common na naririnig, di ba? Ng tao. So, ano yung Ganggang?
2: Ang Ganggang, ang exact translation na ay gagamba. Ito yung sa Bulacan, tawag nila sa gagamba ay Ganggang. So, ito yung laro ng mga bata na naglalaban-laban.
0: Pinagsasabog
2: mo yung Ganggang. So, or gagamba. So, doon umiikot yung takbo ng storya ng pelikula. Meron tatlong magkakaibigan na nais lamang nilang makakuha ng magandang gagamba para matalo nila yung school bullies gagamba.
0: Wow, okay.
2: Along the way, habang naghahanap sila ng gagamba, nakikita nila yung sapot ng mga kahirapan, ng kaguluhan sa kanilang baryo. So, doon tumatakbo yung storya.
0: And Direk, gusto ko yung sinabi mo, sapot ng kaguluhan sa kanilang baryo.
2: Tama.
0: Diba? And totoo, diba? Kapag may sapot, and yun yung ginagamit ng kagamba, para matrap yung enemy niya, yung prey niya, diba?
2: Tama,
0: yung kakainin niya. So, ibig sabihin, kapag pinanood nila itong pelikula na ito, makikita nila, ano yung mga nagtatrap sa kabuhayan natin? Ano yung pumipigil para umasayan sa tayo?
2: Tama.
0: Ano yung problema ng lipunan?
2: Talagang malinaw sa aking pelikula, no? Katulad ng binanggit kanina ni Sir Dennis. Ang independent film, hindi yan usapin lamang yan ng pera. Kaya ba't kadalasan walang pera ang mga gumagawa ng mga ganitong klaseng pelikula? Dahil sa kanyang story ang tinatalakay. Kadalasan hindi ito yung pang profit-oriented films. Kasi malinaw yung kanilang paninindigan. Halimbawa, sa pelikula ng Kakasayawan ay tungkol sa katutubo at kanilang karapatan sa kanilang lupang ninuno. Sa Ganggang, ang karapatan ng mga magsasaka, ng mga kabataan, mabuhay ng payapa sa kanayunan. So, ayun yung kwento ng Ganggang. Yung mga spiders o yung sabong ng gagamba ay simbolismo ng kung anong nangyayari sa kanayunan.
0: And Direk JL, no? Ginamit nating simbolismo yung gagamba. Sa nangyayari sa atin ngayon, since nilalaliman natin yung kwento eh. So, minsan dapat kailangan din natin ipaalam doon sa mga tao na, teka lang, hindi lang yun yung ibig ko sabihin. Ito yan. Ngayon, sino yung gagamba sa lipunan natin?
2: Kadalasan ang gagamba, hindi naman sila naglalaban ng sarili nila. Ang nagpapalaban lamang dyan ay yung mga tao.
0: Okay.
2: So in nature, magkakahiwalay sila. They live in peace. At ang gusto lamang nila ay makakain. Pero ang tao, kinuha ang mga gamba para paglabanin sila.
0: Yes.
2: Ganon din sa Ganggang, may mga malalaking puwersa na nag-create ng violence sa isang komunidad.
0: At parang tayo rin yung tao, no? Kung tutusin, may kanya-kanya tayong buhay.
2: Yes.
0: Pero minsan, dahil sa magkaibang paniniwala na dulot ng lipunan natin, doon tayo hindi nagkakasundo-sundo.
2: Tama.
0: And siguro, no, Direk, ano yung pinagugutan mo na? Teka lang. I think this is the right time na ilabas tong pelikula na to at ikwento itong storya na to para magising lalo yung mga Pilipino sa ano nangyayari ngayon dito sa lipunan.
2: Kadalasan, yung mga nangyayari, ang kwento ng Ganggang ay hindi lamang siya kwento ng kabataan. At hindi lang siya coming of age film, ano? Ang kwento ng Ganggang ay kwento ng kabataan at ng bayan. So, ibig sabihin, may mga storya doon na kadalasan nagiging numero na lamang. Ito yung mga paglabag sa karapatang pantao. So, yung mga numero to, pag umaabot sa mga balita ay ayun, numero na lamang, statistics na lamang siya. Kaya sa pelikulang Ganggang, gusto ko sana talaga ipakita kung ano ang mararamdaman mo kapag ikaw ay napunta sa ganung sitwasyon. So sa pag habang ang mga kabataang nandun sa loob ng pelikula ay namumulat, gusto ko kasabay ang audience sa pagmulat kasabay ng mga kabataang nasa pelikula.
0: Nice. And yun yung sana, no? Yun yung baunin nung bawat makakapanood ng pelikula. Siguro bago ko dumako dito kay Direk Alpha, no? Direk JL, ano yung gusto mong sabihin nung makakapanood ng pelikula mo after? Okay, tapos ko na yung pelikula. Ano yung babaunin niya?
2: Ako lang ang nangangarap ako na paglabas nila sa pelikula, alam nila kung saan sila titindig.
0: At maganda yun, ha? Kapamilya, kaservisyo. Yung binitiwan ni Direk JL, mabigat yun. Alam mo dapat kung saan ka titindig. Ibig sabihin lang nito, tayo, na mga tao, specifically tayo mga Pilipino, kailangan meron tayong paninindigan. Alam natin ipaglabang kung ano yung lalo na
2: sa nangyayari sa lipunan natin ngayon. Ano, medyo malinaw naman, alam naman natin Pilipino kung ano ang tama at mali. So dapat alam natin kung saan tayo titindi.
0: Tama. Huwag tayo hayaan magkaroon ng sapot sa mga mata.
2: Tama,
0: di ba?
2: Tama.
0: Ayun, siguro Direk, siguro mamaya may kwentuhan pa tayo, no? And that's Direk JL Burgos for Ganggang. At lipat naman tayo, sabi ko mamaya, medyo nag-stock-stock na ako doon sa mga pelikula ninyo, no? Makakausap naman natin si Direk Alpha Habon ng Kakasayawan. Direk, saan tungkol to? Itong Kakasayawan. Kanina sabi ko nga, ito'y tungkol doon sa mga pangakong binibitiwan mo sa mga tao. Tama ba ako?
4: Tama po, Mr. Lyra. Magandang umaga po, mga kapamilya. Yung Kakasayawan po, ang ibig niyang sabihin ay tadyawan siya for brother from another river. Ito pong kwento nito ay tungkol sa dalawang magkaibigan, isang Manileño at isang Tadyawan mangyan, at yung pangako nila na magkita 10 years after. So yung ano po, yung Kakasayawan po, it's a friendship story. Pero makikita niyo po dito kung paano igalang ang kultura na ating makatutubong mangyan at ang yung tolerance and also acceptance of each other's culture na parang mahalaga naman pong matutunan din at makita ng mga tao sa ngayon.
0: And it's about friendship, pero bukod doon sa pagiging magkaibigan, hinihimay natin yung totoong buhay, no? And Direk Alpha, ano naman yung nag-encourage sa'yo na, teka lang, hindi ako sa Metro Manila kukuha ng setting. Hindi ako kukuha ng mga karakter na ito yung magdedepict kung ano yung buhay dito sa lungsod. Kuha ako sa ibang lugar. Ano yung nagtulak sa'yo ron?
4: Sabi nga po ni Sir Dennis, yung sa Sinimalaya po kasi binibigyan ng opportunity na magkwento at maglahad ng mga kwento ng mga tao beyond sa lungsod. Nagpapasalamat po sa Sinimalaya na bigyan ng opportunity na magkwento about community in Mindoro Oriental. Sa pelikula po kasi representation matters at yung ating mga kapatid na katutubo ay may underrepresented po sa media. So any piece of media na makakadagdag po doon would be very helpful with seeing them in a better light. And yun nga po, pinili po namin yung mga Tadyawan mangyan community sa Sitio Grande Vida, Mindoro Oriental because they have such a lush and rich culture na sobrang exciting na mapanood ng mga tao.
0: And sabi mo, Direk Alpha, no, minsan kulang ng representation yung mga kapatid dati at kapamilya at katutubo na ibigay ko anong klaseng buhay ang meron sila. Sa pelikula na to na Kakasayawan, ano yung tingin mo na represent nitong pelikula na to involving yung mga katutubo nating kapamilya?
4: Ang pinaka nagustuhan ko po na learning sa pelikula, even sa paggagawa po namin, is yung philosophy and values ng ating mga katutubong mangyan. Ang first and foremost na po dun is yung kanilang collectivism, meaning po lahat ng kanilang opinion ay acknowledged sa komunidad. Everyone is very helpful to each other. They're very self-sufficient sa community nila. And also, yung konsepto nila na kung anong binigay ng Diyos, enough na yun. Lahat tayo kasi sa Manila or sa lungsod, we're aiming for the best, the biggest, the greatest thing sa kanila. What is enough is given by the Lord and this is enough sufficient for us to last a lifetime. At yung may ano pa po sa kanila, may konsepto sa kanila na we're only getting enough from the world para yung may maititira tayo para sa mga susunod sa atin.
0: Nice. And sana yun yung ma-appreciate din ng ating mga kapamilya at kaservisyo na siguro pwede natin ipunto rin doon yung lagi natin sinasabi na best things in life are free.
4: Yes.
0: Diba?
4: Exactly.
0: And contentment. Diba? And kapag nakontento ka sa isang bagay, mas ma-appreciate mo, mas magiging grateful ka, di ba?
4: Okay.
0: So napag-usapan natin yung dalawang pelikula pa lang, yung Ganggang at yung Kakasayawan. Sir Dennis, no, every time na may isang filmmaker, may isang kwento na ilalapit sa inyo, gusto namin maging part ito ng Sinimalaya, pwede po bang makahingi ng top 2 na kinukonsider ninyo bago nyo accept, okay, sige, pasok yan?
3: Una-una, ang kwento ba na ito ay nakita na o malimit na natin nakita? Pangalawa, kung ito man ay kwento na maaaring nakita na natin o narinig natin, ano ang pamamaraan ng filmmaker na sinasabi niya para ipakita yung kwento na yon sa kakaibang paraan? So, sa madaling salita, ang tinitingnan natin kung ano yung laman at kung ano yung pamamaraan.
0: And way back dun sa 2005, sabi nga natin po kanina, 200 plus to 300, yung mga gusto talagang maging part ng Sinimalaya. And then it cut down to 60 participants. Ganun pa rin po ba karami? Umaabot pa rin po ba ng 200? But this time, kailangan meron tayong sinusunod na.
3: Ganun pa rin. Nitong nakaraang taon, itong batch ni na Direct JL at Direct Alpha, halos 200 ang nagsumite. Pagkatapos, binawasan yun nga hanggang 6 na po. Pagkatapos, binawasan pa ulit hanggang 30. Pagkatapos yun, nag-workshop yun. Nagkaroon ng script development workshop bago pa binawasan ulit hanggang 20 para gawin yung script nila. Tapos, saka lamang pumili pa ng 10. Kaya madugo yung pinagdaanan kahit sina Direct JL at sina Direct Alpha. Matapos silang i-shortlist, nag-workshop pa ulit sila. Na sa lahat ng aspeto ng pelikula, mula doon sa paglilinaw nung kanilang script hanggang doon sa iba't ibang aspeto ng pelikula upang matulungan sila kung paano nila gagamitin yung mga aspeto na yon upang lalo pang mapaganda yung pelikula at lalo pang mapalinaw yung mensahe na gusto nang iparating sa manonood.
2: So, madugo po siya pero masaya. Gusto ko lang i-reiterate kasi doon nabuo yung aming pagsasamahan ng mga kapwa naming filmmakers. Tama, nasa competition kami pero iba yung samahan namin. So.
4: Kasi meron po kaming common goal na
0: exactly.
4: to represent yung mga marginalized.
0: Yes. And yung masarap, no? And siguro, pag nandun ka na sa point na yun, hindi mo na mararamdaman na, yes, it's competition eh. Hindi eh. Kasi alam mo, na kayong magkakasama, kumikilos kayo, hindi lang gamit yung utak eh.
3: At hindi lang yun. Tama. Hindi lang yun. Yung lahat sila, meron silang pagkakataon na bigyang puna yung mga ginagawa ng kasama nilang filmmaker. At nabubuksan din yung isipan nila tungkol sa kakaiba halimbawa ng pamamaraan ng pagkukwento.
0: At ang masarap nun, no, lahat kayo nag-i-improve ng sabay-sabay eh. Kasi sabi nga ni Sir Dennis, may right or may karapatan or may chance yung isang filmmaker na punahin, oy, teka lang, mas okay yata kapag ganito yung gagawin mo. So, parang hindi ko tuloy siya makita na as a competition eh. Parang ginagawa natin siya na parang isang malaking project. Nagkasama-sama kami, hinati lang natin sa 10 na ito'y gusto natin ipakita sa inyo. And sabi nga natin kanina, budget. Talaga yun yung major, di ba? And even po sa mainstream media, kaya may mga producer na nagsasanib from different production. Kasi ang hirap na talagang mag-producer. Coming from Ganganga, aside doon sa budget, ano yung nakita nyo na challenge to? Hirap nito? Paano ko gagawin?
2: Sa previous ko na Sinimalaya, ay hindi lang usapin ng budget, kundi censorship. Yung dati kong ginawa ay binigyan ng X rating na MTRCB. Fortunately, it was overturned. So, may mga storya talaga na talagang hindi madalas napapalabas at kung pipigilan pa ay medyo masama talaga sa loob ng mga filmmakers dahil kami naniniwala kami ng karapatan sa pamamahayag. So, may mga ganong klaseng nangyayari sa labas ng Sinimalaya.
0: Isa yung sa challenge, no? And I understand yun, no, Derek, na parang pinag-isipan ko to, pinaghirapan ko to. Alam ko maganda maidudulot nito, pero pinigil ako.
2: Tama.
0: Diba? And nakakasama talaga ng loob yun. At alam mo na may maibibigay to dun sa mga tama kapanood. With the kakasayawan naman, ano yung sinabi mo na, kasi kay Direk JL, sabi niya, hindi na ilabas eh. Pinuo ko to ng puso eh, pero wala, ay narangan. Sa kakasayawan, ano yung challenge na nakita mo na parang hirap nito, pero kailangan mailaban ko?
4: Sa akin naman po, Mr. Wright, aside sa budget, of course, yung securing the permits because there's a responsibility with representing an indigenous culture. So, unang-una pa lang namin ginawa is mag-connect sa National Commission for Indigenous People to ensure that the rights of the Mangyan community is represented in the truest and best way possible. So, kumamu na kami ng approval sa kanila. And every step of the production process ay involved po yung community. So each time na mag-shoot kami ng eksena, kukonsulta namin sa kanila, does this ring true to your community? Totoo po ba to? Are you well represented in this scene?
0: Okay.
4: So may ganun po. And even before namin maipalabas sa Sinimalaya, pinalabas po na namin sa kanila. May special screening kami sa kanila. At kinuha namin yung approval nila before we can even show it in theaters. And fortunately, nagustuhan naman po nila yung film. And that's the best or the biggest parang nakakaginhawang reaction na yung parang nire-represent mong community ay
0: tanggap
4: may
0: nila.
4: Seal of approval at tanggap nila yung pelikula.
0: And ang sarap nun, no? Kaysa doon sa pinalabas mo na doon sa sinihan, and then may maririnig ka, hindi naman kami ganyan eh. Hindi naman ganyan yung buhay namin. Teka lang, masyado nyo naman romanticize yung mga punto na ganito na hindi naman totoong nangyayari. So going back, no, Sir Dennis, sa dami ng pelikula na nailapit sa Sinimalaya, sa dami na naaprubahan, alam, tingin nyo, ano yung isa pang klase ng pelikula na hindi pa nabibigyan ng buhay?
3: Marami pang mga kwento, mga karaniwang Pilipino na hindi pa natin nakikita at maaring kaya natin hindi pa ito napapanood kasi hindi natin alam yung mga kwento nila. At karamihan naman kasi sa mga kwento, akala natin ito ay tumatalakay lamang sa buhay o nangyayari lamang o may kinalaman lamang sa ilang mga tao. Pero hindi natin marahil nakikita pa na yung kanilang pinagdadaanan ay karaniwang pinagdadaanan din ng marami pang Pilipino sa iba't ibang pamamaraan. Ito yung hinahanap natin na kahit sabihin natin, naku, kukunti lang naman yung kwento na yan, no? ang nagdadaan sa kwento na yan. Pero yung mga kwentong ganun, maaring ito ay may kinalaman din sa nangyayari sa marami pang ibang Pilipino, hindi lamang nga natin nakikita pa sa ating mga sinehan.
0: And isa pa siguro na madagdag ko na, Sir Dennis, minsan yung mga kwento na akala natin 5-10 tao lang nakakaranas, yung kwentong yun yung magbubuka sa mas maraming issue.
3: Tama.
0: Na nararamdaman ng tao na, hindi eh, nakakainom naman ako ng tubig na malamig at malinis. Yun lang yung problema ko eh. Pero yung tao na hindi nakakaramdam ng tuloy-tuloy na supply ng tubig, yun yung problema ko. Nakakainom nga ako malinis, wala naman lagi. Diba? Gumagawa pa rin ako ng paraan kung paano to. And Sir Dennis, no, as Vice President and Artistic Director ng CCP involving Sinimalaya, ano yung challenge sa inyo every time na nagsisimula at may mga plano uli ang Sinimalaya?
3: Ito na siguro yung may kaugnayan sa mas malakihan pang lipunan. At sabi nga namin, hindi may iwasan na makita mo rin yung kaugnayan nito doon sa ibang mga suliranin ng lipunan. Kasi sa totoo lang, yung kinakailangan pondo para makagawa ka ng 10 pelikula, wala pa sa katiting ng mga pondong nawala na sa ating gobyerno dahil lamang sa korupsyon, dahil lang sa katiwalian. At kinababahala namin kasi bilang isang ahensya ng pamahalaan, pag lumalapit kami sa, halimbawa, sa DBM, sa Kongreso, at sasabihin namin, ito yung kailangan nating pondo para sa ganitong mga proyekto, na nakikita naman natin na malawak ang magiging epekto, ang masasabi lang sa amin ay, naku, meron tayong limited fiscal space kasi kulang yung pondo. Pero makikita mo na yung kakulangan ng pondo na yon, dala na rin yon dahil nga sa korupsyon at katiwalian. Dahil yung mga dapat na pondong napunta naman sa gawaing pambayan, hindi napupunta lamang sa mga bulsa ng iilan.
2: Mahirap po yung ano rin ng liquidation namin eh, sa after ng grant. Sa iba, pwede pala acknowledgement receipt.
3: At pwede kang gumawa ng ibang pangalan.
0: Ayan, ha? Oo, hindi lang basta screen name. Okay. Ay, kapag may nakaservisyo, yun yung sinasabi natin, no, sa mga ganitong usapan, lumalalim eh. Akasa natin, minsan nanonood lang tayo ng pelikula at naririnig natin yung kwento. Pero mas marami pang kwento sa likod ng paggawa ng mga pelikulang to. At magbabalik pa tayo, marami pang kwentuhan ng ating malalaman. Medyo huhukayin pa natin ng may puso ang ating kwentuhan. Dito lang sa Win Today, kaya dyan ka lang, kapamilya, kaservisyo. Magbabalik tayo dito, makalipas lamang ng ilang paalala.
1: Hanap mo ba'y usapang light and easy sa Sabadong CBBC? Tutok na sa Win Today! Basta AM, DZMM.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol, serbisyong sigurado, DZMM, basta AM, DZMM. Winner sa kwentuhan, makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!
0: Samantala kapamilya, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan sa episode na to, pakinggan muna natin ang Buklaw at Binga Dam tuloy sa pagpapakawalan ng tubig. Nasa kabilang linya natin si Radio Patrol Kelly Cordero.
9: Mr. Wright, patuloy pa rin naglalabas ng tubig ang Buklaw at Binga Dam sa Binget. Sa pinakahuling ulat ng PAGASA Hydrometeorology Division, as of 8 a.m. ngayong 15:30 gate ang nakabukas ng 1.3 meters sa Buklaw Dam at naglalabas ng 246.5 cubic meters per second. Habang 4 na gate naman ang nakabukas sa Binga Dam ng 1.8 meters o naglalabas ng 327.25 cubic meters per second. Sa datos ng PAGASA, patuloy na nadadagdagan o tumataas ang level ng tubig sa iba pang mga dam tulad ng Angat Dam, Ipo, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Nabawasan naman ng 0.52 meter ang level ng tubig ng lamis sa dam. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
8: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Kapamilya, kaserbisyo ha, bagamat sumisilip-silip na ang init ng araw, hindi pa rin tayo nakakasigurado ha, parang relasyon yan. Ngayong gabi, sweet kayo, bukas, baka hindi na. Ayan ha, sa malamig at mainit na panahon, masarap talagang kasama ang panunood ng pelikula, di ba? Minsan yun yung mga nagfufulfill ng mga panaginip natin sa buhay. Pero ang pinakamaganda dyan, after mong mapanood ang isang pelikula, may babaunin ka, meron kang bibit-bitin na pwede mong pang ikwento dun sa mga tao na makakasalumuha mo. Parte yan ng paggising natin bilang mga Pilipino at higit sa lahat, bilang isang tao. Kanina, naputuloy-usapan natin kay Sir Dennis na totoo, di ba, nakakasama nga naman ng loob at nakakalungkot na minsan, yung dapat sanang mas marami ang nakikinabang, iilan lang ang nagkakaroon, di ba? At sa pagkakataong ito, maganda na nagkaroon tayo ng sinimalaya para pag hindi tayo nabibigyan ng mga bagay at kasagutan, minsan itong mga pelikula yung nagbibigay sa atin ng information at yung validation doon sa nararamdaman mo na, ah, tama pala yung iisip ko. Ah, ganito pala yan. Punta ako kay Direk JL, no? Direk, if there's one film na hindi mo pa nagagawa na gusto mong gawin para ibigay sa ating mga kapamilya at kaservisyo na ito, panggising to sa inyo, ito na yun, bag, ano yun?
2: Ang hirap ng tanong, pero isa siyang epic film na punong-puno ng graphics. Alam ko malaking budget nun, so pangarap siya sa kasalukuyan. Pero ano, yung mga, ano ba tawag dyan? Yung mga elementals at mga aswang, lahat ng mga mythical creatures sa Pilipinas na pinagtatanggol nila ang lupa natin. Silang bida. Tao yung ano, tao yung kontrabida.
0: Kalaban nila. Sana magkatotoo yun sa totoong buhay, no? Para lahat ng mga maapi sa ating mga Pilipino.
2: Kasi kadalasan yung mga ano, yung lumalaban sa mga ganitong klaseng karahasan ay tinatawag ng mga masasama, ni Red Tag.
0: Yes.
2: Sila yung aswang.
0: So babalik na rin natin doon sa pelikula.
2: Balik na rin natin sa pelikula. Oh, sila naman yung bida.
0: Okay yun, okay yun. And,
2: sana po may producer.
0: Oh, and kay Sir Derek Alpha naman. Ano kaya yun? Yung parang ngayon pa lang o noon pa binabalak mo ng buuin kung bibigyan ka ng tsansa?
4: Yung sa akin naman po, Mr. Wright, ang iniisip ko lagi, it's a comedy road trip movie sa buong Pilipinas, highlighting the culture of the Filipinos. Nice. Kasi ang dami nating anay distinct na kultura na ang sarap i-highlight and in a comedic context, at but comedic but very respectful context. So yun po yung dream ano ko.
0: At maganda yun, no, Derek Alpha, kasi parang ang dami ngayon ng mga content creator na ang ginagawa nila travel vlog,
4: yes,
0: at saka food vlogging, di ba? Kung ma-showcase yun sa, for example, no, ilang islands na meron sa Pilipinas, tapos nakapaloob yun sa isang pelikula, di ba? Parang isang panoorin lang, alam ko na kung anong pupuntahan ko dito sa lugar na to, no? Nice, no? And kay Sir Dennis naman. Okay, sir. For example, may isang lalapit sa inyo na filmmaker. For example, filmmaker ako. Ah, Sir Dennis, gusto kong gumawa ng pelikula. Pero gusto kong magigaling sa inyo. Paggawa niyo sa akin. Ano po kaya yun?
10: Daming kwentong pa nasa baul ko na kailangan lamang
3: na merong mga maraming mga kwento na nasa baul ko lamang na naghihintay lamang na mahukay. Lalo na yung mga kwento nga tungkol sa sarili nating kultura, mga kwento tungkol doon sa mga bayani natin na hindi natin kilala, mga kwento tungkol sa mga pakaraniwang tao na umangat doon sa kanilang kalagayan sa buhay ng higit sa kinakailangan para lamang ipagtanggol yung kanilang nalalaman. Marami. At habang nandito tayo, pinag-uusapan lang natin ng pera, marami naman siguro nakikinig. Malaman lang nila na kung magkakaroon tayo halimbawa na 50 milyong piso lamang sa isang taon, meron na tayong kaagad 10 pelikula na maari nating gawin.
0: Okay.
3: Kasi doon sa, dahil nga mga independent filmmakers sanay sa gawa. Yung 50 milyon na yun, 10 pelikula na yun.
0: Wow.
3: Pero sa totoo, sa kasalukuyan, wala pa doon sa kalahati ang naibibigay na pondo, na naibibigay na tulong sa mga filmmaker. Pero kung madabibigyan lang tayo ng ganoong kaliit lang yun, kumpara nga sa salapi na napupunta lamang sa korupsyon at katiwalian. Yung gaya ng nasabi mo, Mr. Wright, marami na tayong pelikula na may pagmamalaki natin, na may pakikita natin sa ating mga kababayan sa buong mundo, tungkol sa ating sarili, sa ating pagkakakilanlan at saka sa ating kultura at lipunan.
0: Ayan ha, narinig niyo si Sir Dennis ha, doon sa mga mayroong itinabi na alam mong hindi sa iyo, baka ito ni kahit konting paraan mo para naman makabawi-bawi sa mga tao, di ba? Ito, seriously speaking, di ba? Yung karangalan na ibibigay nito sa ating bansa, sigurado ko, ikaw na minsan nagsukbit ng hindi para sa'yo, karangalan mo rin yan, di ba? At nakakahiya na ipinagmamalaki mo yung wala kang ambag, di ba? At siguro, no, bago ko pakawalan si Sir Dennis dito sa kwentuhan, sayang, no, sana marami pang time, mukhang marami pa tayong dapat pagkwentuhan para panggising doon sa mga tao. Sir, siguro this is the right time para invite yung mga gustong mag-produce, yung mga filmmaker, at dun sa mga kapamilya at kaservisyo natin na para supportahan natin itong Sinimalaya.
3: Uunahin ko na mayroon pa tayong ilang araw na nalalabi para sa ating Sinimalaya Philippine Independence Film Festival 2026. Ito yung Sinimalaya 22 Real Reflections. Ang festival venue ay ang Shangri-La Red Carpet Cinemas. Pero meron din tayong mga nagpapalabas pa rin sa Gateway at saka sa ilang mga sinehan ng Ayala. Ito ay hanggang sa Martes, 17 ng Agosto. Kaya habulin ninyo yung mga pelikula, dahil sa totoo lang, meron po, marami po sa mga pelikula sa Cinemalaya, ubos na po ang ticket.
0: Uy, sayang.
3: Dahil nagmamadali ang mga tao na habulin itong mga pelikulang ito.
0: Uh-huh.
3: Pangalawa, gaya na sabi ni Mr. Wright, inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan na baka nga naman meron kayong naitabi dyan na ito man ay legal o hindi. At nais yung tumulong dun sa ating mga filmmakers na gumawa ng mga pelikula na tiyak naman na ipagmamalaki natin bilang mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Makipag-ugnayan po kayo sa amin upang matulungan namin kayong makahanap ng filmmaker na nararapat para sa inyong maaring ibigay.
0: At ang sarap, alam mong party ka nung bagay na yon, di ba? Sir Dennis, maraming salamat and looking forward ako sa maraming taon pa at maraming mga pelikula na isu-showcase ng Cinemalaya. And hopefully, sa next kwentuhan natin, masasabi po natin, may pondo na, sobra pa nga. Di ba?
3: Sana nga.
0: Sana po.
3: Magandang umaga.
0: And para naman kay Sir Direk JL, siguro bago kayo pakawalan, no, dalawang direktoryo na sa harapan ko, kalidad ang ginagawa. Kung bibigyan mo, Direk JL, ng title, yun ang nangyayari sa lipunan natin. Ano kaya?
2: Salot. Nagkalat sila.
0: So, salot. Hopefully, mapanood din namin yung pelikula na yan. And invite natin ang ating mga kapamilya at kaservisyo.
2: Oo, kasalukuyang palabas ang aming mga pelikula kasama yung kakasayawan. Pero unahin nyo muna yung ganggang bago siya. Joke lang, joke. Pero ayun, meron kaming mga screenings today kung mamalapatin ninyo. Sa Shangri-La, sa Gateway, sa Ayala Mall, saka sa Glorieta. Hanapin po ninyo yung mga palabas, pelikula ng Cinemalaya. Maraming po salamat. Sana paglabas ninyo ng pelikula, manindigan kayo.
0: At huwag kayo maging salot. Direk Alpha, ikaw naman, anong title ang bibigay mo sa nangyayari ngayon sa lipunan?
4: Ako naman po, siguro, liwanag sa dilim. So, syempre, meron pa rin pong existing na darkness, pero let's hold on to the hope. And yung mga films like this, yung Gangga, Kakasayawan, and the other films po sa Cinemalaya, they give us that hope na that things would be better.
0: And sana yung liwanag sa dilim, matanggal na tayo sa kadiliman at puro liwanag na lang.
4: Yes,
0: di ba? Maraming salamat kay Sir Dennis, kay Direk JL, Direk Alpha. Maraming salamat. Kapamilya, kaservisyo, this is the right time na isang tabi mo muna yung kape mo na mamahalin sa isang araw. Bago ka humigop ng kape, manood ka muna. Dahil hindi lang init sa sikmura at lalamunan ang kayang dalhin ng mga pelikulang ito, kundi yung init sa pagkatao mo na pwede mo rin i-share sa kapwa mo. Again, maraming salamat, Direk JL, Direk Alpha, and Sir Dennis. Maraming salamat sa inyo and long live sa Cinemalaya.
2: Salamat.
4: Buhay ang pelikulang Pilipino.
3: Maraming salamat.
0: And kapamilya, kaservisyo, ha, yan ang ating kwentuhan. Medyo kapos yung usapan, parang tayong pwedeng papag-usapan at pagkwentuhan. Pero bago ang lahat, diba? Ito na ang ating Queenspiration.
11: Inspirasyong pabao ni Tita Winnie. Whisperation.
12: Magandang umaga po mga kapamilya at kaserbisyo. Ako po si Reverend Father Aris Raimundo G. Olan mula sa Dioceses ng Calapan at kasalukuyang Priest Administrator ng Holy Rosary Mission Area at creator ng Facebook page Palamanang Buhay by Father Aris Olan. At ito na po ang ating Winspiration. Kinaugalian na natin mga Pilipino na kapag tayo dumadalaw o bumibisita sa ating kapamilya, kamag-anak, kaibigan at kakilala, nagdadala tayo ng pasalubong. Nagdadala tayo ng pagkain, damit, gamit sa bahay at kung ano-ano pa na kailangan ng ating binibisita. Tamang-tama po sapagkat sa araw na ito ay ginugurita natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria at ang ating ebanghelyo mula kay San Lucas ay tungkol kay Maria na dumalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth na daladala niya sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Hesukristo. Nangangulugan lamang at paanyaya po sa ating lahat na sa tuwing tayo bibisita at dadalaw, dapat daladala lagi natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nais ko po kayong iwanan ng tatlong mahalagang bagay na mairirigalo natin sa bawat isa kapag daladala natin lagi ang ating Panginoong Hesukristo. Una ay ang kagalakan sa gitna ng kadiliman, kasamaan, kasalanan, bagyo, unos, problema at pagsubok na nararanasan natin lahat at kahit ng sakit at sakit, kapag daladala natin si Kristo sa bawat isa, tiyak mapupuno pa rin tayo ng kagalakan, ng pag-asa at may dahilan pa rin tayo para maging masaya. Ikalawa, ang katotohanan. Sa gitna ng napakaraming lumalaganap na kasinungalingan, mapa-social media man, sa loob man ng tahanan, sa ating kapaligiran, pero kapag daladala lagi natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang kasinungalingan ay matatabunan ng katotohanan sapagkat si Kristo ang tagapagdala at si Kristo mismo ang katotohanan. Ikatlo at bilang panguli, kapag may kagalakan, may katotohanan na dulot ni Kristo, siyempre hindi mawawala ang kapayapaan. Kailangan nating lahat ng pagtahan at pagtahan at matatagpuan lamang natin ito sa tunay na pasalubong nating lahat at yon ay kay Kristo. Yon ang kapayapaan. Kaya naman, sana mapuno ang bawat isa ng Kristo upang ito rin ang maipasalubong natin sa bawat madadalaw natin. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, punuin mo po ang aming puso ng tunay na kagalakan, katotohanan at kapayapaan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, ako po si Reverend Father Aris Raimundo G. Olan at ito ang Winspiration. God bless you po and keep safe.
0: Kapamilya kaservisyo ha, narinig natin si Reverend Father Aris Raimundo Olan, Roman Catholic Diocese of Calapan, Priest Administration of Holy Rosary Mission Area. O tama ha, magkaroon tayo ng kagalakan at syempre para magkaroon tayo ng kapayapaan. O kapamilya kaservisyo, may bagong aabangan ngayong weekend sa DZMM. Balitaan at usapang sports kasama si Migs Bustosa. Tara, game! Simula Sabado, August 15, mamaya na yan ha. Alas 4 ng hapon, mas pinalakas at dikalibreng balita ang hatid ni Danny Buenafe. Simula ngayong Linggo, August 16, alas 8 naman yan ng umaga ha. May bagong babantay at tututok sa ating buhay at kalusugan. Kasama sina Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio. Alas 5:30 ng hapon. At ang mga balitang pag-uusapan sa buong linggo hatid ng Story Outlook sa bago nitong oras, alas 6:30 ng gabi. Mas maraming dahilan para mag-staycation ngayong weekend kasama ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. O kaya kapamilya, walang dahilan para maglipat-lipat ka pa ng istasyon ha, dahil lahat ay ibibigay na dito sa DZMM. Kaya walang kakalas, walang bibitaw ha. Dahil susunod na Wise Consumer kasama si Sir Alvin L. Chico. Maraming salamat sa iyo kapamilya kaservisyo. Muli ito ang Hugutero at ang Mr. Right mo. Hanggang sa muli.

0: antabayanan na ni Senator Panfilo Lacson ang resulta ng fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman sa sinasabing maanomalyang flood control project sa Taguig na kilalang balwarte ng mga Cayetano. Sinabi ni Lacson sa DZMM na tiwala siyang hahantong ang investigasyon sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa mga naturang proyekto, kabilang ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at 10 contractors. Muli ring pinatutsadahan ni Lacson si Senator Alan Peter Cayetano dahil hindi umano niya diretsang sinasagot ang mga isyong ipinupukol sa kanya.
1: Ano to eh, na-complicate na na-complicate dahil nga walang ginawa si Senator Alan Cayetano kundi mag-Facebook. Tira siya ng tira, hindi niya salit na i-depend yung kanyang turf at sagutin niya ng diretsahan. Eh, he resorts to name calling, kung ano namang issue binabato niya. Kami naman, tiwala kasi yung Ayan. Mga dokumentong pinadala namin talaga namang glaring eh.
0: Una nang sinabi ni Lacson na inaasahang maglalabas ng cease and desist order ang DPWH at Philippine Reclamation Authority laban sa mga slow protection at flood control projects sa Taguig matapos madiskubre ang mga umano'y maanomalyang proyekto. Dati nang itinanggi ni Cayetano ang mga sinasabing anomalya sa mga proyekto. Sa labas ng bansa, niyanig ng magnitude 7.7 na lindol ang Flores Island sa silangang Indonesia. Ayon sa U.S. Geological Survey, naitala ang sentro ng lindol sa layong 68 kilometro hanggang o hilagang kanluran ng Ende. Sa Nakedeo Regency, daan-daang individual ang lumikas at ilang gusali ang napinsala. Naglabas naman ng Meteorology, Climatology and Geophysics Agency ng Indonesia ng tsunami warning kung saan posibleng umabot ng hanggang 3 metro ang taas ng alon.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
3: DZMM Balita Ngayon.
4: Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa Palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging wais consumer. Wise Consumer.

0: It's a beautiful Saturday, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa Wise Consumer. Mga consumer, kaway-kaway. Andito na po yung programa natin and we're going to talk about scams. Digital scams for today. Si Alvin Olchico po ito. Welcome po sa ating programang Wise Consumer. Bago natin introduce yung ating mga bisita, isa munang
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Bad news sa mga motorista dahil tataas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo next week after po ng dalawang magkasunod na rollback. Malaki-laki po itataas ha. O ito na estimates natin, diesel 4 hanggang 5 piso kada litro. Lagot, magkarga na po kayo ngayon pa lang. Ano po, huwag niyong paabutin yung Martes or Lunes kasi magdadahilan na naman po sila na walang supply sa gasolinahan. Kaya magkarga na kayo, diesel po 4 hanggang 5 piso, gasolina 2 hanggang 3 pesos at ang kerosene po 5 pesos hanggang 6 pesos. Ang pangunahing dahilan po ganun pa rin, wala pa rin kalinawan kung ano po ba yung paruroonan ng negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran na naka-stalemate pa rin po hanggang ngayon at may panakanakapang pagtaas ng tensyon. Kaya yan po, wala tayong kinalaman and yet isa po tayo sa nagsasuffer dahil inaangkat po ang produktong petrolyo sa gitnang silangan at iba pang nag-i-import ang nag-i-export ng fuel products po sa atin. Diesel, 4 hanggang 5 piso. Gasolina, 2 hanggang 3 piso. At kerosene, 5 to 6 pesos kada litro.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Maswerte po tayo dahil pinagbigyan po tayo ng kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Secretary Henry Aguda is with us today. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. The red one.
2: Yun, magandang umaga, Alvin. Bago magsimula, pwede ko bang i-greet muna misis ko?
0: Oo naman.
2: Oh, to my beloved Carla, happy, happy birthday. Pasensya
0: ay, happy
2: na
0: birthday.
2: Na-miss ko na naman yung birthday mo
0: happy
2: ngayon.
0: Birthday.
2: Pero I know you're enjoying.
0: Carla, happy, happy birthday. Naka-monitor ba?
2: Naka-monitor siya.
0: Happy, happy birthday po, mama. Sabi ko nga kay Secretary, kamo may common friend kami. Babatiin ko na rin si Attorney Jay Layug. O kaibigan ko yan, pati si Dennis.
2: Ay, magkaibigan pala kayo. Ano yung magkapatid na yan? Parang pinsan ko na yung mga yan. Tsaka talaga, si Professor Layug, best professor ever.
0: Mga primo mo na.
2: Ay, nako.
0: Sabi nga niya, close daw kayo. So, pero hindi ka nagtuloy. Sabi mo, professor mo, hindi dapat abogado ka na, attorney ka ba?
2: Nagtapos ako ng abogasya, pero hindi ako nag-bar.
0: Bakit?
2: Working student. May pamilya akong, alam mo na, pag nag-bar ka, abuting ka ng isang buwan ka at
0: pero pwede mawawala. Mo pang ituloy. Actually, marami akong class. Nag-law school ako for a time.
2: Okay.
0: May mga classmates ako medyo may edad na. Mga senior citizen na. Pero tuloy-tuloy kasi pangarap nila eh.
2: Ay, ako siguro pag nakapag-bakasyon ako, mga ngarap din ako mag-bar. Itra-try natin. Nakababa na tayo sa DICT, magsusubok ako mag-abogado.
0: Pero maganda rin nag-graduate ka.
2: Ay, oh, graduate ako.
0: UP ka ba?
2: UP law.
0: 19 ano?
2: Huwag na natin.
0: Huwag na natin.
2: Tanungin, ikaw naman. Basta
0: nag-graduate po siya sa College of Law na UP. Hindi lang po nagtuloy at hindi po naging ninag-bar kaya hindi po siya abogado. Pero nothing is, di ba? Impossible, no? Pag nagkaluwag-luwag ng oras, di ba? May mga executive class. Kasi you need to review also, no?
2: So ako ngayon, since more than 5 years na since law school, kailangan ko mag-take na ng mga refresher courses.
0: Kailangan.
2: Hindi naman masamang mga harap.
0: Diba? Oh, yeah.
2: So baka sakali, maging abogado pa rin.
0: Masarap din pakinggan, Attorney Henry Aguda. Kasama din po natin, sa may suki na ng programang Wise Consumer. Basta consumer issues po, pasok na pasok ang Jusel de Guzman, ang co-founder po ng Scam Watch Philippines. Jusel, maraming salamat at thank you for coming again.
3: Yeah, maraming salamat at hindi lang natuloy yung community summit natin sa Paranaque next week.

0: tayo sa ibang parte ng Central Luzon ng Q1 ng 2027. So, naging partner din pala kami ng ASEAN Foundation. So, tumutulong sila sa paggawa ng modules, yung mga ituturo natin para hindi po mascam yung mga kababayan.
1: Na-delay lang po ng isang linggo because
0: dahil binaha
1: the bad weather.
0: Ayaw pala ni ASEC, ano yun. Binaha kasi yung paraan niya.
1: Binaha naman talaga eh. Kung talagang binaha, anong gagawin natin? Hindi huma. Pero tuloy po ang programang yon. May pagkaantala lang ng konti. Ano? Ito yung episode na pinangako ko sa'yo, naalala mo?
0: Yes.
1: Kaya lang na-delay din pala ng one week.
0: Oo nga pala, magkakaroon doon ng mga ano, nakausap ko na si Yusek Aboy. Ang mangyayari kasi doon, hindi ba yung mga summit-summit, usually yung mga pumupunta dyan, mga executive, mga manager, ito hindi. Para po to sa mga tao, pupunta po dyan yung mga biktima ng scam, magtatayo po doon yung CICC ng booth, dadalin po natin doon yung action center nila. And then nandiyan din po yung PNPACG. Hopefully si DTI po makausap din natin para lahat po ng mga consumer complaints against scam ay matugunan po on the spot,
1: Mga ordinaryong tao ito.
0: Mga ordinaryo, so ito yung boss. Mga senior citizen, mga public school teachers.
1: Oh, yeah. Tama. Sige po, we're going to talk about that later. Pero nandito kasi si Sex, I need to ask na sa online media ni. Yung pinalitan ng mga undersecretary.
2: Isa lang naman yung undersecretary.
1: Sabi dalawa. Ano ba yun? Nakalimutan ko yun. Ikaw na magkwento.
2: Sige, kwento ko. So, isang undersecretary at saka isang assistant secretary.
1: Oo.
2: So, siya, in the spirit of fairness, siyempre, ang departamento has to go through transactional reviews, lifestyle check, etc. Mga almost 2 weeks na namin ginagawa, kung anumang resulta ang lalabas, we will disclose to the public. Doon naman po, doon sa mga kasama namin na nasa DICT na is now back in the private sector, malaking pasasalamat po yung ginawa nilang serbisyo sa atin. Alam nyo na, no tolerance ang DICT when it comes to issues on governance. So, any allegation or any report, we take it very seriously and we act accordingly po.
1: Ito yun, Undersecretary for Special Concerns, Christina Faye Condes Desagon, at saka yung Assistant Secretary for Regional Development, June Vincent Manuel Gaudan.
2: Okay.
1: So, were they removed or they resigned?
2: Well, they were terminated in terms of their term. So, nag-end na yung term nila. That's what's on the letter. And they naman are cooperating fully in terms of explaining all the activities and transactions. Wala naman po kami nakikitang pagtatago o pagre-resist in terms of disclosing all information. And yun nga, doon sa dalawa naming dating kasama sa DICT, ay alam nyo po, nakasama rin po naman natin sila mga isang taon at kalahate, they've worked as best as they can.
1: Okay.
2: Nobody's perfect.
1: Oh, yeah.
2: And that's the hazards of public service, di ba?
1: So, yung pag-alis ba nila, may kinalaman sa katiwalian o walang ganong issue?
2: So far, syempre, in fairness, we have to go through all of the transaction muna para makita natin kung ano ba talaga yung reason. And makakaasa kayo dito sa programa na to, explain ko kung ano may yung mga mahanap namin.
1: Okay, sige. So, let's set that aside. Hindi kasi po yun yung topic namin. Napilitan
2: okay
1: na kami itanong.
2: No,
1: kasi nasa online po. Ang pag-usapan po natin ay mga scams, digital scams. Ano ba yung top 3 siguro or top 5 na digital scam na nabibiktima ang mga Pilipino? Secretary, base sa talaan nyo, tapos pasagutin natin si Jusel.
2: So, yung sa amin, itong si Jusel naman, nakatutok siya dyan. Sa, and we want to see the perspective of the private sector. So, mamaya, sasagutin niya yung perspective nila. Alam mo, si Jusel, parang kabatid ko na yan. Kasama kami since Globe Days pa.
1: Consistent po yan.
2: Consistent. Mga kaibigan ko yan. Yung sa amin, ang mas concern ako ngayon, yung lending scams.
1: Parang dati na yun. Hanggang ngayon, andyan pa rin.
2: Oo, kasi lately, pag tumataas ang bilihin, di ba, nangungutang ang mga tao. Tapos, anong nasa bangko ko, nakikita ko na yan. Pagka nagbibigay ng aid sa mga tao, minsan nagiging issue yun para gawin nilang collateral sa pangungutang. Di ba? Yun, minsan, sinusurrender ba yung ATM, sinusurrender yung card, etc. And because of the digital space right now, mas madaling mag-open ng lending website or lending app. So yan, yun yung nakikita namin. Pero ito yung focus

0: namin, kaya gusto ko na rin banggitin, kaya makikita nyo in yung mga latest activities namin with BSP,
1: yeah,
0: with sabihin ko na yung mga banko, Land Bank, BPI, and BAP. Ang sabi namin, para mabawasan yan, kailangan i-require mo lahat na national ID na. Pag isang institusyon eh hindi nagko-connect sa national ID at mangi-scam siya, ay alam na natin na ano yon, nagtra-try siya mag-scam. Kasi bago ka pangutang, dapat magbigay ka ng KYC mo.
1: Yeah.
0: So kung ang KYC mo ay national ID, yung identity theft may iwanan.
1: KYC po is know your client. Para
0: know
1: lang sa mga
0: customer.
1: Know your customer. Tama.
0: Tapos yung lending institution naman, kapag yan ay legit at gumagamit ng national ID for their verification, eh madali na po nating ma-supervise yan. Kasi malalaman namin kung ang isang institution ay kumukuha ng mga e-verify sa amin, then makro-cross-check namin sa BSP. May lending license ba yan? Or sa SEC, may lending license ba yan?
1: Okay. So ang uso ngayon, ang trending ngayon, lending, ano, wala na yung mga love scam? O nandyan pa rin?
0: Of late, parang nababawasan, either na overshadow siya ng lending siguro, pero yan, si Jusel ang expert sa love scam eh. So,
1: pero ang focus mo, bago natin ilipat kay Jusel, ang DICT, ang focus in recent days or recent weeks, lending. Mukhang dumadami yung gano'ng yun. Scam dyan sa lending.
0: Alam mo kung bakit yun yung magandang gusto namin tutukan? Kasi, ano yan eh, pera eh.
1: Yeah.
0: Yun yung pinakamasakit eh, di ba? At saka pag lending, biglang labas na kaagad ng pera. And tingin namin also, pag inarangkada lang namin yung use of national ID for bank account opening and for e-wallet opening and for lending, mawawala yung mga mules.
1: Okay.
0: Laking bagay yun. Kasi 99% of the scams ang nagpe-perpetrate
1: mules.
0: Yung mga mules na gumagamit ng mga SIM card na fake, di ba?
1: Okay. Sige, we're going to talk about that. Tama ba siya? Nagsaswak ba sa private sector, Jusel, na lending ang uso ngayon?
2: Yung nangyari ngayong mga ano, from latter part ng Q1 at Q2, yung kasama yung lending. Kasi dito sa Pilipinas, yung pinaka-common scams, katulad ng in-explain ko dati, phishing lahat yan eh.
1: Fishing.
2: Ang pamamaraan nila, papasok nila sa messaging scam. Pag messaging scam, either text scam yan, sa SMS yan, sa mga messaging apps, tapos may link. Laging may link. Yung napansin namin from last quarter hanggang ngayon, yung mga lending app na sunod-sunod, nagpapadala sila. Kasi di ba, sabi ko nga sa'yo, natalo na natin yung mga regular text scam na nanggagaling sa unknown prepaid number. Suddenly ngayon, sila, gumagamit sila ng IMSI catcher na naman na kung saan hindi mo makikita yung numero. Nakalagay lang doon yung mga kasyahan, kung ano pa yung mga iba't ibang pangalan. Then may link. So, number one yun. Yung sumusunod ngayon, yung mga illegal online gambling. So, dumadami rin ngayon yung pagpapadala na pera kaagad, rewards kaagad. Hindi kasi natin madidistinguish kung ano yung legal at illegal online gambling app. Kahit na sabihin mong merong mga nire-recognize si Pagcor. Kaya sinasabi namin, pag may link, scam lagi.
1: Pero wait lang muna. Yung online gambling, hindi ba may legal dun?
2: May legal.
1: Nakikita ko sa TV, nag-advertise, di ba?
2: Oo.
1: Pero marami ding illegal.
2: Maraming illegal. Oh. Kaya hindi mo siya madidistinguish. Kaya yung sinasabi namin, paano mo ma-spot yan? Pag nakatanggap ka ng message, kahit saan, basta may link, nililid ka doon sa online gambling site, scam na yan. So, kasi ganun lagi yun eh. Whether it's spoofing scam, yung ginagaya yung mga government agencies at mga telco at banko, may link, di ba? Hindi na nga lang siya nanggagaling sa unknown prepaid number. Kumbaga may pangalan na siya. So, it's the same technology yung ginagamit ng mga lending app at yung mga illegal online gambling. So, scam yung top 3. It's yung unang-una dyan, yung spoofing scam. Dumadami yan. So, kamukha ngayong bagyo, ina-expect natin na DSWD ang gagamitin. Diba? Sa sobrang dami ng traffic, yung MMDA nagbigay na ng warning.
1: Seasonal pala.
2: O, diba? So, ngayon, yung lending app din tumataas at yung illegal online gambling. Pero kasi sa lending app, dalawa kasi yung problema dyan. Number one, yung ililid ka para makapag-lend. Ito yung mga hindi registered sa SEC. Ito yung nananakot, may budget to, papadala. Yung mga iba, nagpapadala pa ng kabaong, diba? Tapos i-message lahat yung
1: friends mo,
2: yung friends mo. Yeah. Dina-download dito hindi sa ano ah, hindi sa App Store, hindi sa Google Play Store. Bibigyan ka na rin ng link, doon mo i-download yung app. So, dapat kung let's say yung mga app natin, dapat din na-download lang natin sa legal na paraan. Mm. Yung pangalawang issue ko sa lending app, dahil ang dami pa rin mga issues ng pananakot, yung pinoint out ko dati na yung third party marketing agencies, yung kasi yung hindi regulated eh. Mm. So halimbawa kahit mga lehitimong mga lending company, pag pumunta yan sa isang third party agencies, dahil may mga target sila, dumarating din sila dun sa pananakot, pangaharas. So dalawang issue yan, yung isang peke at yung isang legit, pero nang-aabuso yung collection agency.
1: Na-biktima ako ng ganyan. Uh-oh. Pero sa paano yun? Pag ganyan na umabot na sila sa kailigalan, anong magagawa ng DICT?
0: Hmm. So, ang DICT ang nagpro-provide ng forensics at nagmamonitor through CICC.
1: Okay.
0: Ang DICT naman is policy, standards, and what have you. Execution on the cyberspace, especially on cybercrime, CICC. So, kami nagpro-provide ng ebidensya para sa police enforcement, PNP, NBI, DOJ, tapos abuli na nila. Ano naman, of late, may mga arrest, ano na. And every quarter, binibilang namin yung mga na-prosecute na, na-arrest na. So, meron kaming council na inuupuan din ng mga ahensya na yan. Tapos, second, kami nagmamonitor. Meron kaming threat monitoring center dyan sa May Kamuning. Napuntahan na yan ni nila Giselle. Yun, maganda yung facility na yan. Naka-focus na siya. First facility where naka-focus siya sa lahat ng mga internet harms. Hindi lang financial scam. Kasama na dyan yung fake news, disinformation, OSAIM, etc. Para isa na. Kasi yung mga yan, hawa-hawa eh. Usually, ang nagpa-financial scam, may sideline na ibang crime din yun eh. Yung online illegal gambling. May online gambling na may lisensya, legal. Yung online illegal gambling, yung mga unlicensed yung mga yun.
1: So, yung sinasabi mo, ito yung sa May Samar, ano?
0: Ito yun sa May Kamuning. Kamuning Studio 7.
1: Samar. Samar Avenue. Yung kabilang side, EDSA. Siguro na kayo na yung sabing Kamuning. Si GMA Kamuning, yung malapit na MRT station.
0: Tama, yun. Yun.
1: Free Street na yung Samar yun. Tapos kabilang side, EDSA.
0: Yun. So, bagong facility. And sa amin, we continue to deploy new tools that allows us to monitor activities on cyberspace. At the same time, tinutulong namin from a policy standpoint na bawat telepono na bilhin mo ngayon, yung SIM registration mo dapat national ID. Kasi ngayon, pag nag-register ka ng telepono o bumili ka ng SIM, 17 ID yung pwede mong gamitin. 17, kasama na dyan yung ibang ID na medyo laminated lang. Yung NTC maglalabas ng bagong circular, nagko-consultation na sila, na ililimit natin yan dun sa mga IDs na mas mataas ang chance na hindi mapepeke.
1: Tulad ng?
0: National ID, passport, at saka yung
1: driver's license.
0: Driver's license.
1: Paano ako? Wala pa nga akong national ID. Hindi naman lahat may national ID.
0: Ay, dapat mag-apply ka na. Kung wala ka pa nung plastic na national ID.
1: Wala akong plastic. Wala.
0: Pwede mong i-download yan sa eGov app mo. Kung may eGov app ka, pwede mo na makita yung national ID mo doon.
1: Okay. So, dapat meron lahat ng Pilipino dapat meron na.
0: Dapat. Kung bibili ka ngayon ng SIM card, ang hihingin sa'yo ng mga telco ay nasaan po yung either national ID, passport, or driver's license. Ang pinakamadali, since bibili ka rin lang ng telepono, ibig sabihin may telepono ka, kukuha ka ng SIM, national ID.
1: Eh, bakit hindi na lang natin isang proof na lang national ID para lahat tayo mapuwersa na kumuha ng national ID, kahit digital lang?
0: Inuunti-unti lang natin. Kasi doon sa SIM Registration Act, nakalagay doon na dapat may mga iba-ibang option yung bibili ng SIM.
1: Okay.
0: So, ayaw naman natin ma-violate yun. So, bibigyan natin ng tatlo, pero from 17 to 3, medyo malaking bagay na yun.
1: Sige. Uh-huh. Sa isang round, before we pause for a commercial gap, Jocelyn, ikaw ang sumagot, ano ba ang problema ng Filipino consumer? Bakit paulit-ulit siyang nagfo-fall sa trap? Matagal na natin pinag-uusapan ito para hindi naman na-absorb. Paulit-ulit yung panawagan. Ano ba ang problema ng Pilipino? Bakit siya nahuhulog o nabibiktima ng scam online?
2: Okay. yung titingnan kasi natin, yung mga Pilipino, mayroon tayong kakaibang kultura at attitude. Ito yung kung bakit tayo hospitable, di ba?
1: Yun pa rin,
2: oh. Bakit natin sinusulat si Alex Ayala, todo support tayo, di ba? Yung ideyang yun, nag-emanate yun sa Filipino ethical value natin na yung tinatawag na loob. Hmm. Diba kapag pinakitaan ka ng mabuting loob, diba may utang na loob ka na, pag mababa loob mo, okay. Doon siya nag-emanate, okay. Doon namin pinag-aralan yon. Kaya yung pinopropose namin, kasi ngayon ang ginagawa ng private sector, even the government, not only here, and even abroad, even the Global Anti-Scam Alliance, ang ginagawa nila, lagi nilang let's spot the scam. Ang sinasabi namin, paano mo i-spot yung scam? Eh, more than 500 scams yan eh. Iba-iba. Hmm. Di ba meron kang top 5 katulad ng phishing. Halos lahat sa phishing. Covered na dyan yung sandamakmak na text scam, spoofing scam. Hmm. So, hindi mahirap siyang i-spot kaagad. Kaya sa simula at sa pulpa, ang tinuturo namin, attitude, behavior. Kasi hindi naman tayo tinuruan kung paano mag-ingat online eh. Hmm. Di ba? Ano yung pinaka-basic dun sa attitude? Amang snub. Ibig sabihin, don't talk to stranger. Yeah. Eh tayo kapag let's say may nag-message atin, nag-iba na nga yung modus ng scammer, di ba? Hi po, hello po, tapos may picture na maganda, sasagutin mo. Yeah. Kumpara dun sa mga direct to the point na may link. So yung mga bagay na yon, yun yung gusto nating palitan. Kaya dun sa quad model natin, anti-scam quad model, yung education namin, eh nagpo-focus lang sa behavior. Yung apat na yon, pwede mong ituro yon in 5 minutes, self-explanatory pa. So ito yung magduda, 'di ba? Magdamot at mangsnab. At yung pinakahuli doon, yung pinakaimportante, yung magsumbong sa 1326 ng DICT at ng CICC.
1: So, Jusel, hindi mo naman pwedeng ideklara na mga Pilipino ay tanga or kulang sa pag-iisip pagdating sa mga bagay. O hindi ka, alam mo yun, hindi ka kasi nag-iisip.
2: Hindi ka kasi
1: alerto.
2: Yung karamihan kasi ng modus ng scam, ito yung tinatawag na social engineering. Pag sinabi mong social engineering, ito yung panlilin lang.
1: Tinatarget ka?
2: Oo, dalawang mga klase yan. Either pasasabikin ka sa reward kasi gusto mong magkapera, tatakutin ka na kailangan mong palitan yung password mo kasi mag-expire na. Nahuli ka ng traffic enforcer kasi may NCAP ka. Hindi ba? Pati nga yung mga hindi marunong magmaneho at walang kotse, nagkiklik doon sa NCAP na yan eh. So, yung mga ganung bagay, yung ganung mga pananakot at pamamaraan, yan lagi yung mga dahilan kung bakit marami pa rin na nahuhuli. Kahit na sabihin mo ng matalino at matas yung pinag-aralan, nai-scam pa rin.
1: What do you think? Actually, ginamit ko yung word na yun. Hindi po para anuhin yung Pilipino. Kung hindi para magkadiretsahan tayo, nagiging tanga ba ang Pilipino pagdating sa digital world? O hindi naman, sa totoo lang, marunong naman yan. Pero bakit siya na-fall sa ganung trap, Secretary?
0: So, hindi dahil sa matalino o hindi matalino. Kasi doon sa bangko ko, karamihan ng mga na-scam during the time nung pandemic, kasi busy sila. Mga doktor. Matatalino yung
1: matatalino
0: mga yan.
1: Yan, no?
0: Pero busy kasi sila during that time, may pasyente, may ano. Tapos bigla kang yung scammer, kukulit-kulit-kulitin ka, eh kung medyo puyat ka na, pagod ka na.
1: Sige na, bigay ka na.
0: So, ang problema kasi, dapat ang internet, kung ano yung tamang ugaling Pilipino, gawin mo lang kung yan yung behavior natin. Responsibilidad po ng gobyerno. Ako na yan, inaako ko na yung responsibilidad na yung mga polisiya na nakakapagbawas ng scam maging systematic. So, isa, sa bangko, alam din nila Jusel yan, ang pinakamalaking problema is yung paggamit ng mule. Ano ba ginagamit ng mule? Cellphone. Ba't ba kampante siya na gamitin yung cellphone? Eh kasi, kahit na nag-SIM registration siya, hindi mo mahanap kung siya talaga si Juan de la Cruz o iba. Ano solusyon? National ID. Dapat national ID ang magamit. Pag national ID ginamit mo, siguradong nakaregister ka. 91 million Pilipino na nakaregister. Sa pagbukas ng bank account at saka e-wallet, eh pag ginamit mo peking ID, hindi ka na naman mahuhuli. National ID. So sa akin, sisimplihan ko lang po. Pag yung national ID ang ginamit natin sa financial transaction, 60 to 70% of the fraud is identity fraud. Yung the others, madali na lang yung credit fraud. Dineclare mo na ito yung income mo, 500,000, pero actually 50 lang. Ano na yun? Madali na mahanap yun. Pero yung identity kasi, hindi mo siya mahabol. Now, do sa SIM Registration Act, pag nalaman namin na may ginawa kang krimen using your cellphone, we are authorized to get kung sino yan. Ngayon, sa police enforcement, ang pinakamadali nilang magawa is sabihin nyo sa amin, sinuhulien. Ngayon, malalaman na natin, mamamatch natin ebidensya. Maniwala kayo sa akin, more than 90% titigil gumamit ng cellphone para mang-scam. And that's a lot of the... di ba?
1: Yeah.
0: Nasunod yan, social media regulation.
1: Okay.
0: Isa yan, tinutulak po yan ng, ano, ng Kongreso at Senado. Babalansihin natin yung respeto sa freedom of expression, political speech. Pero imagine nyo na lang, broadcaster, nagsiself-regulate kayo. May mga panuntunan kayo kung ano yung tama o mali. Sa social media, wala. Na ano, wala. Diba? Lugi-lugi kayo doon.
1: Oh.
0: So yun, sinusulong para yung mga responsible lang na mag-social media, yung mga willing silang i-declare kung sino sila. Maganda yun. Yung mga, kasi ang problema dyan, pagka inauthentic yung tao, gagawa na siya ng inauthentic behavior. Eh, hindi mo naman mapagkakaila ang bad news, lalo na ang fake news, 6 times faster maging viral. Yeah. Eh, pag nag-viral yan, mas malaki kita sa ads.
1: Ah, so may pera nga talagang involve, ano? Oo, bukod sa panlilin lang, panluloko, meron pang fake news na pag may engagement or views, kikita rin siya. So may encouragement ako ngayon. No? De, kahit mag-fake news ako, kikita pa rin naman ako eh.
0: Oo, economic incentive eh. Di ba? Kung may economic incentive ka, yun ang problema. Kung halimbawa, sabihin mo, uy pare, sabihin mo naman to, ito yung economic incentive mo. Ay, hindi mo na i-check. Ay, hindi maganda yon. So dapat, may mga panuntunan tayo para hindi na ma-tempt yung mga tao na gumawa ng internet harm, mapasa OSAEC, mapasa financial scam, mapasa fake news, mapasa trolling, na pagka nandyan na yung sistema, mahihirapan na silang gawin yan. Mawawala yung financial incentive.
1: Sige, we'll pause for a gap. Saglit lang po, papahingin muna natin yung ating mga bisita. Sa ating pagbabalik, we will accommodate some questions and singi po tayo ng tips bago magtapos sa ating mga guests. Magandang umaga sa iyo, Josh Kyle Edip, nagpapa-attendance check lang, at si Ma'am Sarah Concepcion, nakatutok din sa atin, at si Fabi De Vera at si George, yan, nakamonitor sa atin yan. May time check tayo, 11:30.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
1: Magbabalik pa po ang Wise Consumer. Wait lang!
4: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer!
5: Basta AM-DZMM!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more! Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fun, solid kaban.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fun, Bond, Solid ka Bond.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrosin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
16: Pagkakampi ng masang Pilipino.
17: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
17: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid ka bang?
18: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
20: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM.
7: DZMM.
20: Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico.
1: Marami na pong tanong, pero mamaya natin itatanong kay Secretary. Kasama po natin si DICT Secretary Henry Aguda and of course si Jocelle De Guzman, ang co-founder ng ScamWatch Philippines. Ang tanong naman natin sa segment na ito ay sino bang usually target? Ayan, kagaya si Albert. Tama-tama, sabi ni Albert, paano mo ba malalaman kung ikaw ay target ng online scammer? Apparently, hindi po, wala pong pili eh. Kasi tinanong ko kanina, ano ba, dahil basa katanghan po natin, kaya tayo, hindi kahit doktor nga, teacher nga, nabibiktima po, ano. Pero tanungin na rin natin si Secretary, sinong vulnerable? And how do we help the vulnerable in avoiding digital scams?
0: Mm-hmm. So, unang-una, tama ka, Alvin, lahat tinitira nila. Pero yung most vulnerable, yung mga high-stress jobs. Yun, mga doktor, pag stress na stress sila. O yung mga senior citizen natin. Yeah. Kasi mga senior citizen natin,
1: hindi savvy, no?
0: Hindi savvy. Oh, tsaka yeah, medyo stress din sila. Yun ang mga usually na nabibiktima. So, paano natin sila protektahan? Sa akin, yung sinasabi ni Jocelle, education. Yan. So, we're collaborating closely with them. Tapos, next is our ability to remove all the tools of the scammers. Yung mga untraceable cellphone, yung mga bank account na mule. Mm. Pag yun, naalis mo yun, ay mahirap na sila makapang-scam. Mm.
1: Okay, so yung mga yan, tinutulungan naman natin. Ibig sabihin, once you are victimized, ano ba na biktima ka, anong chance na makuha mo yung nanakaw sa'yo?
0: Ang ganda nga ng development na yan. Oh. Eto po, sa mga kababayan po, palakpakan natin si BSP kasi itinutulak nila, hindi pa lumalabas, pero ayaw kong pangunahan, regulation na kapag na-scam ka, magiging responsibilidad ng institusyon na nagpautang sa'yo, nag-open ng account. Bigay ko lang na example, nung ako'y nasa Union Bank, di ba? Nung prinopogate namin yung digital, mataas yung ano namin, yung tolerance namin sa rebate. Kasi digital, bago siya, na-scam ka during the tool. Sa amin, kapag for humanitarian reasons or meron kang okay na justification, rebate ka kaagad. May ang masakit kasi diyan, Alam ni Jusel yan. Pagka, halima, na-scam ka, saan katutak na abogado yung kailangan mo para makakuha ng rebate? Eh, obvious na hindi mo naman kasalanan. Mm. So, yun, sinusulong ng BSP.
1: Ah, wait, wait lang. Linawin natin. So, may chance na maibalik sa'yo ang nawala sa'yo kung wala ka ring maling ginawa. Kasi the moment na meron ka ring ginawa na negligence, ay malabong maibalik yung pera mo. Tama, is that what you're saying? Ayan, sige, Joseph. Go.
2: Yeah, yung clarification kasi doon sa AFASA law, di ba dati ang sinasabi natin, pag na-scam ka, 3% lang yung chance na maibalik sa'yo yung pera. Pero nung nakausap ko kasi si Yusek Caboy, medyo yung batting average na tumatawag sa CICC, kahit pa paano tumaas, may mga nare-recover, pero hindi pa rin siya 100%. So, yung nangyayari kasi ngayon sa AFASA, ang una mong gagawin pag nag-scam ka, ang una mong tatawagan yung bangko mo o e-wallet mo. Mm. Ano ang kailangan nilang malaman? Saan mo pinadala? Anong financial institution mo pinadala yung perang na-scam sa'yo? Ngayon, inoobliga sa AFASA na yung bangko mo makikipag-coordinate kung saan mang bangko pinadala yon. Mm. So, halimbawa, bad example.
1: Example lang.
2: O yung
1: example
2: mga favorite lang. Example natin. Oh. So, taga BPI ako. Oh. Pinadala ko kay BDO. Mm. Diba? So, obligado si BPI na tawagan si BDO para i-hold yung account na yon. Ibig sabihin, i-freeze for 24 to 72 hours yata. Ngayon, yung mga bankong to, pag hindi nila ginawa yon at hindi sila nakapag-coordinate sa banko, doon sila magiging liable. Okay? Kasi ang nagiging problema, karamihan ng mga scam, financial scam victims, nagbibigay sila ng OTP eh. Ang sasabihin sa'yo ng bangko, binigay mo yung OTP mo eh. So, legitimate transaction yan. Parang binigay mo yung susi. So, ano yung solusyon nila? Diba, na-scam ako ng 100,000. Ang solusyon ng bangko, dahil binigay ko yung OTP, bibigyan ka ng installment plan ng mga 1 year to 2 years, pero hindi nila ibabalik yung pera mo.
1: So, ngayon, kasi negligent ka eh.
2: Kasi yun yung medyo loophole na unlike sa Singapore or sa Australia ngayon na yung telco at yung banko yung ginagawang liable. Dito, hopefully dito yung sinasabi ni Sec Henry, mas mabilis na, 'di ba? So obligado. Ang problema kasi hindi pa lahat ng mga banko nalalaman yan eh.
1: Sino obligado ka mo? The bank or the...
0: So, yun tinutulak ni BSP, BSP ngayon. So, ito yung mga ginagawa ni BSP. One, pinatatanggal na yung OTP.
1: Wala na OTP.
0: Kasi yung OTP na yan, na EMC's catcher eh.
2: Yes.
0: Yung tipong BDO, example lang, BDO, may nakasingit na BDO, hindi naman sila yon. Click-click ka ng link. Unang-una, kahit nasabihin mo sa taong bahay, huwag kayong mag-click-click ng link. Wala, pag busy ka, mag-click-click ka ng link. Yun, na isisingit kasi. Dahil, may mga MC catcher na tinatawag na nagpre-pretend na cell site, doon sinisingit yung message sa'yo. So, sa telco side naman, ngayon, mawawala na yung 2G, 3G, mababawasan na yung IMSI catcher.
1: At tatanggalin na yung 2G, 3G?
0: 2G, 3G, ma-face out na. So, kailan? 4G. Si Globe, si Dito, wala na. Si Smart in the final stages na of decommissioning 2G, 3G.
1: Nagsabi ka sa akin dati na meron pa kasing gumagamit ng 2G, 3G. Tama. So, hindi pwedeng tanggalin.
2: Hindi, marami pa rin nakadependent. Kaya yung dating nga ang gusto ni Sec Henry, mas mabilis pa eh. So, nagbigay pa siya ng leeway.
0: Tama.
2: Yung 3G, hindi na ganong nagagamit. Yung 2G, yung importante kasi marami pa rin gumagamit ng feature phone sa probinsya.
0: So, yun. Marami pa yon. Totoo yon. So, kaya ang solution dyan, ang sabi ko nga, nagawa ni Globe tsaka ni Dito. So, si Smart naman nakikiusap sa amin kasi talagang mas maraming, una kasi nag-deploy ang Smart. In fairness to them. Doon sa mga no river wide enough, no mountain high enough. Kaya talaga nagpunta sila doon sa malalayo. So, we'll give them a pass kasi talagang financial inclusion. So, pinapalitan na nila yan. Inuunti-unti na. So, pag nawala ngayon yung 2G sa area, 3G na. Now, ang isa kong assignment ay yung mga kababayan natin na walang pera mag-upgrade to 4G, 5G. Naghahanap kami ng mas mura-mura. Meron nga kaming plan yung sa mga kababayan po natin. Kung meron kayong phone na hindi na ginagamit na 4G, 5G, pwede po natin recycle yan. Pwede po natin kunin. Tapos mag-adapt po kayo ng community na, ito na yung 4G, 5G phone nyo na second hand. Pero gumagana. iso-swap natin with the feature phone. Yan po, this year po natin yung program na yan.
1: Hindi ba pwedeng hiritan yung mga telco na mga cellphone? Namimigay mo silang cellphone? Di ba pwedeng ganun?
0: Pwede nating hiritan. kung magbibigay sila, ibang story yun.
1: Opo, opo. Bago yung mga questions, may request ka mo sa DICT, Giselle? Now is the time to say that.
2: Yung sa akin lang, kasi ginawa natin yung since the beginning, ginawa natin yung tinatawag na PH anti-scam quad model. So, pinresent natin to sa Global Anti-Scam Summit sa Singapore nung September last year. So, yung objective kasi nito, lahat kasi ginagawa eh. So, yung pag sinabi mong quad model, ito yung anti-scam education and awareness program.
1: Mm-hmm.
2: So, yung una rito, yung education module mo, behavioral. Nandun pa rin naman yung spot scam, pero priority yung behavioral. That's one. Number two, community. Diba? Sinong tuturuan mo? Kasi ngayon, ang ginagawa nating lahat, even si Secretary Henry, media, kayo yung tulong nyo. Alam naman natin hindi ganun ka-effective yon. So yung community namin, meron na kaming 1.3 million. Ito yung community nationwide. Ito yung, ang pangalan nito, ito yung mga crime victims. Isa silang organisasyon. Hindi ko lang sila matap kasi hindi kami makapunta nationwide. Pero kasi sila yung pwedeng magturo. Diba? Nandyan pa yung mga LGBTQ na bago namin organization, yung mga senior citizen ni Congressman Ompong. So meron na tayong community. At yung CBCP, makikipag-partner kami sa CBCP para madala natin yung mga behavior sa mga parishes.
1: Sorry, singit ako. Yung community, sabi mo, gawa natin ng separate episode. Yung mga, sabi mo, nandun yung mga nabiktima?
2: Mga biktima ng totoong crime, pero gusto nilang maging magturo ng cybercrime.
1: Yes, maybe parang lesson learned na ang nangyari sa akin, ginanito ako, ganito ako. Pwede ba yun? Pwede mo ba kami tulungan?
2: Yeah.
1: Na maglagay tayo dito ng isang episode, tatlong examples?
2: Mag-aano lang tayo kasi nahihiya silang. Kasi ang tantawag sa kanila, 80-80 eh. So kapati yung mga international media, pinapahanap ako. Even ABS dati, nagkaroon kayo ng feature. Ayaw magsabi.
1: Nahihiya. Sige, hiya mo na. Okay, sige, tuloy mo.
2: Tapos yung susunod, collaboration. So, ito yung whole of society approach na ginagawa na ng DICT at ng lahat. At yung susunod, dapat kasi empower natin yung mga tao. So, ito yung mga reporting tools. Ano yung mga reporting tools? Nandyan yung 1326, nandyan yung eGov app, nandyan yung Scam Vault namin na Facebook group in partnership with Meta, nandyan yung Who's Call app. So, yung mga ganito, kahit hindi mo sundin yon, basta yung model na yon, pag inadapt ng government, di ba, inadapt ng private sector, para naka-insync. Di ba, naka-insync. Kasi yung Malaysia, gustong i-adapt to, hindi ko muna i-ano, sabi ko.
1: Unahin mo yung gobyerno natin.
2: Oh, syempre, syempre.
1: So, anong response mo? Are you going to adopt it or you have a different approach?
0: Ay, bakit pa namin i-re-reinvent ang wheel, di ba? Eh, sabi nga ni Giselle, kaya love na love niya akong secretary ng DICT kasi kaya niya ako i-bully. Dito lang. Kakamay na ako sa kanya. I-adapt natin yan. Ako naman, I'm a friend to everybody para sa kapakanan ng mamamayan. Kung maganda yung programa, ba't hindi natin gawin, di ba?
1: Why not?
0: Oo, diba? Game na yan.
1: At no expense din sa gobyerno siguro.
0: Lalo na. Tanungin natin, at no expense sa
1: gobyerno. Wala, may kailangan silang i-alat na budget.
2: Wala. Ang policy ng Scamwatch, kahit isang sentimo since 2023, hindi po kami hihingi ng budget sa government.
0: Malino budget mo pa susuportahan yun, di ba? Libre sa gobyerno, makakabuti sa mamamayan. Tapos, public-private partnership. Yes. Si Giselle pa nagsasabi, hindi mo na ako kailangan i-bully. Okay na tayo.
1: Galing. Okay, we have 12 minutes left. Let's accommodate. Ang daming tanong, pero short but sweet answers, please. Sabi ni RG ng Teresa Rizal, kung sino man ang pwedeng sumagot. A bank sent me an email saying my credit card is about to be processed and sent, but I did not apply. The email included a link naku po, that I can click if I didn't want the card. Naku, scam po yan. To me, that's a scam. The bank confirmed they sent it. Ooh, the bank confirmed. Kaya lang, baka ang confirmation na yun, scam. Ano din, bogus din.
0: Scam po yan. May BSP ruling po, may BSP requirement, memoranda, na hindi pwede mag-attach ng link. So, scam po yan. Scam ang gawin nyo po, kung may number dyan, padala nyo sa 1326 at dict.gov.ph. Kunan nyo ng picture, makikita number. Kung naka-SIM registration yan, mahahabol natin. Pero malamang-lamang, ano yan? sender ID na generic.
1: Oo. Okay. Sabi ni Armand, good morning po, Secretary. May violation po ba sa batas mag-post ng photos ng lantarang violation ng batas pambansa bilang 344? Ano kaya yon? Or accessibility law. No foul language, no bashing, just facts. Steep ramps, etc. Like yung pong nag-viral na matarik na ramp sa EDSA Vertis, Phil-Am Footbridge last year. Napaka-frustrating po kasi 42 years old na BP-344. Pero mali pa rin po ang gawa in both government and privately owned buildings for public use.
0: Actually, alam ko may action center ang DPWH. Mm-hmm. Pwede nyo padala doon. Meron din tayong action center sa PWD centers. Pwede rin nyo po namang ipadala yan sa 1326dict.gov.ph. Lagyan nyo lang ng heading kung para saan yan. Lagyan nyo yung picture. And yung action center po naman namin ipo-forward yan sa tamang departamento. And makakaasa po kayo, pag pinadala, kahit na anong padala nyo dyan, within 24 hours, magkakaroon kayo na response.
1: Just ikaw naman, sabi ni Mameng, paano po ba ma-check yung mga spam messages kung galing sa legit source? Kasi minsan po, galing sa mismong legit bank hotlines or access numbers na minsan na rin po nag-message sa'yo.
2: Yeah, yan yung spoofing scam. Spoofing. Yung gumagawa na, basta may link, scam.
1: Yeah.
2: Kahit anong messages, basta may link, scam. Yun lang yun.
1: Okay, sabi ni Arnold, bakit po minsan merong mga spam messages o mga missed calls na ang gamit yung legit numbers? Pero kapag tinatawagan, lagi sinasambit, the number is not yet in service.
2: Ayun, ganun din yun, spoofing din po yun.
1: Spoofing din, ano. Sabi nung isa, kung ang problema nyo pala, MC Catcher, ba't hindi yun ang ipagbawal ninyong i-import? Secretary Cosmodo.
0: Ayun, ang problema kasi sa MC Catcher, nung mga dati, mahirap yan, mahirap ipasok. Ngayon, na pagkakabit-kabit mo na mga components. Mabibili mo yung mga components from the other
1: online shops.
0: Oo. Madali na. Kahit na college laboratory, pwede mo nang iyon ang problema.
1: So, paano natin susolusyonan?
0: Meron kaming task force na naghahabol niyan. Meron na kaming tinatawag naman anti-MC catcher detector. Ayaw kong pangunahan yung operations ng mga bata, pero in the next coming weeks, meron tayong...
1: Huwag na muna, baka
0: mapaganda.
1: Zayda Moreno, minsan po hindi message, kung hindi magugulat ka na lang, meron kang missed call sa unknown number. Kapag tinawagan mo, kasi baka emergency, hindi naman po matawagan yung number, sinasabi not yet in service. Possible scam din ba yun?
2: Yes, yes. Yung rule natin dito, kasi yung mga voice call, yung mga voice scam, tatawag yan ng marami, iba-ibang number.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ganyan sila kumukuha ng biktima. Hindi po kayo target, hindi po kayo special na tinatarget kayo ng scammer unless nakakilala niyo yung scammer. Pero gumagamit po yan ng AI. So gagawa lang sila, ipoprogram lang nila na lahat ng 09178, 09175 numbers, padalahan ng tawagan or padalan ng message. Pag sinagot niyo yun, kahit sinagot niyo yung SMS or yung call, ibig sabihin active kayo, padadala na nalang kayo iba't ibang scam sa iba't ibang sources.
1: Yeah, sabi ni Rico for Secretary, Sec, hindi ba altogether ipagbawal niyo na kaya ang advertisement ng online gambling in social media and traditional media?
0: Actually, ano yan? Bawal yan. Ang problem lang natin with social media, yung pagsunod nila at pagtupad sa regulation. Mm-hmm. Hindi po tulad yan ang mga members ng KBP at saka mga broadcasters, even those that are members of KBP, MTC po rin-regulate yan. Di ba may MTRCB? Mm-hmm. Pag sinabi ni MTRCB, mali ang content na pinadala mo. Si NTC has the power to sanction. Kami po wala. Ang problema, hindi nag-ooperate sa bansa natin yung mga social media platform. Ako nga, nakadalawang sulat na ako kay boss Mark Zuckerberg.
1: Dead man, hindi siya sumasagot.
0: Sumasagot naman, paunti-unti. Tapos may emergency meeting akong pinatawag with the regulatory head of Meta. Dadaling ko ang NPC, NTC. Papakita ko uli, ito yung mga violation po. Hindi lang fake news, hindi lang usapan to ng fake news. Financial scam, isa yan. Yeah. Malakas yung gamit ng social media dyan. O SAEC, SAEM, mga kabataan po natin. At saka yung nihilistic violent extremist. I-represent po namin sa Meta leadership sa Singapore. Ito yung mga problema. Ano ba pwede nyo gawin? Unang-una, violation na yan ng sarili nyong patakaran. Yeah. Enforce nyo naman.
1: Yeah. Sige. Pati yung mga, yung as simple as the marketplace, ang daming manluloko dun sa Facebook market.
2: Actually,
1: simple lang yun, ha?
2: Nandun lahat. Kasi yung marketplace, unlike Shopee or Lazada, nakadesign yung marketplace for barter. Hindi siya for online selling. So yung problem na hindi nila nasa self-regulate, hindi lang dito sa Pilipinas, pero usually nandun. Pero lahat ng mga illegal, let's say si PNP ACG, mayroon siyang cyber patrol, dun niya pinupuntahan yung mga nagbebenta ng mga SIM, mga money mule.
1: Ang dami scammer dun siya. Huwag nyo na nga ipatronize yung marketplace na yan. No.
0: Dapat lang. Oh. Eh kami nga, kami nila yan, nila Yusek Aboy, nang re-raid talaga kami, Alvin. As in, pag nakita namin sa marketplace at nakita namin violation, kasama namin ang PNP dyan, either illegal vape. Kasi eventually, makikita mo yung warehouse eh. Yeah. Ammonium nitrate. Minsan, malas-malas ka, drugs yung mga nadre-raid namin.
1: Oh my goodness. Diba? That's not impossible. Talagang pwede talagang mangyari yung sinasabi mo. Sabi ni Eileen Innocencio, nag-download po ako ng Truecaller and Whose Call app. Accurate ba yon? Yes. Kasi meron nag-miss call sa akin na unknown number lang. Chinek ko sa Whose Call at Truecaller app. Parehas ang lumabas. Ang status po, scam.
2: Yes.
1: Spam.
2: Yeah. Usually si Whose Call at si Truecaller, mga global ano yan eh. Anong tawag dito? Trust tech companies. Mm-hmm. So, halimbawa, si Whose Call, siya yung partner natin. Partner din sila ni CICC. Yeah. So, ang ginagawa nila, yung mga database nila, okay, pinapasa nila sa CICC.
1: Mm-mm.
2: At the same time, pwede rin po kayo mag-report. Halimbawa, nakita nyo, alam nyo ng scam, nagpadala ng link yung SMS. I-register nyo rin po sa Whose Call para matag na scam. Okay. So, yun po. Effective po yun, lalo na sa mga voice call. Pati yung credit card nyo, pag naniningil, ma-identify niya.
1: Sabi ni Edward ng Bulacan, ang concern ko lang, may mga ads kasi na nagdidirect agad sa link or site na doon ka... doon ka dadalhin, may kaka-worry ba ako? Yun nga po yung purpose. Tama, no? Kaya kanya ka pinapipindot, dadalhin ka niya doon. Tapos doon ka niya, huwag pipindutin, doon ka niya lulukuhin. Ano? Okay. Sabi ni Leo ng Pangasinan, good morning, paano natin matutulungan ang mga senior citizen na makaiwas ng scam? Leo, pupunta dyan sa Pangasinan si Giselle mismo.
2: Yeah. Yes,
1: schedule bang Pangasinan?
2: Yes, yung mas mauuna, sorry, mas mauuna po kasi yung Luzon, especially North Luzon next year, Tarlac pataas, mga around Q2. Mm-mm. So nandiyan po tayo.
1: Sabi ni Susan ng Nueva Ecija at kay Rico ulit related to eh. Mga online lending app, nangangako po ng instant loan kahit walang credit check pero humingi muna ng processing fee. Mm-hmm. Ano po ang dapat i-check bago kami mag-apply? At sabi naman ni Rico, sek pakidisiplina po yung mga online na nagpapautang. Ang tindi po pag naniningil, dinadamay pati pamilya. Actually, totoo.
0: Oh, so hindi lang DICT issue yan. It's ano yan? A BSP SEC issue. Yung mangungutang po kayo, pero magbabayad muna kayo. Scam na yan. Huwag nyo na patulan yan. Pagka yung, alam ba, pare, mangutang ka, pero bigyan mo muna ako ng pera. Scam na yon. Huwag nyo patulan na yon. Yun namang sa BSP, yung rules sa lending, yung aggressive collection.
1: Yeah. Hindi DICT yun, ano?
0: Pwede rin. Pwede nyo i-escalate sa amin.
1: Yun ang babastos, hindi DICT yun.
0: Anong nang babastos?
1: Nang babastos yun, nagkukol, papapayirin kita pag hindi ka namatay. Okay. Sisira.
2: 1-3-2-6. 1-3-2-6.
0: 1-3-2-6. Pwede nyo bigay. Tapos kami naman, i-forward namin sa BSP, saka SEC. But for meron nga, pag nakakuha kayo ng debt threat through cellphone or any electronic or through ano, padala nyo sa amin para nakapreserve na yung ebidensya. At the same time, mabibigyan namin kayo ng update kung kaninong ahensya ang aakto dyan.
1: Sabi ni Jane, why don't you coordinate with the DepEd so that you include the subject of digital scamming sa mga bata? Maybe sabihin bata pa lang. Can we do that? Wala, puno na yung subject ng mga bata.
0: Hindi, meron sila. May mga... Ang tanong na lang dyan, kung enough, siguro. Si Sec Sunny naman continuously calibrates the curriculum. May napag-usapan na namin yan. Tulad ng AI, isasama na nila mas maaga. Yung mga protection on cybersecurity, isasama na rin. So, kasama na rin yan.
1: Di ba may ganun kang advocacy? Yeah, include it in the curriculum.
2: Part yun yung digital literacy. So, kasama dyan yung ethical tech.
1: Yeah.
2: Na, and then at the same time, ethical behavior, ano yung difference as basic, ano yung algorithm. So, as basic as possible. So, lalo na ngayon, may AI na. So, kailangan na naman baguhin. So, ang ginawa namin ngayon, makikipag-partner kami kay Globe. i-adapt namin yung digital thumbprint program nila.
1: Bakit Globe lang? Ba't hindi yung
2: Sila kasi yung may extensive dahil global yung ginawa nila. Galing Singtel yun eh. So sila yung may extensive na digital literacy dito sa Pilipinas ngayon. So i-adapt na lang namin nila. I-adapt na lang namin yun. Kasi hindi na, parang nakafocus kami sa scam. Yung sa digital literacy, yung pagbago-bago ng AI, ng blockchain, ng ano, di ba? Either kinasecondary rin na yun or sa mga private sector na katulad ni Globe na mag-adapt ng mga programa.
1: So hindi naman dahil taga-Globe ka dati, di ba?
2: Hindi, hindi. Sila lang. At the same time, alam ko rin, familiar din ako kasi ako doon.
1: Nililinaw ko lang. Sabi ni Melanie from Benguet, good morning, Alvin. Kung nakapag-click na po ng phishing link at nailagay ang password o bank details, anong unang akbang na dapat gawin? Oh, no.
0: Ay, tawagan nyo yung banko nyo. Oh, halimbawa, nakapagpasok kayo dyan, call your bank immediately.
1: Yun ang solusyon, ano? Hindi yung, kasi ang nangyayari sa atin, magra-run kagad ako sa social media. No. Call your bank first.
0: Call your bank kagad. Eh, yung mga banko naman yun, nag-step up na rin sa kanilang consumer protection centers.
1: Okay. Ted Kua, magandang umaga sa'yo. We have 2 minutes left. Paglalaan natin yung 2 minutes natin sa dalawang bisita natin. Tigwa 1 minute po sila. Ano ang pinakamensahe na gusto nilang sabihin sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa atin? Giselle, ikaw muna.
2: Yeah, unang-una, nagpapasalamat po ako kay Sec Henry. Nagulat po ako doon na on the spot. Malaking bagay po yun kasi matagal ko nang nilalabi yan, yung quad model natin. Na malaking bagay po yun na pare-pareho yung tinuturo nating lahat, particularly sa behavior. Kasi ngayon, puro spot scam eh. Pag natutunan natin, kahit yung first guess ko sa'yo, yun na yun, di ba, yung magdamot, huwag ka mag-share ng personal information, magduda, pag too good to be true, mang snub, yung pinaka-basic. Pag di mo kakilala, huwag mo nang pansinin, at yung magsumbong sa 1326. Pag naging lahat po, yan yung tinuturo, sinasabi ko po sa inyo, bukod pa dun sa ginagawa ni Sec Henry, mas mababawasan pa po yung mga biktima ng scam. At paki-follow po kami sa Scam Watch Pilipinas Facebook para po doon sa Scam Watch Pilipinas Community Summit natin sa Paranaque. Baka po magkaroon pa ng pagbabago, depende po sa panahon. But tentatively po, September 3, Paranaque Coliseum.
1: Sana huwag kang magsawa. Huwag kang mapagod. Ha? Give my regards to Art. Kahit in-India niya kamo ako, mahal ko pa rin siya. Art Samaniego, ha? Hindi ka pumunta. Maganda umaga kay Art. Okay. Secretary, you have 1 minute. Go.
0: Yun sa akin, salamat muna Alvin for having me here, tsaka si Giselle for being here.
1: At saka, from time to time, pag may availability ka, just message me or si Fred, okay. Singit ka namin. Basta basta may consumer angle, pwede ka pwede sa amin.
0: Okay. Ako, marami kaming ganyan. At saka si Art, namimiss ko na rin pala si Art. Hindi ka rin na...
1: Nangi-Indian nga.
0: Sana makita ko rin si Art. Yung sa amin naman po, ito ay magandang ehemplo ng pag-uutos sa amin ng Presidente, public-private partnership sa lahat ng bagay. Ngayon na pangangailangan po ng bansa ay malaki, mas maganda ilapit natin ang private sector. Ano yan? Yung mga ganitong collaboration. Ano ba naman yung wala ka na libre na, makakabuti pa sa bayan, yes, yes. Doon sa mga kasama ko po sa gobyerno, ano ba naman? Magpartner na tayo. Yung mga solusyon po na PPP, yan po, sinusulong po natin yan. Now, doon sa consumer protection, kami po sa gobyerno, laging nakahanda. Ang tatandaan nyo lang, 1326 at dict.gov.ph at lagi po kami dito, handang tumulong sa inyo.
1: Very good. Sabi ko siya, pag meron, message me or message my producer, singit natin. Kasi yes. Wise consumer ito. Thank you. Yes. Maraming salamat si Alvin El Chico po ito. Hanggang sa susunod na edisyon ng Wise Consumer. Walang OT, alas 12 ng tanghali. Bye.

Landas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na.

0: Dumistansya si Saray President Sherwin Gatchalian sa sinasabing leadership fund ng mga senadora. Sinabi sa DZMM ni Senator Gatchalian na wala siyang alam sa nasabing pondo at wala ring nag-alok sa kanya. Narinig lamang anya ang issue sa privilege speech noon ni Senator Panfilo Lacson. Tiniyak naman ni Gatchalian na transparent o magiging lantad sa publiko ang pagtalakay sa panukalang 2027 national budget para maiwasan ng kontrobersya. Una nang ibinunyag ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagharap bilang testigo sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla na nag-avail ang lahat ng nakaupong senadora ng leadership fund noong 2024 na may kabuuang pondong 24 billion pesos para sa Senado.
1: 10 years na ako sa Senado at never ko pa narinig itong leadership fund at never rin ito in-offer sa akin, whether sa DPWH or anyone from the Senate. Ang goal namin, hindi na maulit yan at maging transparent.
0: Abiso naman po sa mga motorista, magpakarga na dahil matapos ang dalawang sunod na rollback, tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Maglalaro sa 4-5 piso kada litro ang sirit sa diesel, 2-3 piso sa gasolina at 5-6 piso sa kerosene. Bunsod ito ng muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East at dahil nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang Pilipinas, ang Department of Energy pa rin ang nagtatakda ng presyuhan sa petrolyo.
2: Ang balita ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Libre, bahang, sulit, bagyo at iba pang banta. Ligtas na sa kang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makamuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.

Magandang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Sabado, August 15, 2026. Aba, nangangalahati na ang, well, mamaya pang gabi kasi 31 days ang August. Pero pakalahati na po tayo at malapit na ulit. Alam mo, parang 16 days na lang, no? Sisilip na si Jose Marichan at kakanta na ng Wene. Tsaka si Mariah Carey. Ayan, dahil magsi-September na po. Welcome po sa programang Ligtas Dapat. Kasama niyo po ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Alam niyo, ngayong araw po ay mainit na, no? At least dito sa may Metro Manila and malaking bahagi po ng Western Luzon. Matapos nga ang higit isang linggong pagpapaulan ng habagat. Nagrabi po ang dinulot na paghuhun ng lupa dyan sa may Northern Luzon. Maraming pagbaha dito sa may Metro Manila, gayon din sa ilang bahagi ng Central Luzon, dyan sa Northern Luzon, at maging sa Calabarzon. At yun nga, nakita natin, no? Grabe yung basura na lumutang dyan sa mga estero ng Paranaque palabas ng Manila Bay. So lahat po yan pag-uusapan natin, no? Dyan yung mga naging epekto ng habagat. Pero I guess, ang pinapakita lang nito ay pinakita lang sa atin kung ano yung mga problema natin. Hindi sila bago, dumating lang yung habagat and binalik lang sa atin, no, kung ano nga yung kailangan natin na solusyunan. So lahat po yan ay pag-uusapan natin ngayong araw, kaya kung gusto nyong makisali sa ating talakayan, wag na wag pong mahihiyang mag-send ng message sa ating Viber number 0919-278-3000 at pwede rin kayong mag-comment sa ating live stream sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lamang ang @DZMM Teleradyo. Ayan po, syempre tuloy na tayo sa ating weather update. Yun nga, lumipis na ang kaulapan ng habagat, kaya naman dito sa Metro Manila ay mainit na po at maalinsangan, no? Masakit sa balat. Namiss nyo ba ang mga araw? Ang araw pala, no? Namiss nyo ba ang araw? Ayan, meron ako nakitang nagsasampay kanina malapit sa amin. Mukhang bagong laba po. Ayan, pwede lang i-take advantage ang pagsikat ng araw para makapagpatuyo ng mga labada at ng iba pang nilabhan. Alam nyo, posible pong bumalik ulit ang pagpapaulan ng habagat. Bukas, mula bukas ng hapon, maulan po ulit dito sa may western part ng Luzon. At mamaya-maya din po, no, wag tayong maging kampante na hanggang mamayang paglubog ng araw ay walang ulan. Dahil posible po ang thunderstorm mamaya pang hapon dito po sa Luzon kasama ang Metro Manila. At again, tomorrow, Sunday, ay pwedeng bumalik na ulit yung ating pagpapaulan ng habagat. And tuloy-tuloy pong maulan ulit sa unang limang araw ng papasok na linggo dahil po sa malakas pa rin na habagat. Ay, apart from habagat ito, Ariel, na magpapaulan ulit next week, meron ba tayong inaasahan na mga weather

0: pa, lalo po sa mga lugar na grabe lang naapektuhan ng habagat sa mga nakalipas na araw. Kung nakikita po natin sa ating teleradyo, halos wala pong makakapal na ulap ngayon sa ating bansa. Again, huwag tayong magpakampante. Kaya ko lang sabihin, magpakakampante dahil posible po mamayang hapon ay merong thunderstorms. Kung napansin natin yung ating habagat dito lang sa Luzon nagpapaulan, no? Tsaka sa may Panay Island. Yung malaking bahagi ng Visayas at yung Mindanao, nako grabe po ang alinsangan. Naglalabas nga po heat index forecast itong Mindanao kasi tumapalo sa 43, 44, 45 degrees Celsius ang heat index dahil sa sobrang alinsangan sa kanilang lugar dahil wala po halos mga pag-ulan except sa hapon dahil sa thunderstorm. So sa mga taga Visayas area, nako po of course, job, you just always bring your umbrella. Magsuot po ng preskong damit at sana po iwasan muna yung pagkatrabaho sa gitna ng arawan. And of course, stay hydrated mga kapamilya. Yan po muna ang ating weather update. At ito naman po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Nasisira na ang ilang mga pananim at palayan sa Atok, Benguet. Dahil sa pagulang dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat na nagresulta sa pagguho ng lupa. Sinabi sa DZMM ni Atok Mayor Franklin Smith, pahirap pa na rin ang pag-deliver ng mga produkto ng mga magsasaka dahil sa mga gumuhong lupa na bumara sa mga farm-to-market roads. Ayon kay Smith, aabot na sa 60 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa lugar kaya nananawagan ng agarang tulong mula sa pamahalaan.
1: We will wait to settle this habagat and we ask the national government to come and visit our place to validate the farm to market roads kasi yun ang pinaka main source ng yan para may deliver namin yung products namin and to outreach also our farmers, the supply of our farmers also.
0: Matatandaang 3 po ang naitalang nasawi sa Atok habang 8 barangay ang lubog. Ang lubos na napinsala, bunsod ng mga pag-ulan at pagguho ng lupa. Inirekomendang isinilalim sa state of calamity ang La Trinidad sa Benguet dahil sa pinsalang dulot ng habagat. Sinabi sa DZMM ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan na rekomendasyon ito ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pulong sa lokal na pamahalaan matapos makapagtala ng halos 200 milyong pisong pinsala sa infrastruktura at 20 insidente ng pagguho ng lupa. Humiling naman ang LGU sa Department of Public Works and Highways na tumulong sa pagbuo ng pangmatagalang drainage master plan para maiwasan na ang pagbaha. Ayon kay Awingan, halos 4,000 food packs ang naipamahagi sa mga apektadong magsasaka.
2: Inirekomenda na rin po ng aming MDRMC, Executive Committee, na i-declare a state of calamity yung aming bayan. Pero antayin po muna natin yung deklarasyon po ng ating sanggunyan. Nagre-request din po tayo sa DPWH. Siguro kung pwedeng makialam po dito ang central office para makagawa po ng konkretong solusyon. Kung lagyan naman po ng pondo, sana lagyan na po.
0: Posibleng hindi na pabalikin sa kani-kanilang bahay ang ilang pamilyang apektado ng pagguho ng lupa sa barangay Gisad Surong sa Baguio City kung saan 10 ang namatay. Sinabi sa DZMM ni Baguio CDRRMO Head Charles Carame na may bahagi ng lupa sa lugar na posible ring bumagsak. 27 pamilya ang pansamantalang tumutuloy sa evacuation center habang nananatiling sarado ang bahagi ng barangay. Sa tala, 41 bahay sa lungsod ang napinsala ng habagat. Ayon kay Carame, sarado pa rin ang Cannon Road kaya pinapayuhan ang mga motoristang aakyat ng Baguio na dumaan muna sa Marcos Highway.
3: So far, wala pa po kaming definite na relocation, no? Kaya ang tinitignan natin, yung tulong natin kung yung magrerenta sila sa mga kalang ibang kabahayan. So as of now po, mga 7-8 kabahayan yung talagang hindi na muna natin pababalikin.
0: At yan po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Sa oras po na 12:14 ng tanghali,
4: we'll be right back. si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas na.

0: Lip as dapat. Basta AM DZMM.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Yay!
4: Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
8: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
6: Pag-aanin at pasayahin ang
9: buhay at kalusugan.
6: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
6: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Basta AM DZMM.
6: Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.

0: Nagabalik po ang programang Ligtas Dapat. Ang oras po, 12:17 ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Mga kamamilya, bago tayo magtuloy-tuloy, meron lang po tayong mga anunsyo dahil meron tayong mga bagong programang aabangan sa ating weekend slots. Balitaan at usapang sports, kasama po si Fafi Migs Bustos sa Tara! Game! Simula po yan ngayong araw ng Sabado, August 15, mamaya pong alas 4 ng hapon. At bukas naman Linggo, mas pinalakas po at dekalibreng balita ang hatid ni Danny Buenafe. Simula po bukas ng Linggo, August 16, 8 a.m. po. At may bagong magabantay na tututok sa ating buhay at kalusugan, kasama po sina Kuya R. Vargas at Mom si Sarah Arsenio. Alas 5:30 ng hapon po iyan on Sunday, August 16. At mga balitang pag-uusapan sa buong Linggo, hatid ng Story Outlook sa bago nitong oras, alas 6:30 ng gabi, bukas din po, August 16. Po, kaya pwede-pwede pa rin pong tumutok dito lamang sa DZMM this weekend dahil punong-puno pa rin tayo ng mga programa. At ayan po, makapanayin po muna natin mula sa Baguio City si Ms. May Soriano dahil meron po siyang 7 kaanak na sa kasamaang palad po ay nasawi dahil sa landslide doon sa Baguio City. Para kwentuhan po tayo, Ma'am May, magandang tanghali po. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
2: Magandang tanghali din po.
0: Unang-una po ma'am, nahikiramay po kami dito sa DZMM sa inyong buong pamilya.
2: Thank you po.
0: Opo. Ma'am, kumusta naman na po muna ang panahon dyan? Mainit na rin po ba or medyo may mga pag-ulan pa?
2: May mga pag-ulan pa po.
0: Mm-mm. Kapag hapon po ba or gabi?
2: Yes, umuulan pa po.
0: Opo. Masyado po, baka mabigat masyado itong ating pag-uusapan, pero pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po yung nangyari noong nagkaroon ng landslide dyan sa inyong lugar?
2: Nangyari po kasi yun, pagkatapos po kasi namin kumain, and then akala namin earthquake.
0: Mm-mm.
2: Kasi gumalaw po talaga yung bahay namin eh. Tapos nung andyan na yung tita ko, sumisigaw na, baba na tayo, sabi niya. Akala ng pinsan ko na Tiam family ang nagumuho.
0: Mm-mm.
2: Yun pala, nung pagkaligtas na namin, pagtingin namin dun sa baba, totally pala wala na po yung sa tito ko.
0: Mm-mm.
2: Yung bahay ng tito ko. Totally wala na po talaga.
0: Mm-mm.
2: Bale, ang nakaligtas lang dun is yung mag-asawa, yung asawa ng pinsan ko tsaka yung pinsan ko.
0: Opo. Ma'am, ito po ay nangyari noong Linggo, ma'am, no? Linggo ng gabi?
2: Yes po.
0: Opo. Yung bahay nyo ay parang compound? Magkakatabi po yung inyong mga
2: yes,
0: bahay,
2: po.
0: Magkakamag-anak?
2: Compound po. Yes po, magkakamag-anak po kami.
0: Ilang bahay po yung lahat na nandun, ma'am, sa compound?
2: Bali, 7 po. Ay, 8 po. 8 na bahay.
0: Opo. Tapos ilan po yung natabunan po ng lupa?
2: Bale, 13 po sila pero nakasurvive po yung 3.
0: Mm-hmm. Yung mga bahay po ma'am, ilang bahay po yung natabunan ma'am?
2: 3 po.
0: 3 bahay, opo.
2: Ay, 4 po pala.
0: 4 na bahay, opo. Ma'am, ang isa pang tanong siguro ma'am, no, yung talagang gilid ng bahay nyo ay may bundok po talaga yon or medyo malayo naman kayo sa bundok?
2: Bundok na po mismo yung bahay namin.
0: Mm-hmm. Tapos sabi niyo nga po may 3 pong nakaligtas. Gaano po katagal ma'am bago nahukay? Dumating po ba agad ang mga taga Baguio City DRMO para tumulong sa paghukay?
2: Yes po. Mm-hmm. Mabilis naman po yung mga rescuers po.
0: Opo. Kailan po nahukay yung kumpletong 7 mga kamag-anak niyo ma'am?
2: The other day na bale 48 hours na po yung magpo 48 hours na po bago nahukay po yung last na pamangkin ko.
0: Opo. Ma'am, ito po ba ay first time? Ilan taon na po nakaninirahan dun sa compound na yun, ma'am?
2: Since birth po.
0: Mm-mm. And ito ba yung first time na ganito katagal at ganito karami yung ulan sa inyong experience bilang residente ng Baguio City?
2: Hindi naman po. Mm-mm. Mas may mga malalala pa pong ulan pero ito lang po yung tuloy-tuloy talaga na parang 2 weeks na tuloy-tuloy yung ulan.
0: Mm-hmm. Actually po,
2: pero,
0: yes po, go ahead.
2: Parang lumambot po kasi yung lupa.
0: Mm-mm.
2: Kaya siguro yun po yung naging cause ng ano.
0: Opo. Ma'am,
2: landslide.
0: Bukod po sa compound ninyo, meron din po ba kayong mga ibang kapitbahay na naninirahan malapit doon sa gilid ng bundok?
2: Yes po.
0: Opo. Pero sa bahay, sa may compound nyo lang po gumuho yung lupa?
2: Yes po sir, doon lang po talaga gumuho.
0: Opo. So ibig sabihin po Ma'am May, ay kung meron mga nakatira at marami po kayong mga bahay doon, ibig sabihin po ay parang hindi naman na-deklara na ano no, na no build zone yung lugar na iyon.
2: Parang yung sa amin lang po ang no, no build zone na kasi yung mga kapitbahay po namin parang medyo safe naman na po sila.
0: Mm-mm. Pero sabi niyo nga po kanina, first time since kayo po ay pinanganak na may gumuhong
2: opo
0: parte ng bundok. Opo.
2: Opo.
0: Ma'am, paano po iyan? Kumusta po ang, syempre medyo malungkot ang inyong buong pamilya dahil sa nangyari. Marami po kayong kamag-anak na nasawi. May opo napaabot na po bang tulong ang city government sa inyong pamilya?
2: Yes. Yes po, ang dami pong tumulong. Mga friends, mm-mm, mga government, mga DSWD po, ang dami na po talagang tumulong.
0: Opo. And ano sa'yo po ma'am ng city government, kailangan nyo na po bang lumipat ng inyong buong pamilya? Kasi kung may ganyan na nangyari, baka hindi na safe ulit na manatili kayo dyan.
2: Yes po, parang pansamantala po andito po kami sa may church, mm-hmm, the Christ the Living Rock, sa church po ng pastor namin.
0: Mm-hmm.
2: Dito po muna kami pinatira ng DSWD para sama-sama po kami.
0: Mm-mm. Ilan po kayo dyan lahat, Ma'am May?
2: Kami pong pito na family.
0: 7 families, opo.
2: Yes po.
0: Yung lahat po ba ng inyong pangangailangan, yung inyong pang-araw-araw na pagkain, tubig, okay naman po, Ma'am? Nabibigay naman po?
2: Yes po, nabibigay naman po.
0: Opo.
2: Marami pong tumutulong.
0: That's very good to hear po, Ma'am. At isa ka nakakatulong no sa yes, sa inyong ano ngayon pangungulila. Ma'am, pero sa long term po ba, meron po bang sinabi ang city government na pwedeng paglipatan ng inyong mga pamilya para mas ligtas sa banta ng landslide?
2: May binibigay naman daw po silang housing po na ano, parang housing loan.
0: Mm-mm.
2: Parang rent to own po.
0: Mm-mm. Pero ligtas naman daw po ma'am yung location ng lugar na yon.
2: Yes po, parang ine-inspect pa po nila.
0: Opo, that's very good to hear po ma'am no. Pero alam ko po napakabigat po nito at medyo matagal po ba kayo makapagpatuloy no, kasi maraming kamag-anak niyo po ang nasaktan or nasawi rather. Meron po ba kayong gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig, tagapanood ngayon base sa inyong karanasan?
2: Ang masasabi ko lang po, maging alerto, tsaka kung sinabi pong lumikas na po para hindi na po maulit yung mga gantong pangyayari.
0: Opo. So, ibig sabihin po ba Ma'am May, ay nung mga araw na yun bago nangyari yung landslide, nagsabi na rin po ba ang City Disaster Office na lumikas na dahil pwede yung landslide?
2: Yes po. Pero kasi, sir, pag hindi po kasi bumalik yung, kasi brownout po yung time na yun eh.
0: Mm-mm.
2: Kung di bumalik yung ilaw, talagang lilikas po talaga kami.
0: Mm-mm.
2: Inaantay lang po namin magka-ilaw para
0: para makita ang daan.
2: Opo, marami po kaming madala.
0: Mm-mm. Opo.
2: Yun po, nung nagka-ilaw, dun na po nangyari. Parang minuto lang po.
0: Mm-mm. So, ibig sabihin nga po talaga, ay meron kayo yung talagang intensyon na lumikas din, no?
2: Opo.
0: Opo. Pero yun nga, first time po nangyari. So, kuminsan, talagang gusto natin gawin pero yun nga medyo na-delay tayo ng kaunti. Opo. Ma'am May, again po nakikiramay po ang buong DZMM sa inyo at salamat po sa inyong pagbahagi ng inyong kwento sa inyong
2: salamat
0: karanasan ma'am. Sana po ay marami pa ang makatulong sa inyo para makabangon kayong muli.
2: Salamat po.
0: Maraming salamat po. Ma'am May, gusto ko lang po sabihin na uulan po ulit sa mga susunod na araw kaya po patuloy po kayong mag-ingat dyan sa Baguio City.
2: Opo, salamat po.
0: Ayan po. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. Ayan po si Miss May Soriano, isa po sa mga kamag-anak nung 7 sa 10 nasawi doon sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City dahil sa pagguho ng lupa. Samantala, kumuha po na tayo ng ulat mula sa labas ng ating himpilan. Siyam na UV Express sinita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil sa mga marumi at sirang unit. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Ariel, Siyam na UV Express ang nasita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa isinagawang crackdown laban sa mga luma, marumi at mabahong public utility vehicles o PUVs. Karamihan sa mga nasita ay bumabiyahe sa mga ruta ng Bulacan at Metro Manila. Nagsagawa ang LTFRB ng Mystery Rider Operation noong August 12 matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa mga pasahero tungkol sa hindi maayos na serbisyo, kabilang ang mahina o sirang air conditioning, kupas na markings at mabahong amoy. Naglabas na rin ang LTFRB ng show cause order laban sa siyam na UV Express operators na inaatasang ipaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang kanilang Certificate of Public Convenience. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, hindi dapat pinapayagang bumiyahe ang mga sira at hindi maayos na PUV. Nagbabala rin siyang mas marami pang unit ang posibleng masita kung hindi aayusin ng mga operator ang kondisyon ng kanilang mga sasakyan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Nagpatuloy po ang ating programang Ligtas. Dapat ngayon naman po kunin natin ang update mula po sa pinuno mismo ng Baguio City Disaster Office. Nasa linya ng ating telepono si Sir Charles Carame. Magandang tanghali, sir. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
5: Yes, magandang tanghali sa Ariel sa lahat ng nakikinig at nanonood po.
0: Opo. Sir, una-una po muna, kumusta na ang weather dyan sa inyo sa Baguio? Umaaraw na po ba o may mga pag-ulan pa?
5: Mula parang 1 hour ago, medyo nagpakita na si Haring Araw. Kaya sana magtuloy-tuloy po, sir.
0: Opo. Sir, base sa pinakahuling update, 10 yung nasawi dahil sa landslide?
5: Opo. Sa Bisad Surong, may 13 lahat yung victims natin. 10 po yung namatay sa kanila.
0: Opo. Sir, apart from Gisad Surong, may ibang barangay po ba or location sa Baguio na nakapagtala ng landslides?
5: Well, Sir Erlen, almost 42 ang ating naitalang landslide. Pero yung sa Gisad Surong, yun po yung ating may mga biktima.
0: Opo. Sir, ang sabi naman po nung nakapanayam namin kanina na kamag-anak ng 7 sa mga nasawi ay nag-abiso naman daw po ang inyong opisina, ang disaster office, na lumikas nga dahil mataas yung banta ng landslides. Pero sabi naman din niya, first time daw since dun sila nakatira nung pinanganak siya ay hindi pa nangyayari yung ganitong landslide. Yung ganito po bang katagal at kalakas na pag-ulan, at least sa kasaysayan ng Baguio, is this bago, unang beses nangyari, or may mga pagkakataon before na talagang sunod-sunod yung mga pag-ulan?
5: Hindi po, Sir Ariel. Actually, hindi yan bago sa amin. No? Lalo na pag ganitong tuloy-tuloy ang tag-ulan. Pag limang araw na tuloy-tuloy ang ulan, yun na po, full alert po ang ating syudad na nagmamanman sa buong syudad para yung mga... Kasi ang Baguio City, highly susceptible po tayo sa soil erosion. Yun po.
0: Apo. Pero may mga, yung kanina sabi po na aming nakausap si Miss May ay parang first time nga daw po na may landslide sa tabi ng kanilang lugar na nasa tabi din ng bundok, no? So meron po ba kayo natala, sir, na mga areas na first time lang din nakaranas ng landslides?
5: Meron po sa ating pagtatala, no? Meron tayong 4 na barangay na this time around, yun po, may naitala tayong landslide na nangyari.
0: Opo. And sir, base po sa nakita naming datos mula sa PAGASA, no, parang in just 5 days, yung magkakasunod na I think Friday hanggang Monday or Thursday hanggang Monday, sir, no, in 5 days, pang 40 days, sir, na ulan ang bumagsak dyan sa Baguio.
5: Exactly, sir. Actually, kahit walang typhoon signal, kung tinatala namin mula nung Tuesday to around 7 days na tuloy-tuloy ang tag-ulan dito sa amin.
0: Grabe po, opo. So, syempre of course, sir, naka-red alert po nga kayo. At sabi naman po ni Miss May, ayun nga, mabilis na nagsabi ang City Disaster Office na kailangan lumikas. And even after nung landslide, sir, mabilis din daw po ang pagdating para sa rescue nung mga natabunan.
5: Yes, opo. mabilis po ang coordination natin dito sa Baguio. Marami tayong volunteers.
0: Mm-hmm.
5: At nakaschedule po kami pag tuloy-tuloy na maganda ang panahon, by next week po, Monday or Tuesday, mag-uumpisa po tayong maglinis sa Pagdaroan.
0: Mm-hmm. Opo. Sir, syempre, 105 po. Tama ba? 105 ang barangays, 129?
5: 128 po.
0: 128, dyan po sa Baguio City. And most of these barangays nga po ay sabi nyo highly susceptible sa landslide. Paano po ang inyong opisina? Medyo malaki-laki po ang inyong coverage nyan.
5: Well, ganun talaga. Anyways, may mga katuwang naman tayo.
0: Mm-hmm.
5: Lahat ng departamento ng aming LGU ay pina-red alert natin.
0: Mm-hmm.
5: And then marami tayong mga volunteer groups na tumutulong sa atin. Kaya medyo naiibsan ang ating hirap pag-manage ng disaster management dito sa Baguio.
0: Opo. So ano po, no, buhay po ang volunteerism dyan sa Baguio City?
5: Yes, yes, sir. Well, yun ang pasalamat natin. No? Apart from mga barangays,
0: mm-hmm,
5: marami volunteer groups na tumutulong sa atin.
0: Opo. Sir, sa ngayon po, ilan pa po ang nasa evacuation centers?
5: Right now, ang doon, sa Gisad Surong, may 27 families pa tayong binabantayan doon, no?
0: Mm-hmm.
5: And all over the city, we have around 76 families right now na nakakalat sa iba't ibang evacuation centers natin.
0: Opo. Sir, parang since may mga lugar po na talagang tumama, alimbawa sa Gisad Surong, dun sa compound ni na Miss May kanina, gagawin ba yung permanent no-build zone?
5: Yes, sir. Definitely, itong tatlo, no, na affected na residences, we will no longer allow them na bumalik. And tinitignan pa natin kasi may nakita tayong inoobserbahan na nag-crack ulit,
0: mm-hmm,
5: may fissure itong lupa.
0: Mm-hmm.
5: Kaya most probably madadagdagan yung tatlong bahay na hindi na natin pwedeng pabalikin pa.
0: Opo. But apart from that compound, sir, sa Gisad Surong, are there other locations in Baguio City na talagang bawal nang magtayo ng struktura?
5: Well, if we are to strictly implement our land use plan, no, may mga non-buildable zone talaga na medyo napatayuan.
0: Mm-hmm.
5: Pero ang ginagawa natin ngayon is to monitor and evaluate kung may pwede pang engineering measures na pwede nating gawin.
0: Opo. But yung sa relocation naman po, Sir Charles, are there other areas pa sa Baguio na, you know, new houses can be built safely na medyo low risk pagdating sa landslide or pagbaha?
5: Yes, meron naman. Meron naman sa ating land use plan, no? Meron mga identified na pwedeng pagtayuan.
0: Opo. And again, sir, yung nabanggit rin yung pagbaha, no? Yung pagbaha sa Baguio, parang rumaragasa lang yung tubig, no? Bumababa lang talaga sila, but hindi siya yung tipong permanent na matagal mag-subside.
5: Ah, yes, Sir Ariel. Actually, we call it flash flood.
0: Mm-hmm.
5: Nadaan lang yung tubig kasi may medyo may nag-ipon.
0: Mm-hmm.
5: Like may eso tayong incidente sa isang construction.
0: Mm-hmm.
5: Medyo bumigay yung kanyang pond ng pinag-iipon ng tubig. Kaya doon, dumaan sa mga bahay-bahay.
0: Opo. In total, sir, meron na po bang assessment ang Baguio City government ng damage sa infrastructure, sa properties, and sa agriculture?
5: Well, right now, wala pa tayong data, no?
0: Mm-hmm.
5: Pero more or less, yung initial natin is 1.2 million pa lang. Pero tuloy-tuloy kasi marami pang nagre-report sa atin na hindi pa natin na-estimate kung magkano talaga yung damage.
0: Apo. Wala naman, sir, problema sa ano, no, sa telecommunication or sa kuryente?
5: Yes po, Sir Aral, na-restore na natin lahat ng ating mga telecoms at kuryente.
0: Pati po tubig, sir?
5: Opo, opo. Hindi naman po affected yung ating tubig. Yung nga lang, may mga portions nung nawala ng kuryente, doon din nawala ng tubig. Pero as of right now, fully energized at marami, may tubig na po yung mga ibang area.
0: That's good to hear, sir. And sir, finally, sir, kasi pinapakita ng forecast ngayon, no, na next week ay maulan ulit dyan sa may, dito sa Western Luzon, kasama po ang Benguet at Baguio City. So mukhang maraming ulan ulit ang ibubuhos sa inyong lugar, sir.
5: Yun nga po, binabantayan natin. Baka hindi matuloy ang aming cleanup drive.
0: Mm-mm.
5: But anyways, hoping against hope na sana hindi ganoon kagrabe ulit yung ulan na idudulot ng itong habagat dito sa siyudad ng Baguio.
0: Apo. And panghuli na lang po siguro, Sir Charles, baka meron kayong paalala o panawagan sa inyong mga kababayan dyan sa Baguio.
5: Well, sa ating residents ng taga Baguio, no, we still have to be patient, we still have to be alert, kasi dito sa Baguio, kahit wala ng ulan, yung basang-basa na po, fully saturated ang ating soil, meron at merong instances pa rin na bibigay yan, magkaroon ng landslide or soil erosion. Kaya dapat po mapagmatsyag po tayo. We have to be alert and always call kung ang 911 kung may mga emergencies po.
0: Ayan po. Maraming salamat, Sir Charles Karame. Sir, pahinga rin po ah, kasi kailangan kayo ng mga kababayan nyo dyan sa Baguio.
5: Yes, maraming salamat. Ingat po sila.
0: Ingat po kayo dyan. Ayan po si Ginoong Charles Karame, ang pinuno po ng City Disaster Office ng Baguio City. So sabi ni Sir Charles ay merong at least 70 na families no na nasa evacuation centers pa at balak nilang mag-clean up drive habang medyo gumaganda yung panahon pero posibleng ma-postpone yan eventually kapag lumakas ulit yung paulan ng habagat next week. 42 total incidents ng landslides at yun nga po 10 ang nasawi dahil doon sa paguho ng lupa sa Gisad Surong sa Baguio City, and they are also planning to ensure na yung mga naapektuhang bahay ay yung area na yun ay dedeklarang no build zone permanently para sa kaligtasan ng ating mga kababayan doon. Medyo yun nga medyo mahirap sa Baguio or for any mountainous location, especially Baguio kasi siya ay very very densely populated. Imagine almost 400,000 people nasa taas ng bundok. I mean varying elevation pero elevated po at mabundok. So nandun yung susceptibility sa flash flooding at especially sa landslides. So medyo ganun yung risk no nang nangyayari sa mga mountainous areas. Kaya patuloy po mag-ingat sa ating mga kababayan dyan sa Baguio City. Ang oras po natin, 12:39 ang tanghali.
6: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Dyan lamang po kayo magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
4: Sa DZMM. Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat. Basta AM, DZMM.
7: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Ligtas daan sa DZMM.

0: Nagabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama nyo pa rin ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Mula po sa Benguet, ay bababa tayo dito sa may bahagi ng Bulacan. Dyan po sa bayan ng Kalumpit, nag-declare na po ng State of Calamity dahil sa pagbahang dulot po ng ilang araw na paulan ng habagat. Lahat po ng 29 na barangay ay may pagbaha. Ayan po, hindi po nakalalabas ng bahay ang mga residente dahil hirap na makakuha ng kanilang makakain. Ayan po, nag-declare po ng State of Calamity para matugunan ng lokal na pamahalaan ang ng pondo para sa pangangailangan ng mga residente. Suspended pa rin po yung klase sa mga paaralan at pasok din sa government offices. Pero para tayo po ay makakuha ng updates sa sitwasyon doon sa Kalumpit, natalinyan lang ang telepono si Ms. Bernadette Cruz, ang Municipal Administrator ng Bayan ng Kalumpit. Hello po ma'am, welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
1: Magandang hapon po, Sir Ariel, at sa lahat po ng nakapakinig.
0: Yes po, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam ngayong hapon, Ma'am Bernadette. Ma'am, una po, kumusta na ang weather dyan sa Kalumpit?
1: Magandang balita po yan. At magmula po kaninang umaga, ay maaraw po dito sa bayan ng Kalumpit.
0: Opo, that's good to hear po. Pero ma'am, itong nakita nating report, di ko lang alam kung updated po ito, pero all 29 barangays experienced flooding. Meron bang mga barangay ma'am na nag-subside na ang baha or may baha pa rin ngayon?
1: Mula po sa report ng ating MDRRMO, wala pong paggalaw ang tubig baha. So lahat po ng 29 barangays hanggang sa ngayon po ay may tubig baha pa.
0: Mm-mm. Ma'am, linawin lang po natin, no? Yung Kalumpit po ay hindi siya coastal town pero katabi po ng Pampanga River.
1: Yes po, tama po kayo.
0: So, pag ganitong panahon ba talaga ng habagat ay usual po na bumabaha dyan sa Kalumpit? Dahil lahat ng binuhos na ulan sa bundok, dyan dadaan palabas ng Manila Bay, no?
1: Tama po kayo, sir. Opo. Yan ang tinatawag na back flood. Ngayon po kasi dahil sunod-sunod ang pag-ulan nitong mga nakakaraang araw, ang bayan ng Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija, bumababa po yung kanilang tubig dito sa bayan ng Kalumpit. Kaya po, dahil kami po ay itinuturing na catch basin, mababa. Mm-mm. So lahat po ng tubig na nanggaling doon sa kabundukan ay bumaba na po dito sa amin. Isa po yan sa dahilan kaya nagkukos po ng pagbaha.
0: Opo. Ma'am, kung lahat po ng barangay ay may pagbaha, meron din po bang parte ng bayan na may lupa naman?
1: Meron naman po. Opo. Sa MacArthur Highway ay tuyo. Pero pag pumasok ka po sa mga subdivisions, papasok sa looban ng mga barangay, andoon na po ang tubig.
0: So ano lang ba, no? Kumbaga, may bahagi lang yung mga barangay na may baha.
1: Opo.
0: Opo. Hindi naman buong Kalumpit ay lubog. Opo. Pero ma'am, sa ngayon po ba ilan ang ating mga kababayang nasa evacuation centers kung meron man?
1: Meron po tayong mga evacuation centers. 19 evacuation centers po ang available plus yung mga schools pa po natin.
0: Mm-hmm.
1: At yung mga multipurpose buildings natin na ginawa po natin evacuation centers sa dami po ng mga evacuees. Sa ngayon po, meron tayong nasa 3,000 mahigit na mga evacuees sa iba't ibang evacuation centers po natin dito sa Kalumpit.
0: Opo. Yung iba po ma'am, napapansin natin, no, at sa report din ni Andrea Taguines, parang may mga second floor or third floor yung bahay nila, so doon lang sila sa bahay, parang yung lower ground lang yung medyo baha, but they remained inside their houses.
1: Yes, tama po kayo dahil marami din po tayong mga residente na ayaw po nilang iwanan yung kanilang mga bahay, kaya nananatili na lamang po doon sa mataas na parte ng kanilang tahanan. Ngayon naman po, naka-monitor naman po tayo yung ating response teams. Dito po sa bayan ng Kalumpit, kami po ay kahit po walang pasok, suspended po yung mga pasok natin ay nandito po kami sa munisipyo araw-araw para po maging aktibo sa pagtulong. At everyday naman po, daily po yung pagbaba ni Mayor Lem at ang mga officials sa ating mga barangay para po sa relief operation.
0: Opo. And dahil po ma'am, nag-declare na kayo ng state of calamity, may access na kayo sa pondo. So far po ba ma'am, opo, natutugunan ba ang pangangailangan ng mga nasa evacuation centers at ng residente na sa mga bahay nila?
1: Yes po, na malaki pong tulong yan kasi po ang ating mga barangay din since naka-declare po tayo under state of calamity, nagagamit din po ng ating mga barangay ang kanilang mga calamity funds.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mula po sa kanila ay nakakabili po sila ng mga necessities ng ating mga nasa evacuation centers at pantulong na din po sa mga affected residents. Ganon din po ang LGU.
0: Mm-hmm.
1: Hindi man po lahat ay maibigay natin sa kanilang tulong, sa gamot, sa food packs, at malinis na tubig, hygiene kit. ay pinitransportasyon man po yan, ay pinipilit naman po natin na maibigay yung kanilang mga pangangailangan.
0: Opo. Ma'am, pati ba mo yung munisipyo ay may abot ng baha?
1: May tubig din po sa amin. Sa pero fortunately, hindi naman po pumasok sa loob ng munisipyo. One inch na lang po papasok na siya. Pero maraming salamat naman po at hindi po nagtuloy-tuloy yung pagbaha.
0: Opo. Ma'am, yung ganitong mga pagkakataon, yung ganyang pagbaha, aabutin po ba ng ilang araw o linggo bago po tuloy ang humupa?
1: Linggo po ang inaabot kadalasan. Nagiging stagnant po yung tubig ng baha. Subalit kung tuloy-tuloy po yung pag-araw, mabilis din po yung pagbaba ng tubig. Nabanggit ko nga po, wala pong galaw yung tubig-baha ngayon. Ang dahilan po niya ay hindi po dahil lang sa walang ulan, kundi dahil din po doon sa backflood na nanggagaling po sa ating kabundukan na naiipon po dito sa aming lugar.
0: Opo. And syempre, ma'am, yung ating mga kababayan dyan, lumulusong sa baha, no? Nabanggit yung kanina yung gamot. Available pa rin po ba yung mga, let's say, doxycycline na prophylaxis laban sa leptospirosis and other medicines, sir, ma'am?
1: Yes po, opo, Sir Ariel. Yan po yung unang ginawa po natin nang tayo po ay mag-declare ng state of calamity, ay bumili na po tayo ng gamot para ng vitamina, yun po yung doxycycline, para po ipamigay sa mga residente, lalo na po doon sa mga ayaw pong mag-evacuate.
0: Opo. And yung transportation naman po, ma'am, nakikita natin sa mga videos, marami pong nagbabangka. Okay naman po, ma'am. Meron din ba, ano tawag doon? Parang yung mataas po na parang pedicab?
1: 6x6. Tikling. Opo, meron po. Actually, sa ngayon po kasi, yan po yung pinakamalaking hamon dito sa aming bayan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi marami po sa ating mga barangay ang hindi po possible ng mga light vehicles.
0: Mm-hmm.
1: So, ang kailangan lang po talaga, ang magagamit lamang po namin talaga ay transportasyon ng bangka, gamit ang bangka, 6x6 na truck, na hindi naman po available sa atin. At saka po yung ibang matataas na sasakyan, kagaya po niyan, yung mga tikling. Malaking bagay po yan, malaking tulong po yan sa mga barangay para po makarating sa kabayanan.
0: Opo. Ma'am, gusto ko lang po tanungin, ma'am, may tiyatayo namang mga flood control projects along the Pampanga River, no? Kung doon po yung primary source ng tubig baha sa lugar nyo, may mga projects naman pong inline or existing?
1: Sa ngayon po, ang alam po namin ay kasi iyan po ay national project.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi po, ang alam ko po dyan, simula nung magkaroon ng scandal sa ghost flood control projects na ghost, ay, ano po yan, quote-unquote.
0: Opo.
1: Opo.
0: Pansamantalang dinigil.
1: Po. Opo. Yes po, pansamantalang ipinatigil. Subalit, sa bayan po ng Kalumpit, ipinatutuloy po ng DPWH ng ating Pangulo ang pagtutuloy ng flood control project sa tatlong barangay. Yun pong tatlong barangay na binabaan po ng ating presidente.
0: Mm-hmm.
1: Kahapon po ay dumalaw dito si Sec. Vince ng Sec. Vince Deason po ng DPWH.
0: Mm-hmm.
1: Sumakay po siya ng bangka. Sinilip niya po yung tatlong barangay. Barangay Frances, Barangay Bulusan at Barangay Kalison. Yan pong tatlong barangay na yan ay itutuloy daw po nila yung flood control project.
0: Opo. Ma'am, kasi ang medyo ano, nakakabahala kasi ay hindi nyo kagustuhan. Yung parang geography nyo kasi yung nagdidictate nung pagbaha sa inyong lugar kasi nga nasa catch basin at tabing ilog po yung Kalumpit. So parang hindi nyo po kagustuhan yung nangyayari dyan sa lugar nyo, no? Pero paano po yung day-to-day living? At saka kasi every year, parang ganito po ang sitwasyon dyan sa inyo sa Kalumpit.
1: Sa totoo lang po, Sir Ariel, masaya kami na yung month ng July ay hindi kami binaha.
0: Mm-mm-mm.
1: Kami ay expecting na hindi na sana babahain pa ngayong August. Subalit hindi nga natin kabisado, mm-mm, hindi natin hawak ang weather. So ngayon po, since iyan po ay taon-taon na nangyayari, hindi na po natin kailangan ng elementary pa na ituro sa ating mga kababayan kung paano mag-ingat. Sabi nga ay hindi tamang masanay sa ganitong sitwasyon. Subalit, sabi nyo nga, hindi namin kagustuhan na mapunta sa ganitong geography na lugar.
0: Mm-hmm.
1: Subalit, sir, kung tutuusin, kung yung budget na inilaan po sana para sa bayan ng Kalumpit, sa First District ng Bulacan at sa mga bayan pa, iba't ibang bayan pa, ay naipatupad ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Nagamit ng maayos para po sa project yung pondo.
0: Opo.
1: Sana po, hindi namin mararanasan yung ganitong klase ng baha. Kasi po, Sir Ariel, mas mataas po ang tubig ngayon kumpara po sa mga nakaraang taon.
0: Opo. Tama naman po, ma'am. Kasi nga, yun nga, kung na... Ano ba? Kung napapadaan yung baha sa dapat daanan, hindi pupunta sa inyong bayan.
1: Tama po. Opo.
0: Siguro mapahuli na lang po, ma'am. Opo, baka may panawagan kayo sa inyong mga kababayan or kung kakapusin man po ang inyong budget, meron ba kayong panawagan sa provincial government or national government para matulungan? Kasi kasabi nyo kanina, ay pwedeng tumagal pa ng ilang linggo bago tuluyang humupa ang baha dyan sa kalumpit.
1: Ayun po, maraming salamat po sa pagbibigay ng chance sa amin. Ano po? Nagpapasalamat muna po kami una sa ating local government at sa lahat ng mga volunteers sa pangungula po ni Mayor Le. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong sa provincial, sa DSWD, sa iba't ibang national agencies na tumutulong sa amin at patuloy pang tutulong. Ganon din po ang paghingi namin ng, na kami po ay patuloy na nananawagan para po sa karagdagang food packs, sa mga humanitarian foundation, malinis na inuming tubig, importante po sa amin yan, mga hygiene kits, sleeping kits, gamot. At kung mayroon man pong logistical support na maipapahiram sa amin gaya ng 6x6 trucks para po mas madali sana yung aming pagbaba sa mga barangay para po magbigay ng tulong. Sa amin naman po mga kababayan, naiintindihan po namin at nauunawaan yung inyo pong pag-aalala at paghihirap ng ating mga pamilya sa ngayon sa paghingi ng tulong. Hindi man po namin araw-araw na maipadala sa inyo ang tulong ng ganong kabilis. Subalit pinipilit po ng ating gobyerno, ng ating lokal na gobyerno na maiparating sa inyo ito. Kahit po napakahirap po nung hamon ng transportasyon papunta sa ating mga kababayan. Ano po. At maraming salamat po sir sa mga tapat po na pagbabalita kagaya po ninyo dito sa VZMN. Ayan, Sir Ariel.
0: Opo, maraming salamat po, Ma'am Bernadette Cruz. Ma'am, pahinga rin po, Ma'am, kasi kailangan pakinggan niyo mga kababayan diyan sa kalumpit.
1: Opo. Ongoing po yung ating relief operation. Maraming salamat po at God bless po sa inyo.
0: Salamat po. Ayan po si Ma'am Bernadette Cruz, ang administrator po ng bayan ng Kalumpit ng Bulacan. Gusto ko lang po sabihin kasi yung Kalumpit ay very densely populated, no? 122,000 population dyan sa Kalumpit. All 29 barangays may parte pong binabaha. So ayan po, sana nga ay yung kanilang flood control projects ay magtuloy-tuloy. Ayan po, saan ba yan? First District of Bulacan. Ayan po, sana po talaga ay yung mga proyektong ginagawa dyan ay maiibsan yung pagbaha. Hindi po makakapagpalala ng pagbaha. Hindi lang sa First District ng Bulacan, kundi sa buong Bulacan at sa iba pang mga probinsya at bayan sa Pilipinas na binabaha po. Again po, flood control, hindi po para magpalala po ng flooding. Ayan po, samantala... Ilang mamabatas po tiniyak na mas hihigpitan ng Kamara ang pagsusuri sa pagsisimula ng deliberasyon sa 2027 budget sa susunod na linggo. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
2: Ariel, tiniyak ni Manila District Representative Bienvenido Abante na mas hihigpitan ng Kamara ang pagsusuri sa paggamit ng pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Abante na inaasahang sisimulan na ng Kamara sa susunod na linggo ang deliberasyon at debate ng 7.2 trillion National Expenditure Program o NEP para sa fiscal year 2027. Naniniwala rin si Abante na mahalaga ang papel ng Oversight Committee sa pagmamatsyag sa pagpapatupad ng mga programa at paggastos ng pondo. Sang-ayon naman ang kongresistang tila nananamlay ang Oversight Committee ng Kongreso kaya nakalusot ang malalaking iskandalo ngayon sa pondo at iginiit na dapat gawin ito ang mandato ng tama. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, CDMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayan po, samantala, gusto ko lang sanang bumati, no, na sa mga nanonood sa atin sa DZMM Teleradyo sa YouTube. Wait lang, nawala yung DZMM ko. Pero sana po ay, yun nga, nakakapagpatuyo na kayo ng inyong labada kasi nga marami na good joke na wala na raw sira ang isusuot na pangbaba. Tapos na raw mag side A, mag side B. So, paano raw? Ayun po, hanap tayo ng mga hello po. Nagatanong sina... Asan na yung mga... Wait lang, may nag-uusap sila ng mga ano. Sabi po ni Jennifer Saavedra sa Palmera Nova East Barangay 177, nakikisuyo raw po sa Prime Water na bilisan daw po yung pagkukumpuni ng sira kasi nga wala daw silang tubig sa kanilang lugar. Diyan po sa nawawala umaakyat. Asa na yon? Nawawala sa Nova East. Palmera Homes Nova East Barangay 177. Wala naman daw pong tubig sa kanilang lugar. Hello po kay Louis Basco na nagla-lunch na raw ngayon sa Valenzuela City. Ayun po, kalampagin daw po ang ano, ang prime water diyan sa Nova, Palmera Homes Nova East. Ayan na, kay Jennifer Saavedra. Hello po, asan po yung ating mga nag-comment kanina? Sabi ni Isaiah Rael Resyo, karamihan daw sa LGU government from mayor down to councilors hindi raw nakatira sa kalumpit. Ayan, di tayo sure dyan. Pero yun ang sabi ni Isaiah Rael Resyo. Asan po yung ating mga comments dito? Ayun po. Kasi hindi lang po kalumpit. No? May mga bayan din sa Bulacan na iba pa. Like yung Hagonoy, may parts ng Malolos, at ano pa ba yung mga bahain dyan? Yung mga coastal areas, no? Even dito sa may bahagi ng Ubando, may mga parte rin binabaha. Kasi nga, pag bumaba na yung tubig galing sa kabundukan, parte po iyang western part ng Bulacan, ng Pampanga River Basin. So yung galing Nueva Ecija, galing dito sa may Angat Watershed, galing sa Nacar, sa may Quezon, lahat po yan pwedeng bumaba sa may Pampanga River. So yun po, yung mga bayan sa gilid ng Pampanga River tulad po ng Kalumpit at ibang bayan dyan sa Pampanga, syempre palabas sila ng Manila Bay yung tubig, kuminsan naiipon, at dahil nga may mga obstruction dun sa waterways, kaya sila po yung nagdudulot ng pagbaha doon sa lugar. Happy listening daw po kay Edward Jesus sa San Miguel, Bulacan, sabi ni Love. Asan pa yung ating comment? Ayun na nga. Sabi ni Isaiah Rael Resyo, yung LGU ng isang lugar na tanggap mo na catch basin at tanggap na normal na sa lugar mo ang baha. Red flag na daw yun. Totoo naman, no? Dapat hindi lang tinatanggap. At ngayon, nakiusap na naman si Ma'am Bernadette kanina na dapat talaga ay ayusin yung kanilang flood control. Hindi po nila hawak yun, unfortunately, dahil national government at DPWH yung nag-implement ng flood control project. So yun, sana ayusin, kasi nga po, 'di ba, taon-taon na lang ba ibabalita na baha sa Kalumpit and other towns in Bulacan. Asan pa? Sabi ni Arnold, hi po. Bakit minsan merong mga spam messages o mga missed calls na ang gamit yung mga legit number, pero kapag tinawagan, laging sinasabi number is not in service. Posible po kaya nagagaya ng mga scammer yung mga legit mobile number o napipeke nila? Hindi po ba napipigilan ng SIM registration? I think na-discuss na po ito previously, even sa previous episodes ng Wise Consumer, no, with Alvin El Chico, na yun nga po, meron po mga nabibenta yung datos na hawak ng ilang kumpanya, at unfortunately napupunta sa mga masasamang loob. Sila po yung nagsisend ng spam messages, spam at scam messages, or nagbibigay, nagsisend ng link sa atin, no, nakakapambibiktima ng mga tao. Unfortunately ay mukhang hindi sila napipigilan ng SIM card registration, so kailangang higpitan pa ng national government yung implementation o yung panguhuli, kasi diba, para saan pa ang mga batas na ito kung di naman talaga siya, wala naman siyang ngipin para magpatubad at para siguraduhin ligtas tayo sa mga spam at sa scam. Ayun po, alauna na po ng tanghali. Mag-commercial at news break lamang po muna tayo. Magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
3: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Ligtas Dapat sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:01 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Pinayuhan ng liderato ng Senado ang prosecution at defense team kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchaliana, dapat iwasan ang dalawang panig na maging sugar happy sa pagsasalita sa harap ng kamera. Iwasan din ang mga side comments sa paglilitis at tumutok sa issue. Tumanggi naman si Gatchaliana sabihin kung isi-censor o papatawan ng gag order ang ilang miyembro ng depensa at prosecution dahil sa issue ng sub judice.
3: Yan naman ang aming sinasabi sa prosecution and defense na mag-ingat sila at huwag masyadong trigger happy pag nagsasalita, no? Dahil alam ko nakakaakit yung camera, eh, no? Pag may camera doon, dire-diretso sila magsalita. Pero nangyari ay napag-uusapan nila yung kaso at hindi nga tama yun.
2: Sa ibang balita, isinilbi kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang panibagong warrant of arrest para sa 3 counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corruption Act. Inissue ng Pasig Regional Trial Court Branch 67 ang warrant para kay Go at 11 iba pa. Aabot sa 90,000 piso ang inirekomendang piyansa sa kada bilang ng kaso. Nakakulong si Go sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos mahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa kasong qualified human trafficking.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
2: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon! Basta AM, DZMM.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities, on the go!
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
1: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. DZMM, numero uno sa aksyon!
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay?
15: Liveraid Pro.
14: May Silymarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
16: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
15: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
17: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM.
18: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat. Ligtas dapat.
0: Nagabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama nyo pa rin ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Si Edward, comment sa Candaba, Pampanga, hanggang ngayon ay baha pa rin daw sa kanila. Si Minimalist naman, sa Surigao del Sur, mag-iisang buwan na pong walang ulan. Sobrang inat po at mainat din ihip ng hangin. Epekto po ba ito ng El Nino? Unfortunately, yes po, dahil dito sa May Luzon lamang nararamdaman yung paulan ng habagat. Kaya dyan sa Mindanao, yung kanina nabanggit ko, naglalabas nga po ang Mindanao office ng pag-asa ng heat index forecast. Kasi grabe po ang inat sa kanilang lugar. Ingat-ingat po kayo dyan sa bahagi ng Mindanao. Ayan po, ngayon naman po, baha pa rin ang usapan natin mula sa kalumpit. Pasok naman tayo sa Metro Manila. Kasi po sa Quezon City, ang sabi po ng local government ay bumagsak po ng 80% ang kanilang mga evacuees kahit grabe yung naging mga pag-ulan sa mga nakalipas na araw dahil sa kanilang flood mitigation efforts. Kaya mga kapanayan po natin, ang pinuno po ng City Engineering Office ng Quezon City, si Attorney Mark Dale Peral. Attorney, magandang hapon. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
19: Hi, Sir Ariel. Good afternoon po.
0: Yes po. Yes, sir. Thank you. Finally, we get to talk na dito sa ating programa. Sir, can you talk about kung anong nangyari dito sa recent na habagat episode, sir, no? Nabanggit nyo po sa inyo sa PR ng QC government na

0: tingin nyo ay gumana, let's say sa lugar na yun, usually binabaha. And because of the structures na ginawa, ay nabawasan po yung pagbaha.
1: Yes, Sir Ariel, tama po. Yung sa, well, yung heavily flooded area po natin sa Barangay Santo Domingo, and sa District 1 po, up to sa baba naman po niya, yung Barangay Tatalon, Rojas, medyo nabawasan naman po yung pagbaha dahil may mga flood mitigation efforts po tayo na ginawa. Gumawa po tayo or gumagawa po tayo ng mga detention basins dito po sa District 1. And tapos po ang national government naman po nag-construct din po ng drainage line na malaki po na HDPE pipe sa District 4 po.
0: Opo. Sir, napansin po namin, no, mabilis yung paghupa ng baha dyan sa may Araneta Avenue na usually nga dahil sa may Talayan Creek, no, ay medyo matagal yung ipo ng tubig. Ano pong bagong ginawa doon, sir, or ongoing na ginagawa from last year at ganun na kabilis yung hupa ng baha?
1: Yan, sir. Tama po. Yung last year po, based po doon sa ating monitoring, ang average po na pagbaba ng baha, ng tubig baha po dyan, mga nasa umaabot po ng 5 hours.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon po, nung nagkaroon po kami ng DRM Council meeting, based on monitoring po, nasa 2 hours na lang.
0: Mm-hmm.
1: Doon po sa heavily flooded. So ang tingin po namin, nakatulong po talaga yung mga additional water storage facilities po na ginawa natin dito po sa District 1. Ang capacity po na ginagawa po natin dyan is na more than 2,000 cubic meters.
0: Mm-hmm.
1: So medyo malaki na rin po ito kahit papaano, kaya nakatulong din po siya. And in addition po, naglagay rin po tayo ng mga flat gates doon sa mga outfalls po ng ilog. Yung sa mga kung saan pa dumadalo ipalabas ng ilog po yung mga ano, yung tubig. Mm-hmm. Naglagay po tayo ng gate dyan para po hindi po, para maiwasan po yung pagbalik ng tubig, mag-backflow po. So yun, natingin po namin, nakatulong din po yun.
0: Opo.
1: At saka po, natulong na rin po ng DPWH, nag-set up po kami ng mobile pumps dito sa downstream naman po, sa Araneta Corner E. Rodriguez to accelerate naman po yung flow pababa, pa downstream ng San Juan River.
0: Opo. Sir Dale, sa uli nating usapan, well, hindi on air, pero sabi niyo po ay meron ng dalawang detention areas, yung mga basketball courts, dalawa, isa sa Santa Monica at isa sa Tandang Sora. Are we gonna see, sir, more of these basketball courts na may parang detention basin sa ilalim? Let's say sa mga bahaing lugar dyan sa may Tatalon, Rojas District, and sa nearby areas?
1: Yes, sir. Ariel, we are planning po to build yung ganito pong facility na may basketball court po or multi-purpose building sa taas tapos may detention basin po sa baba. Yun po sa Santa Monica, nakatulong po siya kasi yung last day po noong heavy rains or last night ng heavy rains, nag-spill over po yung Lamesa Dam.
0: Mm-hmm.
1: So, fortunately po, salamat din po sa Diyos na hindi rin po umabot doon sa Santa Monica yung baha.
0: Mm-hmm.
1: At na-monitor namin na yung ano po ay yung tubig po na supposed to be papasok na doon sa mga komunidad at sa mga kalsada, na-imbak po muna siya doon sa ating detention basin.
0: Mm-hmm.
1: The same po with the Tandang Sora detention basin, nakapag-store din po siya ng tubig. Kaya po hindi po nabaha yung subdivision po.
0: Opo. That's good, sir, to know, no, especially kapag umaapaw na yung Lamesa Dam. Pero sir, sa kabilang banda, like sa may Barangay Bagong Silangan, nandun po ako nung last week, umapaw naman yung San Mateo River, and dahil medyo may lugar, halimbawa sa New Greenland neighborhood sa Bagong Silangan, tabing ilog lang siya. So, ano naman to, no? Parang iba naman na challenge siguro for the city engineering office.
1: Tama ka, sir. Ayan, ito, iba naman po yung profile ng Barangay Bagong Silangan.
0: Mm-hmm.
1: Yung Barangay Bagong Silangan po, two things po ang meron dyan po.
0: Mm-hmm.
1: First, yung ongoing river wall po ng national government, hindi tapos. Nandun pa lang po siya sa side po ng Barangay Hall.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi pa po nakakaabot doon sa flooded area.
0: Mm-hmm.
1: Second,

0: Yung doon po sa flooded area, which is tama po kayo, New Greenland po siya. Ang problema naman po natin dyan is naturally low-lying siya. Mm-hmm. So, ang nag-stretch po siya ng more than 1 kilometer from the edge of the river,
1: mm-hmm,
0: na constant yung pagiging low-lying niya. Unlike dito sa may site ng Barangay Hall, kung saan nandyan din po yung ating evacuation center, ang mababang portion na po yung sa may ilog. Tapos, abruptly, biglang tataas po yung elevation ng Barangay Hall. So, ibig sabihin, hindi na po flood prone yung Barangay Hall.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung distance po niya from the river edge, malapit lang po.
1: Mm-hmm.
0: Itong sa floodplain natin, ang layo po noong coverage ng area na talagang naturally mababa po yung elevation. So, yun po yung i-discuss din namin with the national government kung paano pong intervention ang pwede po natin gawin.
1: Apo. And having said that, sir, siguro ang hingin na ating mga kababayan, mga Q-citizens, no, ano pang assurance or ano pang aasahan nila? Are they gonna expect na sa mga susunod pang rainy season, sir, ay they will be seeing less flooding or yung fast subsiding na mga pagbaha?
0: Yes, rest assured po na tuloy-tuloy lang po ang Quezon City Government sa paghahanap po ng mga solutions in order po to mitigate yung effects ng flooding. And of course, not only, hindi lang naman po engineering solution ang kailangan natin sa pagbaha. Based on our drainage master plan, so whole of government approach po yung gagawin natin dito, all of the relevant departments, magtutulong-tulungan para po to ensure din or increase yung resiliency po ng ating communities. Kasi for example po doon sa Barangay Bagong Silangan, hindi naman po infrastructure lang ang solution doon. So ang ginagawa natin doon, yung mga tao kasi alam din nila na yung private lands po nila are situated on a floodplain.
1: Mm-hmm.
0: So sila rin, adaptive po sila kung doon sa nature of their the residents na location po nila. Kaya po at ang government, ang tulong naman po ng Quezon City Government sa kanila is to ensure na meron silang facility just like the evacuation center that we have na makapag-cater po in times of need.
1: Ayun po. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon, Attorney, at ingat po kayo, sir, and hello sa mga taga-engineering office ng QC Government.
0: Thank you, Sir Ariel.
1: Ayan po si Attorney Mark Dale Peral, ang City Engineer po ng Quezon City Engineering Department. Again, investment siya, no? Of course, kailangan ng malaking pera to ensure na mababawasan yung pagbaha. Pero at least pinapakita sa atin, no, na kung tama ang investment at kung tama ang pagpapatupad nitong flood mitigation projects ay may bunga. Makikita yung pag-epekto, no, sa pagbaha, yung mabilis na pag-subside ng tubig baha. Of course, marami pang pwedeng gawin. So sana po ay magtuloy-tuloy pa yung mga ginagawang proyekto. At sana ay maging ano din siya, no, best practice na pwedeng gawin ng iba pang LGU sa ating bansa, lalo yung may mga kapasidad naman na mag-invest sa mga flood mitigation projects. Ngayon naman po, usapang baha pa rin, pero ito ay basura naman, no, dahil halos 100 truck ng basura ang nahakot po sa estero sa Baclaran. Pero sabi po ni Pangulong Marcos, wala pa daw ng krisis sa basura. Totoo bang wala pang krisis sa basura? Makakapanayin po natin si Ms. Shay Levita, campaigner po against fake or false solutions ng Eco Waste Coalition. Magandang hapon, Ms. Shay. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
2: Magandang hapon po, Sir Ariel, at sa mga tagapakinig po natin ngayong hapon.
1: Ayan,
2: po.
1: Salamat sa inyong oras ngayon, Shay. Shay, gusto ko lang sabihin, ano bang masasabi mo? Wala ba o meron ba tayong krisis sa basura?
2: Ayan po, actually medyo nakaka-disappoint po na sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na wala tayong krisis sa basura. Pero matagal na po at kitang-kita naman po natin na yung krisis natin sa basura ay sobrang tagal na. Actually, meron pong inilabas na statement yung MMDA at DPWH na sinasabi nila na meron tayong krisis sa basura.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nakita naman po natin, no, sa sobrang dami yung nakuhang basura, hindi lamang sa Baclaran, kundi sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. At ito ay sumasalamin talaga sa tunay na nangyayari on ground. Kaya po, hindi po kami pabor na hanggang ngayon ay hindi pa nire-recognize ni Marcos Jr. na meron tayong krisis sa basura. Oh. Yun lamang kitang-kita na nga po natin, oh, yung nangyayari on ground.
1: Shay, gusto ko lang din itanong, no, kasi sa mga nakaka-guess ko na before na government officials, lagi ang turo pag ganun, laging nasa taong bayan, ayan, walang disiplina. Ito ba ay problema lang ba ng disiplina ng taong bayan o hindi ba enough yung ating mga waste management laws o ating mga infrastruktura sa pagkuha ng basura kaya't nangyari ito?
2: Ayan po, Sir Ariel, no? Gusto lang na pintong linawin at maging diretsa, no? Na ang krisis natin sa basura ay oo nga, kaya tayo mayroong mga ganitong uri ng problema na sinasabi nila na kaya daw tayo maraming basura na nagkalat sa iba't ibang lugar ay dahil walang disiplina ang mga tao. Pero maituturo yan sa isa lamang salarin, ano, kundi yung hindi maayos na implementasyon ng ating batas. Actually, napakaganda po ng batas natin, yung RA 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act, na andun na po lahat eh, na kung paano gagawin, paano yung maayos na sorting process, kung paano magkaroon ng maayos na garbage collection. Pero kitang-kita naman po natin, miski sa level ng mga LGU, ng mga barangay level, na hindi na ipapatupad ito ng maayos. Actually, meron po tayong mga datos, no? Sabi kasi sa batas, dapat merong mga functioning na mga materials recovery facility or materials recovery system ang bawat barangay o bawat LGU. Pero ayon mismo sa datos ng DENR, halos wala pa sa kalahati yung nakakatugon dito sa requirement na ito. Kaya mapapatanong ka, no, na bakit yung ating gobyerno na hindi ginagawa yung kung ano yung minamandato ng ating batas ay itinuturo yung salarin sa ating mga tao. Kasi kaya lang naman talaga nakakapag ganun yung uri ng pagtatapon ng mga tao ng basura ng hindi maayos ay dahil nga walang maayos na garbage system at maayos na collection system na ipinapatupad sa mga LGUs po.
1: Shay, gusto ko lang din banggitin, no, syempre nagkaroon ng pandemic, nauso yung food deliveries at of course yung ating mga parcels, no, and lumaki siya ng lumaki. Of course, halimbawa isang package, no, ilang layers yung kailangan mong tanggalin bago makuha yung produkto, and this also adds to our waste.
2: Yes, sir. Actually, isa rin po yan sa mga itinuturo nating ano na dahilan kung bakit parami ng parami yung ano yung mga basura natin, particular yung mga plastics. Actually, meron po tayong again, isa pang batas na nakatuon dito. Ito yung Extended Producers Responsibility Act o yung EPR law, na kung saan minamandato yung mga corporations na kung saan kung ano yung amount ng plastics or amount ng raw materials na inilalabas nila sa mga consumer, responsibility ito na kunin nila yung inilalabas nila mga plastics. Kaya mapapatanong kayo, kasi yung diversion rate ng mga plastics sobrang dami. Kitang-kita po natin yung mga lumulutang nga na iba't ibang uri ng plastics, from sanitary pads, from yung mga diapers into sachets. Makita mo talaga eh dun sa ano, sa baha talaga na nandoon. Kaya mapapatanong ka kung ano yung ginagawa ng mga corporations na nagmamanufacture nito, kung ginagawa ba nila ang kanilang pag-recall ng mga plastic sa ayon sa batas. Kasi mapapatanong ka rin talaga na bakit tayo produce ng marami pang plastics eh hindi naman natin kailangan ito, no? Actually, tinuturo din po natin ito na dahilan kung bakit meron tayong krisis sa basura, kasi hindi din natin nakitingnan na yung pagpo-produce natin ng mga ganitong uri ng plastics o mga ganitong uri ng materyales ay talagang nakadadagdag sa mga basura po natin.
1: Shay, gusto ko lang banggitin, of course, hindi naman, not all hope is lost, no? We have LGUs, yes, like Marikina na able to actually implement their waste management ordinances ng totoo, no? May strictong collection ng basura, may strictong pagkakaroon ng penalty kapag hindi kayo nakasunod, at yung pag-segregate ng waste, no? So kung may malaking LGU na kaya tong gawin, dapat, di ba, kaya din siyang scale sa iba pang bahagi ng ating bansa na talagang stricto yung pagpapatupad ng waste management laws.
2: Yes, sir. Actually, hindi niya nakapagtataka sa ating mga LGUs kung bakit may mga ilang LGUs katulad nga po ng mga Marikina. Actually, meron din po tayo mga lugar katulad ng San Fernando sa Pampanga at mismo sa barangay level katulad na lamang sa barangay Potreros sa Malabon na nagagawa yung mga ganitong uri ng mga mandato ng RA 9003 at talagang nakikita yung improvement sa kanilang mga localities. Talagang, again, maituturo po ito sa political will ng mga nasa nakaupo sa LGU, kasi yun yung nakikita talaga nating problema, yung kung hindi maayos yung implementasyon talaga ng basura at kung hindi nakaayon sa batas yung mga inilalabas nilang mga legislation patungkol sa kung paano nila tugunan ang kanilang solid waste, hindi maayos at hindi malinis ang kanilang barangay o kanilang lokalidad. Kaya po kami po sa Eco Waste Coalition ay sinusulong talaga namin, no, at tinatawagan ng pansin na yung bawat LGUs, miski po yung ating national government, ay oras na para tugunan ang RA 9003 at implementa ito ng mas maayos at batay sa kung paano ito nabuo.
1: Ayun, with that, maraming salamat sa inyo, Shay, dyan sa Eco Waste Coalition. Maraming sa inyong oras, sa inyong patuloy na pakikipaglaban para sa mas malinis na Pilipinas.
2: Thank you po.
1: Ayan po si Shay Levita, ang campaigner against false solutions ng Eco Waste Coalition. Bago rin tayo magpaalam, gusto ko lang din dugtungan yung sinabi niya, no? Wala po kasing sinusunod na border ang basura, para lang yung baha, para yung landslide, para yung bagyo. Ang basura po ay walang nakikitang border ng bayan, ng bansa, ng syudad, ng barangay. Nasa Concepcion, Iloilo po ako noong Mayo. Ang masaya po mag-snorkeling doon kasi maganda, maraming coral reefs, maraming isda. May mga kasama pong basura doon mismo sa tabi ng coral reefs, sa snorkeling areas. At hindi po iyon galing mismo sa bayan ng Concepcion. Ito po ay mga basurang naanod dahil kapag habagat, doon makitid yung daan sa pagitan ng Negros at ng Iloilo. Yung tubig doon, malakas yung agos kapag amihan galing sa Hilaga, Hilagang Silangan. At kapag habagat naman, galing Timog Kanluran. So doon dumadaan yung mga basurang galing sa ibang lugar. And even sa Pasig River, no, galing po sa ibang bayan o ibang syudad, hindi po necessarily galing sa inyong locality yung mga basurang ito. So kahit halimbawa sabihin natin na yung Marikina, yung ibang barangay doon, ay matino ang kanilang waste management. Siyempre, meron pang pwedeng halimbawa, I'm not saying na this is true, but posibleng galing upstream ng Marikina River or posibleng galing sa ibang bahagi ng Pasig River, 'di ba, na basura. So importante na yung magkakapit LGU, actually buong bansa talaga, no, kailangan talagang maging may ngipin yung pagpapatupad ng RA 9003 sa ating waste management. Kasi otherwise, ayan, from the 90s, no, kung kailan po ako namulat sa mga balita at sa nangyari sa ating paligid, problema na po ang basura. Hanggang sa ngayon, problema pa rin po. Kasi what do you mean na pati indigenous lands, di ba, ginagawang landfill, di ba? Puro puno, tas bilang magiging landfill kasi wala na po mapaglagyan ng basura, alimbawa dyan sa may Zambales. So ibig sabihin ay meron talaga tayong krisis sa basura. At again, yan po ay sama-samang problema natin, ng pamahalaan, at ng mga korporasyon na gumagawa po ng mga packaging. Lahat po tayo kailangan magkaisa. Ayan, kailangan ng matinong sistema at papatuparin na batas para talagang susunod po yung publiko. So again, it's everyone's challenge, 'di ba? Problema natin itong lahat, kailangan nating solusyunan ng magkakasama. Ayan po, huwag na po tayong ma-stress dahil babati muna si Tito Ariel ng happy birthday. Balit na happy birthday po sa kapatid kong si Peter Rojas na nandyan sa UAE. Happy kay John Villaruel ng ESPN News at kay Lianes Capanti as well as kay Dr. Ruben Valeza. Happy birthday today kay Ate Michelle Abreu ng MMR ng ESPN News. Teacher ko po ng high school, si Ma'am Asuncion G. Garcia at kay Elise Rolion Enova. Happy birthday. At bukas na naman happy birthday sa ating executive producer, si Fred Bandolin. Happy birthday, Fred. Papansip ka. Kay Ate Ambing Tesorero, kay Sir Ayi Colgado, sa pinsan ko pong si Abby Rojas, kay Mike Tubise, kay Ate Ellen Fajardo Keating, sa pinsan ko pong si Paula Rojas, kay Dr. Mark Christian Manio, kay Barnaby Lo, at kay Sir Vladimir Bunuan, ang ABS-CBN News Digital Advance. Happy birthday po sa inyo. Ayan, huwag na pong ma-stress ha, nasusunod na po ang Maritres kasama sina Coach V, si DJ Monica at si Doc Lulu. Kompleto po sila ngayon. Ayan po, happy weekend. Ingat po tayo mga kapamilya, and Jabu, just always bring your umbrella. See you next week. Bye!

0: magandang ka pa sa hapon, kapamilya! Welcome na welcome po sa ating programang Laging May Kwento. Kwento ng buhay, ng lungkot, ng saya at tagumpay na sa ating lahat ay magsisilbing gabay. Ako po si Coach V, Vanessa Antonio.
1: Coach, ganda!
0: Thank you, Mala!
1: Welcome back. We missed you so much.
0: So
1: grabe.
0: Much, so much, Lucho.
1: Oo, so great to have you back,
0: yes.
1: Coach Ganda. Ayan, at dito, kayo po, ang aming mga kapamilya, kayo ang bida. Kwento nyo ang una. Kami ay makikinig kahit kwento pa ito ng pag-ibig. Ako po si DJ Monica, Monica
0: Yay!
1: Figueras.
0: Go, DJ!
2: Naman! Of course, tatlong tinig po kami dito, Coach Vanessa and DJ Monica. Tatlung tinig para isang puso, sari-saring kwento para sa mga kayo po, mga Pilipino. Dito, in and good vibes, but out po ang stress. Dahil sa ating programa, Public Service is the best. Ako po si Doc Lulu, Dr. Lulu Marquez, at ito ang, yes,
1: Maritres!
2: First things first, magko-condolence muna ako sa iyo, Coach Vanessa.
0: Maraming salamat, Doc Lulu. Maraming salamat din. At
1: our deepest sympathies.
0: Yes. Ganun talaga yung buhay, no? May simula at may hanggangan. Ang importante ay kung ano yung gagawin natin sa gitna.
1: Yes.
0: Ito na nga, kapamilya at mga kamaritres, kumusta naman kayo nung nawala ako? Anong mga pinag-uusapan nyo dito? Sino mga naging guest nyo? Masaya din ba?
2: Sino yung guest natin last time?
1: Ang saya kaya, ang saya. At we had also DJ Kim.
0: Oy.
1: Chervas. Ganun siya mag-ano eh.
3: Parang papa.
2: Dalawa na yung dito. Magagalit si papa.
0: So masaya kayo. Masaya kayo.
2: Sobra.
0: Past Saturdays.
1: We had her. Siyempre, like what you said before, iba pa rin kung tayong tatlo.
2: The original. Correct.
1: Yung Maritres Angels. Pero siyempre, nakakatuwa din because, you know, we get to exchange ideas with different people,
2: yes,
1: kapag ka merong wala sa atin, 'di ba? Parang si ang napakatalinong si Rica Lazo.
0: Nakasama niyo din si
2: si Marlene Padierno,
1: si Radio Patrol Marlene Padierno,
0: si imagine niyo, no, kung sa Maritres sa susunod, no, magkakasama tayong lahat. Ano kayang magiging itsura ng diskusyon?
1: Ang saya,
0: no. Mga
1: promise,
0: kapamilya.
1: Gusto ko yon, yung tayo lahat.
0: Diba? Tapos yung guest natin, lalaking powerful. Tapos, papaanuhin natin sa kanyang upuan.
2: Yes, tanungin natin si Gerson kasi yung next dyan.
0: Gusto niyo ba yung presidente ng Pilipinas? Invite natin.
2: Pwede.
1: Diba si rin, nag-pinch hit dati kay Coach V. Si
2: Sino ba?
1: Si Pamela.
2: Yeah, so tama, one time. Pamela Velasquez.
1: Pamela Vasquez.
0: Sa Lab Connect.
2: Vasquez pala.
1: Hindi, dito.
0: dito.
2: Akala ko Tony Velasquez.
1: Medyo napaghalo-halo.
0: Hindi na Maritres yun, Paritres na yun.
2: Oh, no.
0: Di ba nga?
1: So, nakakatuwa, di ba? Because we get to exchange ideas with,
2: Yes.
0: Sa ating mga listeners, mga kapamilya, kaservisyo, ano yung pinaka-favorite nyong episode ng Maritres? I-share nyo naman dito. Tsaka, sinong guest yung paningin nyong bagay pa balikin para ulitin natin at lalo nating iintrigahin ang kanilang buhay.
1: Feeling ko ang diyan
0: kasi
1: ang pinaka-viral natin si Sentry feeling ko yan ang biggest request ng mga kaservisyo natin si Sentry.
0: Tsaka madaming girls na kinikilig diyan kasi kahit paano yung views ni Sentry, di ba? Stricto pero gentleman naman pala talaga pagdating sa
2: pogi pero suplado.
0: Di ba? At least siya doon. Meron pa tayong isang guest, yung spokesperson. Sikat na sikat din yun ngayon. Nagte-trending.
2: Babae ba lalaki?
0: Yung babae.
1: Si Claire. Si Yusa Claire.
0: Si Yusa Claire.
1: Siyempre. Last week, gustong-gusto ko rin si Yusek Doc. Albert Domingo. Nakakatuwa siya.
0: Masaya din.
2: Ayun. Ito dapat yung guest natin.
0: Ayan. Oo nga. Itong poging-poging. The weatherman.
2: Ariel
0: sabihan natin, no? By the way, mga kapamilya, ang Maritres po ay napapanood nationwide dito sa DZMM Teleradio Cable Channel. Kaya kung gusto nyong makita ang inyong mga kamaritres, sabay, nood na po kayo. At hindi lang yan, live na live din tayo, no, sa YouTube at sa buong mundo sa pamamagitan naman ng The Filipino Channel at iWatch.
1: Tama. At sumali po kayo sa aming talakayan, ano, ngayong hapon. Magmensahe lamang po sa DZMM Viber Line 0917-278-3000 o di kaya naman ay tumawag lamang po sa aming landline 8924-4101 local 567-5672-5673. Ano talaga, rotary pa eh.
0: DJ Monica, paulit na una yung tawa mo eh. Hindi na nakuha ng ano eh. Isa pa, isa pa.
1: Napaghahalataan nyo eh, rotary
0: pa. Paulit daw.
1: Paulit. Okay, sige. Ano, yung hotline, di ba? 8924. Ulit.
0: Wala ka kain to eh.
1: 8924. 4101 locals 5671-5672 and 5673.
2: Yes, finally. At napapanood din po nyo kami sa DZMM Teleradio YouTube at DZMM saan yon? Sa Facebook. Sa like na po at mag-subscribe. Yan. Nako, yes, excited alam, talaga tayong tatlo ngayon, ano?
0: Kasi bigatin, hindi lang cute na cute. Poging-pogi, bigatin, maang balita ko, matapang tong guest natin ngayon. Eh. Gusto ko talaga pag nagkakaroon tayo ng matapang na guest, tapos biglang kinakabahan sila pagdating sa tanong sa mga love life nila. O, nasan yung tapang natin, sir? Tingnan natin sa guest natin ngayon.
1: Parang si Sentry, di ba? Medyo tongue-tied siya nung tinanong ni Coach Ganda. Ano naman ang type mo sa babae? Walang nasagot.
2: Staying alive. Parang ganun yung ginawa mo eh.
0: Excited ako dito sa guest natin kasi ano to eh, parang balita ko, eksperto to ng ano ah, sa karagatan at sa mga politika sa karagatan.
1: Correct.
0: Kaya ngayong hapon mga kapamilya ha, ipakilala na natin kung sino ang ating bigating guest ngayong gabi, ha? Ngayong hapon. So, dadako na po tayo mga kapamilya sa KKK.
4: Kakwentuhan, kahuntahan, kamaritres ng bayan.
0: Kapamilya, sa panahon ngayon, mahalaga ang boses na malinaw, matapang, at hindi nag-aatubiling tumindig para sa ating soberanya. Ang ating panauhin ay hindi lang opisyal. Isa siyang tagapagsalita na kumakatawan sa boses ng taong bayan. Katotohanan sa gitna ng ingay at tagapagtanggol sa karapatan ng Pilipinas sa isang napakahalagang usapin. Kilala siya sa kanyang prangkang pahayag, malinaw na posisyon, prinsipyo at pagiging tapat. Let us all welcome Rear Admiral Jay Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard.
2: Why? Yes! Palakpakan tayo dyan!
0: Yes.
2: Sir.
0: Ako, natatawa.
1: Hello, magandang hapon.
5: Magandang hapon po sa inyo.
1: Yes. Baka gusto nyo munang batiin yung inyong followers, mga followers and your fans.
5: Hindi ko alam man paano magpa-interview sa inyo. Masyado akong na-overwhelmed.
0: Tatlo kasi kami, sir. We understand. Pero kami lang to, sir.
1: It's your first time. We will be gentle.
5: Yeah.
0: Wow! Talaga? Ano ba tayo?
2: Like wild ba tayo?
0: Hindi mo alam ang tapang-tapang na itong guest natin. Pero ha, let's be gentle.
1: Yes.
0: Sige. O sir, bati ka muna sir. Kasi syempre maraming sumusunod.
1: Fans and followers ba yan?
5: Sige, babatiin ko muna ang pinaka maganda kong misis.
1: Yes, only one.
0: Para malinaw.
5: Para malinaw.
0: Tama yan,
5: baka
0: sir.
5: Magalit yun. Di ba? Si Mami Lea and of course my three kids.
0: Okay.
5: Jean Luis, Jacob, and Jan Lees.
0: Yes! Hello. Yung Mami Lea at sa kanilang mga kids. Oh, how about naman sir yung mga ano yung nanonood sa iyo, yung nakikinig sa iyo, yung mga sumusuporta sa iyo at saka yung mga opisina mo.
5: Akala ko yung mga bashers ko eh.
0: Pwede din natin batiin.
2: Yeah. ba?
5: Of course, binabati ko ang ating mga kababayang Pilipino na patuloy na lumalaban at tumitindig para sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Yeah. Ang ating Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, at ang Ordinaryo Mayistang Pilipino.
0: Yun. Sir, from our very first question, bakit ba dapat ang Ordinaryong Pilipino magkaroon ng pakialam sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea? Maapektuhan ba sila kung sila mga normal, ordinaryong tao?
5: Alam mo, para sa akin, there are different ways you can respond to that, no? Pero ang pinakamahalagang sagot natin dito, may kaugdayan sa atin ito dahil tayo ay Pilipino. Ang West Philippine Sea, parte ng Pilipinas yan. So regardless, wherever you are from, kahit anong ginagawa mo, maing isda ka o hindi, whether you're from Zambales or Palawan or not, no? At kahit taga rito ka sa Maynila, kapag kinikilala mo ang sarili mong Pilipino at nandito tayo sa Pilipinas, it is our obligation. Dahil alam naman natin na utang natin ito sa mga bayaning Pilipinong nagbuwis ng buhay nila para tayo maging isang bansa. And most importantly, ito ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino.
1: Obligasyon, that's the key word there, ano?
2: Yeah.
1: Oo. Well, first of all, can I just say, sa lahat ng ating guests, nahirapan ako sa kanya mag-research.
0: Bakit?
1: Why? Kasi unang-una, just for, because this is part of your, this is part of yung whole persona niya is transparency.
2: Yes.
1: So for the sake of full transparency, wala akong alam sa West Philippine Sea what's happening. So I had to research from the ground up. Kaya I love this show because I'm learning new things.
2: Of course, everybody's learning.
1: Natututo tayo, di ba? At so medyo nahirapan ako sa kanya kasi also, ang daming, medyo maraming intriga, no, sir?
0: So, pag-usapan natin yung mamaya.
1: Medyo pag-usapan natin intriga ng konti. So, medyo hindi ko alam kung ano yung pwedeng tanungin, ano yung wag nang tanungin, gano'n, ano. Pero magsimula tayo.
5: Para sa akin, ma'am, lahat.
2: Everything is okay. Yes.
5: Lahat na maisip mo, ma'am. Kasi para nga, ma-clarify natin.
1: Yun na nga kasi nakilala ka sa in particular dahil sa assertive transparency, no?
0: Wow, assertive
1: approach ng Philippine Coast Guard sa mga ganap, no, sa West Philippine Sea. Agresibo ka kung kailangan, you don't back down. I've watched interviews of yours. But also you are an open book. Prangka ka, you are vulnerable. So parang it's a nice combination, no? Ang ganda ng kombinasyon na 'yon.
0: Okay.
1: Assertive pero transparent. Have you always been like this? Dati pa. Interesado ako, or is this something na kinailangan mo matutunan dahil kailangan ng trabaho mo?
0: 'Yon.
5: Alam mo, para sa akin, ma'am, wala akong proper training sa pagiging spokesperson. By accident na ginawa akong spokesperson
1: yun
5: ng Coast Guard.
0: Paano?
1: By accident din yun. Kasi siya ang unang, congratulations by the way, siya ang pinakaunang spokes ng West Philippine Sea ng PCG.
5: Yes.
1: Like in the history of the Philippines. Congratulations.
5: Yes.
1: So pupuntahan natin yun mamaya, yung kung paano napunta na ikaw ay accidenting na-appoint. No?
0: Mm-hmm.
1: But for now, yung pagiging prangka at agresibo pero transparent, personality mo talaga yun?
5: Para sa akin, personality ko talaga yun. Na parang tipong kung naniniwala ako dun sa point na pinaglalaban ko and I'm completely aware of what's really happening, there's no reason for me to hold back my reaction or even my emotional response. Kasi, kumbaga, bakit mo naman hindi titindigan ng bagay na alam mong tama?
2: Right? Yes. Nag-start off kayo as a what po muna? Kasi alam ko you are a Commodore before that. Bago kayo naging Rear Admiral. Ang tanong ko is, ano pong difference ng trabaho being a Commodore and a Rear Admiral?
5: Well, nadagdagan ako, ma'am, ng star, no? Tumaas ang sweldo. And of course,
0: may magkano, Joe?
5: Pwede rin i-google yan, ma'am, no?
0: Ang sweldo. Sabihin mo na lang, sir, go-google pa ba namin yun?
5: Hindi ko. Masyadong may butal. Pero ang, when we started, ang rango ko pa lang noon is captain, Coast Guard captain. So, ibig sabihin, ang equivalent nun sa Armed Forces at sa Philippine National Police is Colonel, no? Ang Army equivalent. And then, na-promote ako ng One Star, the Transparency Initiative of the... Na, and madagdag ko lang, no? There's no need for us to call assertive. China lang ang nagsasabing assertive ang transparency natin.
0: Oh,
5: but our transparency, there's no reason for you to call it assertive kasi kaya nga transparent. Kapag nilagay mo pa assertive, para ka ng OA, di ba? Para assert.
2: Maritime transparency.
5: Yes. No, Transparency Initiative in the West Philippine Sea. So, we're just going to share the factual narrative. We don't have to overly assert it.
0: Mm.
5: And at first, ordinaryo lang siyang opisina na sa level lang ng Coast Guard, and then eventually it was taken to the level of National Task Force for the West Philippine Sea.
0: Okay.
5: And that was the time that I got my first star, and then eventually I have my second star now.
0: Mm.
5: The transparency office that I used to have before is now a transparency group. Kumbaga, it's a bigger office compared before. Yeah.
2: So before that, naging lecturer siya eh, di ba?
0: Actually, PhD nga to. Dukli.
2: Okay, I was thinking of the Ateneo. You are lecturing sa Ateneo de Manila.
0: Yes, talino.
5: After I did my PhD, pagbalik ko dito sa Pilipinas, I did my PhD sa Tokyo, ma'am eh. So,
1: wow. Sa GRIPS.
5: Sa GRIPS. National Graduate Tokyo. Institute for Policy Studies. So when I went back, during that time, may ano pa ma'am, may pandemya pa. 2021.
0: Oh.
5: So, ang...
0: Doon ka inabot ng pandemic sa Japan?
5: 2020, yes. I was there from with my family from 2017 until 2021.
0: Kasama mo yung family mo.
5: Yeah.
0: As kahit papaano, magkakasama pala kayo.
2: Mm-hmm.
0: O bago natin i-continue, kumusta yung pandemic sa Japan nung nandun ka?
1: Stricto yun.
5: Hindi. May klase yung mga anak ko.
0: Ay talaga?
5: Yeah.
0: Wow! Nagkaroon ba kayo, nahirapan ba kayo sa pagtatransport ng food, sa paglalakad, or hindi kayo makalabas ng bahay?
5: Hindi rin. Actually,
0: ang
5: mga Japanese, nag-refrain na sila paggamit ng train. Pero kung usually, yung mga foreigners na nandun, dahil it's much more expensive kung ikaw ang may sarili kang sasakyan. Unlike us, we use subway, we use train. So, may mga time na parang alkilado namin yung buong train. Kasi kami lang ng anak ko o ng misis ko, buong pamilya ko.
0: Wow.
5: So, mas naging madali yung ano, yung pagbabiyahe, pagko-commute.
1: Pero ano sila eh, 'di ba? They were totally yung no one leaving the country, no one entering the country.
5: Yes, during that time naman sa lahat. Parang 'di ba, globally wala naman talagang movement ng tao nung pandemya. But para sa akin yung mga anak ko, kasi nakapasok sila, open pa rin ang klase sa mga bata. So they live normally.
0: Wow, iba yung palang experience nila sa Japan. Sige,
2: pero
0: tuloy natin
2: isang, marami kasing awards, I'm sure. Marami na. At pinaka gusto ko dito yung KAS, the Konrad Adenauer Stiftung Award. No, this is Germany. So did you go there or it was just kasi ang alam mo kasi sa grupo na yan, it's all over the world, no? Marami silang branches, etc. Pero you were awarded that because I guess because of your integridad at dignidad, tama po ba?
0: Grabe.
5: Yes, the Konrad Adenauer Medal of Excellence for Security. So first na awardan yun sa akin January 2023. 2024. Parang ano pa lang tayo nun, ma'am. Less than a year when we started the transparency and when I became the spokesperson. So ang joke lagi ng taga mga Germans na part ng Konrad Adenauer. Even before I was recognized and given awards from different people, yung Konrad Adenauer ang pinakaunang nag-recognize sa effort ko as spokesperson.
1: Wow. Congratulations.
2: Meron ba ibang tao na na-award ganun dito sa Pilipinas?
5: Yes, ma'am, meron. Mayor Magalong of Baguio City. Sa kanya naman, a medal for public service.
2: I see.
0: So,
2: nice.
0: Parang ang overachiever mo, sir. Ganyan ka ba talaga since bata ka or uma-absent ka din sa class?
5: Mahilig ako mag-aral nung bata ako.
0: Ah, talagang studious. Okay.
1: Mahilig talaga siya mag-aral. Kaya naman talagang, ano, no? As a man in uniform, siya ang isa sa pinaka-edukado. Na ano, yung educational attainment is really off the charts. Grabe talaga, 'di ba?
0: Academic yung, nga eh for somebody in his ano.
1: Dapat ang tawag natin sa'yo, balita ko, yung mga kaibigan mo tawag sa'yo Doc J. Dapat tawag namin sa'yo, Doc Admiral J.
0: Wow. Admiral Rear J. Yung haba, no?
1: Rear Admiral. Rear Admiral J.
0: Professor J.
1: Kasi Master of Science in Maritime Education and Training sa Philippine Merchant Marine Academy. Pagkatapos dun nga sa GRIPS, no, you have a Master there and also a PhD. Talaga bang ginusto mo ng mapunta sa public service from the start? Dahil balita ko, yung nanay mo, ang gusto, dahil bunso ka, maging pare ka.
5: Yes.
1: Paano ka napunta sa sa Catholic Church,
0: parang
1: papunta
0: bagay, no?
1: Sa public
0: bagay.
1: Service?
0: Actually, bagay.
5: Dahil lima kami magkakapatid, ang gusto ng nanay ko, magpari ako. So, every time na magsisimba kami, pagbalik ng bahay, just to make sure na hindi ko tinulugan yung misa, she would ask kung ano yung naging homily.
1: Yun.
5: So, kaya napaka-critical ko kapag nakikinig ako ng mga
1: homily.
5: Kailangan mai-connect mo yung first reading, second reading, gospel.
0: Wow.
5: Kasi minsan, di ba?
1: Kailangan may flow.
5: Di ba? May flow. Minsan kasi may mga homilies na hindi connected yung tatlo And that's a challenge. And para sa akin, yan yung dapat nating maintindihan also how the gospel is being interpreted sa contemporary living natin lahat. So, ang nanay ko gusto ko magpare. And then eventually, I decided to enter the military academy instead.
0: Yeah, the PMA. All right. You know, we are so excited to hear more about your experience in the military as well. Pero we're just gonna go on a quick break. At syempre, sa pagbabalik ka natin, sir, nakita namin ang tapang-tapang mo sa trabaho. Gusto din namin malaman mamaya kung matapang ka din sa pag-ibig. Okay. Sa ating pagbabalik, mga kapamilya, makakasama pa rin natin ang ating panauhin sa KKK, Kakwentuhan, Kahuntahan, Kamaritres. Oy, bawal mistress. Magbabalik po ang Maritres.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
2: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
0: Pag-aanin at pasayahin ang
3: buhay at kalusugan.
0: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: naka, parang naapektuhan ka. Ikaw na po ang bahala kung gusto niyong i-name. At yung ikalawa is, bakit ito ang pinaka
1: masakit
0: para sa iyo?
2: Well, ang pangalan ng mystery senator na sinasabi ni ma'am ay si Senator Alan Peter Cayetano.
0: Okay.
2: Ito yung tungkol sa debate na nangyari nung, I think it was January, February, no? Kung saan the Chinese government filed a diplomatic protest against me. Dahil meron daw akong caricature na ginamit,
0: yes,
2: na binaboy ko daw yung pagkataon ng kanilang national leader.
0: Mm-hmm.
2: And but to give you a background, no, etong caricature na to ay ginamit ko hindi sa press con, hindi ito sa public interview. Ito ay nangyari sa College of St. Benilde.
0: Mm-hmm.
2: Nagtuturo ako sa mga estudyante,
0: mm-hmm,
2: as a guest lecturer to discuss West Philippines. Okay.
1: Paano naman lumabas yun? May nagsumbong na estudyante.
2: Hindi, naka-Facebook live kasi siya ng school.
3: Nakikita eh.
0: And there are photographs online.
2: So, hindi ko naman alam na ang Chinese embassy pala nanonood sa mga lecture
1: pala
2: ko.
1: Nanonood pala sa'yo. Diba? Inaabangan ka pala.
0: Binamanmanan siya talaga.
1: Actually, ngayon, yung mga Chinese nanonood din kahit Tagalog.
2: Hello sa deputy spokesperson ng Chinese embassy.
1: Ayan.
2: Si Go Wei, sa Chinese ambassador.
3: Hello, Maritras nandito.
1: Hello. Pwede ka ba mag-Chinese para maintindihan?
2: Hindi ako marunong mag-Chinese.
0: Okay lang, okay.
2: Tapos edi,
0: Japanese na lang. Konnichiwa! Ogenki desu ka?
3: German na lang, German.
0: Okay, ito.
2: So, ngayon, nag-file ng resolution si Senator Kiko and Senator Risa na dapat i-condemn natin itong mga ganitong attack against those people who are speaking up against the Chinese aggression. Mm-hmm. And there was like days of debate, no, sa plenaryo para sa resolution na ito. And Senator Alan Peter Cayetano is one of those war against the resolution.
0: Mm-mm.
2: And trying to put the blame on me. Na sinasabi, eto kasing si Tariela, walang rango whatsoever, ang tawag niyo sa akin ng si Tariela. Etong si Tariela, siya kasi nanguna niyan eh, ganyan-ganyan. So kung ako sa kanya, mag-apologize siya, mag-sorry siya. And then at the same time, kung gusto niya magaganyan, gumamit ng caricature, hubarin niya yung uniforme niya,
0: mm-hmm,
2: mag-vlogger na lang siya. Mm-hmm. For your information, no, may vlog na po ako ngayon. Sinunod ko yung advice ni Senator Alan Peter Cayetano. Meron na ako, ano, meron na akong podcast. May vlog na ako
0: you,
2: yung Just the Truth.
0: Just the Truth. Hashtag JTT, Just the Truth.
2: Yes,
0: oh,
2: Just the Truth.
0: Yes.
2: ang huling guest ko kahapon was Secretary Dave ng Presidential Communications, mm-hmm, Office. So, i-follow nyo po pala yun. Again, nagpapasalamat ako kay Senator Alan Peter.
0: Yeah. Si Sentry, naging guest Sentry, mo na rin.
2: Yes.
0: Si Sentry.
2: Senator Risa.
0: Oo, si Senator Risa, napanood ko yun.
2: Ronald Llamas, Christian Isguera. Yes. Naka 20 episodes na kami. Maraming salamat sumusuporta ng podcast ko.
0: Ayan. So, salamat po, Senador. Alan kasi Peter, yes, ngayon.
1: Yes. Yes. Senator, pag ito umaman dahil sa pagbablog, ikaw talaga ang ano niya, inspiration.
2: Going back to the question, nasaktan ba? Bakit ako nasaktan?
0: Bakit?
2: Masakit kasi, una, hindi ko naman talaga, never ako nakapag-engage kay Senator Alan Peter Cayetano.
0: Mm-hmm.
2: Wala akong engagement sa kanya face-to-face, personally, or na-brief ko siya about West Philippine Sea.
0: Mm-hmm.
2: No? Unlike other senators. Secondly, yung galit niya sa akin, every time na binabanggit niya, ito si Tariela. Talagang, mm-hmm, with ano eh.
0: Wala man lang
2: respeto,
0: no? With
2: emphasis eh. Talagang si Tariela. Yung gigil niya sa pagbanggit niya ng pangalan ko, hindi ko alam kung anong pinagkakahugutan niya, yung galit niya sa akin. Kaya nga ang tanong ko, bakit ba galit na galit sa akin si Senator Alan, samantala ang sinasabi ko lang naman sa mga Pilipino kung anong insidente nangyari sa West Philippine Sea.
0: Mm-hmm.
2: So if he was asking me to apologize sa Chinese embassy, ang tanong ko, nag-apologize na ba ang China sa ginagawa niyang pambababoy sa kalapatan ng mga Pilipino?
1: Tapang talaga ni Sir. Oh, tama naman yung sagot mo, Sir. Mga kapamilya ka-servisyo, medyo mainit-init na yung usapan. Lalo pa nating paiinitin mamaya kasi magbalita ko, mag-green flag, red flag si Sir. Pero bago tayo mag-break, no, DJ Monica, ba i-announce ko muna tong importanteng announcement sa DZMM. Lalo na sa mga nakatutok dyan. Abay, ito po ay tungkol sa ating mga bagong programang aabangan nyo ngayong weekend. Yes, mga kapamilya, this weekend sa DZMM. Balitaan at usapang sports kasama si Migs Bustos. Tara game. Mamaya na po yan, ha? 4 PM. Nako, parang ilang oras na lang. Abangan niyo po ito. Mas pinalakas naman at dikalibreng balita ang hatid ni Danny Buenafe. Simula bukas naman, August 16, alas 8 naman ng umaga. Ang daming news shows. Ito pa, bagong magbabantay at tututok sa ating buhay at kalusugan. Kasama naman sina Kuya R. Vargas at Ma'am Shisara Arsenio. Alas 5:30 naman po ng hapon yan, kapamilya. At ang mga balitang pag-uusapan sa buong linggo, hatid ng Story Outlook sa bago nitong oras, alas 6:30 po ng gabi, ha. Tandaan po natin yan, mga kapamilya. Mas maraming dahilan talaga para mag-staycation ngayong weekend, lalo na maulan. Kasama ang DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio, DJ Monica.
0: At yan naman talaga, excited tayo sa mga bagong programa ng DZMM. At excited din tayo dahil sa ating pagbabalik, isasalang natin ang ating panauhin sa hot seat. Parang
1: yawn.
0: Parang this is not hot enough, diba?
1: Oo, let's make it hotter.
3: Steamy hot.
0: Parang next level pa, oh, mas mainit pa talaga. Babalik po tayo sa ating tatlong segment, sa ating stress reliever. Huwag po kayong aalis, kami po ang inyong

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
2: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
0: Pag-aanin at pasayahin ang
3: buhay at kalusugan.
0: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

kanina, hot na hot ang usapan. Ngayon naman, eh, tingnan natin kung gaano katapang ni Sir sa, ano, sa paglaban sa West Philippine Sea. Eh, ganun din siya katapang sa kanyang personal na buhay. Alamin natin dahil, kapamilya, isasalang natin ang ating guest sa isa sa mga stress reliever. At ang una nating stress reliever ay yung tinatawag na red flag, green flag. Ayan, sa red flag, green flag, meron kaming mga babasahing sitwasyon kung saan si Doc J tataas niya ang green flag kung agree siya at red flag naman kapag hindi. Maaari rin magbigay ng paliwanag ang ating panauhin at follow-up question sa ating mga maritres. Pero paalala lang mga kapamilya ha, yung mga sitwasyon dito katang isip lamang at hindi konektado sa

0: Anti-rabies vaccines. Kasi again, meron po tayong Anti-Rabies Act na talagang minamandate po lahat ng mga pet owners to have their pets vaccinated. So yung sa community cats and dogs, yung mga LGUs po talaga ay in fact mandated po na magkaroon ng programa para po dyan sa anti-rabies na yan.
1: Okay, next are return.
0: Yes, opo.
1: Liz, ikaw na.
0: Ako na po, sige. Return. So, syempre ang goal po kasi natin kung minsan, syempre as much as we can, gusto natin may loving home sila. Kaya lang kung minsan, hindi naman siya nagiging possible para sa lahat. So, ibabalik po sila kung saan sila nakuha. Para po they can live, hopefully as harmoniously with the people around the community din po.
1: Paano, attorney, kung di mo alam saan ibabalik, di ba? Paano kaya yun?
0: Naku, LGU pa rin. Sa LGU siguro po talaga. Actually, coordination.
2: Excuse me, may mga free coupons po tayo. Like for instance, ang Biyaya Animal Care, hi to Ms. Rina Ortiz. Grabe, umiikot siya ng buong Pilipinas. Nagbibigay siya ng free coupon or low-cost coupon sa mga dogs and cats. Stray dogs and cats. Stray dogs and cats yan. After siguro several hours, pakakawala na sila. I-injection na sila ng antibiotic. Nasakali na sila. Pero free na sila. Sa Cebu, okay ng mga stray dogs and cats. Wala sa kanilang ini-impound. Wala nang ni-euthanize. Kasi ina-adapt na lang yung TNVR in okay. Cebu province.
1: Mm-hmm. Pero at saka ano rin, Lilo, di ba? Yung pagkakapon, yun ay maganda sa kalusugan.
2: Yes, ng aso. Yes, yes.
0: And cats.
1: And cats.
2: Yes,
1: yes. Matayang cat advocate dito. Si Catwoman, wag natin kakalimutan.
2: Pero going back, Chino, going back inside Congress, itong TNVRA namin, yung mga dogs naman and cats, after silang makapon, after silang mabakuna, ibabalik sila sa Congress. Mm-hmm. Right now, yung mga cats namin na nakapon and na nabakuna sila, makikita mo sila freely roaming around Congress like members talaga of the community. And yun namang mga nabakunahan at nakapo na aso, may pinovide si Speaker Boji D na enclosed area sa kanila doon sa loob ng Kongreso. Ang tawag ko dito is Pet Villa.
1: Saan na, doon?
2: Mayroon? Sa may malapit sa South Steel Parking at the back of that.
1: Okay.
2: May pinatayo doon si Speaker Boji D na parang Pet Villa. So yung mga aso na under this program, doon muna sila temporarily will stay while awaiting adoption. So napakaganda talaga.
1: Okay. Ang question, may question dito, paano daw pag nakagat ka ng mga community dogs and cats, hindi mo nga alam kung sila ay bakunado, no?
2: So number one, syempre kailangan mong magpabakuna. SOP yan.
1: Okay.
2: Whether alaga mong aso or lalo na pag stray dogs, talagang dapat talaga magpabakuna. Kaya SOP talaga yan.
1: Yun lang ang, pero lahat ba nang nasa Congress bakunado?
2: Yes, kasama yan eh. Trap, neuter, spay, vaccinate, and return. Ito nga actually first batch namin ng dogs and cats under this program. This was actually sponsored by Meralco Katropa and of course, Kong PM Vargas. Na siya naman yung magsasaksak, nag-volunteer si Kong PM Vargas. Sila naman yung magbibigay ng 5-in-1. Kasi meron na silang anti-rabies eh. Bakunado na sila, nakapunado na sila, and then bibigyan sila ng 5-in-1. Ito yung bakuna against leptospirosis, parvo, distemper, para ready na tala sila for adoption.
1: Ah, okay. Ma'am Jing, pa-adopt ba din nyo, Attorney Mimi?
0: We try po. Kasi may mga iba pong house members, in fact, na nag-adopt na po talaga. Yes.
2: Wow.
0: Opo.
2: Oh, shout out to Kong, former congressman, Congresswoman Midikura, former congresswoman Def Lee. Nag-adopt sila. Pati mga empleyado ng Congress, marami na rin, Jing.
0: Ako, Ma'am Jing, ha, ako will take this opportunity to thank na rin po yung Congress leader under Speaker Boji D, Majority Leader Sandro Marcos, at meron po kaming tatlong advisors, si Deputy Speaker Rachel Arenas, Congresswoman Queenie Gonzalez, and Congresswoman Midi Kua. So very supportive po sila dito sa mga actions ng HOC, and we are very thankful kasi like I said, very important po yung support ng ating House members para po matuloy-tuloy yung advocacy ng HOC.
1: Attorney, dahil meron kayong direct access no sa mga lawmakers,
0: opo,
1: pero bang mga batas na nakasala?
0: Actually, yun po yung pinag-usapan namin kanina ni Ma'am Lilo. Sinasabi ko nga po na in fact, Ma'am Jing, meron po tayong mahigit sa 20 bills filed in Congress dyan sa House of Representatives aiming to strengthen the Animal Welfare Act. Kasi Ma'am Jing, last po na na-amend yung Animal Welfare Act noong 2013 pa po. So, it's quite old. Yung unang batas is 1998, amended 2013. So, sa palagay namin, it's timely na ma-strengthen na po yung Animal Welfare Act. So, like I said, there are about 20 plus bills filed in Congress. So, kami po kasama po sa advocacy ng HOC na talagang ma-promote at talagang matulungan po yung aming mga House members na maipasa itong panukalang batas na to. I think, Ma'am Jing, sa Senate, may tatlo atang pending Senate bills.
1: Okay.
0: So, yun. Gusto po talaga naming i-lobby para po ma-strengthen pa yung Animal Welfare Act.
1: So, sa Congress, sino bang mga main sponsors?
3: Ako, number one, let me mention this. early this year,
2: Biyaya, kami ni Ms. Rina Ortiz of Biyaya, we had a meeting with Congressman Toby Chanco of Nabotas. Actually, we had a meeting on animal welfare protection. And it's good to note na itong si Congressman Toby Chanco, recently, he filed a bill on the proposed animal rescue and shelter in times of disaster. Alam mo, napakaganda nito, Gino. Ang ibig sabihin nito, it mandates under this bill, it requires LGUs, it requires barangays to include pets in their disaster preparedness plan. I have yet to read though the entire bill, pero sana lang ang wish ko lang dito, Jing, is kasama rin sana yung mga stray dogs and cats, hindi lang puro mga pets.
0: Oo. Mami, dagdag ko lang ha, si, I think si Congresswoman De Lima also filed a bill on that. Kasama niya pa si, I think si Nadine Lustre who filed the bill.
2: Anong bill yun? Anong bill yun?
0: Yung Strengthening Animal Welfare Act. Okay. And then marami pa po si, I think si Congressman Richard Gomez, to name a few. So marami po sila, more than 20.
2: Congressman Lazati naman, ang final naman niya na bill is no kill animal pounds. Diba? Opo. Sana, ito talaga maganda, no kill animal pounds. Alam mo, Jing, I would like to take this opportunity also, speaking about yung no kill animal pounds.
1: Feeling ko, Congressman, Congresswomen ang kausap.
2: No, Jing.
1: Ibang level yung
2: passionate,
1: diba?
2: Talagang pagdating dito, Jing.
1: Go.
2: Okay, nananawagan po ako, no? Kasi, nananawagan po ako sa mga pet owners natin. Marami dyan kasi, Jing, no? Pag matatanda na yung mga pets nila, sinusurrender nila sa mga provincial pounds, city pounds.
1: Talaga?
2: May mga ganong tao. At ang nakakalungkot dyan, I just realized that in my years of experience dito sa animal welfare, marami sa mga kababayan natin, ang iba pa dyan, mga professionals, hindi nila alam ang difference ng pound sa shelter. Sinusurrender nila yung mga aso nila sa pounds, believing na aalagaan ng pounds.
1: Oh, anong difference ng pounds sa
2: ito,
1: shelter?
2: Ang sinasabi ko sa kanila, I try to educate them. Alam niyo, sir, ang pounds, pag nag-surrender kayo ng inyong alaga sa shelter, aalagaan nila yan sa abot ng makakaya nila. But once nag-surrender kayo sa pound, provincial or city pound, itong masakit dito eh. No? Within a prescribed period, pag walang nag-adapt, walang nag-claim ng aso o pusa na yon, ipuput down sila, i-euthanize sila. Yun ang masakit eh. Diba, isipin mo na lang, tinuring mong kapamilya, yes, nasa batas daw natin yan eh, na itinuring mong kapamilya yung aso pusa mo, tapos isusurrender mo sa pound, believing na aalagaan, tapos within a prescribed period, i-euthanize. Ito pa yun eh. As to the manner of putting them down, I don't want to comment, Jing.
0: Idagdag ko na lang po, Ma'am Jing, siguro, no, under the Animal Welfare Act, actually, it's a prohibited act to abandon your pets, no. Talagang very explicit po yung ating batas dyan na dapat po ay hindi i-abandon. So, for example, Ma'am Jing, in times of calamity, yun nga, no, ang daming naiiwan na pets, dinatahali, kasi they will evacuate and then iniiwan yung pets. Actually, pinagbabawal po yan under the Animal Welfare Act because it is considered as abandonment.
1: Okay. Pero ano ba ang, well, I guess ibang usapin yung pangangalakad sa,
0: yes,
1: opo, sa pounds, no? Kasi sabi nyo, nasa batas naman din yung ginagawa. So, outdated na nga, Attorney Amy, no?
2: Pase na yan. TNBRA na ngayon dapat.
1: So, yung bagong mga nakasala ngayon ay taken into account itong mga pinag-uusapan natin.
0: And, yun nga po, ma'am, hopefully kailangan magkaroon ng public hearings kasi kailangan pong ma-discuss ano po ba talaga yung pangangailangan. So they will invite stakeholders para po mas maunawaan. So siguro yung mga NGOs po na very active, pwede naman pong imbitahan ng Kongreso para mas ma-explain po nila ano nga ba yung pangangailangan. Kasi like what you said, Ma'am Jing, iba kasi yung needs kapag sa livestock, iba kapag ka-community cash, iba kapag pets. So merong, sa batas, di ba may tinatawag tayong may substantial distinction po doon sa classification ng animals.
1: Wow, lalim nun. Substantial distinction.
0: Opo.
1: Parang feeling ko nasa impeachment trial ako. Misleading o leading? Okay. Pero sa pagbabalik natin, ang galing-galing naman ng ating mga guests. Nakakatuwa naman. Sabihin nyo ha, wala pa tayo sa kongreso nito at hayop lang ang pinag-uusapan natin. Wala pa yung mga usapin ng mga karapatang pantao, karapatang panghayop pa lang to. O sa pagbabalik ha, yung inyo pong mga tanong, itatanong natin sa ating mga congresswomen ay ano pala, animal advocates pala. Kaya hold on lang po, tutok lamang po sa pagbabalik po natin dito sa Trending. Kasama pa rin po natin si Lilo at si Attorney Mimi. Time check lamang po. 3:29 na po ng hapon.
4: Ate, may budget?

0: 4 times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Marami pa tayong pag-uusapan.
2: Exactly.
1: Walang kakalas.
2: Oh, ito na.
1: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
2: Kayong mga bumabanat sa China. Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logic?
1: Times 4 na, real talk pa.
2: Mga tito jokes na ito, mga to.
1: 4 alas sa PRTV Manila. Channel 31.
3: Budget?

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
2: May nagbago, may arte, may budget.

0: Kuti Power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kuti sulit ang glow up. Rose Papaya, kuti sulit ang glow up.
1: ECS. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal.
2: Yes, Dieters
1: at Sandro Ochona.
2: Siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa anim ang bilang.
1: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
3: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31.
4: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court.
3: Para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
1: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte. The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules, simula 9:30 a.m. Mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabay ang mapakikinggan sa FMR stations nationwide. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
5: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
6: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may ka.
7: Ito po ang ating LGUs under existing laws para po talagang alagaan yung ating mga community cats and dogs. And syempre, kagaya ng sinabi ni Ma'am Lilo, a little kindness goes a long way. Huwag po nating pabayaan at huwag po nating saktan ang ating mga community cats and dogs.
8: Okay, ayun. Next, Lilo.
9: Okay, announcement lang po, announcement. Ang mga community dogs and cats po namin sa Congress, ito po yung nakapuna, nabakunahan na, are now ready for adoption. In case you're interested to adopt one or two or three, please get in touch with us po sa HOC sa Kongreso. And number two, we would like to thank some people, organizations, ito po yung mga partner shelters namin and organizations na nag-step up to help us in one way or another. Pasalamatan ko po, I would like to take this opportunity. Thank you to Orange Family Shelter, Biyaya Animal Care, Stray's Worth Saving, Miralco Katropa, of course si Doc si Congressman PM Vargas, Doc Louie of Mandaluyong City Vet, of course my cousin Bethel from Dance and Cooner, Pam and Attorney G of San Miguel Corporation. Maraming salamat po for all the help na binibigay niyo sa amin.
8: At maraming salamat, Lilo and Attorney Mimi. No? Nagkaroon ako ng ibang perspective pagdating sa mga community dogs and cats.
9: Jing, so, last lang. Nananawagan po kami sa mga government agencies, mga private institutions. Please also adopt TNVRA in your workplaces po. Marami pong salamat.
8: Ayun. Ako, salamat din, Lilsa. And of course, Attorney Mimi, sa pagbabalik po nila, we'll set another episode. Hingi po tayo ng update, no? Pagdating sa kanilang kampanya. At sana magkaroon din ng ibang chapters, no? Hindi lamang sa Kongreso, kung hindi sa iba't ibang mga LGU, yung kanila pong grupo, para naman alam din specifically nung mga gusto pong magsumbong, lumapit, humingi ng tulong, kung kanino sa LGU sila pwedeng lumapit. So again, thank you, Attorney Lilo.
9: Jinx, sandali, may nakalimutan ako. Sorry ha. Hindi po magiging posible ang TNVRA project po namin sa Kongreso without the support of our beloved Speaker Boji D, ang amin pong majority, si Majority Leader Sandro Marcos, of course, yung tatlo po naming advisors sa HOC, Deputy Speaker Arenas, Kong Midikuwa, and Kong Queenie Gonzalez. Thank you, everyone. Thank you.
8: Naku, sana dumating yung panahon, pwede na bumoto ang mga hayop. Diba? Para kung sino lang sumusuporta sa kanila, yun lang ang mahahalal, no? O, kasi kindness to animals means that they're kind also to human beings, diba? So again, thank you po, Attorney and Lilo, sa uulitin. Ayan, palakpakan po natin ang hawk at abangan po ninyo, ha, yung ating po mga update tungkol sa hawk. Uy, sa pagbabalik po natin, ha, ang atin pong pinakahihintay, Secretary Henry Aguda o SESEC A, para po sa Konektadong Pinas!
10: Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda sa Trending.
11: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
12: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
13: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
14: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
15: Traumatay sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin. May aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
16: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
17: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
18: Paalala naman ang pulisya sa publiko na
14: kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
19: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
20: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
21: Pero ipupakita naman natin yan.
22: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka at madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
23: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
24: Yan na muna ang late sa mga oras na ito.
16: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
25: Ako si Naomi Tiburcio.
26: Ako si Just Ignacio.
27: Ako si Nestor Aler.
28: Ako po si J.M. Pineda.
29: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
10: O paghina ng signal sa kanilang lugar. Hinain ng netizens. Bumagal at sobrang hina ng signal na nagdulot ng hirap sa pag-update sa gitna ng matinding ulan. Ano nga ba ang nagawa ng DICT para maibalik ang koneksyon? Ano nga ba ang future ng connectivity tuwing may kalamidad? Alamin sa Konektadong Pinas!
8: Muli! Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, all over the world. At tulad po ng ating napakita, no, napakarami pong mga pangangailangan. Talagang yung technology connectivity is a part of our lives. At meron po tayong Konektadong Pinas segment para po mapag-usapan everything and anything about technology, yung impact sa buhay natin, at kung ano po ang papel nito, no, sa pagbibigay ng mas magandang buhay sa pag-asenso ng bawat Pilipino. Siyempre, sino bang magiging co-host ko pagdating sa usaping ito? Walang iba kung hindi si Sec Henry Aguda. Sec A, kumusta ka na?
30: Good afternoon, Ma'am Jing, no, at saka sa lahat po ng nakikinig, at especially yung my one and only happy birthday to Carla, my beloved.
8: Nax naman!
31: Happy birthday!
8: Happy birthday! So, anong tawag ko sa kanya, Sec?
30: Well, tawag sa kanya Carla, pero sa akin ang tawag sa kanya Boss.
8: Boss. Ayun. Boss, so, boss ko na rin siya ngayon.
30: Boss.
8: Boss Carla, maraming salamat po at binahiram niyo sa amin. Si Sec Henry, kahit birthday po ninyo. Ayan, nabigyan kami ng time to be with Sec Henry or Sec A, di ba?
30: Yes.
8: Sec A.
30: Yes.
8: Okay, Sec A, yung atin niyang umpisa kanina, nung mga nakaraang linggo, napakaraming ulan, napakaraming habagat yung ating pinagdaanan, at meron pang mga darating in the future.
30: Yes, yes.
8: Ano bang update natin dito, Sec?
30: Yun. So, ito yung utos sa amin ng Pangulo. Babalikan ko muna pa yung last year para alam natin kung gano'n nakalayo yung accomplishment natin dun sa balak ng Pangulo na sabi nga niya sa zona niya, di ba? Hindi lang reactive, but responsive and predictive. So last year, mga ganitong panahon din, pag nung bumagyo rin sa norte, napapatawag kami dun sa NDRRM kasama si Pangulo, makikita namin yung connectivity, 60% lang ang 40% down.
8: Wow.
30: Across all the telcos yun nun. And sabi ni Presidente, nako, kailangan ng connectivity. So minamadali. Dati, ang restoration time, panahon na ni Yolanda, inaabot yan ng mga isang buwan,
8: tagal.
30: Nung last year, masaya na kami. Na-restore namin siya within 1 week. Okay, so maganda. Sabi ni Presidente, hindi po pwedeng reactive tayo. So, kasama po yung ating mga partners sa mga telco, si Globe, si Smart, si Converge, si PLDT, si Dito. Sabi namin, dapat proactive tayo. Hindi dapat magda-down ang cell service at saka fiber. Nangyari yung 7.8 earthquake early this year. Nagulat kami nila, Presidente. Biglang, ang availability ng mga telco nasa mga 98-99%.
8: Wow!
30: Oo, walang bumagsak masyado plus. Maliban sa 99-98, doon sa mga areas na walang signal, dahil lumindol nga, nawalan siguro ng kuryente, meron sila yung tinatawag na direct to mobile ng Globe. Si Presidente rin na nag-launch niya noong January.
8: Ito ano yung
30: cellphone mo, wala kang cell signal, pero meron kang line of sight sa Caloocan, meron ka ng cell service.
8: Pwede pala yun.
30: Pwede yun. At nung time na yun, thank you rin sa Globe, no, yung partner natin, libre. So biglang sabi ni Globe, ang report nila 700,000 kaagad ang nakakonect. Tapos ngayon na umuulan, pinaghandaan natin to. Ay nako, yung report po namin. So during nung bagyo, nasa 99.98% available. Ngayon dito tapos yung mga ulan, 100% na sila. So sa akin, malaking pasasalamat po sa mga partner telcos natin. At tumugon po kayo doon sa panawagan ng Pangulo na dapat hindi lang mabilis, kundi proactive tayo.
8: So, ibig sabihin ba, Sec. A, sa darating na mga habagat at iba pang kalamidad, stable na ang ating connect?
30: Stable na. Bakit? Kasi lifeline yan. Yung mga bagay-bagay ba na nakagawian natin araw-araw, tubig, kuryente, pagkain, pag nawala sa'yo ng kahit na ilang oras lang yan, ay mapapanik ka. Lalo na ang connectivity. Ang connectivity kasi, dumadali ang maraming bagay. Pagka connected ka, madali ka magsabi ng saklolo, nandito ako. Pwede ka magsabi na, oh, kamusta kayo dyan? Okay pa ba kayo? At saka dun sa relief operations ng DSWD, DPWH, at saka DepEd, mabilis pag may communication.
8: Nalala ko, Sec, nung Yolanda, nung nag-cover kami noon, no?
30: Oo.
8: Ang, kaya nga nung dinidescribe sa akin off the air nung team mo, sabi ko, so yan ba yung, di ba yung satellite nun, parang kasing laki ng plancha.
30: Ay, oo.
8: Tapos, ang bigat-bigat. At hindi lahat mayroon, dahil ang mahal.
30: Tama.
8: So, yung mga cabinet secretaries or kami sa ABS, iisa lang yung dala namin, sharing na kami ng reporters, no? Ngayon, hindi na kailangan na meron kang ganitong satellite phone. Tama?
30: So, hindi na. Kasi 1.5 years din namin kinakausap si SpaceX. Si SpaceX, yung pagmamayari po ni Mr. Elon Musk, sila nagpro-provide ng Starlink. Nung una, mahal yan. So, nakiusap kami, pwede ba pababain nyo yung presyo? So, nagbigay sila ng special plan. Tawag nun, impact plan. Parang social impact. Murang-mura siya kapag government ang gagamit. Tapos sabi namin, okay, pero lahat may mga satellite, medyo mabigat pa rin yan. Yung direct to mobile ang naging sagot. Kapag may mobile phone ka at nag-subscribe ka sa direct to mobile ng Globe, ngayon Globe, next year daw, sasama na si Smart, then dito susunod, so lahat na ng telco yan, meron kang connectivity na sa satellite. Makakapag-internet ka na, makakapag-e-gob app ka, etc. So, yung satellite technology ngayon, hindi mo na kailangan ng specialized equipment na yung malaking parang plancha. Cellphone lang pwede na.
8: Okay. So, Sec, ibig sabihin, kasi syempre, yung mga nanonood sa atin, di ba, panatag ng loob nila, ay naku, mabuti naman, para kahit bagyuhin, hindi ako mawalan signal. You will commit to that. DICT will commit to that.
30: Oh, yes. Ang caveat ko dyan is, hindi lang ako po ito. Ang commitment na yan ay bit-bit po ng buong telecom industry. Kaya noong February, nag-telecom summit po kami. First, in 17 years, na si Presidente po rin nandun. Nandun po yung mga presidente ng mga malalaking telco at nagkapit-bisig po kami. Digital bayanihan nga, sabi ni Presidente, na ito po ay hindi ko lang commitment. Commitment po to ng isang buong industriya.
8: Okay. At kung meron pong problema, Sec, meron silang in the coming days, no?
30: Yes.
8: Biglang, ay, walang signal. Pwede pa rin naman yun. You will just commit to putting it back earlier or faster?
30: Actually, ang promise nga namin, it will never turn off. Kasi ang cell site ngayon, ang mga telecoms, naglalagay na ng mga bunker fuel. May 48 hours. Tapos siguro shout out din kay Admin Almeda ng NEA, National Electrification, at saka kay Secretary Green. Maganda na yung nagawa nila sa electrification din. Mas, kung maalala nyo, mas bate, nagbagsakan yung mga power lines. Ngayon, naitayo siya ng mas matatag. So, yung power tumatag, yung mga telco, nag-i-imbak ng mga backup batteries at saka fuel, eh, dapat hindi na siya bumagsak. Ngayon, doon sa mga medyo mamalasing ka at may bumagsak, meron ka pang direct to sell.
8: Okay. O, Sek, ito may mga tanong dito. Lahat po ba ganyan? Kahit na yung mga liblib na mga isla, Sek?
30: O, ang sagot dyan ay oo. Now, doon sa liblib na isla, na walang fiber or walang cell site, ang magiging sagot dyan, yung tinatawag namin ng Government Emergency Communication System. So, nagpapadala kami ng mga parang ano yan, cell site on wheels during the time of typhoons. No? Doon sa mga areas na liblib, meron kayong DepEd school, meron na pong free wifi dyan, makakakonect po kayo dyan. Ngayon, kung wala pa talaga, kung meron po kayong direct to mobile, at meron kayong telepono, yan na. Parang sat phone, parang ang ginawa nga ni Starlink, parang lahat ngayon ng Pilipino pwede magka-start sat phone. Ang issue na lang, mahal ba yan? Ang sabi sa akin ni Globe, abot kaya, 99 pesos lang, makakapag-subscribe ka na per month.
8: Okay.
30: And pag time ng disaster, libre po yan.
8: Okay, o Sek, ito pang tanong. Alok ako po ay prepaid lang. So pwede rin po ba akong kumonek dyan?
30: Yes.
8: Pwede
30: ang sagot
8: rin.
30: Ay yes.
8: So, libre, walang bayad?
30: Walang bayad in times of calamity.
8: So, anong coverage nun, Sek?
30: Usually naman, pag may bagyo, may mga, ano, may signal 4, 5, usually automatic na sa, ano yan, sa mga telco na nakikita nila. And, hindi lang po kayo, pati po si Starlink, na pagmamay-ari ng SpaceX, napakiusapan po natin, in times of calamity, yung subscription nila do sa satellite connectivity, libre din po. Ang kagandahan niyan, yung buong telco industry, nakikita nila yung kahalagahan ng connectivity. At dahil dyan, sila talaga, yan na ang CSR nila. Ba't ka pa mag-CSR na iba? Eh, signal ang CSR mo. Diba?
8: Okay. Mm-hmm. O Sek, may tanong din dito. Sana po ang DICT meron din pong free charging sa mga areas na binabaha at binabagyo para po sa amin.
30: Yes po. Tama po yan. Ang charging stations po namin nagiging available po dun sa mga regional offices namin. And yung tinatawag namin government emergency communication services. Pero hindi lang po kami yan. Yung mga telco rin, nagbibigay ng free charging po yan. Ano niya yan? Ang mangyayari dyan, pagkaroon nagkaroon ng problema, alam natin minsan yung kuryente nawawala, nagkakaroon niya ng mga vehicles na may diesel engine, tapos nagbibigay na ng kuryente, dun ka na rin nagcha-charging station.
8: Okay. Meron po bang hotline ang DICT para po kami ay makapag-report?
30: Yes. Ang hotline po namin ay 1326. Pero meron din kaming email na parang mas mabilis sa hotline. 1326@dict.gov.ph. Kaya po yan email, pwede nyong kuna ng picture yung cell site siguro na sira, tapos padala nyo dyan. Now, makakasiguro po kayo magkakaroon ng responde yan within 24 hours kasi meron kaming ginagamit na AI na 24/7 tinitignan yung mga complaint ng mga mamamayan at nagre-respond. And binibigay yung resolution ticket dun sa dapat mag-ayos ng problema.
8: Okay, Sec A. Eto, may tanong din dito. Kumusta po ba ang rollout ng connectivity nationwide na po ba, lalo na sa mga schools?
30: Ah, yes. Okay, magandang tanong yan. No? Ang pinaprioritize sa amin ng presidente, DepEd schools. Sabi niya, walang kabataan Pilipinong mahuhuli sa digital age. So, ang prioritize namin yung mga geographically isolated and disadvantaged areas.
8: Ibig sabihin?
30: Yan yung mga GIDAS na napakalayong lugar. At talaga isolated. So, yan yung isa nga sa may agusan. Si Secretary Sunny Angara mismo, tumawid ng tatlong ilog para makarating dun sa isang lugar. Ako, kinailangan kong tumawid ng isang bundok para lang maranasan ko na makita yung mga tao ko na nagkakabit. Yun po, meron na Starlink. Oo. So ngayon, sa DepEd, nasa mga 99% na tayo na connected yung mga schools.
8: So, commitment mo rin yan, Sek, ha? Ang dami mo kinukomit, ha?
30: Ay, syempre. Talagang very committed tayo. Sabi ko nga sa misis ko, I commit to you forever.
8: Next naman, na-segue mo pa talaga yun.
30: Naisingit
8: mo pa. Naisingit mo pa talaga. Panalo ka talaga. Okay. Meron pa tanong dito. Yung hotline, okay. Yung hotline po ba ay pwede rin pong reportan ng mga scam? Okay.
30: Oh, yes. Especially yung 1326, lahat ng internet harm, lahat ng problema nyo sa internet, fake news, na deepfake man kayo, na hindi nyo ino-authorize, pwede nyo report. Financial scam, yung mga abusive lending, pwede rin po sa amin yan. At kami na bahala sa BSP, may refer yan. Yung poong online illegal gambling, immediately matetake down namin yan. Yung tinatawag na nihilistic violence and extremist. Kung may mga nakikita kayo ng mga nasa online na nagra-radicalize ng mga youth, ireklamo nyo po. And especially po yung OSAEC SESAEM.
8: Pag may ano nakita, yun, ano yun, Sek?
30: Online sexual exploitation of children. Pag may nakita po kayo ng mga ganyang website na nag-exploit ng mga bata,
8: binibenta yung mga picture, no?
30: Binibenta
8: mga,
30: picture.
8: Or video na nakahubad, o malalaswa. No?
30: Bigyan nyo po yung URL or yung website or kung ano man na identification nung picture na yon, email nyo sa amin. Mabilis po yan.
8: Okay, Sek, ito pa. Ha, blockbuster si Sek, in fairness, ha? Ang daming tanong kay Sek, ha? Samantalahin na natin si Sek A. So, Sek A, para kang parang ganun lang. Peg natin.
30: Telepono o kaya A. Kasi kabataan, ganun ang mga kabataan. O kaya telepono.
8: Pwede. Ibang level ka talaga, Sek. Okay, ito, may mga nagsusumbong.
30: Oh, yes.
8: Meron daw modus ang DICT Academy? Meron bang DICT
30: Academy? DICT Academy, yes, meron.
8: So, si Tony Inaw, Q812V.
30: Oo.
8: So, ibubulong ko na lang kay Sek.
30: Ano sige, yung sumbong sige.
8: Mo? Oo. Basta there's a DICT Academy, Sek. No?
30: Yes. Pero explain ko kung ano dapat ang nakukuha nyo sa DICT Academy. Libreng training po yan.
8: Okay.
30: Yun nabanggit nga ni Presidente, almost 1.8 million na yun na-train, na-upskill in the digital age. Kasama ang TESDA, kasama ang DOLE, kasama ang DepEd. Kami, we provide the courseware. Ang pinaka, alam mo ba kung ano yung pinaka hottest selling course namin na nakakatrabaho yung mga tao? Yung virtual assistant.
8: Wow!
30: So, mag-train sila on how to go online, use the internet, and how to navigate the web. Tapos, i-coconnect namin sila doon sa mga pwede mag-employ sa kanila. Overseas karamihan yan. In fact, galing lang ako sa Naga 2 days ago. And laki pala ng community nila, sabi ni Mayor Lenny, malaking community nila na mga virtual assistants. Yan ang hottest selling ano namin,
8: training.
30: Courseware and training. Yes.
8: Okay.
30: Oo.
8: Pero Sek, do you help also find employment for them or hindi na? Doon lang tayo sa...
30: Kasama sa industry development yan. So, hindi lang sa mga training na ginagawa namin, kundi pati sa BPO industry. Yung sa BPO industry, hinahanapan natin ng mga customers na pwedeng magtayo din dito sa Pilipinas. Yan.
8: So, ibig sabihin, Sek, yung connectivity na napakahalaga, yung connection na binubuo mo, aabot, hahantong at magre-resulta sa pangkabuhayan.
30: Ay, yun naman ang punot dulo niyan, di ba? So, napag-usapan natin yung connectivity na lifeline during disaster. Meron din connectivity na lifeline for day-to-day sustenance mo. So, trabaho. Trabahong digital. Yan ang isa sa mga tinutulak talaga namin.
8: Okay. So, Sek, ito, may mga ano pa dito, comments pa dito. Galing kay Jeanette Bailon. Ayan. Gumagawa ng mga programa para sa kabutihan ng mamamayan. Ayan. So, marami pong salamat. Meron pang shout out si Rensel Like. Shout out sa Smart Globe Network. Nasa Makati City. Pero mahina ang signal.
30: Oo.
8: Ito po bang mga ganito ay pwedeng tugunan ng DICT?
30: Yes, okay. Explain natin. Ano? Ang signal sa cellphone, based yan doon sa number of cell sites. So, gusto ko sana ibalita sa inyo, nakausap ko yung mga tower companies and telco, from 30,000 cell sites last year, ngayon, nasa 40,000 na tayo. Ngayon, malayo pa yan doon sa 60-70 na gusto natin. Pero, ang kagandahan niyan, dumadami na yung coverage. Tapos, may isang magandang plano si Globe at saka si Smart. Yan, mga magko-competitor yan na ang kagandahan ngayon. Talagang nagsasama sila para
8: bayanihan. Sabi
30: bayanihan.
8: Mo
30: nga. So sa kanila, may ginagawa sila na frequency restocking. Ibig sabihin, yung mga frequency ng isa at yung frequency ng isa, magsoswap sila para contiguous. Para bang example ko, may highway ka na 2-lane, mas mabilis yung highway mo na 4-lane. So sila magsoswap ng frequency para maging 4-lane highway. Ito ang impact sa taong bayan. Ang average speed po ng mobile phone nyo is about 70 Mbps. Mm. Average po yan. May iba, mga 10, 12 mabagal, may iba 150.
8: Mm.
30: Pag natapos po yung ginagawa ni Globe and Smart na frequency restocking, yung 70 na yan, hindi kayo nagbabayad ng dagdag gastos, hindi kayo magpapalit ng cellphone, magwa 150 to 160 yan. Ang ganda niya, no? Wala silang ginastos, nagre-arrange lang ng frequency, dumobling speed mo.
8: Okay. So ito, Sec, ay isa lamang sa mga issue pa na atin pong pagkikwentuhan in the coming days. So si Sec A ay parati na po nating makikita dito po sa ating programa. At syempre, ito po ay dahil sa halaga na tayong lahat po ay maging konektado para po umasenso. So, Sec A, parting shot sa atin pong mga manonood.
30: Well, dun po sa mga mamayan po natin, ang gusto po ng Pangulo natin ay no Filipino left offline. Ako naman, ang ibig kong sabihin niyan, gusto ko konektado ka.
8: At konektado po tayo sa lahat ng bagay para sa ating pag-asenso. Correct?
30: Yes.
8: Ayan. So, thank you po, Sec A. Alam nyo naman, bisibisihan. Kahit po bumabagyo, nasa labas si Sec A, nagkakabit ng mga Starlink. Pero ayan po. So, sa mga darating pong araw, asahan nyo na po na yan ang mission po ng Konektadong Pinas, ang maging kasama ninyo sa inyong buhay at syempre para po magtuloy-tuloy ang ating pag-asenso dahil sabi nga ni Sec A, connectivity is life. Ayan. So again, thank you po sa pagtutok. Sundan po ninyo kami po ni Sec A online. So in between our trending episodes, tuloy-tuloy po ang ating pagkikwentuhan, lalong-lalo na po sa mga kamag-anak natin, kapamilya at ka-trending at kakonektado sa ating pinakamamahal na Middle East. Syempre, iba't ibang bahagi po no, ng mundo kung saan naroon ang ating mga OFW. Sec A, paalam na po tayo.
30: Okay, maraming salamat po. Gusto namin, konektado ka.
8: Ayan, maraming pong salamat.

0: Trending na yan. Trending. Kasama si Jing Castañeda.
1: Marami pa tayong pag-uusapan.
2: Exactly.
1: Walang kakalas.
2: Oh, ito na.
1: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
2: Kayong mga bumabanat sa China. Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
1: Times 4 na, real talk pa.
2: Mga tito jokes na tumata.
1: 4 alas sa PRTV Manila. Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
3: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.

0: ಗೇಮ್ನ ಬಾ ತರ ತರ ಗೇಮ್ ಗೇಮ್ ಬಲಿತಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಾ ಹಾನಪ್ ಮೋ ಟೈಮ್ ಪರ್ಸ್ ಮುನ ಸಾ ಮಗ ಗಾವಾಯಿನ್ ಅಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಂಗ್ ಗೇಮ್ ನ ಗೇಮ್ ಸಾ ಪಗ್ಬಿಬಿಗೈ ನಂಗ್ ಮಾಇನಿತ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಾ ಮುಂದೋ ನಂಗ್ ಪಾಲಕಸಾನ್ ತರ ಗೇಮ್ ಕಸಾಮಾ ಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬುಸ್ತೋಸ್ ತರ ಗೇಮ್ ಸಾ DZFM Games at DZMM.
1: Magandang hapon. Ako po si Mix Bustos at ito ang Sports Roundup.
0: Sports Roundup. Sports Roundup.
1: Nanalo ng 8 gold medal ang Philippine weightlifting team sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Uzbekistan. Kabilang dito ang 15 anyos na pamangkin ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo na si Alexandra Ann Diaz na nasukbit ang 3 gold medal sa Youth Women's 49 kilogram division. Nanalo rin ang Philippine weightlifting team ng 5 silver at 4 na bronze medals.
0: Tara Games sa DZMM!
1: Gumawa na kasaysayan ng Alas Pilipinas Women's Team matapos manalo ng silver medal sa second leg ng 6th Southeast Asia V-Cup sa Thailand. Tinalo ng Alas Pilipinas ang Indonesia sa score na 3-1 para makuha ang silver medal. Pinakaralan bilang best outside hitter at best opposite hitter sina Ea Laure at Alyssa Solomon ng Alas Pilipinas.
0: Tara Games sa DZMM!
1: Maaga maghaharap ang defending gold medalist Gilas Pilipinas at China sa men's basketball competition ng 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Magsisilbi itong rematch ng semifinal matchup ng Gilas Pilipinas at ng China noong 2023 Asian Games kung saan nanalo ang Philippine national team. Magkagrupo ang Gilas Pilipinas at China sa Group C na nakatakdang maglaban sa September 14.
0: Tara Game sa DZMM!
1: Aabante agad sa second round ng Cincinnati Open si Pinay Tennis Ace Alex Iyala. Si Iyala ang 17 seed sa Cincinnati Open na kabilang sa 32 manlalaro na mabibigyan ng first round bye. Nagpahinga muna si Iyala matapos ang kampanya sa Canadian Open kung saan umabot siya sa round of 16.
0: Game sa DZMM.
1: Samantala, magre-retiro na sa NBA si Russell Westbrook matapos ang 18 season. Si Westbrook ang all-time triple-double leader sa NBA at dating MVP ng liga. Matatandaang inilabas na ang schedule para sa 2026-2027 NBA season na magsisimula sa October 21.
0: Ang programang Game the Game sa usapang sports. Tara Game!

0: Na-miss nyo ba? Na-miss nyo ba ang sports? Tara game sa DZMM! Hi, hello, and good afternoon! Mga kapamilya at mga kaserbisyo, Mix Bustos po! At your service, we are back! Sabado po, every Saturday, dito po sa DZMM sa panibagong time slot, 4 p.m. Aba, para po sa mga sports fans all around the world, ito na po ang ating iniintay at syempre, tayo ay hyped! I would like to quote the great EJ Obiena. Sabi nga po ni EJ Obiena, this is the golden age of sports. At maganda nga po mapag-usapan natin ang mga istorya. The wins, the challenges, the triumphs, the tribulations. At syempre, what makes an athlete? Kung papaano nagkakampyon ang isang team. Ito po ang Tara Game sa DZMM. Patuloy niyo pong napapanood sa DZMM Radio Patrol, sa East 30, sa DZMM Teleradio, sa I Want at sa TFC. At ito na po ang Sports History.
1: Ang programang Game the Game sa usapang sports. Tara Game sa DZMM.
0: Today or this week in sports history, aba, basketball fans, naalala niyo po ba ito? Kasi po noong August 11 or noong Agosto 11, 2013, tinapos ng Gilas Pilipinas ang tinatawag na Korean Curse matapos ang makasaysayang panalo nito kontra South Korea sa FIBA Asia Championship. Sa kabila po ng matinding hamon na naigang puso at tibay ng gilas hanggang sa huling tunog ng buzzer para masukit ang panalo at to clinch the berth papuntang 2014 FIBA World Cup. Dahil po sa historic win, muling nakabalik ang Pilipinas sa FIBA World Cup makalipas ang 35 taon na pagkawala sa torneo. Naalala niyo ba yon? Mga kapamilya at mga kaserbisyo, nasaan kayo noon? August 11, 2013. History has been made. Ako po, nanonood ako noon sa bahay ng best friend ko . Talagang naalala nyo ba, 81-79, this is very, very vivid, 81-79, naka-3 points si Jimmy Alapag, Jerson, naka-3 points si Jimmy Alapag, yumanig ang buong Mall of Asia Arena, nakakuha ng stop, nag-turnover ang Korea, nag-attempt ang gilas, nakuha ni Mark Pinkris ang bola, put back, tip in, that was game, 86-79. Grabe po yun. Isa pong makasaysayang laro, hindi lang sa Philippine basketball, but all in Philippine sports. At muling nakapasok nga po ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Muli, ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napapakinggan po sa Metro at Mega Manila at sa 630 kHz sa AM band at sabay napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya mag-like at mag-subscribe na. Oy, mag-like kayo ha, mag-subscribe kayo ha, mag-comment kayo sa YouTube natin dahil babasahin po natin maya-maya ang inyong mga comments. At baka meron po kayong tanong, baka meron kayong pa-shoutout sa ating unang-unang guest for today. Mula nga po sa mga legendary names ng boxing ring hanggang sa mga bagong sagupaan at mainit na usapan sa CV Cup, ating pong pag-uusapan. Dahil mag-guess po natin, walang iba. Napakalaking bagay po ng middle blocker na ito. Grabe kasi yung, kung napanood nyo po yung Philippines versus Indonesia, grabe po yung tie break noon. 33-31. Crucial po yung stop niya, yung block niya nung final moments of the game. Walang iba kundi si Fifi Sharma.

0: Kuti Power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kuti sulit ang glow up. Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up.
1: ECS. Ah, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang
2: bilang. Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: Alright, so ngayon po, no, maraming salamat kay Fifi Sharma. Pero ngayon, usap ang boxing naman. Aba, matagal ko lang hindi nakausap ito. Ang Batikang Sports Analyst, Boxing Analyst, walang iba, Attorney Ed Tolentino. Attorney Ed, Mix Bustos dito sa Tara Games sa DZMM.
1: Magandang hapon, Migs, and always a pleasure to appear dito sa DZMM. Congratulations on the program.
0: Thank you, Attorney Ed. This is not the last time na tayo eh magkakaroon ng usapan, especially pagdating sa usapang sports. Unang-una, Attorney Ed, maraming nalilito. Pacquiao Mayweather. Eh dapat kasado na 'to. Biglang pumihit, sabi exhibition daw. Tapos ngayon, undefined ang timetable. Ano ba talaga nangyari dito sa dapat Pacquiao Mayweather?
1: Well, ang Pacquiao Mayweather rematch dapat po naka-schedule this coming September. Dapat mangyayari na ang labang ito. Pero right now, ito po ay na-postpone indefinitely sapagkat may mga problemang legal itong si Floyd Mayweather Jr. At unang-una, nag-double dealing siya. Mix dito, no? Pumirma siya ng dalawang kontrata. Kaya nakaharap siya sa isang malaking demanda. Para po maitindihan po ninyo, unang pumirma itong si Mayweather through his management team sa CSI Sports para sa dalawang laban, Mike Tyson and Manny Pacquiao. Yung Manny Pacquiao, dapat totoong labang yon. Dinis-own ni Mayweather yung kanyang management team who worked on that fight with CSI. But he received $4.6 million in advance. And Mayweather signed another contract Forever Wonder, again for a Pacquiao fight to be shown by Netflix. So dalawang kontrata ang pinirmahan niya dito. Nagreklamo po ang CSI at nagkawindang-windang na ang labang ito. And then of course, yung posisyon ni Floyd Mayweather Jr. na ayaw niya na totoong laban ang bakbakan kay Manny Pacquiao. Itong pinakabalupit dito sapagkat sino man ang manunood sa isang exhibition. Siyempre, ang gusto ni Manny Pacquiao, totoong laban kung saan pwede niyang sirain ang 50-0 record ni Floyd Mayweather Jr. So yan po ang problema dito, mga kaibigan. Walang problema kay Pacman. Handa siya makipagsapakan at age 47. Ang problema na kay Floyd Mayweather Jr. He is double dealing on the table and medyo hesitant itaya ang kanyang 50-0 record. Right now, ang labang ito, if you will tell me, Migs, nasa purgatory po ito. Purgatorio. Hindi ko lang kung didiretso langit o mababaw na sa impyerno ang labang ito.
0: Eh, saan mapuntang langit, Attorney Ed? Eh, ang dami niya pala munang aayusin. Eh, meron siyang breach of contract. Diba?
1: Yes.
0: Eh, mahirap-hirap yun. Baka ayusin yung kusot na yun. And at the same time, kailangan munang maset yung kanilang laban if ever matuloy nga yan. Pero usapang boxing lang, quickly, Attorney Ed, eh, kaya pa ba? Kumbaga, will we be given a great fight in 2026? And in 2015 nga, Attorney Ed, eh, hindi yun yung in-expect ng tao, eh, 2026 pa kaya?
1: Alam mo, totoo yan, Migs, ano? Sa totoo lang, wala namang pong demand for a rematch between Pacquiao and Mayweather Jr. Sapagkat yung unang laban nila in May 2015, mapakla. Pangit ang naging resulta ng laban na yun. Boring, mga kaibigan. Of course, may injury si Pacquiao at the time and also play safe ang laro ni Mayweather. Pero maraming naiintriga kasi because Pacquiao returned last year and he looked in great shape kontra kay Mario Barrios. At nandun pa rin yung unbeaten record ni Mayweather. Is Manny Pacquiao going to be the first boxer to defeat Mayweather? Yun ang attraction dito sa labang ito. Kaya ginigit ng marami, dapat maging totoong laban. Ito lang ang tanging atraksyon ng labang ito. Ang posibilidad na si Manny Pacquiao ang unang maghain ng talo sa karera ni Floyd Mayweather Jr. Ito lang. Pero kung magiging competitive, we do not really know given the lackluster result of the first fight and the fact na pareho na silang gurang. Should the rematch finally happen?
0: Well, tama ka, Attorney Ed. Maraming mga kailangan to get out of the way. Una-una, kailangan hindi siya exhibition. Kasi kung exhibition, kumbaga, memahan lang eh. Diba? Dapat it needs to be a real fight for it to sell para talagang panoorin siya ng tao. Quickly, Attorney Ed, magta-transition ako. Just my last question. Nako, nabitin ako, Attorney Ed. Next time, mag-uusap ulit tayo. Ha? Attorney Ed, reaction mo dito sa current success ni Alex Ayala.
1: Well, the tennis gala that is Alex Ayala, unbelievable. Ano, ibang klase po. I have never seen an athlete since Manny Pacquiao in the early 2000 who was able to capture the fancy and imagination of Filipino sports fans. Kahit na anong gawin ni Ayala rin, sinusundan natin. Ganyan din po si Pacquiao. Napupuya tayo dito kay Ayala. Pinapanood natin ang kanyang laban. Talagang ibang klase. ang atensyon na binibigay natin kay Alex Ayala, because who would have thought na magkakaroon tayo ng dekalidad na tennis player sa WTA, ano, ibang klase, ranked within the top 20. So this is unbelievable. I have never seen this kind of attention sa isang lokal na atleta since Manny Pacquiao was beating the likes of De La Hoya, Hatton and Cotto in succession. A young Manny Pacquiao.
0: Oh, panghuli na lang na tanong, Attorney Ed, can Alex Ayala reach Manny Pacquiao levels? In terms of popularity,
1: so, say,
0: and capture.
1: Pero at age 21, Migs, she has all the time in the world. All the time in the world. Ang apat na major title, mga kaibigan, Australian, Wimbledon, French, US Open, ito ang target ni Alex Ayala. Kakayanin niya, bakit hindi? Eh, naging juniors champion na nga siya sa US Open noong 2022. So, the one for the big girls, palagay ko kakayanin. And anything can happen, very exciting chapters up ahead para kay Alex Ayala.
0: Eh, yung Pilipinas ka, nagsiselebrate sa isang WTA 500. What more if isang 1,000 tournament? What more if isang Grand Slam? Sigurado, ako, pandemonium. Pandemonium ang Pilipinas.
1: Yes.
0: Nako, till then, Attorney Ed, nako, kukontakin ulit natin kayo, Attorney Ed, soon. And we miss these types of conversations. Boxing analyst and sports analyst, Attorney Ed Tolentino, maraming salamat po.
1: Salamat po. Mabuhay ka.
0: Alright, ang oras po, 4:36 or 4:37 p.m.

0: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
1: And that's our democratic right.
0: Kasama si Attorney Jess Falsis.
1: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
0: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
2: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court.
3: Para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
0: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte. The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules, simula 9:30 a.m. Mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
4: Mawalang galang na po,
5: magbabalik po sila
4: para bumanat with due respect.
6: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
4: Richard Heydarian.
7: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
4: Carlos Flores.
8: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
4: Cleve Arguelles.
9: Seryoso, sincero, at yung buong
4: Dino De Leon.
10: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
4: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
11: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
4: At Jessica Kapersya.
12: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
4: With you, respect, tuwing linggo, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Manila, Channel 31, DZMM Radio Patrol sa Istret, at FM Radio Regionals.
13: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
4: Dahil hindi tumitigil ang balita,
13: umakit sa anim
4: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV News.
13: Ako po si Naomi Timosyo
4: sa PRTV Manila Channel 31.
0: Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
14: Feasible ba to? Di ba yun maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
15: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Marami pa tayong pag-uusapan.
16: Exactly.
0: Walang kakalas.
16: Oh, ito na.
0: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
16: Kayong mga bumabanat sa China.
17: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
0: Times 4 na, real talk pa.
17: Mga tito jokes na tumata.
0: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa PRTV Manila Channel 31. Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
18: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal,
18: Peters,
0: at Sandro Ochona.
18: Siyempre, siyempre, siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin sa usaping politikal at legal. Bawat Pilipino may karapatan

transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Serbisyo.

0: 5 o'clock, 5:01 in the afternoon. Magandang mainit na Sabado po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ito na po ang inyong programa, Pasado Serbisyo. Oy, sumikat na ang araw dito sa Metro Manila. Ang sarap ng init, ano? Medyo nakakamiss din yun eh. Naku, parang mahigit isang linggo po tayong inulan. At least ngayon, pwede na tayo magpatuyo ng mga labahan, ano? Magandang hapon po, ang DZMM Radio Patrol 630 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1. Oy, sumali po kayo sa ating talakayan ha, magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para sa mga katanungan, maaari din pong tumawag sa aming hotline 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673. At syempre, kami po ay nasa Facebook at YouTube din, kaya like at subscribe na mga kapamilya. Kung kayo po ay may comments, may mga shoutout, may mga katanungan o di naman kaya ay pagbate, katanungan, pwede po kayo mag-drop ng comment dyan, maya-maya po ay babasahin namin.
1: Tawag na, text na, comment na para sa mga katanungang nais tugunan sa Sagot Serbisyo. Sagot Serbisyo.
0: Eh kanina po nasabi ko nga eh, ngayon na naman uli umaraw dito sa ating Metro Manila. Nung mga nakaraan po, sunod-sunod po yung pag-ulan. Ito po ay epekto nung Bagyong Maymay, Bagyong Luis at yung Habagat po. Nako, doon po sa mga nakaraang masamang panahon, umabot po sa 22 ang naitalang namatay. Meron din pong 17 injured at 3 po ang nawawala pa. Nako, nabalitaan ko nga lang kanina umaga, meron po kasing 4 na batang nalunod dyan sa May Marilao River. Mga binatilyo po ito, mga teenager. Sa awa ng Diyos, yung isa po ay natagpuan na po kanina, yung isang katawan po. At yun, ay kinalulungkot nating malaman na nasawi din po yung ika-4 na nawawala. At least kahit papaano, magkakaroon po ng closure ang pamilya po nila. Paalala lang po no, ng mga otoridad na iwasan pa rin po yung paglangoy, pagsuswimming sa mga ilog, sa mga waterways kapag masama ang panahon. Sunod-sunod din po yung suspension ng mga nakarang araw, no? Nung nakarang linggo. Hindi natin malaman, may pasok na ba o bigla-biglang nasususpend yung mga klase. Nababahala na po yung mga nasa education sector na maaaring magkaroon ng epekto yung ganitong sunod-sunod na suspension sa pag-aaral po ng mga bata. Parang na lang kaya yung ating learning curve o yung ating pong, yung ranking po natin in terms of education po, no? Sa kaalaman po ng mga mag-aaral, halimbawa sa iba-ibang paksa. Mga kapamilya, naku po, sa susunod na linggo may inaasahan tayong taas ng presyo sa mga produktong petrolyo. Ay, malaki-laki, parang binabawian tayo. Last week po, malaki po yung rollback, umabot ng halos 5 pesos. Ngayon po sa diesel, naku, mukhang babawian tayo dahil 4 pesos hanggang 5 pesos po per liter ang inaasahang taas presyo. Sa gasolina po, 2 pesos hanggang 3 pesos po ang inaasahang taas presyo kada litro. Abang sa kerosene ay 5 pesos hanggang 6 pesos per liter ang inaasahang price increase. Oy, masayang-masaya tayo dahil andito na kasama natin sa Weekend Barkada. Kasama natin tuwing Sabado si Migs Bustos para sa sports program po ng DZMM. Congratulations, Migs! Ito po ang bago po niyong aabangang programa ngayong weekend. Balitaan at usapang sports kasama po si Migs Bustos. Tara, game! Simula po yan ngayong araw, August 15, Sabado po. Alas 4 po ng hapon, mas pinalakas at dekalibreng balita ang hatid. Oh, iba pa. Abangan niyo po ang Tara Game ni Migs Bustos na nagpa-pizza ngayong araw. Yehey! Thank you, Migs. Kanina po napag-usapan natin ako, nung mga nakarang araw po eh napadalas yung mga suspension po ng klase dahil hindi natin maunawaan kung ano ba, magkakaroon ba ng suspension, ulan ba ng malakas, kailangan ba nating suspindihin ang mga klase. Diba, parang almost a week din pong walang pasok. Eh yung mga college pa naman, last week yung start ng klase, hindi nila maunawaan kailan ba talaga ang start dahil po panay ang suspension. Eh, ma-segue ko lang po, dahil ngayon po, meron din pong nauusong homeschooling. Ano nga ba itong homeschooling na ito? At para kanino ba ang homeschooling nito, na ito? Pag homeschooling ba, pag bumabagyo ng ganito, ay hindi ba nasususpend ang klase? Mas stable ba ang pag-aaral ng mga bata? Dahil hindi na ito bumabase sa panahon, hindi na bumabase sa mga suspension, ano? Diyan po sa NTC, National Teachers College, meron po silang Smart Class Homeschooling Program. Para po pag-usapan ang programang ito, kasama natin sa ating studio. Maraming salamat for coming, Miss Janine Barateta, ma'am. Siya po ang program lead ng NTC Homeschool Smart Class sa National Teachers College. Good afternoon, ma'am Janine.
2: Good afternoon. Thank you so much. At pinaunlakan nyo kami today.
0: Naku, maraming salamat dahil andito kayo at personal na nagpunta kayo ngayong Sabado, no? Ma'am Janine, ano ba itong homeschooling at para kanino ba ang homeschooling?
2: Ang homeschooling ay isang uri ng ADM, no? So, yung ADM, tinatawag natin siya alternative delivery mode, mm-hmm. na talaga namang recognized ng DepEd para mm-hmm. sa mga mag-aaral at even sa families, no, na hindi talaga maaari sa kanila yung regular or yung tinatawag natin traditional na pagpasok sa...
0: Traditional meaning, nandun sila physically sa eskwelahan, may mga klase sila.
2: Mm-hmm. Tapos isa lang din, no, maganda na nabanggit mo yan kasi ang homeschooling, gusto din natin i-clarify, no, na iba talaga siya sa online mm-hmm. na pagkatuto. Kasi isa yun sa mga misconceptions din, no, ng mga parents, families, mm-hmm. na dito pa lang sa umpisa gusto nating ma-clarify. So kapag kasi tinatawag nating online schooling, parang siyang traditional na attend ka ng mga scheduled mm-hmm. sessions. Mm-hmm. Pero kapag homeschooling, total alternative delivery mode siya, very flexible yung scheduling, mm-hmm. learning pace, and even yung, as in yung time talaga.
0: Mm-hmm. Bakit ba nag-homeschooling ang mga bata? Nabanggit mo kasi hindi pwede sa kanila yung traditional na pag-aaral. Bakit hindi kaya sa kanila pwede yung traditional?
2: Hindi natin maikakahon talaga sa mm-hmm. ano eh, sa iisang kumbaga reason.
0: Halimbawa ho, may special case yung bata, may sakit ba, or nagta-travel palagi ang magulang, nagta-travel mm-hmm. palagi ang family, ganun mm-hmm. ho ba yun?
2: May mga ganun tayong scenarios, mm-hmm. pero hindi natin masasabi talaga na yun at yun yung mm-hmm. mga rason. Kasi mm-hmm. tama yung sinabi mo kanina, Michael, no? Talagang may mga magulang tayo ngayon na traveling to mm-hmm. and from the Philippines, pabalik-balik because of work, meron din namang mga estudyante na may unique needs
0: okay.
2: na hindi talaga siya mapupunan mm-hmm. sa traditional or yung regular na setup ng pag-aaral.
0: Mm-hmm.
2: Halimbawa, meron din tayong mga child athletes mm-hmm. na hindi okay. Hindi makaka-attend. So, kumbaga magkakaroon sila ng fear of missing out.
0: O yung mga artista, halimbawa.
2: Yes, yun din, no? Pero again, may mga pagkakataon din na ang mga magulang dahil sa family dynamics nila, mm-hmm. pinipili talaga nila mag-homeschooling. So, mm-hmm. depende talaga siya sa kung ano yung pangangailangan ng pamilya at the moment
0: mm-hmm.
2: or for the, you know, for the mm-hmm. long run at mm-hmm. kung ano din yung pangangailangan ng mismong bata.
0: Oo. Nabanggit mo kanina, pag homeschooling kasi, natututukan talaga yung learning needs particularly para dun sa bata, yung kanyang mga, kung meron siyang special needs, at syempre, kanya-kanyang pace din, di ba? Mm. Yung learning pace niya rin ang matututukan or mabibigyan ng priority. Pero ang naisip ko kasi, or siguro naisip din ng iba, pag homeschooling, naku, baka walang pakikisalamuha yung bata sa ibang mga tao, or baka kailangan niya rin ng social experience, mm. kailangan niya rin matuto socially.
2: Gusto ko palagi na ganyan yung mga tinatanong sa atin. Mm-hmm. No? Kasi may mga magulang tayo na kinakausap. Mm-hmm. We have yung what we call yung information session sa mm-hmm. NTC Smart Class Homeschooling. Okay. Mm-hmm. Kung saan nag-a-align tayo with the parents kung ano nga ba si homeschooling. And isa yan palagi sa tinatanong mm-hmm. yung socialization. Pero kung titingin kasi natin,

0: mismo ang provider ng mga tinatalagang mga extracurricular activities. So, yun yung make sure natin na meron para holistic talaga. So, we have halimbawa yung mga year-end celebrations, yung mga ganyan. Tapos, meron din tayong anekdota na gustong ma-share, no, na ang mga mag-aaral natin sa homeschooling ay hindi talaga sila socially awkward, kagaya ng misconception.
1: Oh, okay.
0: Oo, talaga. Kasi parang, yun yung
1: kapag may nakita silang tao, kaya ba nila makisalamuha? Paano ba?
0: Definitely, oo. Kasi meron tayong na-experience, no, na nagkwento sa atin ng magulang. Kasi palagi natin tinatanong yan kung kumusta sila sa pag-homeschool. And then they shared na yung isang anak niya, when they came to the mall, visited the mall, may isang grupo doon na mag-aaral na kailangan mag-interview ng mga passersby.
1: Okay.
0: Oo. So, itong homeschooler natin, hindi siya socially awkward, even volunteered, didn't hesitate talaga na magpa-interview.
1: Okay.
0: Yung mga ganong bagay.
1: Kaya niya.
0: Kayang-kaya. At saka, doon din sa mga aktibidad na ginagawa ng isang homeschooling, kailangan din doon may mga collaboration, ganyan. At isa yon sa binibigay din natin sa
1: At least nalinaw mo yan ng maaga. Yun kasi yung takot o yun yung misconception pag homeschooling, no? Kung paano makikisalamuha yung bata kung wala siya makaklase, kung wala siya mga madedevelop na mga kaibigan sa labas ng pag-aaral, ano? Sige, ma'am. Sa Smart Class po ba, ano yung inyong learning approach?
0: Ang learning approach ni Smart Class, definitely hindi siya rote memorization.
1: Okay. Ibig sabihin?
0: Ibig sabihin noon, yung tipong nagme-memorize ka ng mga bagay, ng mga sagot, ng mga formula halimbawa lang. No? Of course, hindi natin sasabihin na hindi mahalaga yon. Mahalaga pa rin siya kasi basic skill siya eh. Pero ang kailangan na kasi ngayon sa edukasyon, yung progressive learning, hands-on na experiential learning.
1: Okay.
0: So nangyayari ito, halimbawa lang, no? Ang pag-aaral ng isang mag-aaral, lalo sa elementarya, pagbigay tayo ng scenario. Ang topic ay tungkol sa kapaligiran. Halimbawa lang. So, pag-aaralan doon yung mga halaman, yung mga prutas. Kadalasan, pag rote memorization, ang ginagawa ay i-memorize or aalamin kung ano yung mga pangalan, parating ng isang plant or etc. Pero kailangan din malaman ng bata after that, para saan ko ba to gagamitin?
1: Yes, oo.
0: At paano ko siya...
1: Bakit kailangan ko itong malaman?
0: Yes, totoo yan. Kasi subconsciously, even grade 2 students, diba, they would ask themselves na, okay, natutunan ko na to. Halimbawa, yung verbs, or let's say nouns, saan ko ngayon siya gagamitin? So, ang kailangan ma-ensure ng mga paaralan, eskwelahan, homeschooling, ay malaman ng bata yung proseso, bakit niya inaaral ito, para saan niya gagamitin. O, for communication, kapag nakipag-usap ka sa friends mo. Yung mga ganun. At yun yung minimake sure din ng mga experts natin sa Smart Class na meron.
1: Hindi lang yung basta nagpa-memorize ka, no? Alam mo yan yung experience ko, halimbawa ng grade 4 ako, pinamemorize sa amin lahat ng mga congressmen, lahat ng representatives of the house. Tapos, pagkatapos, after a while, napalitan din. So, bagong kakabisaduhin na naman. Pero para saan ba? Bakit namin yung kinakabisado? At least sa Smart Class, ipapaalam sa'yo, kailangan ma-appreciate mo kung bakit mo kinakabisado yung isang bagay. Hindi mo lang siya minimemorize.
0: Tapos, hindi lang siya yung talaga sa textbook nang gagaling. Kasi meron tayong nakita, no, mula doon sa mga ginawa ng ating mga homeschoolers. Ito ay mula sa ikatlong baitang na anekdota na isi-share ko. So, nagpunta sila doon sa bakuran, tapos nagpitas siya doon ng mga halaman kasi tungkol nga sa kapaligiran yung pag-aaral. So mula doon, hindi lang siya yung, nakikita sa textbook na ito pala yung prutas, ganito pala yung pagtatanim, ganito pala yung proseso ng paglaki, paglago ng mga halaman. Yung mga simple concepts na mas maganda talaga kung hands-on,
1: okay,
0: experiential.
1: Tama. Oo. Paano po binubuo yung curriculum at paano naman ito, paano nyo ito inaayon dun sa learning standards po natin?
0: Since ang Smart Class ay DepEd recognized, talagang ang aming ginagamit ay yung K-12 na standards ni DepEd. So meron tayong mga experts, tinatawag natin silang instructional design team. Sila yung dedicated na experts talaga natin na gumagawa ng mga content materials, nagre-research pa talaga para ma-make sure na up to date, relevant, at saka akma sa dapat matutunan ng mga bata or ma-experience ng mga bata yung kanilang gagawin.
1: At paano nyo po minomonitor naman yung progress ng estudyante?
0: Magandang tanong yan. Meron tayong tinatawag na mga subject matter experts or yung SMEs. Mm.

0: sa inyo. Yung ating mga academic coordinators din, okay. No? Kasi meron tayo sa smart class and even siguro dapat sa buong edukasyon natin, no? Merong mga kaakibat na departamento nakatulong ang mga guro, ang mga programa. So yun yung ina-ensure again ng NTC SmartCast na meron. Kasi halimbawa, yung triangle of support na tinatawag natin, no? Na
1: okay.
0: Ang isa kasi sa iniisip ng mga magulang at takot, at naintindihan natin kung bakit may ganoon. Hala, baka pag nag-homeschool, mag-isa lang ako.
1: O yung burden na sa akin.
0: Oo. Oh. Paano yun? Nagtatrabaho din ako. Yung mga ganong mga katanungan. At normal
1: or
0: yun.
1: Or kunyari wala siyang background sa pagtuturo. Di ba? Kasi kailangan magturo ni mommy or daddy.
0: Yes, yes. So doon natin pinapasok yung triangle of support. Nandun yung parents sa pinakang tuktok. Pero meron din tayo sa mga magkabilang dulo nung triangle of support na subject matter experts. Sila yung nag-handle ng day-to-day facilitation, guidance ng learning. So kapag halimbawa lang, may magulang lang na hindi na maalala kung ano yung matematika, yung konsepto sa matematika, maaaring lumapit sa subject matter expert or SME. Kapag naman may kailangan about scheduling, yung mga technical na problema, nandiyan naman yung mga academic coordinators na sila ding nagbibigay ng quarterly progress ng bata. Kasi hindi naman porket homeschooling bara-bara na, bahala na. Isa din yun sa misconceptions. So, yun yung kagandahan kapag DepEd recognized din talaga. Kasi syempre, sumusunod ka sa kung ano yung nararapat para doon sa mag-aaral.
1: So, kunyari, parehong nagtatrabaho ang magulang, kaya pa rin suportahan ng bata. No? Hindi sila masyadong tututok. Ganun ba yun?
0: Ang masasabi natin, lahat naman ng uri ng pagkatuto merong challenges.
1: Oh, yes.
0: Pero sa realidad natin sa smart class, kaya at kinakaya siya. Kasi meron nga tayo yung mga katuwang natin na mga SMEs, subject matter experts, tsaka yung ating instructional design team, yung gumagawa ng mga modules. Sa most traditional kasi na homeschooling, yung siguro yung nalalaman din ng iba, ang parents talaga ang naghahanap ng materials. So pupunta sila sa ganitong website, minsan sa libraries, maghahanda ng mga exams or assessments. Pero alam naman natin na sa ekonomiya ngayon, kailangan na talaga ng assistance and support. So yun yung tinatanggal din talaga natin sa mga magulang na meron ng readily available and expert evaluated na mga materials. So yes, ang mga magulang na nagtatrabaho,
1: kaya.
0: Oo, sa smart class, kaya at kinakaya.
1: Opo. Clarify natin, kasi nabanggit mo sa akin kanina off-air, 2020 kayo nag-start. At yung smart class kasi, hindi ito yung ibang homeschooling na pupuntahan ni teacher yung bata sa bahay niya. Ito ay purely online.
0: Online learning siya, kasi ang gusto natin doon is yung maging convenient, pero you know, quality pa rin siya. So yes, isa din kasi yun sa mga iniisip, no, kapag ka naka-homeschool na may teacher na pupunta sa bahay. Pero ang ginagawa natin sa smart class, we make sure na accessible siya anytime and anywhere.
1: Oo, kahit nasaan yung bata.
0: Yes, yes. Ano meron pa nga tayo, no, mga mag-aaral sa Mindanao, sa Visayas, yan.
1: Oo.
0: Nasusuportahan.
1: Ngayon, gano'ng karami yung students nyo sa homeschooling?
0: Hindi natin mababanggit yung eksaktong numero, no? Pero ngayon ay nagkaroon tayo ng 200% na increase. So, 200% increase sa ating populasyon. So, yun din, hindi din natin masasabi na talagang isolated yung mga mag-aaral kapag naka-homeschool. Kasi nga, meron tayong mga synchronous sessions na tinatawag kung saan nandoon yung interaction din ng mga bata sa kapwa nila mag-aaral. At minsan pa nga, kahit sa mga ibang grade levels.
1: Yes, oo. Sino usually yung mga students nyo? Anong background?
0: Marami tayong mga mag-aaral na yun, mga child athletes, mga nag-aartista. Hindi na natin mabanggitin.
1: Kasi busy sila, no? At least pag sa homeschooling, kanya-kanyang pace kung kailan sila available. Ganun ba yun?
0: Tapos meron din tayong mga mag-aaral na yung mga magulang nila at sila mismo na mga bata, ang gusto nila yung more customizable and personalized. Kasi according to a lot of studies right now, ang mga Generation Alpha, which is yung mag-aaral na natin ngayon, sila ay may higher sense of individuality na. So they express what they want, better mm-hmm. compared sa generation natin. Mm-hmm. I-assume ko na.
1: Gen Z?
0: Gen Z tayo. So yun, may higher sense of individuality mm-hmm. na sila. So now, it puts a question sa kung paano nga ba mag-fit sa isang halimbawa classroom mm-hmm. modality yung mga pagkatuto ng mga bata na may iba't iba nga na individuality na mm-hmm. di ba? Yes. So doon pumapasok yung homeschooling at doon pumapasok din yung kagustuhan nila mm-hmm. kung bakit nila pinipili yung ganitong modalidad mm-hmm. ng pagkatuto.
1: Oo. Kaya natanong ka rin kanina kung sino-sino yung mga estudyante mo, ano ba to, pang mayaman lang ba ang homeschooling?
0: Ay. Hindi kasi I would say na hindi, ano talaga siya eh, wala siyang, alam mo yung kahon ng rason at even kumpara kanino. Mm. Kasi meron tayong mga mag-aaral na halimbawa lang, no, single parents.
1: Okay.
0: O may single na, ano talaga, household na income. Mm. So, hindi siya pang mayaman. Hindi din naman siya yung sasabihin na pang mahirap lang siya. As in, it really is for everyone who needs something that is customizable, that is personalized, that is student-centric, and something that would be really giving you flexibility that they need.
1: Okay. Oo. Kaya, paano ba to? Magkano ba yung tuition dyan?
0: Ay.
1: Natanong ko na talaga.
0: Plug na pala talaga siya. Oo. Ang
1: para may idea, halimbawa, yung mga interesado.
0: Mm-mm. Nako, mas maganda talaga no, na bumisita kayo sa website ni Smart Class. smartclass.ntc.edu.ph mm-hmm. Pero meron din tayo mga Facebook, social media pages. Okay. No? Type nyo lang po NTC Smart Class Homeschooling. Ang tuition fee, no, kung itatanong natin, umaabot lang siya ng 3.5 mm-hmm. a month.
1: Okay.
0: Nandun na lahat yun. Ayaw natin na tipong may add-ons pa. Yung binabanggit ko kanina na yes. synchronous sessions, hindi siya add-on. So, kumbaga, inclusive of the support, layers of support that National Teachers College really would want the parents' yes. families to have.
1: 3.5 a month, alam mo, parang yan, you know, parang generally, mas mura siya compared sa mga ibang private schools. Siguro kasi wala nang gagamiting facility, wala
0: uniform, textbooks.
1: Wala. Yes, kaya, di ba, parang hindi mo masasabing pangmayaman. Actually, mas tipid siya.
0: We could say that.
1: Uh-oh.
0: Siyempre, iba-iba din naman ang paningin ng mga magulang, di ba, sa kung ano ang affordable for them based sa kanilang economic standards. Pero, ang maganda kasi sa homeschooling, hindi ka na talaga mag-to-to-in from. Siguro yung most likely na gusto nila sa homeschooling eh yung fact na hindi na nila kailangan mag-travel to and from. Gumising ng maaga, mag-plan siya ng uniform.
1: Uh-oh.
0: Oo, tsaka yung bumili ng mga textbooks na binabanggit natin sa mga magulang.
1: Mm-hmm.
0: Unfortunately, pag tinignan mo yung mga textbooks, hindi talaga siya lahat nagagamit.
1: Uh-oh.
0: Pero you have to buy them.
1: Oo nga, oo. Yung iba pinagkakitaan lang eh. Naging negosyo ang textbook.
0: No comment. Pero ayun, sa ating ginagawa dito kay Smart Class, we need to make sure natin na dahil nga meron tayong instructional design team, kung ano yung naangkop na matututunan nila, even advanced
1: tama.
0: Pa nga eh.
1: Oo.
0: Yun yung magagamit at makikita nila kapag sila ay naging parte ng komunidad natin sa Smart Class.
1: Lahat may purpose.
0: Mm-mm.
1: Yes.
0: At intentional. Kasi ganun
1: that's
0: naman
1: right.
0: eh. Kahit yung binabanggit nga natin kanina na socialization, di ba? It's different but intentional definitely kasi positively controlled yung environment.
1: Mm-hmm. Yeah. Magbabalik po kami dito sa Pasado Servicio. Patuloy po natin pag-uusapan itong ano nga ba ang homeschooling. At mamaya pag-usapan natin paano nga ba makapag-enroll dyan. Magbabalik po kami sa oras na 5:25.
2: May budget? Akala

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad na sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
2: May nagbago, may arte, may budget. Akala

0: too kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Papaya. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS.
2: DDDZMM. 5:29 in the afternoon. Nagbabalik po ang Pasado Serbisyo. Mga kapamilya, may mga bago po tayong kasama ngayong weekend. Balitaan at usapang sports kasama si Mix Bustos. Bago po ang Pasado Serbisyo, tara game. Mamaya na ngayon na po yan, kanina pong alas 4 ng hapon. Tuwing alas 4 ng hapon, Sabado po. Mas pinalakas at dekalibreng balita din po ang hatid ni Danny Buenafe simula bukas, August 16, alas 8 ng umaga. May bagong magbabantay at tututok sa ating buhay at kalusugan kasama sina Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio alas 5:30 ng hapon at ang mga balitang pag-uusapan ng buong linggo. Sa buong linggo, hatid ng Story Outlook. Sa bago nitong oras, alas 6:30 ng gabi. Kasama niyo ako dito next week. Mas maraming dahilan para mag-staycation ngayong weekend kasamang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Sagot namin ang serbisyo sa Mission Pasado. Pasado.
2: Mga kapamilya, pinag-uusapan po ngayon namin dito yung homeschooling po. Kasama natin si Ms. Janine Barateta. Siya po ang program head ng NTC Homeschool Smart Class National Teachers College o NTC. Loko to si Xiang Ling, sabi niya, Alice Go daw.
3: Pwede yung kakinisan sana, oh, no? Pero okay.
2: Hindi, makinis nga eh. Ang puti nga, ang ganda nga ni ma'am sa personal.
3: Ay, thank you.
2: Opo, sabi dito ni Amy Buenga, baka po na-miss niya kanina, under DepEd pa rin po ba ang homeschooling?
3: Oh, under talaga siya ng may mga iba't ibang uri kasi ng homeschooling, yung iba independent homeschooling, ibig sabihin yung magulang lang talaga. Tapos kapag gusto nila na ma-recognize siya ni DepEd, kukuha sila ng Philippine Educational Placement Test. Kasi wala silang provider o hindi sila naka-enroll sa isang provider or school. Pero yung sa atin, sa Smart Class, NTC National Teachers College, yes, we are DepEd recognized.
2: Yes. Papasabi po ni Xiang Ling, pag homeschooling, ba mas mahaba ang recess na nasa bahay ka na kasi. Oo, ganun ba? May break time din naman.
3: Since flexible ang schedule, it really depends on the learner and the parents. So, pero may structure pa rin kasi tayo eh. Ang tinatawag natin doon is suggested learning schedule. Mm. Kaya siya tinatawag na suggested kasi nga may mga mag-aaral tayo na hindi nila maaari or makakaya na sundin. Maybe child athletes
2: usually
3: sila.
2: Usually, nakatagal ang class eh.
3: Ang synchronous sessions natin or yung tinatawag natin na online support sessions or
2: yung may discussion
3: with the subject matter experts or teachers, 1.5 hours. Lalo kapag yung interaction.
2: Sa isang topic yon.
3: Oo, sa isang subject, 2 subjects per day siya.
2: Okay. So 3 hours, halimbawa.
3: Tapos wala tayong attendance na tinatawag kasi nga, kumbaga flexible talaga siya. So when the kids gusto nila na, or kailangan nila na umattend, isa yun sa pinipili nila, di ba, na pathway yung umattend talaga. Pwede. Pero kapag sila ay may commitments, halimbawa lang, may family reunion, or my other commitments, maaari naman na hindi sila umattend kasi minimake sure natin na available yung recording, yung mga materials, and then syempre meron din tayong tinatawag na one-on-one live consultation.
2: Okay, yung synchronous session, not necessarily one-on-one yun.
3: May mga kasama talaga na mga bata. Yun din, sumasagot sa socialization. Kasi kagaya ng binanggit natin kanina, hindi lang sa loob ng four corners of the classroom nangyayari ang pakikisalamuha. Mas maganda pa nga kung halimbawa, hindi lang kaedad niya yung kasama at nakakasalamuha niya, pero yung iba't iba din ng mga bata, mas bata man or mas matanda.
2: Okay. Tapos may one-on-one session din.
3: Maaari. O, lalo kung halimbawa, may mga katanungan, may mga confusion, yun, may one-on-one session at kasama siya dun sa binanggit natin na tuition fee. Kanina, hindi siya add-on. Kasi paniniwala siya ng National Teachers College na layers of support should be there available for the kids. And the
2: sabi nga dito ni Just ng ang mura ng 3.5 per month, no?
3: Per month.
2: Sabi ni Agnes Reca, maganda yan, Sir Michael, para hindi nalalabas ang mga bata.
3: Kasi safety, well-being, questions na yan.
2: Kaya sabi mo kasi, di ba nagsimula to 2020, so pandemic days.
3: Yes.
2: Oo, yes. Doon talaga siya na-conceptualize dahil sa pandemic.
3: Meron ta, nanggaling ang medyo backstory tayo.
2: Oo, sige.
3: So, nanggaling si Smart Class sa ating affiliate school, tinatawag na Apex Schools. So, ang tawag sa kanya ay Apex Flex. At dahil si Apex ay Google for Education Reference School, the first and only one until now here in the Philippines, hindi naging mahirap yung transition from the regular setup to the pandemic era na kailangan mag-online session. So, dun na naipanganak si Apex Flex na isang homeschool program na may online session support ng mga teachers.
2: Oo. Yung iba, nag-physical, nagta-traditional school pa rin sila, pero kumukuha pa rin sila ng tutor. Ino-offer nyo rin yung ganong services?
3: Maaari. Meron tayong mga parents, kagaya nung nakaraang school year, na mga parents mismo na may mga degree or talagang hilig nila yung pagtuturo na sila yung nagiging tutor, kumbaga, nung iba nating mga mag-aaral. So, yun yung isa sa mga tinitingnan natin na ituloy talaga para sa school year din na ito.
2: Sige, paano nga ba mag-enroll sa Smart Class?
3: Nako, maraming ways. Pipili na lang talaga, magsasawa na lang talaga yung mga magulang.
2: Sa options.
3: Oo, sa options. Kasi dahil nga meron tayo yung campus natin sa National Teachers College, pwede walk-in kahit po sa Monday agad.
2: Talaga?
3: Kahit sa Monday
2: agad. Open siya lagi.
3: Oh, open siya Mondays to even Saturdays. Tapos meron din tayo yung easy access na no online kasi meron tayong
2: mga open siya lagi kasi 'di ba may school year na sinusunod. So pwede siya mag-enroll anytime.
3: Ah, good thing na nabanggit mo 'yan. Since sinusunod din natin yung timeline ni DepEd. So ang ating enrollment kay Smart Class specifically hanggang September lang.
2: Okay, okay. Kailan mag-i-start ang klase niyan?
3: Ah, nag-start na nitong August 10 sa orientation week.
2: Hanggang sumakabol sila hanggang September.
3: Oo. Kasi meron tayong mga tinatawag na support para doon sa mga late enrollees natin. Para hindi sila talaga ma-feel na late yung kanilang pagpasok.
2: Sorry, nakakita. Walk-in, pwede walk-in. Ano pa?
3: Pwede yung easy access natin na online. Kasi may mga ano tayo mag-aaral na galing pang Mindanao. So, ayaw naman natin na.
2: Oh, yes. Pupunta pa sila dito.
3: Babiyahe pa lalo yung panahon ngayon, diba? So, meron tayong online portal na pwede nilang bisitahin dun sa ating website. At laging readily available yung admissions team natin dyan. May marketing admissions team tayo dyan na handang sumagot ng mga tanong nila. Tapos, even kami sa admins, may tinatawag tayo na information session na alignment talaga siya with parents para doon pa lang sa umpisa. Alam nila kung ano nga ba yung homeschooling, ma-align na rin natin ano yung misconceptions.
2: Yes. Oo.
3: Kasi mahalaga yun na since family affair siya, dapat malinaw kumbaga kung paano siya magiging fit talaga.
2: Oo. May tanong dito, magkaiba ba ang homeschooling sa correspondence schooling? Ano yung correspondence?
3: Ah, correspondence schooling sa ngayon, parang hindi natin siya ganoon ka.
2: So, iba siya doon?
3: Oo, iba pa siya.
2: Ngayon po, ang nakikita natin sa mga kabataan, parang bata pa lang na huhumaring na sila sa mga gadgets, sa mga tablets, sa mga cellphone, sa television. Paano nakatulong itong homeschooling para dito sa trend na nakikita natin ngayon na ang mga kabataan ay sabihin na natin, medyo na-addict sa mga gadgets.
3: May ano dyan may isang pag-aaral dyan na nagsasabing, by the way, yung binabanggit natin, no, yung mga Generation Alpha, ang word na yan ay kinoy ni Australian researcher, si Mark McCrindle.
2: Okay, Mark McCrindle.
3: Oo. So, hindi, I mean, I'm sharing this kasi inevitable talaga siya.
2: Okay.
3: Na hindi naman inevitable maging addict. Siyempre, mali yun. Pero what I mean is, sa mga bata ngayon, they are not only digital natives, kasi yun palagi naririnig natin, but they are digital dependent na. So, it means na ang kanilang pagkagamit sa gadgets, hindi na lang learned, kundi assumed na. Kasi syempre, sa sinapupunan pa lang ng magulang, gumagamit na ng gadgets, etc., etc. So, you notion and worry ng mga parents na, na-addict, baka mamaya pag nag-online homeschooling kami. Feeling ko yun yung isa sa mga tanong, diba?
2: Oo.
3: baka lalong ma-addict.
2: Oo, mm-hmm. Na computer na naman yung nasa harap
3: yes,
2: niya.
3: Yes, totoo. Pero ang kagandahan kasi sa ginagawa natin sa institution natin sa National Teachers College Smart Class, hindi natin ginagawang buhay nila yung technology.
2: Yes.
3: Kagaya nung nabanggit natin kanina na experiential learning, kung mm-hmm. saan pumunta yung bata, kasama niya yung magulang niya doon na at meron pang kapatid at tita. Si family affair talaga siya. Nagpunta sila sa isang bakuran
2: yes.
3: para magkaroon ng bonding but at the same mm-hmm. time matutunan hands-on mm-hmm. kung ano nga ba yung as simple as halaman.
2: Uh-huh.
3: Paano siya lumalago, lumalaki.
2: Mm-hmm.
3: Yung ganon. Pero syempre, doon sa tanong at worry din talaga na baka ma-addict nga naman, meron tayong mini-make sure na support din, di ba?
2: Mm-hmm.
3: So, sa umpisa pa lang ng school year, binibigyan na natin ng parent training yung ating mga parents.
2: Mm-hmm.
3: So, isa din yun sa layer of support na meron si NTC Smart mm-hmm. Class na dapat meron din talaga ang edukasyon.
2: Mm-hmm.
3: Diba? So, may parent trainings para alam nila, mas alam nila. Mm-hmm. Tapos, meron din tayong mga talks sa mga homeschoolers natin, paano may iwasan at para dapat tool lang.
2: Yes.
3: Oo, ang gadgets.
2: Uh-huh.
3: Kasi yun naman talaga ang gamit niya.
2: Tama.
3: Should not really, di ba, be the boss. We should be the boss of the tools.
2: Mm-hmm. Paano to? Pag mahina ang internet ng bata, meron ba, paano natin na-address yun?
3: Ang smart class kasi, meron siyang tinatawag na synchronous at asynchronous
2: yes.
3: experiential learning. So, yung synchronous, yun yung kagaya
2: session.
3: Kanina.
2: Oh.
3: O yung may mga sessions. Kasama na rin doon, siguro banggitin natin yung one-on-one. Pero kapag walang internet connection, readily available offline yung ating mga materials.
2: Okay. Mm-hmm. Yung sessions may recorded naman. Halimbawa,
3: yes,
2: hindi siya naka-attend.
3: Oo. Tapos pwede i-download, ganyan. Mm-hmm. And then, ang kagandahan din, dun sa nabanggit natin na one-on-one, di ba? Kapag halimbawa, kagaya ngayon sa panahon na rainy season na.
2: Oo.
3: Oo, so, please stay safe everyone.
2: Yes.
3: May mga ano tayo, no, na pwede magpa-schedule kung meron kang katanungan na hindi mo talaga mm-hmm. maintindihan or maunawaan.
2: Oo.
3: Kasi nga, hindi
2: very
3: ka naka-attend doon sa session mo.
2: Ang
3: dahil
2: ganda.
3: Nga nawalan ka ng kuryente.
2: Opo. Sige, Miss Janine, kami tayo'y magko-commercial ulit at magbabalik po kami dito sa Pasado Servisyo. Oras po natin, 5:40.
1: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Servisyo. Marami pa tayong pag-uusapan.
2: Exactly.
1: Walang kakalas.
2: Oh, ito na.
1: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
2: Kayong mga bumabanat sa China.
4: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
1: Times 4 na, real talk pa.
2: Mga tito jokes na ito mga to.
1: 4 alas sa PRTV Manila. Channel 31. Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Sama si Maan Makapagal.
2: Yes, Dieters!
1: At Sandro Ochona.
2: Siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa anim
1: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31. Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: Alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Sama si Maan Makapagal.
2: Yes, Dieters.
0: At Sandro Ochona.
3: Siyempre, siyempre, siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
4: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo.
5: Oy, bago kami mag-bye-bye, Ma'am Janine, ano ang pwede niyong maipayo sa ating mga magulang na interesado sa homeschooling? Sige po.
6: Unang-una sa lahat, kailangan nating tingnan yung why natin, ha, mga parents, and even yung why ng students, as in yung bakit. Bakit kailangan mag-homeschool or bakit i-homeschool? At ano yung mga pangangailangan nila? Kasi syempre, kailangan yung bata talaga yung una sa lahat. At syempre, kung gusto nyong malaman kung ano nga ba ang Smart Class Homeschooling, please visit po yung ating website, smartclass@ntc.edu.ph, yung ating mga social media pages, NTC Smart Class Homeschooling, at huwag mahihiyang magtanong kasi gustong-gusto natin yan.
5: Iyon. Yan po si Ms. Janine Barateta, Program Head ng NTC Homeschool Smart Class sa National Teachers College.
0: Oh, malinaw na yan, ha? Huwag nang malito!
7: Huwag nang malito!
0: Nandito ang Pasado Serbisyo!
5: Ayun, kami magbababay na po hanggang sa susunod na Sabado. Ito po ang Pasado Serbisyo. At ako po si Michael Delizo.
0: Si Michael Delizo.
5: TV Patrol Weekend. Bye-bye!
0: Si Michael Delizo. Michael Delizo. Para sa Pasado Serbisyo sa DDZMM. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: kundi sa lahat ng pangangailangan pang kalusugan. Tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
1: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mall sa Santa Cruz, Laguna, alos 12 oras nilamon ng apoy. Bahagi ng Central Market at isang bahay, magkahiwalay namang nasunog sa Maynila. Katawan ng pang-apat na pinatilyong inanot ng ilog sa Caloocan City, natagpuan na sa Bulacan. Sakripisyo sa ngalan ng propesyon at bayanihan ng mga Pinoy nang ibabaw sa gitna ng hagupit ng habagat. Magnitude 7.7 na lindol tumama sa eastern Indonesia. Embahada tiniyak na walang apektadong Pinoy sa pagyanig. Grupong Atom pumalag sa pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi na dapat tawaging nakaw na yaman ang kanilang mga ari-arian. Vice President Sara Duterte maaari pa rin kasuhan ng grave threats kahit isa siyang impeachable officer at gumugulong ang impeachment trial ayon sa eksperto sa batas. At singer-songwriter Maki all out ang support sa pagpapasiklab ng Beanie at SB19 sa Summer Sonic Music Festival sa Japan.
1: Kapamilya, umpisahan natin ang balitaan sa serye ng sunog. Nilamon ng apoy ang tatlong palapag na mall sa Santa Cruz, Laguna pasado alas 11 ng gabi noong Biyernes. Tumagal ng halos 12 oras ang sunog na naapula bago magtanghali kanina. Bumigay pa ang ilang bahagi ng gusali. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
4: Mula himpapawid, tanawang makapal at napakaitim na usok na bumalot sa natutupok na mall sa Barangay Santissima Cruz, Santa Cruz, Laguna. Pasado las 10 Biyernes ng gabi, nang may matanaw na usok ang ilang empleyado sa loob ng gusali.
5: Pagdating po dito, malaki na po yung usok galing po sa loob, pero wala pa po nakikita ang apoy. Ngayon po, tapos umakit na po kami dun sa kung ano po yung pwede naming pasukin na way para makita po kung saan po nagmula yung apoy.
4: Naglagablab pa ang apoy pagsapit ng madaling araw ng Sabado.
6: Yun po naging worst yung senaryo ng mga bandang alas ano eh, mga alas 3. Kasi kala nga namin fire out nung nagsingawan na, malaki na po pala.
4: Itinaas sa ika-apat na alarma ang sunog kung saan kinailangang rumisponde ang 20 fire trucks. Pero pahirapan ang pag-apula. Bumigay ang ilang bahagi ng gusali, dahilan kaya hindi ito agad mapasok ng mga bumbero.
7: Sa nature po kasi nung laman, mga highly combustible din po, mga synthetic material. And at the same time po, may mga signs na po kasi kami na nakita na subject siya to collapse. So we were trying to manage po yung scene. Outside po. Yung firefighting po natin, ginawa po natin sa labas. Protecting po yung mga exposures natin, especially po yung mga kabahayan.
4: Ayon sa BFP, walang nasawi o nasugatan sa sunog na tumagal ng 12 oras. Wala pang impormasyong nilalabas sa pinagmulan ng apoy, gayon din sa lawak ng pinsala. Inanunsyo naman ng Santa Cruz LGU na makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga apektadong empleyado na hindi makakapasok sa trabaho dahil sa nangyari. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
1: Magkasunod na sunog ang sumiklab rin sa Maynila Sabado ng madaling araw. Patay ang dalawang babaeng na suffocate matapos hindi makalabas sa nasusunog nilang bahay sa Sampaloc. Habang sa Santa Cruz, natupok ang isang imbaka ng gamit sa loob ng Central Market. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
8: Ang mga lumabas ang ilang residente ng Barangay 480 Sampaloc, Maynila sa kasagsagan ng ulan para saklolohan ang nasusunugan na kapitbahay sa Don Quixote Street Sabado ng madaling araw. Sinira na ng mga bumbero ang bintana at grills ng bahay para maibsan ang usok sa loob.
9: Pamilya sila rito kanina na sumisigaw ng help. Nagtulong-tulong po yung mga kapitbahay namin dito na maglabas ng tubig.
10: Pagpasok po namin, yung mga wire na kikislapan na ho.
8: Umabot sa unang alarma ang sunog at naapula ng nasa 20 fire truck, pero nasawi sa suffocation ang dalawang babae nakatira sa bahay. Ang mga biktima, isang 78 anyos na senior citizen at 48 anyos na kasambahay. Natagpuan sila sa unang palapag ng bahay kung saan naman na nag-umpisa ang apoy.
11: Punta po mga gawad ko, BPSO, dala-dala po ang fire extinguisher natin, pang-apula po sa sunog sana. Binasag, papasok po, kaya lang hindi po makapasok gawa nga po nung angkapal ng usok.
8: Hindi rin nakaligtas sa sunog ang ilang alagang aso. Iniimbestiga na ng BFP ang sanhi at halaga ng pinsala, habang nangako ng tulong ang barangay sa pamilya ng mga biktima.
12: Pinisiyan ko lang asawa ko. Lumabas ako paglabas ko. Basta ko dyan, silipin ko lang, malapit na pala sa amin. Dyan lang. Isang kanto lang napakitan.
8: Sa Santa Cruz, Maynila naman, nasunog ang imbaka ng karton at styrofoam. Sa Central Market, kaninang madaling araw, napula naman nagtitinda at residente ang apoy. Bago pa dumating ang mga bombero na rumisponde sa sunog sa Sampaloc, iniimbestiga na ng BFP ang ulat na nagkaproblema ang linya ng kuryente ang sanhi ng sunog. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
1: Natupok naman ang hindi bababa sa 50 bahay sa dahil sa sunog sa P. Dandan Street, Barangay 51, Pasay, pasado alas 2 ng hapon ng Sabado. Agad iniakyat sa ikatlong alarma ang sunog kung saan rumisponde ang nasa 30 fire trucks. Mabilis kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay na pawang gawa sa light materials. Walang naitalang nasugatan o nasawing residente, pero nasawi sa sunog ang 8 aso. Ayon sa may-ari ng mga aso, grounded sa lugar noong may sunog kaya hindi na nailabas ang mga aso. Ayon naman kay Barangay Chairman Rafael Ramos, ito na ang pangalawang beses na nasunog ang nasabing lugar sa loob lamang ng isang taon. Dinala sila ngayon sa gymnasium ng isang eskwelahan sa katabing barangay na siyang magsisilbi nilang evacuation center. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang posibleng pinagmula ng apoy at kabuuang halaga ng pinsala.
3: Balita sa ibang bansa, hindi bababa sa 20 ang patay sa magnitude 7.7 na lindol na tumama sa Flores Island sa eastern Indonesia bandang alas 6 ng umaga ng Sabado. Sa lakas ng pagyanig, maraming mga bahay at gusali ang nawasak. Libo-libo rin ang dumikas matapos maglabas ng tsunami warning nang mapansin ang pagliit ng dagat. Pero binawi rin ito makaraan ang 3 oras nang makapagtala lamang ng mga alon na mas mababa sa 1 metro. Sa ngayon, patuloy pa ang search and rescue operations sa mga natrap sa mga guho. Nahihirapan ang mga rescue team na marating ang ibang lugar na malapit sa epicentro dahil sa mga serya ng landslide na humarang sa kalsada. Matinding hamon din ang komunikasyon. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Embahada ng Pilipinas sa Jakarta sa Indonesian authorities. Sa ngayon, wala pang naiulat na Pilipinong nadamay sa lindol. Dahil sa epekto ng nagdaang habagat, buwis buhay ang pagtawid ng mga guro sa nasirang tulay sa Bongabong, Oriental Mindoro. Sa Mountain Province naman, maputik at mahabang nakaran ang binubuno ng mga teacher para marating ang dibdib na paaralan dahil hindi makadaan sa natabunan ng landslides. Exclusive nagpapatrol, Dennis Datu.
13: Sa ilalim ang humaragasang ilog.
14: Talagang sakripisyo rin sa paghatid.
13: Sa ibabaw, ang sira-sirang tulay na gawa sa kawayan, tabla at kable. Ito ang realidad at pangalid na kailangang tawirin ng mga guro sa Bungabong, Oriental Mindoro matapos humagupit ang habagat noong nakaraang linggo. Kailangang kumapit ng mabuti at maging maingat sa bawat paghakbang dahil sa oras na magkamali, buhay ang kapalit.
15: Kung may dadaanan man po, didadaan doon sa bundok, araw po, mga isang araw o dalawang araw. Minsan sir, kung wala na po talagang tutulayan, ang sinasakin po namin dati sir, last year, sa Lababida, yung gulong.
13: Ang tulay nito ang nagdudugtong sa Barangay Hagan patungong Sitio Naswak sa Barangay Lisap. Nawasak ito matapos bumigay ang pundasyon sa lakas ng agos ng tubig dahil sa habagat. Sa kabila ng panganib, nagsasakripisyo ang mga guro para sa edukasyon ng mga katutubong mangyan na naghihintay sa Naswak Hatubuan Bangon Elementary School.
15: Pag hindi namin pinupuntahan ang mga bata po doon, naghihintay, kung di naman datnan, kawawa din po sila kasi po ang bata namin doon, 213 na mga bata. Kung di namin yun pupuntahan, ay yun po, wala silang matutunan din.
13: Mahalaga rin ang ginagampanan ng tulay para sa kabuhayan ng mga katutubong mangyambangon. Dito nila itinatawid ang kanilang mga inaning produkto patungo sa kabayanan.
15: Sana po ay matulungan din po kami na sa madaling panahon po ay may isang kapaparan na po yung proyekto na yun. Kung ginagawa na po ngayon para po mapakinabangan din po namin bilang mga guro, ng mga bata at ng pamayanan po.
13: Ayon sa lokal na pamahalaan, naglaan na ng 19 million pesos na pondo para gumawa ng permanente at konkretong tulay.
16: Actually po siya po ay dapat noong August 5 pa, kaso po dahil nga sa weather, sa sunod-sunod po na ulan, hindi po natin maituloy po yung construction ng tulay. At kasalukuyan din po, dahil nakikita nga po namin ganyan yung nangyayari sa lugar, nagre-rechanneling na po kami ng river restoration po simula last year pa po para nga maiwasan yung mga ganyang klaseng sakuna.
13: Para sa mga katutubo, ang tulay na ito ay hindi lamang basta tawiran. Ito ay koleksyon sa kanilang paaralan, kabuhayan at sa labas ng kanilang pamayanan. Umaasa mga guro at mga katutubo na darating ang araw, hindi na nila kailangang sumuong sa panganib tuwing tatawid sila sa ilog. Malayo, maputik, matarik ang dinadaanan ng mga guro para maabot ang Mabalete National High School at Mabalete Elementary School sa Barangay Mabalete sa Tadian Mountain Province. Hindi kasi madaanan ang sasakyan ng kalsada papunta sa paaralan dahil sa landslide. Kaya mga guro, gumugugol ang 2 oras papunta para marating ang 12 kilometrong distansya sa paaralan. Kaya mga guro, gumugugol ng 2 oras sa paglalakad papunta para marating ang 12 kilometrong distansya sa paaralan. Umakyat sila kada Lunes para makapagturo at kada Biyernes na lang sila umuwi sa pamilya. Pangamba ng mga guro, mas mabilis pa umanong gumuho ang mga lupa ngayon dahil under construction ang mga daan at malambot ang lupa. May mga pagkakataon din na nalulubog ang kanilang mga binti sa halos hanggang tuhod na putik. At kahit umulan, tumutuloy pa rin sila. At gaya ng mga guro ng Naswak Hatubuan Bangon Elementary School, Bungabong North, pagmamahal sa profesyon at malasakit sa mga estudyante at kanilang kinabukasan ang nagbibigay sa kanila ng lakas para gampanan ang kanilang misyon. Dennis Datu, ABS-CBN News.
17: Apektado ng southwest monsoon o habagat ang Luzon at ang kanlurang bahagi ng Visayas. Ayon sa PAGASA, dahil sa habagat, makararanas ng maulap na papawirin na may mga kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at Occidental Mindoro. Ang Visayas at natitirang bahagi ng Luzon naman, aasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may paminsang pag-ulan at thunderstorms. Bahagyang maulap na may paminsang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat naman sa Mindanao dahil sa localized thunderstorms. Sa pagtaya ng PAGASA para bukas, araw ng Linggo hanggang sa hapon ng Lunes, may inaasahang malakas na pag-ulan sa Pangasinan, Zambales at Bataan dahil pa rin sa habagat.
1: Sold out na ang SBIP tickets para sa launching ng debut album ni Will Ashley na Liham. Samantala, naghahanda na si Angeline Quinto para sa kanyang A15 concert sa Big Dome. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
18: Sa rehearsals pa lang, hindi na nagpakabog si Angeline Quinto. Todo bigay ang power diva habang pinaghahandaan ang kanyang A15 concert sa August 22 bilang pasasalamat sa kanyang fans.
19: Para talaga siyang introduction sa bagong chapter ng career ko kasi Grabe, kahit ako po hindi ko ma-imagine na umabot ako ng 15 taon. At yun ang lagi kong sinasabi sa lahat ng mga taong hanggang ngayon po ay sumusuporta sa akin dahil sila talaga yung dahilan.
18: Espesyal ang concert sa Big Dome para sa 15th anniversary ng Queen of Teleserye theme songs.
19: Kung bibilangin ko talaga, mas marami talaga yung mga pagkatalo ko. Every time nasasali ako ng mga singing contest dati na ngayon, parang biglang isang araw, nasa Araneta Coliseum na ako.
18: Sold out naman agad ang isang buong section ng Liham album launch ni Will Ashley na gagawin sa September 20 sa Sky Dome. Dinumog at pinilahan ng ticket booth kung saan personal nagbenta ng ticket si Will. Dream come true naman para sa girl group na una na makasama sa Star Music Family.
20: Sobrang big deal po to sa amin.
21: Dati parang super dream lang po namin siya.
18: Ang isa pang wish nila, makatrabaho ang pambansang girl group na Beanie. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Susunod, Vice President Sara Duterte walang takas sa kasong grave threat sa korte ayon sa eksperto sa batas. At modern jeepney drivers at operators bibigyan ng 20,000 ayuda kada buwan pambayad sa kanilang amortization. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: wine. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang
2: bilang. Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
4: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
3: Binibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
4: Jack, meron namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
5: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
6: Hindi niya marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
5: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
7: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
8: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo. Oo, nandun tayo sa dapat safe ka bilang reporter, pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
9: Bulan, umaraw, talagang baha dito.
8: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mangangailangan ng platform para marinig yung boses nila.
10: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin, bigyan pansin.
5: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
3: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino. Ako si Mari Ocampo.
5: Ako si Zanto Ochona.
8: Ako si Angela Babad.
5: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
11: Marami pa tayong pag-uusapan.
12: Exactly.
11: Walang kakalas.
12: Oh, ito na.
11: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
13: Kayo mga bumabanat sa China.
14: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
11: Times 4 na, real talk pa.
15: Mga tito jokes na tumata.
11: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31.
16: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
17: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
18: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
19: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
20: Traumatize sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
16: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
21: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
19: Paalala naman ng pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
3: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
22: Pero ipupunta naman natin yan.
3: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
23: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
24: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
16: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
3: Ako si Naomi Timosyo.
25: Ako si Just Ignacio.
26: Ako si Nestor Aler.
27: Ako po si JM Pineda.
3: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
11: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
19: And that's our democratic right.
11: Kasama si Attorney Jess Falses.
19: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
11: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
0: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan.
2: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
4: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
2: Nagseservisyo, Niña Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
3: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin.
6: Pagbabarili ng mga armadong lalaki si Raymart sa Navotas City. Inakusahan ang binatang sangkot umano sa pagnanakaw at pagbebenta ng illegal na droga. Nang paslangin si Raymart, hindi agad nakauwi sa Pilipinas.

0: anak.
1: Naniniwala akong kaya mong sugpuin ang droga, pero mali pala ang lahat. Naloko mo ako at ang aking anak. Sa matamis mong magsalita. Dahil sa war on drugs niya, damay ang anak kong si Raymar Chapo, wala pong due process. No? Patay agad. Pinatay mo ang mga pangarap ng aking anak.
0: Ang kaso ni Raymar ang naging sentro ng kauna-unahang public truth-telling session ng Truth Commission. Layo ng komisyong bigyan ng pagkakataon ang mga pamilya ng biktima na maisalaysay sa publiko ang kanilang mga kwento. Kasama sa session ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Inilahad niya ang resulta ng pagsusuri sa labi ni Raymar na na-exhume noong 2022.
2: Manner of death, I would commit to homicide. Sinasabi ko to dun sa mga na-exhume, na-autopsy ko na konti before dun sa mga pamilya. Buti ho, pina-examine niyo sa amin yung labi. Kasi ho, meron tayong pinanghahawakan.
0: Para sa mga nagbuo ng Truth Commission, hindi lang isang kaso ang dapat marinig.
3: Magkakaroon tayo ng lipo ng kriminal kung hindi mahihilom ang sugat ng mga biktima ng karahasan. Parang ito yung hangarin ng Truth Commission na maparamdam sa inyo na hindi totoo na nobody cares. Hindi totoo na lahat sumasang-ayon na dapat mangyari ang ganyan.
4: Napaka mahalaga ho, lalo ngayon, para malaman ng mga tao yung mga nangyayari. Hindi sapat na mabasa lang yung mga salita. Kailangan din yung mga litrato, kailangan yung first-hand na mga report.
0: Libo-libo ang naitalang namatay sa anti-drug campaign na inilunsad noong 2016 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pero iginiit noon ng dating Pangulo na legal ang mga operasyon. Ngayon, nakapiit at nililitis ng International Criminal Court sa The Hague, The Netherlands ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs. Sa August 27, muling magkakaroon ng public session ang Truth Commission para bigyang daan ang testimonya ng iba pang pamilya ng mga biktima. Para kay Luz Viminda, hindi man maibabalik ang buhay ng kanyang anak, umaasa siyang sa paglalantad ng katotohanan, makakamit ang inaasam na katarungan. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
5: Naglaan ang gobyerno ng 20,000 pisong ayuda para sa modern jeepney drivers at operators. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II, tinatalakay na ang guidelines para sa 20,000 pisong kada buwan na amortization assistance. Tatagal ito hanggang 3 buwan. Hihintayin na lang na maaprubahan ang guidelines ng Department of Transportation. Pero ayon kay Mendoza, posibleng maipamigay na ang amortization assistance sa susunod na linggo.
6: Mga dating OFW na nagdesisyong umuwi ng Pilipinas, umasenso sa pagtatanim ng kalamansi at pagbebenta ng kalamansi juice. Alamin ang kanilang kwento sa May Puhunan, Kaya Mo.
7: From OFW, naging jeepney driver ka.
8: Pag-uwi ko po ng 2015, so nag-for good na po ako. So, naging PUJ driver po ako.
7: Oo.
8: Then, yun po ang source of income namin.
7: Yeah.
8: Then, nung tumagal po, naging farmer na din po ako ng kalamansi po. Parang ano lang po namin, libangan po lang namin nung una. So, gumagawa lang po kami, tapos binibenta lang po namin sa mga kakilala namin. Doon po sa nagiging pasayero ko sa jeep at saka sa mga ka-driver ko po. Okay. Isipan po namin yung gumawa ng kalamansi juice dahil nagkameron po ng oversupply sa amin ng kalamansi. So, napakababa.
7: Sa probinsya?
8: Sa Balete po, Batangas.
7: Okay.
8: So napakababa po ng presyo noon ng kalamansi. So naalala ko po na sabihin ako ng misis ko na dapat daw may magawa kaming paraan para hindi daw po masayang yung bunga ng kalamansi namin. Tsaka para din po makabawi kami din sa mga nagastos po namin sa pagpapabunga ng kalamansi.
7: Mula sa pagiging trabahador, ngayon kayo na ang may-ari ng inyong negosyo.
8: Yes po.
7: Diba?
8: Yes po. So ang mission ko po dito sa Mang-Ar, makalikha po kami ng opportunity para po sa members

0: po ng aming samahan. At saka po doon sa komunidad.
1: Oo. Okay, tikman naman natin para alamin natin kung masarap itong kalamansi ninyo. My God, it's so good!
2: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Linggo ng hapon.
3: Kus pumangga sa puno at tumilapon sa palayan sa Nueva Ecija, dalawa patay. Pagpapanotaryo sa mga legal na dokumento pwede nang gawin online. Alamin ang proseso sa pagpapalik ng TV Patrol Weekend.
4: May nagbago, may arte, may budget.

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up.
1: Light glow up with a white rose papaya.
0: White rose papaya. Kutis sulit ang glow up.
2: ECS. Marami pa tayong pag-uusapan.
3: Exactly.
2: Walang kakalas.
3: Oh, ito na.
2: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
4: Kayo mga bumabanat sa China.
5: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun lohi ko?
2: Times 4 na, real talk pa.
6: Mga tito jokes na ito mga to.
2: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31.
7: Budget? Akala.

0: may Kuti Power Times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kuti sulit ang glow up. Papaya. Kuti sulit ang glow up.
1: Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
2: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
3: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
4: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
5: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
6: Traumatize sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin. May aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
2: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
7: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
5: Paalala naman ng pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
9: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
10: Pero ipupunta naman natin yan.
11: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka at madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
12: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
13: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
2: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
14: Ako si Naomi Tiburcio.
15: Ako si Just Ignacio.
16: Ako si Nestor Aler.
17: Ako po si JM Pineda.
18: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
19: Bawat issue dapat malino sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin.
1: Patay ang dalawa habang sugatan ang anim na pasahero matapos tumilapon sa palayan ang isang bus sa Barangay Aglipay, Rizal, Nueva Ecija nitong Biyernes ng madaling araw. Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang dalawa dahil sa tinamong matitinding sugat sa katawan. Ginamot naman sa ospital ang mga sugatan. Sa imbestigasyon, pahilaga ang bus na minamaneho ng 41 taong gulang na driver. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver kaya nagpagewang-gewang ang bus at bumangga sa puno. Tumagilid ang bus at tuluyang tumilapon sa palayan. Nasa kustodiya na ng Rizal Police Station ang driver ng bus habang patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Naniniwala ang isang legal expert na taliwa sa posisyon ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte ay pwede siyang kasuhan ng grave threats at litisin sa trial court kahit na isa siyang impeachable officer. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
2: Hindi man direktang nakasaad sa 1987 Constitution, kinikilala naman ng Korte Suprema ang legal na prinsipyo at jurisprudence na hindi pwedeng kasuhan habang nasa poder ang Pangulo ng Bansa. Ayon sa isang legal expert, hindi tulad ng Pangulo, walang immunity from suit ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ibig sabihin, pwede siyang sampahan ng kasong kriminal sa regular na korte. At yan nga ang ginawa ng Department of Justice kay Vice President Sara Duterte. Nang kasuhan siya ng grave threat sa Quezon City Regional Trial Court itong nagdaang linggo. Kaugnay ito ng pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference noong Nobyembre 2024. Ayon kay Professor Paulo Tamase ng UB College of Law, magkaiba ang kailangang patunayan at tanong na dapat sagutin sa impeachment trial at sa criminal case. Wala rin aniyang kinalaman o conflict ang dalawang sitwasyong ito sa isa't isa.
3: Pagdating doon sa criminal case, ang issue ay lumabag ba ng isang criminal law yung vice-presidente and therefore dapat ba siyang managot criminally? Pagdating sa impeachment, ang tanong doon ay not so much kung lumabag siya ng batas o lumabag siya ng krimen, pero kung dapat pa ba siyang pagkatiwalaan sa pwesto niya, yung fitness niya to hold office.
2: Una nang iginiit ng kapo ni Duterte na hindi pa siya dapat kasuhan ngayon bilang siya ay isang impeachable officer.
4: Mayroon kasing tinatawag na limited procedural immunity. No? Yan yung pinag-uusapan natin ngayon, ano? Which is yung pwede bang kasuhan ang isang impeachable officer habang siya ay nakaupo. No? Kasi hindi naman sinasabi na ang isang impeachable officer ay never mo na pwedeng kasuhan. No? Kung may ginawa siyang kasalanan, for example, pwede mo naman siyang kasuhan, but ang paniniwala natin, ito ay pagkatapos na ng kanyang termino.
2: Pero giit ni Tamase.
3: Pagdating naman kasi sa criminal cases or even sa civil cases, hindi naman hinahabol nun na matanggal ang isang vice-presidente or impeachable officer mula sa pwesto niya. Ang issue doon ay gumawa ka ba ng krimen and therefore dapat magkulong or mag-fine, magbayad ng danos.
2: Nauna nang nag-file ng motion to quash ang kapo ni Vice President Sara para ipabasura ang kaso.
4: Napaka far-reaching, no? Very far-reaching and serious yung consequences presented, no, by this issue.
2: Nitong Biyernes, hiniling ng kampo ng pangalawang pangulo sa QCRTC na magkaroon ng oral argument sa hiling nitong ibasura ang reklamong grave threats na inihain ng DOJ. Hiniling din ng kanyang abogado na huwag munang maglabas ng warrant of arrest habang dinidinig pa ang mga issue. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
5: Mga kapamilya, hassle bang magpagawa at magpanotaryo ng mga affidavit at ibang legal na dokumento lalo na't kailangan mo pang sadyain ang opisina ng notaryo publiko? Alam nyo bang magiging digital na ang pagpapanotaryo at pwede na itong gawin sa inyong cellphone o computer saan ka man naroon? Yan ang pag-usapan natin sa Alamin ang Batas.
6: Sa mga kanto at malapit sa mga opisina ng gobyerno, nariyan ang mga notaryo publiko na madalas puntahan para sa mga affidavit of loss at iba pang legal na dokumento tulad ng deed of sale ng mga lupa at ari-arian. Pero inanunsyo ng Korte Suprema na gagawin ng mas accessible ang pagpapanotaryo dahil sa electronic o e-notarization. Sa tradisyonal na pagpapanotaryo, papel ang dokumento at maaari lamang magnotaryo ang abogado sa kanilang jurisdiksyon. Kailangan ding personal na humarap sa notary public ang nagpapanotaryo. Sa e-notarization, electronic na ang dokumento, naka portable document format o PDF. Pwede itong gawin ng kahit sinong e-notary public o ENP na accredited ng Korte Suprema. Pwedeng physical o virtual ang pagkuha. Ang kumpanyang Tiwala ay isa sa mga technology companies na itinalaga ng Korte Suprema na mga siwa sa e-notarization project kasama ang mga kumpanyang Q Legal at Notarize It. Para sa Tiwala, mas madali na o convenient ang pagpapanotaryo. Pero baka naman mas malaki ang magiging singil.
7: Di naman nalalayo doon, pero sa totoo lang kapag tinignan mo yung gastos mo, kapag nagpunta ka sa isang notaryo publiko, well, number one, kailangan may kilala kang notaryo publiko. So yung pamasahe mo papunta doon, hindi mo alam kung nandun ba yung notaryo kasi, di ba? Kasi wala naman kayong appointment. Tapos yung convenience na wala.
6: Kaya importanteng naka-video conference ang ENP at ang nagpapanotaryo.
7: Lalo ngayon kung AI, so may interaction yung notaryo at saka yung magpipirma. At dapat matche-check nung notaryo na sumasagot talaga sa kanya at hindi lang ito isang AI recording.
6: Nasa sistema na rin ang digital na pagpirma gamit ang kahit anong gadget ng nagpapanotaryo.
8: Para sa mga takot na pumirma sa internet, mahirap ba o madali? Ganito lang naman yung gagawin. Click yung signature, tapos draw. Ayan na, ipirma mo na. Tapos, madali lang.
6: Nakabase ang e-notarization sa 2025 Rules on Electronic Notarization ng Korte Suprema. Dahil sa COVID-19 pandemic, nang maging limitado ang galaw ng mga tao noon, kaya sinimulang buuin ang rules. Pero paano may iwasan ang mga tulad ng kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Waping na nakapagpanotaryo noong 2024 sa isang notaryo publiko sa Bulacan, gayong wala na siya noon sa bansa. Ayon sa Tiwala, naka-disable sa kanilang sistema ang Virtual Private Networks o VPN. Malalaman na rin sa teknolohiya kung nasaan ang nagpapanotaryo.
7: Yun yung kagandahan ng sistema na to kasi may record lahat ng yon. So lahat mula nung pag-setup niya ng appointment, yung pag-video nila, yung interaction nila, at yung pag-sign and notarize, lahat yon naka-document doon sa audit trail of an electronically notarized document.
6: Binigyang diindi ng Tiwala na bukod sa hassle-free ang pagpapanotaryo, magiging mas madali at mabilis ng mahagilap ang nawawalang mga dokumento dahil sa e-notarization.
7: Na meron siyang PDF, so mapupunta yun sa email mo. At kung kailangan mo yun, nasa inbox mo lang siya. Pwede mo na siyang ilagay sa kung saan man yung storage mo. Mas madali mo na rin siyang itago. Hindi ka na mag-worry na mawawala siya dahil hindi mo mahanap sa mga dokumento mo.
6: Patuloy po ang pag-accredit ng Supreme Court sa pamamagitan ng mga tech companies ng mga abogado na maging ENP o e-notary public. At kapag commissioned na ng SC ang mga ENP, bubuksan na ang mga website para makapagpanotaryo na ang madlang people online. Kundi ngayong Agosto ay sa Setyembre po. Kaya mga kapamilya, sabay-sabay nating ugaliing maging updated sa teknolohiya at alamin ang batas. Ibinahagi ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala ang kanyang matamis na pagbati sa 28th wedding anniversary ng kanyang mga magulang. Sa kanyang Instagram stories, ipinost ni Alex ang larawan na yakap niya ang kanyang mga magulang na sina Mike at Riza Ayala.
9: Tinawag niya silang definition ng couple goals. Dagdag pa ni Alex, napakaswerte niyang maging bahagi ng pagmamahalan nila. Samantala, ipinagmalaki ng tatay ni Alex na si Mike sa kanyang IG stories ang natanggap nilang wedding anniversary gift mula kay American tennis legend Venus Williams. Ito ang kopya ng pinakabagong wellness book na isinulat mismo ni Williams na may autograph at personal na mensahe pa. Ibinigay ni Venus ang regalo sa Cincinnati, Ohio kung saan naroon ang pamilya Ayala para suportahan si Alex sa kanyang kampanya sa Cincinnati Open. First game ni Alex mamayang alas 11, Sabado ng gabi, Philippine time, laban kay Elena Gabriel Rus ng Romania. Good luck, Alex!
1: Susunod, SB19 humataw sa Osaka Summer Sonic Stage sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
1: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
2: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
3: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magservisyo.
4: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
3: Ibinibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
4: Check na rin namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
5: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
6: Niya, marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
5: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
7: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
8: Hindi pwede na sa trabahong to uunahin mo ang sarili mo.
9: Oo, nandun tayo sa dapat. Safe ka bilang reporter. Pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
10: Mulan, umaraw, talagang baha dito.
11: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mga ngailangan ng platform para marinig yung boses nila.
12: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin, bigyan pansin.
5: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
3: Sa PRTV, binahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino. Ako si Mari Ocampo.
5: Ako si Zanto Ochona.
3: Ako si Angela Babad.
5: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
13: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
13: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
13: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31.
14: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
15: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
16: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
17: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
18: Rumatay sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, check.
14: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
19: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
17: Paalala naman ang pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
13: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
15: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
20: Pero ipupakit naman natin yan.
16: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo pupunin yung tamang impormasyon.
21: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
22: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
14: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
13: Ako si Naomi Tiburcio.
23: Ako si Just Ignacio.
24: Ako si Nestor Aler.
25: Ako po si J.M. Pineda.
13: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
0: Mawalang galang na po.
26: Magbabalik po sila
0: para bumanat with due respect.
27: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Heydarian.
28: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
29: Binatikos ng grupong August 21 Movement ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na dapat tawaging ill-gotten wealth o nakaw na yaman ang ilan sa kanilang mga ari-arian. Inilahad naman ng Pangulo ang nais niyang iwan sa taong bayan oras na matapos ang termino. Nagpapatrol, Daniza Fernandez. tagapagpakalat ng maling impormasyon. Ganito ay nilarawan ng August 21 Movement o ATOM si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos niya sabihin na hindi na dapat tawaging nakaw na yaman o ill-gotten wealth ang ilan sa kanilang pag-aari. Sa Foreign Correspondents Association of the Philippines Luncheon, ipinaliwanag niyang nanalo na ang pamilya Marcos sa ilang kasong sibil na isinampa ng pamahalaan laban sa kanila.
1: The reason we won those civil cases is because they were proven to be not ill-gotten wealth. And so to characterize them as ill-gotten wealth, immediately I have to respond and to say, kaya nga kami nanalo dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth.
29: Nitong Hunyo, ibinasura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claims sa kasong may kinalaman sa umano'y ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Mahigit 3 dekadang nakabinbin ang kaso. Kinontra ng ATOM ang sinabi ng Pangulo. Sa isang pahayag, pinaalala ng grupo na noong 2018, hinatulang guilty sa 7 counts ng katiwalian at sinintensyahan ng Sandigan Bayan ang ina ng Pangulo na si dating First Lady Imelda Marcos ng 6 hanggang 11 taong pagkakakulong sa kada count ng katiwalian dahil sa ilegal na paglipat ng $200 million sa Swiss foundations noong panahon ng diktadura ng asawang si Ferdinand Marcos Sr. Hindi ipinatupad ng Duterte administration ang sentensya dahil umano sa edad at kalusugan ng dating unang ginang. At ngayong nakaupo ang kanyang anak, nananatili siyang malaya. Wala pang tugon ang Malacanang sa pahayag ng ATOM. Sa nasabi ring FOCAP luncheon, sinabi ni Pangulo na hindi niya hahayaang maging launchpad ang Pilipinas sakaling magkagirian ang China at Taiwan. Aniya, taliwas sa polisiya ng administrasyon ang pag-atake mula sa Pilipinas.
1: All we are concerned about is the defense of our territory and the maintenance of peace and stability in the region. That is all that the Philippines is concerned with, that is all the concern that Philippines will promote, that is all that the Philippines will endorse and support.
29: 2 taon na lang at matatapos na ang termino ni Marcos. Nais aniya niyang iwang legacy sa mga Pilipino, isang gobyerno na masasandalan at mapagkakatiwalaan.
1: That's the legacy I hope to leave, that now government is your partner hand in hand with every citizen, with every sector, hand in hand, trying to build a better Philippines, trying to make the Philippines better.
29: Aniya, sinimulan na niya ito sa pagpapalakas ng ugnayan sa mga lokal na pamahalaan dahil ang mga opisyal dito ang nakakaalam sa pangangailangan ng mga tao sa komunidad. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
2: Sinita ni Senador Panfilo Lacson ang umano'y lump sum items para sa infrastructure projects sa panukalang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Lacson, ang lump sum appropriations ay karaniwang para sa calamity funds. Hindi hinihinga ng breakdown ng gastos kung lump sum ang pondong inilalaan sa isang proyekto, aktibidad o programa. Questionable para kay Lacson kung ilalaan ito sa umano'y proyektong pang-imprastruktura. Tiniyak ni Lacson na hihingi siya ng paliwanag sa mga kinaukulang opisyal tungkol sa hinihinging alokasyon sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa August 27. Sisimulan ng talakayin sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa taong 2027 sa susunod na linggo.
4: Dinagsa ang performance ng Kings of P-Pop SB19 sa massive stage ng Summer Sonic Music Festival sa Osaka, Japan itong Biyernes ng hapon. Ipinakita ni na Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin ang range ng kanilang boses at swag nang mag-perform sila ng kanilang hits sa harap ng magkahalong Pinoy at Japanese audience. Trending din worldwide ang Summer Sonic debut ng Mahalima nitong Biyernes. Isa sa mga nanood ang kapamilya singer-songwriter na si Maki na nagbahagi ng kanyang fan cam sa set ng SB. Bago ito, pinanood din ni Maki ang performance ng Nation's Girl Group Beanie sa parehong event.
29: Didiretso naman sa Tokyo ang parehong P-pop royalty para sa susunod nilang Summer Sonic performances. Ngayong Sabado ng hapon, sumalang sa Pacific Stage ang SB, habang bukas, araw naman ng Linggo, nakatakdang magtanghal ang Beanie sa Mountain Stage. Good luck ulit sa SB19 at Beanie! Of course, we're so happy. Pride ng Pilipinas. At mga kapamilya, dito naman sa ating bansa ay bumuhos na naman ang malakas na ulan. So kung kayo po ay nasa kalsada, ingat po mga kapamilya.
6: Okay na sana kanina eh. Mga
29: kanina
6: umaga, di ba? Maaraw. Nakapaglaba na tayo. Kaso sana nga po eh natuyo na yung mga nilabhan natin. Mm-hmm. Eh ngayon nga, buhos na naman ang ulan.
29: Eh sabi nga ni Ariel, di ba? Habagat season at sa gabi talaga siya.
6: Oo.
29: Na madalas na bumubuhos. Kaya pagka ganitong panahon, ingat po tayo sa pag-uwi, pagbiyahe.
6: Ingat po sa ating mga motorista lalo na. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalino.
29: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na ang Ibang Level to.

0: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
1: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
2: Ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: Sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
4: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan natin. May kinalaman dito sa nangyayari ngayon na pag-ulan, pagbaha, ang tawag dito ay waterborne diseases. At syempre, mamaya alamin natin kung ano ba yung mga nangyayari pag nagkaroon tayo ng ganitong klase ng problema, di ba?
5: Mm-hmm. Tama ka dyan, Master James. Kaya nga, kayo po ay tumutok dito sa Palatuntunang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM para po malaman po natin kung ano ba yung mga kailangan nating gagawing pag-iwas o kaya naman prevention, ayun nga, di ba? At kung meron na po tayong mga sakit na may kinalaman po sa pag-ubo, kahit sa mga baha, sa pag-ulan, ay matututunan ho natin yung mga information na magagaling po sa atin pong eksperto ngayon pong gabing ito.
4: At alamin din natin ano ba yung mga magaganda nating pwedeng idagdag para mas maayos lalo, mas matatag ang ating kalusugan. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.

0: Na gabi sa ating lahat, mga kaibigan. Kumusta na po kayo and welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po isama-sama na naman ngayong pong araw na ito ng Sabado. Ang petsa natin, 15 sa buwan ng Agosto, 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Kami po ang inyong mga makakasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Muli, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi sa mga nakasama natin dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama natin, mga kaibigan natin, sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po sa inyo at maraming salamat as always. At ito na nga, syempre pa, kasama natin lagi naman. Para kumpleto tayo, ang ating ka-partner, si Ate Nemi. Hi, Ate Nems. Officially, good evening. Good evening sa iyo.
1: Yes, good evening din sa iyo, Master James. At sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa atin dito sa Kaagapay sa Kalusugan, sa DZMM nga po. At maulan na...
0: Maulan? Anong lahat na yata eh. Maulan, ma-traffic.
1: Yes,
0: kanina, lakas ng buhos. Nung na-tsempo, ano, kaya yung medyo na ano ako ngayon dito kasi yung paa ko basa. yung medyo... Just, umabot sa ganun level kasi napakalakas ng ulan. So kahit meron kang payong, talagang
1: tama.
0: Yung tilamsik ng ulan ay mararamdaman mo. Kaya nga ano yes. Mamaya yung pag-uusapan natin, Ate Nems, yung topic natin ngayon, waterborne diseases. Mm-hmm. Parang wala kang takas talaga sa tubig sa ganitong panahon ng tag-ulan. Eh.
1: Especially kapag kayo po ay mahina yung inyong mga resistensya, di ba? May mga sugat na madaling ma-infect. Ayan, so dapat hindi ho tayo lulubog sa mga tubig baha.
0: And paano ba natin maiwasan yung ganyan, yung kontaminasyon, 'di ba? Yung pagkain, yung mga iniinom po natin.
1: Yes.
0: Anong mga klase ng sakit? Siguro para mas malinaw
1: yes,
0: sa lahat, 'di ba? Kaya sali ho kayo, sali kayo sa ating mga talakayan. Magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. O mag-comment sa ating live stream.
1: O kaya naman po ay magpadala ng inyong mga mensahe sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133-0969-610-8133.
0: Pwede rin sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan. Babasahin po namin ang inyong mga mensahe maya-maya lamang ng kaunti. In the meantime, diretso na tayo, Ate Nems, sa ating balitang pangkalusugan. Ito na ang ating Kaagapay Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan Health Update.
3: Health Update.

0: laban sa lamok, bagong paraan kontra dengue.
1: Bantay sa inumin, DOH nagbabala sa cholera at kontaminadong tubig.
0: Lusong sa baha, huwag baliwalain, leptospirosis coverage pinalawak ng PhilHealth.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Mismo ang ginamit na panlaban sa dengue. Ito ang resulta ng malawakang pag-aaral ng Project Wolbachia Singapore Consortium kasama ang National Environment Agency, Nanyang Technological University at National University of Singapore. Sa research na inilathala sa New Zealand Journal of Medicine, nagpakawala ang mga mananaliksik ng mga lalaking Aedes aegypti mosquito na may Wolbachia bacteria. Kapag nakipag-mate ang mga ito sa wild female mosquitoes, hindi nabubuhay ang kanilang mga itlog. Ayon sa research team, nakapagpakita ang paraang ito ng hanggang 72% proteksyon laban sa dengue infection sa mga lugar na isinailalim sa pagsusuri. Mahalagang breakthrough ang nasabing pag-aaral sa pagkontrol ng dengue, lalo na sa mga bansang madalas makaranas ng tag-ulan at pagdami ng lamok gaya ng Pilipinas.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Sa iba pang balita, pinaigting ng Department of Health, Center for Health Development ang disease surveillance at paghahanda laban sa mga sakit na maaaring dumami kapag may malakas na ulan at pagbaha. Ayon kay Dr. Maria Teresa Castillo, Chief ng Local Health Support Division ng DOH Mimaropa, natukoy na ang mga high-risk area. Nakapaglagay na rin anya ng mga gamot at medical supplies para sa waterborne diseases sa mga tanggapan ng DOH sa mga lalawigan. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa local government units, municipal health offices, mga paaralan at community health workers para sa sanitation surveillance at mabilis na pagresponde sa posibleng outbreak. Paalala pa ng DOH, sa panahon ng baha, ang malinis na tubig, pagkain at kapaligiran ang unang depensa laban sa impeksyon.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Sa dagdag na balita, pinalawak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang benefit package para sa mga pasyenteng may moderate hanggang severe leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na malaki ang panganib tuwing may baha. Ayon sa Department of Health, umabot sa halos 2,200 ang naiulat na kaso mula Enero a 4 hanggang Hunyo as a is ngayong taon. Ito ay 60% mas mataas kumpara sa naitalang bilang sa kaparehong panahon. Sa ilalim ng bagong PhilHealth package, layuning mabawasan ang malaking gastusin ng mga pasyenteng nangangailangan ng hospitalization. Kabilang dito ang ilang malulubhang kasong nangangailangan ng dialysis, mechanical ventilation o intensive care. Ipinaalala ng mga eksperto na iwasang lumusong sa baha hanggat maaari at agad magpakonsulta matapos malantad, lalo na kung nagkaroon ng lagnat, pananakit ng kalamnan o iba pang sintomas.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Expert on air.
1: Yay! Excited kami dahil kasama natin ulit tonight. Eksperto po natin ngayong gabi at ating makakaagapay lalo na pagdating sa impormasyon about dito sa topic natin about waterborne diseases. Kasama po natin si Dr. Jennifer Faye Manalo. Doc Faye, hello! Hello sa inyo! Ay, sorry, ito Doc. Ayan. Good evening, Doc. Hi, happy Saturday.
3: Yeah, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Na-miss ko kayo, Master James and Ate Nems.
0: Oh, thank you. Nandito ka ulit, dinalo
1: mo. Noong last time ba na nakakasama namin kayo, Doc, ay ano, ano tawag dito? Nag-uulan na ba noong mga panahon na yun?
3: Noong panahon na yun, parang hindi pa po.
1: Maayos-ayos
3: Opo.
1: Pa. Oh, ngayon.
3: Maaraw pa po nung panahon.
1: Maaraw pa ng time ngayon. Parang kailan lang. Ano? Eh, ngayon, halatang-halata na talaga atin.
4: Araw-araw, dalawang linggo, dire-diretso. Imagine mo yung na-experience
1: actually,
4: natin ngayon.
1: Actually, araw-araw, pero not all the time, no? Hindi yung kabuuan ng buong maghapon ay umuulan.
4: Baka para, sa ano, yung probinsya nyo.
1: Sa probinsya ng Kainta. Diyan sa May Rizal.
4: Pero dito kasi talaga ako, sa Metro Manila. Dito sa NCR, talagang tuloy-tuloy yung pag-ulan.
1: Hindi. What I mean is, may mga time na sumisilip yung araw. Diba?
4: Sisilip lang saglit.
1: Sisilip yung araw. Wala namang ulan.
4: Yes.
1: Pero kami dun sa area, nabanggit ko rin lang naman ang Kainta. Diyan sa East, talagang napuruhan kami ng ulan at saka bahan itong mga nakaraan, Doc. And very timely itong ating discussion ngayon about waterborne diseases. At para mas malinaw lang, Doc, ang tungkol dito, gusto ko sanang malaman lang o pa-explain lang yung ang sakit na ito. Ano bang klaseng mga problema, Doc, pag sinabing waterborne?
3: Yan, okay po. Una, maintindihan po natin na ang waterborne diseases ay kasama po sa tinatawag na wild diseases. Mm-hmm. WILD, which is waterborne, influenza-like, okay. Leptospirosis, and dengue. Nabanggit po kanina.
1: Akala ko literal. Akala ko wild lang.
3: Wild lang wild. Po siya.
1: Oh, okay, sige. Acronym pala siya. Opo. Tapos, pag ganun, Doc, ano yung mga dapat bantayan natin at para malaman na meron tayo, posible palang nadapuan tayo ng sakit na ganito?
3: Opo. Sa pag-uusap po kanina, nabanggit po na tag-ulan sa mga panahon ngayon. At hindi po natin maiiwasan yun nga pong pagbaha. At sa pagbaha po, minsan sa mga lugar na mababa po, doon po umaapaw ang tubig na kung saan pumapasok po sa mga bahay po natin yung pong mga maruruming tubig minsan ay contaminated po ng mga dumi ng mga hayop, mga basura, at doon po pumapasok yung mga contaminants at microorganisms tulad ng viruses, bacteria, at iba pa po na nagkukos po ng sakit sa atin.
1: Kitang yung mga balita nitong mga nakaraan sa amin, nagulat kami, parang nagsama-sama lahat ng basura doon sa isang area. Kapag medyo malalim, doon magko-converge lahat ng basura. So, if makontaminate ang water system nyo ng ganyang klase ng dumi, ng basura at mga sakit, talagang inevitable, Doc, na talagang baka may mahawa, may maapektuhan ng ganitong klase ng problema. And ina-assume ko na ngayon, nasa medyo gitna na tayo ng tag-ulan at tag-bagyo. Marami bang nagkakaroon, Doc, sa inyong experience? Marami na bang tinatamaan ng ganitong mga waterborne problems?
3: Opo, Master James, kasi sa ganitong mga pagkakataon, mas prone tayo magkaroon ng sakit na dulot po ng kontaminado na tubig. Yan, kasi minsan, yung mga tubig na ito, hindi natin alam, meron na po pala itong mga microorganisms na hindi nakikita ng mata.
1: Okay.
3: Opo, at syempre, pag nga po hindi natin alam na kontaminado na ito, dahil clear pa rin sila, mukhang malinis, kaya naiinom natin. At alam niyo po ba, ang transmission ng mga sakit, nasa amount po yan ng microorganisms na natitik natin.
1: Paano nga ba yung transmission nito?
3: Na marami pong nainom tayo na kontaminadong tubig, mas maraming bacteria or viruses yung pumapasok sa katawan natin at doon po tayo nagkakasakit.
1: So the only transmission is taking in yung kung anumang kontaminado na yung pagkain man o tubig.
3: Opo.
1: So kailangan dadaan yan sa ating bibig.
3: Opo. Pero hindi lang siya limitado sa pag-inom. Minsan po, sa pagliligo, pumapasok din po sa mga iba't ibang opening ng katawan natin.
4: Pag may sugat,
3: at alam po, at doon po, yung pong mga may sugat at lulusong po sa baha na nabanggit ni Ate Nems kanina, sila din po yung mga prone na magkaroon ng infection.
4: Dok, nabanggit ninyo, no, may certain amount ng virus o bacteria na po pwedeng ma-take natin mula sa kontaminadong tubig. Pero kung konti lang naman at malakas-lakas siguro yung panlaban sa katawan, so hindi ka naman masyadong maapektuhan or makakontaminate.
3: Tama po yun, Ate Nems. Kasi ang katawan natin, may sariling panlaban po yan. Bukod sa immune system natin, anything na pumasok sa katawan natin, meron po tayong asido sa ating sikmura, gastric acid, na siyang pumapatay po doon sa mga bacteria, viruses na natitik natin.
1: Doon sa mikrobyo.
3: Opo, yes. At meron din po tayong intestinal defenses. Doon nga po pumapasok yung ating immune system.
1: Ayun.
3: Pero kapag na-overcome po ng mga sa dami ng bacteria, microorganisms,
1: yung
3: ating mga defense mechanism, doon po tayo nagkakasakit.
1: Yun yung sinabi kanina ni Doc, yung intake, pag naparami talaga, yes, di ba yung volume, yung pumasok sa iyong katawan na klase ng mikrobyo, kahit gano'ng kasiguro kalaki, talagang maapektuhan ka talaga.
3: Tama po yun.
1: Pasintabi po. Pero nasisiraan ba ng tiyan, Doc? Ganyan ba nangyayari?
4: Kadalasan, ano yung mga posibleng maranasan ng mga sakit na pumasok sa katawan
1: especially
4: natin
1: kapag na-contaminated?
3: Opo. Balik tayo dun sa waterborne diseases, ha? Mm-hmm. Depende po sa category ng waterborne disease yung sintomas. Mm-hmm. Dalawa po yung major category po natin ng waterborne disease. Una po, yung tinatawag na diarrheal diseases. Mm-hmm. Yung po yung may pagdumi o pasintabi po, yung may pagtatae na mahigit 3 beses na po sa isang araw.
1: Ito po
3: yung karaniwan na mga nararanasan, lalo na po ng mga bata.
1: Uh-huh.
3: Or mas ano po, yung pong tinatawag na immunocompromised na mga population natin.
1: Parang sa ano yan, yung naalala yung panahon ng pandemic dati, yung mga pinag-iingat natin, sila rin yun, Doc, yung mga mas sensitive sa waterborne illnesses na ito.
3: Opo. Mm-hmm. Yung pong mga immunocompromised na mga tao, ito po yung mga extreme ages po, yung pong mga sobrang bata, yung pong mga babies, infants, at pangalawa po, yung mga senior po natin o may edad.
4: Pero yung mga nasa middle age, Doc, yung mga medyo bata pa bago mag-senior, tapos nagkaroon ng mga ganitong issue, no? Pag nagkakaroon sila ng, halimbawa, pagtatae, anong ibig sabihin nun? Na humina yung depensa?
3: Dito po, it's either po, sobra po yung exposure nila dito sa contaminated water. Meron po silang sugat. Kahit sino naman po, bata matanda na may opening sa ating skin, pwede po kasi doon pumasok ang kontaminadong water. Ang isipin po natin, exposure.
1: Yes,
3: maraming paraan po na pwede po tayong ma-expose sa mga microorganisms. At ito po, isa po sa mga sinabi ni Ate Nems, paano po yung mga malakas naman or nasa gitnang edad, sila po, nagiging immunocompromised sila, yun nga po yung mga nagpupuyat, yung pong mga sobrang pagod.
4: Pupuyat basta lang, po, Master James.
3: Opo, yung pong mga sabi natin na unhealthy lifestyle.
1: May sila bisyo po, prone din po sila. Pa, di ba? Extreme stress.
3: Kaya lahat po tayo ay kailangan mag-ingat.
1: Tips, Doc. Anong tips ninyo para hindi tayo mahawa dito sa ganitong klase ng mga kontaminasyon?
3: Opo, una po sa lahat, tignan natin yung water source po natin.
1: Water source?
3: Opo, kapag po hindi tayo sigurado kung malinis yung isang tubig, mas maganda po talaga na pakuluan po muna bago inumin, lalo na po sa mga bata. Yung binibigay natin sa mga bata,
1: ilang minutes, Doc? Kasi o nga naman, ang isa sa mga pinakasimpleng gawin nyo ngayon, bumili kayo ng bottled water na nasa sa grocery, di ba, yung mga malalaking grocery, so instant may malinis ka na tubig. Pero kung wala kang access doon, dahil nga halimbawa baha, di ka makalakad, pakukuluan yung water, how many minutes, Doc?
3: Opo, usually po, sa boiling point naman ng water, depende po yan kung gano'ng karami.
1: Basta kumulo.
3: Opo, tapos po, di ba, pag nakita nyo po na kumulo, maghintay pa po kayo ng 2 o 3 minuto.
1: Ayun, okay.
3: Para sure po talaga na patay na po yung mga mikrobyo.
4: Paano po yung mga pinakukuluan sa mga water kettle?
3: Opo, doon naman po, as long na kumulo siya, di ba? May mga boiling point naman measure yun. At isa pa pong napakadaling bagay na pwede po natin gawin ay ang paghuhugas ng kamay.
1: Okay. Hygiene
3: po. Kasi ang ating mga kamay, kung saan-saan po yan humahawak at humahawak din po ng pagkain. Kaya po, bago po tayo kumain, pagkatapos kumain, pagkagaling sa mga CR o palikuran, make it sure po talaga na maging parte na po ng ating buhay yung good hand hygiene po.
1: Okay. So, kailangan ng good hygiene. Ano pang mga pwede natin, mga tip ninyo, Doc, para mapalakas lalo ang katawan, makaiwas tayo sa mga sakit?
3: Opo. Sa pagkakataon naman po na may sugat po tayo, hanggat maaari ay iwas po tayo sa pag-expose po natin ng sarili natin sa mga kontaminadong mga tubig or mga maruruming tubig. Pero kapag po talaga hindi maiwasan, ang sinasabi ko po sa mga kakilala ko po, mga pasyente ko po, mag-take po sila ng mga vitamin C. Kasi diba napag-usapan na po natin, ang vitamin C nakakatulong po ito para mapabilis ang paghilom ng mga sugat.
1: Kasama
3: at higit pa po yung pong ating immune system.
4: So dalawang tuhog na yun.
3: Dalawa na po yun.
1: Meron ka faster healing sa wounds, maganda pa immune system nyo. Eh, mamayang pag-uusapan natin yan in full, Ate Nems, di ba? Yung sangkap, lalo na sa Gen C. Sino ba sa inyo umiinom ng Gen C o kaya Gen C Plus? Gen C man na plain yan, o kaya yung Gen C Plus na mayroong zinc, parehong vitamin C sources, di ba, Doc? So, ibig sabihin, yung ganyang pag-take natin ng mga pandagdag, sabi nga ni Doktora, nakakatulong ang lahat ng yan. Pero, hindi ka lang nakafocus sa isang angle. Mukhang pangkalahatan, titignan mo talaga dito, Doktora, eh, no? O, kailangan na maingat pa rin kasi kahit sabihin mo gaano kakatibay, gaano kalakas ang iyong katawan, kung napadami naman yung ano mo, yung exposure mo at saka yung pagpasok sa iyong katawan ng contaminated na water or food, eh posible pa rin daw magkasakit. Doc, babalikan ka po namin maya-maya ng kaunti
4: Doc,
1: para sa usapan.
4: Meron talaga na question mamaya.
1: Saan mo gusto? Dito sa second part na kagad? O diretso na sa ano? Sa Q&A.
4: Mamaya, no? Kasi isa yun sa mga tatanungin ko at para mas maging klaro po sa lahat.
1: Opo. At in the meantime, magbibigay muna kami ni Ate Nams ng ilan sa ating mga paalala mula po sa Kaagapay sa Kalusugan. At unahin natin ang free medical consultation. Siyempre kasama ang ating mga partner doctors sa mga piling Mercury Drugstore branches nationwide.
4: Nyo po silang puntahan sa mga petsa na atin pong babanggitin. Sa August 17 po, meron pong apat na drugstore branches. Tatlong drugstore branches at isang Rose Pharmacy branch sa Mercury Drugstore Cavite, Imus Nueno, Mercury Drugstore Davao Toril G Mall, Mercury Drugstore Antipolo Centro Mall at sa Rose Pharmacy Cebu Tabunok Highway. At sa August 18 naman, medyo marami-rami po ito, Mercury Drugstore Pasay Hill Puyat, Mercury Drugstore Quezon City Robinson sa Galleria, Rose Pharmacy Davao Toril G Mall, Mercury Drugstore Las Piñas Almanza at sa Mercury Drugstore Plaridel Tabang at sa Mercury Drugstore Quezon City V Luna.
1: Sa August 18 yan. At ito pa, good news para sa ating mga online buyers. Alam niyo bang meron tayong special 15% discount ngayon mismo para sa Gen C Vitamin C Plain o yung regular at Gen C Plus Zinc. Sa Shopee yan, sa Lazada, sa TikTok. Kaya diretso na po, check out na kayo kasi diretso na po yung discount dyan. Automatic yan. And good news para sa mga kababayan natin na kukuha naman, hindi sa online, kundi mismo dun sa mga drugstore. Alam niyo, merong mga tipid pack yan. So makakatipid kayo na malaki, lalo na pag kayo'y kukuha nitong mga specific products na ito.
4: Ang mga tipid pack products ay meron pong 9 capsules plus 1 para sa mga produkto My Marvel Tahibo, capsule Liveraid Silimarin, Optin Lutein at Arthricin.
1: At 5 capsules plus 1 naman po para sa Liveraid Pro, mga tipid pack na yan. Again, available sa lahat ng mga leading drugstores natin nationwide.
4: Hindi lamang po sa mga butika mabibili ha, kundi yun nga, nabanggit ni Master James, kahit sa mga online na platform, Shopee, Lazada, TikTok shops, i-search po lamang ninyo ang Herbs and Nature Corporation at Trevinod Corporation.
1: At gusto rin nating batiin at pasalamatan.
4: Yes.
1: At ito, gusto ko lang i-plug diretso na natin kasi yung mga kaibigan natin sa Herbena,
4: yes,
1: nakikinig din sa atin. Yung mga Herbena stores kasi, yung mga products na itong mga na pag-uusapan namin dito, natatalakay namin, nandun din sa kanila. Kaya malamang yung mga suki natin dyan sa Herbena, kilalang kilala nila, kabisado nila itong mga produkto. Abangan nyo kasi bukas ang simula ng programang Buhay at Kalusugan dito po sa DZMM din. So tomorrow around 5:30 in the afternoon, di ba? Ayan, so Sunday naman ang kanilang schedule. And ganito na lang, kung meron kayong mga tanong, pwede kayong mag-send sa amin ng inyong mga mensahe anytime. Ito po ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
4: I-send po ninyo sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline ang inyong mga message sa 0969-610-813-0969-610-8133.
1: Magbe-break lang kami, sandali, magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
5: Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
1: Feasible ba to? Di ba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
2: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with you, respect.
3: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
0: Richard Haydarian.
4: Itong fight in corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
5: Eh parang mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
6: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
7: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
0: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
8: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Jessica Persia.
9: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing linggo.

0: Radyo at PRTV Manila Channel 31.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31.
2: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court
1: para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
0: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte. The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules, simula 9:30 a.m. Mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabay ang mapakikinggan sa FMR stations nationwide. Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
3: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Marami pa tayong pag-uusapan.
1: Exactly.
0: Walang kakalas.
1: Oh, ito na.
0: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
1: Kayong mga bumabanat sa China.
2: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
0: Times 4 na, real talk pa.
1: Mga tito jokes na tumata.
0: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31. Nang kalusugan.
3: At muli tayong nagbabalik. Para sa ngayon, pag-uusapan natin yung sangkap. Mahalagang alam natin kung ano yung laman ng ating mga iniinom. Para syempre, may idea tayo kung ano yung mekanismo niya, paano siya nakakatulong sa atin, di ba? And for tonight, namimiss nga pala natin si Miss Weng, Ate Nem. So hello na lang,
4: hello,
3: at binabati natin yan si Miss Weng. At sa lahat ng mga kasama ni Miss Weng, si Miss Rowena Bravo, lagi nating nakapiling, di ba? Sa ang pharmacist and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenor. Kaya dahil wala si Miss Weng ngayon, ang tatanungin nilang natin tungkol sa Gen C vitamin C at sa laman nito na vitamin C ay si Dr. Faye. Doc Faye, ito. Balikan lang natin kasi kanina binanggit na naman natin ang tungkol sa vitamin C at yung nagagawa niya para sa ganitong klase ng mga issue. Ano specifically nga pala ang role ng vitamin C sa ganitong mga panahon? Siguro when it comes to waterborne diseases, ano ang maaaring maitulong ng ganitong regular intake po ng vitamin C?
4: Ang vitamin C po kasi, pwede nating makita ito na antioxidant. Mm-hmm. Sa mga bitamina at mga mineral na pwedeng nating makuha sa pagkain or mga supplements, ang vitamin C ay isa sa tinatawag nating antioxidant na tumutulong po ito na malabanan natin yung tinatawag na oxidative stress. Mm-hmm. Lalo ko sa mga pasyente ko na kahit wala kayong sakit, mm-hmm, kahit in good shape kayo, uminom, uh-huh, kayo ng vitamin C. Kasi hindi natin alam kung kailan po tayo may expose sa mga tinatawag nga natin na waterborne diseases, and even yung mga influenza-like, mm-hmm, na mga sakit, mas maganda po talaga na prepared po tayo, mm-hmm, malakas po tayo, matatag po ang ating immune system. Mm-hmm. Dahil sa vitamin C, bukod sa immune system natin, tumutulong nga rin po ito for healing process, mm-hmm, ng katawan.
3: Yes.
4: Maganda po ito sa collagen synthesis ng ating mga skin, mm-hmm,
5: kaya
4: kapag bones,
5: nagkasugat.
4: Opo.
3: Mabilis mag-heal.
4: Yes.
3: Tapos may mga specific na mga sakit na ganyan, eh, di ba, Doc? Na parang ang tagal ng pag-heal ng mga wounds. So, kung meron kang ganong issue, makakatulong din.
4: Opo,
3: ang regular intake. And in our case, syempre, yung Gen C vitamin C, ang sabi nga ni Ms. Weng, ang laman nito, Ate Nems, ay hindi basta klase ng, mm-hmm, vitamin C na yung nakasanayan at nakagisnan natin nung kabataan, uh-huh, maasim.
5: Yung nasa dila mo pa lang.
3: Asim ka na kagad, di ba? Nagbabago yung, uh-huh, mukha mo talaga dahil sa naasiman ka. Ang Gen C vitamin C and yung Gen C Plus, ang laman niya ay sodium ascorbate. Di ba, doktora? Pag sinabing

0: sodium ascorbate, ito yung hindi siya nakakaasim, tama po ba?
1: Opo. Ang vitamin C po kasi may iba't ibang form po iyan. Mm-hmm. So dito sa Gen C at Gen C Plus, sodium ascorbate po yung ating makikita na sangkap nito.
2: Ano
1: na
2: ito
1: po ay salt form, sodium form ng vitamin C na laging sinasabi na non-acidic, alkaline, hindi siya mahapdi sa sikmura.
0: Alkaline ay yung alkaline. Parang opposite of acidity, di ba?
1: Okay. Yes,
0: so hindi nakakaasim. Kaya ano eh, parang mas marami ngayon yung nakakainom, so kahit sensitive yun tiyan.
2: Yes.
0: Di ba may mga kilala ako na ganyan na kahit merong reflux, kahit may GERD, nakaka-take sila. May kilala tayong doktor and shout out kay Dr. Kelly Dr. Salvador. Kelly. Oh, si Dr. Kelly, oncologist yan si Dr. Kelly, cancer specialist. Si Dr. Kelly, pag umiinom yan ng Gen C, Doc, walang laman ng tiyan. As in, talagang, yun daw, parang almusel niya pag umiinom siya ng Gen C vitamin C. So, ganun, ibig sabihin, ganun ka-safe ito when it comes to yung sa sikmura.
1: Pero, yes, Master James.
0: Yung kahalagahan kasi na iniinom mo ito regularly, Doc, eh. May mga kilala kasi tayo na umiinom lang ng vitamin C, kapag may sakit, may nararamdamang hindi maganda, so nandoon lang. Pero kapag okay yung pakiramdam, nawawala yung regular intake na ganito.
2: Kaya ganun talaga tayong mga Filipino, or tayong lahi lang ba, or lahat ng mga tao, na kapag ka nagkakasakit, saka lang magtitik
0: po. Naaalala.
2: Oo, ng vitamin C, or ng Gen C.
0: Ano sa palagay niyo, Doc?
1: Yan, sa atin po kasing mga Filipino kababayan, tayo ay matiis yan. Hanggat kaya po natin ay nilalabanan po natin.
2: Resilient.
0: Actually, which is a good thing, di ba?
2: Yes,
0: maganda naman ang pagiging matiis yan. Siguro, medyo mahirap
2: balance
0: lang.
2: Balance
0: na ba? Tama ka sa balance.
1: Opo.
0: And mahirap din i-apply ng ganon katindi kung kalusugan ang kapalit.
2: Nakataya, oo.
1: Ang tinitingnan po kasi natin dito, Ate Nems, Master James, na mas wise, kumbaga we are wiser, na bago pa tayo dapuan ng sakit, ma-expose tayo dito sa mga tinatawag na waterborne diseases, prepared na tayo, handa na tayo. Kasi ang vitamin C po, ito ay water-soluble vitamin na hindi siya nag-i-stay sa katawan natin. Kunyari,
2: ibig sabihin,
1: iinom ako ngayon ng isang tableta or capsule ng vitamin C, okay na yun ang for the whole week. Hindi po. Kaya ang sinasabi ko rin po sa mga kaibigan ko po, kakilala, mga pasyente, ang pag-inom ng vitamin C ay hanggat maaari, sa umaga hanggang tanghali. Kasi dito natin makikita na mayu-utilize ng katawan natin ang vitamina. Kasi pag sa gabi natin ininom, pag pa-shutdown na yung ating mga katawan, ipa-flash out na yan ng katawan natin sa ihi. So sabi ko, sayang, hindi nagamit.
0: So siguro, para pag i-consider din natin yung iba nating mga kababayan na iba yung oras ng kanilang trabaho, so dun sa working hours. Tama, no? Dun sa waking wake hours ninyo.
2: Hindi yun yung patulog na nga.
0: Oo, hindi yung dun sa panahon na kayong papahinga. Yan man ay gabi kayo matutulog o umaga na kayo matutulog, dapat dun sa oras na gising, yun yung mag-take kayo ng Gen C Vitamin C or Gen C Plus. Dok, may tanong ako. Kapag may sakit ka na, kunyari, itong ang mga uso ngayon, trangkaso, ubo, sipon, waterborne diseases, ano ang mas mairirekomenda ninyo, Dok? Yung Gen C ba na regular o yung plain? yung vitamin C only, o yung Gen C Plus na merong dagdag na zinc? So yan naman ay vitamin C Plus zinc. Alin ang sa palagay niyo mas okay inumin pag meron ng nararamdaman?
1: Sa akin po, kung po for prevention siya, Gen C na vitamin C. Pero kung nakakaranas na po tayo ng sakit,
0: yan
1: may ongoing
0: na
1: inflammation,
0: ongoing
1: infection, mas maganda po ang Gen C Plus or sodium ascorbate plus zinc.
0: May zinc.
1: Opo, dahil double action na po ng immune system booster.
0: Yung itatanong ko, bakit?
2: Isang vitamin, isang mineral.
0: Hindi, pero sasabihin nila, pareho ba itong nakakatulong para labanan yung sakit?
1: Opo. Sa vitamin C po kasi, bukod sa antioxidant ito, tumutulong sa immune system natin, the same din po ang ating zinc na nakakatulong din po na mag-produce ng mga immune cells ng katawan natin.
2: Dok, bago tayo mag-break.
0: Mag-break ko nga pala.
2: Ito na yung isang tanong ko, baka kasi makalimutan ko. Since pinag-uusapan natin yung sodium ascorbate, kasi ako personally, minsan naka-experience ako ng diarrhea, no? So parang bigla napaisip ako, habang may diarrhea ba, ay pwede akong uminom ng Gen C Vitamin C?
1: Opo, Ate Nems. Mm-hmm. Ang explanation ko po sa mga pasyente ko na para ka lang kumain ng gulay at uminom ng fruit juices. Ganun po ang vitamin C.
2: Okay. So walang, hindi siya magkakaroon ng parang effect dun sa sikmura na kapag meron kang diary. Kasi,
0: kasi parang nagre-revolution na yung chan mo ng time na yun.
2: Ang nire-recommenda lang is kumain ka lang ng mga soft na mga soft diet lang o kaya lugaw, ganyan. So, pwede.
1: Na okay. Pwede naman. Pwede pa rin po. Kasi yung ating preparation po ng vitamin C capsule, 500 milligram yan.
0: Alright.
1: Ang pinaka tinitingnan natin na maximum na amount ay 2,000.
0: Sige, sige. Opo. Babalikan natin yung mga questions, ha? Dahil pa mga tanong dito eh. Pero kami ni Ate Nems ay merong pang utang. Magbibigay muna kami ng second half ng atin pong schedule para sa free medical consultation. Ate Nems?
2: Ito nga po, inyo pong puntahan sila sa August 19 sa Mercury Drugstore San Juan Agora, Mercury Drugstore Paranaque, Jaca Plaza, Mercury Drugstore Caloocan, Kiko Mall, Mercury Drugstore Quezon City, Fisher Mall, at nandyan po ang ating pong Doc Faye Manalo. At sa August 19 ay sa Rose Pharmacy Cebu, V. Rama. Sa August 20 naman po, puntahan niyo po sila sa Mercury Drugstore Manila, Blumentritt Avenida, Mercury Drugstore Pampanga, San Fernando, Seaport, Mercury Drugstore Antipolo, CMA, at sa Mercury Drugstore Cebu, Mantuyong.
0: At huwag niyo kalimutan, kanina binanggit na rin namin, di ba? Meron po ng mga tipid pack sa mga butika. Alam niyo bang naka 10 capsules plus 3 ang Gen C Vitamin C at yung Gen C plus Zinc. Pareho yan. 10 capsules plus 3 sila.
2: Gusto ko yun.
0: So, nakatado na yun.
2: Oo, pag bumili ka ng 10 blisters or banig ng Gen C Vitamin C, meron kang 30.
0: Oh, parang ganoon. Oo, ang computation. Parang naka-ano na siya, naka-atado yes, na siya, nakasama na siya dun sa tipid pack na 'yon. And meron pa, may dagdag pa tayo bagay dito sa ganitong panahon ng tag-ulan. Flemex Lagundi capsules, naka 10 capsules plus 5 naman 'yan.
2: At maliban nga po sa mga butika, ay mabibili rin po ang mga nabanggit na produkto. Pero sa mga drugstore lang yung tipid packs, diba, Master James? So pwede rin yung mga produkto sa Shopee, Lazada, TikTok. I-search po lamang ninyo ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation.
0: Naka 15% automatic discount po sa mga oras na ito. Ang Gen C Plain at saka yung Gen C Plus Zinc. Kaya kung kayo pupunta ngayon dun sa Shopee, Lazada, TikTok, mga online platforms, check mo, kuha nyo po yung ongoing discount na yan. At para sa inyong mga katanungan, ito naman po ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
2: Ipadala po ninyo ang inyong mga message sa 0969-610-8133. 0969-610-8133.
0: Magbabalik pa rin po kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
3: Mas malusog ang katawan basta't mayroong kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
4: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
5: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
4: Ibinibigay namin yung balita. Sa oras na iyon, binibigay namin kung ano yung totoo.
5: Jack, meron namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
6: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
7: Hindi niya marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
6: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
8: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
9: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo.
10: Oo, nandun tayo sa dapat safe ka bilang reporter, pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
11: Bulan umaraw, talagang baha dito.
12: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mangangailangan ng platform para marinig yung boses nila.
13: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin bigyan pansin.
6: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
4: Sa PRTV, binahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino. Ako
14: si Mari Ocampo.
6: Ako si Zanto Ochona.
15: Ako si Angela Babad.
6: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
16: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
17: Dahil hindi tumitigil ang balita,
16: umakyat sa anim ang bilang.
17: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
16: Ako po si Naomi Timosyo
17: sa PRTV Manila, Channel 31.
18: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
6: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court
16: para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
17: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte. The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules, simula 9:30 a.m. Mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
0: Greetings muna tayo, mga pagbati. Ate Nems, baka gusto mo mauna na. Ay, sir Arnold, baka may babatiin ka.
2: Oo nga. Ano ba yung mga pwede nating sige batiin, sir?
0: Baka may mga greetings kayo dyan. Mauna ka na, Ate Nems, kasi alam kong mahaba-haba ang ating listahan eh.
2: Happy birthday sa lahat ng mga nagbo-birthday ng mga friends ko sa FB.
0: Happy birthday. Oo, Ma'am Rosalie ng Herbs and Nature Corporation, happy birthday.
2: Ay, si Rosalie.
0: Happy birthday. Ryota Takashi Kabalan, O'Hara, hello po sa inyo. Mga taga-barangay Katmon, Malabon, present sila. Julius Bangalando, present. Si Agnes Reca, nakabili na rin daw nung tipid pack si Agnes. Yung sodium ascorbate daw talaga ang ginagamit niya, Gen C Vitamin C, kasi acidic. Pag acidic kayo, mukhang yan na talagang magandang gamitin ho ninyo. Sino pang hindi ko nababate?
2: Ay, ako, mayroon pa akong hindi nababate. Pastor Mike, happy listening.
0: Pastor
2: sana
0: Mike,
2: nakabalik ka
0: hello.
2: Na, no? Malakas yung ulan kanina.
0: Totoo, ingat. And Doktora, baka may greetings tayo. Ayan, sige.
1: Ito po, may listahan.
0: May listahan, yan, go.
1: Binabati ko po ang aking Mama Carol. At Mama Carol. Sorry po, medyo marami po yung kapatid ko, ha?
0: Ay, sige lang po, sige lang po.
1: Si Kuya Jeff, Ati Ni, Kuya Sunny, Ati Michelle, Kuya Javin, Rose, Kuya John Paul, si Michael and Jer Rose, Daphne, Aren, and Mitch. Ganon din po ang aming mami at dade.
2: 11 kayo, Doc?
1: Actually po, 8 po kami magkakapatid. Sinama ko na rin po yung asawa. Si Eman. Ganon din po ang aking mami at dade. Ang mga kapatid po ni Engineer Lloyd.
0: Ay, yan.
2: At si Jella Engineer,
1: Jade. Siyempre, Engineer. Jella Jade, Shaira, and Arvin.
0: Opo. Yan. And hello sa inyo lahat. Hello din sa nanay ko dyan sa Luna La Union. Si Nanay Claire at saka si Kuya Chris.
2: Ay, Kuya Chris. Ang kuya mo. Kuya bigla. Mukhang kuya.
0: Si Christopher dyan sa may Luna La Union. Hello sa inyo dyan. Nona Damian, hello din sa inyo. And ang dami pa yung mga ibang mga greetings tayo dito. Pero magbabasa kami ng mga message. Kailangan mabasa natin ang mga ito. Yung question nga dito ni... paano kaya ito? Si Carol Butin na lang. Unahin ko yung message ni Carol Butin. Mahigit 2 years na po akong umiinom ng Gen C Plus Zinc. Gen C Plus Zinc user, ang sabi niya. Night shift ako, kaya minsan hindi ko na alam kung breakfast ba o dinner yung kinakain ko. Ayan, laugh emoji. Kaya sinisikap ko talaga maging consistent, uminom ng vitamins, pagkain at pahinga. Ayan, Doc, parang nakakalito yung kanyang sleep schedule. O kaya nagtitake daw siya ng, 2 years na, nagtitake ng Gen C Vitamin C. Okay yan, Doc. Okay yan.
1: Very good po siya sa pag-inom ng Gen C everyday. yung pong recommended ko po na oras ng pag-inom niya before po siya magtrabaho.
0: Okay.
1: Opo. Dahil doon mas kailangan ng kanyang katawan, ang energy, ang lakas talaga na to continue the day kahit baliktad gabi ang
0: oo
1: kanyang
0: nga
1: araw.
0: Kaya nga. Doc, meron lang akong isang question kasi sabi nila may mga pagkain daw na nakakahina ng immune system. Baka meron kayong alam na talagang ganun ba? Para alam mo yun, sayang naman yung pag-take yun ng Gen-C everyday kung meron ka palang kontra na kinakain.
1: Opo. Kung ang vitamin C po ay antioxidant, ang mga kalaban naman ng ating katawan, ng ating immune system, yung pong mga processed food, fast food, mga matataas sa fats, cholesterol, at dikit sa lahat, yung pong mga bisyo.
0: Mga bisyo lahat?
1: Pag-igarilyo, pag-inom ng alak.
0: Okay.
1: Na ang vitamin C kasi, nakakatulong yan para ma-restore, mag-heal yung ating mga organs. Pero okay, kapag unhealthy, nakaka-damage,
0: so, iwasan
1: nakakasira.
0: Yan.
1: Iwasan po.
2: Sige. Dok, ito may ulan related ano, mula kay Althea May. Dok, simula nang magkaamag ang kwarto namin dahil sa sunod-sunod na ulan, parang sumisikip ang dibdib ko tuwing gabi. Possible po bang mold ang nag-trigger kahit walang history ng hika?
1: Opo, dahil ang mold po, isa iyang allergen. At kung umuulan po, di ba may tinatawag tayo na humid. Humid yung hangin. There is water vapor in the air. Kasama po ng tubig ang mga mikrobyo tulad ng virus, bacteria na nasa hangin. Kaya dito po nararanasan natin na mas madali po tayong magkaroon ng sipon, ubo, lagnat, dahil ang bacteria ay nasa paligid lang po.
2: Kahit walang allergy or hika.
0: Mukhang last 1 or 2 minutes na lang tayo. Si Tyron Preston sa YouTube niya ito pinadala. Doc, 76 years old na po ang papa ko at maraming maintenance. Pwede bang uminom ng Gen-C plus zinc araw-araw considering meron siyang mga maintenance na iniinom?
1: Opo. Sa vitamin C naman po, ang tinitingnan ko talaga dyan kung meron silang chronic kidney disease.
0: Okay.
1: Opo.
0: So,
1: doon
0: yun lang
1: po
0: naman
1: yung contraindication.
0: Let's give examples. Like for example, gamot sa high blood pressure. Okay lang?
1: Opo, okay lang po. Dahil ang sodium ascorbate naman po, yung pong amount ng sodium doon sa ating Gen-C ay ano yan, recommended yan, within allowable.
0: Sukat naman siya. Sukat. Blood sugar, Doc. Blood sugar. Kung merong medication for blood sugar, okay
1: yes
0: lang?
1: Yes po.
0: May isa pa, common din kasi, cholesterol. So meron, okay pa rin.
1: Pwede rin po. Okay. Dahil sige, ang vitamin C, nakakatulong din yan na labanan nga po yung cholesterol, mga fats, as
2: dapat
1: antioxidant.
0: May isa pa akong question, Doc. Sorry. Alam ko kulang oras natin. Oresol, okay lang ba? Kunyari, iinom ka ng Gen-C vitamin C, pero meron ka rin iniinom na Oresol, especially for the waterborne diseases?
1: Yes po. Indicated na po talaga ang pag-inom ng ORS na tinatawag natin, oral rehydration salts or solution, kapag po sobra na yung nawawalang tubig, electrolytes po sa katawan natin, electrolytes,
0: opo.
1: Na siyang, so, ano po, dahil yung galing po yun sa diarrhea.
2: Yung opo, isang cup, Doc, ay pwedeng tunggain yun dire-diretso.
1: Sa mga matatanda po, sa mga adult, as tolerated. Pero mag-iingat lang po tayo sa mga bata dahil may certain amount po ng electrolyte replenishment sa kanila po. Depende po sa kanilang timbang.
2: Hindi ko lang palalagpasin ito, Master James. Mapagood vibes lang to. Doc, sabi pala niya dito, 3 years na po ako umiinom ng Gen-C vitamin C. Sabi nga ng asawa ko, nakakalimutan ko raw ang anniversary namin. Pero Gen-C hindi. Kasama na talaga siya sa vitamins
0: iba,
2: ko araw-araw.
0: Ibang level.
2: Yes. Galing, hello po kay Nilin, Pingin.
0: Nakakatuwa.
2: Hindi ko alam po kayo na nag-anniversary kayo ng asawa niya.
0: Bert, advance happy anniversary sa inyo. Kaming babate. Bert Kamangi naman, dati hindi daw siya consistent sa vitamins, pero ngayon, naka Gen-C plus zinc daw. Kasama na niya sa kanyang routine kasi mas naging conscious na siya sa tulog niya, pagkain at pag-aalaga ng resistensya. Sa text pinadala to mismo ni Sir Bert Kamangin. At sige, doktora, maraming salamat. Mamaya papaalam tayo kay Doc. Pero alam ko, Ate Nems, meron pa tayong mga pahabol na mga paalala dyan. Kaya isingit na natin.
2: Opo,
0: kasi extended po tayo hanggang mamayang 9 p.m. ang 15% automatic discount para sa Gen-C Plain at Gen-C Plus Zinc sa Shopee, Lazada at sa TikTok.
2: Huwag din po natin kalimutan ang mga produkto gaya po ng My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid Silimarin, Liver Aid Pro, Optin-Lutein, Arthrosin Gensi, Vitamin C Gensi with Zinc at Plemex Lagundi Capsule. Ang mga to ay nakatipid pack na available sa mga leading drugstore nationwide.
0: At syempre, pag bibili kayo online, huwag nyo kalimutan na i-search nyo para legit, para siguradong makakakuha kayo ng mga produkto dito mismo sa official shops ng Herbs and Nature Corporation. Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation, Trevenod Corporation. Para sa Shopee, sa Lazada, at saka sa TikTok. Hello again sa mga kaibigan natin sa Herbena. Hi sa inyo.
2: Mga listeners po, mga
0: maraming
2: viewers.
0: Maraming salamat po. Ayan. And abangan ninyo bukas ha, yung Buhay at Kalusugan. Ayan, para dun sa mga complete details na naririnig nyo pong Herbena. Mm-hmm. And of course, ito na ang ating number. Kung meron kayong tanong ngayon na hindi umabot, kung meron kayong mga gustong ipahabol in the future, isend nyo lang yan dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
2: Ipadala po ninyo sa 0969-610-8133.
0: Last gap na, magbabalik pa rin po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
3: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
14: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
15: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
19: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
20: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
21: Traumatay sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, check.
14: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
22: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
23: Paalala naman ang pulisya sa publiko na
20: kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
24: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
25: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
26: Pero ipupunti naman natin yan.
27: Una, dapat mabilis ka.
28: Kailangan talaga responsable ka.
29: At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
30: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
31: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
14: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
32: Ako si Naomi Tiburcio.
33: Ako si Just Ignacio.
34: Ako si Restoraler.
35: Ako po si J.M. Pineda.
36: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
3: Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: Atas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Marami pa tayong pag-uusapan.
1: Exactly.
0: Walang katalas.
1: Oh, ito na.
0: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
2: Kayong mga bumabanat sa China.
3: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
0: Times 4 na, real talk pa.
4: Mga tito jokes na tumata.
0: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31. Paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
5: Feasible ba to? Di ba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
6: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Sa DZMM.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected.
9: Di ba? Ang dami nating mga natutunan. Doktora, again, thank you. Thank you very much po.
10: Apo, thank you so much. Thank you so much, Master Nems. At gusto ko rin po magpasalamat kay Direk Sedi. Namiss ka rin
9: Direk,
10: namin ngayon.
9: Hi, Direk.
10: Apo,
9: Direk.
10: Salamat po kay Sir Rold, kay Sir Mel, kay Ma'am Joy, kay Ma'am Angie. Sa lahat ng mga nakakasama ko po sa mga free check-up po natin. God bless you all.
9: Thank you very much, Doc Faye. Thank you. Maraming salamat. Siyempre, kina Sir CJ at sa buong team. Thank you. And Sir Arnold, maraming salamat. Siyempre, as always. At maraming salamat din sa'yo, Ate Nemi.
11: Maraming salamat din sa'yo, Master James. At sa lahat ng tumutok sa atin pong palatuntunang kaagapay sa kalusugan sa DZMM, ang paalala po natin palagi, mag-ingat po kayo, manalangin at magpaka-healthy. God bless everyone. Ako po, si Ate Nems Turla.
9: Thank you very much, Ate Nems. Until next Saturday, sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
0: Inyong natunghayan ang Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
12: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Sama si Maan Makapagal,
12: Yes, Dieters,
0: at Sandro Ochona.
12: Siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Bawat issue
1: Dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
13: And that's our democratic right.
1: Kasama si Attorney Jess Falses.
13: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
1: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
14: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
15: Ngayon, gamit ang siyensya, lohika at maigat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat. Scene of the crime operatives. Solo sa DZMM. Walang takas ang may sana. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Solo sa DZMM. Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Suko sa DZMM.
16: Si Ji Ik Jo, 53 years old at isang South Korean national, matagal nang negosyante dito sa Pilipinas. Pinasok ng mga pulis ang kanyang bahay sa Angeles, Pampanga dahil sa umunoy pagkakasangkot niya sa ilegal na droga. Pero hindi lang yan, dahil isang karumaldumal na krimen ang unti-unting nabunyag. October 18, 2016, kasagsaga ng War on Drugs ng Duterte Administration, nasa bahay si G kasama ang kanyang asawa na si Choi Kyung Jin at ang kasambahay na si Marisa Dawis Morquicho, nang bigla silang pasukin ng grupo ng mga pulis at nagdeklara ng drug raid. Ayon sa salaysay ni Choi, hinalubog ng mga pulis ang kanilang bahay para maganap umano ng mga nakatagong ilegal na droga. Pero imbis na droga, mga alahas at personal na gamit na nagkakalaga ng higit kalahating milyong piso ang nakuha ng mga ito. Si G at Marisa, pilit na isinakay sa itim na Ford Explorer na pagmamayari rin ni G. Tinangay din ng grupo ang SUV ni G at umalis. Kasunod ang isa pang Toyota Hilux at Nissan Exalta. Nakaposa si G sa loob ng kanyang sariling sasakyan. Mula Pampanga, nagtungo ang grupo sa Quezon City. Tumambay muna ang mga ito sa Quezon City Memorial Circle ng 2 oras bago dumiretso sa Camp Crame. Pagdating ng Camp Crame, ilang oras pang nagpaikot-ikot ang mga ito sa loob. Pagsapit ng gabi, nilagyan ng blindfold si Marisa at inilipat ng ibang sasakyan at saka inilabas sa Camp Crame. Dinala sila sa Balete Drive sa New Manila at binigyan siya ng 1,000 pisong pamasahe at pinakawalan. Mag-ahating gabi na, si G. Ik Jo binalutan ng packing tape ang ulo, nilagyan ng tali ang leeg at gamit ang bakal, ginarote ito hanggang sa mamatay. Dinala ang bangkay ni G sa Grim Funeral Services sa Caloocan City at sa Nathaniel Crematory para ikamig. October 19, 2016, lingid sa kalaman ni Choi, patay na pala ang kanyang asawa. Maaga siyang nagpunta sa Angeles City Police para i-report ang pagnanakaw at pagginap kay G. October 20, 2016, pumunta naman si Choi sa opisina ng anti-kidnapping group sa Camp Crame sa Quezon City para mag-report din. Nakita rin kasi niyang may withdrawal sa ATM ni G sa isang bangko sa Green Hills. Sa kuha ng CCTV, na-identify ni Marisa na si SPO3 Ricky Santa Isabela ang lalaking nag-withdraw. October 21, 2016, nagsumbong din sa AKG si Marisa. At dito na, nag-umpisang mag-imbisiga ang mga otoridad sa pagkidnap kay G. Dalawang linggo ang nakalipas nang dukutin si G, nakatanggap ng text message si Choi mula sa mga kidnappers. Umingi ang mga ito ng 8 milyong piso ransom money. Nagkatawaran hanggang sa nauwi sa 5 milyong piso kahit alam naman ng mga kidnappers na patay na si G. October 30, 2016, kahit walang preba na buhay pa ang biktima, natuloy pa rin ang transaksyon at naibigay ni Choi ang pera sa isang mall sa Pampanga. Pero bigo siyang makita ang asawang si G. Tatlong araw ang lumipas, nang hihingi ulit ng karagdagang 3 milyong piso ang mga kidnappers. Kaya muli nang lumapit si Choi sa AKG para humingi ng tulong. Sa investigasyon ng AKG at CIDG, in-identify ng kapitbahay ni na G si SPO3 Santa Isabela at nakuhanan pa ng video ang mismong pagdukod. Ilang araw bago maganap ang pagkidnap, na-identify din ng mga guard na pabalik-balik si Santa Isabel sa subdivision. Itinuro rin ni Marisa si Santa Isabela at iba pang kasama nito na dumukot sa kanilang dalawa ni G. At ang nagpatibay sa investigasyon na trace ang Toyota Hilux na ginamit nung araw na dinukot si G na nasa pag-aari na asawa ni SPO3 Santa Isabela. Kaya naman, sinimulan na ng DOJ ang pagbuo ng kaso laban ng kina SPO3 Ricky Santa Isabela, SPO4 Roy Villegas, at ex-NBI Jerry Omlang. January 16, 2017, sumuko si SPO4 Roy Villegas at naging state witness. Unti-unting nabuo ang kwento sa pagpaslang kay G. Ijo. Inamin niyang kasama siya sa pagdukod at pagpatay sa South Korean businessman. Inakala niyang totoong anti-drug operation ang kanilang pupuntahan, pero dahil sa takot na siya naman ang balikan, nagwalang kibo na lamang siya. Itinuro rin niya si Superintendent Rafael Dumlawa na siyang kausap ni Santa Isabela at nagbibigay ng instruction sa mga ito. January 18, 2017, pinuntahan ng AKG ang Grieve Funeral Homes at na-recover ang gold set na pag-aari ni G. Galing ito sa sasakyan ni G at ginawang karagdagang pambayad sa may-ari ng funeraria na kakilala ni Santa Isabela. Ayon sa saraysay ng empleyado, may natanggap silang bangkay noong October 18 at kinumpirma nilang si G ito. Inutusan daw sila ng may-ari na si Gerardo Santiago na dalhin sa St. Nathaniel Crematory ang bangkay para i-cremate at itapon agad ang abo. Pero dahil hindi alam ng assistant kung saan itatapon, inilagay muna niya ito sa funeraria. January 15, 2017, araw kung kailan sumuko si Villegas. Tumawag sa kanya ang may-ari para itanong kung naitapon niya na ba ang abo. Dahil sa takot na mapagalitan, sinabi nitong naitapon niya kahit hindi pa at dali-dali inutusan ang isa pang kasamahan para i-flush ang abo ni G sa toilet sa chapel sa loob ng funeraria. Ang mga suspek, itinuturong mastermind si Superintendent Rafael Dumlawa. January 20, 2017, kinasuhan ng Pampanga RTC ang mga suspek ng kidnapping with homicide at serious illegal detention. Pinaaaresto rin ang mga sangkot. April 2017 naman, kinasuhan at inaresto rin si Dumlawa. May 2017, kinasuhan ng accessory to the crime ang may-ari ng funeral homes, pero pinayagan naman itong magpiyansa. Sa kasamaang palad, binarian din ito ng buhay habang isinasagawa ang disgresyon. June 6, 2023, 7 taon makalipas ang krimen, hinatulang guilty ang mga akusado sa kidnap with homicide para kay G at serious illegal detention para kay Marisa at may parusang reclusion perpetua without parole. Guilty din ang mga akusado sa carnapping at may additional na parusang 22 to 25 years in prison. Samantala, si Dumlaw acquitted. Ayon sa RTC, mahina ang ebidensya laban sa kanya at dahil dito, disbayado si Choi at sumulat sa South Korean Foreign Minister para humingi ng tulong. Naniniwala si Choi na marami pang sangkot na hindi pa nakakasuhan at may umano'y cover-up na naganapa. July 19, 2024, inanunsyo ng Supreme Court na binaligtad ng Court of Appeals ang pag-acquit kay Dumlaw. Si Superintendent Rafael Dumlaw, convicted sa kasong kidnapping with homicide with life imprisonment without parole at may 350,000 pesos na danyos. Convicted din siya sa kidnapping with serious illegal detention na may parusang reclusion perpetua at may danyos na 225,000 pesos. At sa kasong carnapping na may 30 to 35 years in prison. Dahil sa pagkaka-acquit noon kay Dumlaw, nagtago na ito. Kaya naman noong May 2025, inutos ang malawakang manhunt na may 1,000,000 pisong reward money sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Dumlaw. Nito lamang June 9, 2026, naaresto si Dumlaw sa isang bahay sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. May nakapagturo sa kinaroroonan niya at nasamsama ang isang Taurus 9mm pistol, cellphone at laptop nito. Halos isang dekada na ang lumipas. Para kay Choi, ang pag-aresto kay Dumlaw ay nagdulot ng ginhawa at closure sa karumalduban na krimeng sinapit na kanyang asawa. Mula sa sentro ng investigasyon, ako si Gasabel Gas para sa Soho sa DZNN.
17: DZMM Radio Patrol Flash Report.
18: Meron lang tayong flash report, mga kapamilya. Convoy po ng BARM Chief Minister tinambangan sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Balita mula kay Leryo Bompat. Leryo.
19: Pinagbabarilang sasakyan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuha at dalawa pang kasama sa kanyang convoy alas 4:45 kaninang hapon sa bahagi ng barangay Dito, Dato Odin Sinsuat. Katatapos lang manumpa ni Makakuha bilang bagong kasapi ng Bangsamoro Federalist Party at bilang bagong presidente ng partido sa ginanap na assembly sa barangay Gambar, Kabuntalan. Ligtas naman si Makakuha at wala rin tinamaang sakay sa dalawa pang sasakyan. Mali namang kinundina ng Bangsamoro Federalist Party ang insidente at tinawag na pag-atake hindi lamang sa Chief Minister kundi maging sa kapayapaan, kayusan at katatagan ng Bangsamoro. Binigyang din ng grupo na hindi dapat manaigang karahasan, pananakot o paggamit ng armas sa paghubog ng political future ng Bangsamoro. Nanawagan ng BFP sa law enforcement authorities na magsagawa ng mabilis, patas at masusing investigasyon at pananagutin hindi lamang ang mga nagsagawa ng pag-atake, kundi maging ang sinumang nagplano, nagutos, nagpondo o tumulong sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Leryo Bompat.
18: Maraming salamat, Leryo Bompat!
17: DZMM Radio Patrol Flash Report. Gus Abelgas at Jesse Cruzat sa sentro ng investigasyon.
20: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soho sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyahatid ng inyong suko sa DZMM. Ako si Gasa Bergas.
18: At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan niyo po kami ngayong gabi. Kasama po natin ang mga eksperto at ating sisiyasati ng iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Ito ang Soko sa DZMM. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao, Metro and Mega Manila at sa buong mundo. Welcome po sa ating programang Soko sa DZMM ngayong Sabado na naman, Tandem. August 15.
2: Oras natin.
18: 15. Oo, eh, kumusta ka, Tandem? Sa kalagitnaan ng buwang ito. Ang bilis ng panahon.
2: Ayos na, malapit na. Agosto na, no?
18: At, Agosto, oo.
2: Ito sa ating mga tagapagring, mga correct. Suki natin, sumali sa ating talakayan, no? Magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. At para sa mga katanungan, maaari ding tumawag sa hotline 8924-4101 at mga locals 5671-5672 at 5673. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo, YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na.
18: Yan, tama ho yan mga kapamilya, no? Talagang follow, nood po. Dahil live na live tayo sa YouTube, syempre, ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta po ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz. Sa Estrenta ho yan, ha? Sa AM band at sabayan pong napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at syempre sa iWant. Ayan. Kaya hindi lang dito sa Pilipinas, Tandem, kundi sabi nga niya ni batiin natin ng magandang gabi. Good evening. Good morning sa ibang lugar. Oo. Na lagi hong nakaantabay.
2: Marami sa ating nakapuksidyasan eh. Lalo ngayon ang ating talakay ngayon eh. Itong,
18: medyo malaki-laki itong nangyari, Tandem.
2: Nakagihimbal na istorya. Siyempre, lutas naman.
18: Nalutas po, ano? At ito ay mainit na pinag-usapan nga ho noong 2016. Ang pagkawala, ang pag-abduct sa isang South Korean national na si Ji Ik-ju. Siya ho ay isang negosyante. October 2016 ho, nang siya ay dukutin sa kanilang bahay. At eventually, napag-alaman na yung mga dumuko, Tandem, ay mga pulis din, ano? Ito pong kasong ito ay tumagal ng ilang taon. Yung latest development, yung tinuturong mastermind si Superintendent Dumlao ay nahuli po ngayong 2026. Kaya
2: sa tagal niyan na talaga nagkakaroon ng lumalabas ang katarungan.
18: Medyo sabi nga po niya ni mahirap lang din doon, Tandem, sa part ng family dahil hindi na nila nakita, 'di ba, yung abo nitong biktima ay kita flinash, 'di ba? Flinash sa toilet. So, para ang hirap magluksa ng ganun, ano. Hindi mo nakita yung katawan. Parang ang huli mong beses na maaalala mo siya yung time na dinukot kayo sa bahay.
2: Kahit nga mawala yung material na ganun sa lalo na sinasabing abo, parang hindi pa kumpleto yung.
18: Oo. Kahit nasabihin na kaso, no? Nahuli na lahat ng gumawa, parang hanging yung justice dun sa pamilya po nitong South Korean businessman na si Ji Ik-ju. At mamaya ho mga kapamilya, makakausap po tayo, isang eksperto rin ho ito. Pero bago natin talakayin itong kasong ito ngayong gabi, ang kaso ni Ji Ik-ju, mga kapamilya, syempre bibigyan daan muna natin yung ating ilan sa ating mga paalala. Kaya dyan lang ho kayo mga kapamilya, magbabalik po ang Soko sa DZMM.
21: Gas Abelgas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon.
3: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
5: Feasible ba to? Diba yun nung maaring tanong po ng ating mga mamamayan?
3: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
6: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
3: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
4: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
3: Dahil hindi tumitigil ang balita,
4: umakyat sa anim
3: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
4: Ako po si Naomi Timosyo
3: sa PRTV Manila Channel 31.
22: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court.
4: Para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
3: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte. The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules, simula 9:30 a.m. Mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
23: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino. Soko sa DZMM.
18: Oras mga kapamilya, 7 minuto makalipas ang 8 ng gabi. Welcome back ako sa programang Soko sa DZMM. Siyempre, kasama ho natin ang nag-iisang Gus Abel Gus. Good evening pa rin sa iyo, Tandem.
24: Mag-isa pa rin ako. Dalawa na tayo.
18: Dalawa na tayo ngayon. Mukhang ano, okay. Nadala ni Sir Gus dito yung senti sa ulan. Ano? Mag-isa, no?
24: Oo, munang nga kanina pagka ano, no?
18: Masarap itulog, eh, no?
24: Bigla,
18: masarap
24: eh.
18: Ibaluktot. Tsaka masarap ikain ng, ano, ng mainit, iinom na mainit-init na sabaw. Tinola. Ano bang paborito mo, Tandem?
24: Pag-ulang yan. Nakalimutan ko na. Mga maanghang yata.
18: Oh, maanghang. Yung may sabaw, paborito mo rin ba yun?
24: Yun.
18: Bawal, no?
24: Oh. Bawal.
18: Wag na ho nating patagalin ang gabing ito, mga kapamilya, dahil makakasama na ho natin ang ating panauhin. Ready na po ngayon via Zoom.
24: Okay.
18: Ang presidente po ng Volunteers Against Crime and Corruption of VACC. Walang iba kundi si Sir Arsenio Boy Evangelista. Sir Boy, magandang gabi. Welcome sa Soko sa DZMM. Jesse at Gus Abel Gus po.
25: Okay, magandang gabi sa nag-iisang Jesse Cruzat at nag-iisang
18: Gus Abel Gus.
25: Gus Abel Gus.
18: Oh.
25: At greetings of peace, justice and truth sa lahat ng nakikinig po sa inyong programa, sa YouTube at sa ambian sa Pilipinas. I understand, narinig ko kayo kanina na talagang ano to, no? Hindi lang nationwide kundi worldwide
18: na pinag-usapan.
24: Talaga naman, ano, Sir Boy, no, kasi ang Volunteer Against Crime and Corruption noon pa man, no, noon sa panahon pa ni ano ni Sir Dante Jimenez, eh talagang nasusundan natin yung mga kasong hinahawakan ninyo at nagbibigay din ng ano paraan na makapagbigay ng hustisya.
18: Eh dito naman na Sir Boy sa kaso ni G.H. Ju, ano, meron din bang pagkakataon na naidulog ito sa inyo or nag-intervene din ng VACC dito dahil tumakbo ng halos 10 taon yung kaso bago mahuli yung mastermind?
25: Tama po yun, ano? Almost 10 years, matindi ang mga pronouncements ng BECC dyan, ano? That dahil for the simple reason na talagang nagimbal ang buong bansa at hindi lang doon, even nagimbal din ang buong Korean, South Korean nationals, no? Or even the different nationals kung saan. Kasi po, yung pangyayari involving yung mga high officers ng PNP during dun sa halos umpisa yun ng Tokhang, no? Yung launching ng War on Drugs. At talagang kagimbal-gimbal ang nangyari doon na hindi mo mapatanggap. So yung mga interviews po namin doon tuloy-tuloy na humihingi po kami that time ng accountability at that we lead dun sa ano nga, no? Conviction. It took us many years, no? Pero napatunayan naman talagang it's a conspiracy amongst the top officers, yung pinakamataas ata dyan, isang full colonel na lately na account na huli. At buti na lang yung Korean government is madiin at talagang may coordination sa embassy na naging malaking hamon sa PNP na talagang may resolve nila to. So matindi yung case build up dyan, naalala ko nga eh, no? Yung case build up that led to a Senate hearing pa nga, merong mga naging state witness dyan eh, na talagang nagpatibay talaga na it is a conspiracy, no? From the doon sa pagdukot hanggang sa pagdala hanggang sa pagdala sa krabi, doon mismo pinatay si Takal, dinala sa isang funeral parlor kung saan kinremate, at tapos yun nga ang napakasakit talaga doon, talagang pati yung revenge, yung abo finlash pa sa toilet, no? So inodoro in particular. So ito po kagimbal-gimbal, hindi katanggap-tanggap. Kasi una, it involves yung mga police officers. Pangalawa, nakakaya po tayo during that time sa international community at nagtulong-tulong naman to resolve, no? Ngayon, ang hinihingi natin, update, accountability pa rin, at yung, of course, yung jail term. Hindi ko alam, basta yung huling na huli, yung Colonel...

0: finality of conviction, itong mga talagang principal suspects. Yun.
1: Sir Boy, yung incident po ito eh, talagang yung nakabibigla din sa ano po sa prinsipyo po ng volunteer against crime and corruption. Eh gaano po ka meron po bang sa average madalas po bang during that time na nangyayari itong ganitong sitwasyon na kidnapping po, ransom, tapos
2: tapos layuhan pa tandem ano? Oo.
0: During the time before Duterte and even during the time of Duterte, marami talaga diyan, no? Yung resurgence ng major crimes. Ito we are particularly ito yung talagang kidnapping for ransom that lead to the death, no? Diyan din yung parang ganyan din yung nangyari sa anak ko, no, noong 2011 na pinatay, sinunog, no? Buti na lang nakita sa irrigation canal sa kabanatuan, kaya medyo nabuo pa rin yung katawan. So that is so nakakagimbal din, similar. At talagang noong time din, talagang we are demanding, calling yung PNP una sa internal cleansing mismo ng mga uniform personnels. Na alam naman natin noong time na yun, talagang lahat, karamihan ng involved sa major crimes are yung mga men in uniform, from yung focus crime, index crime, even yung mga minor crimes. Kaya noong time na yun talaga, bahalang-bahala tayo. Ang imahe ng PNP noon talagang halos baksak na baksak talaga. Buti nga, slowly, dandahan, na ibabangon na naman nila ulit, no, yung approval rating nila. Saka yung mga, nung time na yun, ano eh, yung integrity talaga, baksak, walang tiwala ang, ano, ang tayo mamamayan, na doon namin nahalata na mas maraming lumalapit sa amin, sa grupo, sa BACC, simply because nawala yung tiwala at naiwan yung takot, no, na lumapit sa kapulisan. Yun ang napansin namin that time.
1: At ang ang BACC po, particular ito itong nangyaring kaso, ano pong parang naitulong para matapos itong ano, no? Paglilitis itong mismong kaso ng kidnapping for ransom.
0: Yung BACC at that time is very vocal dahil sa tulong na nabigyan naman nyo kami ng platform, no, mainstream media. Talagang madiin kami doon yung panawagan at yung demand sa top from the executive, lalo na nung Chief PNP niyan. I remember si Chief PNP Bato, na talagang ang hingiling namin talaga doon, kamay na bakal, internal cleansing, yung political will na yung sahanay nila, linisin nila. Paulit-ulit tayo doon, lahat madiin, kahit ongoing yung war on drugs, yung Operation Tokhang, nagsasalita tayo, naging critical tayo dyan. Ano? Even, sinabi nga natin, maraming collateral damage na nangyayari simply because ginagamit nga nila as cover itong Tokhang operations nila ni launch noong 2016. And umabot yun ng ilang taon, no? Kaya ayun, at yung BACC noon, maingay na maingay talaga, but you know, we can only do so much, no? Panay media interviews lang, pero kami noon, mga maanghang, mga sinasabi namin doon, at we are not asking the time, eh. We are demanding yung top leadership from the president to make an order, kasi isang order lang niya that will be a parang executive order na rin yun, eh, kahit that nun sa SONA, hindi ko alam kung nasabi yan sa SONA, but then yun ang naging role talaga ng VACC that time, at yung media, kayo talagang hindi natin tinigilan yan, kasi ito eh, this can be considered as the most controversial story na na-involve talaga yung mga kapulisan, ano? At wala nga ako narinig na sa ibang bansa na ganito talaga yung mga law enforcement. Inawa nila yung pinaka-krimen inside the ano, the general headquarters.
2: Correct, sa mismong sa Campo Crame pa.

0: Pero Sir Boyan, maibalik lang natin ng konti dahil kanina nga napag-uusapan namin ni Sir Gas na hanging din dun sa part ng family nga dahil walang closure eh. Hindi nila nakita yung katawan nito ni Gigi nung biktima dahil nga yung abo ay kumbaga flinash sa inidoro. Ano ang reaksyon ng VACC nung na-acquit si Rafael Dumlao na noon ay itinuturong mastermind dito sa pagdukot ka at pagpatay kay Gigi? 2023 ho ito and eventually nabaligtad naman ng Korte Suprema. Pero ano lang ho yung initial reaction nyo? Nawalan ba kayo ng pag-asa na yung mastermind na itinuturo ng mga kasabwat na police officer ina-acquit?
1: Initially, we feel frustrated no, na pakidaan tayo ng lahat. No? Hindi lang ang grupo. Kasi nga, yung absence ng corpus delicti, makakahina sa taso. Buti na lang, merong mga collaborative, merong withdrawal sa ATM, malinaw yung ginamit na sasakyan, nakarehistro sa asawa ng Santa Isabel ata yun, basta sa isa. Tapos, yung na-establish kasi dyan, yung the act of one is the act of all, yung conspiracy, umabot sa Senado, nagkaroon po ng Senate hearing yan . So kahit even in the absence, no, na dun yung funeral parlor na naggawa ng cremation, nagsalita, kaya lumakas din ng lumakas yan, naging airtight yung case build-up. So, kaya makikita natin yung patungo talaga, itong grupong to ang gumawa. Na dun pa yung isang parang taga-MBI na... parang hindi naman siya organic no pero parang ano rin siya civilian agent nag-testify din. So no, naging airtight ito no, talagang naging yung case build up naman kahit tubagal ng tubagal nabuo no, kumbaga parang isang puzzle na nabuo at buti na lang mainit madiin yung Korean embassy that time na talagang gusto nila accountability, gusto nila yung case, ma-resolve yung kaso. Correct. Eh what if kung hindi ganun kainit yung embassy ng Korea, no? So mayroong nagkaroon ng pressure ang leadership o yung buong yung Pilipinas na pressure sila. I remember mga a year ago, nagkaroon pa ng ceremonial ano yan PNP and Korean na kung saan sinasabi na nga ng mga South Korean nationals na sila ay high value target sa ating bansa, mga negosyante. Yan, negosyante kasi rin yan So, kadrumal-dumal talaga siya akin. Kasi alam, patay na, nakahingi pa ng 5 million na ransom.
0: Correct. Isa pa yun.
1: Oo, di ba? May follow-up pa ng 3 million. Pumunta ulit yung asawa sa AKG. Parang matibay na matibay talaga kung tutuusin. Kahit even in the absence of yung body of the crime, which is yung biktima, dahil na-flash ka, but then yung collaborative, yung mga testimony ng bawat isa, saka mabigat doon, yung mga mismong participants, sila yung naging witness . Ayun. Kaya nabuo ito, itong kasong to. So now we are waiting dito sa ma-resolve na to, magkaroon ng case close finally.
0: Pero Sir Boy, pero ano yung pinaka-update? Dahil yung mastermind nga ay nahuli na. Meron pa ba tayong hinihintay? Meron pa bang inaasahang mahuhuli na sangkot pa rito? Or dead end na si Superintendent Rafael Dumlao, former superintendent?
1: Ang alam ko dito, ang sinasabi nila, case solved, no?
0: Case solved,
1: because na-file na nila ng kaso. Ganun naman ang ano nila, no? Yeah. Ganun ang pang procedural operations nila. Ang deklarasyon nila, case solved. Tama, kasi the moment mag-file sila ng kaso, case solved. But case closed siguro, kasi ano nga, no? Kung with finality, magkaroon ng promulgation, siguro soon, yun na yung doon magwawakas at makakakuha na ng hustisya yung biktima at yung mga yung asawa niya, yung pamilya niya. So yun ang inaantay natin. Sana ma-fast track, mapabilis, magkaroon na ng finality na talagang ano na promulgated. Hindi nga natin alam kung di nalabayan sa New Bilibid Prison. Palagay ko hindi pa kasi kung hindi pa nga wala pang finality nung promulgation, baka nasa holding area pa siguro, no? Baka bikutan dun sa Quezon City Annex ata yun eh.
2: Oo nga po, yan, yan, yan. Ito nga yung parang napaka-importante po yung binabanggit na yung medyo hindi na-consider din, pero dahil sa mga testimonya, yung sinasabing corpus delicti, body of the crime, kasi importante sa isang kaso, sa pagkakaalam natin, yung body of the crime na hindi naman na parang na-resolve doon. Pero ang pinakabasa ng doon sa mga testimonya kasi at yung mga ibang sinabi ng mga witnesses ay napaka-importante at mahalaga at saka sa mga ebidensya pa. Kaya nakumpleto merong corpus delicti, nakumpleto yung mga elements ng isang kaso at nakasabang yan.
1: Diba, Agas, ano nga, dapat ang conviction sa ganito is beyond reasonable doubt, no? Mm-hmm. Walang katiting na pagdududa na talaga sila ang kumawa. Mm-hmm. But then, yung isang matigis dyan, yung testimony rin nung ano, sinabi niya na sama, sinidentify niya yung victima, Priyano, na siya mismo ang nag-remain. Mm-hmm. Yan ang matibay ito, no? At yung corroborating. Siguro dahil sa dami ng testimony, pati pa sa sakit na ginami, sa kanyang motivation, yung motivo na established din naman, kaya halos kompleto na rin. Now, it is for the court to decide talaga yan. Pero ako, very positive ako. Kasi sa anak ko, kaya hindi na nangyari. Nagabi naman yung conviction. Kaya lang yun sa anak ko kasi, proper to sinuno, kaya, kaya na-convince sila rektusyon, repeto, ay kundubing as group, kagabing group, based on those material evidence, sa mayroon statement na po kami doon eh, kaya napakaibin yun eh, kasaming tatlo. Yeah. No?
0: Sa mga ganitong... Sa mga ganitong kaso talaga, Sir Boy, nagmamatter yung ano eh, yung bigat ng investigasyon, no? Kung hanggang saan pinupush. Hindi lang ng mga otoridad, kundi yung clamor ng public, ano? Involved dito yung public eh. Pero yung update din ho natin kay Rafael Dumlao, ano, transfer na pala ito sa New Bilibid Prison na Sir Gus and Sir Boy, ano? Nito lang nga June. Dahil nga doon sa pagkakabaligtad ng na-convict, diba, na-acquit siya and then binaligtad ng Korte Suprema yung conviction. So ngayon ay nasa New Bilibid Prison. Sir Boy, we are running out of time po ngayon, pero siguro ang final question ho namin, siguro hindi ko tanong, kundi ano yung mensahe natin sa pangkalahatan ng Volunteers Against Crime and Corruption, dahil may mga kaso pa rin po ng kidnapping na patuloy na nangyayari at iba-ibang krimen dito sa ating bansa in general. Paano ho kami lalapit sa inyo at ano po yung mga proseso, Sir Boy? Go ahead po.
1: Ako yung may sinsin po, lagi po pa, may website kami, masapin po kami. Ako, pero sa dili, Facebook po naman, magbigyan. Tumatok lang po kayo, itulong nyo. Kahit na kaso, inilipad po natin yan sa mga partners ng PCC, katulad yung mga layers, BNP, IMBI, at other DOJ, National Prosecutor's Office, at kami rin, disseminated dati din sa media, at kasi kayo, isa sa kayo ang media, isa sa mga kastaming partners, no? Kasi nabibigyan niya kami ng platforms, at ang BECC ay nanahawagan sa top leadership from the president down dun sa DING, sa Office ng GPNP, na again, patayan nila, tutunahin po nila at kung kailangan magkaroon ng matinding hypertension, kamay na bakal, at yung kasiguraduhan na dispisa from the service ay hindi lang yung babaguhin lang yung ililipat sa posisyon, saka yung certainty of dispisa at of course yung probation and then jail return.
0: Okay. Oo, yun na aming natitipan ako agad. Alright. With that, Sir Boy Evangelista, Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Sana'y makahuntahan pa ho namin kayo ng mas mahabang susunod oras sa mga susunod na episode natin dito sa Soko. At ganun din ho, ano, sabi nyo, kung may mga kaso kaming nais ilapit ho sa inyo, no, ni Sir Gas, ay tatawagan na lang ho namin kayo, Sir Boy. Maraming salamat po sa inyong serbisyo.
1: At salamat po sa inyong oras.
0: Go ahead, Sir Boy. Opo.
1: Ngayong August 28 years na po, tatlong nitagad na po kami ang Volunteers Against Crime Interruption. And I'm so happy na ang naging isang Gas Abedgas is one of our awardees.
0: Yun, no?
1: Bravo, yun. That is a recognition. Sa'yo, Sir Gas, for the longest time, dadyan ka, laki na yung natuturo mo to resolve yung mga crimes. Ayaw, isa ka kong alamat, institusyon. August 28, nandun ka at ibigigin namin ako mismo, kami, VACC, magbibigay ng plaki sa'yo. Tatlong dekada dapat sa women at corruption.
0: Congratulations po sa VACC at mabuhay po kayo, Sir Boy Evangelista. Thank you, sir. Magandang gabi.
1: Salamat po.
0: Thank you po. Ayun, no? And happy 3 decades na pala, no? Anniversary sa VACC Tandem. Nako, inabot na naman tayo ng oras. Tandem, magpapaalam na po tayo. Susunod na ang Feel Kita kasama si Tita Stargazer. Hanggang sa susunod pong Sabado, muli po kami ang inyong nakasama. Ako po ang inyong lingkod, Jesse Cruzat.
2: At ako naman si Gas Abedgas.
0: Muli po ito ang Soko sa DZMM.

0: Walang takas ang may sala sa Soko sa DZMM.
1: Mawalang galang na po.
2: Magbabalik po sila
1: para bumanat with due respect.
3: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
1: Richard Heydarian.
4: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
1: Carlos Flores.
5: Eh, parang mas marami pang nag-resign kaysa sa napakulong.
1: Cleve Arguelles.
6: Seryoso, sincero, at yung buong
1: Dino De Leon.
7: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
1: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
8: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
1: At Cheska Bersh.
9: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
1: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Manila. Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Istret at FM Radio Regionals. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila. Channel 31.
10: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
11: Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

Tingin niya na malalim. And exhale. Hinga ulit na malalim. Inhale. And exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong ulohan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

I find that the harder I work, the more luck I seem to have, by Thomas Jefferson. Minsan, iniisip natin na ang tagumpay ay tungkol sa swerte. Pero habang mas nagsisikap tayo, mas napapansin natin may kakaibang koneksyon ang dalawa. Mas pinaghihirapan natin, mas nagiging swerte tayo. Hindi lahat ng oportunidad ay basta dumadating. Minsan, tayo mismo ang gumagawa ng pagkakataon sa pamamagitan ng tiyaga, disiplina at paulit-ulit na pagsubok kahit nakakapagod. Kaya kapag may dumating na magandang resulta, huwag agad tawaging swerte. Baka ang tinatawag mong swerte ay bunga lamang ng lahat ng araw na pinili mong magpatuloy kahit walang kasiguraduhan.

0: Luzon, Visayas, and Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng Star G's Angels na nandyan na at nakikinig na at nandyan na kumpleto na rin ang mga nanonood sa atin through YouTube. Good evening po sa kina Connie Herrera, Tres Marias, Nona Damian, Dulce Orate, and Lina Ho. Pati na po si Attorney Rene, Josette, and Dr. Jing Fajardo. Happy listening to Eunice and Ofi Cotauco. Tito Terones, Gigi Terones, magandang gabi. Elizabeth De Leon, Lani Castillo, magandang gabi. Marit Santos, Nene Herrera, Dr. Marley Angeles, Ann Calumarde, Elena Andrea, ang mga taga Melbourne, Marisa Vedar and Jong, Georgie Estoque and CJ, magandang gabi. And of course, General Ager and Dr. Len Onto, kamusta po? At titingnan natin kung sino na nasa Facebook ngayon. Ay, Facebook, sa YouTube. Yan. Nasanay kasi ako sa Facebook. Ayan, sa YouTube, sino ngayon ang nandito at ready na upang makinig ng ating episode ngayon. Ayan, tingnan nga natin sino. Ayan. O, Beth Kamaing, magandang gabi. From Marikina. Jericho Ferrer, magandang gabi. Rayota Takashi Kabalan O'Hara, pwede daw pa shout out po kay Darwin Lirio, Rayota Takashi O'Hara, Rosario Cedillo, Kabalan ng Barangay Katmon, Malabon City. Money Park, Janelle, magandang gabi. Elisa Huerto, magandang gabi rin. Vertubert, hello. Lina Ho, ayan. Plaridel, Bulacan talaga. Hindi po umuulan dyan. Having dinner, sabi ni Junjun, Y8U. Lynette Quintos, magandang gabi rin. Julius Mangalando, hello Julius. Kay Morales, hello. From Japan, Ann Calumarte. Celia Asmir Margaret, uy, kamusta na? Flor Miradores, magandang gabi. Uy, maganda ang ating ano ngayon episode. Siyempre, alam niyo na katatakutan. Ay, si Lisbeth and Ed, kamusta naman kayo? Ayan ang ating mga suki. Ito na si Lynn from Daly City. Sabi ni Julius from Camarin, always watching from Camarin, North Caloocan. Colt, sabi niya, present. Sing Chinese, meron po, andito na tayo. Ngayon ko lang nakakita ito si Precious Wisdom ulit na. Ayan, watching from Japan. Arnold Agulo, magandang gabi. Cory Alejandro, magandang gabi. From Bacoor, Cavite. Ayan, halos nawasa ko na kayong lahat. Happy birthday sa lahat po na nagbo-birthday ngayon. Di ba maulan tayo? Pero parang masarap po yung maulan kesa sa... Hindi mo malaman eh. Maulan ba o mainit? Mamili kayo. Yung sobrang init na talagang para kayo niluluto o yung ulan naman na madaming baha. Parang wala tayong mapili. Pwede ba medya-medya lang? Ating ano ngayon talagang exciting ang ating ang kwento. Ito mamaya makikipagkwentuhan tayo sa kanya. Ang pangalan niya ay Mirna. Kinakabahan daw siya. Sabi ko huwag kabahan. Tayo ay magkukwento lang, walang judgment. Kung hindi ito ay talagang kanyang naranasan, wala tayong sasabihin na hintama o hindi, pero papakinggan natin dahil titingnan ko, i-assess ko ang kanyang sabihin mong kanyang abilities. kapag nakakaramdam, yun syempre, bukas ang iyong third eye. Lahat tayo po, tatandaan natin na lahat tayo meron. Depende ngayon yan kung gaano kabukas ang inyong third eye. So halimbawa, yung iba feeler lang, yung nararamdaman lang nila. Yung iba hindi nakakakita. Yung iba nakakakita. Yun. So, maraming klase ng sabi mo yung pag-open ng gift nila. Yung iba nakakarinig lang, may naririnig. Yung iba may naaamoy lang. So ano yan, mga clair-clair. Clairvoyance, clairsentient, clairaudient. Di ba lagi ko na yan, tinuro ko na sa inyo yung iba't ibang mga clair. Clairsentience, clairaudience, clairvoyance, yan. Clairgustance, alam mo yung clairgustance, bihira yan. Yung may nalalasahan ka na wala naman talagang, hindi ka kumakain, pero may nalalasahan ka parang kakaiba. Na kumbaw, parang may lasa akong langunisa na nakakain, pero parang wala. O parang ganun. Gustance yun. Pero alam nyo, actually, lahat tayo, we are born with it. Lalo na yung mga bata. Yung mga bata, no, mamula ng mga sabihin mo, mga below the age of 7. Yan, lahat yan nakakaramdam. Yan yung mga bata, pagka sabihin nyo natutulog, na may nararamdaman, may nakikita. Minsan yung mga bata, akala nila parang, yung sabi nyo may naglalaro, may anghel na naglalaro sa kanya. Yan, ganyan yan. Pero siyempre dapat niingatan natin baka ibang klaseng mga entities na ang mga nakikita ng mga bata. Well anyway, magbe-break muna tayo at sa ating pagbabalik, ang feel kita katakutan.
1: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
2: May nagbago? May arte? Budget? Akala nyo

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at liga, bawat Pilipino may karapatan.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya, kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
2: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Marami pa tayong pag-uusapan.
4: Exactly.
1: Walang kakalas.
4: Oh, ito na.
1: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
5: Kayong mga bumabanat sa China.
6: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
1: Times 4 na, real talk pa.
7: Mga tito jokes na ito mga to.
1: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.

bata pa lamang ako, may isang bagay na paulit-ulit na nangyayari sa akin. Tuwing magkakasakit ako, kahit ilang doktor na ang tumingin sa akin, wala pa rin silang maibigay na paliwanag kung ano talaga ang dahilan. Kaya sa huli, ang mama ko, dinadala ako sa isang albularyo. Taga Sorsogon, Bicol pa kami. Ang albularyong lagi namin pinupuntahan ay matagal ng kaibigan ng pamilya namin. Kilala rin siya sa lugar namin. Pagdating namin sa bahay niya, agad niyang tinawag si mama. Lumayo sila ng kaunti sa inuupuan ko. Hindi nila alam, kahit mahina ang mga boses nila, malino kong naririnig ang bawat salitang binibitawan nila. Maya-maya, narinig kong sinabi ng albularyo, "Yang anak mo, may sabi yan." Bigla akong nanlamig. Pagkatapos ay nagtanong siya kay mama, "Noong pinabinyagan mo ba siya, marami kang sinabihan ng araw ng binyag niya?" Agad namang sumagot si mama, "Oo." Sandaling natahimik ang albularyo bago niya muling sinabi, "Tingnan mo, patagilid siyang tumitingin." At doon niya kwento ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Ang mga engkanto nagpapabinyag din. Isinasabay nila ang kanilang sanggol sa mga batang bibinyagan sa simbahan. Pati ang pangalan, pareho. Pero bago pa man buhusan ng banal na tubig ang bata, umaalis na sila sa simbahan. Noong high school ako, may kakaibang nangyayari tuwing baking class namin. Bandang alas 12 hanggang alauna ng tanghali ang klase. Bigla na lang akong nakakatulog. At sa bawat pag-idlip ko, parang may ibang lugar na naghihintay sa akin. At alam kong hindi yun ordinaryong panaginip lang. Mapupunta ako sa isang lugar na may napakalinaw na ilog. Napapalibutan ng makukulay at magagandang bulaklak. Napakatahimik. Napakaganda. Parang hindi yun bahagi ng mundong kilala natin. Maya-maya na lang, gigisingin ako ng mga kaklase ko. Lumipas ang maraming taon, nagkaroon na ako ng trabaho. Kapag umuwi akong sobrang pagod, sinasabi ko sa sarili ko, "Paglalakbay muna ako para makapagpahinga." Hihiga ako ng diretsyo. Magkahawak ang dalawang kamay ko sa ibabaw ng tiyan. At bago ako pumikit, nagsa-sign of the cross ako sa wikang Latin. At pagkatapos noon, bumabalik ako sa parehong lugar na napupuntahan ko noong high school. Pero may isang malaking pagkakaiba. Kung dati ay tanghali at ang lugar lang ang nakikita ko, ngayon ay gabi na.

0: At hindi na ako nag-iisa. May nakikita na akong isang napakagandang babae. Mahaba ang kanyang buhok at may nakasuksok na kulay lilang balaklak sa kanyang tenga. Pero hindi niya ako nakikita. Nakaupo lang siya. Nakadapa sa isang puno sa tabi ng ilog. Parang mahimbing na natutulog. May mga pagkakataon ding hindi ako sa ilog napupunta. Madalas, sa luma naming bahay. At doon, nakikita ko ang papa ko na matagal nang yumao. Ikinukwento ko ang lahat ng ito sa mga anak ko. Hanggang sa isang araw, sinabi nila sa akin, "Mommy, huwag mo nang gawin yung sinasabi mo maglalakbay ka kapag pagod ka. Mommy, ikaw pa ba talaga yan?" Napaisip ako. Pero sa napakatagal ko nang ginagawa yun, wala namang masamang nangyari. May isa pa akong karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Napapansin ko kasi na tuwing may umaaway sa akin, parang napapaligiran sila ng mga nilalang ng gabi. Lalo na ng mga paniki. At kapag naman ako ay nasa matinding distress, palagi akong nakakakita o nakakaramdam ng isang napakalaking nilalang na may pakpak. May hawak na espada na nakatukod sa lupa. At may tali sa kanyang noo. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba yun o may iba pang dahilan kung bakit nagpapakita siya sa akin. Isang gabi, bago tuluyang pumanaw ang papa ko na nabulag na noon dahil sa diabetes, kumatok siya sa dingding at paulit-ulit akong tinawag. "Mina, Mina, may tao dito, dali." Pagpunta ko sa kwarto, wala naman akong nakita. Pero sabi niya, may nakaupo raw sa gilid ng kama. May saksak sa katawan at kinakausap siya. Kahit wala na siyang paningin, sigurado siyang narunto. Kumuha agad ako ng asin at sinaboy sa paligid habang sinasabing, "Layuan niyo ang papa ko!" Nang buksan ko ang pinto para magsaboy pa sa labas, nakita ko ang napakaraming anino na tila nakatingin sa loob ng kwarto. Pero hindi ako natakot. Sinaboy ko ang natitirang asin at sinara ang pinto. Pagharap ko, naroon na naman ang malalaking nilalang na may pakpak. Tahimik na nakatayo sa gilid ng pinto na parang nagbabantay. Mahina ko lang siyang nasabihan ng, "Salamat ha." Pagkatapos ay tumabi ako sa papa ko at nagdasal ng rosaryo. Maya-maya lang, saka ko naalala na Biyernes pala noon. Hanggang ngayon, ang tanong ko sa sarili ko, bakit hindi ako natakot? Isang araw sa trabaho, may bagong agent na pilit gustong makipagkaibigan sa akin. Iniiwasan ko siya dahil pakiramdam ko may kakaiba sa kanya. Mahilig din siyang magkwento tungkol sa paranormal. Kaya, lalo akong dumidistansya sa kanya. Kasi, kahit ako mismo, nagdududa sa mga nararanasan ko. Kaya, ayokong makisalamuha sa mga taong may ganitong usapan. Isang araw, walang tao sa floor kaya lumabas ako ng meeting para kumuha ng tubig. Sinundan niya ako at bigla niyang sinabi, "Alam ko ang skills mo, kapag natutunan mo lang gamitin, mas malakas ka pa sa akin." Napailing lang ako, pero dinugtungan niya, "Hindi ba nakakapaglakbay ka? Nakakapunta ka sa ibang lugar kahit nandito ang katawan mo?" Natigilan ako dahil minsan nga, pakiramdam ko nangyayari yun. Bago siya umalis, sinabi pa niya, "Tingnan mo, yung mga kamay mo. May matas dyan sa isang palad at may triangle sa kabila." Wala naman akong nakita. Pero tinuro niya pa rin kung nasan yun. Hindi ko siya pinansin hanggang sa isang araw, sinubukan ko kung totoo nga yung sinasabi niya. Habang nakasakay ako sa bus, sinubukan kong hanapin siya sa isip ko. Nakita ko siyang nagbibihis sa bahay at parang namimili ng isusuot. Maya-maya, napansin ko parang may hinahanap siya at paikot-ikot ang tingin niya. Kaya itinigil ko na. Pagdating ko sa opisina habang nasa locker ako, nilapitan niya agad ako. Ang sabi niya, "Bakit kailangan mo pa akong puntahan sa bahay? Alam kong ikaw yon. Nagbibihis ako. Paano kung may iba akong ginagawa?" Wala akong naisagot at dumiretso na lang ako sa trabaho. Doon ko naisip na baka may kakaiba rin talaga siyang nararamdaman. Bago matapos ang araw, binigyan niya ako ng maliit na kulay lilang bato at isang pulang bato. Sabi niya, itago ko raw mga yon. At sa gabi, malalaman ko ang kakaibang epekto. Nang gabing yon, pagdilat at pagpikit ko, nakita ko sa isip ko ang bilog na buwan at dalawang nilalang. Ang isa ay kahawig ng isang predator. At ang isa naman ay maliit na babaeng nilalang. Sinabi niyang mga guardian ko raw ang mga yon. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung gano'ng katotoo ang lahat ng yun. Isang araw, naramdaman ko na malapit na kaming iwan ng papa ko. Kaya pumunta ako sa simbahan at nakiusap na mapuntahan siya ng pare para mabendisyonan. Ilang araw ang lumipas. Isang umaga bago ako pumasok sa trabaho, napalingon ako sa pinto ng kwarto niya. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko noon, pag uwi ko, wala na siya. Habang nasa biyaya ko, nagdasal ako. "Lord, kung kukunin niyo na po ang papa ko, sana umaga habang maganda ang sikat ng araw." Pero kinagabihan, tumawag mga kapatid ko. Nasa ospital na raw si papa dahil hirap na siyang huminga. Hindi muna ako dumiretso. Nagpalipas pa ako ng oras sa mall dahil hindi ko kayang makita siyang mawala. Pagdating ko sa ospital, sinabi ng mga kapatid ko, "Ate, kanina ka pa hinihintay ni papa. Ako kasi ang paborito niyang anak." Comatose na siya nang makausap ko. Hinawakan ko siya at sinabi, "Magpahinga ka na pa. Ako na ang bahala." Nang iuwi na siya, ako ang pinapirma ng doktor bilang panganay. Bandang alas 4 ng madaling araw, nahiga siya sa kama at sinumulan ko siyang dasalan ng rosaryo. Pagsikat ng araw, narinig ko ang huli niyang hininga. Nakatalikod ako sa pinto nang maramdaman kong may tila lumilipad sa papasok ng kwarto. Paglingon ko, natakpan ng kapatid ko ang tanawin. Pero nang tumingin ulit ako kay papa, nakita ko ang isang maitim na anyong nakasuot ng hood at tila may hawak na tungkod. Lumulutang ito sa tapat niya. Saka ako nakita na parang may usok na hinihigop nito mula sa katawan ni papa. Ilang segundo lang, nawala rin ito. At doon ko sinabi sa pamilya ko, wala na si papa. Nang ikwento ko yon sa isang kakilala, sinabi niyang baka yun daw ang tinatawag na last kiss. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang nakita ko. Noong high school ako, may best friend akong itago na lang natin sa pangalang Mel. Isang hapon habang naglalaro kami ng chess sa bahay nila, bigla akong naramdaman na parang lumutang ako. Gising ang isip ko at nakita ko ang sarili ko mula sa itaas. Akala ko nung una, nahihilo lang ako. Pero si Mel, nakatingala sa akin at bigla na lang siyang nataranta. Tumakbo siya pababa para tawagin ang nanay at mga kapatid niya. Pero pag akyat nila, nakaupo na ulit ako sa kama na parang walang nangyari. Bigla nila akong dinikitan ng iba't ibang kulay ng mga bato. At sa tuwing didikit nila yun sa akin, sobrang sakit. Parang hinahampas ako ng kahoy. Pinipilit nila akong magsalita at aminin kung sino raw ang nasa loob ko. At inaasahan nilang sasabihin na isang akong demonyo. Pero wala naman akong maisagot dahil alam kong sarili ko pa rin to. Gising na gising ang isip ko at alam ko ang lahat ng nangyayari. Ang mama ko ang sumundo sa akin at sinabi sa kanya na sinasapian daw ako. Paglabas namin, dumiretso pa ako sa simbahan para tiyaking wala talagang kakaiba sa akin. Kalaunan, ikinento ng kaibigan ko na ang mga batong yon ay kinukuha raw sa isang kuweba, sa isang lugar. At sinusubok ang kapangyarihan sa pinakamalapit na tao. Siya rin ang nagbigay sa akin noon ng iba't ibang dasal. May pampalipad hangin, gayuma, pampabalik ng umalis, at iba pa na kailangang dasalin tuwing Biyernes Santo, alas 3 ng hapon. Simula noon, pakiramdam ko, mas nakakaramdam ako ng mga presensyang hindi nakikita ng iba. Isang gabi, nanaginip akong nakalabas ako sa katawan ko at nakita ko ang sarili kong natutulog. Pagkagising ko, hindi muna ako gumalaw. Nang tingnan ko ang pwesto ko, eksaktong ganoon nga ang nakita ko. Tatayo na sana ako para kunin at basahin ang mga dasal. Pero may bumulong sa kaliwang tainga ko at tinawag ang pangalan ko. Paglingon ko, wala akong nakita. Doon ako tunay na natakot. Tumalon ako sa kulambo ng mama ko. Kinuha niya ang walis tingting at paulit-ulit na sinabing, umalis kayo rito! May nakita akong lalaking naka-Amerikana. Pero nang mawala ang presensya niya, saka ko lang nasabi sa mama ko ang nakita ko. Dahil sa pananampalataya ko, sinunog ko ang lahat ng dasal na binigay sa akin ng kaibigan kong si Mel. Kinagabihan, napanaginipan ko siyang nakakulong sa isang selda. Umiiyak, namamaga ang mga mata at may maliliit na kulay ubing butlig sa paligid nito. Kinabukasan, pagpasok ko sa eskwela, nagulat ako. Ganun na ganun ang itsura ng mga mata niya. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Ang sagot lang niya, wala, hindi lang ako nakatulog kagabi. Noong high school ako, nagpasama sa akin ang ate ko sa isang manggagamot na nangihilot at nagtatawas. Ayoko sanang sumama dahil pakiramdam ko, tuwing napupunta ako sa mga ganoong tao, parang may agad silang nararamdamang kakaiba sa akin. Pagdating namin, mahaba ang pila sa labas. Habang hinihilot pa ng magagamot ang mga nauuna sa amin, napatingin siya sa akin. Kahit nasa bintana pa lang ako, pakiramdam ko, ako na ang tinutukoy niya. Nang matapos siya sa isang pasyente, sinabi niya sa kasama niya, papasukin ng bagong dating. Dahil hindi naman ako ang magpapagamot, sinabi ko sa ate ko na siya na lang ang pumasok at hihintayin ko na lang siya sa labas. Pero ang sabi ng magagamot, pati siya, papasukin. Imbis na ang ate ko ang gamutin, ako ang pinaupo sa harap niya. Tinadasalan niya ako at paulit-ulit na sinasabing, may sapi raw ako. Bata pa ako noon kaya wala akong nagawa kundi sumunod. Habang dinadasalan niya ako, iba-ibang pakiramdam ang nararanasan ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang nakita o naramdaman niya sa akin. Noong kasagsagan ng bagyong Ulysses, brownout sa lugar namin at napakalakas ng hangin. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang isang babaeng nakaputi. Mahaba ang kanyang buhok na naglalakad sa gitna ng kalsada sa loob ng village namin. Hindi ko yun pinansin at hindi ko rin kwento kahit kanino. Lumipas ang ilang panahon hanggang sa marinig ko ang mga kapitbahay naming nagkikwentuhan. May ilan daw na nakakita ng isang babaeng nakaputi sa may lugar namin. At doon ko lang naisip na totoo talaga ang nakita ko. Minsan naman, sinamahan ko ang anak ko sa birthday party sa isa sa mga bahay sa parehong alley. Hindi ako sumama sa kasiyahan. Nakatayo lang ako sa likod at pinapanood siya. Pero maya't maya, napapalingon ako sa likuran ko dahil pakiramdam ko ay may taong nakatayo roon. Pero sa tuwing lilingon naman ako, wala akong nakikita. Pag-uwi ko, kinausap ko ang asawa ko na dating site development officer noong ginagawa pa lang ang subdivision. May kinento siyang may isang trabahador daw na namatay habang itinatayo ang isa sa mga unit. Tinanong ko kung saang alley yun. Nang sabihin niya ang lugar, yun din mismong alley kung saan paulit-ulit. Pagkatapos kong magbihes, dumiretso ako sa bahay ng mama ko. Pagdating ko, agad niyang sinabi, "Anak, tingnan mong lumabas sa tawas." Pero bago pa niya maipakita sa akin, sinabi ko muna ang nakita ko sa may bintana. Nang ilarawan ko ang malaking nilalang at ang bilog na bilog nitong mga mata, biglang napatingin sa akin ng mama ko at sinabi, "Naku anak, yun nga, tingnan mo, ang laki rin ng mata at bilog na bilog." Isang gabi, pag-uwi ko galing school, sinabi ng mama ko na kailangan ko ng labhan ang mga damit ng anak ko na nakababad dahil wala na siyang maisusuot kinabukasan. Habang naglalaba ako, may nakita akong babaeng mahaba ang buhok. Nakaitim siya na parang bruha. Tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ko at nakatingin lang sa akin. Tinigil ko ang takot ko at sinabi ko na lang, "Huwag mo naman akong takutin. Kailangan ko pang matapos ang paglalaba ko. Kung gusto mo, tulungan mo na lang ako." Hindi siya nagsalita. Nakatitig lang siya hanggang matapos akong maglaba. Isang hapon habang naglalaba ako sa labas ng bahay at nagsisimula ng umambon, may nakita akong malaking lalaking nakaitim. Nakasuot siya ng mahabang Amerikana at sombrero. Hindi na ako umimik. Maya-maya, sumigaw ang kapatid ko mula sa loob ng bahay.
1: "Ma! Ma, may tao dito, dali!"
0: Doon ko naisip na hindi lang pala ako ang nakakakita. Mahilig akong magbiro sa mga kapatid ko noon. Madalas ko silang sit-sitan at saka ako magtatago. Pero isang araw, may sumitsit daw sa kanila mula sa itaas ng bahay. Pagtingin nila, kamukha ko raw ang dumaan. Hindi nila pinansin dahil akala nila ako yun. Pagbaba nila, nadatnan nila akong nasa ibaba na. Nagulat sila at sinabi, "Ate, hindi ba nasa itaas ka kanina?" Napangiti na lang ako at sinabi, "Kanina pa kaya ako nandito?" May isa pa akong hindi maipaliwanag. Dahil minsan, parang nakikita kong may usok na lumalabas sa mga kamay ko. At kapag may humahawak sa akin, madalas nilang sabihin na napakainit daw ng mga palad ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit sa akin nangyayari ang lahat ng iyon. Mula sa pagkabata, may mga bagay na nakikita at nararanasan akong hindi ko maipaliwanag. May mga pagkakataong habang natutulog ako, pakiramdam ko ay napupunta ako sa ibang lugar. Mga lugar na hindi ko pa nararating. Ngunit, Napakalinaw sa aking isipan. Minsan may mga nilalang ako nakikita. Minsan naman, mga presensyang hindi nakikita ng iba. Hindi ko nagkunento ang lahat ng ito para paniwalaan niyo ako. Binahagi ko lang ang mga karanasang hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. At kung may isang bagay ako natutunan, ito ay huwag basta-bastang maliitin ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng ating isip. Dahil minsan, ang mga ito ay totoo. At ang mas nakakatakot, baka habang mahimbing kang natutulog ngayong gabi, may ibang lugar na rin ang naghihintay sa'yo sa kabilang ibayo.

Nabanggit yan ang kwento ni Mirna at naano ako, na amaze ako kasi talagang dumaan siya sa stage ng iba't ibang klaseng manifestation ng kanyang gift, no. May hindi niya mapaliwanag, pero yung ibang mga tao nakikita, nagkakaroon ng confirmation. Pero kasama ko ngayon, buti pumayag na humarap sa atin at totoong pangalan niya ang binigay niya.

0: or astral projection, no? Pero most likely it's OBEs, no? Pareho din lang yan. Tapos meron kang nakita ka na yung mga albularyo, pagkatapos hindi ikaw yung gagamutin, bigla ikaw yung ginamot, no? Nakakatawa, no? Na ano, parang actually gift, bilang isang gifted na person, malalaman mo rin kasi kung ang isang tao gifted. Kaya lang, ang problema kasi, ang problema sa mga ibang albularyo, hindi nila tinitingnan deeper. Kundi, sasabihin agad, may sapi ka. Mm-hmm. Oo. Kaya yun yung na-generalize ka, na-judge ka na may sapi, hindi man lang ano na hindi mo naman kasama o probably you're just open na to the entities, kanyan. Kasi para sa akin, wala kang kasama eh. Hindi naman para sabihin mong yung dinidikitan ka. Kasi ang life mo naman is okay eh. Diba? At hindi ka naman na sabihin mong mga isang damakmak na magkamalasan sa buhay. Hindi naman. Anyway, dun tayo umpisahan natin. Ano? Dito sa nakita ka na albularyo, kaagad sinabi may sapi. Oo, ito yun. Ano? Anong ilang taong ka dito noon? Yung una-una.
1: Actually po, ano...
0: Nung magkakasakit ka na hindi malaman kung ano sakit mo?
1: Mga grade 5, grade 6. Palagi po kasi akong sakitin.
0: Ano sakit mo usually?
1: Masakit yung likod ko lagi. Ganun. Likod? Opo. Tapos pupunta sa doktor, bibigyan ako ng muscle relaxant. Pero masakit pa din. So, saan kami pumupunta, sa Quezon City General Hospital, minsan kung saang hospital, same at same yung gamot na binibigay. Wala naman. Tapos, naalala nung mother ko yung kakilala niyang parang nanghihilot, naggagamot. Punta tayo doon. Sabi niya, sige, pumunta kami. Nakaupo ako sa isang lugar. Tapos, masama tingin niya sa akin. Ako naman, nakatingin sa kanya. Ganun kasi, nakatingin ako sa kanya. Ganun.
0: Patagilid ka talaga.
1: Patagilid, opo. Nahano ko yun nung time na yun. Ganun ako sa kanya. Tapos, nagpupuna siya ng kamay noon eh. Galing siya sa, ano. Tapos, tinitingnan niya lang ako. Nakatingin siya sa akin. Hanggang hindi niya ako in-approach. In-approach niya yung mother ko. Halika, Seda, sabi niya gano'n. Alam mo, yung anak mo, tingnan mo. Titinitingnan ko sila. Kung bakit gano'n naman ako tumingin? Hindi ako gano'n. Aywan ko ba't gano'n?
0: Patagilid ka tumingin?
1: Patagilid ako tumingin. Tapos sabi po nung nanggagamot, tingnan mo yung anak mo kung paano tumingin. May sabi yan, sabi niya. Sabi ko, bakit? Parang aware naman kasi ako, Mr., sa salitang sapi.
0: Yes. So, at the time, alam mo yun?
1: Alam ko yun. Sabi ko, sapi? Parang I was in my state of mind naman, na alam ko naman yung nangyayari.
0: Alerto ka. Oo.
1: Conscious naman ako.
0: Oo.
1: Sabi ko tuloy, ano yun? Tapos, sabi nga, tanungin kita, Seda, yung bang anak mo na yan, nung binabinyagan mo yan, ano, brinodcast mo? Kung kailan ang binyag or may mga sinabi.
0: Hindi ba normal lang mabinabodcast natin?
1: Opo, ganun. Pero, ewan ko kung anong ibig niya sabihin. Ganun. Sabi niya ganun kasi yung papa niyan, dahil nga medyo ano ako ng papa ko, kung kani-kanino niya sinabi, kung kani-kanino niya na naganun. Ganun. Kasi ano maseda, sabi niya ganun. Sa Bicol po kasi, yung sa province namin, naniniwala sila sa mga engkanto, sa mga
0: siyempre,
1: ganito, ganyan. Opo. Alam mo ba, Seda, sabi niyang ganun, na ang mga engkanto ay nagpapabinyag din. Inaabangan nila yung binyag ng mga kagaya natin. Isasabay nila yan pag narinig nila. Kung ano yung pangalan ng anak mo, siyang pangalan nila. Kung papasok din yung mga engkanto sa simbahan. Yun nga lang, when it comes to holy water na...
0: Ayaw na.
1: Ayaw na. Hanggang doon na lang sila umaalis.
0: Hindi
1: na
0: yung magpapabasa ng ulo.
1: Hindi na. Hindi na alis na sila. Iiwanan ka na doon. So, ganun. So, tingin ko yung anak mo may ganun. Sabi niya. Tinakiririnig ko sila. Siyempre, bata pa po ako noon. Hindi ako nagsasalita. Mga ilang session din kami doon. Tapos, ewan ko. Pinababayaan ko lang kasi nga, bata pa naman ako noon. Hindi ko naman talaga alam kung ano pang nangyayari. Yun yung first time na encounter ko sa manggagamot. Tapos nung yung sa ate ko, medyo malaki na ako noon. Siguro mga high school na ako. Sabi niya, Mina, samahan mo nga ako. Magpapahilot ako. Magpapaalbularyo ko. Ayoko po pumunta sa mga ganun. Promise. Kasi po, Mrs. Star, pag pumunta ako sa mga ganun, iba yung pakiramdam ko.

0: pakiramdam ko, nararamdaman nila.
1: Mm-hmm.
0: Parang pakiramdam ko na kung maano na naman ako nitong mga
1: ito. Ito na naman.
0: Mm-hmm. Ayoko mm-hmm. ng ganito. Sige na, Mina. Sumama na ako. Eh, walang sasama sa ate ko. So, sige, sumama ako. Sige. Ang daming tao. So, ending, nandun kami sa may labas. Pero pag akyat ko pa lang ng hagdan, dahil nga may bintana, nahagip na ako nung mata.
1: Mm-hmm.
0: Nung nanggagamot. Di, nanggagamot siyang ganyan. Tapos gumanon siya. Pakit kami kasi ng hagdan eh. Gumanon siya. Di, parang, sa isip-isip ko, Ito na naman.
1: Okay. O sige, babalikan natin kung ano pa ang sinabi ng manggagamot matapos ang ilang paalala.
2: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: The stars are aligned tonight. Feel kita with Stargazer. Ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
2: Biyahe patungo sa destinasyon. Ang pagsisikap ay parang biyahe. Hindi laging mabilis, hindi laging maginhawa. Ang hindi laging diretso ang daan. May mga liko, may mga pagtitigil, at may mga panahong magpapatanong ka kung malapit ka na ba sa iyong destinasyon. Ang swerte ay parang tamang sakay. Minsan, dumarating ito sa oras na hindi mo inaasahan, pero kailangan mo pa rin sumakay. Kailangan mo pa rin maglakad papunta sa hinihintay mong biyahe. Dahil hindi na sapat na may pagkakataon, kailangan mo ring kumilos. At sa pagitan ng biyahe at destinasyon, doon natin nauunawaan na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kung gaano ka kabilis na karating. Mas mahalaga kung gaano ka katapang, nagpatuloy sa kabila ng mga daang hindi mo alam kung saan patutungo.

0: At balik na tayo sa feel kita, kasama ko po si Mirna. Ayan, at sinasalaysay niya kanina bago tayo na nag-pause for a few reminders. At yung nandun na siya sa manggagamot, kasama mo yung kapatid mo.
1: Yes,
0: 'di ba? Parang nakita ka na naman. O,
1: nakita
0: tapos,
1: na naman
0: ayan
1: ako.
0: Na naman. O.
1: So, napansin ko yung mga gamot, sabi niyang ganun dun sa kasama niya. Tawagin mo nga.
0: Mm-mm.
1: Yung dumating. Sab, eh, haba ng pila nun, Star. Papasukin mo siya, sabi niya gano'n. Sabi ko, wala naman akong concern doon dahil si ate naman yung magpapagamot. Ikaw na lang, di na ako papasok. Pati ako pinatawag niya. Diyos ko na naman gagawin ito sa akin. Nahihirapan ako. Yung katawang ko kasi, Mrs. Star, pag ano, nahihirapan ako pag kung ano nung ginagawa nila. So ngayon, sabi ko gano'n. Eh, syempre, ano pa lang ako noon, second year high school, so parang hindi na naman ako pwedeng makatanggi or whatever. Alam mo, lika dito, umupo ka dito. Hala, Mr. Pinaupo
0: ikaw
1: niya.
0: Pinaupo.
1: Hindi yung ate ko. Tapos, hala, dinasala na naman ako ng kung ano-ano. Mga ganyan na naman ako, kung ano-ano naman napapakiramdaman ko. Kasi dinadasalan niya ako para kung ano-ano nang hihina na naman ako or whatever. Sabi ko, sabi ko gano'n. Hanggang keso may sapi daw ako. Gano'n na lagi nila sinasabi. Bakit kaya gano'n? Tapos dinatapos. Sabi ko sa'yo ate, kung pumunta dun, next time di na kita sasamahan. Sabi ko. Kasi ayoko nga pupunta sa mga gano'n. Kasi nga, hindi ko alam.
0: Ikaw na naman pupuntirehen.
1: Opo. At saka, umiiwas ako. Dahil ayoko ng mga kung ano-anong hindi naman sa hindi ako ano, ayoko lang pinag-uusapan yung mga ganun, Mr. Kasi kahit ako hindi ko nga maintindihan eh. Kumbaga parang hindi ko nga alam kung ano ba ito, totoo ba to.
0: Pero may nararamdaman kang kakaiba.
1: Opo, pero nararamdaman ko siya, pero hindi ko masabi sa sarili ko na is this existing? Is this true? Kasi hindi naman 'to nangyayari sa normal eh na mundo eh. Pero bakit may ganito? Bakit may nararamdaman akong ganito? Baka
0: yung mga
1: ako lang.
0: Mga kalaro mo, mga kaibigan mo, napapansin ba nila 'yan? Sinasabi nila na parang may sapi ka o kaya iba ka kumilos.
1: Hindi naman po.
0: Wala naman
1: kasi
0: eh.
1: Wala naman po eh. 'Yun lang mga ganun. 'Yun lang po
0: yung mga
1: albularyo.
0: Oo.
1: Tsaka ako kasi, Mr., mas I prefer na mag-isa lang ako. Ayoko po ng maraming tao kasi kaya nga po pag minsan na ano, pupunta ako sa mall or saan ako pupunta or ano, ayoko ng linggo, ayoko ng basta ayoko ng
0: madami
1: pong tao. Po, ayoko po ng ganun. I prefer na mag-isa lang po talaga ako.
0: Introvert ka lang. Oo. Pwede naman ganun, ano?
1: Opo.
0: Hindi kasi ang ano nito kasi, ang tanong kasi, kung halimbawa sa manggagamot, albularyo, ang tingin nila sa'yo, may sapi ka. Ang tingin nila sa'yo, kakaiba. Pero ang normal na mga tao, mga kaibigan mo, wala naman.
1: Wala naman po eh.
0: I don't think, yun yung sinasabi ko kasi, may misgivings kasi ako sa mga albularyo. Lagi na lang sila, may sapi yung tao.
1: May sapi.
0: Oo. Nawala naman. Pero, when they pray over you, or may gagawin sa'yo, are you affected?
1: Nangihina ako. Parang yung energy ko,
0: parang kinukuha
1: nila.
0: Ah, yun. So, pwedeng nagva-vampirism din sila, no?
1: Parang ganun, kinukuha. Oo. Parang
0: pero ano hindi yan? Ka nagwawala. Nagwawala.
1: Hindi po.
0: Hindi
1: kasi
0: pala.
1: Ano eh. Parang nanghihina ako. Pero yung kwento ko nung high school ako, yung may mga stone, yun parang
0: yun,
1: nagwawala
0: yun.
1: Ako. Kasi nga, ang sakit eh. Ang sakit pagka yung
0: dinantay sa iyo.
1: Oo, ginanon sa akin yung mga stones nila para kung pinapalo talagang masakit.
0: O balikan natin yon. Kasi ako, na-intriga ako nung binabasa ko yung kwento mo eh. Yung sa stones, sabi mo nga si Mel, ang pangalan niya, no? So, ano yun? Kaibigan mo?
1: Yes, opo.
0: Kaibigan na naglaro lang doon sa bahay mo. Parang nag
1: hindi,
0: ano pa
1: every yun? Ano po kasi, every uwian, dadaan kami sa bahay niya.
0: Okay.
1: Tapos maglalaro kami.
0: Ilan taon na yun? Nung time
1: high school po kami.
0: Pareho
1: yun.
0: Kayo?
1: Opo, high school magkaklase. Tapos one time, nag-chichess po kami. Naka-Indian seat ako sa harap niya. Kumbaga, ito yung bed niya. Sa edge kami ng bed, naglalaro ng chess. So, bali, pag ganyan ako, nakaupo. Nakataas yung isang paa ko. Tapos gano'n. Tapos siya din. Lalaro kami. Hindi ko alam, biglang gumaan yung pakiramdam ko, para akong lumutang.
0: Para kang nag-out of the body experience.
1: Hindi, Mrs. Star, eh. Kasama ko yung katawan ko. Kasi nakikita ko siya eh.
0: Uh-huh. Yung sensation na parang lumulutang.
1: Lumutang ako. Hmm. Hindi ko masabing sarili ko kasi kung hindi ko kasama yung body ko, makikita ko din yung body ko.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Eh, hindi ko nakita yung body ko. Eh. Nakita ko siya tsaka yung chessboard. Mm-hmm. Talagang mataas ako. Ako, hindi ako nagsasalita kasi isip ko lang.
0: Mm-hmm.
1: Baka maya-maya mawawala din.
0: Yeah.
1: Or baka nahihilo lang ako kasi mm-hmm. galing kami school.
0: Mm-hmm.
1: So, nung gumanon ako. Ngayon, nakita ko siya sa baba na.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, hindi sana ako maniniwala na mangyari yon. Kaso, nakita ko kasi siya, Mr., na nakatingala. Nakatingala siya. So, meaning,
0: Umangat nga ako. Okay.
1: Tapos, nakatingala siya. Tapos, sabi niya, ay, shit. Sabi niya ganun. Mm-hmm. Tumakbo siya.
0: Mm-hmm.
1: Bumaba siya. Pagkakit nila, nandun na ako sa baba.
0: Sa ground.
1: Sa okay. ground, dun sa bed. Tapos, ano nangyari sa'yo? Sabi nung pamilya niya sa akin. Hindi ko alam. Hanggang sa, tinatanong nila ako na tinatanong, may pinapaamin sila sa akin ng pinapaamin kasi nga, nasapian daw ako or what.
0: Uh-huh.
1: Tapos, dinadantayan nila ako ng mga stones. So, masakit. Masakit yun.
0: Question, bakit sila may mga stones? Lahat sila mayro stones? Ano meron? Anong samahan yun?
1: Hindi ko nga po alam eh. Kasi, isa sa province nila, parang lucky stone, ganun.
0: Pero ba lahat sila meron?
1: Meron sila lahat. Iba't ibang kulay and then parang ginawa nilang yung iba sing-sing,
0: uh-huh.
1: yung iba bracelet, uh-huh. iba ganon. Basta uh-huh. ganon. May makikita mo sila talaga na may sing-sing sila, laking stone.
0: Uh-huh.
1: Iba't ibang kulay, may yellow, may ano.
0: Mahilig sa crystals. Oh.
1: Yan, ganon. So lahat sila meron.
0: Uh-huh.
1: Eh lahat sila, siguro, ano, tatlo silang nandun. Yun lang kaklasiko na yun ng parang wala pa yata or ano. Alo, sabi ko lang. Pinaano nila ako. Sabihin mo. Sabi niya ganon. Sino ka ba? Ano ba nangyari? Ba't ginaganyan mo yung ano, si yung kaklase ng anak ko? Ha? Hmm. Sino ba kakatinatanong nito? Eh, conscious naman ako sa mga tanong nila.
0: Mm-mm.
1: Wala naman ako masagot. So, as long na hindi ako sumasagot, dinadantayan nila ako nung stone nila.
0: Oo, yun yung masakit.
1: Kaya, thankful ako nun kasi yung tinawagan naman nila yung mother ko, pumunta naman. So, naalis ako dun.
0: Mm-mm.
1: So, ngayon, tinest ko yung sarili ko na totoo ba na meron akong ano. Kasi kung may sapi ka, di ka pupunta simbahan.
0: Mm-mm.
1: Kung may sapi ka.
0: So, nagpunta ka ng ospedan? Ay, ng simbahan?
1: Oo po. Paglabas namin dun kasi malapit lang po yun sa simbahan. Mm-hmm. Eh. Punta ka sa simbahan. At saka, madasalin talaga ako, Miss Star, kahit nung bata pa ako, nagro-rosaryo na ako. So, punta ako sa simbahan. Pinuntahan ko pa yung lagi kong pinupuntahan na cross.
0: Uh-huh.
1: Kasi kung may sapi ka, matatakot ka po dun eh.
0: Yeah.
1: Ayaw mo eh. Sabi ko, ba't ganito? Ano yung nangyari? Ano ang ginagawa ng mga tao? Ba't ganun ang tingin nila sa akin? Sa ba to? Kaya minsan po, Miss Star, nung mga ganong age ko, hindi talaga ako lumalabas, hindi ako pumupunta sa ibang lugar, kasi, tsaka, meron pang lugar na ayaw kong puntahan. Pinilit ako ng papa ko. Sabi niya, pumunta ka sa ganito, dalhin mo to doon.
0: Uh-uh.
1: Eh, ano, yung pupuntahan ko is napaka-madawag. Uh-uh. Punong-puno pa ng puno, etc. Uh-uh. etc. Ayoko. Sabi niya, hindi, pumunta ka doon.
0: Uh-huh.
1: Alam mo, Mister, hindi ko alam ba't ako umiyak. At nakikiusap ako sa kanila na, ayoko talaga pumunta doon. Tapos, sabi nga ng mama ko, huwag mo nang pilitin. Sige na, huwag ka nang umiyak. Hanggang sabi ng papa ko, huwag mo siyang hawakan. Hindi siya yan. Tapos, pero iyak ako na iyak. Hanggang sa, ganun lang. Ano ba to? Confused ako, napaka-confused ako nung mga time na ganun po yung age ko.
0: Mm-mm.
1: Pero as I get older, sinabi ko na lang sa sarili ko na, hindi yun, wala yun. Ganun, na parang, ano, sabi mo nga, Miss Star kanina, you need to be grounded.
0: So, mm-hmm. Di ba?
1: Opo. Kaya nga sabi ko.
0: Para hindi lumilipad.
1: Opo. Kaya sabi ko, parang ganon. Sabi ko, hindi, dito lang ako, hindi ako aalis, dito lang ako.
0: Pero yung mga kinukwento mong yan, high school. Yeah. Mostly.
1: Mostly high school po yan. Oo. High school. Basta ganun, mga high school sila. Tapos, sometimes nga, wala akong alarm clock. Sabi ko, sa Santo Niño, Santo Niño, gisingin niyo po ako bukas ha, kasi wala po akong alarm clock. Maaga po yung pasok ko. Tulog ako. O, anong oras? Doon ako nagising. Sabi ko, at yun din po yung time na napapanaginipan ko yung babae na yun sa ilog.
0: Yung babae sa ilog.
1: Do, ganun yung time na yun. Tapos may mga time na nakahiga ako, natutulog, bigla po akong makakapanaginip nang may humahatak sa aking halimaw sa paa. Hindi ako natatakot. Sabi ko, sige, atakin mo ako kung gusto mo. Hindi ako natatakot, tinitingnan ko pa siya. Tapos hinihintay, parang tinatimingan ko pa, Mister. Sabi ko ganun, wait na, tingnan ko kung kaya mo talaga akong hatakin na. Tapos, pipikit ako, magdadasal ako. Ang dadasalin ko lang, Our Father lang. Wala na siya. Eh sabi ko, oh, diba? Sabi ko ganun. Di mo naman talaga ako kayang hatakin eh. Something mga ganun po. Tapos, meron po akong ugali sa sarili ko, Miss Star, na I can comfort my own self. Ganun. Parang, minsan nga sinasabi nila, okay, nakausap mo na naman yung sarili mo. Hindi kasi, ano eh, yung nakakomfort ko po yung sarili ko, ganun. Ganon, ewan ko ba, hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ba yon. Although, I know that there is a world or entity like that. Hindi ko pa siya mag-grasp, Mister. Hindi ko siya mag-grasp.
0: So, itong sasabi mo yan, my experiences mo when you were young, as you grew older, nagle-lessen, hindi ka na nasasabihan na nasasapian?
1: Hindi na po kasi kinokontrol ko rin kung saan ako pupunta.
0: Okay.
1: At kinokontrol ko rin po kung yung emotions ko, kinokontrol ko rin kung anong sasabihin sa akin ng mga tao. Parang siguro nung bata pa ako, di ko control yun eh. Kasi masyadong showy.
0: Bata pa.
1: Ngayon kasi po, nakokontrol ko na siya na pagka may ganyan, alis. Pagka may ganyan, tahimik lang, wag magkwento. Ganun po. So, walang consequence na na-judge ka or may sinasabihan ka ng kung ano-ano. Wala.
0: Kasi katulad ng sinasabi mo nga na bigla lang yun na parang umangat ka. Nung high school ka na nakita ni Mel yun. Nakita ni Mel, sinabi nila sa nanay mo na umangat ka. Tapos anong reaction ng mother mo?
1: Hindi naman siya naniniwala din sa mga ganon-ganon.
0: Yes.
1: Hindi siya naniniwala.
0: Ilan pa ang naging witnesses noon nung umangat ka?
1: Yung kaklasiko lang.
0: Siya lang.
1: Kaya nga merong, ano na, parang yung mama ko kasi, although taga-probinsya, so somehow naniniwala siya sa mga kwento-kwento sa probinsya. Pero mostly, yung mama ko kasi, although may sense siya na ganun, matapang kasi yun eh, hindi siya basta-basta naniniwala sa ganun kasi ang ano niya, yung Lord, yung God, yung ganito, yung ganyan.
0: Tama.
1: So parang doon ko rin ako yung hindi ako kasi sometimes Mister, pag nandun ako sa ganun, nanghihina yung loob ko. Kaya sabi niya, hindi ka dapat panghinaan ng loob, tsaka ganyan. Ano yun, matapang yun, mama ko na yun. Kaya nga yung kwento ko po sa inyo na yung sa Kulambo, siya yung, sabi niya, nasan, ituro mo sa akin.
0: Oo.
1: Kasi hindi ko alam kung nakikita ko siya naked eye, pero alam ko kung nasan siya, tsaka alam ko kung ano siya. Alam ko kung nasan siya. Hindi ko masabi, Miss Star, sa mama ko kasi natatakot ako kasi nandyan pa siya. Pero ang gusto ng mama ko, sabihin ko.
0: Habang nandun
1: kasi wawasiwasin niya ng walis ting-ting.
0: Oo.
1: Palalayasin niya. Ayoko nga sabihin kasi nga nandun dahil baka ako'y anuhin. So takot din ako. Di, nung nawala na, saka ko sinabi.
0: Nanandun.
1: Nawala na, nanandun. Konichura. Lintik ka. Ganyan. Bakit ganon? Ba't di mo sinasabi ganyan? Yung mama, natatakot ako. Ganon lang. Tapos after nung incident na yon, lahat po ng kung anong meron ako, sinunog ko na.
0: Like what?
1: Yung mga dasal-dasal, yung mga...
0: Ay, kasi oo, na-expose ka doon eh, no? Oo.
1: Lahat
0: it yun. Opened another dimension.
1: Opo. Yung, alam mo, nung meron po ako ng Mister, parang, papuntahin mo ako sa isang lugar.
0: Kayang-kaya.
1: Hindi po. Nalalaman ko na, kung nasan siya.
0: Yun nga, oo.
1: Opo, yun. Kaya kong ituro. Nasan siya, ganun, ganun, ganun. And to the point, mister, na every, ano, yung Biyernes Santo, dinadasalan ko yun. Hindi ko alam na, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Hindi ko alam kung anong, opo, hindi ko alam kung anong ginagawa ko kasi instruction lang sa akin eh.
0: Oo, delikado yung ginawa mo.
1: Opo, in-instruction lang ako. So ako naman, sumunod lang sa instruction.
0: Oo.
1: Wala, kasi ano ako ng mister, basta mga first year, high school.
0: Sa anong, high school, dun umikot lahat
1: dun,
0: eh.
1: Dun umikot lahat. Di ngayon, dadasalan ko yun, di ko alam na ganun pala ka mali yung ginawa ko.
0: Mali.
1: Tapos, ihintayin ko yan, mister, ha, ng alas tres ng Biyernes Santo. Kasi dun yun sisimulan eh, yung dasal daw or whatever. Thank you. Tapos magpa-fasting pa ako kasi binigyan ako ng instruction eh. Hindi ko alam
0: talaga
1: ko.
0: Talaga sinunod niya. Oh, sinunod okay.
1: Ko. Oh. Parang siguro something about me have broken or hindi ko alam po. Okay. Kaya nung medyo unti-unti na, ano na po, nag-focus na lang po ako ngayon talaga sa pagdadasal.
0: Yan. Okay, yeah. Babalikan natin at ako'y meron ng sabihin mo ng more or less sabihin kong impression kung ano nangyari. Babalikan natin after a few reminders.
2: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: The stars are aligned tonight. Feel kita with Stargazer.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Mga kapamilya, may mga bagong aabangan ngayong weekend sa DZMM. Balitaan at usapang sports kasama si Migs Bustos at Tara Game simula Sabado, August 15, alas 4 ng hapon. Mas pinalakas at dekalibreng balita ang hatid ni Danny Buenafe simula ngayong Linggo, August 16, alas 8 ng umaga. May mga bagong magbabantay at tututok sa ating buhay at kalusugan kasama si na Kuya R. Vargas at Ma'am Shish Sara Arsenio alas 5:30 ng hapon sa Linggo. At ang mga balitang pag-uusapan sa buong Linggo, hatid ng Story Outlook sa bago nitong oras alas 6:30 ng gabi ng Linggo. Mas maraming dahilan para mag-staycation kayong weekend kasama ang DZMM Teleradio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ayan, pinag-uusapan namin. Talagang ngayon parang nakikinita ko na, no? Parang I can surmise, no? There were also instances na nalalaman mo kung anong ginagawa ng kaibigan mo. At that time, you were doing remote viewing already. Ang tawag namin doon, remote viewing. Yung, di ba sinabi pa nga ng kaibigan mo, alam ko ikaw yun eh. Di ba? Naramdaman ka. Sa madaling salita. Okay. So, ang nangyari sa'yo, since nga kabataan mo, bakit sila ang nakakakita? Kasi sensitive ang mga albularyo din, in a way, no, na sa mga different mga entities. Ikaw kasi nung bata ka, bukas ka. So, open na open ka, hindi mo alam kung ano tama, ano mali. Since you were young. So, hindi mo naman sinasadya, unknowingly, you were open to different, sabihin mo ng mga entities na nag-aapekto sa iyo. Yan. So, umiepekto sila sa iyo na hindi mo na, ang tingin mo, safe, ka pa rin yung sabihin mo, straight, walang nangyayari. Pero sila, ang mga gifted, nakakasense na may kasama ka, probably when you were young. When you were young, hindi mo pa control kasi yung gift. Hindi, para kang vessel niyan eh, na iba't ibang pwedeng pumasok sa'yo. Pero yung time na nag-levitate ka or whatever, I cannot say for that you were possessed, no? Kasi parang gumaan lang pakiramdam mo. So, hindi ka naman nagwala, hindi ka naman, no? So, there was no, wala kang pinakitang entity na nandoon. So, parang, yun nga, sasabi ko yung OBE, out of the body experience. Pero, parang, hindi natin masabi kung talagang physically ikaw yung umangat. Pero feeling mo ba umangat ka physically?
1: Mm-hmm.
0: Oh. So, yung nag-levitate, yung sabi na levitation, so it could be also due to the fact na meron kang galing eh, may sarili kang gift eh. Pero pwede rin, actually, on the hindsight, pwede rin na possess ka kaya nag-levitate ka, pero walang pinapakitang sino ang nagpossess. Pero, kaya nga ang tanong ko sa'yo ganito eh. Ito ba nangyari nung high school mo lang? Mas mukhang malamang nung bata ka at saka nung high school ka. Pero ngayon may kamalayan ka, parang nakontrol mo.
1: Nakontrol ko na po siya. Tsaka lalo na po, Miss Star, nung yung pinakita sa VTR na naglalakbay po ako at sinasadya ko yun.
0: Oo.
1: Totoo po yun na
0: kasi
1: mm-hmm. Pag napapagod po ako or may gusto akong puntahan, kasi mas nakakapahinga ako pag umaalis ako eh, mm-hmm. yung namamasyal ako.
0: Mm-hmm.
1: So, ganun, lagi ko yung ginagawa. Mostly, palagi.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang ginagawa ko po is, bago ko gagawin yon, mm-hmm. nagsasign of the cross ako sa body ko, in mm-hmm. Latin.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang yun nga, yung anak ko po, napanood niya yung Insidious.
0: Mm-hmm. Ganun
1: na. Ganun na ganun. Di ngayon, hindi ko pa yun alam. Tapos kaya nga sinabi niya ng mami, baka hindi ka na yan. Kasi nga doon sa Insidious, pinasukan siya nung iba. Kasi pag umaalis daw sa body, mm-hmm. so empty vessel yung body.
0: Yeah, exactly.
1: So marami daw gustong
0: nag-walk in.
1: Yes, pumunta doon. So sabi ko, ha? Because ganda, tingnan mo mami. Tapos doon sa movie, para malaman mo na hindi na ikaw yon, parang namamatay yung, di ba yung ngipin niya namatay, mm-hmm. hindi na connected,
0: hindi
1: ganyan.
0: Na connected. Mm-hmm.
1: Eh, di pa naman ako ganun. Pero nung nakita ko yon,
0: mm-hmm.
1: ay, Mr., simula nun, hindi ko na ginawa.
0: You were challenging kasi then in a way, no, without knowing how to shield yourself. Kasi nga, walang control kasi yung gift mo eh. Walang nakapagturo sa iyo, wala kasing guidance sa iyo. Pero hanga din naman ako na sinabayan mo ng dasal.
1: Yes, okay. Hindi ko na po kasi maintindihan. Oo.
0: Pero kahit na sabihin mo, di ba, hihiga ka, tapos yung position mo,
1: nakarelax
0: ka pa, nakarelax ka. Kahit na sabihin mo, nag-sign of the cross, kanyan. Pero still,
1: empty.
0: Empty vessel.
1: Natakot ako doon.
0: Yeah. Buti pinanood mo yun.
1: Sinabi nung anak ko. Napakadami kong ginagawa na hindi ko alam yung consequences.
0: Yes. So, yan yung tatawag natin, never challenge kasi the spirits or never challenge. Kaya hindi joke eh. Alam mo, mabuti nagkaroon ka na awakening on your own. No? Ang mga advice ko lang talaga sa'yo, Mirna, is good, you are able to... Ang masterin mo ngayon is how to keep yourself grounded, yan, how to keep yung hindi ka maging butas na vessel, kasi once na ikaw ay pinasukan ng kahit na anong espiritu, tandaan niyo yan, you will be open to different kinds of spirits already. Kaya, hindi tayo talaga nagpapaalaw ng sapi-sapi. Hindi maganda yun. Yung sabi mo, hindi, pasok natin dyan para makausap natin. Sige,
1: yes,
0: mali. Hindi dapat
1: medium, medium, yung
0: medium
1: po.
0: Mediumship, there's a very thin line between possession and sa mediumship mismo. There's a very thin line between possession and sabihin mo na sanity. No? Anyway, maganda yan ang ginagawa mo ngayon na dagdagan mo pa yung prayers mo, no? Ground yourself, and sabihin mo na ayawan mo, sabihin mo ganyan na, kasi if you're doing it for fun, katulad ng ginawa mo na talagang sisilipin mo yung friend mo, gano'n.
1: Yes, okay.
0: Oo, don't do it for fun, kasi we used to do that when I was learning itong ano, pero I was under the guidance of Father Pulataw. So, yung mga OBEs namin, may guidance yun. Merong ginagawa kaming steps. Una muna, shielding. Yan, oo. Paturo ka kay Bench. Si Bench pala kasama natin ngayon. Si Bench dati nagbigay na ating kwento last month. Paturo ka kay Bench, oo. Kung paano ang shielding, oo. The Tower of Light, yung mga ganyan shielding. Pero, mas panghawakan mo yung prayers. Mas yes. Maganda ishi-shielding mo yung prayers. At lagi mong tatakpan ang dito na part, ibig sabihin ng true, yung conscious mo na lalagyan mo ng takip, plus yung sa pusod. Kasi okay. Dun lumalabas ang ating spirit.
1: Okay.
0: Yan, oo. Pero ngayon, ano ka na, kampante ka na? Kasi kaya mo ng ano, no?
1: Kasi ano, simula nga po noon, sabi ko sa sarili ko, wala namang ibang most powerful eh.
0: Yes.
1: Hindi man ako talented kung kahit saan man.
0: Mm-mm.
1: I only need to pray.
0: Yes.
1: Ganun lang yun. Kasi I'm the son of God. At alam ko, ang shield ko, yun Diyos lang.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang. So, parang ganun. Kumalma ako, ganyan. Mm-hmm. Medyo, hindi na ako masyado sensitive na napalayo ako.
0: Yes.
1: Napalayo ako sa kanya. Pero Tita Star, I hope you don't mind what I'm going to say ngayon. Kasi po, nung naliligo ako kaninang, ewan ko ba, papunta dito. Alam niyo po ba na may nagsasabi sa akin na anong damit ni Tita Star kaya susuotin ngayon? Blue kaya or ganito?
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi ko, siguro floral. Pero hindi ko na gustong alamin kung anong klase. Pero hindi to totoo. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Kaya, sabi ko, may konting flower.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, ano na naman to? Parang ganon. Pero every time naman ako nakaka-experience ng ganon, may stars, sinasabi ko sa sarili ko na, hindi to totoo. Hindi to
0: totoo. You can do that. Remote viewing is, was that done properly? Yung pinoproject mo kung ano yung ginagawa ng isang tao. Dapat meron kang may partner ka na practice partner. Halimbawa, sasabihin mo, okay, magfo-focus tayo dito ngayon, may gagawin ka, titingnan ko kung anong ginagawa mo. It's like mental telepathy na tune in mo yung energies mo sa kanya. Mag-practice kayo ni Bench. So, pwede mong ganun to further and para to control. Oo.
1: Dito, Star, may isa kong question.
0: Yes.
1: Nung siguro mga college na ako or whatever, minsan ngayon din, sometimes, pero hindi ko na nga po masyado ini-entertain.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko alam kung bakit napupunta ako sa isang lugar consciously. Yung mga mata ko na to.
0: Mm-hmm.
1: Itong mga mata ko na to. Minsan, pag binuksan ko siyang ganyan, iba yung nakikita ko.
0: Yes.
1: Hindi naman niya na nakikita ko. Nakikita ko yung lupa, nakikita ko yung lugar,
0: Yes.
1: Nangyayari sa akin yung Miss Star, at yung lugar na napupuntahan ko pa is very old place. What I mean is ancient place pa.
0: Nung remember na movie? Insidious.
1: Ay, oo. Mga doors.
0: Remember? At saka yung kanyang vision, humahati. Nakikita niya yung present, nakikita niya yung past. Ganun yun. Actually, what you are seeing is, it's like a time travel thing na ako, may, pagka halimbawa ako'y tumitingin sa isang bahay or ano, minsan titingnan ko na ganyan, makikita ko kung ano ito dati. So, you are doing visualization. So,
1: pero ano yun, Ma'am, Mrs. Star, sinasadya ba natin yun?
0: Ay, gifted only ang pwedeng gumawa. Hindi lahat ng tao. You are gifted nga eh. Kaya nga sasabi ko sa iyo, ang pinaka-importante natin gagawin ngayon is grounding, shielding, ayan, at pagpapatibay ng faith. Lagi kang ano sasabihin mo na cover me with a white light.
1: Yes.
0: Yan ang lagi mong gagawin ngayon. Kasi wala na tayong magagawa ngayon. Bukas at bukas ang iyong gift. Wala tayong magagawa kundi i-manage yun. And when you manage, you use it for the good. Halimbawa, huwag kang mag-challenge, never challenge your spirit, yes, okay? Yes, never. Ang anuhin mo na lang is, for what use is it? Halimbawa, kung gagamitin mo, somebody is in danger. Ano kaya, I'll tune into that person para malaman ko kung anong danger meron siya. Yun yung mga mahihiwagang maganda na may mission ka ginagamit sa gift mo. Ganun, para makaka-avert ka. Halimbawa, as a friend is in need, di ba? Halimbawa, alam mo, distress yung friend mo. I-visualize mo nga ngayon, magre-remote viewing ka kung anong ginagawa niya para ma-avert mo. Kasi nga, if a person is depressed, pwedeng kung anong mga gawin. Doon tayo papasok para makatulong. Yeah.
1: Alam mo ba, Miss Star, yung aking husband is na-accident ng motorcycle.
0: Mm-hmm.
1: Tumilapon siya.
0: Mm-hmm.
1: Tumilapon siya. Kasi parang nakatulog siya.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, nung tumawag sa akin, yung nag-ring yung phone ko, walang number. Parang alam ko na.
0: Mm-hmm.
1: Pero wala namang ano, diba?
0: Mm-hmm.
1: Gabi-gabi naman, ganun eh.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, okay, sino to? Ganyan-ganyan, ganun daw. Hindi ako masyado kinabahan. Alam mo, Miss Star, ang sabi ko lang, hindi ka maaanong.
0: Yeah.
1: Okay. Hindi ka maaanong.
0: Yes.
1: Okay, nangyari yan, pero
0: hindi ka
1: you're okay.
0: Yes.
1: You're okay.
0: Uh-huh.
1: Ano
0: you,
1: mo?
0: You just claimed it. Oh.
1: Yes, uh-huh. No? May ganun. Yun yes. Po, nangyari sa kanya. Okay naman siya, di siya, sabi nga ganun, baka daw mamatay siya or disabled. Di naman.
0: Mm-hmm. So, kaya yun yung sasabi ko sa'yo na ito, i-manage mo lang, malayo pa ang mararating. Kapag may ano ka, always go back to prayer. Always
1: yes,
0: go back
1: okay.
0: to covering yourself with a white light. Yeah. Kung walaan tayong oras, ang sarap pa saan makapagkwentuhan.
1: Marami pa.
0: Oo, marami pa tayong pwedeng pagkwentuhan. Anyway, maraming salamat sa'yo, Mira, sa kwento mo. Oo, it's a very nice kwento, ha? It's an example of talagang clean and very clear na meron kang gift, no? Marami ka. Yung clairvoyance, hindi pa yung nabubuksan. Pero yung mga clairaudience, yung mga sabihin mo ng out-of-the-body experiences, nagagawa mo na eh. At saka nandun ka na sa precognitive, yung premonitions mo, andun na, lumalabas na. So yan, baka mamaya later on, masasabi mo, nakikita mo na talaga eh. Anyway, maraming salamat muli sa susunod, sa pagkaano magkwentuhan tayo ulit kapag talaga
1: may panibagong chapter ulit.
0: Panibagong chapter natin. Anyway.
1: Mr. Thank you so much.
0: Yes, oo. Maraming salamat din sa pagpapaunlak dito. Anyway, susunod po sa atin, walang iba kundi si K-Pop's Playlist, kundi si Pops Eric Galang.
6: The stars are aligned tonight. Feel kita with Stargazer.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

Mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One true party in the county. Come shake your body, baby, do the conga. Mga paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

Italo Disco Music sa pagbubukas ng palatuntunang K-Paps Playlist. Tama ba yung pagkakabigkas ko, Italo or Italo? Because the country is Italy. Siguro Italo. Pero sige, Italo, Italo, Italo, Italo. Aagang bumungis-ngis. Kung ano man ang pronunciation dyan, wag na natin pakialaman. Basta ang maganda, napakinggan natin at napaindak tayo habang nagre-reminis doon sa mga 80s disco music na inyong narinig, di ba? Yung iba nga dyan, alam ko, nakikanta pa, oh, kahit di naman alam yung lyrics. Kung ano lang inaiintindihan natin, di ba? Ayan, Finzi Contini with Cha-Cha-Cha.

0: K-Pop's Playlist Saturday Edition is now in effect.
1: Wow, in effect. May pag-anon tayong in effect.
0: Siyempre, kapiling po ninyo hanggang alas 12 ng ating gabi. Ang nag-iisang Pops ng Bayan, Pops Eric Galang po.
2: Your favorite DJ.
0: Thank you. Hindi tayo nakapag-K-Pops Playlist noong linggo eh, no? Alam ko nung Sabado, nung bago matapos ang ating programa, nagpaalam na ako sa inyo, sabi ko, a-absent ako nung Sunday. Eh kahit naman pala ayokong umabsent nung Sunday, eh nanaig ang habagat. At nagkaroon tayo ng special coverage, di ba? Well, yung mga ganyan po eh, mahalaga talaga. Kapag ka naman talagang kailangan po ninyong, or kailangan meron kayong constant na pinaguhugutan ng mahalagang balita at impormasyon, abay, handang-handa tayong mag-step aside, ika nga. Kung merong mga talagang mahalaga na kailangang tutukan ng DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pero ganun din naman talaga. Sana'y pumasok na lang ako eh, tapos tumambay ako habang naka-special coverage. Hindi nga, actually nakaka-excite. Alam po ninyo mga kapamilya, kwentuhan ko lang kayo ah. Tuwing ganyan, lalo pagka yung special coverage po namin din eh, eh tungkol po sa isang weather disturbance o kaya natural calamity. Bakit ko nasabing nakaka-excite? Yung excitement na nanggagaling po sa halos hindi ka na magkanda o gaga sa dami ng kailangang tawagan, kailangang kontakin, kailangang ma-interview at kailangang mailabas ng mga balita, eh dyan po talaga nakikita yung tatag at tibay ng kalooban ng ating production team, ika nga. At syempre pa, yung mga nakaupo bilang mga anchor kapag mayroong special coverage. So yung mga ganyan eh, isa yan, ika nga, sa mga nagpapatibok ng puso namin ng mabilis. Kapag may mga ganyang pagkakataon, hindi dahil sa in love kami sa mga ganyan, kundi dahil magkahalo nga yung excitement, yung kaba. Hindi mo alam eh, di ba? Kaya ka nga, expect the unexpected. Pero sa mga ganyang pagkakataon, maaasahan po ninyo. 100% ang inyong mga kapamilya dito sa DZMM ay laging tututok para magbigay sa inyo ng pinakahuling balita at impormasyon. Pinaka-latest, ika nga. Dahil nga eh, una sa balita, una sa public service, di ba? At merong ang balitang kumpirmado at sigurado. Yan! O siya, sige. Ang haba ng pinagsasabi ko, hindi ka lang nakapag-K-pops noong linggo eh. Bawi tayo, bawi tayo. Magaganda ang ating inihandang mga tugtugan ngayong gabi ha. Mamaya po, yung ating trio klasiko after our first gap, mapapansin ninyo, puro mga awitin po ni Elvis Presley ang ating inihanda para sa ating trio klasiko maya-maya. Bakit kanyo? Bukas po, August 16, ay death anniversary na nag-iisang king of rock and roll na si Elvis Presley. Siya po ay pumanaw noong August 16, 1977. So kung hindi ako nagkakamali, ako na may hindi talaga kagalingan sa mathematics. Pero kung siya'y namatay noong August 16, 1977, eh bukas, eh 49 years na siyang patay. Tama, di ba? Ah, kasi ako'y pinanganak na 1976. Ngayong taon, 50 na ako. So yung 77, 49 years yan. Yan. Buti na lang, 76 ako. Kung hindi, compute-compute pa ako dito, no? Ay, nako. Basta, abangan ninyo. Alam ko maraming mga tagahanga ni Elvis Presley ang nakikinig sa atin tuwing Sabado at nag-aabang kung maisisingit nga mga kanta ng King of Rock and Roll sa ating trio klasiko. Ngayon, hindi lamang sisingit ang isang Elvis Presley. Tatlong awitin niya talaga ang inyong maririnig sa ating trio klasiko. Pero bago natin siyempre puntahan yan, eh meron tayong pag-uusapan ngayong gabi, kapamilya. Simpleng-simple lang naman ito. You know, talking about urban legends, kasi meron ako nakausap nung nakaraan.

0: pinapag-usapan namin ng mga urban legend. Ano ba itong mga urban legend na itong sinasabi? In Tagalog, pwede po natin itong sabihin ito yung mga kwentong kutsero, kwentong barbero, mga sabi-sabi, ika nga. Diba? So, ang tanong natin, anong urban legend or sabi-sabi ang pinaniwalaan mo nung bata ka pa? Magkakaalaman ng edad dito. Kasi syempre, yung mga urban legend na sasabihin mo, according to when you were young. So, wala naman tayong problema dun. Magkalabasan ng edad. Diba, the higher the age, the greater the wisdom, sabi nga. So, yan ang tanong natin. Pag-usapan natin yan. Anong urban legend o sabi-sabi ang pinanawalaan mo nung bata ka pa? Uunahin ko na. Ako, hindi na ako masyadong bata nito. Siguro pre-teens na ako niyan eh. Nung lumabas yung urban legend na meron daw malaking taong ahas na nangunguha ng mga magagandang babae dito sa isang mall sa kanto ng EDSA at Ortigas. Nung araw, pinaniwalaan ko yan, ha. Isa pa nga daw sa talagang ang pinakatanyag, ang pinakasikat na nasabing nakuha daw nung ahas na iyon. Walang iba kundi si Miss Alice Dixon na hanggang ngayon pinapollow ko sa Instagram. Diba? Ayan, pinaniwalaan ko yung urban legend na yan. Yan po ay talagang malinaw naman. Sabi-sabi. Kasi unang-una, hindi ako naniniwala talagang may taong ahas. Pero nung mga panahon na yun, naniwala ako, ha. Natakot akong pumunta dun dati. Sayang. Dami pa naman dun mga nag-strolling na mga povedans dati. Hanggang ngayon. Oo. So, nung panahon kong yung mga elementary, late elementary days ko nun. Grabe, umiwas ako dun. Well, yun nga na, napatunayan naman talaga. Na yun ay hindi ka panipaniwala. At talagang bagay i-categorize under being an urban legend. Okay naman, bilis. 0919-278-3000. Uy! May nag-message sa akin dito. Matagal-tagal ko nang hindi nakakausap at nakakaharap itong ating idol na ito eh. Of course, the hitman is in the house. O, di ba? Archie Zapanta. Brother! Kumusta naman tayo dyan? Miss ko na ito. Minsan nga magkape-kape tayo. Eh, hanggang kape-kape na lang ang kaya ng ano ko ngayon, ng powers ko. Ayan. Ayan, syempre, ang nag-iisang hitman. Alam ko naman, pare, anyway. Ito nga, this time slot, especially itong weekends, alam ko kaya na ito eh. Sa ating tinitingala, syempre, ikaw, halos hindi lang Big Brother, halos ama ang touring mo, di ba, kay DJ Richard. Diba? Of course, the late, great Richard Steele. Si Sir Richard Enriquez. Kaya medyo medyo talagang isang malaking pribilehiyo. Now, for the past 3 years, I've been doing this weekend music program ng DZMM sa gabi. Big shoes to fill in. Although, alam naman natin, medyo sana. Nakangiti yung nag-iisang bakal, diba? Doon sa taas habang ginagawa natin itong programa dito. kita-kits minsan, ha, Chi? At mahaba-habang kwentuhan naman. Balik tayo sa ating pinag-uusapan, ha, mga kapamilya. Mga sabi-sabi na pinaniwalaan mo dati, bilis. 0919-278-3000. Sa oras na 10:25, please allow me to pause for this very short break at magbabalik po kaagad ang ating palatuntunang K-Paps playlist. Kasama pa rin ang nag-iisang Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZ. RCFM.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pop's Playlist. Trio Classico. Back to back classic oldies.

0: classical,
1: trio classical,
0: back to back to back, classic oldies,
1: classic oldies.
2: There you have it, mga kapamilya. Ang ating trio classical for tonight, featuring the... Paano ba natin sasabihin ito? Featuring the music of the legendary. Legendary talaga eh. The legendary King of Rock and Roll, Elvis Presley. O kaya nga natin ginawang back-to-back-to-back na Elvis songs sa ating pinatugtog. Gawa ng bukas po ay 49th death anniversary ni Elvis Presley. He died August 16, 1977. He was 42 years old po nung siya ay namatay. Official cause, ang sabi ng nasa official report ng kanyang kamatayan, coronary and hypertensive heart disease leading to a fatal heart attack. Pero may mga sabi-sabi nga po na ito'y naging resulta ng napakatagal na panahong prescription drug abuse at alcoholism. Pero hindi naman ito napatunayan. So hanggang ngayon, allegedly, yan na sinasabi natin, di ba? But whatever the true reason is for his demise, iisa ang alam natin, one thing is for sure. Ang mga iniwang awitin, ang iniwang musika ng isang Elvis Presley has stood the test of time and will always stand the test of time. Eka nga eh, hindi maluluma. Because you ain't nothing but a hound dog crying all the time. Ano ba? Seryoso ni eh. Diba? Dahil nga po, pagsapit ng 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock. Tapos sa susunod, tutugtugin natin yung mga iba pang mga kanta ni Elvis Presley. Especially the... Hindi kasi madalas nga naman nating napapakinggan. Miski sa ibang istasyon, di po ba? At dito rin sa DZMM, madalas nating natutugtog yung mga rock and roll talaga na yan, Jailhouse Rock, Hound Dog. Pero ang minsan nakakalimutan natin, maraming napakagandang love songs ang ating King of Rock and Roll. So yan ang assignment ni Pops Eric sa inyo, ha. Hahanapin ko po yung mga ibang mga awitin ni Elvis Presley. Especially the lesser known ones na may temang love song. Yan. Para tayo makapag-enjoy, diba? O siya, puntahan natin ang ating topic for tonight. Anong urban legend o sabi-sabi ang pinaniwalaan mo nung bata ka? And speaking of Elvis Presley pala, sabi, nagkaroon din ng urban legend. Sabi-sabi na hindi naman daw talaga namatay si Elvis Presley. And there were several sightings reported. Di ba nabuhay daw ang Elvis Presley? Hindi daw siya namatay noong 1977. Diba? Kung siya'y buhay pa hanggang ngayon, Elvis Presley would be 91 years old. Diba? So malamang nasa fourth quarter na rin, last 2 minutes. 91. Diba? O, si Michael Jackson din daw. Diba? Sabi nila pa. Ng mga urban legend din that MJ did not really die. Pero ano yan eh, ang kamatayan ni Michael Jackson ay birthday naman ng aking pangalawang anak. So parang ano yan, hindi namin malilimutan yan. Dahil birthday ngayon, pecha, birthday ng anak ko eh. June 25, 2009. Diba? So kayo, ano pa bang ibang mga urban legend o sabi-sabi pinaniwalaan mo ng bata ka pa? I remember I was in second or third grade. Kaya madalas pa akong maglaro sa kalsada noon. Diyan sa amin sa Marikina, doon sa aking kinalakhan sa Friendship Road. Diyan ako lumaki sa Friendship Road sa Concepcion 1. Nung mga sabihin nating taong 1985 hanggang mga 1987 or 88, yun yung mga taon na talagang si Pops Eric, laman ng kalsada. Lalaro talaga ako noon. Mula hapon hanggang gabi, nagagalit nga sa akin minsan ang nanay ko. Kasi syempre, mga bata nung araw, mga kapamilya, alam niyo naman ito. Alas 6, kailangan na nasa bahay na tayo, di ba? Naglinis ng katawan, naghahanda para sa hapunan. So minsan, kailangan hindi pa sumisitsit yung nanay mo, nasa bahay ganun, di ba? Ang palatandaan namin noon na kailangan ng kumaripas, patakbo ng bahay, kapag sumindi na yung mga ilaw sa poste ng Meralco. Ibig sabihin kasi ano, gabi na yan. Kadalasan alas 6 na yan. So yung isang pinaniwalaan naming urban legend, kaming magkakaibigan nun, kaming mga magkakalaro. Talagang naghanda pa kami nun eh. Kumuha kami ng mga kawayan. Kumuha kami mga kawayan, tapos ito yung mga pinagtatagpas namin, ginawa naming mga matutulis yung mga dulo. Dahil nga meron daw gumagala. May gumagala na aswang o manananggal na nangunguha ng mga bata. So aming inabang-abangan. Siguro mga 20 taong kami nag-abang, wala kami nakita. Ay nako. Pero malay natin, di ba? Baka naman nga sa ibang lugar, sa Pilipinas, sila yung nagpapakita. Pero dun sa amin, sa Concepcion 1, sa Marikina, hindi nagpakita eh. De, pero alam nyo, eto maraming ano, di ba? Ang sinasabi, parte ng Filipino, anong tawag natin dito? Yung mga ating pinaniniwala ang mga inkantot lamang lupa sa Pilipinas, di ba? Bahagi dyan yung aswang. Filipino mythological creatures. Yan. Maraming salamat. Di ba? Kabilang dyan yung aswang tsaka manananggal. Noong ako po yung unang beses nakapunta ng isla ng Boracay, hindi ko nasasabihin kung anong taon. Matagal na ho talaga. Marami ho sa inyo, hindi pa pinapanganak siguro. Ayan. Basta matagal ng panahon. Unang beses. Ano pa ako noon? Ilang taong ba ako noon? Basta binata pa ako noon.
3: Wala di, pa kami niyan.
2: Ano ba? Yan na naman talaga tayo kay HBO. Diba sa ang napansin ko noon, sabi ko nga, this could explain the belief of Filipinos dito sa Filipino mythological creature na manananggal or aswang. Kasi diba ang itsura niyan, malaking, parang malaking paniki. Diba yung wingspan niya talagang napakalawak. Tao yung katawan sa taas, tapos syempre wala nang pambaba. Walang katawan sa baba, yung kalahati. Naiwan nga daw. Diba, iniiwan nga daw ditong nakatayo sa lupa. Anyway, akin pong napansin nun, mga bandang alas 5:30 o 5:45 ng hapon, paggabi na, lumalangoy-langoy pa ako dun sa dagat, sa Boracay. So medyo pa-floating-floating pa si Pops Eric. At nakita ko yung pagtingin ko sa taas, nakita ko yung mga paniking, di ba mga paniki pag nagising na? Yung kailangan ng mag-hunt for their food for the night. Sila nga po yung mga nocturnal creatures, di ba? Buhay sa gabi. So kapag yung mga paniki, lumabas na nung kuwebang kanilang pinagtataguan, ano yan? As a, hindi flock ang tawag sa kanila, nakalimutan ko, pero basta, Grupo yan, grupo. Na tila nakapila. Diba, tapos pupunta yan. It's either to fruit-bearing trees, kung prutas ang kinakain nila, or maghahanap ng ma-insektong bahagi ng lugar, ng isla, doon kakain ng mga insekto. Masasabay-sabay yan lalabas doon sa kuweba, tapos tila yan nakapila, diba? Habang lumilipad. Napansin ko po noon, habang ako'y naka-floating position sa dagat at nakatihaya sa tubig, meron mang ilan-ilan doon sa grupo ng mga paniking lumilipad. Makikita mo, malaki talaga. So, much, much bigger than the others. Yung iba, uniform size eh, di ba? Tapos yung iba, medyo malalaki talagang. Kita mo yung wingspan, medyo malapad. So, may mga ilan-ilan din na ganun doon sa grupo ng mga paniking. So, sabi ko, naisip ko, baka dito nagsimula. Yung paniniwala na imposibleng paniki yan pag ganyan kalaki. Baka yan ay tao na naging ganyan. Ayan. One possibility lang naman sa malikot na utak ni Pops Eric na naisip more than 30 years ago. Ayan.
3: Pwede.
2: Pwede, diba? Mga reaction ni Kuya HB talaga. Biglang sumusulpot. Para bang ano eh. Parang biglang natigilan sa paghigop ng kape. So, pwede. Yes, allowed. Pwede yan ah. It's allowed. At ito, basahin muna natin ha, mga pinadala sa ating Televiber hotline. Sabi ng Tita Lina, ho, ng Plaridel, Bulacan, K-Paps Playlist, gandang Sabado evening sa nag-iisang Paps ng Bayan, Paps Eric G. Welcome back. Sagot ko sa tanong, ang pinaniwalaan ng Tita Lina na sabi-sabi, maglagay daw ng buntot pagi sa loob ng bahay para hindi maaswang ang buntes. Yan. Oo, isa rin yan. Narinig ko yan, Tita Lina. Oo. Pagka may buntes dun sa bahay na yun, kasi nga, di ba, yung aswang o yung manananggal talagang nga tinatarget mga buntes. Tapos mahaba yung dila niyan, papunta doon sa sinapupunan, papunta sa tiyan ng buntes. At saka niya bibiktimahin. At kukunin yung bata sa loob. Pero mayroon din akong mga nabalitaan dati, ibang klaseng pangangaswang ng mga buntes. Dila din ang ginamit. Chinismis yung buntes. Makating dila yung ginamit. Ang sabi, hindi daw kilala kung sinong ama. Yun. Nadali rin dun. Thank you, Tita Lina. Good night. God bless. Bukas ulit, ha? Bukas ulit. Ah, sabi naman ni Mia ng Makati, hi, Paps Eric G. Hello sa lahat na nakikinig ng K-Paps Playlist. Nung bata ako, talagang naniniwala ako na may multo na nakatira sa ilalim ng hagdan. Kaya bawal na bawal akong bumaba paggabi. Kapag may nakita akong parang anino, takbo agad ako papunta sa kwarto at nagkukumot kahit ang init. Ngayon, natatawa na lang ako, pero pag madilim ang bahay, Paps, parang may konting takot pa rin. Eh, yung sinasabi nating mga nadala natin mula sa ating pagkabata. Hanggang sa pagtanda, di ba? Ako rin eh. Naniniwala ako nung dati. Nung bata pa ako, siguro mga 4, 5, 6 years old. Naniniwala ako may multo na nakatira sa ilalim ng hagda namin sa bahay. Tapos binatukan ako ng kuya ko, lakas, pak! Wala tayong hagdan. Bunggalo yung bahay natin. Walang hagdan.
3: Asan ba yung baseball bat dito?
2: Naniwala akong may multo sa ilalim ng hagdan. Wala naman pala kami hagdan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Teka lang. 10 minuto na lamang po. Alas 11 na ng gabi. Let's pause for another break. And then we play more music. Uy, magaganda to ha. Magbabalik po kagad. K-Paps Playlist. Kapiling po ninyo ang inyong Paps, Eric G.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Ang tanong, alin?
5: Alin?
4: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted.
6: Issue Spotted.
4: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Chill, relax. Tune into the music that moves your soul. K-Pop's playlist with Pops Eric.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.
1: Paps, tugtugan na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
2: sa DZMM.

Ganda na sana eh. Forever is not enough. Grabe, no? It has been 23 years? Wow. Pero, sige. Tanggap na natin yan. Ega nga, nung una kong na-encounter ang musika ni Sarah Geronimo. Nung una nating napatugtog sa FM nung araw. May edad na tayo. At ngayon, no, 23 years nang lumipas mula ng mga panahon na yun. Narinig din po natin, mga kapamilya, ang mga awiting forever. Diba? Forever's not enough ni Sarah. Geronimo. And before that, we had two back-to-back songs na forever din naman, diba? Kenny Loggins from 1985 and the boy band Damage from 1997. I'll be loving you forever. 17 minutes after 11 o'clock in the PM. Tamang oras sa buong Pilipinas para sa mga kabubukas pa lang mga nakanika nilang mga radyo at telebisyon. Ito po ang programang K-Paps Playlist. Kapiling po ninyo, Paps Eric, galang hanggang alas 12 ng hating gabi. Mabatiin natin ulit eh. Ito, ginagawa nating making it a habit to give a shout out sa ating mga bakasyonista. Diba? Yung mga naka-staycation sa mga iba't ibang hotel. Sa ating kapuluan, diba? Sa buong Pilipinas. Eh, sabi ko nga sa inyo, para sa mga bakasyonista, for those who are on vacation right now, lalong ganito, Sabado ng gabi, di ba? Madalas kasi, di ba, Friday, Saturday, Sunday, and then they go back to work Monday. So para dun sa mga naka-weekend bakasyon, yung mga iba dyan, ganitong oras, bumalik na ng hotel room. At sa buong Pilipinas, ito naman talaga yung nakakataba ng puso. Siguro kung hindi 100%, mga 99.9% parang alkohol. Ha? Mga 99.9% ng mga hotels sa Pilipinas, yung kanila pong mga telebisyon sa kwarto, ay paniguradong may DZMM teleradyo. Kaya kabinabati po natin muli ang ating mga kababayan, ang ating mga kapamilya, na nag-e-enjoy ngayon saan mang staycation yan, di ba? If you're in a hotel room right now, at ikay napadaan dito sa DZMM Teleradio at hindi mo na nilipat, may salamat, ha? And I hope and I pray that you enjoy your vacation to the fullest para ikay ma-recharge, di ba? Para sa pagbabalik natin sa trabaho o sa eskwelahan, pagdating ng Lunes, eh meron tayong ibubuga talaga. Kailangan natin ito eh. Mga baka-bakasyon na ganyan. Ika nga, reset ang tawag natin dyan, reset. Eh bakit ka ba nagre-reset, di ba? For example, ang ating smartphones, ang ating mga mobile phones, bakit natin nire-reset? Di ba minsan pagka mabagal na? Pagka lagi nang nagahang. O hindi ganun din sa ating mga tao. Pagka madalas na tayong naghahang, pag madalas na tayong mabagal, kailangan natin ng reset. So para sa ating mga bakasyonista, staycationers, na nakakapanood netong ating programa sa ngayon, hello, hello, kaway-kaway ang inyong Paps Eric. Masya, sige, magpasa ulit tayo ng mga kasagutang inyong ipinadala sa ating Televiber Hotline. Tungkol sa mga sabi-sabi or urban legends na inyong pinaniwalaan nung kayo po'y bata pa. Ay oo nga, teka, bago tayo magbasa ng mga kasagutan pang inyong ibinigay, ay babatiin ko muna ng happy, happy birthday. Batiin natin ng happy, happy birthday. Ilang taon na si Bayaw? 51. Oh.

0: 52 nga ba? 51 lang. Last year yung kanyang 50th, eh, di ba? Yan ang aking butihing bayaw. My brother-in-law. Happy, happy birthday! Jeffrey Reyes. Ayan. Di ba? Napaka-uncommon ng pangalan ng aking bayaw. Bayaw, happy birthday, ha? Si Jeffrey Reyes. Ng Quezon City. At ng San Mateo, di ba? Maligayang kaarawan. At siyempre, panalangin namin ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong mga kapatid. Panalangin namin ang patuloy mong magandang pamumuhay, magandang kalusugan, at siyempre, more business opportunities to come, di ba? Happy, happy birthday, Bayaw. Ayan si Bayaw, Jeff Reyes, nagdiriwang na kanyang 51 kaarawan. Parang medyo nahuli tayo mga 3 days doon. Nice lang yan. Nice lang yan. Ah, ito, basa na tayo ulit. Nag-iisip pa ako ano pa yung mga sikat na mga sabi-sabi dati. May naisip ako kaso baka i-sensor tayo. Basahin muna natin ito. Galing kay Joshua ng Quezon City. Hello, Paps Eric G. Ang pinaniniwalaan ko noon, kapag may nagwawalang bata sa bahay, sinasabi ng lola ko na kukunin daw siya ng kapre kapag hindi tumigil. Kaya kapag nagtatantrums ako, isang banggit lang ng kapre, biglang tahimik ako at nakatulala. Ang galing ng lola ko, effective. Actually, marami mga lolo't lola nung araw. Ako hindi lang kapre pinanakot sa akin. Yung kapre, yung malaki yan, di ba? Yung malaking-malaking tao na nakatira sa puno at nagtatabako. Akin, maski yung kabaligtaran ng kapre, pinanakot sa akin. Yung mga duwende. Di ba? Meron ng panakot na malaki, meron pang panakot na maliit. Eh, ganun pa rin. Lumaki pa rin akong sutil. Lumaki pa rin akong makulit. De, pero may mga ibang bata ako, may mga kaklase ako dati na let's say close to being traumatized already. With yung constant na pananakot ng kanyang mga elders using itong ang mga Filipino mythological creatures. Talagang ano siya eh. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan kasi medyo pa-high school na kami nito. Grabe yung trauma sa kanya. Talagang naniniwala siya na dun sa isang bahagi ng kanilang bahay na andun yung mga pagsusumbungan pagka hindi siya nagtino. So even at an older age, ina-avoid niya yung bahagi niyo ng bahay nila. And to say the least, kitang-kita yung trauma sa kanya. Ewan ko ba? Eh, wala eh. Sabi nga, eh, ganun eh. Ganun yung pamamaraan nung araw. Karamihan naman sa atin eh, maayos naman ngayon, di ba? Lumaki naman tayo ayos. Sabi ni Carlo ng Pasig, "Hi Paps, nung bata ko, sobrang takot ako sa sirena ng fire truck kasi sabi ng kuya ko, may ibang sirena daw na sinyalis na may namatay na tao. Kaya every time na may marinig akong sirena, napapatingin ako sa bintana at nagtatanong kung sinong namatay. Ngayon, alam ko nang hindi totoo pero hindi ko pa rin maiwasang kabahan pag biglang may sumirena sa labas." Well, gini nga, sabi ko nga kanina, diba? If yun yung parte ng childhood at kinalakihan natin, hindi ganun kadali. Para biglang mawala sa sistema natin yan. So, si Carla ng Pasig, natatakot pag may sirena ng fire truck. May mga kilala naman ako, pag nakarinig ng sirena, kahit anong klaseng sirena, bombero, ambulansya, police, biglang natitigilan, tas dumadapa. kasi ilang beses nang nahuhuli. Yan. Di ba nakakaano naman talaga? Lalo pag may ginagawa kang illegal. Pag nakarinig ka ng wang-wang, idapa ka kagad. Pero yung iba, speaking of wang-wang, may mga na-encounter na naman ako ngayon sa ating mga kakalsadahan. May mga papatik-pitik na ulit eh. May mga pumipitik ng wuk-wuk-wuk-wuk. Tapos pagtingin mo, private yung plate number. Hindi lang talaga ako mahilig mag-ano eh. Ako po siguro isa dun sa mga taong hindi pa rin talaga sanay na biglang pag may kakaibang nakita, biglang maglalabas sa cellphone at video mo. Hindi pa rin ako talaga sanay sa ganun. Lalo na when I'm driving, when I'm on the road, hindi ko hawakan yung cellphone. Unang-una, baka makakuha na ako ng NCAP. 5,000 kagad ang multa doon. Diba? Sa anti-distracted driving yan eh. Diyan babagsak yan eh. Pero kasi iba sanay na sanay, di ba? Pag may mga nakitang, kaya ng ganyan. Sabi ko nga, babalik na ulit eh. Mga mangilan-ngilan na tayo nakikita. Iyan po kasi bawal naman talaga. Lalo't private vehicle, bawal yan magkaroon ng blinker, bawal yan magkaroon ng wang-wang. E ngayon may mga nakakasabay na ako eh. Kahit pa ba ikaw ay escort ng isang VIP o ng isang politiko, sige. The fact na ang dinadala mong sasakyan, ang plaka niyan ay for a private vehicle. Hindi ka kasama doon sa mga kailangan at dapat at pinapayagan na gumamit ng wang-wang at blinkers. Eh marami na eh, nakakasabay ko lalo sa EDSA pagka rush hour ng gabi. Andiyan na yung mga nanghahawi. Manok lang eh, no? Okay, pero, iayos natin. Kung gusto nyo talagang magkaroon ng ganyan, iayos natin yung doon sa pupwede. Yung doon sa pinapayagan ng batas, di ba? Sige kayo, magiging urban legend din kayo balang araw. Oras mo natin, 11:28. Magiganda yung susunod nating naka-lineup, ha? Pwede itong pang ano, pang umpukan. Pwede pambarikan ito. Kaya wag po kayong aalis at nang inyong mapakinggan ang mga susunod nating mga tugtugin at awitin dito pa rin sa ating K-Paps playlist. Kapiling ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Istreta.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pop.

1995 music from Def Leppard, When Love and Hate Collide. Before that, we had Patti Smyth and Don Henley. Sometimes Love Just Ain't Enough. Tama naman, diba? At syempre, yung Now and Forever ni Richard Marx. Bringing you back to the mid-90s. Mid na ba? Hindi, early pa yan eh. 92, 94, 95. 95 sige pwedeng mid. Mid na yan. Sarap din balik-balikan eh, no? 11:44 on the clock right now. 16 minutes bago mag-midnight. Pinag-uusapan pa rin natin yung mga pinaniniwalaan nating mga urban legends or mga sabi-sabi. Dati. Basa-basa tayo. Meron tayo dito from our Televiber hotline. Tita Nona Damian, present the present. Sabi ng Tita Nona, blessed Saturday cold evening weekend, Paps Eric G. Listening sa mga magagandang music that you play sa K-Paps playlist. More power sa program. Every Saturday and Sunday night, stay safe and healthy. Urban legend, marami kasi kaming mga puno noong araw sa compound. Remind kami na laging magtabi-tabi po kapag magwawalis o magbubuhos ng tubig sa mga sulok ng compound or dun sa may puno. Dahil tita and sister ko ay nabati ng mga hindi nakikitang mga nilalang. Hindi makalakad ang sister ko na dinala na sa ospital and tita ko na parang nawala sa sarili na hindi gumaling sa mga doctors. Sa tawas sila gumaling ng albularyo. Kaya until now, dala kong pag-iingat na yon. To God be the glory. Amen. Medyo may contradiction lang tayo doon, Tita Nona, doon sa dulo, no? So okay lang yan. To each his own. Meron din akong kwento tungkol dyan sa tabi-tabi na yun. Yung kalaro ko kasi dati, doon sa Concepcion, sa amin, sa Marikina. Isa sa mga kalaro ko, yung mahilig jumingle. Kung saan-saan, lalo sa may mga puno. Hanggang ngayon naman, tayo mga Pilipino, mahilig pa rin sa ganyan. Yan ay isang ugali na dapat na natin iwaksi, ha? Dapat na natin kalimutan. Sana naman sa henerasyong ito ng mga kabataan, ay mawawala na yung mga kalalakihang bigla na lang uma-about face. Haharap sa pader o kaya sa puno. Tapos makikita mo na lang ay na tumutulo na, jumijingle na pala. Hindi, tigilan natin ang baboy ho. Tsaka ang baho. Di ba? Yung kayo mahilig jumingil sa pader. Hindi naman yan na-absorb, hindi yan lupa. Pader nga yan eh, konkreto. So matutuyo lang dyan yung jiningil mo, tas aamoy, aalingasaw. Mawa ka naman dun sa mga dadaan dyan sa lugar na yan, ha? De, pero yun talaga, ako eh, isa yan sa mga panalangin ko eh. Ngayong ugali ng mga Pilipinong talagang bigla na lamang tatalikod. Para jumingle, sana eh, maiwaksi na natin yan, ha? Maraming paraan, maraming paraan. Sabi nga eh, kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Balik tayo dito sa sinasabi natin. Yung tabi-tabi na yan. Yung nga kalaro kong mahilig jumingle kung saan-saan. Sabi nga nila ay meron daw naihian na lamang lupa. Sabing ganun nung mga bata kami. Bakit daw ho? Eh, ano eh. Namaga yung hindi dapat mamaga. Ayun nga, kanji-jingle daw doon sa may puno na ipil-ipil. Eh, sabi ko naman noon, baya mo na. Baya mo na yan. Hindi, yan nga daw eh, dahil hindi nagpasintabi. Sabi nung iba, wala naman daw mawawala pagka nagsabi ka ng tabi-tabi po. Pero sabi ko, to each his own. Magrespetuhan na lang tayo ng ating mga gawi, yung mga naging kaugalian.
Pero if you would like to engage me, myself, in a healthy conversation about why ang tawas ay para sa kilikili, you're most welcome. Di ba? Pero ako naman din nung bata, maraming beses akong tinawas. Sabi nga daw, ako'y nabati rin. Maraming beses daw ako nabati nung bata ako. Siguro kaya ako napunta sa radyo. At kaya ako naman yung bati ng bati, di ba? Salamat, Tita Nana. Ha? Sabi naman ni Renz ng Cebu, hello, hello, Paps Eric G. Sa amin noon, sabi-sabi na kapag may nakita kang puting babae sa gilid ng kalsada pag gabi, wag na wag kang lilingon kasi sasakay daw siya sa balikat mo. Kaya kapag nakakakita ako ng puting damit sa malayo, diretso lakad lang ako at ayokong tumingin sa gilid. Ang mas nakakatawa, Paps, hanggang ngayon kapag gabi at walang tao sa kalsada, automatic nakaharap lang ako sa unahan. Kaso ibig mo sabihin dito, nakaputing babae. Ayan. Kapag may nakita ka daw nakaputing babae sa gilid ng kalsada pag gabi, huwag na huwag kang lilingon at sasakay daw sa balikat mo. E paano naman ho yung mga kaka-off duty pa lang ng mga nurse na nag-aabang lamang ng masasakyan? Pinagbintangan pa natin yung white lady. Saka sasakay sa balikat eh. Paano kung nakita mo yung medyo plus size? Ika nga. Hindi kakasya sa balikat ko yun. Hindi kakapit daw. Kakapit. Ganun pala. Salamat sa Renz. Sabi naman ni Ferdinand Co. Sabi niya, hello, I made it early. Sending my thoughts this time. Back in Hawaii, legend has it that if you steal some souvenir rocks, especially yung mga volcanic rocks, for tourists to bring home, Hawaii's goddess of fire, Madame Pele, will force you to return them one way or another. How about the legend of white lady sightings and interaction in Balete Drive in Quezon City? Lastly, if you lost your way around, try wearing your shirt or outfit inside out, so you'll find your destination. Aloha! Mahalo Nui Loa! Thank you very much. Sabi ni Ferdinand Ko, our kapamilyang Hawaiano. Well, yeah, the urban legend ng babae sa Balete Drive, diba? Sabi nga mga dumadaan daw dun dati, mostly taxi drivers yung nagsasabi, nagpapatunay ng kanyang presensya. Sabing ganun. Tsaka totoo din to, Ferdinand, yung sinabi pagka ikay naliligaw, baligtarin mo daw yung t-shirt. At makakarating ka dun sa yung patutunguhan. Eh, paano kung umalis ako ng bahay na baligtad na pala yung t-shirt ko talaga? So, paano? Una pa lang, ano ka na, hindi ka na maliligo kasi binaligtad mo na. Sabi ni Ann ng Caloocan, hi Paps, nung bata ako naniniwala ako na may duwende raw sa ilalim ng puno sa labas ng bahay namin. Sabi ng nanay ko, huwag ako magtapo ng basura o mga agaw ng halaman dahil baka magalit siya. Eh, tama naman, yung sinasabi sa atin ng mga magulang natin, huwag tayo magtapo ng basura. Kasi sabi nga, di ba, ang basurang itinapon, babalik din sa hapon. Eh, hindi. Ang basurang itinapon mo, ibabalik din sa iyo. Diba? Tama naman. Tsaka huwag kang maaagaw ng halaman kasi masisira at mamamatay yung halaman. So, hindi naman ibig sabihin kagad na mayroon duende doon. Walang duende sa ilalim ng puno. Kadalasan sila po'y nasa ibabaw ng puno. Nakatungtong din katapi ng kapre. Yan. Okay. Well, nag-enjoy naman ako sa pagbabasa po ng mga urban legends na inyong pinaniwalaan nung kayo mga bata pa. Sabi ko nga, to each his own. Kung hanggang ngayon sa inyong paglaki at pagtanda, ay pinaniniwalaan nyo pa rin itong mga sabi-sabi, kung tawagin natin, ay nasa sa inyo na po yan.
Basta't ang mahalaga naman, eh, tayo po'y namumuhay ng payapa. At ang ating main aim sa ating buhay ay makapag-spread ng kapayapaan at hindi ng galit sa isang isa. Di po ba? Yan. 11:53 na pala ang mga kapamilya. Ay tamang-tama. Bigyan ko na lang kayo ng back-to-back final songs for tonight. Dahil susunod na nga po ang palatuntunang private talks, kasama po ang ating Tita Doc, Tita Doc Lulu Marquez, at si ating Amy Estareja. Bukas po, ulitin natin ang ating K-Pops playlist. Ganap na alas 8 ng gabi hanggang alas 10. Bida po ang OPM bukas, ha? OPM Sunday. Para sa ating K-Pops playlist. Ito ba si Brother Jerry Carpio? Nanonood daw ng laban ni Alex Ayala. May laban pala siya ngayon, no, sa ano ba, Cincinnati Open nga ba? Cincinnati, Connecticut. Cincinnati yata. Parehong letter C kasi. Ano daw, panalo daw si Alex sa first set. Di ba? Salamat, Bro Jerry. And good luck once again sa ating pambatong Alex Ayala. Papapana, mga kapamilya. I'll be leaving you with a couple of songs right here. Back-to-back music from Lisa Loeb. And Take That. Manatili po nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Babay muna ngayong Paps, Eric G.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Sa gabi. Private Talks.
2: Private Talks.
1: Halina talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at Wellness Specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: Hello! Kumusta po kayo mga kapamilya? Uy, na-miss ko kayo ha? Pero eto na ang programa na magpapaliwanag sa ating lahat ng mga sensitibong paksa gamit po ang siyensya. Pag-uusap patungkol sa intimate moments na mag-partner o mag-asawa na dapat po nating nauunawaan. Ito na ang programa na magbubukas ng inyong mga isipan sa mga kaalaman para madagdagan pa ang init ng inyong mga relasyon. Halina, let's open your mind behind closed doors. Dito po yan sa Private Talks.
1: Open minds behind closed doors. Closed doors. Talk to us on Private Talks.
2: Hello, dito na yung partner ko, syempre.
0: I'm back.
2: Kami pa mga kasama po ninyo, kami ni Ate Amy and your Doc Lulu, tuwing Sunday po yan, ng ating gabi, 12 midnight po, ang galas kwarto ng madaling araw. Ay, kaservisyo at kapamilya, no? Nagbibigay po kami ng kaalaman sa mga topics na may kinalaman sa inyong, yes, sexual relationship. Ako po si Doc Lulu Marquez. Siyempre, ito ang aking napakagandang si...
0: Yes, ang nag-iisa. Walang katulad, mabuti na lang. Ang inyo pong ating IBS Tareha at ito ang Private Talks.
1: Private Talks.
3: Private Talks.
1: Sa DZMM.
0: Okay, patuloy po ninyo kaming napapakinggan sa DZMM Radio sa East 30, 630 kHz po yan. Sa inyong mga talapihitan, AM band at sabayan napapanood sa DZMM Teleradio. Diba partner, dapat tayong lagi maging una sa balita. At public
2: of
0: service, di ba?
2: Naman, mm-hmm. No? Sa mga hindi naman nakapanood sa telebisyon, pwede pumunta sa radio app, hanapin yung logo ng DZMM, sabada na kayong manood, kahit sa anong parte ng mundo,
0: tama,
2: di ba partner?
0: Oo, ang kailangan lang nilang gawin, mag-subscribe at i-follow ang DZMM Teleradio YouTube. Nandyan kami, Delayed Telecast. At Facebook channel, podcast na kasi tayo pagdating doon, di ba, Tita Do?
2: Oo. Sobrang naman haba kung 4 oras silang nakikinig doon.
0: Correct. O hindi, tinatanggal na kasi yung iba pang mga elements music. Like music at saka yung mga gaps natin, tinatanggal na. So talaga ma-enjoy na nila nang tuloy-tuloy yung ating usapan.
2: Yes. Tama.
0: Yes. So syempre kapag Private Talks po, tandaan natin ito po ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi. Dahil ang aming po mga topics ay patungkol sa intimacy at iba pang bagay. Na yan, para sa mga mag-asawa, mga adults, kaya bawal po ito sa bata. Pero pwedeng-pwede sa isip ba? Bata! Ayan. Ano ba ang ating topic tonight, Tita
2: Do? Sobra. Maganda ang topic natin ngayon, partner, no? Talking about the mga genitals.
0: Yes.
2: So, kulugo sa ari. Yan ang una.
0: Mm-hmm.
2: Kulugo.
0: Naku. Okay. Kulugo sa ari.
2: Kahit na naging topic natin yan, kailangan
0: parang
2: ulitin.
0: Parang title sa pelikula, no? parang horror. Kulugo sa ari. Sa ari. Ganun yung dating.
2: Parang kidlak yan ah.
0: Ay, diba? Tapos kala mo kung ano yung pala, warts.
2: Okay. Ang pangalawa, kuto naman sa ari. Parang ganun pa rin, no?
0: Parang ganun din.
2: Kuto. Kuto.
0: Tapos diba, no, yung mga tao tumatakbo. Tapos andyan yung mga kuto.
2: Oo. Grabe. So yan, importante po yan, pinag-uusapan yan. Yung pangatlo is yung partner, yung puson.
0: Puson?
2: Ganda yan.
0: Naku, problema yan ng mga babae. Tsaka may tanong ako dyan, Tita Doc. Bakit ba yung mga babae mapuson?
2: Ayun na nga.
0: Diba? Bibihira. Actually, hindi ko alam kung Asian women o mga Pilipina. Kasi sa ibang bansa naman, like sa Asia, like Japan and Korea, flat yung
2: flat
0: kanilang
2: ba?
0: Mga puson. Diba? Yung mga... Even sa China, di ba? Although sa China may mga matataba na. Pero sa Korea and Japan, parang nakakahiya ang mag-ano doon kasi flat yung mga puso nila. And then yung mga nasa Europa, di ba? Sa Amerika, although sa Amerika marami mapuson. So ano ba yun? Nasa lahi ba yun? Bakit yung mga lalaki, tiyan yung lumalaki, hindi puson? Di ba?
2: Siguro sa... Basta.
0: Ayan, mamaya. Malalaman natin yan mamaya. Kasi hanggang alas 4 naman tayo, Tita Do.
2: Oo, kaya huwag kayong umalis yan. Makinig kayo, ha?
0: Oo, ang dami natin pong matututunan as usual tonight dito sa ating programa. Pero syempre, bago tayo talaga pumalaot, meron tayong question of the night.
2: Marte, may pang-apat tayong topic eh.
0: Ay, meron pa ba?
2: Meron pa.
0: Kadaan mo naman.
2: Sana humabol to, no?
0: Ba yan? Sorry.
2: Sana yung, kailangan bang umihi after ejaculation?
0: Ay, oo nga, no?
2: Lalaki.
0: Sa babae. Pero ngayon, dun tayo sa lalaki. tutok. At saka oo nga, no, bakit nga ba sila dumidiretso sa CR? Diba? May mga pagkakaiba talaga. Of course, meron tayo mga myths and facts about sex. Ayan. At syempre, Tita Doc, eto na. Ano ba yung ating question of the night?
2: Question of the night. Very important. Okay. Uy, ano? Yung sex ba? Ah, partner, yung sex ba daw, necessity ba yan sa relationship or bonus lang?
0: Ay, magandang tanong yan, ha? Diba? Lalo na may mga issue yan sa annulment. Diba? So, ayan, sagutin nyo po yung tanong na ito at ipaliwanag kung bakit yun ang inyong sagot. Okay? Yes. Ipadala po yan sa 0919-278-3000 or tawag po kayo sa amin para makipaguntahan o baka pwede kayong o gusto ninyong kumonsulta kay Tita Doc pwede. Sa mga numerong...
2: Yeah, pwede pong tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Antayin natin yun, di ba, partner?
0: Yes, oo. So, hanggang alas 4 tayo, Tita Doc. Yes. Kaya we have all the time para tanggapin po ang inyong mga sagot. Ulitin ko lang, Tita Doc, yung tanong, sex, necessity ba ito sa relationship or bonus lang? Ayan, ala, sagutin po natin yan ng matalino, ha. Hindi yung ano, yung hindi yung alam mo yun, Tita Doc, parang sagot lang na eme-eme. Diba? Kasi importante po ito. Kasi syempre, diba, ang pinag-uusapan natin dito, hindi naman talaga sex, kundi yung ating mga relasyon sa buhay. Sa ating asawa, sa ating jowa, diba? At sabi nga, diba?
2: Partner, meron bang mag-jowa na hindi nagsisex?
0: Maari. Tita Doc, una, siguro baka may condition, di ba, ang isa sa kanila, oong, or maybe age-related, di ba?
2: I mean, doon sa hindi mag-asawa, ha?
0: Sa hindi mag-asawa? Ay, parang ang hirap ang sagutin niya na, baka meron pa naman. Oo, I think meron pa naman.
2: Hindi nagtatali?
0: Oo, yung mga mag-jowa pa lang. I think meron pa, yes. O, kasi sa showbiz nga, may mga lumalabas na nung ikinasal, doon sila talaga nagtalik. So, I think meron pa. Lalo na, alam mo na, hindi maiiwasan. Sa Pilipinas talaga, ang religion is malaking factor.
2: Meron nga isang religion, hindi ko na lang nasabihin kung ano yun. Oo. So, binibigyan nila yung anak nila ng virginity ring.
0: Yes. Meron bang ganun?
2: Meron.
0: Sa Pilipinas yan? Talaga? Virginity ring?
2: Yes.
0: Saan nilalagay?
2: Sa kaya.
0: Dito?
2: Sa kamay.
0: Okay, okay. So, makikita yun kapag ka, ano pa. Oo. Ayan. Ano ba Tagalog ng virgin? Ang alam ko, basal. Diba? Tama ba?
2: Sige,
0: bukod sa birhen, ha? Bukod sa birhen, alam ko, basal. Ibig sabihin, you're a virgin. Basal. Walang, wala pang bahid, wala pang kahit anong karanasan sa pakikipagtalik.
2: Ayan.
0: Ang lalim, ano? Pero sa mga, yung natural lang na pag-uusap, birhen. Diba? Pero kasi ang birhen sa atin, may iba rin, ano, parang mahal na birhen, diba? So, iba rin.
2: Although, yung iba kasi, partner, pag sa'yo mong virgin, hindi yung penetration. Walang penetration.
0: Yes, yung actual penetration.
2: Yes, yun ang madalas na naisip ng tao, eh.
0: Yes, no? So, pero
2: meron namang sinasabing virgin ka na wala kang penetration, pero meron ka naman heavy petting.
0: Ayan, oo. So, yun ba considered? Kasi nga, ang pinag-usapan kasi sa atin na virgin, tama ka eh. Yung wala lang actual penetration. Pero kung mga ganyan, parang tanggap pa din. As long as wala munang papasok, kumbaga, yun ang kanilang katwiran until ikasal. Ayun. Pero diba, alam mo kung papasok ang relihiyon, ako mahaba at baka kulang ang 4 na oras. Kaya doon na lang po tayo sa tanong, ha? Necessity ba sa relationship o bonus lang?
2: Pag-usapan na lang sa God bless you yun.
0: Ay, pero Tita Doc, announcement lamang, no? Baka magulat po kayo mamayang alas 7 ng gabi. Meron pong bagong programang papasok kapalit po ng God bless you.
2: Okay, sorry.
0: Ay, malungkot po tayo mga nakatutok dyan. Of course, pati ang inyong ating Imee. Pero, ganun talaga, diba? Hindi naman sinasabing wala ng tuluyan, diba?
2: Yes.
0: Oo, abang-abang tayo, ha? Malay
2: ano
0: natin.
2: Papasok, partner?
0: Opo, ang papasok po, may bago magbabantay at tututok sa ating buhay at kalusugan. Ayan naman, kasama sina Kuya R. Vargas at Ma'am si Sara Arsenio.
2: Okay.
0: Alas 5:30 po ng hapon yan, Sunday. Oo, ayan. At syempre, magmumove kasi yan na Tita Doc, eh.
2: Yes.
0: Diba? Oo.
2: Ano,
0: at yung mga balitang pag-uusapan sa buong linggo, hatid naman ng Story Outlook sa bago nitong oras.
2: Okay.
0: Story Outlook po, alas 6:30 ng gabi. Ayan, pero wala nakalagay kung hanggang anong oras, eh. Hanggang anong oras yung
2: Story Outlook?
0: Story Outlook. Ayan, kasi yung God bless you is
2: 7, di ba?
0: Oo, 7. So ito 6:30 to 8.
2: Ah,
0: tama, okay.
2: Okay.
0: Ayan po ang story outlook 6:30 to 8 ng gabi. So
2: okay,
0: mawawala po yung God bless you.
2: Alright.
0: Okay, so mas maraming dahilan po para mag-staycation kapag weekend. Kasama po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Yes.
0: Okay, so it's 12:15 sa ating mga orasan. Ang unang bugso po ng mga musika sa amin ni Tita Doc. Uy, by the way, kung kayo po may mga request, ipadala rin po yan kasama ng inyong mga sagot sa 0919-278-3000 or tawag kayo ulit sa...
2: Pwede tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
0: Okay, dyan lamang kayo dahil nagsisimula pa lamang po ang...
2: Private Talks.
0: Ayan.
1: Private Talks. Relaxing music and Private Talks.

0: ZMM。
1: Okay, 12:28 sa ating mga orasan sa buong Pilipinas. Ano kayang oras ngayon sa Amerika?
2: Sige, check
1: maglagay
2: mo.
1: Maglagay nga tayo ng mga ganun, di ba?
2: Dapat natin mga relo-relo dito.
1: Oo, di ba? O dati ganun. Sa ganda. Mga stations, di ba? Yeah. May mga, actually sa newsroom meron pang ganun. Pero inalis na rin, di ba? Although dito sa ABS-CBN newsroom, nakasama natin dito sa building, meron pa.
2: Okay.
1: Di ba?
2: Sige.
1: Anyway, so ang atin po munang question of the night, ayan, the mind tuloy. Ipaalala ko lang, sex necessity ba ito sa relationship or bonus lang?
2: Ay, tagalugin natin yan, partner. Kailangan ba yan sa relasyon or... bonus lang yan.
1: Yes, diba? Ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000.
2: Yeah.
1: Yes. Uy, 9:29 AM daw sa Los Angeles, California.
2: AM.
1: Morning. 9:29 is my birthday.
2: Goy!
1: It's a sign.
2: Happy birthday!
1: Ay, nako. Okay, so simula na tayo, Tita Doc. Diba?
2: Sige.
1: STD, sexually transmitted disease.
2: It's specifically the
1: genital warts.
2: Yes.
1: Types of STD. Genital warts po ang ating tututukan, di ba?
2: Sige, pag-usapan natin yung mga kulugo na yan.
1: Yes.
2: Kasi parte pa sinabing kulugo, nakulugo sa mukha, pupaderma ka, papatagal ka ng kulugo dito,
1: yes,
2: sa liig, di ba?
1: Sa liig. Hindi naman yun na iiwasan, lalo na, alam mo na, lalo na kung lagi kayo nagtatravel, or natutulog sa mga hotels, even doon sa mga sikat na hotels, yan, dyan nakukuha yan eh, tiba-tiba.
2: Tapos, contagious pa, tapos kung yung partner ay may ganun, and then nagtatali kayo, pwede lumipat yung kulugo kahit sa face mo rin.
1: Ang
2: kuya.
1: Galing ano, Tita Doc, ng kulugo. Hindi kailangan ng open wound, di ba? The mere magta-touch lang kayong ganyan. Yun ay skin to skin or yung alam mo yung towel, kahit po yan ay nilabhan na, kahit po yan ay pinainitan pa, ayan, nandyan pa din ang kulugo.
2: Kulugo.
1: Diba? Oo, nakakahawa talaga siya. Kaya nga, diba, huwag tayong makikigamit ng mga bimpo, ng mga towel. Ayan.
2: Sige. So, ay, nako, pag naman kulugo, so hindi lang yan part na nga sa face o sa liig o sa kamay, kundi sa ari. Hala. So, it's caused by a virus.
1: Mm-hmm.
2: It's a HPV, human papilloma virus.
1: Mm-hmm.
2: So, very important po ito dahil pag partner kasi kung minsan nag-start na ng maliit, di ba? Tapos pag dumami, kamot ko ng kamot, nairita, dadami, parang na siyang cauliflower.
1: So, nagko-cauliflower look siya?
2: Oo. Eh, paborito. Paborito ko yun. Paan ba yan?
1: Mukhang kulugo yung paborito mo, Tita Doc. Pero ibig sabihin kasi, parang siyang hindi lang isang bilog, nagaganong-ganon po siya.
2: Kumpul-kumpul ba?
1: Kumpul-kumpul.
2: Ayan, so, mapapasin po to pag ganun na ang laki. Pero kung maliit, maliit lang talaga. Pero medyo itchy-itchy siya eh.
1: Yes.
2: Dahil pwedeng kulay balat or brownish.
1: Aha. Ano yung Tita Doc? Nakalawit-lawit siya? O...
2: pwedeng flat eh.
1: Ah, flat? Okay.
2: Flat, merong nakaumbok, merong parang nakalawit. Yung sinasabi yung parang skin tag.
1: Yes, skin tags.
2: So, iba-iba siya.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, yung pagkakaroon po ng genital warts, hindi nangangahulugan naman na marumi ka, or promiscuous, or unfaithful. Dahil, very common ang human papilloma virus. Marami siyang types partner eh.
1: Oo.
2: Sobrang dami.
1: Mm-hmm.
2: Okay, so, kailangan natin ang ating focus ngayon ay yung kulugo sa ari.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, it's transferable, it's contagious, and if that happens, ang tanong partner daw, saang parte ng ari? Yan.
1: Correct.
2: Kung sa lalaki kaya. Palagay mo partner saan?
1: Sa ulo mismo?
2: Tama.
1: Doon talaga mismo?
2: Especially hindi sa doon sa liig.
1: Ah, sa ring niya.
2: Di ba penis? Di ba? Yeah. Yung glans penis, tapos may parang neck, and then yung shaft.
1: Yeah.
2: So, nandoon siya.
1: Alam mo, Tita Doc, nag-i-imagine tuloy ako eh.
2: Parang necklace ba? Necklace, ha?
1: So, para kang merong ano, hindi siya necklace actually, para siyang, ano, pulseras na nandoon.
2: Tama.
1: Diba?
2: Kasi ulo eh, so. Necklace.
1: Wow. Kaya necklace ang sinabi mo.
2: Yes. Ayan.
1: Ayan. Pareho tayo nag-i-imagine, ano?
2: Nga.
1: Sige.
2: Yung nakikinig sa atin, nag-i-imagine din ngayon, ha?
1: Hoy, pero wala po itong bastos dito, ha? Ulitin ko lang. Rated SPG po tayo. Seryosong pag-uusap sa gabi. So, wala pong bastos dito.
2: Wala po yan. sa paano ito nakukuha, anong mm-hmm. itsura niya, and paano ito ginagamot, pag-uusapan natin yan.
1: Yes,
2: at
1: yun paano, ang mahalaga.
2: Yeah, paano ba yan? Yung iba kasi partner, pag may ganun, pag nakalawit, ginugunting.
1: Ala!
2: Yung iba?
1: Eh, pag dumugo yun, eh, alam nyo bang pag dumugo yun, kung saan lalanding yung dugo, dun siya tutubo.
2: Ayan. So, huwag mong pakialaman. Pag dumami po yan, pa-check up ka agad. Huwag mahiya, nahiya kasi
1: iba. Eh, kasi naman, yan. Paano ka naman magpapa-check up dun?
2: Nasa ari.
1: Oo, diba? Mapababae, mapalalaki. Kahirap naman. Diba, tita dok? Pero walang choice.
2: Yes. Mm. At kung sa lalaki yan, may asawa ka, no? Lalaki. Mm. I'm sure yung babae, meron din.
1: Meron na rin. Oo. Mm-hmm. Kasi talagang direct contact yun, tita dok.
2: Ang tanong kasi, sinong nanghawa?
1: No. Oo, sino nauna? Kumbaga. Oo, eh, kung si babae, malimit naman yan, nasa bahay lang. Karamihan at least, diba? Hindi naman lahat, pero karamihan ng babae, nasa bahay lang yan. Isa lang ang kapartner niyan, yung kanyang mister. Yes. Diba? Hindi naman lahat ng babae, pero karamihan. Mm-mm. Eh, ito si mister kung saan saan napadpad.
2: Yeah.
1: Minsan, hindi naman kailangan na nakipagtalik siya sa iba. Baka mamaya, yung kamay niya, nakahawak sa, na, merong humawak na may kulugo. Mm-hmm. Eh, syempre, hinawakan niya rin yung kanyang ano.
2: Ayan.
1: Ayun.
2: So, partner, meron akong pasyente before, long time ago, no? Yung babae yung kilala ko. Okay? Tapos marami siyang
1: quartz.
2: Ka-casual sex.
1: Ay!
2: Oo. Open naman yung pasyente yun eh.
1: Okay.
2: Okay? So, bakit siya naging open? Kasi nga gusto niya ipa-check up yung kanyang ari. Mm-mm. Then, nung tinignan namin, talaga ang dami.
1: Saan?
2: Sa kanyang genitals.
1: Sa loob, sa labas.
2: Hindi, sa labas. Sa nakikita, oo.
1: OMG.
2: Sa labia minora, karamihan.
1: Di ang katinun.
2: Ang dami eh. Okay?
1: Okay.
2: Tapos sabi ko, may, di ba meron kang partner? Meron po. Eh, kailangan ma-check up natin yun eh. Baka meron din. Mukha nga pong meron eh. Nakikita ko po eh. So yun, so trinit namin yung mag-asawa.
1: So, may tanong ako, Tita Dok eh. Uh-huh. 'Di ba, sabi mo nga kanina, maaring na doon siya sa pinaka ring, 'di ba? Yung pinaka bilog nung ari, 'di ba? Yung yung bilog doon. So, syempre, pag nag-penetrate 'yon, could it be na yung warts ay mapunta sa loob ng babae?
2: Correct, tama.
1: Oh.
2: So affected na naman yung cervix, 'di ba?
1: Yes, so okay, yun nga yung pinopoint ko doon eh.
2: Tama.
1: Di pwedeng hanggang cervix pala.
2: Yes.
1: Magkaroon ng warts.
2: Oo. So, important nga yung pap smear.
1: Yeah.
2: Hindi lang porque merong cyst doon, baka merong kulugo yung cervix.
1: Without you knowing it.
2: Yes.
1: Oo.
2: Kaya minsan may discharge, minsan makati yung loob, dahil meron palang kulugo.
1: Oo. Kala ng babae is normal lang na pangangati.
2: Mm-mm.
1: Pero kasi yun, hindi talaga dapat kumakati yun eh.
2: Dapat, diba? Hindi.
1: So pag may itchiness doon, maghanap ka ng sagot. Bakit?
2: Right. Mm-hmm. Okay, so very important po yan. Maari yan, partner, flat, pwedeng raised, pwedeng isa lang, or maraming nagkakadikit-dikit.
1: Ala.
2: Kasi hindi ka nagpa-check up, dadami, di ba, partner?
1: Yes, oo. Okay. Kasi minsan akala siguro nung lalaki, flat lang yung meron doon sa ano niya. Di ba? Akala niya flat, tita dok. Akala niya mga wala lang.
2: Oo. Pero makati, di ba? So, ito, syempre, parang akala nila yung kulay, pwedeng kulay balat, then pwedeng kulay brownish. Hindi ba? Pwedeng ganon. So, pwedeng clustered siya.
1: Okay.
2: Okay, so genital warts po ang tawag doon.
1: Ayan.
2: Ang cause ay HPV. Mm-hmm. May sinabing types partner, pag na-check up po yan, pwedeng types 6 at type 11.
1: Ano yun? May number.
2: May number. Mm-hmm. Kasi maraming klaseng HPV eh.
1: Yes, oo. Oh.
2: Okay, so sa dami nun, ang tandaan lang nila, yung type 6 at
1: type
2: 11.
1: Mm-hmm.
2: At yan ay, alam mo na, ina-examine po yan. Hindi naman nakikita doon sa kulugo namin na may 6 tapos may 11.
1: Oo, ngayon nga itatanong ko, bakit naging 6 and 11 na ito? Kasi nga sa dami, nilagyan na lang nila ng parang number.
2: Yes, tama. So, kahit na low risk yan, no, pwede din yan, pwede later on, pag dumami, can lead to cancer, especially sa cervix, di ba, partner?
1: Yes.
2: Ayan
1: so,
2: na. So, dapat malaman natin, o malaman po ninyo, na merong genital warts, at meron din tinatawag na cancer. Magkaiba po yun.
1: Or kaya kailangan masuri.
2: Yes. Uh-huh. So, cancer causing HPV. Okay?
1: Mm-hmm.
2: So, akala nila, matakot pa rin talaga sila. Akala nila, wala pala yan. Uy,
1: parang akala mo skin tag lang siya. Yung pala, iba na.
2: Iba na. Okay, so paano daw ito na ipapasa, partner? So syempre yung pagtalik, no, to the vagina, yung tinatanong mo kanina, through yung iba, through oral sex or anal sex, yung mga nag-anal sex partner. Hala.
1: Ala, di ba?
2: So yung tinatawag na yung virus kasi na ipapasa mo yan, maaari rin magkaroon ng transmission kahit walang nakikitang kulugo.
1: Oh, di ba? Wala ka pang nakikitang kulugo.
2: Pwede na. Okay? So maaaring ang HPV ang isang tao ay walang symptoms. See, so it's talagang discreet lang siya pero umaatake, partner. Yes,
1: ano siya, no? Meron siyang parang incubation. Right. Doon sa panahon na yun, doon ka nakakapanghawa ng silently. Mm-hmm. Para siyang silent, hindi naman, well, I could say para siyang silent killer, ano, Tita Dok?
2: Yeah, especially pag cancer causing, yung HPV.
1: Naku.
2: Tapos binaliwala mo yan.
1: Oo, lalo na kung hindi ka naman talaga yung tipo ng taong makulugo, tapos biglang nagkaroon, nagsimula sa isa, napansin mo may ibang area ng katawan mo, dalawa, naku, magpa-check ka na.
2: Tama.
1: Lalo doon sa area na yun, ng genitals.
2: Yes. So, okay. Nabanggit natin kayo na partner, yung itsura niya, pwedeng flat nga siya or slightly raised doon sa skin. Okay? Or dome shape. Okay?
1: Pero dome, yung ganun.
2: O dome, talagang dome, ha? Parang, anong lugar yung, anong place yung may dome? Araneta Coliseum.
1: Araneta, yes. Tsaka yung mga simbahan may dome. Diba?
2: Yung sa taas?
1: Yes.
2: And of course, yung HPV nasa skin mismo yan. So, yung HPV kasi partner, mahirap kasi siyang basta-basta lang sinasabi na, ay, meron akong HPV. Then, you have to be examined at malaman kung anong klaseng type yun. Ha? Very important po. Okay, so, it's the most common type of sexually transmitted infection. Mm-hmm. Alam mo, partner, almost all sexually active people become infected.
1: Naku.
2: Nang hindi nila alam.
1: Kasi nga, isa o pareho kayo eh. Kung kunyari, ano lang ah, bago kayo nagkakilala at nagkaroon ng relasyon, baka may mga nauna na kayong relasyon, posibleng doon nakuha.
2: Right.
1: Tapos since hindi ka naman nagpapacheck up at hindi ka aware na hindi yun simpleng problema, pasa ng pasa, kalat ng kalat.
2: Tama.
1: Diba?
2: So in one point of your life, nagkaroon ka ng ganyan, pwedeng isa lang, then later on, baka dumami.
1: Kaya nga.
2: So important po yan, no? Genital warts affect the moist tissues of the genitals. So, sa labia minora.
1: Kaya,
2: hindi sa labas.
1: Kaya pala.
2: Yeah.
1: Sa babae pa naman, lalo na kahit nga yung menopause, hindi naman tuyo-tuyo yun, di ba?
2: Tama. So, very small siya. Sometimes it's visible, sometimes it's not.
1: Naku.
2: Okay? So, very important po yan. And then, syempre, partner, meron din kasi yung vaccines that can help protect against certain strains of genital HPV.
1: Aha.
2: Okay, so depende po yun. You have to be checked up by your doctor para mabigyan ka ng vaccine.
1: Yes.
2: So, may tanong partner dito ha, may simptomas ba bukod sa kulugo? Hala, ano ba yun? Ano bang tanong yan? Kasi maliban sa kulugo, ano ba? Siyempre, makate.
1: Itchy.
2: Yes.
1: Naiirita
2: ka, pwedeng dumugurin yun.
1: Naku.
2: Kasi kinamat ng kinamat.
1: Yun nga yung iniiwasan.
2: Mm-mm.
1: Kasi baka lumala po ang problema once dumugo siya. Kung baga nagkaroon siya ng sugat.
2: Nga.
1: Oo.
2: And madadiagnose yan pag nakita mismo ng doctor. So yung doctor po ang magsasabi kung ano yun. Hindi yung ano to. Tanong ka na ng tanong. Pumunta
1: tapos,
2: sa doktor.
1: Ano to. Tapos galaw ka ng galaw dun, di ba? Tapos pinipilit mong tanggalin.
2: Tama.
1: Naku.
2: May gamot ba daw, partner? Meron naman.
1: Okay.
2: So, partner. Meron kasi iba. Bumibili lang sa online.
1: Ay, oo, yung mga DIY. Tama. Ang dami ko nakikitang ganun, Tita Dok. Oo.
2: Malalaglag daw yung kulugo.
1: Yes, walang ganun. Sinusunog nga yun eh.
2: Tama. So, cryotherapy po yung sinasabi ni Amy. Or electrosurgery. Or surgical removal pag sobrang dami.
1: At sobrang laki.
2: Oo.
1: Kasi lumalaki yun, ah.
2: Yes, lumalaki yan.
1: Diba?
2: Okay. So, kasi I'm sure may nag-i-imagine na yan. Ano ba yan? Tinatanggal na yan.
1: Kasi pwedeng sa ibabaw, sabi nyo, ako na kaya kung, yung kaya yung iba hinahatak nila. Mm. Kasi kala nila ibabaw lang. Hindi po, nasa ilalim yun. Yes. Tapos, may mga ugat yun dun.
2: Mm.
1: Yun ang kailangan tanggalin.
2: Yan. So, wag pong gumamit ng ordinaryong gamot sa kulugo. May warning po yan. Very important po na yung over-the-counter na wart removers, okay, para sa kamay o paa, sa genital area. So, magkaiba po yun, ha? Kasi yung iba, may nabili. Ay, may kulugo ako dito sa daliri, sa liig. Gagamitin ko yun sa aking puwerta.
1: Naku, kasi salicylic acid po yun. Imagine putting some salicylic acid sa inyong genital.
2: Paano na?
1: Aray ko.
2: Aray ko.
1: Makatayo talaga. Ka pa kaya? Baka masunog yun, Tita Dok. Yes. Lalo sa lalaki.
2: Tama. Kasi yung ating, you know, yung skin natin doon, very sensitive, di ba, partner? No? Yeah. Very sensitive. Mm-hmm. At baka mapinsala sa mga produktong hindi naman intended for that area.
1: Tama. At saka baka akala nila, ito yung unang tumubo, so ito yung mother kulugo. Di ba? Tapos susunugin nila yun, Tita Dok.
2: Yung sinasabi mo parang...
1: Believing na pag daw namatay yung mother kulugo, mawawala na lahat.
2: Ano yan? Parang...
1: Pigsa. Di ba ganun din yun? Sabi nila...
2: Ito, partner, parang alam mo yung bee, yung mother bee ba tawag doon?
1: Yes. Oo, yeah. Oo. Queen bee.
2: Queen bee, yes, yung mother queen bee. Oo. Yung mga, punta nga tayo dyan. Gusto kong maintindihan yung mga bees na yan, di ba?
1: Okay. Takot-takot doon eh. Takot-takot sa bee, lalo na sa queen bee.
2: Siyempre, di ba?
1: Malaki daw yun talaga eh.
2: Pero yung iba nakasaloob, ba yung talagang they go there to get the honey?
1: Yes, oo. Mm. Yun ang trabaho nila.
2: Pero gusto mo yung honey?
1: Yes, oo. Pero ayoko nung bee.
2: Ayaw yung bee?
1: Oo.
2: Sige.
1: Pero gusto ko matawag akong bee.
2: Queen bee?
1: Hindi, bee, di ba? But, parang ibig sabihin be o baby.
2: Ah, be.
1: Sabay ganun ano eh, be? No? Be. Oo, ngay dati be, di ba? Ah. Ngayon, bee. Di ba tama, Pat? Yun ang tawagan, B. Short for baby.
2: Baby.
1: Ayoko
2: na yung B. Kasi baka maging bet, whatever.
1: Ay, ano ba? Tita Dok!
2: Ano? Wala ko sinabi.
1: Okay.
2: B lang.
1: B. Oo.
2: Okay, so pwede ba daw makipag-sex pag may kulugo? Hoy, nako.
1: Hoy,
2: hindi pwede 'yan. May ipapasa mo yung HPV na 'yan sa partner mo.
1: Oo, baka maging isa kayong malaking kulugo.
2: So, magko-condom daw. Sige, pwede.
1: Pero 'di ba? 'Yun pa isa, Tita Dok. Kunyari, sige, 'di mapilit ang mag-asawa, nagtalik o baka hindi nila alam kasi dalawa. Yeah. Nabuntis, nanganak.
2: Ay, nako.
1: Siyempre, Tita. Doon ang daan, di ba, partner? Yes. Iisa lang naman ang lagusan, palabas.
2: Yes.
1: Paano yun? Mahahawa ba si baby?
2: Of course. Pero since nagpapa-check up naman siya, no, meron siyang maternity check-up, nakikita na yun ng doktor. Tapos mag-uusap sila, pwede niya nang, di pa naman mga anak, di ba? At least pwede niya nang makauterize yun.
1: Eh, paano kung nasa loob, Tita Do?
2: Mati-check talaga ng ano yun,
1: talaga
2: OB.
1: Yun. Oo, okay.
2: Sisilipin nila. Gagamitin na naman ng ayaw mo, speculum.
1: Oh. Kasi doon sa speculum, talaga nakikita yung loob dito doon? May flashlight ba yun?
2: Naman. Okay. Makikita pa rin. Oh. Kasi dadilate, di ba?
1: Oo, oh, yes.
2: Uh-huh. Kailan ka mang, ano?
1: Ito na ngang,
2: routine kaya yung
1: August. Oo, lahat kami dito.
2: Oh, routine.
1: Oo, yes. At yun ang iisa namin pinag-uusapan.
2: Oo.
1: Yan, lahat kami dito ayaw yun.
2: Sabi mo na lang, meron ka period.
1: Lulusot pa eh, no? Tapos so, lahat kami meron.
2: Sabay-sabay.
1: Okay.
2: Sige, so kailangan pag-usapan ng ninyong mag-partner.
1: Yeah.
2: Tapos sabay kayong magpatingin.
1: Ayan. So pag may pag na-diagnose ang isa, isama na yung partner agad.
2: Yes.
1: Okay.
2: I'm sure meron yan. So may tanong dito, partner eh.
1: Oh. Ah,
2: ang genital warts ba daw ay nangangahulugang may cancer? Hindi naman. Kasi meron tinatawag na low risk HPV.
1: Yeah.
2: Or warts. Warts lang yun.
1: Uh-huh.
2: Meron din cancer-causing na HPV. Okay, so not necessarily.
1: Mm-hmm.
2: Kasi, syempre, part niya, bagitin din natin, yung cervical cancer can happen, right? Okay, so again, yung genital warts ay karaniwang dulot ng low-risk HPV type. Pag sinabi natin low-risk, yun yung type 6 at type 11, partner.
1: Okay.
2: Hindi yan cancer-causing.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Okay, so paano ito may iwasan? Nabanggit na natin, no? Pwedeng
1: vaccine.
2: Yeah, vaccination.
1: Yeah.
2: Kaya lang iba, hindi na ayaw nila eh. Yung iba.
1: Oh, lalo ngayon, may mga issues sa vaccines, di ba? So yung mga tao, parang medyo worry sila na magpatusok, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Oo, pero kasi, sa like ito sa case na to, lalo na kung sexually active po kayo masyado,
2: yeah.
1: I think kailangan talaga, di ba, Tita Doc?
2: Mm-hmm. And for those naman na kayang gusto mo pa rin, pwedeng mag-condom or mag-limit na muna ng ano, oy, mag-limit muna ng sex, pa-check up muna.
1: Mm-hmm.
2: Ha?
1: Tama.
2: So, para kanino ba yung HPV vaccine na yan? So, ito ay maaaring magbigay ng protection kasi, di ba, partner?
1: Tama. Uh-huh.
2: So, ang recommended age at dosing schedule ay depende po yan sa edad at health circumstances. You better go to your doctor, hindi yung kung saan-saan lang kayo, ay, injectionan mo ako ng HPV. Hindi ganun.
1: Hindi ganun na baka kung anong inject sa inyo. Oo.
2: Ayan, partner. Paano kung may genital warts na yung partner mo? Hala.
1: Palayasin mo. hindi naman, syempre. Mag-usap sila, Tita Dok, di ba?
2: Tama. So, very important po, hindi naman kaagad magsisisihan.
1: Tama.
2: Ikaw kasi. Ha?
1: Tapos huwag mong pagdudahan agad yung partner mo.
2: Yeah. So, don't judge your partner.
1: Yeah.
2: Ha? Dahil maaaring matagal na yung nasa katawan niya eh.
1: Hindi niya alam. Tsaka sabi ko nga, di ba, Tita Dok, pwede kasi na hindi naman siya nakipagtalik, pero nahawa siya by means of yung touching things ng na nagamit ng may warts.
2: Mm-mm.
1: Tapos hinawakan niya yung kanya.
2: Hala.
1: So, pwedeng ganun.
2: Nako.
1: Talaga palang importante na itong ating kamay ay lagi nating hinuhugasan.
2: Mm-mm.
1: Diba? Dinidisinfect.
2: Mm-mm. May iba kasi partner, no? Pag, na jumijingle. Okay. Urinate.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung iba, they have their, maybe, kung wala sila ng bidet,
1: yes.
2: Then yung iba, they have tabo.
1: Mm-hmm.
2: Yung tabo, hindi naman basta binubuhusan yun, may tabo, and then you still use your hands, diba?
1: Of course, yes.
2: O, paano kung marumi yung kamay mo?
1: Tama, oo. Tapos, hindi lang yung Tita Dok, kung nasa public place ka, tapos yung tabo na yun, ay napakarami ng humawak. Diba, Tita Dok? It could happen, diba?
2: Yes.
1: So, tapos, may isa pa. Sa family, na maraming pamilya po sa Pilipinas, ang nagsisharing pa sa towel.
2: Ay, nako, yan ang wag.
1: At sa bimpo na panligo o panghilamos, Tita Dok.
2: Ay.
1: Dapat hindi.
2: Partner, di ba, alam mo, natutuwa ako pag may nagbibigay nung may pangalan. For example, nagaluan kita ng
1: towel. Yes.
2: Lagyan ko, Amy, or
1: yes.
2: Mel, you know.
1: Maganda yon.
2: Or baby.
1: B. Pero seriously, bakit nga ba? Kasi siguro nagtitipid din ano, sa laundry.
2: Mm-hmm.
1: Kaya isang towel lang. Tapos dapat, kunyari yung towel, sabi ko nga Tita Dok, no, yung towel nila, hindi, so itong towel red, ngayon akin, naglaba, so nagpalit na.
2: Mm-hmm.
1: So umikot yung mga towel.
2: Odo,
1: tigi-tigisa. Mm-hmm. Naging blue na yun sa akin, yung red na punta. And yun nga po, yung, parang yung nugo nung kumakapit dun, hindi gano'n, talagang dapat yung red kung sayo
2: lang
1: yun. Yun.
2: Correct.
1: Oo. Mm-mm. So, may designated talaga para sa bawat isa.
2: Yes.
1: Okay.
2: So, yung genital warts na yan, meron din yan stigma.
1: Oo,
2: okay?
1: Yes.
2: Natatakot silang magsabi na meron silang ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Dahil iniisip nilang huhusgahan daw sila. Pero yung STD diagnosis ay health issue po yan.
1: Mm-hmm.
2: Hindi moral scorecard. Okay? So, the goal is health. Hindi po panghihiya. Huwag niyong humiliation, no? Huwag mong hihiyain. Like, may kulugo ka.
1: Oo, tsaka ano sa mga yan? Doktor naman, hindi naman sila tatawa sa'yo.
2: Mm-mm. Oh. Tama.
1: Kakampi natin sa health natin ang mga doktor.
2: Yes. Mm-hmm. So, ang kulugo po ay common and treatable, pero kailangan tamang diagnosis po yan at dapat responsible sexual health decisions. Hindi ba, partner?
1: Yes.
2: Mm-mm. So, hindi lahat ng bukol sa ari ay genital warts. Hindi lahat. Pwedeng, sabi nila, kung may bukol, warts na kaagad. Eh, baka ibang klaseng bukol
1: correct.
2: Yun.
1: Correct. Baka maliit lang sa anong nakita mo, di ba? O nakapa mo.
2: Mm-mm.
1: Oo.
2: Yes.
1: Hindi pala siya warts.
2: Yeah. Eh kung madami yun, sinasabi nga natin, para siyang cauliflower na maliit.
1: Ayan.
2: Cauliflower ulit.
1: So, iba talaga yung texture niya.
2: Yes.
1: Uh-huh.
2: Ayan.
1: Okay. So, know the facts. Magpa-check up po kayo kaagad. Okay. So, yan ang tungkol sa ating usapang kulugo. Ayan.
2: So,
1: sa ngayon, magbasa tayo, Tita Dok, ng mga sagot dun sa ating tanong na
2: Okay, yung sex ba yan? Ay, necessity ba yan? Or ano ba yan? Bonus lang.
1: Bonus lang sa relasyon. Ipadala po ang inyong mga sagot sa 89244, ay itawag sa amin sa 89244101, locals 5671, 5672, or 5673. Or pwede kayo mag-text sa,
2: Tita Dok? Pwede pong mag-text sa 0919-278-3000.
1: Ayan. Okay. So bago natin basahin, Tita Dok, meron kasing tanong. Sabi dito, question po, member po ako ng LGBT. Recently po, inangati po ako sa rectal opening, tapos nung tiningnan ko po, parang warts po. Naging active po kasi ako recently sa sex. Ask ko lang po kung meron po bang libreng check-up centers at libreng treatment po para dito. Tita Doc.
2: Okay, so yung ating nagka-question is a member ng LGBTQ.
1: LGBT, yes. Oo.
2: Okay. Tapos, hindi ko nakita, na, hindi ko narinig yung bandang gitnang tanong niya.
1: Sabi niya, yes, naging active kasi siya. Ah. So, nangati daw yung kanyang rectal opening. Okay. Tapos, yung tiningnan niya, parang may warts. Mm-hmm. Ang tanong niya, kung libre, meron daw po ba libreng check-up centers at libreng treatment po para dito?
2: Yeah. Alam mo, pag sinabi mong center, so, meron naman din, i-check up siya ng, ng doktor doon. Okay? Kaya lang, I don't know kung meron sila nung gamit para matanggal yon,
1: yes,
2: no? Like the cryotherapy or freezing the warts, you know? So, importante pa din na pumunta ka muna doon, tapos pwede siguro siya i-refer para kung sinong magtatanggal noon.
1: Yes, oo. Mm-hmm. Ako naman, Tita Doc, sa centers kasi, very limited ang mga medical doctors,
2: yes, diba?
1: Usually, mga health workers lang po yung nandoon sa centers natin, no? Sadly. Pero meron naman tayo mga hospitals na government-owned, like PGH, nandiyan, diba?
2: East Avenue.
1: East Avenue, Hospital ng Maynila.
2: Yeah.
1: Pwede po tayo doon magpa-check up, diba?
2: Yes.
1: And ang alam ko, i-check din po natin, ano, hindi ako sure kung sa PhilHealth ay meron tayong pwedeng maging ano, parang meron eh. Oo, parang sakop na rin siya ng PhilHealth ito. So pwede po tayo doon baka mapakinabangan natin yung PhilHealth na 'yan.
2: Yes.
1: 'Di ba? Sa ganitong kaso, 'di ba?
2: Yes.
1: Okay. Pricey po ba ang treatment for genital warts? Medyo kung mapupunta po tayo sa
2: private.
1: Private. Mm-mm. Pero, yun kasing mga, pwede yan sa dermatologist, no?
2: Mm-mm.
1: Sa mga derm clinic, Tita Doc, ito yung alam ko lang, ha? Merong mga derm clinics na 1,500 per session. Pero yun, parang, alam mo yun, aalisin na nila lahat. Diba?
2: Mm-hmm.
1: Sa isang area. Pero kasi itong sa case nitong ating texter, sa rectal opening.
2: Mm-hmm.
1: So, it could be, kailangan talaga sa dermatologist ka pumunta.
2: Yeah. Tsaka kung marami yan, no? Kasi hindi ko alam kung pinatagal niya, pwede dumami.
1: Oh, so, baka kailangan ng screening, ano, Tita Doc, talaga.
2: Kailangan talaga.
1: Oo. So, talagang dapat sa derma ka pumunta.
2: Yes.
1: Oo. Kasi sila yung eksperto naman dyan.
2: So, for the meantime, anong pangalan niya?
1: Wala siyang pangalan.
2: Alam mo, since alam mo may ganyan ka, wala mo ng contact.
1: Yes. Oo, tigil mo muna para sa'yo at para din doon sa kung sino man ang pwedeng maging partner mo o partner mo sa ngayon. Okay, so huwag ka mag-alala, pero kailangan mo talagang pumunta na agad. Urgent yan. Urgent, kasi nangangati ka na nga. Okay? Okay, sige. Okay, eto na yung mga sagot, Tita Doc. Marco ng Makati, sabi niya, hello Ateng Aimee at Tita Doc Lulu. Importante sa akin ang sex kasi part po ito ng intimacy. Pero hindi dapat ito ang sukatan ng buong relationship. Kung maayos ang samahan, mas nagiging natural din ang intimacy. Tama.
2: Janelle ng Quezon City, hi po Tita Doc Lulu, para sa akin, bonus lang ang sex kung matibay na ang emotional connection. Mas gusto ko yung partner na kaya kong kausapin at makasama kahit walang ganong aspect.
1: Okay.
2: Very good.
1: Si Anthony naman ng Cebu City, sabi niya, hello po. Sa totoo lang, necessary siya para sa akin. Pero hindi siya everything. Kapag maganda ang sex pero walang respeto at trust, parang maganda lang ang balot. pero walang laman.
2: Ay, ang galing ng sugot.
1: Yes, gusto ko yung hindi, alam mo yun, necessary but it's not everything.
2: Yes, diba? Natuwa ako dun sa maganda lang ang balot pero walang laman. Tama. Parang lumpia.
1: Oo, tapos yung binili mo lang sa tabi-tabi na lumpia, diba? Oo, kasi yung lumpia ni Ma'am Shi, maraming laman yun, masarap eh.
2: Oo nga. Pardon, pagdating sa lumpia, no?
1: Meron na, kasi sa lumpia yung usapan. Oh.
2: Balik, natuwa lang kasi ako eh. Kasi naalala ko, may mga nagbebenta ng lumpia.
1: Yeah.
2: Makapali, ano pang tawag doon? Yung lumpia wrapper.
1: Yes, wrapper. Puro wrapper lang.
2: Yes. Hindi ba, pag prito mo, kinakain mo lang yung wrapper.
1: Yes, oo. Pero hindi yung, ano, hindi yung lumpia ni Ma'am Shi namin dito.
2: Saan?
1: Oo, yes. Sobrang sarap, kikwento ko sa'yo mamaya.
2: O sige, bili tayo. Meron doon?
1: Nagpapa-order ako sa kanya eh.
2: Sige. Order din ako.
1: Ayan, order din siya. Sige. Ma'am Shi, meron ka na namang isang, naku, kliyente dito. Okay.
2: Sino na?
1: Mia Ray.
2: Mia Ray ng Uy Layo, Davao City.
1: Uh-huh.
2: Hi, Ateng Amy. Para sa akin, depende sa couple kung gaano ito kaimportante. Mas nakikita ko ang sex bilang bonus na nagpapalalim ng connection, mm-hmm. hindi bilang requirement para masabing matibay ang relationship.
1: Okay.
2: Depende.
1: Oo nga. No? Parang ano, no? Pag babae, oo, bonus lang yan.
2: Mm.
1: Diba? Pero pag lalaki, hindi. Necessity yan. Si Renzo ng Pasig City. Sabi niya, hello, Tita Doc Lulu. Importante naman sa akin ang sex. Kasi bahagi ito ng physical intimacy. Pero, kung pagpipilian ang sex at peace of mind, mas pipiliin ko ang relationship na may respeto at walang drama.
2: Walang drama.
1: Oo, oh, diba? Tama. Kasi yung sex, ano lang yan eh, padaan-daan ba? Mm. Diba? Anyway.
2: Padaan-daan?
1: Yes,
2: sa
1: diba?
2: Sa
1: okay.
2: Ito sa Antipolo. Mm. Antipolo, last Sunday, wala kami suman.
1: Oo, diba pinabili ko siya ng suman, tas wala. Pero nakarating naman sa akin yung mga ilang pieces.
2: Oo nga.
1: Ayan, at ang sarap. Kaya sarap. Next week ulit ha. Ayan.
2: Huwag ka mawala.
1: Okay.
2: Katrina ng Antipolo. Hi po, private talks. Para sa akin, bonus ang sex. Lalo na kung may malalim na pagmamahal at companionship. Hindi naman nababawasan ng value ng relationship dahil lang hindi palaging may intimacy. Katrina.
1: Tama naman, diba? Talaga naman eh. Pero mamaya natin husgahan ang mga sagot ninyo. Sa ngayon, ulitin natin ang tanong, Tita Doc?
2: Okay, so yung tanong na yan, importante yung sex ba yan? Ano ba talaga? Necessity ba sa relationship yan? Or bonus lang.
1: Ayan, ang ganda. At ipaliwanag po ang inyong mga sagot kung bakit. Ipadala yan sa 0919-278-3000. Pwede ka rin kayo mag-request dyan ha. Basta kaya namin patugtugin, patutugtugin po natin. Or tawag kayo sa amin.
2: Tawag po sa 8924-4101, Locals 5671-5672 at 5673.
1: Yes! Okay, tapos pa lamang po ang unang oras ng ating private talks. Babalik pa po kami ni Tita Doc. Dyan lamang kayo dahil ayan, pangalawang oras pa lang kami. Okay, ito pa rin po ang Private Talks.
0: Private Talks.
3: Private Talks.
0: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 1:02 na po na madaling araw ng Sunday.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tarulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Estreta. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Call me Imee. Imee on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
4: Doc Lulu Marquez
2: on Private Talks. Relaxing music and Private Talks.

0: Marquez.
1: Talk Lulu Marquez.
0: On Private Talks. Call me Aimee.
2: Aimee.
0: On Private Talks.
3: Okay, we're back. It's 1:19 sa buong Pilipinas. Kumusta na po kayo? Gising pa ba kayong lahat?
4: Opo.
3: Oo, kasi yung huling tugtog, fly me to the moon and let me play among the stars.
4: Stars?
3: Yun, di ba?
4: Starry, starry night.
3: Oo nga. Dugtungan ba to?
4: Oo, yun.
3: Starry, starry night. O, the night na ngayon. Hala, wala na ako naisip.
4: Gawin natin gaming sa niyan pag
3: yes.
4: Nasa karaoke tayo.
3: Tama, tama.
4: Sige. Kailan tayo sa karaoke?
3: Oo nga, dapoy yan.
4: Oh, yeah.
3: Dapat.
4: Ano?
3: Next week.
4: Next week.
3: Kasi may bagyo daw ulit ngayon week na to.
4: Oh.
3: Sabi ng PAGASA.
4: Meron.
3: So, maulan na naman po. Asahan natin ang maulang week na naman. Pero baka hopefully next week naman, eh wala na. Diba, Tita Doc? Kaya malamang mga next week na yan. Okay. So, ngayon, Tita Doc, kanina ang pinag-usapan natin ay...
4: Kulugo.
3: Kulugo. Ngayon naman, ayan, kuto.
4: Ah,
3: kuto
4: okay,
3: naman sa kuto. Ari, di ba?
4: Hindi kuto dito sa head natin.
3: Hindi,
4: ha?
3: Hindi. Mm-hmm. Dito sa baba naman. Mapababae, mapalalaki, Tita Doc, di ba?
4: Okay. Mm-hmm. So, importante, yung binabahayan ng kuto partner ay may buhok.
3: Yes.
4: Oo, kasi doon sila...
3: Doon sila kakapit.
4: Yeah.
3: Kumbaga, yun ang kanilang tirahan.
4: Tama.
3: Mm-hmm.
4: Pero pag sila ay gutom... Itong gagawin nila partner eh, di ba? Nakahawak silang ganun.
3: Sa buhok.
4: Oo.
3: Oo.
4: Bababa yan. Chuk-chuk-chuk-chuk-chuk.
3: Pupunta yun, siya sa balat.
4: Yan. Tapos kahagatin niya. Chuk. Ayan. And suck the blood.
3: Sip-sip ng dugo. Imagine, meron kang kuto dun sa baba.
4: Ang tawag doon ay crab.
3: Crab.
4: Crab.
3: Oh. As in daw? Crab. Mm. Kasi mukha talaga siyang crab. Pag tiningnan mo siya sa microscope. Diba?
4: Yes. Itsura niya ha. Alimango. Meron din siyang sipit-sipitan.
3: Pero hindi mo siya ordinaryong makikita.
4: Mm-hmm.
3: Parang, pag, kasi sa mata, parang sa naked eye, para lang siyang maliit na maliit na maliit. Pero pag tiningnan mo siya sa microscope, doon mo makikita na para siyang crab.
4: Yes.
3: Mm-hmm.
4: So, kuto sa ari po yan.
3: Yes.
4: At yan ay isang parasite. So, it's a parasitic infection.
3: Okay.
4: At it's still a type of STD.
3: Mm-hmm. STD pa din.
4: STD
3: okay.
4: pa rin.
3: Mm-hmm.
4: Okay. So, sabi nga nila, di ba partner may mga tinatawag na taong grasa?
3: Yes.
4: So pwede din silang ma-infest ng ganyang parasites.
3: Kasi nga hindi sila naliligo, di ba?
4: So not necessarily sa section, di ba?
3: Uh-huh. Okay.
4: So nabubuhay po yan sa pubic hair at kumakapit malapit sa balat.
3: Uh-huh.
4: So yung medical term niya ay, ito na partner, maganda yung medical term.
3: Oo nga.
4: Pediculosis pubis.
3: Pediculosis pubis.
4: Yes.
3: Pedicure kasi, di ba? Oo, sa kuko.

0: Diba?
1: Pediculosis pubis.
0: Pero o nga, hindi mo pala sa kuko yun, sa buhok. Pero bakit pediculosis pubis? Pubis is pubic.
1: Yes. Okay. Pag nasa, dito sa head, kapitis. So, pediculosis, kapitis.
0: Kaya kasi nakakapit sila doon sa kapitis. Okay.
1: Kapitis. Mm-hmm. Okay. So, yung parasite na yan, ang cause niya ay thyrus pubis.
0: Thyrus pubis.
1: Pwede bang pala ng pusa yan?
0: Pubis.
1: Yung pubis?
0: Yung pubis. Parang pangit, no?
1: Hindi yung pediculosis.
0: Hindi. Mahaba eh.
1: Yung thyrus.
0: Pwede, pwede. Thyrus. Pwede. Pero ang hirap tandaan.
1: Okay, kung tinatawag mo yung pusa. Sige nga.
0: Siguro malilito yung pusa.
1: Sige.
0: Diba? Miming lang alam ko sa sarili ko, ba't naging thyrus ako? Oh. Thyrus!
1: Come here!
0: Come here!
1: Yum, yum, yum! So, madalas itong nauugnay sa sexual contact. So, maaari rin itong maipasa sa close physical contact.
0: Ayan, di ba? Close physical contact. Kasi nga, meron silang paa. So, pwede sila maglakad. Di ba?
1: Yeah. Hindi siya lumilipad. Wala siyang pakpak.
0: Oo, naglalakad sila.
1: So, nasa intimate area po siya. Wala po yan sa inyong kilikili o sa pusod. Nasa ari mo yan, kuya.
0: Okay?
1: So, yung pubic lice is actually a medical condition. Pubic lice. Pag isa lang, pubic louse. Marami eh. So,
0: kaya lice. Okay.
1: So, hindi to sukatan ng kalinisan o moralidad ng isang tao. Kaya, pag-usapan natin kung paano ito nakukuha. Mga symptoms niya.
0: Mm-hmm.
1: Gusto niyo bang malaman?
0: Of course, Tita Dok. Dahil imagine, hindi mo alam, meron ka palang kuto doon, tapos kamot ka lang ng kamot. Akala mo, yung buhok mo kasi yon.
1: Mm-hmm.
0: So, trim ka ng trim. Pero bumabalik yung pangangati.
1: Tama.
0: O yung pala may nakakapit na hindi mo nakikita.
1: Yes. So, yung mga kuto na yan, maliit yan, ano?
0: Mm-hmm.
1: And the parasite po yung kumakain ng dugo at kananiwang naninirahan sa coarse hair.
0: Naku.
1: Coarse hair, hindi fine hair, ha?
0: Oo, oh, coarse. Ibig sabihin, gaspang.
1: Aha.
0: Oo, kaya nga sa pubic hair, di ba?
1: Tama.
0: Oo, magaspang dun, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Parang kulot-kulot kasi.
1: Mas maganda yung kapitan na hindi sila mag-slide.
0: Oo, tsaka mas dark ang kulay ng buhok dun, Tita.
1: Lagyan mo nga ng boses partner.
0: Alin?
1: Yung nag-slide na kuto.
0: Wee! Ganun.
1: Para pa ulit?
0: Wee!
1: Ayun.
0: Kasi course, madulas eh, di ba?
1: Yeah, in coarse hair.
0: Oo.
1: Pag-coarse?
0: Paano yun?
1: Anong ang tunog?
0: Ganun din yun, di ba?
1: Hindi nga eh. Hindi ka tuloy-tuloy eh, kasi hindi man fine hair.
0: Kasi bangga-bangga siya doon sa... Ang hirap niya doon, no? Oo, pero maiksi lang naman kasi mga buhok doon.
1: Naman. Maliit din naman siya, di ba?
0: Yes, oo.
1: So, mas maliit sila kaysa karaniwang head lice. Ayan.
0: Mm-hmm.
1: So, pag-isapan natin, partner, yung kuto dito sa ulo.
0: Naku.
1: Yung head lice. Yung itsura niya, partner, dito sa ulo ba?
0: Yeah.
1: Hindi siya mukhang crab.
0: Yes, para siyang oblong, tama ba?
1: Oo. Para siyang korteng bigas.
0: Yes, para siyang korteng bigas, pero maliit.
1: Yes.
0: Although nakakita ako ng ganun, Tita Dok, hindi sa akin ha. Yung mga, di ba sa probinsya, mga pinsanin di ba, mga taga doon, kinukutuhan, nasa-shock talaga ako.
1: Yes.
0: Kaya ka talagang ilipad sa dami.
1: May grabe, no?
0: Tsaka ang lalaki, nakakatakot. Kulay itim.
1: Tapos yung mga puti-puti yung lisa.
0: Yes, yung lisa na parang tuldok lang. Pero makikita mo din talaga siya, yung lisa na puti na gumagalaw.
1: Tapos pag iyong tiniris, may tunog.
0: Oo, di ba?
1: Anong tunog?
0: Tik. Ganun.
1: Tik. Hindi, diba? Hindi tok.
0: Tik eh.
1: Tik-tok.
0: Tik-tok. Parang tik yung naririnig ko eh. Baka pag malaki, tok. Di ba? Kasi malaki na yung pinapatay mo. Pero pag maliit lang, tik.
1: Ganun lang. Kaya, TikTok. Ito TikTok.
0: Oh, magsayaw na lang sila. TikTok. Sa dami nang nakuha sa ulo.
1: Narinig mo yung tumatawa. Talaga may natutuwa. No?
0: Natawa sila. Oh.
1: So, mas maliit sila kaysa kananiwang head lice.
0: Okay.
1: Yung hugis ay malapad at parang maliit na alimango po yung kuto sa ari mo, kuya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang tawag dyan ay crabs.
0: So, pero Tita Dok, pwede rin pala sila, no? Sa buhok, sa kilikili, dibdib, sa chan, sa balbas, sa bigote. Hello?
1: Hello?
0: Pati sa pilik mata.
1: Oh, ito na partner, ha?
0: Paano ga? Ito nangyari?
1: Paano nangyari yan?
0: Tita Dok.
1: Sa, kasi, pwede naman yan, kasi nga, meron kang katalik.
0: Hmm.
1: Katalik. So, nag-circus-circus kayo dun sa kama.
0: Okay.
1: Okay?
0: So, kissing down under. Ayan. Di ba?
1: Napadaan yung kilikili mo doon sa pubic mound na maraming
0: kuto.
1: Lililipat yan sa iyo yung buhok sa kilikili.
0: Kumapit.
1: Tapos sa dibdib naman, baka may buhok sa dibdib.
0: Ay, sa lalaki, di ba?
1: Tama.
0: Kasi pangit naman kung babae yung may buhok sa dibdib.
1: Correct. Eto na, partner. Yung balbas. Huwag mong pigilan yung tawa mo. Yung balbas, yung bigote.
0: Pinangiliti niya, di ba?
1: At saka yung pilik mata ba?
0: Oo.
1: Kasi sila ay nag-dive ka dun sa babae.
0: Yung kissing down under.
1: Yun,
0: di ba? When you're kissing down under, you better check the environment if there is something in it.
1: Na para bang nakiliti yung pilik mata mo like pag ganun mo, andun sila.
0: Oo, nandun na pala. Kala mo nagpuputi-puti na yung ano mo.
1: Naman, tapos yung bigote, nandun din. Nasa beard mo yung kuya. Ha? So, hindi sila karaniwang naninirahan sa buhok sa ulo dahil ibang uri ng buhok na mas gusto nilang kapitan.
0: Ay.
1: So, gusto nila yung coarse.
0: Gusto nilang coarse o kaya yung madawag, makapal, tapos kulot-kulot.
1: Sandali lang. Ano yung una mong sinabi?
0: Madawag.
1: About pa for first time ko narinig yung madawag.
0: Madawag. Makapal.
1: Makapal.
0: Parang madawag, di ba? Parang gubat na madawag. Ibig sabihin, makapal na makapal pa yung gubat. Parang ganun yun, tita. Dok, hindi nagtitrim. Hindi nagugupit. O hindi nag-razor. Di ba? Parang brand yata yun. Ayan. So, nangyari, naging madawag. Para siyang gubat na madawag.
1: Spell nga, dawag.
0: Madawag.
1: Madawag. Yes. Okay. Oo. Sige, mamaya aaralin ko yan.
0: Thick, ibig sabihin.
1: Dadagdagan ko yan sa akin.
0: Thick mountains, thick forest, parang ganun.
1: Mound, ah. Forest. Ay, madawag.
0: Madawag.
1: Oy, dapat hindi kayo madawag,
0: ha? Nang ito'y marating ko. Yan. Para bang nagkakuto ako.
1: Nagkakuto no, naman. Oy, kung meron kayong close body to body contact, ayan, makukuha mo yan.
0: Mm-hmm.
1: Especially sexual contact.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, maaari magkaroon ng transmission kapag nagkakaroon ng prolonged contact.
0: Yeah.
1: Sa, ito na nga, partner. Clothing. Ayan na yung towels na naman na binanggit mo, partner. Saan pa?
0: Bedding.
1: Bedding.
0: Yes, totoo yun. Tsaka yung mga, antaw, punda. Di ba, Tita Dok?
1: Yes.
0: Baka niyayakap-yakap niya sa pagitan ng kanyang mga hita, yung punda na yun, yung una na yun, tapos hiniram mo, ay patay.
1: Nandoon na yung mga traps na yan.
0: Lumipat-lipat na.
1: Nakakatuwa yung topic natin eh. Nung una, cauliflower.
0: Yeah.
1: Ngayon,
0: crabs. Pagkain eh, no?
1: Oo eh. Pareho, you eat crabs?
0: Oh yes, it's my favorite. Yes.
1: Lalaki o babae?
0: Babae.
1: Ay, so hindi tayo magkalaban, lalaki ako.
0: Ah, talaga?
1: Yes.
0: Ako when I buy crabs, sinasabi ko, alam ko kasi kung paano papiliin yung babae sa lalaking
1: yes,
0: crabs.
1: Yes.
0: Yung talagang sa babae, kasi marami yung aligi.
1: Yeah, at saka iba yung sa ilalim niya.
0: Yeah, bilog yun.
1: Yes.
0: Palapad. Mm-hmm. Tapos pag lalaki, patusok. O, di ba? Kahit sa crab, ganun
1: din. So hindi tayo
0: magkalaban. Bakit lalaki? Eh, walang aligi yung lalaki.
1: Ayoko aligi eh.
0: Oo, oh, ako naman. Ako, yun ang una talaga. Oo.
1: Ayaw ko yan.
0: Hindi talaga tayo magkalaban. So,
1: okay lang yun.
0: Lang. Okay.
1: Okay. So, ayan na. Yung contaminated clothing, towels, or bedding.
0: Mm-hmm.
1: Pero mas common po yan sa direct contact.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Hindi naman ito nangangalugang marumi ang isang tao. Okay? So, alisin yung stigma, ha? Alisin pa rin.
0: Pwede niya namang makuha yun sa ibang paraan.
1: Yeah. Mm-hmm. Na naman kailangan sex yun.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, kahit na close physical contact with an infected person, hindi naman kayo nagsisex. Okay? So, hygiene is the key. Hygiene is the key.
0: Okay.
1: Pero hindi nito ginagarantiya na hindi nagkakaroon ng pubic lice. Kahit
0: yes,
1: na hygienic ka.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Partner, ano daw yung unang simptomas niyan?
0: Naku, ayan na. Sobrang kati. Diba?
1: Talaga.
0: Ikaw ba? Diba kahit kuto sa ulo kapag mayroong ka nun, ang kati-kati nun.
1: Mm-hmm.
0: O pagkakamot ka ng kamot, sasabihin ng nani mo, bakit ka nakamot ng kamot? Titingnan ka na, upo.
1: Mm-hmm. Isa pagkamot pa, pagtingin nandoon na sa kuko,
0: yes,
1: sa kamay. No?
0: Oo, ako noon, naalala ko kapag galing ako ng probinsya, naku, may heightened security alert sa bahay pag uwi ko.
1: Uh-oh.
0: Kasi kailangan tiyakin ng mother ko na wala akong daladalang kuto kasi yung mga kapatid ko, puro kami mahahaba ang buhok.
1: Oo.
0: Diba?
1: O kaya from school, nahawa ka
0: pwede
1: sa classmate mo.
0: Pwede rin yun. Oo, diba?
1: O sa teacher mo. Teacher?
0: Ah, teacher? Maganda na, may kuto pa.
1: Malay mo.
0: Sa bagay. Wala namang edad yun. Okay.
1: Head lice po yun, ha? Hindi po yung pubic lice ang pinikwento namin. Okay, so napapansin mo to sa gabi.
0: Makati.
1: So, makati, may irritation, may scratching marks.
0: Okay.
1: Tapos mapula-pula o bluish spots sa balat dahil yun yung kagat.
0: Oh, okay. Kasi bakit gabi? Kasi nga, nagugutom na sila, tapos hindi, wala ka ng movement, so yung mga ano, parang alam din nila, no, Tita Doc, may oras din talaga sila. Okay, tulog na siya, pwede na tayo umatake. Parang ganun.
1: Sa bababa na sila, sa bababa na. Ano yung tunog pagbaba?
0: Uy!
1: Ay, hindi kasi corsair.
0: Uy, bug. Uy, bug. Nagba-bump, eh, bumpy road eh. Bumpy road.
1: Take me home to the place where I belong.
0: Yes.
1: Tama.
0: West Virginia, mountain land, take me home, country home, country road.
1: Yan yung kwento. Ah, yan yung kanta ng Kuto sa Ari.
0: Ayan.
1: Take me home daw. Sige.
0: Okay.
1: Makikita ba ang kuto sa mata? Ay, hindi sa mata.
0: Sa pilit mata. Hindi, ibig sabihin kung makikita mo through your naked eye.
1: Ah,
0: diba?
1: Okay.
0: Pwede naman.
1: Yes, pwede naman yan.
0: Pero ang hirap kaya tingnan. Isipin mo, Tita Doc, kung nasa ari mo yun, paano mo makikita?
1: Hindi makikita.
0: Diba? Ang hirap.
1: Mararamdaman lang.
0: Nakabaluktot ka na. Ay, naka.
1: Tapos, ito pang, kunyari, yung pasyente, no? Eh, makate. Tapos hindi makita kasi nga, ang kapal nga ng kanyang pubic hair.
0: Yes, oo.
1: Diba? Tapos sasabihin ng doktor, kailangan natin niyang i-shave.
0: Yes, ikalbuhin na natin yan.
1: Uh-uh.
0: Actually, ang shaving, diba, pinag-usapan natin.
1: Yes.
0: Talaga namang it's for, ano po, hygiene.
1: Mm-mm.
0: Hindi, not for anything else. Kasi talagang kapag ka ikaw nag-shave regularly, kahit di mo naman talaga kalbuhin yun, at least i-trim mo or i-shave mo, panatilihin mo siyang manipis kasi for hygiene purpose, diba?
1: Yes.
0: Hindi yan, although syempre yung iba, parang mas malinis nga naman tingnan.
1: Right. Mm-mm. Tapos, eh, yung doktor, shinave or trinim niya, o shinave na niya. Nung shinave niya, ayan, andyan sila.
0: Gumagalaw-galaw.
1: Hindi na nakita nung doktor yung crab.
0: Mm-mm.
1: Pero yung mga namumula-mulang kagat, nakita ng doktor.
0: Ah, yun. Kasi nga yung crab, nung shinave, nandun na sila lahat sa buhok.
1: Oo. Ayan.
0: Mm-mm.
1: So, lumipat na doon sa
0: doktor. Hindi.
1: Good answer.
0: Mali. Pero yun nga yung tanong ko. Siyempre yung doktor, meron naman siyang gagawin paraan para hindi rin siya maahawa. Kasi like naka-glove siya, di ba, Tita?
1: Yes. Or pwede yung lagyan. Meron kasi mga soap or lotion na nakakapatay nun, di ba?
0: Yes. At saka syempre bago niya shinave yun, dinisinfect niya yun.
1: Tama.
0: Di ba? So patay na yung mga ano doon, parasite.
1: Yes. Mm-hmm. Alam niyo po, mga kapamilya, kailangan namin ng konting biro-biro lang dito.
0: Tama. Ha? Boring kung wala. Mm-hmm. Di ba?
1: Tama. So paano naiiba sa ibang problema sa genital area? Okay? So, ibig sabihin nito, party, hindi lahat ng pangati sa ari ay pubic lice.
0: Of course.
1: Pwede daw fungal infection. Lo, fungus pala yun.
0: Kasi
1: pwedeng,
0: tamad kang maglinis.
1: Diba? Pwedeng dermatitis.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po yan. Or may allergy. Yeah. Or meron scabies.
0: Naku.
1: Or may iritasyon sa sabon. Ah, kasi partner yung iba, no? Gumagamit ng sabon, dinadaan sa sobrang bango.
0: Yes. Mm-hmm. Actually, the more mabango, mas ano yun, mas mahirap sa balat yun.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Kaya sa chemicals, no?
0: Tapos marami, ulitin natin, maraming bumibili with all due respect sa mga nasa online stores, online selling.
1: Yeah.
0: Actually, marami kasi bumibili ng soap na hindi pa rin po aprobado ng FDA.
1: Yes.
0: Even soaps po na ginagamit natin, lalo na sa bandang baba, di ba, Tita Doc? Sa personal area natin.
1: Yeah.
0: Kailangan mga FDA approved kasi manipis po ang balat doon.
1: Yeah. At saka yung mga nagbebenta po ng virginity soap, hello, hindi po totoo yun.
0: Hindi totoo yun. Actually, walang dapat matapang na anything na ilalagay doon.
1: Oo. Ha?
0: Virginity soap kayo. Huwag kayo makipagtalik ng matagal. Ayan, magiging semi-virgin kayo.
1: Nagsara daw. Okay. So, very important. Huwag mag-self-diagnose, ha? Punta ka agad dun sa doktor.
0: Yes.
1: Kung sa babae, sa OBGYN.
0: Yes, oo.
1: Kung lalaki, punta ka sa
0: urologist. Or yes, pwede, kung gusto nyo, dahil balat pa rin ang concern, pwede pa rin sa dermatologist.
1: Yes.
0: Uh-oh.
1: Okay, so manadiagnose po yan dahil titignan po mismo yung adult lice,
0: yeah,
1: o yung lisa o nits, mm-hmm, sa pubic hair.
0: Oo, okay? Huwag kayong mahiya kasi, again, doktor naman yun.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, kung babae ka, hindi ka komportable sa lalaking,
1: yes,
0: doktor, then you may request naman na babae. Ganun, same goes para sa lalaki.
1: Oo,
0: diba?
1: Tama. So, pwedeng mag-prescribe yung doktor nyo ng anti-lice medication.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po yan, under the guidance ng doktor mismo yan. And then, kailangan sundin ang eksaktong instructions po. Hindi yun piniscribe sa'yo, tapos hindi mo naman binili partner doon sa butika.
0: Kasi namahalan ka.
1: Oo.
0: Kasi mahal yung mga ganyang klase ng
1: correct
0: gamot, di ba? Pero pag hindi mo kasi yun sinunod, dadami yun.
1: Mm-mm.
0: Diba? Kumbaga, mapepeste ka. Ganun.
1: Tama.
0: Mm-mm.
1: And pumayag ka na sabihin ng doktor sa'yo, bago ka lumabas ng clinic,
0: mm-mm,
1: no? Shinave niya. Oh, matuwa ka, huwag ka magalit.
0: Oo.
1: Baka hindi mo na kailangan bumili ng gamot.
0: Yeah,
1: no? Kasi na-shave ka naman, ha.
0: Okay. Pero kasi yung mga kagat, kailangan maggamot, di ba?
1: Yes.
0: Pwede ba na doon sa mga kagat na yun, Tita Dok, makapag-iwan siya ng itlog? Is it possible? Sa balat, hindi.
1: Ay, hindi.
0: Talagang dun sa hair lang
1: sa
0: talaga.
1: Sa hair lang talaga siya.
0: Oh, kaya lang yung pagkakashave, kailangan tiyakin na talagang shave. Kasi baka mamaya may maliliit pang natira, tapos nakakapit pala sila dun sa pinakapuno.
1: Naku, talaga naman na, no? Nakakapit, ha?
0: Kaya may gamot, di ba, Tita Dok?
1: Mm-mm.
0: Pero ito, ha, huwag kayong gagamit ng gaas,
1: yeah,
0: o kerosene.
1: Wag.
0: Diba, naalala ko, no, yung mga aso, diba may mga, parang ganyan, paggarapata, yun ang pinakakuto nila.
1: Yeah.
0: Gagawin nila, anuhan ng gaas, para daw matanggal.
1: Mm.
0: Nakakasunog po yun ng balat,
1: mm-mm,
0: lalo na sa tao.
1: Yeah.
0: So, hindi nyo dapat ipahid yung gaas sa inyong katawan.
1: Yes. And, meron lang ikikwento, ha. Meron akong isang friend, yung kanilang dachshund, na hingi lang niya. Okay,
0: oo,
1: so siya nag-alaga. Nilagaan niya, ayaw na nung dating may-ari kasi na daming
0: karapata.
1: Sobrang dami,
0: yes,
1: dikit-dikit na.
0: Oo.
1: So siya yung nag-alaga, parang nahirapan siya, nilagyan niya ng gas. Eh, kaso yung aso, dinilaan.
0: Namatay.
1: So na-poison, namatay.
0: Yes, actually, Tita, wow, Dok, hindi lang, di ka kailangang dilaan, eh. Yun lang papasok siya sa bloodstream. Kasi di ba may mga pores yung bawat buhok.
1: Mm-mm.
0: So papasok po yun sa bloodstream. Yun,
1: yes,
0: yung ikamamatay. Yun yung magiging poison sa dugo.
1: Thank God.
0: Mm-mm. So same goes sa tao. Pag pinahid yun ang pinahid yan sa inyong mga balat, dahil sabi nyo nga, makati, may kuto, eh, yun po ang pwede mangyari.
1: Yeah.
0: Mm-hmm.
1: So, nagpa-check up na kayo, then balik ka ulit for follow-up and repeat treatment.
0: Yes,
1: ha?
0: Oo.
1: Okay. Sinasabi nga natin, partner, dito yung sinasabi mo kanina, yung pesticide o insecticide, mm-hmm, iiwasan po natin yan, ha?
0: Mm-hmm. Mamaya, nung nag-spray doon ng ano? Ano yun yung para sa ipis?
1: In-sprayan yung ate.
0: Oo.
1: Ano ba yan?
0: Eh, pwede, di ba? Kasi nga, ang hilig ng Pinoy mag-DIY, kasi katulad kanina, may nagtanong, mahal po ba yung pagpapaalis ng warts? Yes, may cost talaga yun. Pero kasi pag hindi mo yung ginastusan, at hindi mo ginawa ng paraan, mas malaking pagiging problema mo balang araw.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Paano okay ka na?
0: Yes.
1: Kailangan ba ahitin ng pubic hair? Sa iba, they make better sana, pero iba kasi ayaw pumayag partner, eh, di ba?
0: Lalo sa lalaki, di ba?
1: So, ang shaving alone, hindi daw guarantee na makakaalis ng infestation, nakakatulong po yun sa totoo lang, ha? Okay? So, mahalaga ang anti-lice treatment kung ayaw mong magpa-shave. Pero kung tatanungin kami ni Amy dito, mag-shave kayo, i-trim nyo yan. So, paano? Ito na, partner. Ito yung sinasabi mo kanina. Nasa damit ba yan? Nasa towel? Nasa bedding? Sa saan nga ba? Ha? So, kung nasa underwear nyo po yan, o nasa damit, o sa towel,
0: yeah,
1: dapat ay, labhan at patuyuin gamit ng hot cycle.
0: Uh-huh.
1: Okay? Kung compatible sa fabric. So, mainit na tubig, partner,
0: yes,
1: nakakatulong
0: so,
1: pala.
0: Hindi yung ano lang, hindi yung parang parang steam, mm-mm, hindi. Dapat, yeah, talaga bubuhusan mo na mainit na tubig.
1: Tama. Okay? So, ayan, very important. Kailangan bang gamutin ang sexual partner? Siyempre naman, no? Kung nagkaroon ng close or sexual contact sa taong may pubic lice, mm-hmm, eh, assess mo muna, ha, kung kinakailangan magamot din yung recent sexual partners.
0: Yes.
1: Kasi partner, baka yung iba, kung sino-sino ang ka-sex, eh.
0: Yes. O hindi nila alam, di ba?
1: Kung sino doon?
0: Mm-hmm.
1: Mm. Paano na?
0: Correct. Di ba, hindi naman aamin yun. Rule number one, kahit mahuli ka, huwag kang aamin. Rule number two, kahit mahuli ka, huwag ka pa rin aamin.
1: Ayun. Mm-hmm. Okay. So, ang gagawin mo na nito, kung meron kang kuto sa ari, umiwas ka muna sa sex.
0: Tama.
1: Ha? Iwas, mm-hmm, muna. Kailangan importante na magamot ka muna, makonfirm na muna na buhay yan, mga kuto na yan sa ari mo.
0: Yes. Ha? Oo.
1: Mm-hmm. Makatikaya yan. Okay. Naku. So, ang tanong dito, partner, is meron bang STD sa ganitong koneksyon?
0: Mm.
1: So, ang sagot dun, ano? Siyempre.
0: Siyempre, oo. Kasama, yeah, yun eh. Oh, STD yun, actually.
1: Yes.
0: Diba?
1: Okay.
0: Oo.
1: So, importante po yan, ha?
0: Naalala ko, Tita Doc, yung balikan ko lang saglit yung, yeah, mag-DIY.
1: Mm-mm.
0: Yung iba, diba, bibili pa ng meat.
1: Mm-hmm.
0: Then, ididikit nila doon.
1: Ah, okay.
0: Para daw makuha lahat.
1: Lilipat doon.
0: O, lilipat, mm-hmm, sa meat. Hindi po doon sa meat yung lilipat. Kasi nga, ang gusto nga yun niya, yeah, sa buhok.
1: Mm-hmm. Oo. Yeah. Mm-hmm. Kasi gusto daw nila yung fresh meat na may dugo-dugo pa. Hello?
0: Hindi po, ganun.
1: Ayaw.
0: Yun. Mali.
1: Malulunod, ayan, yung crab. Nilunod ng dugo.
0: Ay, nako.
1: So, pubic lice mismo ay hindi virus o bacteria. Hindi po yan katulad ng HIV, gonorrhea, yeah, o syphilis. Pero talagang pwede mo ito maipasa sexually. Okay? So, importante, you have to talk to your healthcare provider kung kailangan ng screening ng STD. Ang tanong, partner, pwede bang magkaroon ulit pagkatapos gamutin?
0: Naman.
1: Naman.
0: Kung hindi ka magtitino. Diba? Or yung partner mo hindi magtitino, diba?
1: Mm.
0: Eh, talagang pwede kang... O kaya, yun nga, yung babalik tayo dun sa mahilig ka ba mag-travel.
1: Mm.
0: Ayan, dapat may mga dala tayong sarili nating beddings.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung sabi nila, ang OA naman nun, eh meron naman na nun dun. Pero kasi, uh-oh, lalo na kung papunta po kayo sa mga bansa na hindi ganun kasi... Alam mo yun, tapos hindi ka... Tapos mag-check-in ka dun sa mga para makatipid ka.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi... Andun ang risk, di ba, Tita Doc?
1: Mahirap talaga.
0: Mm-hmm.
1: So, ang prevention nito ay, again, pag meron ka yan, meron ka na yan, ha?
0: Mm.
1: So, magamot ka muna, tapos iwas mo na sa close physical contact, yeah, sa isang taong may active infestation,
0: mm-hmm,
1: hanggang sa magamot siya. Sabi nga ni Amy, huwag mag-share ng mga, banggit lang niya ngayon lang,
0: yeah,
1: towel,
0: mm-hmm,
1: beddings, hindi ba?
0: Yes, at saka, mm, underwear.
1: Mm.
0: Kahit gaano kayo ka-close sa isang tao, 'di ba? Huwag kayong maghihiraman ng underwear. It's like toothbrush.
1: Yeah. 'Di ba?
0: You don't let other people use your toothbrush.
1: Yes. Partner, for example, magjowa.
0: Mm.
1: Tapos nag-agree kayo sa bawat isa
0: na
1: gamitin ko yung panty mo. Sabi naman ng girl, gamitin ko din yung brief mo. O nagpalit sila.
0: Oh.
1: Oh.
0: Kasi parang ang tingin nila cute or sweet yun, di ba? It's
1: intimate,
0: like parang intimate. Or it's like owning the person, di ba?
1: Yes.
0: Pero hindi kasi, ang pinag-uusapan po dito ay health ninyo.
1: Yes. Diba? Baka may kuto yun, lumipat sa'yo, kuya.
0: Yeah, you never know. Kung lalo na kung bago lang kayong dalawa.
1: Tama.
0: Diba, Tita Doc?
1: Casual sex
0: yan.
1: Yung
0: mga napapanood ninyo, hindi yung ginagawa sa totoong buhay. Kasi sa totoo lang, yung pinapakita nila sa mga palabas na nagsishare sila ng mga ganun klase ng gamit, like toothbrush or underwear.
1: Yeah.
0: Palabas lang po yun, hindi totoo yun.
1: Hindi nga.
0: Diba?
1: Mm-hmm. So, maaari ba daw kumapit ang pubic lice sa unidoro?
0: Mm.
1: Sa toilet seat? Hindi.
0: Mm-hmm.
1: Okay, mababa ang possibility niyan. Okay, naipapasa po yan sa close body-to-body contact.
0: Yes.
1: At hindi siya nakadesign para mabuhay ng matagal na malayo sa human body.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so for example, di ba nabanggit natin kayo na partner, baka nasa beddings, nasa,
0: yeah,
1: towel, nasa underwear.
0: Kasi doon yung tao.
1: Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Pero later on, mamamatay din yun.
0: Yeah.
1: Pero syempre,
0: pag naiwan siya doon sa kama, umalis yung may-ari ng kama.
1: Ayun, edi buhay pa yung kuto.
0: Oo. Oh, oh.
1: Mm-hmm.
0: E tas may bagong nahiga. Naku, nakihiga, 'di ba, Tita Dok? Ay, pero doon sa toilet seat, 'di ba? Kung lalo na nasa public place, kahit hindi po 'yan hindi ka pwede makakuha ng pubic lice doon, huwag ka pa rin uupo doon.
1: Oo, hindi kasi, inupuan yun.
0: Kasi baka ibang sakit ang makuha mo. Correct. Ibang sakit sa balat.
1: Yes. Mm-hmm. Okay. So, matuto kayong girls, matuto kayo umihi ng Peter Pan style,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes. So, mm-hmm, yung para nakalutang ka.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
1: So, eto na. Mm. Kung anong dapat tandaan natin, partner? Treatable, yeah, ba siya at manageable?
0: Mm-hmm.
1: Yes, it is, no? So, tandaan yung mga symptoms niyan, makati, okay, pwede namumula-mula, okay? Pero kung meron ka yan, hindi dapat ikahiya, magpa-check up, ha?
0: Tama.
1: O yan, yun ang importante lang. Simple lang naman ito, eh, pero minsan ibang tao binabaliwala, partner.
0: Yes, kasi nga, una, nandun kasi siya down under,
1: mm-mm,
0: so parang ako lang naman nakakaalam. Di ba? So, yun nga, nahihiya nga kasi.
1: Yes.
0: It's like parang na-judge ka pagka nagkaroon ka nun. Dapat hindi, yeah, ganun. Tsaka hindi mo naman kailangan ipagkalat na meron ako nito.
1: Yes.
0: So, pag nalaman ng ibang tao, ikaw yun. Kasi yung, yes, doktor, hindi siya magsasalita sa iba.
1: Right. So, kung meron kayo niyan, especially, kung may kuto, ha? Kung may kuto, then napansin mong, pwede kang magkaroon ng discharge partner,
0: yeah,
1: o kaya masakit umihi, or may sores, or masakit yung area na yan.
0: Yeah.
1: So, check up ka agad. Very important po. Baka STD talaga yan na hindi lang basta allergy.
0: Yes. Okay.
1: Very good.
0: Kung kayo po'y may katanungan tungkol sa inyong mga intimate moments with your partner o kaya naman sa inyong mga sexual health, ayan, magpadala po ng mensahe sa 0919-278-3000 or tawag kayo sa aming hotlines.
1: Tawag po sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
0: Yes. Mm. Ang programang Private Talks po ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang aming po mga topics ay patungkol sa mag-asawa, kaya bawal po ito sa mga bata, pero pwedeng-pwede sa Isip Bata. Okay, basa tayo ng ating mga sagot, Tita Game. Doc, bago tayo magpatugtog sa ating tanong na...
1: Ay, ano ba talaga yung sex na yan, ha? Importante ba yan? O bonus lang ba yan?
0: Yan, sa isang relasyon.
1: Mm-hmm.
0: Eto, sabi ni Gabriel ng Maynila, hello, Ateng Aimee, necessary siya sa isang serious relationship dahil bahagi siya ng closeness. Pero dapat may consent, communication, at hindi pinipilit ang partner.
1: Yun.
0: Tama!
1: Galing ni Gabriela.
0: Mm-hmm.
1: So, si Bea naman ang tagig. Hi, Tita Doc Lulu, para sa akin, hindi kailangan ang sex para masabing totoo ang pagmamahal. Kung kaya ninyong maging masaya, loyal, at komportable sa isa't isa, may matibay na pundasyon na kayo.
0: Ayun! Galing. Si Nico naman ang San Juan, hello po! Para sa akin, parang seasoning ang sex. Mahalaga siya para sa ilang couples, pero hindi naman siya ang buong meal.
1: Wow!
0: Oh, diba? Ganda nun. Wow.
1: Partner, may tanong ako sa'yo.
0: Hmm.
1: Ano yung paborito mong seasoning?
0: Ay, yeah, ano lang, salt lang and pepper.
1: Salt and pepper?
0: Salt and pepper, yes. So, tapos ano? Ano pa ba? Ano ba yung tawag doon sa isa pa? Nakalimutan, yeah, ko. Oo, yung kulay red, kalimutan ko eh. Basta yun, tatlo lang yun na lagi kong ginagamit.
1: Yes.
0: Oo, pero salt and pepper, oo. Ginisa. Mix yan eh. A paprika, that's why. Yeah, that's it. Thank you so much, Pat. You're cooking, ha? Alam ko.
1: Yes. Yan. Ako naman, ang gusto kong seasoning, extra virgin oil.
0: Ah, okay.
1: Mm-hmm. And then, hahaluan mo ng balsamic vinegar.
0: Uh-huh.
1: At saka
0: salad. Konting
1: garlic chips. Yes.
0: Okay. Nagsasalad si Tita Doc.
1: Oo. Mm-hmm. O kahit na hindi salad, meron ka lang kahit na anong ulam dyan, tapos yun na yung sausaw
0: natin. Yes, oo. Like bread. Kahit ang bread, di ba? Parang,
1: yeah,
0: meron kang extra virgin oil, di ba? O isa pang klase ng oil, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos lalagyan mo siya ng yung...
1: Yeah.
0: Parang soy sauce yun, di ba? Mm-hmm. Tapos i-dip mo siyang ganun.
1: Yeah.
0: Sarap,
1: balsamic, diba? Vinegar.
0: Yes. Oh, balsamic vinegar. Vinaigrette. Ayan. Oo, yeah, vinaigrette. Ganyan ba spelling niya? Parang hindi. Oo, vinaigrette. Ayan. Okay.
1: Don't regret. Ayan. si Rachel ng Batangas.
0: Anong sabi niya?
1: Hi Ate Amy at Tita Doc, mas importante sa akin na feeling safe at love ako. Kapag nandoon ang trust, mas nagiging maganda ang intimacy. Kaya para sa akin, bonus siya na may malaking value.
0: Ayan. Yeah. Oo, pero teka lang, naalala ko, balsamic vinegar ba yung black na yon?
1: Yes.
0: Ah, kala ko soy sauce eh. Pero ang sarap kasi no, tapos i-dip mo yung bread mo doon, di ba? Sorry for my innocence. Ayan. Eto, sabi ni Daniel naman ng Mandaluyong, hello po. Ayan, sabi niya, kailangan din ang sex sa long-term relationship kasi isa ito sa mga paraan ng pagpapakita ng affection. Pero hindi dapat maging obligasyon ito na parang utang sa partner.
1: Uy!
0: Oo nga, na pagka hindi napagbigyan o na ano, eh, magdadabog.
1: Especially dun sa mga medyo may edad na, okay? Oh. Older married couples, yun yung tanong dyan, do you still make love? Of course naman.
0: Tama.
1: At tsaka partner, example lang, older married couples, tapos gusto magtalik.
0: Yeah.
1: Kaso, si lalaki merong
0: problema.
1: Tulad ng?
0: Oo, diba? Ay na tumayo.
1: Ay na tumayo si Manoy. Mm-hmm. So, meron siyang erectile dysfunction.
0: Yeah, ED.
1: ED. Mm. Yung babae naman, nag-menopause na. Mm. So, meron siyang
0: dryness.
1: Ayun, ang kanyang vagina.
0: Yeah. Tapos okay. Pareho silang ayaw umamin. Tapos aaway sila. Kunyari so, yung isa, pagbigyan mo ko. Yung isa naman, sa loob-loob niya, sana wag.
1: So, we always say here sa private talks, so that's all about intercourse, hindi ba, Amy? Mm-mm. So, meron din tinatawag na outer course, mm-hmm. wherein you can still be a lovey-dovey.
0: Yes. Oh.
1: Not necessarily the penis inside the vagina.
0: Yeah.
1: Okay, so pwedeng kadol-kadol, yung sinasabi
0: kadol, mo. Kadol-kadol, di ba? Lalo ngayon, kadol weather. Diba? Kadol-kadol. Gusto ng mga Ilonggo yung kadol-kadol.
1: Agoy. Punta tayo ng Bacoor.
0: Yes.
1: Si Sammy. Sabi ni Sammy, hi po. Nakikinig habang nagko-commute.
0: Uy, ingat.
1: Ingat, baka malaglag ka sa akin.
0: Madaling araw na, nagko-commute pa siya.
1: Oh, para sa akin, bonus ang sex. Mm-hmm. Pero hindi ko i-deny na nakakatulong ito sa closeness. Mas mahalaga pa rin yan kung paano kayo magkasama sa ordinaryong araw.
0: Yun, tama. Uy, tapos si Tado, kanina hindi ko alam na wala palang internet yung aking phone. Oh. Sorry naman kay Ma'am Lina ho, no? Baka nakatulog na ito. Oh. Sabi pa naman niya, happy midnight to my favorite tandem, Tita Doc Lulu and Ating Amy Estareja. Mm. Welcome back daw. Listening to Private Talks, one of my favorite program. Pa-request daw siya ng song na Honey by Bobby Goldsboro or Nakapagtataka by Apo Hiking. Salamat po from Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Tapos meron siyang sagot sa tanong, Tita Doc.
1: Ano daw?
0: Sabi niya, depende sa mag-partner. Pero kung ang mag-partner ay parehong mainit, doon sila masaya. Para sa akin, respeto pa rin ang mahalaga.
1: Mm.
0: Tama. Bonus na lang ang sex. Ang sex ay lumilipas. Pero ang love at respect ang importante sa mag-partner. Naku, ang ganda pa naman ang sagot ni Tita Doc. Ni Tita Lina. Sorry po ha. Sorry. Sa susunod na... kanina pa siya, yung isa 120, yung isa naman is 142. Ay, hindi, ako pala yun. 120 yung last text niya. Yung una niya is 1207 na madaling araw. Mm. Pasensya na po, Tita Lina, ho!
1: Yay!
0: Ayan, pero mamaya sa susunod na set, patutugtugin natin both yung iyong mga request. Okay?
1: Aha.
0: So, ngayon is 5 minutes before 2 a.m. Mm. Diyan lamang kayo dahil hindi pa po tapos ang
1: Private Talks.
2: Relaxing music and private talks.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8 minuto makalipas ang alas 2 ng nagmamadaling araw.
1: Call me Imee. Imee. On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez. On Private Talks.
0: Okay, we're back! Ayan, Tita Doc. Uy, nga pala, naalala ko itong si Sammy ng Bacoor na nagko-commute daw ngayon, Tita Doc.
2: Saan kaya siya?
0: Kaya nga, papunta siguro siya o pauwi ng trabaho. Pero hello po sa mga nasa biyahe ngayon na nakatutok sa atin, yung ating mga truck drivers. Ba't hindi na kayo nagtitext? Pero alam namin na kayo ay nakatutok sa atin.
2: Tama.
0: Diba, Tita Doc? At syempre sa mga ospital na nandiyan at nakatutok po sa amin.
2: Yes. And meron din tayong listener via the radio app.
0: Yeah.
2: Si Mambo. Okay. Mambo. Thank you, Mambo, for listening.
0: Oh, yes. At ito, meron din. Ayan, si JV Valdez. Sabi niya, good morning po, ma'am. Nakikinig kami ngayon dito sa Bureau of Fire Protection Nueva Ecija Provincial Office.
2: Uy.
0: Led by new acting provincial fire marshal na si Fire Superintendent Ma'am Josie Lising at Deputy Provincial Fire Marshal na si Fire Chief Inspector Sir Leoserio Barayuga III. Grabe, buong-buo yung mga names. At sa Provincial Chief Operations na si SFO4, ayan, Victor De Guzman. At sa mga kasama sa duty na sina SFO1 Gary De La Cruz at FO2 Reginald Pangilinan. Salamat po, FO1 JV Valdez ng BFP Nueva Ecija. Hello sa inyo lahat dyan!
2: Oh, isang grupo yata yan ah.
0: Yes, mga Bureau of Fire Protection to. Alam mo, salamat po sa inyong pagbabantay sa magdamag dahil talaga naman
2: duty.
0: Yes, Tita Doc, ang kanilang sakripisyo para sa bayan. Yan, diba? Salamat,
2: tama.
0: salamat at kami ang napili ninyong tutukan ngayong gabi.
2: At marami kayong matututunan every Sunday.
0: Oy, tandaan nyo ha, JV, yung mga natututunan ha, i-apply agad. Para sa mas masayang pagsasama, diba, Tita Doc? At lagi kayong magpapabati dito. Lagi kayong tututok dito sa amin sa DZMM.
2: Pag duty, siguradong dapat bumati sa mga friends nyo.
0: Lagi kayong babati sa amin, ha? Okay, so ngayon naman, Tita Doc, ulitin pala natin yung tanong.
2: Okay, yung tanong question of the night is, yung sex, necessity ba sa relationship yan? Or bonus lang?
0: Ayan, ipadala po ang inyong sagot sa 0919-278-3000 or tawag po kayo sa amin. Uy, JV, pwede kayong tumawag para magpabati.
2: Yeah, tawag kayo sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673.
0: Yes. Okay, now, punta tayo sa ating ikatlong topic for this madaling araw. Lower abdomen or puson.
2: Puson.
0: Wow. Meron taong pusunin, meron taong flat talaga. Wala talagang puson, di ba? Yun yung mga tawag ko, mga pinagpala, Tita Doc.
2: Tama.
0: Kasi di ba? Okay. Parang pero, ikaw, Tita Doc, wala kang puson eh.
2: Meron naman.
0: Di ba?
2: So, alam mo, may mga technique partner para maiwasan niya, no? Na may bibigay ko isang technique.
0: Ay, sige.
2: So, yung puson na yan ay nasa lower abdomen or pelvic area na sinasabing masakit ang puson. Okay, pwedeng pinanggalingan yan sa isang bahagi ng tiyan, ng pelvis or urinary system, or reproductive organ, o ng bituka, o ng muscles. Pag babae partner, okay, na-experience ba ito? Nagkaroon ka ng dysmenorrhea sa puson.
0: Oh yes, buwan-buwan yan, Tita Doc.
2: Ayan, so inaaraw ka ng kakaroon ng dysmenorrhea.
0: Actually, habang meron, bago magkaroon, di ba, mga 1 or 2 days, tapos habang nagkakaroon, ayan, mabigat, masakit.
2: Pati balakang, no?
0: Oo, parang ang description is parang malalaglag yung balakang at puson. Di ba? Na parang ayaw mo na talagang tumayo, di ba?
2: Tama. So, yung iba mga babae kasi, minsan, hindi na nakakapasok ng opisina.
0: Yes, oo.
2: Nilalagnat, no?
0: Oo, nilalagnat sa sobrang pain. Pero pagka ganun, Tita Doc, di ba, hindi na yun normal.
2: Pag laging ganun, okay. Kasi baka may problema siya, baka may hormones niya, yeah. Is a problem. Mm-hmm. Okay, o baka meron talagang problema sa kanyang uterus.
0: Yes, may polyps, pwedeng yes. Ganun. Kasi may kilala ko ganun.
2: Yes.
0: Pagka yan, umabsent sa office, alam na namin, mm-hmm. Okay, meron siya ngayon.
2: Tama. Mm-hmm. Ang babae, pag naging fertile, mm-hmm. O nag-ovulate, pwede din sumakit yung puso.
0: Yes, so yan yung parang mabigat, di ba? Mm-hmm. Na parang kang may pakiramdam na namamaga yung puson mo.
2: Yes.
0: Pero actually, hindi naman. Pakiramdam mo lang.
2: Mm-mm. Mm-hmm. So, pwede ikaw ay...
0: Yay! Fertile!
2: Fertile ka!
0: Oo.
2: Okay.
0: Diba?
2: So, pero hindi ibig sabihin na lahat ng puson pain ay dahil sa regla.
0: Oo, okay? Naman.
2: Sa pan-menstruation or ovulation.
0: Mm-hmm.
2: Okay, so, may tanong dito partner eh. Yung mga lalaki ba, pwede din sumakit ang puson?
0: Oh, wala naman silang menstruation. Diba? Pwede ba yun, Tita Doc?
2: Meron silang pelvic at lower abdominal structures, mm-hmm. Na pwede pagalingan ng pain.
0: Okay.
2: Especially pag may edad na din, diba? Uh-huh. Pag may problem sa prostate gland, pwede ka magkaroon ng pain dyan sa iyong puson, kuya.
0: Okay. So, mm-hmm. Pwede rin pala.
2: Pwede.
0: Pero
2: rin.
0: Sa lalaki, parang mas madaling ma-identify na, oops, you have to see a doctor kasi bihira ang sa lalaki. Kasi wala naman silang monthly period. Diba? Wala rin silang ovulation. So, pag may sumakit sa puson nila, oops, may
2: there.
0: Problema ka.
2: Tama. Mm-hmm. Okay? So, yung puson na yan, hindi specific, hindi siya organ, di ba partner? Hindi
0: yes.
2: Naman.
0: Mm-hmm.
2: So, generally, nasa area ng lower abdomen at pelvis.
0: So, ito yung pagpusod. Pagbaba ng pusod.
2: Yeah.
0: Okay.
2: So, pag sinabi mo kasing abdominal area, so, hati-hatiin mo yan, di ba?
0: Yes.
2: May right lower, may mm-hmm. left lower,
0: mm-hmm.
2: May middle, yan yung tinatawag na, ayan na nga yung puson.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, may upper abdominal area din yon ha? Yeah.
0: So, pagbaba na siya ng ano, Tita Doc, ng pusod,
2: mm-hmm.
0: Lower abdominal area na yon. Okay.
2: Yeah. Okay? Yan. Yeah. And bakit madalas sumasakit ang puson sa mga babae kung may regla?
0: Mm-mm.
2: Okay? So, nagka-cramps po iyon o dysmenorrhea nga ang tawag doon. So, karaniwan yan yung dahilan ng lower abdominal or pelvic pain sa mga babae. Okay?
0: Mm-hmm.
2: Kung may regla, ang uterus ay naglalabas ng mga, you know, prostaglandins. Okay? Na tumutulong sa pag-contract ng matres. So,
0: okay.
2: Ibig sabihin, pag nag-contract yon, kaya siya masakit.
0: Ah,
2: because of
0: okay.
2: The prostaglandins.
0: Okay.
2: Para mailabas yung dugo.
0: Yung dugo. Yes, mm-hmm. Yung pinupush na niya. Kumbaga, getting ready siya, Tita Doc. Diba? Mm-hmm. Sa paglabas nung dumi o yung basura na yon.
2: Yes. Yung uterine lining.
0: Mm-hmm.
2: Kasi wala naman gumamit nun. Hindi naman kabuo ng baby.
0: So, ilalabas niya yun.
2: Mm-hmm. Okay? Kapag mataas ang prostaglandin activity, maaaring maging mas malakas ang contractions at masakit ang puson. Partner, may babagitin ako dito, ano?
0: Mm-hmm.
2: So, pag nagtatalik,
0: mm-hmm.
2: Tapos may mens.
0: Pwede ba yun?
2: Oo.
0: Pwede.
2: Kasi some couples do that, right?
0: Yes, some couples do that.
2: Yeah.
0: Pero yung iba, nag-iingat, naglalagay sila ng extra beddings.
2: Yes.
0: Or nasa shower.
2: Right.
0: Diba? Pero kasi Tita Doc, ako tingin ko lang, ano, yung pakikipagtalik while having menstruation, parang masakit sa babae.
2: Mm.
0: O may babae ba nag-i-enjoy doon? I don't know.
2: Yeah. So not diba? Everybody is enjoying that, pero
0: yeah.
2: Some women, okay lang sa kanila.
0: Yeah.
2: And mapapansin nito na, ito mapapansin eh, so nagtalik, then which is okay sa babae.
0: Oo.
2: Pwede siya magkaroon ng true orgasm? Oo naman. Pwede siya magkaroon ng true orgasm.
0: Mm-hmm.
2: So, true orgasm means na nagko-contract yung matres, hindi ba? Pag
0: yes.
2: True.
0: Uh-oh.
2: Alam mo, yung menstrual period niya, iikli.
0: Iikli?
2: Kasi halos nailabas na lahat ng uterine lining eh.
0: Ah, mm-hmm. Okay. So, yun ang mangyayari.
2: Mm, magugulat siya. Uy, dalawang araw na ako nag-mens, dapat apat.
0: Oo, kasi nga, nag-contract siya because nakipagtalik siya. So, lalabas. Mapapabilis yung proseso.
2: Mm-hmm.
0: Okay pala, no?
2: Mm-hmm.
0: Okay.

0: So, ganun talaga. For some women, walang pain.
1: Ang swerte nila.
0: Yes. Oo. Iba walang pain. Ang sumasakit minsan yung nag-headache.
1: Yes. So, yeah, yung may kakilala ko ganun. Kapatid ko actually, pati headache meron.
0: Yeah. Oo. Masakit din yung puso niya.
1: Yes, masakit din ang puso. So, hindi siya nakakapasok kung minsan.
0: Oo. Okay. Sige. Paano kung sobrang sakit ng puso kapag may regla? O, huwag titiisin.
1: Oo naman.
0: Mm-mm. Diba?
1: May gamot.
0: Tama. Hindi mo naman pwede sabihin mag-absent ako. Pwede naman, hindi eh. If you drink, sinabi yeah, mga may gamot, yeah, makakapasok ka pa rin.
1: Oo.
0: Kaya naman yun. Okay? Pero pag lumala ng tumatagal, baka may endometriosis ka.
1: Ayan.
0: May adenomyosis, may fibroids, okay? O may pelvic inflammatory disease. Kailangan pa-check up sa doktor. Kung palala ng palala, may problema yan.
1: Yes.
0: Pero kung minsan-minsan, syempre, okay lang yun.
1: Okay lang, oo. Ako noon, hindi naman ako yung lagi-lagi.
0: Nasanay ka na rin, no?
1: Ay, tsaka nung parang, kasi yung mga first few years na nagkakaroon ako, tas bata ka pa, di ba? So doon talaga, grabe yung sakit, grabe yung menstruation. Sobrang lakas kasi.
0: Yeah.
1: Oo, pero as I grow older, parang nag-o-okay siya.
0: Yes.
1: Ganon, oo.
0: Tama.
1: Even headaches, nawawala na.
0: Mm-mm.
1: Pero ito may phone-in question po tayo. Sabi dito, paano naman po pag masakit sobra ang puson pero wala naman pong menstruation?
0: Mm-mm. So, it could be coming from a different area of your body.
1: Uh-oh.
0: Hindi ba? So, baka constipated ka, right? Kasi sa lower abdomen din yon. Alamin mo, baka tatlo araw ka na hindi napupupo. Hindi ba? Kaysa sakit yung puson mo. So, ibang causes, katulad na sinabi ni Amy, baka may problema sa ovaries.
1: Ovaries, yes. Yung polycystic syndrome, di ba?
0: Yes.
1: Ganun, Tita Doc, ang ano, isang
0: picos.
1: Sign, a picos.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: tama.
1: Mm-hmm.
0: So, pwedeng not necessarily dahil lang sa menstruation.
1: Oh,
0: and nabanggit namin ni Amy kanina, baka nag-ovulate ka ate, kaya sumasakit yung puson.
1: Yes. So, okay. Yun, may dull ache yun minsan, at saka heaviness.
0: Tama.
1: Meron din.
0: Mm-hmm. So, may ilang babae na nakakaranas ng ovulation pain. Ang tawag doon, Mittelmerks.
1: Cute niya, ha?
0: Parang
1: Mittelmerks. Mittelmerks.
0: Parang familiar yung pangalan. Parang pangalan niya ni ano, ha?
1: Yung Richard singer, Merck. Richard Merck. Oo nga, no?
0: May naalala tuloy ako.
1: Oo, tama.
0: Ikaw rin?
1: Oo, may naalala din
0: ayan,
1: ako. Ayan.
0: So, nangyayari po yan sa kalagitnaan ng menstrual cycle.
1: Ah.
0: Okay, kaya sinasabi nga natin, yan yung nag-ovulate ka.
1: Yes, oo.
0: Fertile ka pala.
1: Talagang active na active ang iyong sistema.
0: Yun. Kaya no, okay lang po yun, ha? Okay, ito partner. Masakit yung puson, meron palang urinary problem.
1: Ayan, isang sagot yan doon sa tanong kanina na wala namang mens pero sumasakit ang puson.
0: Yeah. So baka may UTI or mas malala pa doon, no? Meron siyang urethral stones.
1: Yes.
0: And more, baka yung stone mas mataas pa, nasa kidney mo na, nag-refer lang yung pain sa puson. Paano na?
1: Kasi kung minsan, no, Tita Doc, talaga, meron kang pain sa isang area pero actually hindi doon ang gagaling yung sakit, di ba? Doon lang binabat o yung referred pain yung tawag po.
0: Yeah.
1: So pwede kaya kailangan pa check up.
0: Correct.
1: Kasi katulad nitong UTI, Tita Doc, parang to answer the question kanina, paano pag sobrang sakit ang puson pero wala namang menstruation?
0: Mm-mm.
1: Kasi iba naman yung sakit ng na meron ka, di ba? Kahit sabihin mo yung may mga picos, iba pa rin yun, kesa doon sa may UTI ka.
0: Mm-mm.
1: Ako sa, parang Tita Doc, pagka may UTI, which naranasan ko din, hindi ka talaga, alam mong hindi siya dahil sa menstruation.
0: Yes.
1: Extreme pain talaga. Sabi ko nga, para na akong si Spider-Man. nakakapit na ako sa pader.
0: Yeah,
1: kasi
0: sasakit.
1: Sobrang sakit.
0: Sabi, umiihi. Ano? Tapos pansinin mo, te, yung ihi mo, baka may kulay o cloudy.
1: Yes, cloudy or medyo orange na siya. Parang kalawang. Or may dugo.
0: Right.
1: Diba?
0: Tapos may lagnat ka pa. Masakit yung tagiliran mo. No? So, baka meron kang problem, meron kang stones.
1: Yes.
0: Ito, partner, paano naman yung puson na masakit dahil sa digestive system?
1: Ayan yung sabi mo kanina.
0: Constipated.
1: Oo.
0: Or meron kang maraming hangin yung tiyan.
1: Yeah.
0: Pag tinambol-tambol, parang
1: diba
0: tambol.
1: O, di ba yung doktor, naalala ko nun, si Dr. Andaya, meron siyang maliit na martilyo

0: Wala. May tunog.
1: Oo. Diba? Meron pala talaga yun.
0: Right. Ay, yung mga nagtatae, nagdadiarrhea. Sasakit din yung tiyan mo, kuya, ate, ha?
1: Mm-mm.
0: Meron kang food intolerance. Mm-mm. No? Pag may food intolerance, minsan, aside from diarrhea, susuka ka eh.
1: Yes. So, sabay yun. Diba?
0: Parang experience ba yung ganun? Parang na-food poison ka?
1: Yes, meron akong, hindi ko nasasabihin yung brand.
0: Yeah.
1: Parang nasa mall ako, kumain kami,
0: doon
1: sa isang pizza pie na, o pizza na restaurant, okay, Italian restaurant.
0: Yes.
1: Minutes lang, Tita Do, parang in 15 minutes.
0: Mm.
1: Para una, nakaramdam ako na parang nahilo muna ako.
0: Mm-mm.
1: Wala pa yung masakit sa tiyan. Nahilo ako, maya-maya parang nasusuka ako.
0: Ayun.
1: Tapos after nun, iyon, iba na yung pakiramdam ko sa tiyan ko.
0: Oh, oh.
1: So, tumakbo ko, hindi ako nag-ano sa public toilet.
0: Yeah.
1: But I did dun nung oras yun kasi hindi talaga kaya.
0: Oh, oh.
1: And then, paglabas ko, iba na yung kulay ko.
0: Mm-hmm.
1: Na namumutla na ako na,
0: right.
1: Hindi na namin natapos yung hapon na yun. Umuwi na ako.
0: So, yung nangyari yun, ikaw lang ba ang affected?
1: Yes, ako lang. Kasi lahat ng kasama ko, hindi. So, maybe...
0: Doon lang, sa slice mo.
1: Doon sa slice ko nandun, na-chempuhan. Pero natapos agad ang hapon namin, ang bagsak ko, Tita, doon, ospital.
0: Ay, talaga naman.
1: Kasi kinailangan akong i-IV.
0: Tama.
1: Diba? Tasaksakan ng gamot na matapang para matigil.
0: Yan ang problema, no? Sa mga digestive system na yan. Tapos yung tama ka partner, no? Minsan merong affected na mga... sa mga eskwela ng mga bata.
1: Yes, ayan.
0: Sa bata, nagtae.
1: Meron tayo sa news niyan.
0: Yeah.
1: Oo, na news yan, Tita Doc.
0: Oo.
1: Kaya nga ngayon, di ba, parang iniiwasan yung mga feeding sa mga schools kasi baka yung bata magkaroon ng ganun.
0: Yes.
1: Diba?
0: Scary talaga.
1: Mm-hmm.
0: So, pwede din ba endometriosis ang dahilan? Opo,
1: yes.
0: Pwede po yun, no?
1: Mm-hmm.
0: Kasi talagang grabe yung pelvic pain. Alright? So, pwede bang ovarian cyst ang dahilan? Pwede rin po. So, endometriosis, nabanggit ni Amy yung cyst sa ovaries.
1: Yes.
0: So, lahat yan ay pare-pareho ang pakiramdam, ha?
1: Mm-mm.
0: Kailangan ng magpa-check up ba? Abay, kailangan naman talaga.
1: Yes, oo. Mm. Lalo na kung, actually, bloatedness, di ba, Tita Doc?
0: Mm-mm.
1: Misan nga, hindi lang puson eh. Na sa umpisa, puson mo lang, tapos susunod, parang nagbo-bloat ka.
0: Yeah.
1: Oo, sabi mo, ang dami kong gas na kailangan ko umutot lang, di ba? Tapos, mawala. Pero, yung tiyan mo, parang mapapansin mo, bloated pa rin, Tita
0: Tama.
1: Doc. Alam mo, ano yung, Tita Doc, yung isang friend ko, ganun ang naging sign, ng una. Alam mo, eventually, natuklasan, meron siyang ovarian cyst, na bandang huli naging cancer. Tapos, ngayon, yun, sorry, pero nawala siya dahil doon. Because hindi niya pinansin yung simpleng sakit sa puson.
0: See?
1: Diba?
0: Madalas nangyayari yun.
1: Yes.
0: Palala.
1: Oo. So, pagka madalas, huwag nating baliwalain.
0: Right. Tapos, meron pa isa partner, kung ang puson pain dahil sa digestive system, pwedeng ikaw ay merong leaky gut or irritable bowel syndrome.
1: IBS.
0: Yeah. So, matambul-tambul yung tiyan mo, nauutot ka, hindi ka, minsan, alternate diarrhea and constipation.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, isang problema dito, partner, no?
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yung diet mo? Okay? So, pwede yung diet mo, bumaba yung good bacteria.
1: Okay.
0: So, you need more of the probiotics.
1: Mm-hmm.
0: Ganun.
1: Uh-huh. Gaano kahalaga, Tita Doc, ang probiotics?
0: Kasi, importante yan, it's a normal, para sa normal bacteria ng ating gut.
1: Okay.
0: So, you need the probiotics.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Tapos, yung probiotics naman, kailangan din nila ng prebiotics.
1: Okay.
0: Sa probiotics, kailangan din siya kumain ng prebiotics.
1: So, hindi pwedeng yung iniinom lang natin na probiotics?
0: Ayun, yung nakabote maliit.
1: Na marami ng brands ngayon na iba.
0: Right.
1: Hindi na niya mag-isa sa market, di ba?
0: Pwede yun.
1: Pero yung probiotics, wala siyang prebiotics.
0: Wala.
1: Saan nabibili yung prebiotics?
0: Minsan, you just get that from certain foods. Gawin natin topic minsan yan. Maganda.
1: Yes,
0: it's a big
1: of
0: topic
1: course.
0: Eh.
1: Oo, maganda yung Tita Doc. So, yun pala nasa mga foods.
0: Yes.
1: Dahil wala ka naman mabibiling pa prebiotics na inumin.
0: Meron kasing supplements that can provide that. Hindi lang tayo pwedeng magbanggit ng pangalan,
1: okay.
0: Pero may ganun.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, important yung pagbalanse po ng mga pagkain para hindi po maistorbo ang good bacteria ng ating tiyan.
1: Ayun. Okay.
0: Yeah. So, eto pa. Masakit ang puso ng babae, ano ba talagang posibleng dahilan? Nabanggit na natin ito, partner eh.
1: Yes.
0: Yung una, number one is...
1: menstrual cramps.
0: Yan.
1: Or, anong tawag dito? Meron kang dysmenorrhea.
0: Okay. Tapos pangalawa, ikaw ay
1: fertile.
0: Yes.
1: Ovulation.
0: Ovulation. Mm-hmm. Mm. Iba naman, kung sobrang sakit, endometriosis po yan.
1: Na isang sign ng endometriosis, Tita Dok, diba'y sobrang lakas ng regla na hindi tumitigil?
0: Yeah.
1: Mga tipong 10 araw na hindi pa umihina. Naku, it's a red flag.
0: Yes. Mm-hmm. Endometriosis. Or uterine fibroids po. Benign po ito na tumutubo sa matres na maaring magdulot ng heavy menstrual bleeding.
1: Yes.
0: Okay? So, kailangan talaga ng check-up yan. And meron kang pelvic inflammatory disease.
1: Uh-huh.
0: Okay? So, yan ay, it could be coming from STD.
1: Yeah.
0: Okay? So, very important mapa-check-up talaga.
1: Uh-huh.
0: Or isa pa partner, yung last.
1: Sa lalakin. Pregnancy-related.
0: Okay, so pwede ang babae maaring mabuntis. Okay? Yung binabanggit ni Amy sa lalaki.
1: Mm-mm.
0: Usapan natin yan, partner.
1: Oo, kasi at least, tatulad dito yung mga taga-BFP sa Nueva Ecija.
0: Oo,
1: para sa mga binasa ko, isa lang yung babae. Diba? So dapat alam nila.
0: Right.
1: Oo.
0: So puson pain sa lalaki, pwede ba? Ang sagot ay
1: yes.
0: Yes na yes.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So kahit na walang matres nga, nabanggit nga ni Amy kanina, wala nga, walang mens, meron silang pelvic region at lower abdominal organs na pagmumula ng pain tulad ng pantog.
1: Yes.
0: Yung pantog mo, kuya. Yung intestines mo rin. Yung prostate gland mo. Ayan. Reproductive structures, yung pelvic muscles mo at iba-iba pang tissues.
1: So marami din pong laman yung inyong puson.
0: Puson.
1: Oo. Ang wala lang kayo matris. Diba? Kasi kami lang yun meron. Pero the others, meron kayo.
0: Yeah. So, nagkakaroon din kayo ng UTI.
1: Naku, lalo na yung mga mahilig uminom ng alak. Tapos puro alak ko, konti ang tubig sa katawan.
0: Naku.
1: Yan, pwede ka magka-UTI.
0: So, alam mo, parte yung mga manginginom para ma-avoid niyo yung sinasabi mo na may UTI at magkaroon ng headache, they have to drink water before they go to sleep. What do you think?
1: Yes. Okay? Actually daw, ito, Tita Doka, I've read this.
0: Yes.
1: Kung umiinom po kayo, dapat may tubig talaga.
0: Mm-mm.
1: Yung sabi nila, chaser mo water.
0: Yeah.
1: Kasi kayo habang umiinom, nadidehydrate kayo.
0: Mm-mm.
1: So, kailangan nire-replenish ninyo yun sabay.
0: Correct.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Tama, ihi na ihi. Balik ng tubig.
1: Tama.
0: Ha? Mamaya, pag ihi mo, dugo na lalabas dyan.
1: Kaya nga, lalo na kung gabi-gabi kang umiinom.
0: Hmm.
1: Naku.
0: Tapos kung nagka-problema sa prostate gland, mag-i-inflame yan sa meron kang prostatitis.
1: Naku.
0: So, sasakit din yung puson mo, kuya.
1: Yes, masakit ito. Kasabi nila, aakalain mo na meron kang sakit sa bato.
0: Mm-hmm.
1: Pero actually, prostatitis.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, important yung prostate gland mo, kuya. Tapos, ito na, yung mga hindi makapupo. Pareho na mga girls, constipated.
1: Yeah.
0: Kasi kulang din sa tubig, no?
1: Kulang sa tubig. Mm-hmm. Pero, mas maraming babaeng constipated, right, Tita Doc?
0: You think so?
1: Yes.
0: Mm.
1: Oo, parang mas nabasa ko lang sa isang medical mas maraming babae ang nakakaranas noon kaysa sa lalaki.
0: Mas hindi yata umiinom ng water ang babae.
1: Oo. Maarte kasi. Hindi, totoo, mas marami uminom ang lalaki.
0: Yes, correct.
1: Oo, napansin ko din yan.
0: Yes, di ba? Girls, you have to drink your water, ha? Huh?
1: Oo.
0: Drink water.
1: Plenty of water.
0: And kung meron kang luslo sa inguinal hernia, sasakit din yung puson mo.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so,
1: ay, parang yun, Tita Doc, sa hernia, parang isa yun sa sign, ano?
0: Mm.
1: Masakit yung puson mo lagi.
0: Oo.
1: Oh.
0: Tapos lalabas na yung intestine doon sa butas ng iyong, sa inguinal area.
1: Yeah, luslus sa Tagalog.
0: Area. Tama. Mm-hmm. And of course, appendicitis.
1: Classic appendicitis.
0: Nagkaroon ka na ba yan, partner?
1: No, hindi pa. Sa awa ng Diyos. Pero sister ko, na nagkataon, nagkasabay sa menstruation.
0: Ah.
1: So, nung dinala siya sa doctor, ang sabi doon sa clinic, meron kasi siya. Tapos pinainom ng pain reliever, di ba?
0: Yun pala?
1: Inuwi.
0: Mm-mm.
1: Kaso, binalik ulit. Masakit pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Umuwi ulit.
0: Mm-hmm.
1: Nung pangalawang uwi, napansin na namin, sabi niya, namamanhid daw yung legs niya.
0: Ah.
1: Oo. Doon sa side ng appendix.
0: Okay.
1: Tinakbo na siya sa...
0: Ayun.
1: Oo. Tapos yung isa naman, pamangking ko, masakit daw ang tiyan niya, ang puso niya. Tinanong ko talaga, kanan, kaliwa, diba? Tapos para akong doktor, Tita Doc, in a scale of 1 to 10, 10 being the highest, ano yung pain mo? Sabi niya, 9. tara na sa ospital. Tapos nakita niya, sabi namin, balutin niyo na yung gamit niya. Bakit? Magpapacheck up lang. Parang may kutob na talaga ako. Appendix.
0: Ilan taon niya, so, partner?
1: Nangyari yun siguro mga 6-7 years old yung bata.
0: Wow, bata pa yun.
1: So, tama nga ako, Tita Duk. Pagdating sa ospital, hindi na pinauwi. Oo, kasi niready na siya for surgery. Ganun po ang appendicitis.
0: Yes.
1: Ang kanang kaliwa, Tita Dok?
0: Kanan.
1: Oo, kanan. Mm. Para at least, pagkakaliwa, ano yun?
0: Ah, iba yun. Iba yun. Pwedeng kung babae, pwedeng it's your ovary, right?
1: Yes, oo.
0: Kung sa lalaki, pwedeng constipated.
1: Ayan, constipated. Uh-oh. Pero meron pang isa sa kanan, di ba, Tita Dok?
0: Mm.
1: Yung,
0: So, the kanan is, of course, the liver and the gallbladder.
1: Gallbladder, ayan. Yes. O, isa pa yan, gallbladder. Mm-hmm. Ang sabi nung, kakilala ko naman nun, paano yung inom niya ng ano, ng soft drinks, ng soda?
0: Oo.
1: Yung walang kulay.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, bakit inom ka po ng inom? Ang sabi niya, kasi daw hindi siya madighay. Tapos nabubloat daw siya. Uh-oh. At masakit daw yung kanyang puso. So inom siya ng inom para madighay. Mandang huli, gallbladder pala.
0: Mm-hmm.
1: So, ayan ha, mga totoong accounts po yan. So huwag niyong baliwalain pag sumasakit ang inyong puso, mapababae, mapalalaki.
0: Alam mo yung aking son? Naku. Na appendicitis, na appendectomy.
1: Ay,
0: na rin
1: appendectomy
0: yan.
1: Siya.
0: Tapos yung asawa niya, yung daughter-in-law ko.
1: Oh.
0: Ganun din, after a year, I think,
1: hello?
0: Siya naman din.
1: I love nila talaga isa't isa.
0: Tama.
1: Ang sayo ay akin. Ang akin ay sayo. Pati sakit.
0: Mamaya natin ituloy yung iba, partner. Yung isa,
1: yes.
0: Oo.
1: Sige, ngayon, ito ang maganda yung susunod. Itong pagbalik namin, ha?
0: Nga.
1: Nabibitin ba ang lalaki kaya sumasakit ang puson? Ay nako, yan po ay sa aming pagbabalik. Pansamantala magpapatugtog lang kami ni Tita Doc Lulu, ha? Diyan lamang kayo dahil hindi pa po kami tapos dito sa Private Talks.
2: Private Talks.
3: Private Talks.
2: Sa DZMM. Relaxing music. And private talks.

0: Private Talks.
1: Private Talks.
0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
2: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Call me Imee. On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez. On Private Talks.
2: Okay, balik yes. na tayo. 3:47 na nagmamadaling araw. Grabe, Tita Doc, ang bilis.
3: Ang bilis ng oras, no?
2: Oo, nakakabilis pala ng oras yung pagkain ng nachos.
3: Ang sarap kasi ng sausawa natin, partner.
2: Yes, oo, oh, diba?
3: Thank you,
2: Mix Bustos, diba? Oo, eto, sabi ni Lara ng Pasay, Tita Doc, doon sa ating tanong na kung ang sex ba ay kailangan ng relationship or bonus lang. Oh, sabi ni Lara, hello Tito Doc Lulu, importante ang sex, pero hindi dapat ito ang sentro ng relationship. Kung walang emotional safety, hindi rin magiging ganun kasaya ang physical side. Tama naman, di ba Tita Doc?
3: Ganda yung word eh, emotional safety. Ah.
2: Kaya nga. Actually, ano, ang hirap makipagkaroon ng intimacy sa isang tao na you don't feel safe.
3: Yes.
2: Di ba?
3: Oo.
2: Kasi yung partner mo becomes your safe space.
3: Yeah.
2: Mm-hmm.
3: I like that. Safe space.
2: Yes.
3: Filling the blanks. So Miguel ng Los Baños.
2: Mm.
3: Hi, Ateng Imee. Necessary ang intimacy, pero hindi lang sex ang ibig sabihin ko.
2: Mm-hmm.
3: Yung yakap, paghawak ng kamay, at pagiging present sa isa't isa, malaking bagay na rin.
2: Tama. Alam
3: present.
2: Mo, yes. Alam mo, speaking of hawak sa kamay, Tita Doc, sa isang couple, ano, di ba may makikita ka na mag-asawa o mag-jowa na hawak-hawak siya sa kamay yung babae, di ba? Mm-hmm. Babae at lalaki mag-hawak sa kamay. Pero makikita mo nakasampay yung braso sa arm, sa ano, sa balikat ng babae.
3: Uh-huh.
2: Pero ang sinasabi sa, ano, parang sinasabi na makikita mong mahal na mahal ng lalaki si babae kung hawak-hawak niya lagi yung kamay, hindi yung naka-angkla.
3: Hindi angkla.
2: Oo, hindi nakahawak. Yung naka ano sa balikat. Oo, kasi yung hawak kamay, yun yung mas more intimate.
3: So ang tawag doon H&H.
2: What is holding hands? H&H. Nag-isip ako, sasabihin ko sana ano yun? H&H.
3: Parang brand ng something, di ba?
2: Oo, di ba? Oo. Pero hindi H yung pangalawa dun.
3: Tama. Oo.
2: Huwag na natin sabihin.
3: Bawal.
2: Okay.
3: Meron partner eh, no, na may kilala ko na sila daw, pagkatapos magtalik, no?
2: Mm-mm.
3: And then they embrace. And then, pero naka-embrace, pero naka-H&H.
2: Yes. So, wow. May mga texters tayong ganun.
3: Mm.
2: Oo, parang iniisip ko nga, paano kaya sila holding hands?
3: Mm-mm.
2: While sleeping.
3: While diba? Sleeping. Tama.
2: Pero ibig sabihin talagang yung intimacy level nila mataas.
3: Tama. Mm-hmm. So dumadami ang hormones na oxytocin at vasopressin.
2: Yes. Oo, yan yung bonding hormones.
3: Yeah.
2: So,
3: dadami din ang dopamine tsaka serotonin.
2: Yes. So,
3: ano pa? Umamin ka.
2: Ayan. Marami pa yan ang mag- Pero alam mo yung ito yung mga couples na makikita po ninyo na matatanda na pero sweet pa din. Oo, diba?
3: Nice.
2: Okay.
3: Okay. Sino pa? Sumunod.
2: Marikina, Tita Doc.
3: Si Carla?
2: Mm-hmm.
3: Diba, ikaw
2: ay, ako
3: dapat?
2: Pala. Si Carla ng Marikina. Sabi naman niya, hello po. Ayan. Bonus lang para sa akin ang sex kasi mas priority ko ang partner na kasundo ko sa buhay kung may tawanan, respect at pagtutulungan, malaki ang panalo. Tama, diba?
3: Ano ang panalo? Loto?
2: Yes, talo mo pa ang nanalo sa loto kung ang partner mo ay mahal na mahal ka, Tita Doc, diba? If you found the right person, Tita Doc, yun ang talagang panalo ka. Sweepstakes na loto pa. Diba?
3: Eh, paano partner? Ito, matanong lang kita, ha?
2: Mm-hmm.
3: Okay. Parang kay Coach Vanessa to, ha?
2: Kay Coach V.
3: Question sa Love Connect. Para daw na in love yung babae sa isang lalaki na may asawa.
2: Naku.
3: Paano yun?
2: Siguro, ako, well, with all due respect sa mga nasa ganung sitwasyon, di ba? Mahirap mag-judge. Mm-hmm. Oh, it really happens, Tita Dok, sa totoong buhay. Mm-hmm. Pero kasi isipin mo, may asawa na siya. Di ba? What else can he give you?
3: Sa girl.
2: Sa girl. Wala mm-hmm. na, di ba? Mm-hmm. So, bakit ka papasok sa isang relationship na wala ka makukuha?
3: Mm-hmm.
2: Di ba? Ayaw mo bang tawagin, yung pwede mo siyang tawagin na akin talaga?
3: Mm-hmm.
2: Di ba? So, yun, yung feelings kasi, pwede mo labanan yun.
3: Mm-hmm.
2: Basta gamitin mo lang utak mo. Sa mga ganun, ako para sa akin na, pagka ganun sitwasyon, Tita Dok, kaya nasa taas ang utak. At nasa baba ang puso, nasa dibdib ang puso. Kasi pag ganun, pairali mo yung utak mo. Huwag lahat puro emosyon. Kasi the heart may ano nga daw, di ba?
3: Okay.
2: Ililigaw ka niyan.
3: So, ibig sabihin, mga lalaki, no? Yung brain, no? Yung utak, nandito sa skull.
2: Yes.
3: Yung utak, yung laman ng utak, wala dyan sa ari mo, sa baba.
2: Wala sa balls. Wala sa gitna ng iyong mga binti.
3: Ayan. So, tayo kay Andrew ng Cavite City.
2: Yeah.
3: Hi, Tita Doc Lulu. Importante sa akin ang sex. Pero hindi ko gustong gawing condition para magstay ang isang tao.
2: Uh-huh.
3: Dapat may pag-uusap kapag magkaiba kayo ng needs.
2: Mm-hmm. Kama. Uy, tandaan natin ha. Mm-hmm. Ang babae, very emotional.
3: Mm-hmm.
2: So, kailangan i-feed mo lang yun. Mm-hmm. Diba, Tita Dok? Huwag mong kontrahin. Kunyari, sabi mo, ang arte-arte mo, napaka-selosa mo. Hindi siya nagsiselos. Actually, nagsiselos siya. Pero hindi dahil ano, kundi ano tawag dito? Humihingi siya ng attention mo.
3: Oo.
2: Yun naman talaga ang babae.
3: Ganyan.
2: Kaya pagbigyan nyo lang, hane. Huwag yung away na awayin. Ha? Ganyan talaga ang babae, mga arte.
3: Oh, kami kasi mga talaga nag-iisip.
2: Yes. Oo, sabi dito ni ano, nitong boss ni ano, nitong si acting provincial fire marshal na si Superintendent Ma'am Josie Lising. Ayan, 'di ba? Babae siya eh.
3: Sabi.
2: Diba? Sabi ko ma-arty ang mga babae.
3: Mm.
2: Ayan, sabi niya siguro no.
3: No.
2: Oo, buti na lang malayo siya, nasa Nueva Ecija siya. Hi, hello sa inyo dyan, BFP.
3: Duty sila,
2: Nueva
3: duty.
2: Ecija. Yes, lahat sila, duty. Oh. Ang sisipag na mga Pinoy. Oh. Diba?
3: Buti
2: salamat
3: yan.
2: Po.
3: Walang sunog, yes.
2: Diba? Tapos tayo naman, tulungan natin sila. Mm. Hindi naman porke may bumbero, eh hindi na tayo maingat. Diba? Uh-oh. Lalo ngayon ha, yung mga dingding ninyo, mga saksakan, alam niyo yun, baka mamaya medyo basa-basa na siya, huwag saksak ng saksak, ha?
3: Saksakan okay. Sasaksakan sila ngayon eh. Ano may saksakan sinasabi
2: parang
3: mo, partner?
2: Parang iba yun, Tita.
3: Iba ba yun? Okay.
2: Oo. Anyway, meron pa naman tayo ilang minuto, di ba? Ito, Tita Dok. Sige, pasadahan mo. Nabibitin ang lalaki, kaya sumasakit ang puson. Is this true?
3: Hala, okay. So may tinatawag na blue balls. Nagkakaroon ng hypertension, ang epididymis.
2: Okay?
3: So, ang tawag doon, epididymal hypertension. Ayun. Nasa balls mo yun, ha?
2: Ayun, balls na high blood? Grabe.
3: Doon kasi doon naka-store yung mga sperm cells sa epididymis.
2: So, pag nabitin siya, hindi nakalabas, nag-init ang ulo na high blood.
3: So, prolong yung sexual arousal, pero walang orgasm. So, pwedeng, pero temporary lang naman yung partner, yung sakit.
2: So, ang kanta niya dito, alam mo kung ano?
3: Ano daw?
2: Blue, my balls are blue.
3: Ah?
2: Blue balls.
3: Pwede request yun?
2: Oo, pwede.
3: Anong title ba yun?
2: Blue, anong kaya, ano no? Blue, my world is blue. And... blue. sabi ni si pa, ano itong ating mga PA, itong dalawang ito, ano nung iniisip, tapos kami pahahanapin din eh. Ayan.
3: Taranta na si Patrick ba?
2: Yeah, si Patrick Paolo. At si Pau. Si Pau yung tagahanap eh, so si Pau yung tinataranta natin.
3: Oo. Si Patrick parang malungkot ba?
2: Hindi, ano yan?
3: Puyat?
2: Oo, puyat lang yan. Uy, kasi congratulations ha.
3: Ay!
2: Oo. Aakyat na yan ng stage.
3: Uy.
2: Graduate na siya actually, pero ngayon ay ceremony. Ayan, advance, congratulations.
3: Anong kulay ng toga?
2: Ayan, kulay black na di ba? Pagka-college. Oo, black na. Tapos yung ano-anong kulay nung ano? Kasi may green, may red. Red yata o yellow. White. White din. Kami nun parang red.
3: So, kailan yung...
2: yellow sa amin, yellow.
3: Kailan? Kailan siya lalarga?
2: Sa 19 daw yata. Pag communications po ay white, no, yellow sa amin nun eh.
3: Oh, okay.
2: Kailan sila daw white. Mm. Basta yellow.
3: So, absent ka?
2: Oo. Sa 19 daw ang ceremony. Oh, that is on Wednesday.
3: Congratulations!
2: Kala niya masaya pag nakagraduate na. So, may ganun eh, no? Okay.
3: Kain tayo ulit ng Tostitos.
2: Ayan. Tostitos. Sabi niya, samahan niyo naman ang cake. Pizza, Tita Do.
3: Pizza.
2: Yes.
3: Pamipizza tayo.
2: Oo, sa
3: 19. Sa Sunday.
2: Yes, ay, sa Sunday. Sa 23.
3: Kung present siya.
2: Present yan.
3: Present.
2: Oo, tita mo, dalawa pa yung thumbs up niya.
3: Kasi Wednesday naman yung event niya, diba?
2: Yes, oo. Wednesday naman, so may ilang days pa tayo para kumita. Tapos sa 23, ayan. Meron tayong pambili ng pizza.
3: Yes.
2: Mm-hmm. Okay. Pizza. So, balik tayo sa Blue Balls.
3: So, epididymal hypertension ang tawag doon.
2: Mm-hmm.
3: Temporary lang naman yan. Okay? So, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong makipagtalik. Kaya nga, kung nabitin, relax, kalma. Kalma lang. Hindi naman yan na magkaka-cancer ka. Hindi.
2: Ilang minutes lang yun, Tita Doc.
3: Yeah.
2: Babalik siya sa kulay.
3: Tama.
2: Biruin mo, yung maitim, magiging blue pa. Anong kulay nun?
3: Hindi naman siya practically magiging blue. Okay,
2: yun lang yung tawag. Kasi nga malungkot siya.
3: Yes. Kaya blue ang tawag doon.
2: Kaya blue balls. Okay?
3: So, hindi medical requirement para magkaroon ng sex or ejaculation kasi temporary lang yon. Mag-relax. Kalma, kuya. Kalma lang, kuya.
2: Okay.
3: Huwag mo
2: huwag idaan sa init ng ulo lahat.
3: I was thinking of huwag tapik-tapikin.
2: Huwag pitik-pitikin. Baka mamula.
3: Hindi na siya blue, red na.
2: Red balls na.
3: Mangitim pa yan.
2: Ay, nako.
3: So, just do another activity. Okay, mm-hmm. I-distract mo yung sarili mo, ha?
2: Tama.
3: Mm-hmm. Yan, importante. Mm-hmm. Paano daw, partner, kung matindi yung sakit ng puso?
2: Ibang usapan yun.
3: Na iba na talaga yun. Oy, uh-huh. So, pwede may testicular torsion. Ibig sabihin, yung mga blood vessels mo dyan, nagkakaroon ng torsion, kaya siya ay masakit. Hindi lang yung partner, baka meron siyang loose-loose.
2: Naku.
3: Hernia pala siya.
2: Okay.
3: Or na trauma. Uh-huh. Baka, na alam mo partner, yung, di ba ang lalaki pag medyo nasipa or nauntog or, you
2: very
3: know?
2: Sensitive yung tita doke, di ba? Parang bawal, kung gusto mo nga daw siyang i-disarm, kumbaga, yun yung
3: spine mo.
2: Pero ano po yun, di ba? Pwede siyang mamatay dun, di ba, tita doke?
3: Sa sobrang sakit.
2: Sa sobrang sakit. Yeah, pagka talaga may tinamaan, nagkaroon ng bleeding, ganyan. Yeah. So
3: bawal
2: hindi,
3: yun.
2: Ganun siya ka-sensitive.
3: Yeah. Pero doon sa mga girls na parang feeling mo babasusin ka, gawin mo, di ba, partner?
2: Pwede. Oo. Para hindi, kasi hindi talaga siya makakalaban.
3: Mm-mm. Ayan. Okay, so, puso and pain pagkatapos ng sex, mangyayari ba? Pwede rin naman yon. Pwede yon kasi, di ba, partner, pag nag-orgasm at nag-ejaculate, meron muscle contraction, baka sobra yung kanyang contraction ng muscles,
2: yes.
3: Pwede sumakit yung puso mo, kuya. Or pwede magkaroon ng friction or pelvic floor tension.
2: Yes, oo.
3: E paano partner kung paulit-ulit naman na ganun?
2: Kailangan magpa-check up, Tita Do. Punta ka na sa urologist.
3: Yes. Eh, importante ma-evaluate ka ha. Baka may problema naman. So, hindi pare-pareho ang puson, pain sa lahat ng tao. Okay? Kasi sasabihin na iba, ayoko, wala ako niyan. Eh, di nga pare-pareho eh.
2: Kaya nga. Oo, case-to-case basis, kumbaga.
3: Yes.
2: Oo.
3: So, saan ba yung location? Ano yung timing? Ano yung severity? Ano yung duration?
2: Mm-hmm.
3: Or kung babae, baka because of nag-ovulate ka ate, or meron kang dysmenorrhea, diba? Or meron kang, ayan nga, hindi ka nga makapupo. Okay, may bowel movements mo, iba-iba, constipated ka, or may UTI ka.
2: Yeah.
3: So, maraming reasons, di ba, partner? So, kailan ba pwede magpa-check up daw?
2: Aba.
3: Oy, nako.
2: Kung akong lalaki, sa una pa lang, check up na.
3: Tama.
2: Di ba, Tita Do? Kasi parang, para magkaroon ng, parang sabi mo nga, di ba, hypertension yun.
3: Yeah.
2: It's really not normal eh.
3: Yes.
2: Anything na hindi normal, pinapatingnan.
3: Sana kung bigla nangyari, problema yan. Sudden, severe, abdominal or pelvic pain, hindi naaalis, ipasuri ka agad. Emergency yun. Ah, ano pa isa partner? Kailan magdapat magpa-check up daw?
2: Naku, kapag ikaw ay, kapag yung, ano tawag dito, bigla ang sakit.
3: Yeah.
2: Pa-check up ka.
3: Yeah.
2: Kasi, di ba, parang pagka bigla siyang sumakit, tapos parang wala naman ako nito. So, ano nangyari?
3: Tama.
2: Diba?
3: Or naglagnat ka.
2: Ayan, isa pa yan.
3: Tapos sumuka ka pa. Tapos bigla ka nang hina.
2: Mm-hmm.
3: Ay, baka may problem yan, ano? Okay, may sign yan na meron kang infection.
2: Yes.
3: Or other serious conditions.
2: Mm-hmm.
3: Eh, ano pa partner? May isa pa eh.
2: Ayan, kapag ka talagang biglang sumakit yung testicle mismo.
3: Talaga.
2: Diba? Testicle.
3: Testicle.
2: Oo.
3: Parang magandang pangalan ng ano yun, ha?
2: Dapat, di ba, testicles?
3: Parang magandang name, di ba?
2: Parang kailan baka magalit yung pusa o yung aso pag tinawag siyang testicle.
3: Tapos babae yung pusa. Babae yung aso.
2: Isipin mo yung aso
3: testicles,
2: tatawag mo.
3: Come here.
2: Di ba? Testicle, come here.
3: Epididymis na lang.
2: Articles na lang daw. Tama, oo.
3: Articles.
2: Kasi, testicle. Yun. Tapos, yun yung kanyang nickname.
3: Right. Pangalan ng tindahan yun eh.
2: Huh? Articles?
3: Yeah. Anyway, pag may abnormal bleeding, okay, so, pag babae ha, may pelvic pain ka na, tapos may bleeding pa.
2: Tama.
3: Naku, mas lalo na kung ikaw ay buntis.
2: Yes. So,
3: kailangan ng medical evaluation.
2: Mm-hmm.
3: Hala.
2: Ayan.
3: Paulit-ulit ang sakit, pa-check up ka agad, ha? So, yung puson pain problem, puson pain problem na yan, ay hindi exclusively nga, nabanggit na nga namin ni Aimee, hindi lang yan pang girl. Pwedeng boy and girl po makakaranas niya na. Okay, kasi maraming organs at structures na nasa bahagi ng lower abdomen.
2: Yeah. Kaya diba, hindi, oo, kaya hindi mo dapat baliwalain.
3: Yes.
2: Kasi, kumbaga, ang hirap ma-pinpoint ano yung pinanggagalingan o yung cause ng sakit. Kasi nga, ilan yung organs natin na nasa puson area.
3: Mm-mm.
2: Diba?
3: So, kung lalaki partner, pwedeng prostate gland, di ba?
2: Yeah.
3: Mm-mm. Pwedeng digestive issues, may hernia,
2: yes. Uh-huh.
3: Or may urinary problem. Pag girl naman, ganun din.
2: Mm-mm.
3: Okay? Kasi ang babae eh, para ang babae ang mas reklamador eh.
2: Oo, kasi ang diba? Lalaki, parang culturally, hindi sila yung ma-express ng pain, tinitiis nila hanggat kaya nila.
3: Yes.
2: Kasi parang, ano ba naman to, kalalaking tao, di ba? Hindi marunong magtiis. Parang may ganun tayong iniisip. Culturally, sa ang lalaki parang kailangan mas ano siya sa pain, di ba? Pero ang babae kasi, yun nga daw ang pagiging, ang isa sa mga kaswertehan na meron tayo.
3: Uh-oh.
2: We can really express our sadness, our pain, everything na meron tayo sa katawan.
3: Yes.
2: Parang we're free to tell the world na, ouch, masakit salaga.
3: Talaga. So again, yung sakit sa puson ay it's a really common problem, ano?
2: Mm-mm.
3: Pero hindi dapat automatic na i-dismiss bilang normal lang. Okay?
2: Mm-mm.
3: Pag severe po 'yan, paulit-ulit, okay? At hindi mawala-wala. Nako, may kasamang warning signs. So, importante na magpa-check up at huwag maging manghuhula.
2: Yes, oo. At ito ha, wala, ang mga doktor po, kailangan din sasabihin ninyo exactly ano nararamdaman nyo.
3: Mismo.
2: Kasi sabi ko nga, like si Tita Doc po, maraming kumukonsulta sa programa, di ba? Hindi sasabihin ang edad, hindi sasabihin, hindi kumpleto yung kwento, kumbaga eh. Eh, wala po siyang crystal ball para hulaan kung ano yung masakit sa'yo.
3: Tama.
2: O ano yung sakit mo.
3: Yes.
2: Diba? So, same with the doctors. Doon kailangan, tulungan natin sila para ma-diagnose tayo ng tama.
3: Yes.
2: Okay.
3: Text pa kayo, ha?
2: Yes. So, text kayo sa ating pong tanong.
3: Ang tanong ay, yung sex na yan, necessity ba sa relationship or bonus lang?
2: Yes. Mm. Ipadala agad ang inyong sagot sa 0919-278-3000. Ayan, sa tumatawag po, ako po yung naka-ere. Okay, so dyan lamang po kayo dahil hindi pa po kami tapos dito sa
4: Private Talks.
1: Private Talks.
4: Private Talks.
1: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 3:07 na po na madaling araw ng Sunday.
1: Private Talks. Relaxing music and private talks.

0: Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez on Private Talks.
1: Okay, we're back. It's 3:20 na nagmamadaling araw. Ayaw mo ko pagtrabahuhin, no? Anyway, uy, baka may mga sagot pa kayo. Yes, sa aming tanong.
2: Text pa.
1: Ang aming tanong.
2: Okay, so ayan, sex ba yan? Importante ba yan sa relationship? Mm-hmm. Or bonus lang ba yan?
1: Yes. Mm. Ayan. Tawag-tawag po. O kaya text-text kayo. 0919-2783-1000. Or tawag sa?
2: Tawag sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673.
1: Yun! Mm. Okay, eto na.
2: Hala.
1: Tita Doc, ang ating topic, isa pa. Ang ganda nito. Diba?
2: Yeah.
1: The need to urinate after ejaculation.
2: Ayan.
1: Kailangan ba talaga, Tito Doc? What will happen kung hindi? Diba?
2: Hindi ba nag-ejaculate yung lalaki?
1: Mm.
2: Okay? So, since pareho naman ang daanan ng ihi at ng similya, okay, shared ang pathway na yan, is very important na sinasabi nila kailangan daw umihi after ejaculation.
1: Yes.
2: Kasi daw baka may mga naiwan pang sperm doon sa
1: pathway. Okay.
2: Ano, imagine mo ba? Nakakapit pa yung mga ano?
1: Hindi. Ayoko pa. Ano? May laban pa ako.
2: May laban pa daw. So, ayan. Very important, no? Napansin mo yan pagkatapos sa ejaculation.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba ay may urge umihi.
1: Okay.
2: Na hindi naman naiihi. Okay?
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga part niya pag nag-ejaculate, so yung tension dun,
1: yes,
2: sa area na yun, so parang napipigad yung kanilang pantog.
1: Yes, yung bladder nila.
2: Yeah.
1: Oo.
2: So parang gusto din nilang umihi.
1: Ay, sa babae, parang same din naman, di ba, Tita Doc?
2: Oo.
1: Oo, kaya okay lang, si babae, hindi siya agad tumatakbo sa comfort room. Sila, mm-hmm, unlike si lalaki, mm-hmm, ang tendency niya talaga, dumiretso dun.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Well, tama ka, pero some men, Hindi naman.
1: So, oo, depende.
2: Yeah, hindi naman lahat.
1: It's a case-to-case basis.
2: Or, pwedeng, yung sinasabi mo, pagkatapos mag-text, cuddle-cuddle,
1: diba? Yes. So, at least, siguro for 5 minutes, diba?
2: Yeah.
1: Para pareho kayong sabay na, alam mo yun, magsusubside whatever emotions na meron kayo.
2: Right. So, meron urge to urinate, pero kung may burning sensation,
1: yeah,
2: habang umiihi ka, tapos merong dugo, tapos unusual discharge,
1: yeah,
2: partner, delikado, baka STD. Di ba? Delikado po yun.
1: Tama.
2: Okay, kailangan ng medical evaluation.
1: Kasi ang ano dito, Tita Doc, yung burning and pain, eh, no?
2: Mm-mm.
1: Or blood. Minsan walang pain, pero may

0: may blood.
1: Yeah.
0: Diba? Mm-hmm. Oo, lalo na kung ano bang, kasi sabi nila pagka daw fresh, pagka red na red, fresh blood yon. Mm-hmm. So maaring galing lang sa bandaman ng labas lang. Oo. Oh. Pero kapag
1: dark,
0: yun, mas delikado.
1: May dating bleeding na sa loob, tapos saka lang lumabas.
0: Ayan.
1: Okay? Mm-hmm. So, yung sinasabi natin, partner, na magkaiba ang daanan ng ihi at similya, pero may shared pathway nga yan.
0: Yeah.
1: So, ano ibig sabihin yun? So, ito sa lalaki kasi, parehong dumadaan sa urethra, ang ihi at similya, palabas ng katawan.
0: Mm-mm.
1: Pero, hindi sila karaniwang lumalabas ng sabay. Pag ihi, ihi lang. Pag seminal fluid, seminal fluid lang.
0: Okay.
1: Hindi ba? Tama, Patrick?
0: Oo daw. Thumbs up siya. Oo.
1: Thumbs up
0: so,
1: si Patrick.
0: So, kumbaga, ang galing ng katawan ng tao, no, ng actually, ng, in this case, sa lalaki, no. So, even yon hindi sabay. So, parang yung mismong katawan, meron siyang mekanismo to distinguish one from the other.
1: Right. Same thing sa dito sa itaas, na hindi ka naman pwedeng huminga at lumulon at the same time, di ba?
0: Yes. So, para talaga tayong machine sa loob, ano?
1: Galing eh.
0: Mm-hmm.
1: Okay. So, kapag nag-ejaculate ka, kuya, merong coordinated muscle contractions nangyayari at meron physiological changes sa urethra at bladder outlet. Okay? Kaya pagkatapos ng ejaculation, tapos ka na mag-ejaculate ha, kuya, maaaring magkaroon ka ng temporary sensation na parang gusto mong umihi.
0: Okay.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Ganun pala yun.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Pero bakit, Tita Doc, parang naiihi pagkatapos talaga labasan? Pero okay. Yun yung sabi mo kanina.
1: Yeah. Na, sa merong, siyempre may pelvic floor muscles ka, nagko-contract din yan. Mm-hmm. Pati yung bladder outlet mo ay affected din. So, dating, kaya ka parang naiihi, hindi ba, partner?
0: Oo. Kasi nga, pa, kumaga sa machine, lahat sila nag-gumalaw.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Gusto ko yung sinasabi mo, parang machine.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Kasi parang machine talaga siya pag ini-imagine ko how it works.
1: Right.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, anyway, pagkatapos mong mag-ejaculate, siyempre, normal naman na mag-relax yung mga muscles mo dyan.
0: Oo, napagod ka eh. Di ba?
1: Pero pwede ka rin magkaroon ng temporary na urinary sensation.
0: Okay.
1: Kaya gusto mong umihi.
0: Mm-hmm.
1: Mm. May role ba daw dyan ang nervous system? Ba, siyempre.
0: Siyempre.
1: Di ba?
0: Oo, kasi yun na nag-uutos.
1: Tama.
0: Di ba?
1: Siya nagko-control ng pag-ejaculate mo, kuya.
0: Yeah,
1: autonomic nervous system na yan.
0: Mm-hmm.
1: Tama. So, pag nag-orgasm ka, nagbago na yung nerve activity at muscle tone sa pelvic region.
0: Yes.
1: Okay, so mag-iiba yung sensation. Dahil ganun lang naman yun. Ano isang tanong dito, partner?
0: Yun, pwede bang talagang puno lang yung pantog kaya naihi?
1: Ay, tama.
0: Pwede rin. Pero usually, di ba, iihi ka muna bago ka makikipagtali.
1: Eh, yung iba, madali kaya.
0: Mm. Ayun lang. Kunyari, galing sa inuman. Di ba?
1: Inuna yung sex. Okay. So, kailangan mo talaga umihi kapag uminom ka ng maraming tubig. O, na yan, uminom ka ng maraming beer bago magtalik. Naka, puno ang bladder.
0: Kaya nga, 'di ba? Kaya nga sabi nila, 'di ba, ang parang merong iniisip ang karamihan na bago siya makikipag-sex, iinom muna para ganahan.
1: Hmm.
0: Pero actually baligtad 'yung mangyayari. So hindi ganoon. So instead na ganahan, una baka ma-relax lalo 'yung muscles mo. Tapos naihihi ka pa from time to time. So istorbo. Ayan.
1: May sinasabi nga, ihi lang ang pahinga.
0: Walang ganon. Joke. Ano lang yan? Joke at yabang lang yan. Diba?
1: Daming ganyan eh. Ha. Okay. So, bakit minsan mas malakas ang urge pagkatapos mag-sex? Okay? So, again, ulit na naman, yung sexual activity involves pressure, may movement, may muscle contraction sa pelvic area. So, added stimulation yan sa paligid ng bladder at urethra. Kaya, ikaw ay parang gustong umihi.
0: Ayan, oo. Tsaka kasi pagka naramdaman mo may konting parang naiihi ka, tapos iisipin mo na nang iisipin, talaga maiihi ka na dito.
1: Tama. Okay. So, normal ba ito sa lahat ng lalaki?
0: Hindi.
1: Hindi. Ayan. Kala mo lahat kayo ganun, ha?
0: Oo. So, hindi lahat ganun.
1: Hindi lahat ganun.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, normal na magkaroon ng differences dahil sa iba-iba ang kapasidad ng iyong bladder.
0: Yes, oo.
1: Tapos, hydrated ka ba o hindi? Ha? Kumusta naman yung pelvic muscle activity mo? Okay?
0: Yes.
1: At saka yung sensitivity ng bawat isa.
0: Yes. At anong naging activity mo ba bago ka nakipag-sex? Diba? Eh baka nga kasi uminom ka ng uminom, diba? Nakipag-inuman ka, tapos umuwi ka.
1: Oh.
0: Diba?
1: Yun. May benefit ba yan, partner? May benefit ba ang pag-ihi pagkatapos ng ejaculation?
0: May sagot ako dyan.
1: Ano?
0: Meron. Ginhawa. Ay, sarap umihi.
1: Yun, no?
0: Diba? Diba yung pagka nagpigil ka ng ihi mo, tapos pag-ihi mo, parang, ay.
1: Oh, tama. Kahit sa babae, diba, partner?
0: Yes, oo. Oh, oh.
1: Kunyari, sobrang traffic. Ha, nasa bus ka.
0: Yes.
1: O MRT. Ihi ka nun, ano? Sa MRT, walang CR, no?
0: Meron, tita, doon.
1: Ah, meron ba?
0: Meron po, oo. At malinis yun kasi binabantayan niya ng DOTR.
1: Lahat ng, lahat ang tawag sa ganyan?
0: Yeah, stations.
1: Uh-oh.
0: Yes, meron, tita, doon.
1: Yung sa loob ng tren?
0: Ah, wala.
1: Ayun nga, yun yung tinatanong ko.
0: Doon lang sa may pagbago ka umakyat ng tren.
1: Ah, ayun na nga, ano? Kunyari, tumatakbo yung tren, tapos wiwi ka na. Paano yan? Hindi mag-diaper ka.
0: Diaper?
1: Diaper. Okay. So, yung pag-ihi pagkatapos ng sexual activity ay safe po yan at harmless. So, may mga tao na nakakatulong mag-clear ang urethra at maging useful bilang bahagi ng urinary hygiene. Okay? Hindi to guaranteed method para maiwasan ng STI o ibang infection, ha? So, yung tanong dito, partner daw, nakakatulong ba ito para maiwasan ang UTI, okay? So, yung pag-ihi, ayan, partner ha, pag-ihi pagkatapos ng sex ay nire-recommenda bilang isang simple urinary health habit. Okay?
0: Ah, okay.
1: Mas lalo na yung prone sa UTI.
0: So, maganda rin talaga, no? Benefit talaga siya.
1: Yeah.
0: Kung meron kang ganung ugali.
1: Oo.
0: O nakasanayan.
1: Right. Pero mas malinaw ang evidence kasi niyan sa babae.
0: Uh-huh.
1: Kasi yung urethra ng babae mas maikli.
0: Uh-huh.
1: Siyempre yung sa lalaki, yes. Ang haba kaya nun, ano.
0: Kaya nga mas maraming babae ang nagkaka-UTI.
1: Correct.
0: Okay.
1: Tama.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Tapos, siyempre yung, mga ate, yung puwerta natin, no? Magkakatabi yung tatlong butas, hindi ba, partner?
0: Oh, yes, oo. Mm-hmm. Di ba sabi nga, magkapit-bahay, kakatok ka lang.
1: So, mas prone sa UTI ang babae.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ang lalaki, haba kaya ng tren nyo. At tren.
0: At saka nasa labas kasi siya.
1: Oo.
0: Di ba yung babae paloob?
1: Yes.
0: Kaya ang tendency, makulob siya.
1: Right.
0: Mm-hmm.
1: Sa malayo yung butas ng labasan ng wiwi sa iyong puwetan, kuya.
0: Ayun, tama.
1: So normal ba daw kung konting ihi lang lumabas? Ano naman? Hindi naman kailangan marami.
0: Correct. Ang mahalaga, nakaihi ka.
1: Mm-mm.
0: Pero kung marami-marami ka nang ininom, tapos hindi ka pa nakaihi ng marami, doon may problema.
1: Ayun na nga. Okay? So, baka may bara sa prostate gland mo.
0: Ouch.
1: Okay? Mm-mm. Ayan na. So, ang urinary urge ay hindi laging direktang katumbas ng dami ng urine sa bladder. Kasi partner yung iba, especially yung mga diabetics.
0: Ah, yes.
1: No?
0: Oo.
1: Diba? Pag naihi na, tapos wala, tapos
0: napapaihit. Oo. Tsaka yung may mga problema sa prostate.
1: Yes.
0: Diba? Ang tagal-tagal ng tatay ko nung naalala ko sa CR.
1: I mean, prostate problems.
0: No, yes, si nagtataka. Bakit parang ang tagal? Nung tinasabi niya, hindi nga din daw niya alam. Nung pina-check up namin, namamaga yung prostata niya.
1: Ayun.
0: Mm-hmm.
1: Anong ginawa? Ni-resect ba? Or anong ginawa?
0: Hindi eh, pinainom lang. Tinanggal, o tapos, kinayon.
1: In-scrape.
0: And then, pinainom ng gamot.
1: Mm-mm.
0: Oo, yun. Pero hindi namin pina-biopsy.
1: Okay.
0: Oo.
1: Okay.
0: Ngayon, okay naman siya.
1: Okay na siya. Ilang taon na ba si tatay?
0: Now, he is 88.
1: 88, ha?
0: Yeah.
1: Wow.
0: Oo, yun. Busy, hindi mo makausap, naglalaro eh.
1: No?
0: Sa cellphone niya. May blast.
1: Talaga.
0: Noong una, hindi ko makausap kasi busy sa panonood. Ngayon naman, hindi namin makausap lahat kasi naglalaro siya ng blast.
1: Okay. So, paano kung parang naiihi pero mahirap ilabas ang ihi?
0: Mm-hmm.
1: Halaka. Cool. So, yun na nga binanggit ni Aimee, yung prostate gland.
0: At masakit yan.
1: Yes.
0: Eventually, masakit yan.
1: Mm-hmm.
0: Parang sa babae din, di ba, Tita Doc, magka may UTI, yung parang may burning sensation na naiihi ka pero ayaw lumabas.
1: Mm-hmm.
0: Sobrang sakit.
1: Yes. Mm-hmm. So, probably may infection. Mm-hmm. Okay? So, importante po na uminom ng maraming tubig.
2: This at sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Yan ang mga kalaban po.
1: At umiinom ng takot-takot na energy drink.
0: Yes, even soda. Tita
1: yes.
0: Doc, hindi lang energy drink. Talaga po. Tsaka yung ano, Tita Doc, yung mga juice na tinitimpla or hindi tinitimpla kahit mga nakabote.
1: Right.
0: Sabi nila, natural juice drink.
1: Yun.
0: Hindi po yung totoo. Nagki-crystallize po yun sa loob ng ating bato.
1: Advertisement
0: kaya, yes. Kaya magkakaroon ka na ng sakit sa bato. Sa bato. Diba? Ang sakit noon. Na-imagine ko kasi yung naranasan ko noon, Tita Do.
1: Talagang
0: grabe.
1: Okay. Unforgettable ba, partner?
0: Parang gusto kong basagin yung pader.
1: Okay. So, may tanong dito. Okay. So, normal ba ang slight discomfort sa urethra? Yun. Naman, pero short-lived lang
0: yes.
1: naman yun. Short-lived lang.
0: At depende dun sa klase ng discomfort, Tita Do. Diba?
1: Tama. Okay.
0: Maaring short-lived, tapos baka biglang balang araw umulit. Kung matindi.
1: Okay. So, anyway. Kailan maaring UTI yun? Okay?
0: Ayan.
1: Kung yung urge to urinate ay sinasabayan na, ayan na naman yung burning sensation na bang umihi, frequent urination, or paulit-ulit, no? Para bang naihi ka na, gusto mo na naman umihi, problem yan. Or kung merong lower abdominal pain, problem pa din yan. Tapos yung ihi mo, cloudy ang kulay at may amoy?
0: May amoy, yes. So, parang foul smell.
1: Yes.
0: Oh.
1: Okay, so problem yun, okay? Baka may infection yan.
0: Yeah.
1: Sa lalaki naman, urinary symptoms generally deserve medical assessment dahil mas hindi common eh. Sa babae, common. Tapos yun, kanilang UTI, uncomplicated.
0: Uh-huh.
1: Sa babae, complicated na.
0: Yeah, At ito, Tita Doc, no, yung sabi dito, yung foul smell.
1: Yeah.
0: Diba? Yung foul smell po, ito yung kapag umihi ka, parang may amoy ang tapang.
1: Oo,
0: na parang...
1: Acid.
0: Yun, tama. Acidic yung amoy.
1: Mm-mm.
0: Oo. Talagang maano, lalo na pag flinash mo, sisingaw siya, aangat yung amoy niya.
1: Wow.
0: Mm-hmm.
1: Delikado na yun, ano? Pas pinabaliwala mo lang, te, ha?
0: Yeah.
1: So, kailan maaring STD? Siyempre, iba yung UTI sa STD, ha? Especially, partner, kung meron sexual exposure, yun na yun, no?
0: Yes.
1: Tapos, mahirap pang umihi, ganun din, may discharge sa puwerta or sa ari mo, kuya, halaka.
0: Mm-hmm. Tapos, may itchiness, diba?
1: Or meron sores.
0: Yeah, sores.
1: Maka herpes.
0: Oo, diba?
1: Naman, may testicular pain.
0: Mm-mm.
1: Parang nakikinig sa atin, parang ano kaya ang pakiramdam nila.
0: Pero sabi nila, tinatakot na naman kami nito. Pero ito po kasi, kailangan alam natin.
1: Mm-mm.
0: Kasi mamaya, hindi natin alam. Like, kanina nga, yung simpleng usapan na tungkol sa kuto o sa crabs, diba?
1: Mm-hmm.
0: O hindi ka naman kailangan nakipag-sex para magkaroon ka nun.
1: Tama.
0: Diba?
1: Okay. Baka meron ka ng syphilis or gonorrhea.
0: Hindi mo pa alam.
1: STD na pala yan.
0: Yeah.
1: Okay. Sa isang tanong dito, partner, paano kung may dugo pagkatapos na ejaculation or pag-ihi?
0: Naku.
1: Okay? So, may dugo dun sa seminal fluid. Paano na yan?
0: Mm-hmm.
1: Okay, so kailangan ay alamin ka agad at magpa-check up. Baka pwedeng benign.
0: Yes.
1: Or temporary lang yan. So, alam mong common denominator dito, partner?
0: Mm-hmm.
1: Check up talaga eh. Ano pa ba? Paulit-ulit na lang tayo eh.
0: Oo, kasi at the end of the day, hindi nga tayo pwede manghula.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi katawan natin to na, alam mo, ang sakit naman lahat, bago naman lumala, meron siyang mga sintomas. Parang meron siyang warning.
1: Yeah.
0: Pero hindi natin pinakikinggan. Tapos sasabihin natin, bigla na lang ako nagkasakit. Hindi ka actually bigla nagkasakit.
1: Yeah.
0: Binaliwala mo yung warning signs ng katawan mo.
1: Yes.
0: Yes.
1: Diba? Ang tanong dyan, ano ba lifestyle mo, kuya?
0: Tama.
1: Ha? Tapos, pag ganyan, iiyak-iyak ka.
0: Yeah, kaya sabi ko kanina, 'di ba, yung inom ng inom ng mga soda, ng mga juice, be it yung powder lalo na o kaya yung mga nasa bottle na liquid, yan yung mga yan. Tapos yung beer.
1: Yes.
0: Too much alak. Mm-mm. Kalaban po talaga ng katawan.
1: And then alak, tapos kumakain ka pa ng pasaway ng mga pulutan.
0: Ayan, naku na, puro mantika. Ang inyong mga triglycerides.
1: So may connection ba daw yan sa prostate gland? Oo nga, meron.
0: Meron nga ni. Ayan.
1: Naku, pag namagayang prostate gland mo, hindi ka makakawiwi. Hindi ka rin makakapag-ejaculate. Paano na?
0: Tapos ka na. Ayun. Okay.
1: Sige, so meron, ano tayo?
0: Basa tayo muna bago tayo magpatugtog, Tita Doc.
1: Oo nga.
0: Oo, sabi ni Monique ng Paranaque, hello po. Importante ang pagkakaroon ng physical connection. Pero hindi necessarily madalas. Ang importante lang alam ninyong dalawa kung ano ang needs at boundaries ng isa't isa.
1: Okay.
0: Tama! Sabi ni Kevin.
1: Galing ni Monica.
0: Oo nga.
1: Si Kevin naman ng Caloocan. Hi, Tita Doc. Lulu, para sa akin, kung long-term relationship ang pag-uusapan, mahalaga ang sexual compatibility. Pero kung magkapareho kayong masaya sa setup nyo, hindi ko rin masasabing may isang tamang formula.
0: Tama! Okay. Si Trish ng Muntinlupa. Hello, Ateng Aimee. Bilang bahagi ng LGBTQIA+ community. Ayan, mas importante sa akin ang emotional connection bago ang sex. Mas nakaka-attract yung partner na alam kung paano makinig at rumespeto. Ay, totoo yan. Oo. Diba, not just listening, diba?
1: Yes.
0: Ade, ano, not just communicating. Sabi nila, communication is the key. Hindi, dapat communication and listening.
1: Tama.
0: Yes.
1: Kasi iba pumapasok dito sa isang tenga, ilalabas sa kabila.
0: Correct. Oo. Tapos pag tinanong mo ulit, ano yun?
1: Okay. So let's go to Venezuela, si Joshua. Sabi niya, hi po, part ng healthy relationship ang sexual intimacy para sa akin. Pero kapag may problema, hindi sex ang solusyon sa lahat ng away.
0: Tama.
1: Correct.
0: Si Dana ng Pasig, ang ganda na sinabi, Tita Doc. Sabi niya, para sa akin, bonus lang siya. Parang cherry on top.
1: Uy.
0: Ang mas mahalaga ay yung may kasama kang tao na kaya mong kasandalan o sandalan kapag magulo ang buhay. Yeah, it's what you call home.
1: Yes. Uy. Gusto ko yung cherry on top.
0: Kaya nga, di ba? Si cherry na sa ibabaw.
1: Alin yung posisyon? Ang gulo.
0: Ay, nako.
1: Francis ng Taguig. Hi, Tita Doc Lulu. Bilang bahagi ng LGBTQ community, mahalaga sa akin ang sexual compatibility kasi part ito ng relationship dynamic. Very good, Francis.
0: Alam mo, napansin ko talaga. Mas pagkalalaki, mahalaga sa kanila. Diba? Although hindi naman daw yun ang everything. Pero pag babae, hindi. Ah. Diba? So, depende talaga. Well, understandable. Kasi men are very physical. Diba? They are. Tayo naman mga babae are very emotional. We see as sex as expression of love.
1: Yes.
0: Diba? Sabi ng lalaki, kami din, para sa inyo, it's an expression of heat. Anyway, 3:41 na, nagmamadaling araw. Konting oras na lang kami. Pero eto, magpatugtog muna tayo, Tita Doc.
1: Nang fast music?
0: Yes. So dyan lamang kayo dahil hindi pa rin po kami tapos dito sa
3: Private Talks. Private Talks. Relaxing music and Private Talks.

0: Call me Amy.
1: Amy.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
2: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
3: Okay, 3:54 na nagmamadaling araw.
4: Uy, nakasayaw na tayo, diba?
3: Magpapaalam. Oh, kita mo yung ano ko, gumaganon pa rin niyo po ako sa dudaso.
4: Yeah, we've been dancing here.
3: Uy, alam
4: here.
3: Mo, yes, so alam mo, ano, every day dapat daw, even when you're just cleaning your house, di ba? O kaya, nagugas ka ng pinggan, magmo-move ka.
4: Tama.
3: Lalo na, after mong kumain, tip po ito totoo, ha?
4: Oo.
3: 10 minutes, hanggang after mo kumain, 10 minutes, maglakad-lakad ka or magsayaw-sayaw ka. Hindi totoo yung baka magkaroon kayo ng appendicitis.
4: Hindi.
3: Kasi wag naman sobrang likot, di ba? Pero wag kang mauupuman lang o wag kang mahihiga lalo na so for the first 10 minutes right after eating.
4: Ito na partner, okay? Yung tanong dito, yung pagkain, di ba sabi mo, pag kumain kayong mag-asawa, kayong mag-jowa, kayong mag-partner, okay, kumain kayo, di ba? Then after that, kayo ay nag-love making.
3: Yes.
4: So, basically, pwede po yun.
3: Yeah, parang hindi exercise
4: ka
3: yun eh.
4: Hindi ka ma-appendicitis nun or whatever. Kasi, my God naman, ano, di naman lahat ng katawan mo moving. It's okay.
3: Totoo yan. Okay, so eto na yung mga trivias natin. Ito, pinaliwanag mo na ito kanina, Tita Do.
4: Ano ba ito sabi?
3: Oo, na kapag naiihi, pagkatapos matapos o mag-ejaculate, may problema sa prostate.
4: Oo, pero hindi daw agad. Very common itong sensation at maaring normal. Physiological response lang yun.
3: Yes. Yeah. Kailangan laging umihi pagkatapos na mag-ejaculate.
4: Oh, syempre, hindi naman siya mandatory.
3: Oo naman.
4: Kung naiihi ka, edi?
3: Umihi.
4: Kung
3: pag
4: hindi, huwag bilitin.
3: Tama. Eto, kapag umihi pagkatapos magtalik, siguradong walang UTI.
4: Ayan, hindi pa rin. So, maaari makatulong bilang general urinary habit, pero hindi to guaranteed prevention.
3: Yan, tama. O, naiintindihan na natin, ha?
4: Dami nila natutunan, partner.
3: Oo, actually, ang ganda. Sa medical side tayo talaga ngayon, di ba?
4: Yeah.
3: At maganda talaga, hindi lang sa mga lalaki ang natuto ngayon, kundi tayo mga babae din.
4: Yes.
3: Kasi, well, in a way, halos hindi tayo pareho yung katawan, lalo sa abdominal area, di ba? Sa baba pala.
4: Yeah.
3: Sa lower abdomen. Pero,
4: yes,
3: maraming conditions na halos pareho ang pwede mangyari kung
4: right,
3: hindi natin alam yung dapat gawin.
4: Yeah. So, doon sa mga na-miss po yung topic namin kanina.
3: Uh-huh.
4: Okay, so enumerate na lang natin. We've learned about kulugo sa ari. Kuto sa ari.
3: Yeah.
4: Ang puson ng babae at lalaki. At yung pang-apat, kailangan ba umihi pagkatapos mag-ejaculate, kuya?
3: Yes.
4: So, nice topics, no?
3: Yes, oo. Pero sabi nga, di ba, kung may simula, may katapusan.
4: Yes.
3: And because it's 3:57, we need to go na po mga kapamilya. Susunod po sa amin ang The Secret of Health, kasama naman sina Michelle Hines at Doc Algie Bakla. Okay, so magpapaalam na muna po ako. Ako po ang inyong ating Amy Estrella. Salamat po sa inyong pagtutok sa amin from 12 midnight. Okay,
4: yes.
3: Bye.
4: At maraming salamat doon sa mga nag-text sa aming question of the night. Maraming salamat sa inyo. Ang dami-dami nyo, ha? And of course, I always say that sex is not just sex. It's not just sex. Sex is dangerous and sex is complicated. So, ingat-ingat po lahat, whatever age you have, okay? So, this is your Doc Lulu Marquez at ito ang Private Talk. See you next Sunday.
3: Yes, bye!
4: Bye-bye!
0: Private Talks.
5: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that.

0: si Aimee Estarreja. At Dr. Lulu Marquez.
1: Dr. Lulu Marquez.
0: Ang makakasama mo sa

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
0: Good morning. Isang mapagpala at malusog na morning sa ating pong mga kapamilya at mga kaserbisyong nakikinig at nanonood sa The Secret of Health dito po sa DZMM. Ito po ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Ako po muli, si Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po dito sa ating pong programa. Siyempre, atin din po makakapanaya ang isa sa ating pong mga DOH PTAC certified naturopathic practitioner at ang alternative doctor ng Yes to Health, Doc Algy Bakla. Doc Algy, good morning po.
4: Good morning, partner, at good morning sa lahat ng ating mga kapamilyang taga-subaybay. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa inyo pong AM band. At sa bayan din po tayo napapanood at napapakinggan sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa free-to-air digital TV sa PRTB Prime Media Channel 31 mamayang alas 6 ng umaga. At syempre, live din po tayo napapanood sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na ngayon sa ating pong live streaming, nako, ay may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health.
4: Tama ka dyan, partner, at sa totoo lang, pwede silang marigaluhan sa ating Healthy Kapamilya Giveaway. Simple lang po ang gagawin natin sa ating mga viewers sa ating Facebook live streaming. Paki-share po ng ating pong live stream at lagyan ng hashtag The Secret of Health yung inyong pag-share. At magbahagi ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. At mamaya ho ay dalawa ang ating maswerteng mariregaluhan bago po matapos yung ating programa.
0: Ayan, kaya sundin lang po ang ating mechanics, mga kapamilya. At malay niyo po, mamaya ay kayo ang maswerteng marigaluhan natin ang ating pong Xanthone Gold Coffee Mix Gift Packs. Samahan po kami ni Doc Algy dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan, mga kapamilya. Pwede kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. O di naman kaya ay magpadala po kayo ng inyong pong mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At sa ating pong pagbabalik, mga kapamilya, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng benepisyo ng tinatawag natin na Nature Pure Air. Ayan, kung ano ba ang maiutulong nito sa ating pong kalusugan at kung ano naman ang mga problema na pwede nating maranasan kapag tayo nagkukulang na sa sapat na hangin na naipapasok sa ating pangangatawan. Pag-uusapan natin, mga kapamilya, sa pagbabalik ng
5: The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisigura ko kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Xanthone Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distin. Nakatulong sa akin.
8: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala. Ang Xanthone Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang namot sa anumang uri
7: ng
8: skin.
7: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisigura ko kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Xanthone Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distin. Nakatulong sa akin.
8: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala. Ang Xanthone Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin
6: ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ngayon pong umaga mga kapamilya ay pag-uusapan natin ang bagong series, Doc, ng atin pong tatalakayin. Tinatawag po ito na Laws of Health. Dahil tayo po ay naniniwala na ang ating katawan ay governed by an unwritten rule na bawat violation dito ay mayroong kaakibat, Doc, na consequences sa atin pong kalusugan. At ito po ay ang mga sumusunod, ano? Pure air, sunlight, rest, exercise, proper diet, pure water, temperance, trust in the divine power, at cleanliness and cheerfulness, mga pamilya. Dokal G, simulan natin itong atin pong series sa pagtalakay sa pure air. Ayan. Mm-hmm. Gaano po ba, Dok, importante sa ating kalusugan na laging sapat at sariwa ang hangin na pumapasok sa atin pong pangangatawan?
4: Actually, magandang tanong yan kasi minsan naitatanong ba natin sa sarili natin, ano ba yung libre na nakukuha natin na isa sa pinaka-importante sa ating pong kalusugan? Eh, hindi po yun yung pagkain, hindi rin yun yung sigurado yung tubig na pinaka-importante, hindi rin yung sunlight. At ito is something, sabi nga na taken for granted ng karamihan, ito yung pure air. Actually, we can survive for a few weeks without food, sabi nila sa pag-aaral, and a few days without water. Pero we cannot survive without enough oxygen within a few minutes. Kaya nga, ang pinaka-importante sa ating kalusugan na sinasabing dapat hindi talaga magkulang ay yung pure air, which is yung oxygen. Actually, every breath na ginagawa natin can give life and vigor sa ating sistema. Actually, kaya nga kasama yan sa mga vital check-up, di ba? Yung mga vital signs. Tinitingnan kung ilang beses tayong humihinga sa isang minuto. So, respiration rate, mga 12 years old, mga adult eh. Mga 12 to 20 times per minute. So, ibig sabihin, kapag sobrang baba at sobrang bilis, eh, masasabi nating hindi normal. Depende sa edad. Pag bata, mas maraming beses humihinga sa isang minuto. Ano. And ang ating paghinga ay hindi yan kontrolado ng ating free will. Ang paghinga natin ay kontrolado ng ating utak. Na kung saan hindi tayo, kumbaga kahit na ikaw tulog, humihinga ka pa rin because that's the most important part ng ating pong pagiging tao, ano, yung para mabuhay tayo. So makikita natin na ang oxygen is everything in the body. O, mula sa hinihinga natin, doon sa bahagi po ng hangin, syempre meron niyang mga kasamang nitrogen, meron niyang approximately 78% ng dry air nitrogen, and nasa 21% ang oxygen natin. So ang pinaka-importante sa hangin na ating hinihinga is yung oxygen, which is yun yung kailangan natin for cellular respiration. Without it, hindi tayo magkakaroon ng malusog na katawan. Kasi ang mechanism daw ng paghinga, ibig sabihin, pag huminga tayo, yung hangin na pumapasok sa ating lungs, yung oxygen particularly, dun sa microscopic na parte ng ating baga na tinatawag na alveoli, doon nangyayari yung pinakamahiwaga daw at pinakakomplikadong process ng katawan na hindi natin nakikita. Nag-i-exchange yung oxygen, papasok sa ating blood, and in exchange naman yung carbon dioxide, toxins, ay nilalabas natin sa ating katawan hininga. Natin. So very important na nangyayari yun na hindi siya nahahadlangan or walang nakakapigil doon sa respiration na yun na nangyari sa ating katawan. And pagpasok ng oxygen sa ating dugo, magbabind naman yan doon sa isang protein sa ating red blood cell na tinatawag na hemoglobin. So it will be delivered to every part of the body, and that's the daily or every fraction of second nangyayari yan sa ating buhay. So ganun ka-importante yung hangin na sariwa because nandun yung oxygen.
0: Mm-hmm. Dok, totoo ba na ang pinaka madaling maapektuhan sa ating pangangatawan pagka nagkukulang tayo sa oxygen ay itong ating brain or yung ating utak?
4: Yes, kasi actually ang utak natin ang unang nakakaramdam ng epekto ng kawalan ng oxygen.
0: Mm-hmm.
4: So, nagpapakita tayo ng symptoms na ang ating katawan ay kulang sa oxygen within just a matter of 4-5 minutes.
0: Mm-hmm.
4: So, magkakaroon na tayo ng mga nararamdaman na hindi maganda. And during that time, actually, ang isa sa pinakaunang naapektuhan ng kawalan ng oxygen eh yung ating brain.
0: Mm-hmm.
4: Pwede tayo magkaroon ng irreversible brain damage, yung mga neurons natin, mm-hmm. pwede mamatay within just 5 minutes.
0: Mm-hmm.
4: So, kaya ibig sabihin, dapat na ang katawan natin ay talaga sigurado na may sapat na oxygen.
0: Uh-oh.
4: So, ang katawan naman natin may safeguard, kumbaga.
0: Mm-hmm.
4: Kaya makikita natin na sa ating katawan, ang utak ay napakaliit na percentage lang kung mga titingnan natin yung timbang niya sa ating katawan. Pero isa siya sa pinakamarami kinukonsume na oxygen.
0: Oxygen, oo.
4: At saka siya rin yung unang nagre-react at naapektuhan kapag bumababa ito.
0: Mm-hmm.
4: Sa ating katawan, kaya nilikha ng Diyos ang ating katawan na talagang perfect, di ba? So, paano kung bumaba yung oxygen sa brain natin?
0: Mm-hmm.
4: What will happen? So, meron tayo sa katawan ng mga sensor,
0: mm-hmm.
4: na mga gases inside our blood, yung tinatawag na carotid body.
0: Mm-hmm.
4: So, yung carotid body na yon, pag bumababa yung oxygen sa dugo natin, nagbibigay siya na signal sa ating brain,
0: mm-hmm.
4: na utusan yung baga natin na mas mag-respirate, mm-hmm. huminga ng mas mabilis para, mm-hmm. kaya diba kapag tayo ay nahihirapang huminga, kulang sa oxygen.
0: Mm-hmm.
4: What is the normal thing na ginagawa natin na instinct? Hihinga tayo ng malalim,
0: mm-hmm.
4: at mabilis.
0: Oh.
4: Because the brain needs more oxygen. Hindi pa pwedeng bumaba yung oxygen niya because within just 5 minutes, mm-hmm. pwedeng ma-damage ng permanent yung ating brain cell. So, yan ang nangyayari sa atin. Kaya kahit tulog tayo, basta walang mga nakabara kung saan,
0: mm-hmm.
4: Pwede tayong magkaroon ng mas maayos na oxygen sa katawan. Kaya
0: mm-hmm.
4: dalawang bagay yan, oxygen and glucose,
0: mm-hmm.
4: ang hindi pwedeng mawala sa brain natin because surely it will, the brain cell will die.
0: How about sa buong pangangatawan natin, Doc? Ano yung epekto? Ano yung mararamdaman natin? Ano yung mangyayari sa katawan natin kapag ito ay nagkukulang o bumababa yung oxygen level o yung oxygen na nakukuha natin?
4: Basically, kapag nagkakaroon tayo ng low oxygen sa ating brain, tawag doon is hypoxia, pwede tayo makaramdam ng una pagkahilo, unang-una. So, yung iba, nakakaramdam muna ng parang nahihirapan silang huminga. Because that's the normal thing eh. Because we need oxygen para tayong para tayong yung isda, di ba, pag tinanggal mo doon sa tubig, automatic yun. Sisinghap-singhap tayo rin. So, kakapusin tayo ng hininga, hahapuin tayo,
0: mm-hmm.
4: and also bibilis yung ating paghinga,
0: mm-hmm.
4: makakaramdam tayo ng panghihina, sudden fatigue and weakness, confusion, yung iba nag-hallucinate na, kaya di ba yung mga nakaka-experience na mga near death experience na mm-hmm. tinatawag na marami sila nakikita, actually that's hallucination,
0: parang ka flashback daw, Doc, eh?
4: Yes.
0: Oh.
4: Because the brain is deprived of oxygen, that will happen, and also headache,
0: mm-hmm.
4: yung mga minimal na mga pagkawala ng oxygen, sasakit ang ulo natin, mahihilo tayo. Bag nag-exercise tayo, ang bilis nating mapagod.
0: Tama,
4: so that's the sign that our body is lacking oxygen.
0: Mm-hmm.
4: So especially our brain. Kasi every part of the body, especially mga muscles natin, kailangan
0: lahat gumagamit ng oxygen.
4: Yan. Yung severe oxygen deprivation, pag dumadating sa atin,
0: mm-hmm.
4: it's a medical emergency.
0: Mm-hmm.
4: So, wag na nating, pag nakita nyo na yung isang tao talagang hirap na huminga, nagkukulay blue na,
0: mm-hmm.
4: ibig sabihin nun, matindi na yung oxygen deficiency. Nangyayari yan sa may mga asthma. So, we need to rush to the hospital at wag na nating patagalin. No?
0: Oo. Pag-usapan naman natin, Doc, itong nakaka-apekto sa pagkuha natin ng sapat na oxygenated air.
4: Mm-hmm.
0: Itong tinatawag po na air pollution. Kasi ito yung talamak talaga sa natin, Doc. Hindi lang dito sa bansa, anywhere.
4: Mm-hmm.
0: Sa buong mundo ay talamak yun nangyayari po na air pollution. Meron dalawang klase, Doc, ng air pollution na
4: mm-hmm.
0: gusto nating linawin sa atin pong mga kapamilya na nakikinig at nanonood. Itong environmental pollution at indoor pollution. Ano, Doc, ang kaibahan nun, dalawa na yun, at ano yung epekto nun sa katawan natin?
4: Oo, okay. So, naalala ko na naman yung sabi ng isang magaling na lecturer. Sabi niya, breathing is not optional.
0: Mm-hmm.
4: It's fundamental sa ating katawan. And also, fundamental din na kailangan ng katawan natin, yung talagang malinis na hangin.
0: Yan. Yung quality ng hangin.
4: Yung quality ng hangin. Actually, yung outdoor air pollution, that's environmental pollution. Alam na natin yun. Kumbaga, fully aware na tayo doon na yung pollution ang gagaling sa mga usok na sasakyan. Nanggagaling sa mga kung ano-ano sa kalikasan natin. Ano. Pero, ang hindi iniisip ng karamihan, which is mas alarming and much worse, sa isang report na binigay po ng ano ng US EPA o US Environmental Protection Agency, alam ba natin na mas matindi pala yung indoor air pollution? According dito sa report nila, it can be 2 to 5 times higher than the outdoor air. Yung kasi sa outdoor environment, meron mga natural filter, katulad ng mga puno, saka kumbaga malawak. Pero sa loob ng ating bahay, hindi natin iniisip, we are not actually aware na mas matindi pala yung pollution sa ating bahay.
0: May maraming mga tao, Dok, nagsasabi, dito na lang ako sa loob ng bahay para makaiwas sa air pollution.
4: Yun ang malaking problema kasi nga, based sa US research, ha, just imagine 2 to 5 times ang pollutants inside our houses compare mo sa labas ng ating bahay. Kaya mas safe pa pala sa labas kung iisipin. Ano? So sabi nila dito sa kanilang report, sabi kasi ng iba, naku, ayoko ng air pollution, kaya sa loob na lang ako ng bahay. Sabi din po ng ano ng US EPA, about 90% halimbawa na ating time na nilalagi ay nasa loob tayo ng bahay, mas mataas yung nare-receive ng lungs natin ng mga chemical na nakaka-injury sa baga natin compare mo kung nasa labas tayo.
0: Mas mataas ang deprivation.
4: Yes, mas mataas ang deprivation. Actually, ang causes of indoor air pollution na contaminants ay napakarami. O, simulan natin, halimbawa yung mga closed space like school, sa bahay natin, sa mga office natin. So, hindi natin naiisip na mas mataas pala yung panganib doon. Ano yung nagpupulyot sa ating hangin? Nandiyan na yung mismong hininga natin. Kung marami tayo sa isang lugar, more on carbon dioxide, tapos closed space tayo, walang well-ventilated na lugar, isa pa yon. Pangalawa, yung sa lutuan natin. Actually, isa sa pinakamaraming pollutants sa kusina. Pag nagluto tayo, yung usok ng mga mantika, yung usok ng niluluto natin, especially if we are using wood sa isang closed space, eh, worse pa yan sa naninigarilyo tayo kung everyday nating ginagawa yon. Kasi nga, yung ay may mga contaminants, may mga chemical content yun. Ano, yung pag-spray natin ng mga insecticides sa loob ng bahay, yung mga
0: freshener siguro.
4: Mga air freshener na alam naman natin mabango nga pero

0: Sa isang pag-aaral na ang karamihan daw ng asthma, karamihan ng mga lung problem, magtataka tayo, bakit may asthma? Wala naman naninigarilyo dito sa aming family.
1: Oo.
0: Bakit may ganitong lung problem? Eh, wala namang exposure sa mga usok ng sasakyan sa labas. Malayo na nga kami sa kalsada.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi natin na-realize that there are many pollutants inside our houses na dapat nating malaman.
1: Yun ang dapat maintindihan, Doc, na ating mga pamilya, na hindi porke nandyan ka lang sa loob ng bahay mo, safe ka na sa
0: tama
1: air pollution.
0: Po. And in fact, marami tayong ginagawa na yun pala yung nagko-contaminate na ating hangin.
1: Ako ha. So, mahalaga po mga kapamilya na meron tayong knowledge about this. Kasi baka akala natin, safe na tayo. Ayun pala, mas worse pa yung nangyayari sa loob ng ating pangangatawan. Well, pagkaputuloy po natin mga kapamilya, ito ang ating pinag-uusapan po tungkol sa kahalagahan ng pure air at oxygen na nakukuha po natin mga kababayan. Ha? At bago tayo mag-break, Doc, i-share yung atin pong mechanics, atin pong healthy kapamilya giveaways. Ha? I-share lamang atin pong Facebook live streaming. I-comment nyo po dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health sa inyong pong mga comments, mga pamilya. Ha? At mamaya, ipipili po tayo ng mga maswerte mariregaluhan natin ang atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Tuto lang po mga pamilya dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
4: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang inyong bagong Sunday morning habit.
7: Bagong Sunday morning habit.
6: The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
1: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
0: Ang The Secret of Health ay hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging makaiwas sa pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At yan po ay mabibili sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa ating pong mga Yes to Health office, especially dito sa Quezon City. Pwede kayong kumontak sa anilang pong numero 0969-671-1262. Doc, balik po tayo sa ating pinag-uusapan patungkol sa pure air at oxygen. Doc, paano natin mai-improve ang level ng oxygen na pumapasok sa pangangatawan natin?
0: Actually, speaking of level of oxygen, naalala ko nung panahon ng COVID-19, wala kaming ginawa kundi mag-monitor ng aming mga oxygen level.
1: Uh-huh.
0: Especially sa mga tinamaan ng COVID, alam niyo yan. Ano? So, ang oxygen level ng ating katawan, yung sinusukat yan sa oximeter, di ba? Mga 95 to 100, uh-huh, yung pinakang range ng normal. So, how to improve our oxygen in the body? Unang-una sa lahat, kinakailangan tayong mag-spend ng medyo matagal sa outdoor.
1: Uh-huh.
0: Okay, compare mo sa indoor. For example, yung exercise natin, gawin natin sa isang lugar, ang pinaka-the best place, actually sa Europe, yung tinatawag na park prescription.
1: Mm-hmm.
0: They recommend na yung mga may sakit, especially sa lungs, pumunta sa mga lugar kung saan mahangin, like tabi ng dagat at sa tabi ng sagubat. Ano? Because doon merong mas malinis na hangin and we breathe deeply sa place na yon. Huwag tayo mag-deep breathing exercises doon sa mga tabi ng kalsada.
1: Ano?
0: Doon tayo sa mga medyo mahangin because dagat saka ano. So yun. Ano? Yung ginagawa ng iba, yung paghinga nila, talagang malalim,

0: deep breathing exercise. Uh-huh. Ano, hindi ko na kailangan i-demo yun. Mm-hmm. Then, sa ilong hihinga papasok, yung inspire sa ating ilong. Mm-hmm. Then, mag-exhale tayo sa ating bibig.
1: Bibig, yeah.
0: Okay, yun yung pinakang right type of mm-hmm. breathing. Ano. And also, kung tayo may mga bisyo, like cigarette smoking, mm-hmm. kailangan nating i-quit kasi hindi talaga tayo magkakaroon ng pure air pag tayo naninigarilyo. Another thing is kinakailangan natin na i-practice yung breathing exercises. Pag tayo ay medyo nahihirapang huminga o may sakit sa lungs, sinakailangan, isa yan sa priority. So, do some research about how to breathe properly kasi may tamang paghinga eh. Kinakailangan natin pag-aralan, hindi pa pwede yung shallow breathing.
1: Oh.
0: Kinakailangan talaga ma-oxygenate na mabuti yung baga natin kasi dun dumidepende yung ating katawan. And next is yung ating mga cooking area is we need to be well-ventilated. Especially kung gumagamit kayo ng mga gasol, kinakailangan merong exhaust yan. Kinakailangan ilalabas. And also, gumamit tayo ng mga air purifiers.
1: Yeah.
0: Okay? Yan ang mga bagay. Kasi pag na-air purifier, yung oxygen, pagpasok, walang sumasamang mga alikabok sa ating baga na nakakabigay ng problema. And also, sabi sa isang pag-aaral, study ng NASA, maglagay daw ng halaman sa loob. Although, dinidispute yan ngayon na hindi naman talaga totoong nagpupurify ng mas matindi yung halaman. Pero sabi nga sa NASA research, nakakatulong at least ito sa pag-absorb ng carbon dioxide and other pollutant inside our houses. Yun yung gagawin po natin. And always spend outdoors. Mag-hiking tayo. Yung mga exercise kasi can expand the lungs. Para magpasok tayo na mas wala kang choice kasi pag nag-expand yung baga mo nangangailangan ng maraming hangin, so that's the time that the lungs can cleanse. Okay, and we oxygenate our body.
1: Ayun, so yan po mga kapamilya, ang huwag niyong kaligtaan kung gusto niyo ng sapat na oxygen sa inyong pong pangatawan. Kinakailangan trabahuhin talaga ng lungs ng maayos itong pagpapasok ng sapat na air at doon kayo mismo sa lugar kung saan makakakuha
0: saka ka. Isa pang hirit ko, sagi ko sinasabi sa mga pumupunta sa atin to as advice, dapat ang bahay natin ay aircon.
1: Iyan.
0: Sabi mo, ha? Ano aircon? Air continuous. Ibig sabihin, dapat ang design ng bahay natin, nakaka-pass yung
1: lagpasan,
0: hangin. Lagpasan. At yung mga makakapal na kortina na hindi natin tinatanggal, baka malikapok na, linisin po natin. Kasi para mabawasan yung danger ng indoor air pollution.
1: Yun. Okay. Doc, maraming salamat sa informative topic na ito na ating napag-usapan. Ha? At sa mga susunod na linggo, ay pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol sa laws of health. Napakahalaga nito, Doc, na malaman at maalaman natin po mga kapamilya. Ha? Kaya subaybayan parati ang ating pong programa. Doc, bago tayo magtapos, ito, mayroong katanungan. Makakatulong ba, Doc, ang Santone Gold Herbal Capsule sa mga kababayan natin na mayroong diabetes?
0: Yes naman, kasi yung Santone Plus Gold ay mayroong sangkap na nilagay talaga doon na mayroong mga phytochemicals and nutrients that can help our blood sugar level. O, nandyan yung Ampalaya Extract na alam naman natin na may pag-aaral na nagsasabi na makatutulong sa mga tao may diabetes and prevention na rin para sa mga pre-diabetic patients.
1: Oh. Yun. Kaya sa mga kababayan natin na meron pong diabetes or any other condition na inyong nararanasan, take Santone Gold Herbal Capsule every day. Doc, bago tayo magtapos, atin po munang i-announce ang mga maswerteng mareregaluhan ng atin pong Healthy Kapamilya Giveaways.
0: Ayan, ang mga maswerteng mareregaluhan ay walang iba kundi si Sir Jericho Ferrer. Yun. At si Ma'am Rowena Lorenzo.
1: Ayan. Ayan.
0: Congratulations ho sa inyong dalawa. Enjoy yung Santone Gold Coffee Mix e-packs nyo. At bigyan nyo kami ng feedback. Ano ba ang masarap ba yan? Lumakas ba kayo?
1: Ano ba experience nyo patungkol dyan? Okay. Maraming salamat po ha, sa mga kapamilya natin na sumali sa atin dito sa atin pong programa. Mga pamilya, sana po ay marami kayo natutunan dito sa atin pong talakayan. Palagi pong tumutok dito sa programa The Secret of Health ang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan po parati, health is wealth. Kaya panatilihing healthy ang atin pong pangatawan, healthy and fit para makaiwas anumang uri ng sakit.
0: Tandaan po natin ang kalusugan ng pinaka-importante sa lahat kaya't alamin po natin ang sekreto upang ito'y mapanatili nating malakas. Sa tulong po ng tamang pagkain, tamang nutrisyon, isama na rin ang Santone Plus Gold. Maraming salamat po. Doc Aldi po ito mula sa Yes to Health. Magandang morning sa inyo lahat.
1: Ako naman po, si Michelle Hines. Hanggang sa mga susunod po na linggo dito sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: ang inyong bagong Sunday morning habit. Bagong Sunday morning habit. The secret of health.
3: The secret of health.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold. Ang sarap gumising every morning.
4: Good morning!
2: Ito ang programang... Ang sarap gumising every morning.
4: Good morning!
2: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo, maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon, at magbibigay ng positibong disposisyon, makapaksang may matututunan, mga usapang may makukuhang aral, sisikat na ang isang magandang umaga.
4: Magandang morning!
2: Smile, take a deep breath, and let's all think sunny side up. Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: Magandang umaga po mga kapamilya. Magandang umaga po mga kasani side up. Si Michael Angelo na po ito. Teka, ayusin ko lang po. Wala tayong naririnig sa ating earpiece. Hindi lang po ah. Ganda narinig natin yung boses natin kung meron pong tunog, no? Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong nakaraang linggo, ang inyong mga nakaraang araw? Sana po ito ay naging isang mapagpala, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng grasya, punong-puno ng oportunidad, at higit sa lahat punong-puno ng presensya ng ating poong may kapal. Sana po kayo po ay nagkaroon ng isang matatag at matibay na linggo kasama ang ating poong may kapal, no? Grabe pa rin, ano, nag-uulan, thank you brother, nag-uulan-ulan pa rin po, no? At meron pa rin talagang mga parte sa Pilipinas, no, na talaga na ay medyo grounded. Lipat ko dito sa ayan po, dapat pala hindi ata isinusok-sok ng todo. Ayan, pwede na po, no? Meron pa rin po mga parte na inuulan po sa Pilipinas, no? At itong mga nakaraang araw po, talaga naman pong sunod-sunod pa rin po ang bugso. Wala naman tayong bagyo, no, mga kapamilya. Wala naman po tayong storms na dinanas nitong mga nakaraang araw, kundi talagang mayroon lang talagang sama ang panahon, ano po, at sana po ay naging safe po ang bawat isa po sa atin, ano po. Sana po ay nagkaroon tayo ng pagkakataon upang makasama ang pamilya sa mga pagkakataon na walang pasok, no? Ito mga nagdaang araw ay marami hong klase po ang sinuspinde bilang pag-iingat na rin po para sa ating pong mag-aaral, ano po. Maraming salamat po sa mga nakatutok po ngayon kay Michelangelo mula po dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Estados Unidos, sa Europa, sa Egypt, sa Israel, sa Hong Kong, sa Singapore, at syempre po sa mga kapwa ko Pilipino po na maagang gumising kasama ni Michelangelo. Sila Tita Debbie Valen. Tita Debbie Valen. Si Miss Debbie Valen, ang isa po sa mga paborito nating inspirational speakers, motivational speakers na kasama po natin po. Halos buwan-buwan po dito at guest po natin. Nanonood at nakikinig din po sa atin si Kervin Del Rosario. Kervin Del Rosario, maraming salamat sa iyong suporta at patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Imbitahin natin minsan muli si Kervin Del Rosario para pag-usapan naman tungkol yung entrepreneurship, trading, cryptocurrency, no? Yan ang mga expertise ni Kervin Del Rosario. Nanonood, I'm sure, at kasama po natin ngayon si Tita Evie at Tita Lydia Pimentel. Maraming salamat po sa inyo pong pagtutok po sa ating pong programa. At mamaya po mag-message lang po kayo, no? Tingnan nga po natin yung ating mga kasama ngayon po sa YouTube channel, no? Dito nakikita po natin yung inyo pong mga mensahe. Ayan, tingnan po natin. Ito, no? Ang dami yung nanonood sa atin pag ganitong oras, no? Kasama po natin si Emmanuel Bautista. Nanonood po si Emmanuel Bautista. Si Sarah C. from Los Angeles, California. Blessed Sunday morning. Sunny side up, Michelangelo Lubrin. Kasama rin po natin si at J.K. Guevara. Good morning po. Watching from Taiwan. O, kita mo naman. From Taiwan. Si, sabi naman ni, sabi niya, magandang umaga po, Brother Michael. Pwede po, pa-shoutout po kay Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Ryota Takashi Cabalan, Ohara Rosario Cedillo Cabalan, sa barangay Katmon, Malabon City, no? Siyempre, si Tita Lina ho, I'm sure, nakatutok po sa atin po ngayon sa ating pong programa. Good morning, DZMM, Sunnyside Up, Brother Michael. Shout out from 4th Estate Subdivision, Paranaque City. More power to your program. Si Bong, Bong Abad 03. Bong Abad 03. No, maraming salamat po sa pagtutok niyo po kay Brother Michael Michael Angelo. Kaya simulan na po natin ang ating programa na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito po ang programang magpapangiti sa Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po natin positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Muli po ako po si Michael Angelo Lubrin at ito po ang Sunny Side Up. Samantala, simulan po natin at ialay ang ating programa sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel, lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapaga ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At nooy di gumaling ang kanyang anak. Mga kasani side up, mga kapamilya, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Diyos at Ama, sa pagsikat ng bagong araw na ito, lumalapit kami sa iyo ng may pusong nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, dahil gising kami. Salamat dahil humihinga pa kami. Salamat dahil narito kami. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng aming pinagdadaanan, binigyan mo kami ng panibagong umaga. Marahil hindi perpekto ang aming buhay. May mga problemang hindi pa nalulutas. Mga tanong na wala pang kasagutan. Mga sugat na hindi pa lubusang nagihilom at mga panalangin matagal na naming hinihintay. Ngunit ngayong umaga, nais naming piliing maniwala. Ang bawat pagising ay biyaya. Ang bawat umaga ay pagkakataon. At habang may bagong araw, may bagong pag-asa. Panginoon, bago kami lamunin ng ingay ng mundo, hayaan mong marinig muna namin ang iyong tinig. Bago namin hawakan ang aming mga telepono, hawakan mo muna ang aming mga puso. Bago namin isipin ang aming mga problema, ipaalala mo muna sa amin ang iyong biyaya. Bago kami mag-alala tungkol sa bukas, turuan mo kaming mabuhay ng buong ngayon. Bigyan mo kami ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan, karunungan sa gitna ng kalituhan, lakas sa panahon ng pagsubok at pananampalataya sa mga sandaling hindi namin nauunawaan ang iyong mga plano. Ama, ngayong umaga ay pinagdarasal namin ang bawat taong nakikinig sa Sunny Side Up, nanonood sa aming programa ngayon. Alam mo ang kanilang pangalan. Alam mo ang nasaan sila ngayon. Alam mo ang kanilang mga lihim na luha, mga takot na hindi nila masabi, mga problemang hindi nila maikwento at mga panalangin sila lamang at ikaw ang nakaalam. May nakikinig barahil ngayon habang nasa biyahe papasok sa trabaho. May naghahanda ng almusal para sa pamilya. May nagtatrabaho na, nagbabantay ng mahal sa buhay sa ospital. May nag-iisang nakaupo sa kanyang silid. May naghahanap ng trabaho. May nag-aalala kung saan kukuha ng pangbayad sa mga pangangailangan. May mga magulang na nag-aalala para sa anak. May anak na nangungulila sa magulang. May pamilyang dumaraan sa pagsubok. May pusong nasaktan. May pangarap na tila napakalayo pa. At mayroon din taong nakikinig ngayon na marahil ay pagod na maging matatag para sa lahat. Panginoon, puntahan mo sila ngayong umaga. Sa pusong nag-aalala, sabihin mo po, Huwag kang matakot. Sa pusong nasasaktan, sabihin mo, Panginoon, kasama mo ako. Sa pusong naliligaw, sabihin mo po, narito ang daan. Sa pusong napapagod, sabihin mo po, lumapit ka sa akin. At sa pusong nawawala ng pag-asa, ibulong mo po. Anak, hindi pa tapos ang iyong kwento. Panginoon, ipagkaloob mo rin sa amin ang biyayang makita ang kagandahan ng ordinaryong buhay. Turuan mo kaming magpasalamat sa simpleng almusal, sa kape sa umaga, sa tawanan ng pamilya, sa kaibigang nangangamusta, sa trabaho naghihintay, sa pagkakataong makapagsimula muli. Dahil madalas, Panginoon, nag-iintay kami sa mga malalaking himala, samantalang napapaligiran na pala kami ng maliliit na himala araw-araw. Ang buhay ay himala, ang pamilya ay biyaya, ang kaibigan ay biyaya, ang pagkakataong magmahal ay biyaya, at ang pagkakataong makagawa ng mabuti ngayong araw ay isang napakalaking biyaya. Panginoon, pagpalain mo ang aming pamilya. Protektahan mo ang mga batang pumapasok sa paaralan, ang mga manggagawang naghahanap buhay, ang mga OFW na malayo sa pamilya nila, ang mga matatandang nangangailangan ng kasama, ang mga may sakit at nagpapagaling, at ang mga taong tahimik na nakikipaglaban sa hamon ng buhay. Pagpalain mo ang aming bansang Pilipinas. Gabayan mo ang aming mga pinuno. Bigyan mo sila ng karunungan, katapatan, malasakit at tunay na pusong naglilingkod. Tulungan mo kaming wag lamang manalangin para sa pagbabago ng aming bayan, kundi maging bahagi ng pagbabagong aming pinagdat. Panginoon, sa mundong napakaraming galit, gawin mo kaming instrumento ng kabaitan. Sa mundong maraming kasinungalingan, gawin mo kaming tagapagdala ng katotohanan. Sa mundong maraming nag-iisa, gawin mo kaming presensya ng pagmamahal. Sa mundong mabilis mangusga, turuan mo kaming umunawa. At sa mundong maraming nawawalan ng pag-asa, gawin mo kaming dahilan upang may isang taong muling maniwala na maganda pa rin ang buhay. Pagpalain mo rin po ang munting programa namin, ang Sunny Side Up, nawa hindi lamang ito maging programa ng mga salita at pag-uusap, kundi maging tahanan ng pag-asa, inspirasyon, pananampalataya at pagmamahal. Nawa sa bawat kwentong aming ibabahagi, may pusong mapagaan. Sa bawat payong aming maibigay, may taong makahanap ng direksyon. Sa bawat tawanan, may malungkot na pusong muling umiti. At sa bawat pag-uusap tungkol sa buhay-buhay, nawa may isang taong makaalalang mahalaga ang kanyang buhay. May dahilan kung bakit naririto pa siya. May misyon pa siyang dapat tuparin. May mga taong dapat pa niyang mahalin. At may Diyos na hindi kailanman magsasawang samahan siya. Ngayong umaga, Panginoon, inaalay namin sa iyo ang buong araw na ito. Ang aming trabaho, ang aming mga plano, ang aming mga lakad, ang aming mga desisyon, ang aming mga tagumpay, pati ang aming mga pagkakamali at pagkukulang. Kapag may taong mahirap mahalin, bigyan mo kami ng mas malawak na puso. Kapag may sitwasyong hindi namin makontrol, bigyan mo kami ng kapayapaan. Kapag may pinto ang magsara, bigyan mo kami ng pananampalatayang maniwalang may ibang pinto ang bubuksan. At kapag hindi nasusunod ang aming plano, ipaalala mong mas malaki ang iyong plano kaysa sa aming nakikita. Higit sa lahat, Panginoon, huwag mong hayaang matapos ang araw na ito nang wala kaming nagawang kabutihan. Bigyan mo kami ng pagkakataong makapagpasaya ng isang tao, makapagpatawad, makapagsabi ng salamat, makapagsabi ng mahal kita, at makamusta ang isang malungkot, makapagbigay ng sa nangangailangan, at makapagpaalala sa isang nawawala ng pag-asa na hindi siya nag-iisa. At kung sakaling maging mabigat ang araw na ito, ay paalala mo sa amin, Panginoon, hindi kailangan maging perpekto ang araw para maging maganda ang buhay. Sapat nang malaman naming kasama ka namin. Kaya ngayong umaga, buong pagtitiwala naming sinasabi, Panginoon, salamat sa panibagong araw, salamat sa panibagong pagkakataon, salamat sa buhay. Tulungan mo kaming wag lamang gumising ngayong umaga, Turuan mo kaming tunay na mabuhay. Huwag lamang kaming bigyan ng panibagong araw. Bigyan mo po kami ng puso barunong pahalagahan ang araw na ito. At sa lahat ng aming gagawin, naway maging mas mabuti ang mundo. Kahit kaunti lamang, dahil pinili naming magmahal, maglingkod, magpatawad, at magbigay ng pag-asa. Kasama ng mahal na Birheng Maria, aming ina, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming sarili, ang aming mga pamilya at ang buong araw na ito. At lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon, na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio ng Peltrachina, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Lahat kayo mga Pilipinong banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ipanalangin niyo po kami. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga. Positive vibes. Positive music. Sunny side up. Sunny side up.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang ating pong oras. Pinagpalang 5:01 ng umaga.
1: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
0: Mga kapamilya, mga kasani side up, may mga pagkakataon po sa buhay na napakadaling manampalataya o sumampalataya. May mga pagkakataon sa buhay na madali nating masabing, Lord, salamat. Kapag maganda ang takbo ng buhay, kapag malusog ang pamilya, kapag may trabaho, kapag may pera, kapag maganda ang negosyo, kapag natutupad ang ating mga plano, kapag nasasagot agad ng Diyos ang ating mga panalangin. Pero ang tunay na tanong ay, hindi naniniwala ka ba sa Diyos kapag maayos ang lahat? Ang mas malalim na tanong ay, maniniwala ka pa rin ba kapag tila tahimik ang Diyos? Mananalangin ka pa rin ba kapag parang walang sagot? Magsisimba ka pa rin ba kahit kapag mabigat ang puso mo? Magiging mabuti ka pa rin ba kapag hindi naging mabuti sa iyo ang ibang tao? Magtitiwala ka pa rin ba kapag ang hinihingi mo sa Diyos ay tila kabaligtaran ng nangyayari sa buhay mo? Ito po ang puso ng ating ebanghelyo ngayon. May isang babaeng Kananeya na lumapit kay Jesus. Hindi siya kabilang sa bayang Israel. Isa po siyang dayuhan. Ngunit dala niya ang isang napakabigat na problema. Matinding pinahihirapan po ng demonyo ang kanyang anak. At sumigaw siya, "Panginoon, anak ni David, maawa po kay sa akin." Ngunit may isang nakakagulat na tagpo at detalye po sa ebanghelyo. Hindi po siya sinagot ni Jesus. Ito marahil ang isa sa pinakamahirap na karanasan ng isang tao sa taong nananampalataya. Ang manalangin at maramdaman mong parang walang sagot ang Diyos. Lord, ilang buwan na akong nagdarasal, ilang taon na akong humihingi nito. Lord, bakit hindi gumagaling ang mahal ko sa buhay? Lord, bakit hindi pa rin maayos ang pamilya namin? Lord, bakit ako nawala ng trabaho? Lord, bakit nalugi ang negosyo ko? Lord, bakit ako pinagkanulo o tinraidor ng mga kaibigan ko? Lord, bakit parang ako na lang palagi ang lumalaban? Lord, nasaan ka? Mga kapamilya, marahil may ilan sa atin ngayon na hindi naman nawala ng pananampalataya, kundi napagod lang po tayo. May mga taong patuloy na nagsisimbag pero pagod na. Patuloy na nagdarasal, ngunit nagdarasal pero patuloy na umiiyak pa rin. Patuloy na naglilingkod pero nasasaktan. Patuloy na nakangiti sa ibang tao pero sa loob ay nagtatanong, "Panginoon, kailan mo naman ako pakikinggan?" At dito po napakaganda ang eksena ng babaeng Kananeya nang kanyang sinabi nang hindi siya sagutin ni Jesus. Hindi po siya umalis. Hindi niya sinabi, "Kung ayaw mo akong sagutin, bahala ka na, Lord." Hindi niya sinabing, "Hindi na ako maniniwala." Hindi niya sinabing, "Wala naman palang silbi ang panalangin." Sa halip, nagpatuloy siya. Ito po ang unang aral sa atin ng ebanghelyo. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng Diyos. Kapag tahimik ang Diyos, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Kapag hindi mo nakikita ang sagot, hindi ibig sabihin na walang sagot. Kapag hindi mo maintindihan ang plano, hindi ibig sabihin na walang plano. God's silence is not God's absence. May mga panahong ang Diyos ay gumagawa ng tahimik. Parang binhi. Kapag itinanim mo ang binhi sa lupa, wala kang nakikita sa ibabaw. Ngunit sa ilalim ng lupa, may nangyayari pala. May ugat na nabubuo. May buhay na nagsisimula. Gayon din minsan ang biyaya. Hindi mo pa nakikita, pero kumikilos ang Diyos. Pangalawa, ang pananampalataya po ay hindi pagkuha ng lakat ng gusto natin or pagtanggap nito. Napakahalaga po nito ngayon. Minsan nagiging parang transaksyon na lang po ang relasyon natin sa Diyos. Lord, nagdasal naman ako. Lord, nagsimba naman ako. Lord, tumulong naman ako. Lord, nagnovena naman ako. Kaya parang sinasabi natin, Lord, ginawa ko ng parte ko ha. Nasaan naman po ang parte mo? Gawin mo na. Ngunit ang Diyos ay hindi vending machine. Hindi tayo naghuhulog ng dasal para lumabas ang gusto nating biyaya. Ang pananampalataya ay hindi, Lord, ibigay mo ang gusto ko at maniniwala ako sa iyo. Kundi ang pananampalataya ay, Lord, kahit hindi ko maintindihan, magtitiwala ako sa iyo. Napakalaki po ng pagkakaiba nito. Kaya ang pinakamalalim na panalangin ay hindi lamang, Lord, ibigay mo ito. Kundi, Lord, gawin mo akong handang tanggapin ang kalooban mo. Dahil minsan ang hinihingi natin ay mabuti, pero maaring mas mabuti ang plano ng Diyos. Minsan ang hinihingi natin ay ngayon, pero sinasabi pala ng Diyos ay hindi pa. Minsan naman ang sagot ng Diyos ay may ibang daan. At minsan, anak, hindi iyan ang makakabuti sa iyo. Kaya ang pananampalataya ay hindi lamang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay pagtitiwala rin sa karunungan ng Diyos. Ikatlo, hindi po sumuko ang babaeng Kananeya. Sinabi ng mga alagad kay Jesus na paalisin na ang babae dahil patuloy itong sumisigaw. Isipin niyo po ito. Problema na nga ang kanyang anak. Hindi pa siya pinapansin. Gusto pa siya paalisin ng mga alagad. Pero anong ginawa ng babae? Hindi siya sumuko. Mga kapamilya, napakaraming tao ang sumusuko hindi dahil mahina sila kundi dahil sunod-sunod ang kanilang laban. Isang problema, kaya pa. Dalawa, kaya pa. Pero kapag ang problema sa pamilya, problema sa pera, problema sa trabaho, problema sa kalusugan, problema sa relasyon, problema sa kinabukasan ay nagsabay-sabay na, doon natin nasasabing, Lord, tama na po. Ngunit ang babaeng ito ay nagtuturo sa atin. May mga biyayang nangangailangan ng pananampalatayang marunong maghintay. Hindi lahat ng magagandang bagay ay instant. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa isang gabi. Hindi lahat ng relasyon ay naaayos sa isang pag-uusap. Hindi lahat ng pangarap ay natutupad sa unang pagsubok. Hindi lahat ng panalangin ay sinasagot sa oras na gusto natin. May mga biyayang kailangang samahan ng panalangin, pagtitiis, pagpapakumbaba, pag-asa at pagpapatuloy. Dumating ang napakagandang sandali. Lumapit ang babae kay Jesus. Lumuhod siya at sinabi, Panginoon, tulungan mo ako. Napakaikling panalangin. Walang mahabang paliwanag. Walang magandang salita. Walang komplikadong teolohiya. Sinabi lang niya, Lord, help me. Baka ito rin po ang panalangin ng ilan sa atin ngayon. Hindi mo na alam kung anong sasabihin mo. Hindi mo na alam kung paanong ipapaliwanag ang nararamdaman mo. Pagod ka na. At kaya mo na lang sambitin. Lord, tulungan mo ako. Mga kapamilya, sapat na po yan. Hindi sinusukat ng Diyos ang panalangin sa haba. Sinusukat niya ito sa lalim ng pusong nananalangin. At kapag umiiyak ka at nasabi mo lamang, Jesus, panalangin na po yan. Kapag nasa ospital ka at nasabi mong, Lord, bahala ka na, panalangin na po yan. Kapag hindi mo na alam ang gagawin mo at sinasabi mong, Lord, samahan mo ako. Panalangin na po yun. Mga kapamilya, kasani side up, ang buhay po natin ay magkakaroon ng maraming pagsubok. Maraming pagkakataon, tayo po ay susubukin sa ating pananampalataya. Pero isa lang po ang ating huwag kakalimutan, kagaya ng Kananeyang naging makulit, kagaya ng Kananeyang nagsikap na marinig ang kanyang daing. Tayo po ay tutulungan ng Diyos. Tayo po ay sasamahan niya. tayo po ay paggagalingin niya. Tayo po ay sasagipin niya. Kaya sa ating pong ebanghelyong narinig ngayong araw na ito, ito po ang ating pong paninindigan. Ang Diyos ay tapat. Siya ay sapat. Ipagdasal po natin ang isa't isa, mga kasani side up at mga kapamilya, upang atin pong maisabukay ang biyaya at aral ng mabuting balita. Hari nawa po ngayong araw pong ito ay tunay po nating maisabuhay ang hamon ng ebanghelyo ngayong araw. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity. Magpadala po ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Patuloy nyo kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sa AM Band sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel, at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1TM FC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Kaya huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang galing! Pangmatagalan!
3: Parang tayo lang han, no?
1: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
1: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio.

0: direksyon at dahilan para magpatuloy. May mga problema na hindi natin inaasahan, mga pangarap na nadidelay, mga kaibigan na masakit tanggapin, na kabiguan na masakit tanggapin, at mga araw na hindi bumangon sa kama na para isang malaking laban na pati ang pagbangon sa kama. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may dalawang bagay na maaaring magsilbing sandalan: hope at resilience. Ang pag-asa ay hindi simpleng pag-iisip na magiging okay ang lahat. Ito ay paniniwalang kahit hindi pa natin nakikita ang sagot, may posibilidad pa rin magbago ang sitwasyon. Samantalang ang resilience ay kakayahang bumangon, matuto at magpatuloy matapos tayong subukin ng buhay. Hindi ibig sabihin nito ay hindi tayo nasasaktan o napapagod. Ang tunay na resilient na tao ay marunong umiyak, magpahinga, humingi ng tulong at pagkatapos ay muling subukang bumangon. Dahil minsan hindi naman natin kailangan magkaroon agad ng buong plano. Kailangan lang natin magkaroon ng sapat na hope para sa susunod na hakbang. Dahil may mga panahon ang tagumpay ay hindi tungkol sa kung gaano tayo kabilis makarating sa destinasyon, kundi kung paano natin piniling magpatuloy kahit ilang beses tayong pinahinto ng buhay. Ngayong umaga po ng Linggo, yan po ang pag-uusapan natin kung paano nagiging lakas ang hope at paano tayo tinuturuan ng resilience na hindi sumuko sa sarili natin, lalo na sa mga panahong tila wala nang magandang naghihintay sa hinaharap. Dito lang po yan sa Sunny Side Up. Huwag po kayong bibitaw.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. Mga kapamilya, mga kasunny side up, hindi po natin kontrolado ang lahat na nangyayari sa buhay. Pero maaari nating piliin kung paano tayo babangon. Hindi palaging magiging madali ang buhay. May mga araw na maganda ang lahat, may mga panahon na parang pabor sa atin ang mundo. Maayos ang pamilya, maganda ang trabaho, may pera, malusog ang katawan, magaang ang pakiramdam. Pero may mga araw ding gigising ka at parang sabay-sabay ang problema. May bayarin, may problemang pampamilya, may mga problema sa trabaho, may taong biglang lumayo sa'yo, may pangarap na hindi natupad, may negosyong hindi umubra. May mga taong pinagkatiwalaan mong binigo ka at tinraidor ka. May mga dasal na parang walang sagot. At minsan ang pinakamahirap sa lahat ay hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng lakas para magpatuloy. Dito po pumapasok ang dalawang napakahalagang salita, hope and resilience, pag-asa at katatagan. Hindi po ito simpleng motivational words. Hindi ito mga salitang inilalagay lang natin sa Facebook caption. Ito ang dalawang kakayahang kailangan nating linangin kung gusto nating mabuhay ng buo sa mundong hindi natin kayang kontrolin. Ngunit ano ba talaga ang hope? Kapag sinabi po nating hope, madalas iniisip natin, sana maging okay din ang lahat. Pero mas malalim po ang tunay na pag-asa at kahulugan. Ang tunay na pag-asa ay ang paniniwalang kahit hindi ko pa nakikita ang solusyon ngayon, hindi ibig sabihin na wala ng solusyon. Basahin natin muli ha. Hindi dahil hindi mo nakikita ang daan, hindi ibig sabihin wala ng daan. Napakahalaga po at napakaganda po nito. Dahil kapag nasasaktan tayo, mayroon tayong tendency na gawing permanenteng konklusyon ang temporaryong sitwasyon. Kapag bumagsak ang negosyo, tapos na ako, sinasabi natin. Kapag iniwan, wala nang nagmamahal sa akin. Kapag natalo, failure ako. Kapag nagkamali, nasira na ang buhay ko. Kapag may problemang pinansyal, hindi na ako makakabangon. Kapag hindi nasagot ang isang panalangin, pinabayaan na ako ng Diyos. Pero tandaan, kasunny side up, ang nararamdaman mo ngayon ay totoo, pero hindi lahat ng nararamdaman mo ay ang magiging mangyayari sa kinabukasan mo. Yes, malungkot ka ngayon, pero hindi ibig sabihin malungkot ka na habang buhay. Yes, nabigo ka ngayon, pero hindi ibig sabihin failure na ang buong buhay mo. Nawala ang isang oportunidad, yes, pero hindi ibig sabihin na iyon na ang huling pinto ang bubuksan para sa iyo. May maling klase ng positivity. Yung okay lang yan, simple ka lang, positive thinking lang. Hindi po ganun ang tunay na kahulugan ng hope. Kapag may namatayan, hindi mo masasabing okay lang yan. Hindi okay, masakit. Kapag nalugi ang isang taong pinagpagura ng maraming taon ng kanyang negosyo, hindi mo basta sasabing, oh, think positive ka lang. Hindi ganun kasimple ang buhay. Ang tunay na pag-asa ay hindi denial of pain. It is the decision not to surrender to pain. Uulitin ko po. Ang tunay na pag-asa ay hindi denial of pain. It is the decision not to surrender to pain. Hindi natin sinabing hindi masakit. Sinasabi natin masakit, pero hindi dito matatapos ang buhay ko. Hindi natin sinasabing walang problema. Sinasabi nating may problema pero hindi ako susuko. Hindi natin sinasabing hindi ako natatakot. Sinasabi natin natatakot ako pero hahakbang pa rin ako. Yan ang hope. Ngayon naman, ano ang resilience? Marami nagsasabi ang resilience ay pagiging matatag. Pero gusto ko po itong dagdagan. Resilience is not simply the ability to endure. It is the ability to recover, to adapt, to learn, and continue. Hindi lamang sinasabi na kaya kong tiisin, kundi kaya kong bumangon. May malaking pagkakaiba. Hindi sukatan ng katatagan kung hindi ka umiiyak. Hindi sukatan ng katatagan kung hindi ka nasasaktan. Hindi sukatan ng katatagan kung lagi kang malakas. Ang tunay na resilient na tao ay maaari pa rin umiyak. Maaring mapagod. Maaring manghina. Maaring humingi ng tulong. Maaring magsabing, hindi ko na kayang mag-isa. At hindi iyon kahinaan dahil minsan ang pinakamalakas na desisyon ay ang amining kailangan mo ng tulong. Isipin niyo po ang isang puno. Kapag malakas ang hangin, ano ang mas madaling mabali? Minsan hindi yung marupok, kundi yung sobrang tigas at ayaw yumuko. Samantalang ibang puno ay sumasabay sa hangin, yumuyuko, gumagalaw, pero pagkatapos ng bagyo nakatayo pa rin. Isa po dyan yung bamboo, no? Yung kawayan. Napansin nyo? Yung kawayan hindi agad siya nabubuwal. Hindi agad siya natutumba. Sapagkat bakit? Sinasabayan niya ng saliw, ng sayaw, ang hangin. Yumuyuko, gumagalaw, pero pagkatapos ng bagyo, nakatayo pa rin. Ganun din po ang resilience. Hindi ito pagiging matigas. Ito ay pagiging flexible. Kapag nagbago ang buhay, marunong kang mag-adjust. Kapag nagsara ang isang oportunidad, naghahanap ka ng ibang posibilidad. Kapag hindi gumana ang plan A, hindi mo agad tinatapon ang pangarap. Gumagawa ka ng plan B, plan C, plan D. Minsan, up to plan Z. Basta ang ibig sabihin, hindi ka sumusuko at hindi mo isinusuko ang sarili mo. Mga kasani side up, mga kapamilya, kailangan natin ang pag-asang ito ngayon. Maraming Pilipino ang nahaharap sa totoong economic pressure. Noong June 2026, nasa 6.4 ang headline inflation. Habang para sa bottom 30% income households ay 80% ayon po ito sa Philippine Statistics Authority. Ibig sabihin, hindi katang-isip ang reklamo ng pamilyang nagsasabing parang ang bilis maubos ng pera. May nagtatrabaho ngunit kapos pa rin. May magulang na pinagkakasya ang budget. May negosyanteng nag-aalala sa gastos. May kabataang nagtatanong kung magkakaroon ba sila ng magandang kinabukasan. At kasabay po nito, mayroon tayong hamon ng kalamidad at climate change. Ang Pilipinas ay nananatiling napakataas ang exposure sa baha, bagyo at iba pang natural hazards. Ayon sa 2026 Government Budget Technical Notes, humigit kumulang 20 tropical cyclones ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa karaniwang taon. Dagdag pa nito, at dagdag pa rito, inanunsyo ng PAGASA noong June 2026 na naroon na ang El Nino conditions at mas mataas, may mataas na posibilidad na magpatuloy ang epekto nito hanggang early 2027. Grabe ang epek, ha? Hanggang next year. Kaya kailangan paghandaan kapwa ang dry spells at drought sa ilang lugar at posibleng matinding ulan at pagbaka sa iba. Kaya pag pinag-uusapan natin ang resilience, hindi ito abstract concept. Buhay po natin ito. At bilang mga Pilipino, ilang beses na ba tayong binagyo? Ilang beses na tayong binaha? Ilang beses nang bumagsak ang kabuhayan ng pamilya? Ilang beses nang nasubok ang bansa? Gayunpaman, nandito pa rin tayo, nakatayo pa rin. Ang mga Pilipino po, no, napansin nyo, kahit marami tayong pinagdaan ng mga problema, hindi po tayo natitinag. Kahit marami tayong pagsubok na pinagdaanan, hindi pa rin tayo nawalan ng pag-asa. Patuloy at patuloy at patuloy pa rin po tayo babangon. Madalas po nating sabihin, resilient ang mga Pilipino. Maganda po yan. Pero kailangan din nating maging maingat, ha? Dahil ang resilience ay hindi dapat maging dahilan para sabihin na tiisin mo na lang. Hindi dapat gawing romantiko ang paghihirap. We should never romanticize poverty. Hindi kabayanihan ang lagi naghihirap dahil ayaw humingi ng tulong. Hindi resilience ang paulit-ulit mong tinatanggap ang isang sitwasyong nakakasira na sa iyo kahit mayroon ka namang paraan para baguhin ito. Yan, yung parang nangyari sa flood control issue. Yung nangyayari sa issue ng pamahalaan, hindi pwedeng magtiis lang tayo. Kailangan tayong magsalita. Kailangan tayong magpatuloy sa pakikibaka sa tama at pagtuturo sa ating mga lingkod bayan na hoy. Hindi namin kayo hinalal dyan para magpayaman at mangurakot. Kayo ay hinalal namin dyan upang kami ay paglingkuran nyo at solusyonan nyo ang mga problema na meron ang Pilipinas. Hindi resilience yung paulit-ulit mong tinatanggap na lang. Ang tunay na resilience ay hindi lamang kakayanin ko to. Minsan, ang resilience, may babaguhin tayo. May babaguhin ako. Minsan, hihingi ako ng tulong. Minsan, aalis ako sa sitwasyong ito. Minsan, magsisimula ako muli. Minsan naman, tatanggapin kong hindi ko kayang kontrolin ito. At minsan, ipaglalaban ko ang dapat baguhin. Kaya mga kasanisayda pa, don't get me wrong. Being resilient doesn't mean na ikaw ay magsasawalang kibo kahit may mali na. Na ikaw ay papayag na lang sa kawalang hustisya na meron ngayon sa ating lipunan. Napapayag ka na lang na parang baliwala ang lahat ng mabuti dahil masyado ng maraming masasama. Mga kasanisayda, sa pagpapatuloy po ng ating programa, atin pong unawain ang katotohanan na kailanman ay hindi po tayo tinuturuan ng Diyos na maging pabaya. Marami po kasi sa atin, dahil nasanay na lang tayo sa sitwasyon ng Pilipinas, dahil nasanay na lang tayo sa maling kalakaran ng paglilingkuran, ay para bagang okay na lang yan. Ay para bagang sinasabi mo sa sarili mong, sige, nandyan na yan eh. Wala na akong magagawa. Hindi po kasanisayda, hindi po kapamilya. Dapat po, tayo po ay matutong harapin ang katotohanan ng ipaglaban po natin dapat ang tama. Yakapin po natin dapat ang hustisya at katarungan. Sapagkat tayo po ay nilikha ng Diyos, hindi para maging talunan, kundi para manalo sa buhay na ito. Yes, maaring naghihintay ka pa. Yes, maaring patuloy ka pang nagdarasal. Pero kapit lang kapamilya, kapit lang kaibigan, sapagkat hindi tayo pababayaan ng poong may kapal. Ito po ang katotohanan na dapat natin pong isaalang-alang lagi sa araw-araw ng ating buhay. Na tayo po ay binigyan ng Diyos ng sapat na pag-asa at sapat na resilience upang tayo po ay magpatuloy. Upang tayo po ay makapagbigay ng ating pong ambag sa buhay na ito. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating programa, sana po kasanisayda, ito po yung maipagtanto na po natin agad. No? Ito na po yung ating pong dapat pong mapagtagumpayan na tayo pong lahat ay naririto sa mundong ibabaw upang tayo po ay makagawa ng difference. To be able to do something to the life of another person. Maaring hindi na ito tungkol sa ating sarili, kundi tungkol na ito sa pagtulong sa iba. Okay po? Kaya po sa atin pong pagpapatuloy ng ating programa, yan pong ipagdadasal natin ang isa't isa na hari nawa tayo po ay patuloy na samahan ng Diyos, no? Batiin po muna natin ang ating mga masugit na taga-subaybay, Tita Evie and Tita Lydia Pimentel. Siyempre, nanonood din po at nakikinig ang aking minamahal na mami, si Mami Nelia Fetalvo, at sa lahat po ng mga kasani side up natin na patuloy po na nakasubaybay po sa atin, ha? Babasahin ko po yung inyong mga mga messages po, no? Ayan, si Irene Valdez, blessed Sunday, sunny side up Brother Michelangelo, watching and listening, more power to you and to your program. Sabi ni It's Your Boy AD, sabi niya, hope and resilience, thank you Boss Idol, sakto yan, kailangan kong madinig, pampagana, no? Si Renz Bagayawa, good morning to all sa Paranaque and sa mga Pilipino. Pabati naman po sa anak ko ngayong umaga ng happy birthday mula kay Gise Murillo. Yan, marami birthday! Po salamat. Si Lina, Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan, sabi niya, blessed Sunday morning, Brother Michelangelo, watching and listening sunny side up every Sunday. Maraming salamat sa magandang program at sa magandang aral. More power to you and to your program. Good morning mula naman kay Maria Ivy Adan, no? Maraming salamat po. Si Mami Linda Cuevas ay nanonood po. Good morning po. Happy blessed Sunday sunny side up. Si Zosimo Gasmin Jr., sabi po niya, happy blessed Sunday po, sunny side up, Brother Michelangelo, DZMM Teleradyo Serbisyo, maulan na umaga sa Mabalacat City, Pampanga. Happy birthday Mrs. Eliza Maria Marcelo and Mr. Benny Hoxon. Thank you po. Ayan, si John Awa 254, thank you po Lord. Yan po ang sabi niya. Ito naman po si Mercy Agas, no? Hello po DZM, pabati ng advance happy birthday sa aking anak Miss D. Mendiola from Tacloban City, no?
2: Happy birthday!
1: Si Christita Casanova 8690, good morning po, pabati po ng maligayang kapistahan sa mga taga Lemery, Batangas. Maraming salamat po. At nanonood din po sa atin syempre at nakasubaybay po ang Sisters of the Holy Face of Jesus, ang ating po mga madre, ang ating mga kaibigang madre ng Sisters of the Holy Face of Jesus dyan po sa Hidalgo, Quiapo, Manila. Sila po ang manufacturer po ng Pandisanto Premium Altar Bread, yung kinikwento ko po sa inyo na bagong ostya po, ang Pandisanto Premium Altar Bread. Sila ang mga madre po ng Sisters of the Holy Face of Jesus ang gumagawa po ng Pandisanto Premium Altar Bread. Abangan nyo po yan, no? Malapit na pong i-launch yan. Ito po yung ostya po na pwede nyo pong ialay sa misa kasama po ng inyong mga panalangin. At ang nakakatuwa po dito, pag kayo po ay bumili ng ostya, hindi lang po kayo nakapag-alay sa simbahan, bagkos kayo pa po ay nakapagpaaral ng mga seminarista, nakapagsuporta ng mga madre, ng mga reliyoso, at nakapagpagawa pa po kayo ng mga ilang simbahan na pinagagawa po sa Catholic Church. So muli po, congratulations po sa Pandisanto Premium Altar Bread sa pangunguna po ng ating pong mga Sisters ng Holy Face of Jesus. Magbabalik po ang Sunny Side Up sa huling yugto po ng ating palatuntunan.
3: Positive vibes. Positive music. Sunny side up. Sunny side up.

0: Shine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
3: Mga ka-Sunny Side Up, sa pagpatuloy po ng ating programa, itutuloy po natin ang discussion po natin tungkol sa hope and resilience sa susunod na linggo, sapagkat marami po tayong pag-uusapan tungkol sa mga tips para sa mga taong nawawalan ng pag-asa, parang gusto ng sumuko. Sa ito po'y gagawin po natin sa susunod na linggo. So puputulin po natin ang ating pong at itutuloy po natin ang ating mga pag-uusapang ito tungkol sa hope and resilience sa susunod na linggo, no? Napakabilis po ng oras at sa ilang sandali lang po ay makakasama naman po natin ang ating susunod na programa, ang anong ganap. Kaya magkita-kita po tayo sa susunod na linggo, mga ka-Sunny Side Up, upang pagpatuloy po natin pag-uusapan ang tungkol sa hope and resilience. Patuloy po tayo mag-iingat sapagkat umuulan pa rin po, no? At make sure po na tayo po ay malakas ang ating kalusugan para hindi po tayo tamaan ng sakit. Muli po, maraming salamat po sa pagsama nyo kay Brother Michael Angelo Lobrin. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode po ng Sunny Side Up. Pagpalain po tayo ng poong may kapal, at sa pagsisimba nyo po mamaya, huwag nyo pong kalimutan isama sa inyong panalangin si Brother Michael Angelo Lobrin. Susunod na po ang anong ganap, kasama po natin si Victoria Tulad at Christian Yosores po ba? Ang kasama po natin sa anong ganap ay yan, hintayin po natin si Jom Garner at si siyempre si Victoria Tulad po ang anong ganap. Maraming salamat po muli. God bless you, kapamilya ka-Sunny Side. Ako po si Brother Michael Angelo Lobrin. See you next week.
1: Positive vibes, positive music. Sunny Side Up, Sunny Side Up.

Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap, susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, partner!
1: Oras natin, 6:02 ng umaga.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
4: Anong ganap?
3: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
4: Anong ganap?
3: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
4: Anong ganap?
3: Anong ganap?

0: Good!
1: Ah, pala ko.
0: Okay. Kaya nga. And one, and two, and one, two, three. Good morning! Pinakas mo yan, oh. Good morning!
1: Siyempre.
0: Good morning, partner. Thank you again for being with us on a Sunday. Maraming salamat. At good morning po mga kaserbisyo at mga kaserbisyo at mga kapamilya. Kumusta po kayo ngayong Linggo, August 16, 2026? Ako po si Victoria Tulad.
1: At sa pangalan pa rin po ni Christian Yosores, ako naman po ang pansamantalang hahali sa kanya, si Jom Garner. Kami ang inyong kamakaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
1: At serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel na DZMM Teleradio. Higit 1.5 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga ang mga boses nyo, mga kaserbisyo. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong ganap!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning! Ako na rin, Sunday nga po. Huling araw ng pahinga para sa marami sa atin. Yung iba hindi nagpapahinga, parang si Jom Garner.
1: Speaking of, ready ka na ba para
0: saan?
1: Bukas?
0: Ha? Absent ako. In-announce. Hindi pa. Kailangan pa ang the rest of the day para internalize ang mangyayari bukas. Pero hopefully po, ano, hindi nga po magtuloy yung pag-ulan na sinabi sa atin ng Pag-asa kahapon, partner, na hanggang kailan nga possible 5 days yung projection nila eh, na pag-ulan eh. So mga midweek po siguro na pag-ulan uli dahil sa habagat. Pero sana po kung meron man ay hindi malakas dahil ang dami na pong bahang lugar talaga. Pero marami nga po tayong aantabayan ng balita this week, lalo sa amin po ni Jom. Kami ay nagko-cover po sa Senado ay pagpapatuloy po ng impeachment trial. At si Christian, kailan balik ni Christian?
1: Bukas.
0: Ah, babalik na siya bukas?
1: Babalik na siya bukas.
0: Ah, okay. So, sasabak na uli siya sa kanyang busy schedule tomorrow. Ang aking partner po na si Christian ay nagpapahinga lamang, taking a much well-deserved break. At bukas nga po ay magbabalik na. Ikaw, kumusta ka?
1: Ayun nga.
0: Wala kang pahinga.
1: Ganun talaga eh. Para okay makapagpahinga naman si Christian.
0: Oh, tama. So next week ako naman wala.
1: Babalik. Balikan lang.
0: At para po tayo ay makapaghanda ng mas maayos para po sa susunod na linggo, eh syempre dapat alam natin ang mga impormasyon sa mga malalaking storya nangyari. Kaya balikan po natin ang malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Una na po riyan, Senator Ping Lacson tiwalang mauuwi sa kasuhan ang Taguig flood mess probe ng Ombudsman. Si Sen Ping ay kausap ni The Robert Mano kahapon dito sa DZMM at may mga binanggit nga siya tungkol pa rin doon sa di umano ay mga maanomalyang flood control projects dyan po sa Taguig. Although yan ay ipinasa na rin niya sa Ombudsman. Oo.
1: So malayo pa talaga tayo dun sa kumbaga exciting part dahil medyo kung tutuusin, medyo nakakalungkot 'to dahil nagsimula sa World War hanggang umabot na sa punto na ganito.
0: Oo, may kasuhan na. Oo. Well, inamin naman ni Sen Ping dito rin sa programa. Ay, dito nga ba od sa sa tandem ng bayan kasi si Robert yata ang kasama ko noon. Na dahil nga binabakbakan siya ni Senator Lacson, eh ginawa niyang priority. Hindi naman daw sa nagre-revenge siya. Ginawa lang daw niyang priority yung pagtingin dito sa mga proyekto sa Taguig dahil meron na rin silang initial information. At dahil nga maingay umano yung si Senator Cayetano, eh ginawa niyang priority na tingnan yung kanyang hometown, kumbaga. Kaya, ayan.
1: Actually, viral din sa social media yung parang isa sa mga kuha snippets on ng kanyang Facebook Live no ni Senate Minority Leader Alan Peter Quezada no, kung saan sinabi nga niya na walang baha sa Taguig. Tapos kinabit dun yung mga video ng mga pagbaha nito nakaraang mahabagat. Yes, meron dun sa may Wawa na area, may C6 na may mga maraming pagbaha. So kumbaga medyo ano lang sa kanya yun, medyo kumbaga agad-agad.
0: Agad.
1: Yes, back at you.
0: Kaya talagang ano yun, no? Maingat tayo dapat sa mga sinasabi natin.
1: Ayun
0: dahil
1: na,
0: ano,
1: you'll never
0: may resibo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, you'll never know, may resibo lagi. At ang bilis ng netizens, ha? Sa
1: nga
0: paghahanap ng mga ganyan. Nagugulat ako na yung mga talaga matatagal na nauungkot pa nila. Pero yun nga po, sa usaping ito ay hindi na po diringgin ng Senate Blue Ribbon Committee yung usapin ng flood control na in-expect din po natin. Dahil syempre kung sa Senate pag-uusapan, mas maisa sa publiko, mas malalaman po natin. Pero minabuti po nila ng chairman na si Senator Erwin Tulfo na ipasa na sa ombudsman. Lalo't ongoing naman na yung investigasyon ng ombudsman at para meron ding ibang matutukan yung Blue Ribbon Committee.
2: Anong ganap?
1: Political strategies. Ex-VP Robredo posibleng i-endorso ng Marcos admin sa 2028.
0: Aba, talaga? Talaga? Kasi diba, doon, storya mo yun, yung sa FOCAP, yung sa foreign journalists na press con with President Marcos. Ano ba binanggit niya doon?
1: Sabi niya dyan, meron na siyang napipisil na kumbaga, ang tanong kasi sa kanya ay kung mag-e-endorso ba siya ng lalaban kay VP Sara. At sinabi niya na definitely mag-e-endorso siya. Pero hindi pa niya yan pinangalanan. Pero sinabi niya yung someone na yan ay magpapatuloy ng kanyang anti-corruption advocacies. At yung kanyang legacy, kumbaga. Pero hindi niya pa sinasabi kung sino yan dahil sabi niya maging siya ay hindi pa rin niya talaga alam kung sino yan dahil nga ayaw niya pang magbanggit dahil masyado pa nga naman talagang maaga at marami pang mga political events na aasahan sa mga susunod na panahon o buwan.
0: Kumbaga, ang meron pa lang siya ay kung ano yung qualifications, kung ano yung ugali nung possible na i-endorse niya. Pero yung kung sino mismo, wala pa. Pero hindi rin tinatantanan si VP, si
1: ayun
0: former
1: na
0: VP Lenny, ano? Dahil, di ba nagsabi na siya na hindi siya talaga tatakbo for 2028? Ilang beses na siyang tinanong, ilang beses na rin siyang mariing sumagot na hindi siya tatakbo. Pero marami pa rin talaga yung umaasa, no?
1: Maraming hopeful pa rin, actually. Partner, I remember nung first time ni BBM pumunta ng Naga, no, para doon sa kanilang meeting din. Actually, doon nagsimula yung usapan na parang posibleng baka nililigawan ng administrasyon. Pero that's too early pa nga. Tama rin naman yun.
0: Oo. So, ang yung political strategist na yun pala ay si Alan Herman, si Sir Alan, na sinabi niya posibleng bigyan ng structural endorsement ng administrasyon si VP Lenny. Oo. Pero sa ngayon, bukod kay Vice President Sara Duterte, na nagsabi na siya ay tatakbo talaga, wala pang ibang nagsasabi or nag-aanunsyo na they will run. So si VP Lenny na isa sa mga marami ang suporta ay ayaw. Si, di ba isa pang pangalan na lumutang si Senator Raffy
1: Tulfo
0: na itinanggi rin niya. Sabi niya ayaw niya. Gusto niya ng mahirap na raw yung buhay nila ngayon na senators. Kung tatakbo siyang pangulo ay lalo pang hihirap. Pero again, alam mo yung parang maaga pa pero it is around this time na rin na talagang marami kang nakikita mga nagpaparamdam.
1: Din-expect na.
0: Oo, di ba? Nag-iingay. Pero yung sinasabi rin nila, hindi pa nag-a-announce dahil kapag nag-announce ka, marami nang ipupukol sa'yo.
1: Totoo na rin naman yan. At nakita na natin yan sa mga nakaraang pagkakataon. No? May mga certain politicians na mag-a-announce ng maaga ng kanilang intensyon na tumakbo sa pagkapangulo at makikita rin natin mga ilang buwan pagkatapos niyan ay sunod-sunod yung mga balita o negative na balita tungkol sa kanila. So medyo strategize.
0: Oh, even naman si Vice President, 'di ba? Ang dami ring binabato sa kanya. Very volatile. Very ano talaga? Mainit yung politika, lalo na kapag ikaw ay nag-anunsyo na tatakbo ka. At syempre, lalo na rin kung meron mga issue talaga na ibinabato sa'yo. No? So, abangan po natin ang mangyayari sa mga susunod na buwan dahil 2026 na ay manako, 2027 for sure po, ay marami na po talaga ang magpaparamdam sa atin dyan.
2: Anong ganap?
0: Samantala, ilang naulila ng mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration sumalang sa public session ng Truth Commission. Ito po ay nangyari noong Friday at pinangunahan nga po ng civil service group organization na Truth Commission. So ang layo nila ay maiparinig sa publiko, sa mundo, yung kwento ng mga mahal sa buhay ng mga namatay noong drug war ng Duterte administration. At ang unang sumalang doon ay si Ginang Shapo, Luz Viminda Shapo, na yung kanyang 19-year-old na anak ay pinatay umano doon sa Navotas under the guise of the war on drugs. At yung kanyang anak ay mayroong kapansanan, PWD, merong ano sa paa, hindi siya, may kapansanan siya sa paa. At yun nga, syempre sinasabi nila na wala namang droga, walang barel yung binatilyo o yung binata. At hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakakuha ng hustisya. So isa po sa goals nito ay yung kahit pa paano yung trauma ma-address, dahil di ba partner, wala pang antagal na, pero wala, tama, walang public truth-telling session. Naririnig natin yung side nila from the media, yung mga snippets na nakukuha natin. Pero yung talagang isang buong, siguro isang oras na maikukwento nila kung ano talaga yung nangyari ko, ano yung pinagdaanan nila, which is what they need. Walang ganun eh. Until dumating itong Truth Commission.
1: At nakikita rin naman natin yung dahilan kung bakit. No? Grabe rin din talaga yung mga pag-atake, pag laging, pag mainit na mainit pa rin kasi kahit matagal na itong anti-war o anti-drug war ng administration Duterte, ito, tuwing mababanggit ito, makikita natin yung discourse pa rin dito, talagang mainit na mainit pa rin. Mm-mm. I remember, meron nga akong one of the things na na-cover ko pa rin sa Senate ay, I'm not sure kung dahil nag-sub ako for Kuyang Robert, no? Ito yung parang may exhibit sa Senate ng mga war on drugs, ng mga victims ng mga war on drugs. And then may isang ano dito, may isang
0: Senator Risa.
1: Yes, kay Senator Risa. And Sir Father Flavie.
0: Tama.
1: Tapos grabe din yung pag-twist ng mga tao na nakikita ko sa social media na parang some of them meron agad calling na Saint Kian, something like that. So parang medyo maintindihin mo rin na kailangan talaga ng ganitong klaseng mga ano, no, kumbaga session, pagdinig, para mas maipaliwanag sa publiko yung katotohanan sa likod nitong drug war.
0: At mamaya po, may makakausap po tayo mula po sa Truth Commission.
2: Anong ganap?
1: Ito pa, prosecution at defense team pinayuhang maging maingat sa pagsasalita at iwasan ng side comments sa trial.
0: Bukas.
1: Malalaman natin kung sino nga ba ang mga lumabag dito sa sub judice rule ng impeachment court na nagbabawal sa mga defense counsel at sa prosecution na magsalita sa merits ng kaso ni Vice President Sara Duterte.
0: Yun yung huling note ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero nung Wednesday's trial last week, na may isang panig daw na nakakarami na ng puntos doon sa paglabag dyan sa sub judice rule na yan. At ang point kasi pa kaya merong ganyan is para hindi maimpluwensyahan yung ongoing trial, 'di ba? So bukas, intayin po natin kung ano magiging ruling ni Senator Escudero, kung ipapagalitan lang ba niya, isa-sanction ba, ano ba, isa-cite in contempt. Yung panig na yan. At ano ba ang magiging epekto? Kasi kahapon sabi ni Representative Joel Chua, isa doon sa mga prosecutors, pwede, isa sa mga tinitingnan nila, magtalaga na ng spokesperson para sila-sila mismo hindi na magsalita at hindi na ma-reprimand ng korte. Pero hiniling niya na maging flexible pa yung korte. At sabi sa atin ni Senate President Win Gatchal yung kahapon, ano nga yun, partner?
1: Which one? Marami tayo na pag-usapan.
0: Pagdating dito sa SP trial, ang sabi niya ay kahit siya naniniwala na hindi dapat pinag-uusapan yung merits ng kaso sa labas ng court at kahit yung side comments.
1: Mm-hmm.
0: At I think yung side comments
1: dapat na sinabi niya na dapat maging professional.
0: And I think naman yung side comments na narinig natin recently from Attorney Lorna Kapunan, yung manonood pa ng Odyssey, yung
1: spanking,
0: ganyan. So for Senate President Win Gatchalian, dapat yung mga ganung comments ay wala na rin sa trial. Mas ano talaga, mas professional, tutok lang doon sa details nung trial. So let's see tomorrow kung ano po ang mangyayari at kung paano mag-a-adjust ang parehong defense at ang prosecution team.
2: Anong ganap?
0: Matapos ang back-to-back na tapyas, muli namang tataas ang presyo ng petrolyo sa papasok na linggo. Ayun na naman po tayo. Kaya usually, di ba Tuesday. Mm-hmm. So, yung mga habol po sa pagpapa-full tank, kung kaya pa natin magpa-full tank, eh humabol na. Pero sana nga po ay mas magkaroon ng pangmatagalang solusyon dito po sa problema natin sa kris, sa langis. At di ba meron ding dagdag na subsidiya ba? Yung mga jeep,
1: mga pampublikong sasakyan,
0: di ba? Pero hindi pa kasama din yung mga riders eh. I think yung pwede silang makakuha silang dagdag

0: up sa linggong nagdaan. Antabayanan ang iba pa pong balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. At sa oras na 6:20 ay kumuha po muna tayo ng update mula po sa PAGASA tungkol nga po sa lagay ng panahon.
1: Panahon Patrol!
0: Makakasama po natin si Sir Dan Villamil, PAGASA Weather Forecaster. Good morning, Sir Dan, Victoria at John po.
2: Good morning po, Jomar, Victoria at sa ating mga taga-subaybay sa Telaradyo. Inasan pa rin natin yung mga pagulan na dala ng habagat sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Cordillera, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at Occidental Mindoro. Sa mga lugar na ito, asahan natin na makakaranas tayo ng mga sustained na kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkinlat throughout the day. Samantala, dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan. Saka pala natin mararanasan yung mga posibleng malalakas sa pag-ulan mamayang hapon at sa gabi na dulot ng localized thunderstorm. Sa mga sunod na araw, asahan natin yung muling paglakas ng habagat, kaya over most of Luzon and Visayas ay makakaranas na rin tayo ng mga tuloy-tuloy na kaulapan at yung mga posibleng malalakas na pag-ulan. At sa kalagayan nating karagatan, sa kasalukuyan walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil posible pa rin dyan yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Yes po.
0: Sir Dan, so for today, kasi makulimlim, pero hindi pa maulan sa ngayon, at least dito sa Quezon City. Ganito ba yung asahan natin for the rest of the day?
2: For later this afternoon po, posible pa tayong makaranas sa mga malalakas na pag-ulan and tuloy-tuloy na po yun until tomorrow. So magpapatuloy yung paglakas ng habagat, yung mga malalakas na pag-ulan ng habagat. So starting this afternoon until the next days ay makakaranas po muli tayo ng mga pag-ulan.
0: Okay, pero hindi po kasing lakas nung last week.
2: Yes po, hindi po kasi lakas ang naranasan natin na enhanced habagat kasi at that time may bagyo kasi noon, itong si Bagyong Dolphin. So ito po yung inasa nating seasonal na mga malalakas na pag-ulan.
0: Okay, sige. Antabayanan po natin ang mga update pa po sa PAGASA. Sir Dan, maraming salamat po.
2: Thank you po and good morning.
0: Yan po si Sir Dan Villamil, PAGASA Weather Forecaster. Antabayan po natin ha, bagaman dito po at least sa Quezon City sa mga ABS-CBN ay hindi naman umuulan. Pero sabi nga po ni Sir Dan, may mga pag-ulan pa rin tayong aasahan for today. At check din po natin yung updates para po sa susunod na mga araw pa. At partner, ayan nga, chinek natin. Chinek din nila AC. Kung ano ba ang nangyari doon sa laban ni Alex sa WTA 1000 Cincinnati Open. At panalo po si Alex Ayala. Yehey! Dahil napilitan daw mag-retire yung kanyang kalaban na si Elena Ruiz. Due to an apparent injury. Ayan. So, tutuloy na po o magpapatuloy na si Alex sa round of 32. Yehey! Congratulations! Alex. At sa oras po na 6:23. Okay, antabayan na lang po natin yung isa natin, yung una po sa ating mga makakapanayam for today. So, tomorrow partner, defense team, ang iyong babantayan pa rin. Siyempre, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makausap si Attorney Christine tungkol doon sa naging exchange nila ni Attorney Lorna Kapunan?
3: Actually, wala.
0: Mm-mm.
3: Pero, nagkaroon ng post-trial briefing kasama si Attorney Michael Poa. Natanong din natin siya dyan kung bakit parang medyo napansin natin yung pagkakaiba ng energy ni Attorney Christine nung umaga at nung hapon pagbalik nila na after lunch. Kasi nung umaga, para kita natin na very high pitch, mataas ang emosyon. Tapos nung pagbalik niya, medyo parang lumamlam na. Paliwanag naman ni Attorney Michael Poa dyan, kumbaga charge lang nung umaga itong si Attorney Ferrer, kaya mataas ang energy. Kaya nung pagbalik naman ng hapon, medyo kumalma na.
0: Oo, pero kumbaga, ang napansin ko, alam mo, parang nung umpisa, okay siya doon sa mga side comment ni Attorney Kapunan. Yung parang tinatanggap niya as joke. Or maybe she was just trying to, yun yung kanyang defense mechanism, no? Parang ano. Pero nung pagbalik, parang ano na, palaban na. Palaban na, diba? Nakiusap na siya na sana ay respect para po sa lahat dahil pare-pareho naman silang mga abogado. At partner, bago tayo magpatuloy sa atin pong unang panauhin for today, kumuha po muna tayo ng ulat

0: Alamin po muna natin ang pinakahuling sitwasyon ng traffic in a bit. Mula po sa ating Radyo Patrol na si Kelly Cordero. Si Kelly ay napakasipag, di ba? Siya lang ang...
1: Isa pa yan. Sobrang idol.
0: Siya ang ating source ng information sa labas tuwing weekend. At alamin nga po natin ang pinakahuling sitwasyon ng traffic at lagay ng panahon sa Quezon City ngayong linggo ng umaga mula po sa ating Radyo Patrol na si Kelly Cordero. Kelly!
2: Good morning, Victoria at Dom. Good news po sa mga babiyahe ngayong linggo ng umaga. Wala pong nararanasang pag-ulan at madulas na kalsada sa mga oras na ito. Panaya din ang takbo ng mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA South at Northbound sa May Quezon Avenue. Magtutuloy-tuloy ito hanggang EDSA North Avenue, FPJ LRT Station. Light traffic din sa May Kaingin hanggang Balintawak at sa May Monumento, pero sa Southbound may konting volume na ng mga sasakyan. Bahagya rin dumarami ang mga sasakyan sa May Balintawak Southbound hanggang paglagpas sa FPJ LRT Station. Paglagpas ng LRT, may isang linyang sakop na ng mga basura mula sa mga pinaglagyan ng mga ibinagsak na prutas sa palengke. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, BZMM.
0: Sana nga ay magpatuloy po ang walang ulan muna for this day para tayo ay makahinga naman. Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Thank you, Kelly.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: At kaugnay pa rin nga ng mga pag-ulan, partner, isa sa mga malaking issue nitong nakaraang linggo, yung basura. Mm-hmm. Yung sobrang dami ng basura na nakita po natin. At isa sa mga proposal ay magkaroon ng waste to energy para po, tama ba, i-incinerate ba o susunugin yung basura para po magamit na enerhiya. Pero para po mas informed tayo, kumuha po tayo ng informasyon regarding that. Makakasama po natin si Ms. Miriam Mayang Azorin, Deputy Director for Campaigns ng Global Alliance for Incinerator Alternatives Asia Pacific o GAIA AP. Ms. Mayang, good morning po, Victoria po at Jom.
4: Good morning!
0: Ms. Mayang. Ayan, ayusin lang natin yung ating line kay Ms. Mayang dahil nga yung environmental groups against dito sa waste to energy na sinasabi at hingi rin tayo ng reaksyon sa kanya regarding naman doon sa Pax Silica.
1: Ayan, isa pa yan. Mainit na pinag-uusapan.
0: Kasi nagkaroon ng pagdinig ang Senado nitong Friday. Mm-mm. Nitong Friday tungkol dyan sa Pax Silica. Na binanggit din ng Pangulo, di ba? Doon sa
1: kanyang SONA.
0: Sa kanyang SONA at doon sa FOCAP na interview, doon sa press conference sa FOCAP. Ano ba yung, tanda mo ba yung sinabi niya doon?
1: Actually, hindi masyado, pero dito sa Pax Silica na to, isa sa mga pinag-uusapan dito ay yung environmental factor nga nito dahil itong Pax Silica may kasama tong mga data centers, data processing centers na itatayo na alam naman natin na malakas kumain ng tubig, no? Even sa ibang bansa, New York City nagdeklara ng moratorium para dito. Oo, hindi mo na magpapatayo ng mga papayagang magpatayo ng mga data centers doon sa kanilang syudad dahil nga sa environmental risk o hazard nitong mga data processing center na ito.
0: Oo. Pero banggitin lang natin, partner, ha. Yun nga yung una nating information, data center yung itatayo. Pero nung Senate hearing, sabi nila, hindi data center, manufacturing eco zone daw. So, let's see kung ano ang tingin dito ng GAIA AP. Makakasama po natin si Ms. Miriam Mayang Azorin. Hi po, Ms. Mayang, Victoria po at Jom.
5: Hello.
0: Ayan,
5: hello, good morning po, Miss Beanie, Miss Victoria, and James. Kamusta po?
0: Salamat Beanie. Po, salamat po. Buti po. Thank you po, Miss Mayang. Good morning po. At kami po ay napatawag para hingin lang po yung inyong opinion muna dito po sa waste to energy suggestion para po bilang tugon doon sa basura po dito po sa ating bansa. Ano po ba itong waste to energy at anong tingin nyo po dito?
5: Opo, para po sa mga tagapakinig, ang waste to energy po ay isang pasilidad na nagtusunog ng basura. Pero hindi po yung maliliitan, ano? Tone-toneladang basura po ang sinusunog nito. At ang pangako ng pagsusunog ng basurang ito ay maglilikha ng enerhiya. Pero sa proseso, napakalaki po ng polusyon at malakihang pagkawala ng trabaho ang mawawala dito, ang malilikha dito sa waste to energy. At ngayon nga po, taon-taon, tuwing babaha, ngayon, last year, no, nung nagbaha, halos ganitong buwan din, July, August, nung bumaha ang Maynila, yan din yung bigla ang solusyon ng presidente na magtayo ng waste to energy. Ngayong taon, yan na naman yung narinig natin, no? At ang ibig sabihin nito, yung talagang cost ng baha ay hindi na nasusolusyonan. At nagkakaroon tayo ng shortcut sa mga bagay. Magkaiba pong problema yung basura, magkaibang basura. So, problema naman ang baha. Yun po.
0: Opo. Pero tama ba? May sinasabi po ang pamahalaan na itong waste to energy ginagamit na rin sa ibang bansa. At pwede naman daw talagang solusyon.
5: Tama yan. Ito ay 30 years na sa halos. 30 years na siya sa 20 years sa India, 30 years sa US, sa Europe, gumagamit sila. Pero yung mga nabanggit ko na bansa ay, lalo na sa China, matagal na sila sa waste energy. At itong mga bansang nabanggit ko ay unti-unti na rin umaalis sa paggamit ng waste to energy. Kasi nakikita nila, hindi naman to kailangan. No, ang China, dahil nagkaroon sila ng improved recycling rates or recycling policy, nawala ng susunuging basura yung kanilang mga waste to energy. Kaya ngayon sarado na lahat yan at nakita nilang hindi naman pala kailangan ng waste to energy kung mag-i-improve lang tayo ng ating waste policy, no? Yung segregation at source at collection ng mga basura para ito ay magamit muli.
1: Mamayang si John po ito, baka pwedeng maipaliwanag po natin sa publiko kung bakit bakit ganito yung posisyon natin, bakit ayaw natin dito sa waste to energy kumbaga set up na ito. Ano ba yung environmental risk kung meron nitong mga ganitong klaseng facility kung magpapatuloy itong pagtatayo ng mga ito?
5: Apo. Unang-una po, ang Pilipinas, ang Kongreso po, matagal na po yan, ang mamamayan mula sa pamamagitan ng Kongreso, almost two decades ago, or nearly three decades now, sa Clean Air Act at Ecological Solid Waste Management Act, pinagbawal na po ang incineration o ang pagsusunog ng basura. Matagal na nating alam at marami ng ebidensya na ang pagsusunog ng basura ay nakakalikha ng mga pollution. At kagaya po nitong dioxins and furans na nakaka-cause po ng cancer kasi mahirap po siyang mag hindi siya nagdi-disintegrate sa kalikasan po, no? Kumakapit po yan na lalanghap po natin sa hangin, sumasama po yan sa mga halaman, sa mga animals na o pag hayop na, bawa, manok, kabahayan kapag malapit yung waste to energy at nangingitlog, nakakain po natin sila. At kung malapit naman sa river, kagaya ng proposed waste to energy sa Smoky Mountain, malapit po siya sa anyong tubig, yung mga pollution ay bababa sa tubig, kakain po yan, na kakainin po ng mga, kakapit sa mga marine life, at ito ay makakain din natin. At ito ay dadaloy, no? Lalakbay din yung mga pollution dyan. Hindi lang po yun, may sa hangin din po siya, yung mga fly ash, yan po ay toxic waste na sinabi na ng World Health Organization at ng iba pang mga international organizations. Basta fly ash po, kahit sa aling industrial plants, industrial waste processes, yan po ay toxic ash. At syempre, kung sa Maynila yan yung proposal para solusyonan yung baha, ito ay saan ito pupunta? Diba? Napaka-populous na ng ating mga syudad. So ito nga ang tingnan natin konkreto, itong halimbawa na naman na sumusulpot, namamadaliin yung waste to energy Smoky Mountain. 23,000 po ang population dyan sa Barangay 128. marami pong mga public institutions po dyan, may ospital, no, na mong problema nga po yung ospital dahil kaya ba nilang i-absorb yung mga taong-taong magkakasakit para dito sa waste to energy. May mga eskwelahan po dyan. So, ibig sabihin, taon-taon, may mga bagong 100 o 200 o 300 estudyante ang makakalanghap, no, tuwing mag-e-enroll kasi taon-taon naman yan nagbabago. May ka-graduate, may mag-e-enroll. So, ito po ay generational pollution, no? Generational na magkakaroon po ng mga cancer, health diseases, at mga neurological. So, utak, meron din po mga studies na nagka-create po yung dioxins and furans. At madami pong mga environmental pollution na ililikha itong waste to energy po.
1: Mamayang, kung ang grupo ay against dito sa waste to energy incineration na balak sanang gawin ng gobyerno para nga bilang isa sa mga sagot dito sa flood control problem natin dahil nakita naman natin yung nangyari dyan sa may redemptorista, no? Sa may waterways dyan sa may Paranaque na nakita natin na pagkatapos ng ulan ay sandamakmak na basura yung naanod dyan sa area na yan. At actually hindi lang dyan, no? Dahil napansin na rin natin yan sa Manila Bay, sa iba pang mga estero at iba pang waterways na tuwing umuulan, sandamakmak na basura bigla yung naglulutangan dyan. Ano ba yung posisyon ng grupo? Ano ba yung sinasuggest nyo instead? Gusto nyo ba ng, o kailangan ba ng harsher penalty sa mga tao? Dahil isa rin sa mga factor kung bakit maraming basura na nakikita dyan ay yung problema rin sa disiplina. Hindi rin naman yan maitatanggi nating mga Pilipino, no?
5: Sa amin po, much harsher implementation ng Ecological Solid Waste Management Act kasi kahit sa pag-aaral po ng COA, napaka mababa ang implementation. Wala pa rin tayong mga material recovery facility o yung mga tumatanggap na mga marirecycle na basura para hindi sila pumunta sa landfill at pakalat-kalat. Pero kailangan na po talaga ngayon na magsimula po tayo sa pag-reduce ng mga hindi kinakailangang produkto, no? Halimbawa, single-use plastic. Tagal-tagal na po natin yang nilalobby at ire-request, no? Pinaglalaban. Pero ang lakas din ng lobby ng mga korporasyon dito, no? Stricter implementation po at tingnan po natin yung ano yung extended producer responsibility, epektibo ba siyang pinapatupad o kailangan meron tayong mga baguhin, no? At yung mga unnecessary talaga kasi halimbawa yung mga may mga produkto pa rin na nasa ginagamit pa rin at hindi pinagbabawal na nasa Ecological Solid Waste Management Act. May mga products na dapat ipagbawal na. Yung coffee stirrers, mga ganon. Ang tagal na po niyan, hindi pa rin po pinagbabawal. Kaya kung makikita natin yung basura, tama, ang dami talaga, no? Yun pa rin yung mga nandoon. Kasi hindi ini-implement. Tapos ang sagot natin, mali. Diba? Waste to energy. Hindi naman masasagot ng incinerator yung baha, no? Ang sasagutin niya actually marami pa siyang mas malilikhang problema sa atin, magastos, hindi kinakailangan, at ang solusyon ay nandoon na sa batas na hindi natin ini-implement. So, reduction ng mga unnecessary materials sa economy. Pangalawa, segregation ng basura sa bahay, no? Tama yan, kasi tayong dapat responsibilidad kasi tayo yung bumibili pero dapat yung companies and governments sinasabi niya ano yung mga i-reduce sa economy para hindi natin bilhin. And then tayo sa mga household at consumers, huwag na nating tangkilikin yung mga gumagawa ng mga single-use plastic, no? Sa merong plastic coffee. Yan, edi hingi tayo ng cup, ng mug, ganyan. Tapos, meron tayong collection, di ba? Maayos na collection. Simple lang actually yung mga solusyon. Collection na segregated at source. Bakit importante yon? Para ma-recycle siya kasi kung halo-halo na araw-araw nating nakikita, no, yan ang nangyayari. Paano siya ma-recycle kung basa? Halo-halo ang basura. At kahit na may incinerator ka, mahihirapan pa rin niyang sunugin dahil halo-halo, sinabi na yan ng Makati Business Club. Ang problema dito sa Pilipinas, eh, wala tayong maayos na waste infrastructure. No? Halo-halo ang basura at makakailanganin pang patuloyin siya. Mas maraming infrastructure na kailangan, mas maraming kapital pag ganun. No? Pero, sabi nga, pinapakita na ibang bansa, kung aayusin ng recycling, kung i-reduce ang basura, ayusin ang recycling, hindi kinakailangan ng waste-to-energy incinerator. At hindi rin yan solusyon sa baha. Actually, tayo lang ang bansang nagsasabi. No? Solusyon ang waste-to-energy sa baha. Wala pa akong nakikita ang ganyang ibang bansa na solusyon sa baha.
0: Opo. Ma'am, lipat po kami doon sa topic naman ng PAC Silica. Nagkaroon po kasi ng hearing ang Senate nitong Friday at doon po sinabi ng BCDA, ng Board of Investments, na hindi data hub yung itatayo dyan sa New Clark City, kundi manufacturing eco zone. Anong masasabi niyo po tungkol dito? Kasi all these past weeks, ang akala natin, ang naririnig natin ay data hub yung itatayo. Kayo po, anong information po ninyo?
5: Data hub po siya, AI data hub, and may mga meron din diyang nauna naming pinrotesta yung mga e-waste dumping nila diyan eh.
0: Mm-mm.
5: At doon sa pagpoprotesta ng e-waste dumping diyan sa BCDA, nakakuha na rin kami ng impormasyon na ito ay isasama sa PAC Silica na data hub.
0: Mm-mm-mm.
5: Ang sagot na yan eh, palusot na yan eh, dahil ang taas ng protesta dito sa mga data hub, dahil nakikita na natin sa ibang bansa ano ang epekto. Ayaw nga ng ibang bansa dyan eh, may mga LGU nga sa Amerika na nag-monatorium na laban sa data hub. Maraming salamat sa Iloilo at na umalis yung proponent. So
0: oh, so tingin nyo palusot na lang to, data hub talaga yung itatayo, hindi siya manufacturing eco zone. Kumbaga parang ginawang palatable na lang para tanggapin.
5: Yes, oo.
0: So ano ang, meron silang mga assurances ma'am kasi pagdating sa tubig, hindi raw manggagaling doon sa pinagkukunan din ng tubig ng residential at ng agriculture, yung kuryente, gagawa rin daw sila ng kanilang sariling source. Does this assure you? Ano po ang concerns ng inyong organisasyon pagdating po dito sa itatayo dyan sa New Clark City? Bakit ba siya dapat kontrahin or mas busisiin pa? Ano yung epekto nito?
5: Opo, ang sagot kasi na ganyan, safeguards, no, magkakaroon tayo kahit sa waste to energy, laging yan ang sagot eh. Tatalaga muna naman tayo ng strictong safeguards o mga regulations para mabawasan yung environmental impacts.
0: Mm-hmm.
5: Maling sagot kasi ang safeguards, papapasukin mo muna, tapos ihakin natin na hindi magkaroon environmental pollution. Eh pwede namang pigilan muna kung meron ng mga evidences. Dapat ganun ang ating governance eh. Kung meron ng sapat na ebidensya, scientific evidence, at meron na yan worldwide, bakit mo pa papupuntahin o papapasukin tapos saka ka maglalagay ng safeguards? Diba? Kaya ba ng regulatory systems mo? Ngayon, yung sa tanong na anong tingin doon? Una, may mga indigenous peoples doon. Ito ay ancestral domain. Makita naman natin yung mga IP at may mga cultural value din yung lupa. Yan po rin ay marami ng mga land use conversions po dyan, ano, na matagal na, bawa converted na golf course. Marami na rin mga land use conversions na nangyari dyan. At naka-epekto to doon sa food security at malapit din siya sa water bodies, no? Protected land yan eh. Environmentally critical area rin yan. Hindi lang siya. Kasama din yan sa IP land, environmental critical area din siya. Kahit i-Google map natin, thick ang forest dyan. Katabi niya water, body of water, no? Kung gagawin nating manufacturing hub siya, no, dati Green City eh, Ngayon, pumasok na yung mga data hubs. Ngayon, gusto na nilang gawin. Actually, smart city. Then ngayon, Pax Silica Hub. At saan pupunta, saan kukuha ng water, at saan pupunta yung pollution? Eh, di dun din sa ma-externalize o ma-internalize ng community yung pollution doon. At magkakaroon ng maraming mga land conversions na naman at agawan ng lupa dito.
0: Mm-mm. Okay. At least narinig natin kahit papano yung side ng environmental group ng GAYA tungkol dyan. Miss Mayang, maraming salamat po at antabayanin po namin yung mga developments pa po dito sa ating problema sa basura at dito po sa proposal na Pax Silica. Thank you, ma'am.
5: Salamat po.
0: Yan po si Ms. Miriam Mayang Azurin, Deputy Director for Campaigns Global ng Global Alliance for Incinerator Alternatives Asia Pacific. At partner, banggitin lang din natin, syempre, para sa spirit ng fairness, yung nangyari pa rin doon sa Senate hearing, ang sinasabi nila, walang ancestral domain daw doon sa area na yun. May mga katutubo, pero yun daw ay public land, yun ay lupang pag-aari ng BCDA. Yun yung sinasabi ng government. At magtatayo din daw ng wastewater sewage treatment facility doon sa part na yun. At yung tubig nga ay kukunin nila sa ibang source at magtatayo rin daw ng infrastructure para sa kuryente. Again, that is the side of the government. Iba syempre yung gigit ng environmental groups at noong mga community na naroroon.
1: At so, nilinawin rin natin na ongoing pa rin ang negotiation dito ng gobyerno ng Pilipinas at ng Amerika.
0: Oo, hindi pa yan
1: so,
0: talagang
1: hindi pa final.
0: Itatayo. Oo, pag pinag-uusapan pa rin po yan. At partner, it's 6:47. Magko-commercial lang po kami. Babalik pa rin po ang
1: Anong Ganap?
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Basta AM DZMM.
4: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZMM Numero uno sa aksyon!
10: Ang husay!
11: So easy to use, Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
11: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
3: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
14: The Miss Playtown Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anong ganap sa DZMM?
0: Good morning!
1: Naboy ko.
0: Nasabi mo? Good morning! Good morning! Ako na wala. Ayan. Okay. Welcome back po sa Anong Ganap. It's 6:50 at kukuha lang po tayo muli ng ulat. Magnitude 4.8 na lindol yumanig sa Davao Occidental. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Victoria, John, niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang karagatang malapit sa Balut Island sa Davao Occidental kaninang alas 6:09 ng umaga. Ayon sa PVOX, nasa 10 kilometro ang lalim ng lindol at ang epicenter nito ay nasa 114 kilometers timog-silangan ng Balut Island sa bahagi ng bayan ng Sarangani. Dagdag pa ng ahensya, aftershock ito ng magnitude 7.8 noong June 2026 at magnitude 6.5 sa karagatang bahagi ng Davao. Wala namang naitalang pinsala kasunod ng lindol at wala ring inaasahang aftershock. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30.
0: At partner, bago natin i-introduce ang ating susunod na makakapanayam, mabilis na pagbati lang po sa ating mga kasama. Dito po sa YouTube, nandyan po si RC Carr, si Miss Sara ng Los Angeles, si Hot Owl at si Ginoong Richard Eliazar. Good morning po!
1: Morning po!
0: At partner, isa rin sa mga mainit na binabantayan natin, yung issue ng wage hike.
1: Mm-hmm.
0: Dahil yung Pasig Court Branch RTC. 152 ay nag-grant ng preliminary injunction, meaning pinapatagal pa yung suspension doon sa pagbibigay noong dagdag na 60 pesos na wage sa atin pong mga manggagawa dahil nga po may nagpetisyon na employers na hindi raw po nila kayang ibigay yan. At kaugnay niyan?
1: Ito partner, wait lang ha. Dagdag ko lang. Requested by construction companies Redicon Trading and Construction Corporation, not R2 Builders Incorporation. Uh-oh. Pero itong Redicon, kung di ako nagkakamali, ito yung contractor dyan sa EDSA Rehab.
0: Ah, talaga ba?
1: Yes, kasi nakita ko yung one time nag-cover ako yung extension ng implementation ng rehabilitation, yung phase 1. Redicon ang contractor niyan. At nasabon yan recently ni Check Vince. Dahil palyado yung kanilang ginawang dyan sa may busway.
0: At tanungin natin ang ating makakapanayam tungkol dyan. Please do the honors, partner.
1: At ayan na nga po, tungkol dyan, makakausap natin si Carlos Miguel Oñate, ang tagapagsalita po at Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines. Tama ba?
0: TUCP.
1: TUCP.
0: Good morning po, Sir Carlos.
7: Good morning! Ay, magandang umaga po, Ma'am Victoria, Sir Jom, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay.
0: Maraming salamat po. Go ahead, partner.
1: Unang-una, Sir Carlos, ano bang opinion nyo patungkol dito? Nag-extend ito, pinagbigyan ng korte itong request for extension sa pagpapatupad nitong wage hike.
7: Opo, no? Mas tumindi yung kawalang katarungan sa ating mga manggagawa, no? Parang hindi pa ba sapat yung 20 days na TRO na mahigit 1.6 billion na ang nawala na agaw mula dun sa ating higit 1 million na minimum wage earners dahil lamang dun sa petisyon ng dadalawang construction company at kagaya nga nung nabanggit nyo, kasama dyan yung Redicon na nakakuha ng 18 billion na project sa EDSA, pero it appears hindi lang pala siya barat sa serbisyo publiko, barat din siya sa mga manggagawa. No? Kung kaya't gagawin natin po ang lahat para itong injunction na ito, which in the first place, hindi dapat na-grant dahil yung kasong ipinail ay dapat nabasura kaagad dahil wala akong jurisdiction ang mga korte sa usapin ng dagdag sahod. Dapat po yan ay pinag-uusapan sa National Wages and Productivity Commission na hindi po ginawa kahit nitong dalawang construction company na nagre-reklamo.
1: Pero sir, ito bang pagkakataon na to, unique ba to na may employer na dumiretso sa korte rather than kagaya nga ng nabanggit nyo na pinag-usapan sa regional at national productivity board?
7: Opo, no? Ito yung tunay na historic dito sa 85 increase. Sa kauna-una ang pagkakataon mula pa nitong 1989 yung ating sistema ng pagtatakda sa sahod, first time na may tumakbo sa korte. At hindi lamang itong dalawang construction company, ha, meron pang samahan din ng commercial fishing companies na tumakbo naman sa Navotas RTC. First time din na merong korte na hindi lamang nag-issue ng TRO, kundi nag-issue ng injunction o mas mahabang suspension sa ating dagdag sahod. No? Ibig sabihin no rito, hindi na natin alam kung kailan pa natin makukuha yung dagdag sahod dahil yung injunction ay mananatili po yan hanggat maresolba yung main case na hanggang ngayon pending pa rin po sa Pasig RTC Branch 152.
1: Sir Carlos, ano yung danger nito? Kung halimbawa magtitake ng president na itong mga employer kapag halimbawa may inaproba na wage hike, tatakbo sa korte para pigilan yan at ang korte naman ay magkakatigan yung mga request nitong mga employers para nga sa mapigilan yung pagpapatupad nitong mga taas sahod.
7: Opo, no, napaka-delikado nitong kasuhan, napaka-delikado nitong mga gayahan na nagaganap na almost yung mga petitions nga nung dalawang nag-file, halos copy-paste lang yung dalawa. At ito po ay napaka-delikado ng president sapagkat kahit sino po na employer, basta ayaw niya yung naibigay na aumento, regardless kung sumali siya sa proseso o hindi, consultation, public hearings, yung dalawang construction company, hindi man sila nag-participate doon, pero bigla na lang nila questionin, i-undermine yung prosesong nakalagay sa bating batas. No? At ito, pinag-usapan pa lamang natin, no? Isang region sa Metro Manila, dalawa na kagad ang nag-file, tapos meron ka pang nakakuha pa ng injunction. Paano pa sa iba't ibang region na inasa natin starting October and magro-roll out na ng mga wage increases nila. Kung kaya't kami nga ay nananawagan, no, pati sa ating mga employers, sa pangungunan ng Department of Labor and Employment, nagkaroon kami ng tripartite resolution na lahat ng bagay patungkol sa sahod, dapat i-primarily resolve muna natin yan dun sa ating umiiral na sistema, Regional Wage Board, NWPC, at nananawagan din kami, no, sa DTI at DepDev. Hindi lang ito Department of Labor and Employment. Dahil yung DTI at DepDev, sila yung vice chairs ng ating mga regional wage boards na dapat tindigan po nila itong implementasyon ng dagdag sahod sa Metro Manila at siguraduhin na tuloy-tuloy pa rin yung mandato at yung trabaho ng iba't ibang regional wage boards na reviewin at itaas yung dagdag sahod ng mga kababayan natin na nasa probinsya regardless kung may kaso na na-file, regardless kung may injunction dito sa Metro Manila.
1: Sir Carlos, nabanggit nyo na rin, no, DOLE. Nagbigay na ng pahayag dyan si Labor Secretary Francis Tolentino kung saan sinabi niya na nga na titindigan nila at lalabanan ito nagpapatuloy na pagdinig ng Pasig RTC dyan sa aumento sa sahod. Pero sa posisyon ba ng TUCP, satisfied ba kayo sa mga aksyon ng DOLE sa ilalim ng pamumuno ni Labor Secretary Tolentino patungkol nga dito sa wage increase?
7: Opo, no, paulit-ulit natin sinasabi dito, no, hindi gobyerno versus manggagawa ang laban dito. Ito dapat ay laban ng buong bansa kontra doon sa dadalawang construction company na ginawang takbuhan yung korte dahil lang ayaw nilang sumunod sa batas. Kung kaya't kaisa kami, no, sa laban dito kasama ng Department of Labor and Employment, pero dapat mas konkreto yung ating paglaban dito. Dapat agarang mag-file ng motion to dissolve the injunction yung ating Office of the Solicitor General because hindi ma-afford yung ating mga kaubayan na mawalan ng 66 million pesos kada araw na pumapatak dyan sa injunction na yan o indefinite suspension. Pangalawa, dapat suportahan ng pamahalaan, once again through the OSG, yung mga motion to intervene na finile ng mga labor groups dahil napaka walang saysay na itong kasuhan na ito ay hindi sa pagitan ng construction companies at ng gobyerno dahil ang pinaka-apektado dito ay yung ating mga manggagawa. Pero hanggang ngayon, hindi sila kinikilala ng korte na official party to the case. At huwag nating i-rule out yung pag-akyat all the way up to the Supreme Court para mapigilan itong tinatawag nga nating potentially abusado at delikadong president na ginagawa nating takbuhan ang korte sa usapin ng sahod.
0: Sir Carlos, ang sabi naman ng court, kailangan kasing balansehin yung welfare din ng employers na nagsasabi nga na hindi nila kayang bayaran. So, paano ba dapat ang balance dyan? Kasi oo, kailangan ng wage, pero meron ding mga maapektuhang employers.
7: That is precisely po ang ginawa ng ating regional wage boards. Kaya nga, pati kami nagre-reklamo doon sa 85 na kalahat, wala pa sa kalahati nung nawalang purchasing power. Yan po yung proseso dinaan mula April hanggang all the way up to July na iniso itong wage order na ito. Ang problema doon sa dalawang construction company, hindi nga sila sumali dito sa prosesong ito. At yung sinasabi sa decision nga na anong pagbabalansi yung pinag-usapan natin dito, dalawang construction company, sabi nila, nanakot sila na hindi nila kayang bayaran yon. Dalawang construction company ang nagpatigil sa aumento sa sahod ng higit 1.1 million na minimum wage earners natin. Definitely wala akong balansi doon. At ang injury, yung tinatawag nilang grave at irreparable injury, ang sumalo yung mga manggagawa. Sila yung tila pinagbabayad sa kasong ipinail nitong dalawang construction company. At hindi po totoo yung sinasabi nila na sila'y magsasara dahil tataas by hundreds of thousands yung kanilang expenses because sa aumento sa sweldo. Sila po, ang mga revenues po niyan, mga quadruple A contractors, ay nasa range of billions. Kung hindi po magsasara yung maliliit na negosyo dahil po dito sa aumento sa sahod, lalong hindi po kayang magsara niyang mga malalaking construction companies po na yan.
0: Alright, so ngayon ay hintayin po natin kung ano yung magiging desisyon dito sa mula sa Pasig RTC Branch 152 at kung ano rin po magiging aksyon ng pamahalaan through the Solicitor General. Sir Carlos, maraming salamat po sa inyong oras.
7: Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.
0: Good morning po. Yan po si Sir Carlos Miguel Oñate, Spokesperson and Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP.
17: Anong ganap?
0: 65 pesos pa lang ito, partner, ha? Hindi nga naging 60 pesos. Hindi, 60 pesos muna yung first tranche, tapos tama 25 pesos yata yung next tranche. So, tingnan po natin, ha? Baka mamaya pati yung 20, yung next tranche ay harangin din. Partner, it's 7:02. Tayo po ay magbabalik dito sa Anong Ganap. Lilipat lang po muna tayo sa Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Ito po ang DZMM. Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
1: Sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Matapos ang back-to-back na tapyas, muli namang tataas ang presyo ng petrolyo sa papasok na linggo.
2: DILG iniimbisigahan na ang umano'y makupad na pagresponde ng 911 o 911 na ikinasawi ng senior citizen na pasyente sa Taguig o 911.
1: Mga nasawi bunsod ng habagat at mga nagdaang bagyo sumampa na sa mahigit 20.
2: Philippine Embassy sa Jakarta, inaalam na kung may mga Pinoy na nadamay sa magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia kung saan halos 50 ang nasawi.
1: EDCOM 2 nagbabala na posibleng lumala ang krisis sa edukasyon sa sunod-sunod na pagsuspende ng klase bunsod ng malakas na ulang dulot ng habagat.
2: At Alex Ayala wagi kontra sa Romania na tennis star Alex Rus sa Cincinnati Open Round of 64.
1: Yan ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
2: At sa pangalan po ni Christian Yusores, ako po si Jerome Garner.
1: Sa detalye ng mga balita, iniimbestigahan ng Department of Interior and Local Government ang umano'y emergency 911 call kaugnay sa senior citizen na namatay sa Taguig. Sa viral post ng anak, sinasabing namatay ang 71-anyos na lalaki dahil sa mabagal na pagsagot ng 911 sa tawag at kakulangan sa kagamitan ng ambulansya. Sinabi ni Interior Secretary John Vicremulia, posibleng issue sa shift, handover at endorsement ang dahilan, kaya inabot ng 10 minuto bago masagot ang tawag. Iniimbestigahan na anya ng kagawaran ang insidente.
2: Walong aso ang namatay sa sunog sa nasumiklab sa Barangay 51 sa Pasay kahapon. Tinatayang 50 bahay ang natupok sa apoy na mabilis kumalat dahil gawa sa light materials ang mga naapektuhang bahay. Ayon sa barangay, ito na ang ikalawang beses na nasunog ang lugar sa loob ng isang taon. Patuloy na inaalaman sa hinang sunog at kabuang pinsala nito. Samantala, nasunog ang mall sa Barangay Santisima Cruz sa Santa Cruz, Laguna. Nahirapan ang mga bombero sa pag-apulas ng apoy dahil sa mga bumigay na bahagi ng gusali. Umabot sa 20 fire trucks ang nagtulong-tulong hanggang sa maapula ang sunog kahapon ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang nasawi o nasagatan sa insidente. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog at lawak ng pinsala habang makatatanggap naman ng tulong ang mga apektadong empleyado mula sa may-ari ng mall.
1: Samantala, 2 ang patay habang 6 ang sugatan matapos tumilapon sa palayan ang sinasakyang bus sa Rizal, Nueva Ecija. Sa investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang driver kaya nagpagewang-gewang bumangga sa puno, tumagilid hanggang sa mahulog ang bus sa palayan. Dead on arrival sa ospital ang 2 pasahero habang ginamot naman ang iba pa. Nakadetine ang driver ng bus habang patuloy ang investigasyon sa insidente.
2: Sa labas ng bansa, umakyat na sa 47 ang nasawi sa magnitude 7.7 na lindol na yumanig sa Flores Island sa Silangang, Indonesia. Ayon sa National Disaster Management Agency, halos 160 bahay at gusali ang napinsala ng lindol habang 50 ang sugatan. Sa ngayon, patuloy ang search and rescue operations sa mga natrap sa mga guho. Libo-libo ang lumikas matapos maglabas ng tsunami warning pero binawi rin makalipas ang 3 oras. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, wala pang naiulat na Pilipinong nadamay sa malakas na lindol pero patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga Filipino community para sa tulong.
1: Atensyon mga motorista, magpakarga na po dahil tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes matapos ang 2 sunod na rollback. Maglalaro sa 4 hanggang 5 piso kada litro ang sirit sa diesel, 2 hanggang 3 piso sa gasolina at 5 hanggang 6 na piso sa kerosene. Bunsod po ito ng muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Dahil nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang Pilipinas, ang Department of Energy pa rin ang nagtatakda ng presyuhan sa petrolyo.
2: Kaugnay niyan, posibleng maipamahagi sa susunod na linggo ang 20,000 pisong ayuda para sa mga driver at operator ng modern jeepney. Sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na tinatalakay na mga panuntunan para sa buwan ng amortization assistance na tatagal ng 3 buwan at hihintayin na lang ang pag-aproba ng Department of Transportation. Aabot sa 1.5 bilyong piso ang inilaang pondo para sa naturang programa na kabilang sa mga dagdag na tulong ng gobyerno para sa mga PUV driver at operator na apektado ng krisis sa Middle East.
0: Alerto sa habagat.
1: Kukumpunihin ng Department of Public Works and Highways ang mga lubak sa EDSA matapos ang matinding ulang dulot ng habagat. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, pansamantalang isinasagawa ang pagkukumpuni sa ilang lugar, kabilang ang Buendia Bus Lane, pero isasagawa ang full repair kapag tumigil na ang pag-ulan. Plano rin ang kagawarang palawakin ang drainage system sa apektadong lugar para maiwasang maipon ang tubig na pwedeng makasira sa mga kalsada.
2: Samantala, pumalo na sa 22 ang bilang ng mga namatay sa pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa pinahuling tala ng NDRRMC, pinakamarami rito ang nasawi sa Benguet na nasa 15 na karamihan ay dahil umano sa mga landslide, habang 17 ang sugatan at 3 ang nawawala. Mahigit 1 milyong pamilya ang apektado ng kalamidad, habang mahigit 60,000 individual ang nasa evacuation centers pa rin. Aabot sa mahigit 3 bilyong piso ang iniwang pinsala sa imprasaktura at mahigit 600,000 piso sa agrikultura.
1: Hamon ngayon sa mga residente sa Kalumpit, Bulacan ang transportasyon. Sinabi sa DZMM ni Kalumpit Municipal Administrator Bernadette Cruz, sa taas ng baha, tanging mga bangka o tikling lang ang maaaring magamit bilang transportasyon sa lugar. Bumili na rin anya ang lokal na pamahalaan ng mga gamot contra leptospirosis gaya ng doxycycline.
3: Marami po sa ating mga barangay ang hindi po possible ng mga light vehicles. So ang kailangan lang po talaga, ang magagamit lamang po namin talaga ay transportasyon ng bangka, gamit ang bangka, 6x6 na truck na hindi naman po available sa atin. At saka po yung ibang matataas na sasakyan.
1: Matatanda ang nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Kalumpit dahil sa matinding pagbaha dahil sa ilang araw na pag-ulang dulot ng habagat.
2: Iginit ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office na hindi na bago ang insidente ng mga landslide sa lugar. Sinabi sa DZMM ni Baguio City DRRMO Head Charles Carame, agad itinataas sa full alert status at sang lungsod, oras na magkaroon ng higit 5 araw na pag-ulan.
4: Hindi yan bago sa amin, no? Mm-mm-mm. Lalo na pag ganitong tuloy-tuloy ang tag-ulan. Pag 5 araw na tuloy-tuloy ang ulan, yun na po, full alert po ang ating syudad na nagmamanman sa buong syudad.
2: Ibinahagi naman sa DZMM ni May Soriano, kaanak ng 7 nasawi sa landslide sa barangay Gisad, Gurong, na nagbabala ang DRRMO bago pa man ang maganap ang insidente.
5: May mga malalala pa pong ulan, pero ito lang po yung tuloy-tuloy talaga na parang 2 weeks na natuloy-tuloy yung ulan. Parang lumambot po kasi yung lupa.
2: Ayon sa PAGASA, halos pang 40 araw na sa dami ng ulan ang binagsak sa Baguio City, kung saan nakapagtala ng mahigit 40 landslide. Dinatay ang aabot sa mahigit 1 milyong piso ang pinsala sa agrikultura, habang mga simbahan pa naman ang pansamantalang tumutuloy ng o tinutuluyan ng mga apektadong pamilya.
0: Panahon, Patrol!
1: Habagat pa rin ang makaaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Ayon sa PAGASA, posibleng magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan ang habagat sa Ilocos Region, Car, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at Occidental Mindoro. Isolated rain showers naman ang posibleng maranasan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Sinasabing magtatagal pa ang epekto ng habagat hanggang sa susunod na limang araw. Samantala, sa huling monitoring ng PAGASA, nananatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na may mababang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras.
2: Samantala, nagbabala ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na posibleng lumala ang krisis sa edukasyon dahil sa sunod-sunod na class suspensions bunsod ng malalakas na ulang dulot ng habagat. Sinabi ni EDCOM 2 Executive Director Carol Mark Yee na makaapekto sa learning outcomes ang matagal na kanselasyon ng klase, lalo't tinatayang 40 hanggang 50 araw ng pagtuturo ang nawawala kada taon dahil sa mga class suspension. Sa tala ng EDCOM 2 noong 2023, 53 sa 180 instructional days ang nawala dahil sa mga kalamidad at heat index. Hindi naman inirekomenda ng EDCOM 2 na muling baguhin ang school calendar at sinabing dapat munang suriin ang epekto ng bagong 3-term calendar. Giit ni Yee, dapat may learning continuity plan ang mga paaralan sa simula pa lang ng school year para matukoy ang iba't ibang sitwasyon ng mga estudyante.
1: Ang oras po ay 7:15 ng umaga. Nananawagan ang ilang guro sa Bungabong Oriental Mindoro para sa paggawa ng permanente at konkretong tulay sa barangay Hagan at Lisap. Sinasabing nawasak ng malakas na agos ng ilog ang pundasyon ng tulay. Kaya napipilitan ang mga guro na tumawid sa sira-sirang tulay na gawa sa kawayan, tabla at kable para mapuntahan at makapagturo sa mga katutubong mangyan.
6: Sana po ay matulungan din po kami na sa madaling panahon po ay may sa katuparan na po yung proyekto na yon. Kung ginagawa na po ngayon para po mapakinabangan din po namin bilang mga guro, ng mga bata at ng pamayan.
7: At kasalukuyan din po, dahil nakikita nga po namin ganyan yung nangyayari sa lugar, nagre-rechanneling na po kami ng river restoration po simula last year pa po para nga maiwasan yung mga ganyang klaseng sakuna.
1: Ayon sa lokal na pamahalaan, naglaan na ng halos 20 milyong piso para sa konstruksyon ng tulay pero hindi pa masimulan dahil sa masamang lagay ng panahon.
2: Nakatanggap ng ready-to-eat meals ang mga residenteng lubhang na apektuhan ng baha sa 8 lugar sa Pampanga kahapon. Ipinamahagi ang mahigit 3,000 relief goods sa mga lugar gaya ng Guagua, Bacolor, Apalita, Sasmuan, Macabebe, Masantol, San Simon at San Fernando. Bahagi ito ng kooperasyon ng mga lokal na negosyante at pribadong donors para mabigyan ng pagkain ng mga residenteng nawalan ng akses sa maayos na paglulutuan at kuryente dahil sa pagbahang dulot ng habagat.
1: Dismayado ang grupong Eco-Waste Coalition sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala umanong krisis sa basura. Sinabi sa DZMM ni Eco-Waste Coalition Campaigner Against False Solutions, Shay Levita. Matagal na at kitang-kita naman ang krisis sa basura sa bansa na nangangailangan ng agarang solusyon. May inilabas na rin anya noon ang MMDA at DPWH na pahayag na nagsasabing mayroon talagang problema sa basura sa bansa. Iginiit din ni Levita na ang kawalan ng epektibong implementasyon sa mga batas gaya ng Ecological Solid Waste Management Act at iba pang mga alituntunin sa basura ang tunay na problema.
8: Hindi po kami pabor na hanggang ngayon ay hindi pa nire-recognize ni Marcos Jr. na meron tayong krisis sa basura. Kitang-kita naman po natin miski sa level ng mga LGU, ng mga barangay level na hindi na ipapatupad ito ng maayos.
1: Matatanda ang personal na ininspeksyon ni Marcos Jr. ang clearing at waste collection operation sa Jokno Pumping Station sa Pasay City noong August 12, kung saan tinawag niyang kritikal ang sitwasyon ng basura sa bansa.
2: Sa Balitang Sports, umabante si Pinay tennis star at Mubadala DC Open champion Alex Ayala sa round of 32 ng Cincinnati Open matapos magwagi kontra kay Elena Ruz ng Romania sa round of 64 sa score na 6-1-3-0. Dinomina ng world number 20 na si Ayala ang world number 74 na si Ruz bago suspendihin ang laro sa second set dahil sa kidlat. Nagretiro naman sa laro si Ruz matapos humiling ng medical break dahilan para tuluyang magogi si Ayala. Susunod na makaharap ni Ayala si Amanda Anisimova ng Amerika.
1: Abangan! COMELEC pinaiimbestigahan ang pamamaril sa convoy ni Barm Interim Chief Minister Abdulrauf Makakua.
2: At Senate President Sherwin Gatchalian dumistansya sa umano'y leadership fund ng mga senador. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
0: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Basta AM DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
13: Arthrosin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! Tata!

0: balitang kumpirmado. Ta-ta-ta Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Ta-ta DZMM. Basta AM DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
1: Ang oras po ay 7:22. Ipinag-utos ng Commission on Elections o COMELEC ang agarang investigasyon sa pamamaril sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Maguindanao del Norte. Pinatasan ng COMELEC ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na tukuyin at panagutin ang mga nasa likod ng insidente. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahalagang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. May kinalaman man o wala sa nalalapit na halalan ang pag-atake. Samantala, mariin ding kinondena ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang insidente at nanawagan ng mahinahong paghihintay sa resulta ng investigasyon. Ligtas naman si Makakuwa at ang lahat ng kasapi ng kanyang delegasyon sa nasabing pamamaril.
2: Tatlo kabilang ang dalawang menor de edad na sospek sa pananaksak ng estudyante sa Quezon City, arestado. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
3: John, arestado ang 18 taong gulang na lalaki at natuntun ng dalawang menor de edad na kasamahan matapos pagsaksakin at mapatay ang 16 na taong gulang na senior high school student sa labas ng isang billiard establishment sa Quirino Highway, Barangay Pasong, Putik proper, Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District, nagtungo ang biktima kasama ang kanyang mga kaklase sa isang bilyaran bandang alas 6 ng gabi noong August 13. Sinasabing na uwi sa suntukan ang amuna ng dalawang suspect bago bumunot ng patalim ang isa sa mga ito at paulit-ulit na sinaksak ang biktima. Isinugod sa ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival dahil sa mga tama ng saksak sa kaliwang dibdib at kaliwang puwitan. Na-aresto ang nakatatandang suspect na si Aliot Ray sa kanyang bahay bandang alas 3 ng madaling araw noong August 14, itinuro ang kinaroroonan ng dalawa niyang minor de edad na kasama. Isa sa ilalim sa kaukulang legal proceedings para sa kasong homicide ang tatlo habang dadalhin ang dalawang minor de edad sa Mulavi Youth Home para sa intervention at pagproseso alinsunod sa batas. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGNN.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Samantala, pinayuhan ng liderato ng Senado ang prosecution at defense team na mag-ingat sa pagsasalita sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na dapat iwasan ng dalawang panig na mag-side comment at maging trigger happy sa pagsasalita sa harap ng kamera at sa halip ay tumutok sa issue. Tumanggi naman si Gatchalian na sabihin kung isesensor o papatawan ng gag order ang ilang miyembro ng defense at prosecution dahil sa issue ng sub judice.
4: Iyan naman ang aming sinasabi sa prosecution and defense na mag-ingat sila at huwag masyadong trigger happy pag nagsasalita, no? Dahil alam ko nakakaakit yung camera, no? Pag

0: pag may camera doon, dire-diretso sila magsalita. Pero nangyari ay napag-uusapan nila yung kaso at hindi nga tama yun.
1: Sinita na Senator Panfilo Lacson ang umano'y lump sum fund ng ilang infrastructure project ng hindi pinangalan ng ahensya. Sa ilalim ng panukalang 2027 national budget, sinabi ni Lacson sa DZMM na karaniwang ginagamit ang lump sum fund sa mga kalamidad at hindi hinihinga ng breakdown ng gastos kung lump sum ang pondong inilaan sa isang proyekto o programa. Giit ni Lacson, questionable kung ilalaan ito sa mga sinasabing proyektong pang-imprastruktura. Ayon sa senador, hiningi o hihingi siya ng paliwanag tungkol sa sinasabing lump sum fund sa pagsisimula ng Development Budget Coordination Committee hearing sa panukalang budget sa August 27.
2: Meron kami medyo nasilit na sabihin na natin pwedeng i-question o i-clarify kung lump sum.
3: Opo, opo.
2: Pero sa lump sum yung appropriations na hindi dapat, sa tingin namin, ha, hindi dapat lump sum. Pero pag halimbawa ang infra, aba, medyo, teka muna, tanungin natin, kunan natin ang detalye. Bakit yung ila lump sum kung magpapagawa kayo halimbawa ng kung ano man, ano, infrastructure na proyekto?
1: Sisimula naman talakayin sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa 2027 sa pagpasok sa papasok na Linggo.
4: Dumistansya naman si Senate President Sherwin Gatchalian sa umano'y leadership fund ng mga kapwa niya senador. Sinabi ni Gatchalian sa DZMM na wala siyang alam sa naturang pondo at wala ring nag-alok sa kanya. Giit niya, narinig lang niya ang issue sa privilege speech noon ni Senador Panfilo Lacson. Tiniyak naman ni Gatchalian na transparent o magiging lantad sa publiko ang pagtalakay sa panukalang 2027 national budget para maiwasan ang kontrobersya. Una nang ibinunyag ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagharap bilang testigo sa kasong malversation laban kay dating Senator Bong Revilla na nag-avail ang lahat ng nakaupong senador ng leadership fund noong 2024 na may kabuang pondong 24 billion pesos para sa Senado.
0: 10 years na ako sa Senado at never ko pa narinig itong leadership fund at never rin ito in-offer sa akin, whether sa DPWH or anyone from the Senate. Ang goal namin, hindi na maulit yan at maging transparent.
1: Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer at manggagawa tungkol sa tamang holiday pay para sa Ninoy Aquino Day at National Heroes Day. Ayon sa DOLE, magiging doble ang sahod ng mga papasok sa trabaho sa National Heroes Day sa Agosto at 31 na isang regular holiday. Samantala, ipatutupad naman ang No Work, No Pay sa Ninoy Aquino Day sa Agosto 21 na isang special non-working day. Maliban lang kung may mas favorable na polisiya ang kumpanya, pero ang mga papasok sa trabaho sa anasabing araw ay may karagdagan 30% bayad sa kanilang sahod.
4: Sa ibayong dagat, patuloy ang search and rescue operation sa Colombia. Pero bumababa na ang pag-asang may maisasalba pang buhay matapos ang malakas na lindol noong nakaraang Linggo. Hindi bababa sa 274 ang nasawi, halos 4,000 ang nasugatan, at mahigit 300 pa ang nawawala matapos yumanig ang magnitude 7.4 na lindol sa kanlurang bahagi ng Colombia. Ayon sa mga rescuer, karamihan sa kanilang operasyon ngayon ay nakatuon na sa pagkuha ng mga bangkay sa mga gumuhong gusali habang patuloy ang search operation sa mga nawawala. Libo-libong pamilya ang nananatili sa mga evacuation site matapos mawasak o mapinsala ang kanilang mga tahanan.
1: Sports Balita. Sa sports, isang all-PBA lineup ang asahang ipadadala sa Nanggilas, Pilipinas sa Nagoya Asian Games para idepensa ang gintong medalyang kanilang napanalunan noong 2023. Ibinahagi ni Gilas Head Coach Tim Cohn na hindi makasasama sa kuponan ang mga overseas-based players kaya ng mga manlalaro mula sa PBA ang bubuo. Sa pambansang kuponan, kasama si Justin Brownlee, layo ng Gilas na maulit ang makasaysayang kampanya nito sa Hangzhou Asian Games kung saan tinapos nito ang 61 taong drought sa gold medal ng men's basketball. makakagrupo ng Pilipinas ang China, Kazakhstan at Bahrain sa pool ng torneo na gaganapin sa Setyembre sa Japan.
4: Sabi ko sa sayo kanito. Muling nagpasiklab sa stage ang P-Pop Kings SB19 matapos magtanghal sa ikalawang araw ng Summer Sonic Festival sa Tokyo, Japan. Tampok sa kanilang performance ang kantang Gento, kung saan nakasama ng grupo ang Japanese actor at singer na si Kento Nakajima. Mula Tokyo, biyaheng Yokohama ang SB19 para sa I Was There Thanksgiving Fan Meet sa August 18. Samantala, malapit nang mapanood ang animated version ng pelikulang Charlie vs. The Chocolate Factory. Sa anunsyo, matutunghayan ang iconic character ni Willy Wonka sa mga sinihan sa November 5 bago ito mapanood sa Netflix sa December 22. Bibigyan boses ni Academy Awardee Taika Waititi si Willy Wonka kasama si Kit Connor na gaganap sa pinakabagong karakter sa istorya. Bago yun ah, Charlie vs. The Chocolate Factory. Di ba kasi
1: dahil ang original ay
4: Charlie and the Chocolate Factory. Factory. Ah, very interesting ah. Paano kaya yung gagawin nilang twist dito?
1: Looking forward.
4: Looking forward. Naku, manonood na naman kayo nila Christian Yosores, nila Pamela Vasquez ng sine dyan.
1: Aabangan natin yan.
4: Oo nga. At muli, congratulations po sa SB19, sa kanila pong performance. Siyempre, sa Beanie, meron din silang performance. At kay Alex Ayala.
1: Congrats po.
4: Congratulations. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Victoria Tulad.
1: At sa pangalan pa rin po ni Christian Yosores, ako naman po si Joam Garner. Magbabalik pa ah.
4: Anong ganap?
5: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ito po ang DZMM. Basta AM DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap?
11: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Ito po ang DZMM.
12: Anong ganap? Good morning!
1: Morning! Nabol.
12: Mahaba yung morning. Good morning! Unti na lang makukuha na ni Jom lahat ng tono. Next week, wala po ako si Jom po. It's 7:36. Bati po muna tayo ng ating mga kasama po dito sa YouTube. Meron tayong 15 trillion na kasama. Good morning po kay Jill Borjal. Maganda at masiglang linggo, Jom and Beck. Ano yung sabi niya kahapon? Tinag niya tayo eh. Jombik daw, hashtag Jombik. Si Roland Bartolata, nandyan din po. Good morning. Si Louis Basco, sabi niya, good morning po sa blooming Ate Victoria and poging Sir Jom.
1: Grabe naman.
12: Watching po habang nag-aalmusal from Valenzuela City. Actually, may nag-message sa aking partner, sabi, tinatanong, single ba yung kasama mo?
1: Nako po!
12: Nako, lagot ka. Si Hot Owl po, nandyan din. Si Colleen Panulde at si Marlon Nodado. Good morning po. Sabi niya, pabati po sa asawa ko. Birthday niya ngayon, si Rosalie Fuentes Nodado. Happy birthday po, Miss Rosalie. Sino pa bang nandyan, partner?
1: Ero pa, partner. Mga nagpadala sa ating messenger. Avid listener din, no? Sila Madam Maria Dulce Orate, Noana Damian, Ronald Surya, Glenn Salcedo, eto si Sir Jill, palagi nanonood sa atin. Mm-hmm. Happy watching po, Nicole Ferrer. At partner, kunin ko na rin ang pagkakataon, batiin ko yung aking inaanak dyan sa Antipolo. Si Carlos si Miguel, happy watching inaanak at magpakabait ka.
12: Happy watching. Nako, Carlos?
1: Carlos.
12: Carlos, malapit na ang Pasko. Magbe-bear months na yung ninong mo, ha? Tapos, good morning din po kay Sir CO na nasa Toronto, Canada. Good morning.
1: Good morning po.
12: Renato Otaner, good morning po. Aba, si Christian Yus. Si Christian ba to? Si Christian Yusores, 8566, may message. Morning po mga idol. Si Chan ba to? Good morning, partner. We miss you. Magbabalik ka na bukas. Sulitin mo na ang iyong bakasyon. Sino pa nandiyan, partner?
1: Eto po, partner. Sila Sir Volox. Nanonood daw sa bahay nila. Si RC Car Adventure, still watching, still here, Ma'am Pretty Victoria. Wow.
12: Salamat po, salamat. Si Josh Kyle Edip Official, nandyan din po. Good morning po, sabi niya. Si Hill Buenaventura, bumabati rin ng good morning. Si Christian Yosoris na naman, ang active sa chat. Sabi niya, ako ang sasagot. Anong sasagutin mo, Chan? Ikaw sasagot na almusal, Chan? Chan! Si JSN06010, nandito rin po. At si... Oops!
1: Sir Wolvin Reg, good morning po. Ma'am LV Vedua, good morning po.
12: Alright, good morning po. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Hanggang alas 8 po tayo ng umaga. At sa oras po na 7:39, ipakilala po natin ang ating susunod na makakapanayam. Dahil nga, partner, noong Biyernes ay nagsimula na itong Truth Commission doon sa public hearing kaugnay nga ng mga naranasan, ng mga namatayan, ng madugong drug war ng Duterte administration. Ano ba yung nangyari doon sa kanilang mga kaanak? At kaugnay po niyan, makakasama po natin si Attorney Raul Pangalangan, ang chairman po ng Truth Commission. Good morning po, Dean, Victoria po at Jom, at maraming salamat po sa pagsama sa amin.
13: Hello, magandang umaga, Victoria. Magandang umaga, Jom.
12: Opo. Thank you, Dean. So, unahin po natin siguro, sir. Finally, nagkaroon na nga po ng public hearing ang inyong Truth Commission. Can we go back a little lang po? Bakit nga po babinuo ang Truth Commission? At paano po ito nabuo, sir?
13: Ganito, Victoria. Ang nabuo po ito dahil ito po ay isang inisiyatiba ni Cardinal Ambo David. And last year po, si Cardinal David nag-presscon na nagtawag siya ng isang Truth Commission to look into the extrajudicial killings nung panahon ni former President Duterte. So, inisiyatiba po ito ng simbahan at ng mga civil society na kasama niya sa pagtrabaho. Lima po kaming miyembro ng Truth Commission. Ako po, si Father Danny Pilario, presidente ng Adamson University. Si Caloy Conde, dating New York Times at saka Human Rights Watch. Si Doctora Fortun po, na leading forensic doctor dito sa Pilipinas. At saka po ang huli ay si Dr. Al Fortes, na expert po sa trauma and healing. At kami po ay tumatanggap ng mga testigo, mga victim po na nagte-testify sa nangyari sa mga mahal nila sa buhay.
12: Opo, at nung Friday nga po, ang unang humarap po ay si Miss Luz Viminda. Siya po ang nanay po ni Raymart Chapo, isang 19-year-old na pinatay nga po dito sa may Navota. So, kahit na ilang taon na po yung lumipas, talagang napakahalaga po na mailabas pa rin ng mga biktima yung kanilang pinagdaanan. Tama po? Dahil nandyan pa rin yung trauma eh. Hindi pa rin siya nawawala, lalo at wala pa rin talagang katarungan na rin ibibigay po sa kanila.
13: Tama yan, Victoria. Ilang taon na rin ang lumipas, pero yun na nga eh, until today wala pa namang formal na investigation. Para ang version ng official records tumakbo daw yung bata at binarel, sa aming autopsy na lumabas na club footed yung biktima, hindi kayang tumakbo. So kailangan talaga na magkaroon ng truth commission para may official record yung nangyari. So yun ang resulta ng aming hearing, yung pandinig namin noong Friday.
12: Opo. At dito po meron nga rin pong forensic results na ibinabahagi si Dr. Fortun. Ano po ang masasabi ng forensic findings na ito dito po sa naging pagpatay kay Raymart, at siguro doon din po sa mga iba pang biktima? Magkaiba yung sinasabi po ng police doon sa sinasabi po sa autopsy? Ganun po ba?
13: Yan ang karaniwang nangyayari sa mga reports na natanggap na namin so far. Salungat yung mga findings ng aming medical team, kasama na rin po si Dr. Fortun, at yung mga nakasulat sa mga official report. In fact, noong sa findings ditong sa kasong ito ni Dr. Fortun, tinrace po niya yung mga trajectory ng mga bala na pumasok sa ulo noong biktima. Meron po siyang mga photographs po. Victoria, yun din ang mahirap sa trabaho namin, napaka-sensitive ng mga photograph. Mm-mm. Usually kung pinapakita namin sa nung unang part ng hearing, syempre parang pixelated yung litrato para hindi naman masyadong shocking. Okay. Pero kung autopsy report na umabot na sa parte ng program na may autopsy report, di syempre hindi na pixelated yung tunay na picture na nung biktima, tunay na litrato na nung mga buto. So nag-iingat din kami kasi natotraumatize ulit yung mga biktima, yung mga pamilya. Umiiyak ulit yung kapatid. So medyo mabigat para sa biktima na humarap.
12: Mm-mm. So ang goal po ba dito din ay ipadala rin yung findings po ng komisyon sa ICC, sa International Criminal Court, o dito lang po siya sa ating local courts?
13: Okay. Maingat ako magsalita dyan, Victoria. Okay. Siyempre naman, pag meron kaming findings, available yan sa lahat, whether foreign or local. Dahil kaya nga nagkakaroon ng Truth Commission para magkaroon ng records. Pero para sabihin na yun ang goal namin, mag-iingat ako dyan dahil alam mo, yung ICC ay hiwalay na proceedings at a criminal proceeding before. Dati akong judge sa ICC, Victoria. I'm a former judge of the ICC. So hiwalay na proceeding yon, hiwalay kami, independent kami. Hindi ko maaaring sabihin na yun ang goal namin, na maganda ng ebidensya para sa kanila. Iba yon, ibang usapan yon. So I just want to correct that misconception na parang nag-iimbestiga kami para sa kanila. Hindi po yon accurate. We are investigating completely on our own fact-finding ho kami. Hindi kami court, hindi kami prosecutor. Wala po kaming prosecutorial power.
12: Mm-mm. At yung findings nyo po, Dean, ay sabi nyo nga po, open, mapa-international, mapa-local, pero ipapasa nyo po sa proper government agencies.
13: Totoo yan. That Mm-mm. is correct, Victoria.
12: Mm-mm. Okay, okay.
1: Dean, sa akin naman po, John po ito.
13: Hi, John. Good morning.
1: Yes po, good morning po. Ano naman po yung kahalagahan nitong isinasagawa ninyong pagdinig sa Truth Commission? Dahil alam naman natin, kasagsagan din, sa tuwing nababanggit, yan drug war na yan, ang daming public discourse dyan, patuloy pa rin yung mga maling impormasyon dyan. Yeah. Ano po yung kahalagahan ng ginagawa ninyo dyan sa Truth Commission kaugnay nito?
13: Una-una, John, sampung taon na lumipas, hanggang ngayon wala man tayong record kung ilan talaga yung biktima. Iba-iba yung mga numerong nadidinig natin. Ang official record from the Philippine government itself is roughly around 6,500 victims that comes from our official reports. Pero yung mga NGO, umaabot ng 20, 30,000 yung mga report na lumalabas sa kanila. Gusto lang namin yung unang-una mabuo kung ano talaga yung nangyari, kung ilan yung biktima, number one. Number two, wala mang record kung kung ano-anong kaso na yung na-file sa husgado. Kasi yun din, wala pa, 10 taon na yung lumipas, hindi pa na bubuo. Number three, katulad nung sinabi ni Victoria kanina, napakabigat ng trauma na pinagdaanan ng mga biktima. Kailangan magkaroon sila ng pagkakataon na ilahad sa publiko at ilahad sa isang formal proceeding sa amin yung pinagdaanan nila. Ang daming, alam mo, ang daming kwento na hindi natin nadidinig, at kailangan sa mga kababayan natin na may pinagdaanan na trauma, kailangan naman mapaabot sa kanila na hindi sila nag-iisa.
1: Dean, for those who are interested po na panoorin yung mga pagdinig ninyo, saan po ba nila to pwedeng makita? May live streaming po ba nito? Or kung in person to, kung hindi available ang live stream, saan sila pwedeng magpunta para mapanood ito?
13: That is correct, John. May live stream kami sa hearing ang susunod namin sa August 27, Thursday ng umaga. Live stream siya sa internet, at recorded din siya. Alam ko naka-upload na yung video nung aming unang pandinig. So possible yun, pwedeng online.
12: Apo. So sa Facebook page din ng Truth Commission, tama po?
13: That is all. Maraming salamat, Victoria.
12: Apo.
13: Sa Facebook page namin, apo. Yes.
12: Apo. Sir, kayo rin po ba ay mag-iimbita ng mga police? May other personalities din po ba kayong imbitahin bukod po doon sa mga biktima po nitong JK?
13: Maraming salamat sa tanong mo, Victoria. Mm. Yes. Open na open kami kung may gustong humarap sa amin ng mga police. In fact, yun ang inaasahan namin. Siyempre, sa simula, ang aming mga magte-testify sa amin, karaniwan mga biktima, dahil sila yung kasalukuyang inaalagaan ng simbahan at ang mga civil society groups. Umaasa kami na darating ang panahon, may mga miyembro ng kapulisan na handang humarap sa amin. Sana nga po yun ang nangyari.
12: So may timeline po ba kayo, Dean, kung hanggang kailan po itong mga public hearing?
13: Alam mo, wala kaming strict timeline, pero sa amin naman siguro in 1 year dapat makabuo na kami ng report. Hindi namin kayang madinig lahat ng 20 to 30,000 victims. Sobrang dami yan. Hindi kami matatapos ang trabaho. Pero meron na kami mga report na buo, at meron kami mga testigo, mga victims na haharap sa amin. I think within 1 year naman makakabuo na kami ng report.
1: Dean, nabanggit niyo may susunod kayo na pagdinig, no? Baka siguro pwede kayo magbigay ng konting impormasyon lang. Anong kaso ba itong susunod ninyo na didinggin, at kung ano yung profile nitong EGK victim?
13: John, this is Sunday morning. Hindi ko hawak yung files, ha? Mm-hmm. Hindi ko pwedeng hindi ko kayo pwedeng mabigyan ng ng preview. Pero I can tell you it's August 27, Thursday at 9 o'clock in the morning.
12: Opo.
14: Pero gaya po nang nabanggit ninyo, pagka na kumpleto na po ninyo yung mga pagdinigdig nyo, posible din po kaya na tutulong din kayo dito sa mga EJK victim o ng mga family nila sa pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban. Kung may makita man po kayo na paglabag nga na ginawa ng mga polis noong kasagsagan ng drug war.
13: In fact, John, kasalukuyan may mga yung mga grupong kausap namin tumutulog na sa mga biktima. So they're not waiting for further proceedings. Pero ng mga gumagalaw. At in fact, John, kasama na yan sa inilalahad nila sa amin sa mga report na natanggap na namin na ipapaabot din lahat ng mga, you know, kung gaano kahirap na magsampa ng mga kaso. Nahihirapan sila. Walang ebidensya na available. Walang gustong kumausap sa kanila. Hinaharang yung kanilang mga grievance, yung kanilang mga recourse to legal proceedings. So kasama yan sa aming report.
12: Mm-mm. At din, nabanggit nyo nga po, it's been 10 years since the drug,
13: yeah,
12: since nagsimula yung drug war.
13: Yeah.
12: So far po
13: in
12: ba?
13: In fact, noong Friday, merong seremonya sa UP ang pangalan Dekada. Na doon kasi talagang isang dekada na ang lumipas, 10 years. Ako almost to the day, almost to the month yung anniversary ng 10 years.
12: Opo. At nakakalungkot po na ang dami pa rin po talaga naghahanap ng hustisya. May nakikita po ba kayong ginagawa ang Marcos administration para naman po makamit ng mga biktima yung hustisya?
13: Well, alam mo naman, very well publicized naman yung mga nangyayari ng mga measures sa ICC.
12: Opo.
13: Na hindi nangyari nung panahon ni President Duterte. Pero alam mo, since non-governmental kami and we're independent from the government, I'd rather just let the public record speak for itself. Mm-hmm. on the record of the Marcos administration. We are independent from that.
12: Okay.
13: Pero nakikita naman yung kanilang ang term namin dyan sa ICC, judicial cooperation. Pero alam mo, it's so sensitive. I think hindi rin nila tinatawag yan na judicial cooperation from the standpoint of the Philippine government. So it's a complicated legal issue. Ako, I'm a professor of law. So although I'm now retired from the UP Law Faculty, I love to discuss the legal issues. Pero, you know, in my capacity as the chair of the Truth Commission, at least for this time, umiiwas ko na ako sa mga ganyan.
12: Opo. I'd like to ask you rin po sana, Dean, kung sa tingin nyo, syempre hindi lang naman si dating Pangulong Duterte ang involved dito. Meron ding ibang personalities. At who could be facing charges sa local courts. Pero do you think na yung mga yon ay mapapapanagot given na popular pa rin ang mga Duterte at given na si Vice President Sara Duterte is a contender for the presidency in 2028? If you could answer lang that po, sir, kasi medyo political.
13: Yes, of course. In fact, let me just mention two points there. I'll be first on the specific point of the popularity of the Dutertes. Totoo naman yan eh. Napaka-popular nila. Kaya parang ang hirap gumalaw ng mga legal proceedings sa kanila. Kasi kahit yung mga investigador at ground level, ayun na, nag-iingat, natatakot, baka may mangyari. What if si Sara becomes president in 2028? So, kaya nga sa akin, mas kailangan talaga yung Truth Commission na a private initiative of the church and civil society. We are not affiliated with the government. We are not affiliated with political parties. Gagalaw kami simply for the truth. Independent of all these political factors, number one. But ito rin, Victoria, if you look at the larger picture, kasi alam mo, yung marami ng Truth Commission sa ibang bansa eh.
12: Mm-hmm.
13: So yung sa South Africa, it was headed by Archbishop Desmond Tutu. Mahalaga yung role na ginampanan ng Truth and Reconciliation Commission, yun ang tawag sa South Africa. But I think isang challenge din sa kanila, napakalawak ng kanilang investigation nung nangyari sa bayan nila. Yung apartheid, yung nung panahon pa, yung colonial period pa nila. So talagang umabot yung investigation nila sa, you know, sa historical events. Eh, kung masyadong malawak yung fact-finding, eh, hirap din naman na lahat yung iimbestigahan. Eh. So, that's a recurring issue sa mga truth commission. Kahit sa Philippines, may truth commission dati na binuo noong panahon ni President Benigno Aquino III. And then, ang ni-raise na issue doon is dapat it goes way back, not just into the corruption during the period of GMA. Sabi ng court, dapat daw yung mga historically hanggang ibang presidente dapat i-investigate. Eh kung masyadong malawak, eh hindi matutuloy yan. Masyadong malawak, masyadong maraming investigahan, yung sakop, yung jurisdiction kumbaga eh forever in the past. Eh, so ako, this is a very specific inquiry in a very specific period of our history. Para gumalaw na rin. Kasi ang tagal na eh.
12: Opo eh.
13: 10 years na rin eh.
12: At ang isang nakakalungkot po siguro din, panghuling tanong na lang po sa akin, kahit na ang tagal na nga rin po nito, meron pa rin pong mga naniniwala na may mga nagkokomento pa rin na tama lang na pinatay si ganito, tama lang na mabawasan ng mga addict ang mga pusher. Ano po ang masasabi nyo lang po doon sa mga ganun pa rin yung mindset?
13: Okay, two things. Una-una po, dito pa lang sa aming unang testigo, pinaliwanag nung ina, hindi po totoo yung mga paratang na yon. So sa akin no, po, we start with the facts, the bare facts, na hindi totoo na drug addict itong biktima. At pangalawa po, tama ka Victoria, hanggang ngayon may mga ganyang pag-iisip na yun na nga, may napatay pero they deserve it. Dapat talaga may mangyari sa mga taong ganyan. Sa akin dapat ang isa sa mga pakay namin, one of our goals really is to demonstrate to the Filipino public, itong mga biktima po, tao rin po, tao katulad natin lahat. They are entitled to their day in court, they are entitled to fairness, they are entitled to decency. Yun po yung inaasahan namin na yung mga ganun mag-isip na dapat patayin lahat yan, sana po makita nila tao rin po itong mga pinatay, hindi po basta-basta. Yung hinainga po ng mga ibang ina ng mga biktima, sinasabi sa amin, tao rin po kami, bakit naman kami tinatratong parang hayop. So sa akin po, pakay namin na ipaabot sa ating mga kababayan yung lahat ng nangyari. Yes, yun po.
12: Opo. And with that, Dean, we would like to thank you, kayo po at ang bumubuo sa Truth Commission for the work that you do at para po sa tulong na ibinibigay niyo po sa mga biktima ng war on drugs. Maraming salamat po, Dean.
13: Well, salamat din, Victoria, for your po. Wonderful questions. Salamat.
12: Salamat po.
13: And Jom also. Okay.
12: Opo.
14: Thank you po.
12: Have a good Sunday po, Dean. Yan po si Attorney Raul Pangalangan, Chairman po ng Truth Commission at dating judge ng International Criminal Court.
15: Anong ganap?
12: Medyo mabigat yung ending natin for today. Pero syempre, isa siya sa mga issue na talagang dapat pag-usapan. Lalo't pa ulit-ulit nga na nabanggit na it's been 10 years since nagsimula yung war on drugs. At marami pa rin po ang hindi nagkakaroon ng hustisya. So maganda na mapakinggan po natin yung panig din ng mga biktima. Yung full na kanila pong nararanasan. At partner, it's 7:59. I would like to thank you for joining me this week.
14: Maraming salamat din sa pagkakataon. At thank you, Ate Vic. Grabe, sobrang easy ka, partner. Christian! Monday, ha, bukas.
12: Oy, ha. Libre mo ako, may utang ka sa akin, ha. Libre mo ako sa ano, sa Senate tomorrow. At marami kang naging fans, ha. I think,
14: wow.
12: Marami kang naging fans, ha. Thank you, partner. Thank you so much.
14: Maraming salamat po.
12: Muli ako po si Victoria Tulad.
14: At sa ngalan po ni Radyo Patrol Christian Yosores, ako po si Radyo Patrol Jerome Garner.
12: Maraming salamat po. Susunod na, Dekalibreng Balita, kasama si Sir Danny Buenafe. Bye! Ingat po, ingat!
14: Ingat po, bye!
16: Anong ganap sa DZMM? Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung Anong ganap? Anong ganap? Mga balita, talakayan, at kwentuhang may kwenta. Kasama si Danny Buenafe sa Dekalibreng Balita.